0: Eh, kasi kung ikaw, magdududa muna kung ba't siya maambilis magbayad. Ang report ba talagang ilalabas natin ay talagang madudurog siya pag inilabas natin.
1: Ikamamatay niya ba talaga? Sa, hindi lang political career niya, hindi ba? Talagang hindi na siya makakabangon. Diyos ko po. Sana all na lang tayo sa ganyan. Pero hindi po, pagka masamang pera, wala rin mangyayari. Kita nyo na, nahuli, natiklo. Ay, teka lang, gusto ko lang partner at sabihan yung ano ba yun, ano yung gasolinahan na tinakbuhan na naman ng ano, ng
0: hindi
1: bayan?
0: Hindi, nabalik na, na sumuko na.
1: Wala akong pakay kung sumuko siya. Bakit ginawa mo yun?
0: Natarantalad diba? Daw siya.
1: Dahil?
0: Ang kawawa kasi yung gasoline boy.
1: Kawawa yung gasoline
0: boy. Galing ako dyan sa Shell nung kahapon, kausap ko si Mami. Sa Shell pala, may insurance.
1: Paano?
0: Insured pala yon. Ibig sabihin, hindi yan ipapasa o sisingilin sa gasoline boy.
1: Ay, mabuti.
0: Kasi wala naman siyang kasalanan eh. Kahit harangan mo pa yung sasakyan, pag binundol ka nun, talo
1: wala,
0: ka.
1: Wala, talo ka talaga.
0: Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, kung gustong tumakas yan, tatakas yan. Ngayon, tanong sa mga may-ari ng gasolinahan, bakit mo ipasasalo sa gasoline boy?
1: Anong kasalanan?
0: Anong kasalanan niya? Eh, ang katrabaho lang naman niya, magkarga ng
1: correct.
0: Ng petrolyo.
1: Oo. Kaya nga ngayon, kanina nagagalit ako doon sa tumakbo. Ngayon nagagalit na ako sa mga may-ari ng mga gasoline station na yan. Bakit kayo ganyan?
2: Bibigyan ka daw ng libre.
1: Ay, hindi na. Pati tayo.
0: Biglang kumambyo, ano? Ang bilis mong kumambyo, ano? Dahil kaya ako pinatawag si Robert kasi na-interest ako dun sa mukhang mabubuhay na naman yung away ni Ping at saka ni Marcoleta.
1: May bago.
0: Matagal. Parami na silang nagkabanga.
1: Nagkabanga na.
0: Meron na namang binitawan na naman si Senator Ping kahapon na may allocables din daw yung isa. Siyempre, hindi magpapatalo yung Marcoleta. Although nilinaw naman ni Senator Ping, na wala pa naman ako sinasabing may anomalya. Sabi ko lang, meron kang allocables batay sa impormasyon ko dahil may handwritten note yung namatay na si
1: Cabral.
0: Na humihingi din si Marcoleta ng magkano ba?
3: 300.
0: Di ba 500? Para 500 million. Kalahating bilyong piso. So ganun pala yun, hihingi lang, bubulong lang, tapos ilalagay nung DBM.
3: I-a-alok.
0: I-a-alok? Kasi allocable. Ano? Ganun lang pala kasimple yun.
2: Pero yun nga, sabi naman ni Senator Lacson, hindi ko sinasabing meron, pero...
0: Wala naman siya sinabi.
2: Pero, hahanapin ko kung may ghostbusters dyan sa mga yan.
1: At
2: saka may mga maling implementation dyan.
1: Yan. Kaya naman nagalit yung Lolo Marcoleta.
2: Tumayo kagabi sa plenary. Mr. President, bakit lagi ako ang pinasasaringan? Gumanon na kagabi.
0: So, hindi pa tapos?
2: Hindi pa.
1: Sabi kasi ni Marcoleta, nagbago na kasi si Ping Lacson. Sabi naman ni Lacson, hindi ako nagbago, Marcoleta. Wala ka lang sa hulog.
0: Ay, naku! Ang gulo-gulo ng mundo. Susunod na ang tandem ng bayan with one and only Doris Bigorny and Robert Mano. Ako po magpabalik bukas. Si Camille na arbor yung Capcom. Bawal!
1: Maganda nga kasi.
0: Kasi pang summer ito. Bibigay ko sa iyo to pag tag-ulan.
1: Pero na-bless ba yan?
0: Ay, hindi ko alam. Siguro. Tanong mo si Cesar. Cesar Abarisha, thank you. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas
0: Energy!

0: ang morning tandem ng bayan.
1: Good morning!
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
2: Gising Pilipinas!
0: Gising! Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful.
1: Dahil malapit na mag-weekend, mm-hmm. energetic ang ating
0: fanchecks.
1: Tutututututut!
0: Pati tutut ikaw na gumawa, partner.
1: Ako na mismo. Dahil 8:04 na po ng umaga.

0: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
1: Ayan na! Nagsimula na sila!
2: Ay, ayan o, tumatakbo na. Oy! Huwag ka dyan sa kapitbahay. Huwag kang pumunta dyan sa kapitbahay. Dito ka sa amin. Papakainin ka namin. Masyado ka naman tampororong, horsey-horsey.
1: Mm-hmm.
2: Good morning sa iyo, horsey-horsey. At sa lahat po ng ating mga kapamilya, kaservisyo, katandem, lahat na.
1: Oh. At syempre, magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa DZMM Radio Patrol sa East Rental, mga naka-radio dyan ha. Magandang morning, maraming salamat sa inyong pagtutok. At syempre, sa mga nakatutok sa atin sa TFC at sa YouTube at Facebook, lahat dyan kung nasaan sila partner, nandun din tayo.
2: Oo, sa ayaw nyo at sa gusto.
1: Kaya naman, simulan na natin ang balitaktakan partner.
2: Why
1: ito up? Yung hinihintay nyo kanina ni Alvin, crossover na natin dito.
2: Sige.
1: Makakausap po natin ang director ng National Bureau of Investigation o NBI, si Attorney Melvin Matibag. Attorney, magandang umaga po.
2: Good morning, sir.
3: Good morning po, Ma'am Doris at Sir Robert at sa lahat po ng tumatakilig sa inyong programa. Magandang umaga. Salamat po.
1: Opo. Unahin natin, Attorney Melvin, yung nangyaring paghuli ano po doon sa may-ari nung PGMN.
2: PGMN.
1: Unahin natin, matagal na ba under surveillance at matagal na ba yung reklamo against po sa kanila, Attorney Melvin?
3: Well, dalawang linggo po yan, more or less yung pumasok sa amin yung reklamo at nagkaroon po kami ng pag-aaral at surveillance bago po tuluyang na-enforce po ito nitong nakaraang araw. Ano po.
1: So,
3: ganun po yung pangyayari dyan.
1: How do we address, Attorney Melvin, yung sinasabi nila na number one, setup ito. Pangalawa, kinurcurtail daw din yung freedom of the press sa ginawa niyong ito, Attorney.
2: Ayan, oo.
3: Well, unang-una po, no, yung sa sinasabing setup, kitang-kita naman po doon sa mga naglabasa ng ebidensya na malinaw po na may violation po, na may batas po na binviolate. Ang ipinail po rito ay sa robbery through intimidation and in relation to Republic Act 7155, yung cyber anti-cyber crime doon po natin. Yung naglabas na doon, kitang-kita naman, nakikipag-negosasyon, lumipat-lipat pa siya ng lugar, bago niya tinanggap yung pera. So, kung sinasabing setup, paano po magiging setup? Malino po yung ebidensya
2: Opo.
3: Talagang nanginginig siya, kinuha yung daladalang pera. So, nandun doon po ngayon, yung sinasabi namang curtailment of freedom of the press, mas lalo po namang malayo. Ako po mismo, lalabanan ko yan kung pagbabawal po sa freedom of expression, sa freedom of the press. Pero yung pangingigil po, yung pong pangingigil ng pera, meron pong binabailig yung batas, nag-o-overlap na po yan sa freedom of expression. Tandaan po natin, lahat po ng karapatan natin, lahat ng ating pong pribilehiyo, may kakibat po at katungas po na batas yan. Hindi po natin pwedeng abusuhin.
2: Dahil
3: kung ganyan po yung mga magiging depensa natin, wala na po tayong rules. Pagpupunta na lang tayo magkukunyaring member ng mass media, nagkatawa ng mga bagay na nakakasira, at sasabihin natin pag tayo hinabol at hinuli ng law enforcement ay violation of freedom of expression.
2: Correct. Oo. Pero, attorney, marami pong tagasunod itong PGMN. Marami pong naniniwala sa media outfit. Kung matatawag nga po natin silang media outfit. Pero kayo po ba ay matagal nyo na po bang tiniktikan itong entity na ito? Kung kaya't hindi naman base sa kung ano-ano lang ang ginawa ninyong entrapment o raid?
3: Sabi po, nung nagreklamo sa amin, binabalidate po namin. Actually, lahat po yan. Lahat naman na reklamo bago kami kumilos, binabalidate. Dahil may pananagutan din po kami sa law enforcement pag nagkamali po kami.
2: Opo.
3: Hindi po kami kabulin. So, base po doon sa reklamo, tinignan po muna namin. hindi kami umasa lang sa sumbong. At kaya nga po, meron mga conversation, may text messages. At ang pinakang ending nga po, yung tinanggap po, yung marked money po, na daladala po ng ating mga ahente ng National Bureau of Investigation. So may proseso po. Hindi po tayo bumabase sa opinion, hindi po tayo bumabase kung popular ba to o hindi. At sinusundan po natin ay ang ebidensya at na kung ito ay naaayon po sa batas na umiiral po sa ating bansa.
2: Opo. Mm-hmm. Hindi targeted?
3: Hindi po. Wala pong ganun. Alam niyo po, Ma'am Doris, opportunity ko na rin po siguro to kung mamarapatin po ninyo.
1: Go ahead.
3: Mula po nung dumating ako sa NBI, February 23, doon po ako nag-assume, ang successful operations po namin ng iba't ibang kriminal, lahat na po ng krimen, ay nasa 190 plus na po.
1: Mm.
3: Na nag-end up po sa successful operations po lahat dyan. Kasama na po dyan yung entrapment, yung pag-raid po namin, yung po kami may research warrant, may warrant of arrest. 190 plus. At yung sinasabi mo, balik ako yung sinasabi setup. Doon po sa sinasabi yan, ilan lang naman yung sasabi na setup, pinolitika, ilan lang po yan. Parang mga tatlong personalidad lang po yung nagsasabi niyan. Out of 190 plus po na aming pong operations. Sapagkat ang tinitingnan po namin yung pang ebidensya at batas na sinusunod, napaka-unfair naman po sa mga professional na mga kakalalakihan, kababaihan ng miyembro ng National Bureau of Investigation na sasabihin na ganun yung naging pagkilos. Yung records po will bear us, will show na ang pagkilos po ng hindi palaging nakabase sa ebidensya at batas at professional po na ginagawa ng ating mga ahente.
2: Opo, opo. Eh kasi kapag ka nagkamali po kayo, kayo naman ang mananagot.
1: Sila
2: ang
1: babalikan
2: din. Oo, babalikan kayo.
3: Opo, opo. At papakita niya naman po kung paano kuminos yung NBI. Kasama po namin ilang member po ng media sa inyo po lang sa outfit po ninyo.
2: Oo.
3: I'm not sure kung kasama pa ba ang DCMM at ang EBS-event. Andun po si C at kasama po.
2: Oo.
3: Kasama po sila po. Yung nga pong ibang mga kumalat at naon ng mga video. Hindi po galing sa NBI yan eh. Yung lumabas na yan. So, napakahirap pong sabihin, dokumentado po ito. Lahat po ng procedure sinunod po ng NBI para po sa gawain ito.
2: Alright. Ano?
1: Attorney, bukod na dito sa kanila, may iba pa bang complainant na lumutang or nagsabi man din na dahil na-aresto yan, na-biktima din po sila ng group nila?
3: Actually, hindi po direktang sinasabi sa akin, pero sa akin pong intelligent guess, mabase doon sa mga mensaheng dumarating sa akin, mukhang may ganun pong pangyayari.
1: Mm-hmm.
3: Either sila po yung biniktima o yung kanilang halimbawa katunggali sa politika ay nabiktima o nahingan para labanan sila. Ganun po. Kaya meron po, meron naman, nakuha namin po kanilang mga telepono, mga gadgets nila, and those will form part as evidence that we can subject it to forensic examination po. Kaya lahat po nang nag-usap nila dyan, nag-text, na-message nila, o ano pa man, kung sino yung personalidad, makikita at lalabas po doon sa forensic namin na po yan.
2: Opo, opo. Yung sa mga, meron pa po ba kayong hindi naman tinitiktikan, pero sa state ngayon o sa stage na, teka lang, parang ito ay sketchy.
1: Mm-hmm.
2: Ito ay kailangan silipin natin. Meron po bang ganyan na iba?
3: Meron po kaming direction na ganyan. Pag nakita po namin nga yung latag ng buong ebidensya, yung forensic nga po ng kanila mga gadgets. Ano po. At pag makita niyo po yung aming isinampangan reklamo, meron pa mga karugtong kasi may pinangalanan po doon sa complaint affidavit na nagreklamo na hindi pa po kasama roon sa nakasuhan po.
2: Ayun. Mm-hmm. Pero magiging silbi rin na magsisilbi itong nangyaring ito doon sa mga medyo matapang-tapang attorney.
1: Leksyon sa kanila ito.
2: Pakundangan kung makapanira, kung anuman.
1: At makapag-portray at mag-i-project na legitimate media sila.
2: Yung pala nanginigil.
3: Ma'am Doris, napakaganda po nung sinabi nyo. Because isa po sa biggest takeaway sa nangyari na to is to protect yung mga actual, mga legitimong miyembro ng mass media katulad po ninyo. Kaya po, gusto namin magtulak ng legislasyon sa Kongreso na i-address po to, magkaroon ng rules yung mga nasa social media po. Kasi lahat po ngayon, hindi naman nagkaroon ng background o formal na training sa pagiging journalist. Nagiging journalist na. Meron din pong, at lalo pong napakarami na hindi naman nag-aral ng batas, ay puro abogado at nag-i-interpret po ng mga pangyayari. Ano po, para makapanira lamang.
1: Ay, totoo yan.
2: Totoo yan.
3: Sa totoo, Ma'am Doris, meron ng abogado na hindi naman nakaranas ng law enforcement dahil abogado, magsasalita ng kung ano-ano, i-question yung ginawa ng NDI. Eh, sasabihin ko na po, unang-una na si Attorney Rowena Guanzon, sinasabi, paano nagkaroon ng 75 million, nakapris yung ano, saan kinuha 75 million. Alam niyo po, jurisprudence na yan, hindi naman po lahat yung buong pera na lumalabas doon ay buong 75 million yun. Meron lang yung mga Mark Manero na actual na pera. At yung iba po pinagawa namin sa rekto. Talon naman po yan. So ngayon nagkikriticize, tando galing, wala akong nilabas na pera dyan yung nagreklamo. Yung operations po na yan, galing po sa NDI yan. Kung bakit ito may confidential funds, intelligent funds ang NDI, yun po yung ginagamit namin to apprehend criminals po. Ang pagkasapod ng lehitimong operasyon.
1: Sabi nga ni attorney simula nang umupo siya, sunod-sunod naman na talaga. Kaya mag-aabang pa tayo, partner, ng iba pang tuturuan ng leksyon
2: kaya
1: ni attorney Melvin.
2: Kaya nga, attorney Melvin, humanda po kayo dahil ano nga kasabihan, partner, pagka may pagpunong-puno ng bunga.
1: Bunga, binabato. Huwag silang mag-alala. Okay. Matibag to. Hindi matitibag.
3: Doris, Sir Robert, ako naman po, hindi ko na po pinapansin yung mga kritisismo sa akin eh. Ang importante po rito, yung mandato po to promote law and order, magawa ko nang naaayon sa batas, naaayon sa ebidensya, hindi ayon sa iyong opinion o yung political na pranaw o kaya po sa iyong damdamin. Ang sinusunod po natin dito, proseso at batas po at ebidensya.
2: Tama, tama.
3: Yung gagawin natin dito.
2: Pero attorney partner, masabi ko lang ito, kasi pagka sinabi mong NBI, nai-intimidate ka eh. Natatakot ka eh. So parang kung kunyari ako, ordinaryong tao, meron akong gustong isumbong, hindi ako makalapit. Paano nyo po na ilalapit sa masa ang inyong ahensya, attorney, nang sa ganon ay marami pa kayo makuha na mga impormasyon para yun dun sa inyong misyon na talagang masawata yung mga ganyang klaseng illegal na gawain?
3: Ma'am, unang-una na po, sa atin po mga kababayan, sa inyo pong lahat, kung wala po kayong krimen o illegal na ginagawa, huwag po kayong matakot sa NDI. Kahit sino pong pumunta sa amin, maliit malaking tao sa paningin nila, parehas po yung proseso namin. At katunayan po, ako po nakikipag-coordinate hanggang sa barangay level. Yung isa po sa unang-una kong ginawa, yung akin pong lugar sa barangay ko, kausap ko po yung mga local leaders. Alam ko may drug din. Niraid po namin yan. So, lapitan niyo po ang NBI at meron po akong inulusad na plano na kung saan diretso po na ang barangay, kausap po ang National Bureau of Investigation. Inilalapit po namin sa tao ang servisyo po ng NBI. Ano po?
1: Ayan. So, yan yung garantiya ng NBI. And of course, i-double check. Lahat kasi, partner, kada may nangyayari sabihin na natin mga medyo kilalang mga pangalan, laging sinasabi ay napag-iinitan sila. Kagaya nung nangyari doon sa Pasig din, di ba?
2: Tama.
3: Yung mga defensor.
1: Kumusta na yun, attorney?
3: Nakapile na po yung kaso sa mga nakasulod sa papel. Pero baka itong coming days po in which meron pa po kaming idadagdag na kaso. Sasamahan pa po namin. Dahil napag-aralan po namin yung ebidensya. Continuing investigation po tayo dyan eh. Yun lang pong sinasabi nga dyan. Alam ko naman yun. Si Mike Dibes sabihin niya, pinopolitika. Ang problema po, ang tanong lang naman doon, may human trafficking ba? Meron. Sino nagmimaintain ng lugar? Si Rin Development Corporation. Sino nandito na mga opisyal? Asawa at anak niya. Siya po ang naglagay doon sa asawa at anak niya doon sa ganung sitwasyon. Tapos sasabihin niya, politika. Sasabihin niya na may rules of engagement. Kahit nagalaban-laban tayo sa politika, dapat huwag isama yung pamilya. Eh ganun pala, ayaw masama yung pamilya mo. Baka po maganda, aminin na lang niya, akuin niya na siya lang ang may kalalaman lahat doon at isilaman niya lang yung mga pamilya na nominal parties lang doon. Para iligtas po niya yung asawa at anak sa kinakaharap na kaso.
2: Tama.
3: Dapat po siguro ganun. At huwag sabihin na politika. Ano po. Napakahirap po na posisyon nyo na pag may nahuli kang illegal na gasa, sabi mo politika. Kasi Ma'am Doris, Sir Robert, pag ginawa mo yun, nagpo-promote ka lalo sa mga masasama at may criminal na intent na magkaroon ng excuse. Halimbawa, drug ring, nagtayo ng drug ring isang grupo. At alam nila, eventually baka mahuli. Actively, magso-social media yung grupo nila, lalabanan ng gobyerno, sinasalita. Tapos sasabihin, pag nirin, naku, kaya nirin yung establishmento namin, dahil pinupolitika. Uh-huh. Yun po yung mas nakakatakot sa mensaheng pinaparating natin sa ating mga mamamayan.
1: Pero at the end of the day, sabi nga, ebidensya. Evidence.
2: Kasi nga, natin. Sabi nga ni Gasa Belgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya.
3: Ayan so po. Pero ito po, written document, yan po yung tinatawag sa amin sa law, best evidence rule and written document. Yan po sa SEC, andun ang mga pangalan po nila.
1: Ayun.
2: Kaya inienganyo po namin kayo, hindi ko naman inutusan kayo, pero parang ganun na nga po. Attorney, dalian nyo po yung pag-file doon sa para sa ating mga mambabatas na idagyan na ng delineation talaga. Ano ang totoong journalist at ano yung mga
1: sino ang totoong media entity and so on at paano yung mga nasa social media naman?
3: Okay. Nagagawa na po kami ng draft bill na namin pong dadalhin po sa Kongreso at sa Senado para tulungan po tayo.
1: Okay. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa magandang paliwanag.
2: Mabuhay.
3: Opo. Mabuhay po. Salamat po.
1: Thank you very much. Si Attorney Melvin Matibag, ang director po ng National Bureau of Investigation o NBI. Miss Beautiful.
2: Nagmamadali ang time check ni kami, Postolero.
1: Of course.
2: Dahil 8:20 na raw pala.
1: Dahil dyan, narito na sila. Kuha muna tayo, partner, ng update doon sa sunog sa Barangay San Antonio sa Paranaque.
2: Uy, malapit sa amin
1: kapit ito. Bahay mo ito. Hindi mo malakita yung uso kanina?
2: Hindi.
1: Ay, madilim-dilim pa siguro nung umalis ka.
2: Oo, umalis ako, madilim
1: pa. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, kumusta dyan?
4: Good morning, Robert at Doris. Ano, nandito nga tayo ngayon sa Lower Barangay, Barangay San Antonio, Paranaque City, kung saan naganap yung umalawak na sunog na nagsimula kagabi pa ng alas 11 at iniakyat sa Task Force Alpha bandang alas 2 ng madaling araw kanina. Bago mag alas 6 ng umaga, Robert at Doris, idiniklara na ng Bureau of Fire Protection na kontrolado yung sunog na sumiklab dito sa lugar. Ayon kay Fire Superintendent Liher Barrios, ayon doon sa kanilang pinakahuling bilang, nasa 500 hanggang 600 na pamilya yung apektado ng sunog dito. Yung kanilang initial na assessment no, doon sa halaga ng pinsala ay umaabot ng 900,000 pesos habang yung mga bahay na mga nasunog dito ay inaalam pa nila, pero yung initial nilang bilang ay nasa 100 ito. Ayon nga doon sa mga nakausap din nating tauhan ng barangay, maging ng Bureau of Fire Protection at ng Rescue o ng mga tumugon dito at unang responde sa sunog na ito, dalawa ay yung nasugatan habang isa naman yung nahimatay. Robert at Doris, ano, nung kinakausap nga natin si Fire Superintendent Barrios, ang paliwanag niya sa atin base doon sa kanilang initial na investigasyon ay nanggaling o nagsimula yung sunog sa isang 3-story o tatlong palapag na bahay doon sa ground floor ng bahay na iyon yung pinagmulan ng sunog, pero hindi pa nila alam sa ngayon yung sanhi. Dito, Robert at Doris, dapang-dapa yung mga bahay. Yero na lamang yung natira doon sa ilan, habang pundasyon na lamang yung natira doon sa iba. Kanina nakikita natin yung ilang residente dahil nga fire under control na, wala nang apoy, pero makapal pa rin yung usok, nagpupumilid silang pumasok dito sa kanilang mga bahay para makita kung ano yung mga pwede pa nilang pakinabangan. Dito naman sa may San Martin de Porres Street, marami na rin na mga residente yung nandyan muna habang kinukolekta yung mga gamit nilang pwede pa pakinabangan at magpunta doon sa evacuation center sa kalapit na eskwelahan. Pero ito, ngayon, Robert at Doris, andito na yung tauhan ng BFP at ng pulisya ngayon lamang mismo. At binabalaan nila yung mga residente, lalo na yung mga bata na pumapasok dito na bawal at hindi nga pwede na magtungo muna bumalik sa kanilang mga bahay. Lalo't nagkalat kasi dito yung mga piraso ng yero, may mga pako, may mga bubog. Kumbaga delikado talaga, Robert at Doris, kung magpupunta rito. Lalo yung ibang bata na nakikita natin na dito pa nagpupunta ay nakayapak lamang o di kaya manipis na chinelas lamang kung kanilang suot. Ayan, sabi nila, hindi makapagtrabaho ng maayos yung Bureau of Fire Protection dahil nga doon sa mga residente na nagpupumili at pumalik doon sa kanilang mga bahay. Sa ngayon, ongoing pa, Robert at Doris, yung assessment ng Bureau of Fire Protection at yan yung aabangan nating update mula rito sa Barangay San Antonio, Paranaque City.
1: Oo. Pero Zeus, yung mga residente dyan, saan sila pansamantala nakastay at okay naman ba yung lugar nila? Mainit kasi ngayon, partner. Ay, tapos kung i-relocate mo sila sa isang napakainit din na lugar, kumusta naman?
2: Mahirap.
4: 500 to 600 families ito, Robert at Doris, marami-rami. Yung nabanggit sa atin ng Bureau of Fire Protection at ng mga tauhan ng Barangay San Antonio ay doon nga sa San Antonio Elementary School magpupunta. Yun yung magsisilbing evacuation center ng mga residente. Mamaya ikutan natin, Robert at Doris, yung sitwasyon sa evacuation center na yan. Pero ayon din sa mga nakausap nating residente, alam na nila na mahihirapan sila kapag sila ay nag-relocate doon. Pero wala silang magagawa dahil wala na silang mauuwihan.
2: Oh, pero yan ba yung malapit sa ano? Malapit ba yan doon sa City Hall?
4: Tama ka dyan, Doris. Ilang metro lamang ilayo nito mula sa Paranaque City Hall.
2: Ayun. Oh, malaki-laki yun. Kaya lang, partner, kung 500 to 600 naman.
1: Ang dami.
2: Ang dami nun. Sana nga. Mayor, gumising ka na po. Alisin nyo na po yung kumot ninyo at tumayo na po kayo para ayusin ninyo ang inyong mga constituents na lako, Diyos ko naman. Ang aking mga taga-Paranaque yan eh. Kaya kayo po ay sana matulungan ng maayos.
1: Mga kapitbahay mo, partner.
2: Kapitbahay ko nga eh. So sige, salamat Zeus ha.
4: Mabanggit ko lamang, Robert at Doris, ito nga, no? Lumalabas na yung mga residente, dala-dala yung mga gamit na mapakikinabangan pa dahil sinisita na sila ng mga tauhan ng PNP maging ng PNP.
1: Oo, wag muna, delikado. Hindi pa clear yun eh, di ba? O sige, Zeus, maraming salamat.
4: Maraming
1: extra,
4: salamat,
1: please.
4: Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Miss Beautiful, tsutsut time again.
2: Ayusan nyo nga si Doggy Wawaw, meron akong balak.
1: May assignment si Doggy Wawaw. Ayan na.
2: Doggy
1: Wawaw, chill ka lang ha. May assignment ka kay partner ko.
2: 8:26 na po ng umaga.

0: ang Bigornya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng Bayan!
1: Nasaan yung ano?
2: Oh.
1: Saan ba dito yun?
2: Ito ba? Ito?
1: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
2: Ano ba anak? Ito
1: oh. Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
3: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM.
7: Suko sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: Matisaw-saw! Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!
11: Miss Beautiful, isa pa please.
12: Oo, si nagagalik si Doggy Wawa. Kaya ito na po ang ating time check. 8:20 na po ng umaga.

0: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan.
1: Kami po yon.
0: Doris Bigonya
1: at the one, the only, Robert Antimano Mano.
0: Good morning ulit. Ay, ngayon partner ha, mula sa usapin ng NBI kanina, pupunta tayo sa mga motorcycle taxi. Ano na ba ang sitwasyon nila?
1: Ito may mga angkas-angkas.
0: Mga ganyan. Ano na ba yung sitwasyon nila at ano na ba yung estado ng accreditation nila? Diba?
1: Bakit?
0: Minsan kasi ang sinasabi mayroong mga hindi sila accredited na mga motorcycle taxi na pinalalabas.
1: Oo.
0: Pero actually, hindi ko alam kung may franchise. Alam ko wala pang franchise itong mga ito. Kaya hindi na mo-monitor na maayos yung sitwasyon nila. Ito, makibalita tayo. Walang iba, kundi sa chairman na mismo tayo humingi ng update, partner.
1: Okay.
0: Kausapin natin ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines, si Sir Romeo Maglungsod. Sir Romeo, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, sir. Good morning!
2: Magandang umaga po sa Robert at Ma'am Doris at sa mga giling yung taga-subaybay.
0: Ayan nga, sir. Matanong ko na nga diretsa, yung pong estado ninyo sa LTFRB, yung mga motorcycle taxi, ano na ba talaga? Under what
2: wala
0: na?
2: Wala pa rin po.
0: Wala pa
2: ang
0: rin?
2: Estado
0: pa.
2: Kami, wala pa rin. Dahil ang napag-usapan pa lang, nagpa-plano pa lang sila na magkaroon ng authority to travel itong mga existing na 300,000 na motorcycle taxi.
1: So, 300,000 o 300,000 na kolorum. Matatawag kayong kolorum, hindi ba?
2: Pag wala pong prangkisa, talagang kolorum po kami. Pero pinapayagan kami under pilot study program.
0: Yung pilot study program na yan, gaano katagal, sir? At kumusta yung regulation nila sa inyo pagdating dyan? Importante yung regulation eh.
1: Totoo.
2: Ang pilot study po, nag-start 2019 pa. At ang regulasyon, wala naman talaga kaming regulasyon na pinangahawakan mula sa ahensya ng mga gobyerno dahil nga nagtuturoan pa sila kung sino pa talaga ang hawak sa aming hanay.
0: Yan.
2: At kung walang batas, talagang walang gustong kumilos para i-regulate ito.
0: Kasi partner, at the end of the day, kung lumalabas sila, under pilot study sila, at walang proper regulation at mga panuntunan para sa safety ng mga pasahero nila.
1: At sila mismo,
0: di ba? At pakinabang nilang mga nasa motorcycle taxi community, paano?
1: Paano?
0: Di kagulo kayo, kanya-kanyang diskarte?
2: Hindi naman po. May mga maayos naman na application. Meron silang mga ibinibigay na insurance sa pasahero, sa rider. Ang problema, yung protection sa hanap buhay. Kagaya niya, nagkakasilipan sa numero. Ang ano ko naman dyan, wala naman akong pakialam kung ilan ang numero niyan eh. Dahil ako, basta mang rider, nagkakaroon ng hanap buhay. Yun ang iniintindi ko. Hindi ko naman papakialaman yung bilang ng mga kumpanya dahil hindi ko naman po trabaho na pakialaman yan. Unang-una, dapat ang mag-regulate dyan at ang magbantay dyan, gobyerno, hindi po ako. Kaya nagtataka ako sa ibang mga nagsasabi, bakit hinahayaan namin? Natural, hahayaan namin kasi hanap buhay yan eh.
0: Walang limitation. Walang limitation, Sir Robyo, na binigay sa inyo na per company, ganito lang dapat dahil under pilot study kayo, walang ganun.
2: Noong 2025 po, natapos na po yung pilot study program.
0: Okay.
2: Sinara na po na yan. Yun po yung may taping.
0: Okay.
2: Siyempre, ang mga kumpanya, marurunong yan, matatalino yan, may mga abogado yan.
1: Oo.
2: Nakitaan nila ng ano yan, ng lapses yan. Tapos na pala yung pilot program. Ang caping naman nung pilot program lang. Dahil tinapos yun, ibig sabihin, malaya na silang mag-hire na mag-hire.
0: Oo, wala na.
2: Yun ang sarili nilang definition sa pagtatapos ng pilot study. Pero dahil napabayaan ng gobyerno, walang batas, na nagkaroon ng payuda, doon sila nagkaroon ng problema.
1: Ayun lang. Hindi, wag muna tayo pumunta doon sa paayuda, partner. Yung sabi mo nga kanina, ang gulo-gulo. So, labo-labo. Tapos, pagka ganyan, ang pinaka-importante dyan, sabi mo nga, sir, ay yung hanap buhay naman kasi yan. Pero, kumbaga, ay nakikipagpatintero kayo kay kamatayan every time na kayo ay lumalabas dahil wala ngang panuntunan, wala kayong proteksyon.
0: Oo, pwede sabihin sa inyo, sobra-sobra na kayo. Op, bawal ka kasi hindi ka accredited doon sa unang pilot study. Op, hindi ka pwede kasi ganito.
1: Yung
0: biglaan na hindi mo alam kung ano yung policy. Okay. Biyahe lang kayo ng biyahe.
2: Ang totoo, hindi lang naman kami na nakikipagpatintero. Pati yung sakay namin, pati yung pasahero. Pag na-accidente yan, kanina ang ahensya ng gobyerno lalapit yan. Yun yung mga patuloy ko nang sinasabi pa simulat sa pool na nasa umaattend ako sa iba't ibang hearing eh, mula sa Kongreso hanggang sa Senado.
0: Opo.
2: Gawin ng batas yan dahil yan ay proteksyon ng rider, ng pasahero, ng kumpanya at ng gobyerno. Para talagang merong kakaayusan.
0: Anong nakikita ninyo, sir, bakit up until now ay hindi kayo ma-regulate at hindi nila alam kung walang final say kung i-regulate ba kayo, papayagan ba yan or back to zero? Hindi, bawal.
2: Ang dati po kasi meron talagang kumukontra sa amin ang transportasyon eh. Dati, kumukontra sa amin ng tricycle, kumukontra sa amin ng taxi, kumukontra sa amin ng jeep. Pero later on, na naipakita naman kung ano yung benepisyo ng pagkakaroon ng gantong alternatibong transportasyon, sila lang rin, pumayag na rin sila eventually. Pero ang sitwasyon ngayon, wala kami talagang malinaw na direksyon kung ito ba ay papasa o hindi.
0: Ayan.
2: Sabi ko nga, from 17 Congress, 18, 19, ngayon 20th Congress eh. Alam niyo po ba ang MC Taxi pinag-uusapan lang pag marapit na mag-eleksyon?
0: Oo.
2: Laging ganun. So, ang mangyayari, laging ano, dead heat. Laging dulo. Tapos ang dahilan, mag-eleksyon na kasi wala nang pipirma, wala nang magpapasa ng ano, ng mga ganitong uri ng batas.
0: After kaya election, ako, wala ulit.
2: Wala na, basura na po uli kasi re-repile na naman eh. Mag-aaral na naman uli. Mag-ausap-usap na naman. Sabi ko, parang hindi yata kami nagtututo ng mga ano. Lagi lang kami nag-aaral. Wala kami pagkatuto. Walang definito. Ano ba? Isasara nyo ba?
0: Correct. Hindi
2: ba papayagan? Papayagan?
0: Open-ended.
2: Kumbaga, once and for all, ano na natin to? Tapusin na natin. Kung ayaw nyo, sige, titignan natin. Saan nyo ilalagay yung 300,000 na ano, rider?
0: Hindi, tsaka yung mga pasahero nila, partner. Ako in all, alam mo, kapag sumasakay ako dyan.
1: Ah, talaga?
0: Oo, kasi nung una, kaya ako sumasakay, sinubukan ko lang kung gaano ka-safe.
1: Oo.
0: In all fairness, yung driver, pagsakay mo, nakaalalay agad sa'yo, tapos napakamagalang magsalita, tapos pag tinignan mo, kapag nagbiyahe sila, sumusunod sa traffic rules, wala yung singit-singit.
1: Oo.
0: Yung
1: in
0: fairness, at least doon sa mga nasakya ko, hindi lang isang isang daang beses.
1: Ah, talaga? O, yun naman pala.
0: Mabilis pa.
1: No? Maganda pala ang experience mo dyan, partner. So, kaya naman din ang mga pasahero ay dyan
0: nasa
1: na,
0: kanila, mura pa.
1: Tapos
0: mabilis. Hindi ka pa malilate.
1: Mabilis. Oo. Eh, kaya nga, hindi ko maintindihan din kung bakit inupuan. Hindi na nga lang inupuan eh, yung kaso nila. Hinigaan. Dahil ayaw.
0: At hindi lang hinigaan, partner.
1: Ano ba?
0: Nagkumot pa. Ano pa? Binuksan pa yung aircon para mahimbing ang tulog.
1: Tinodo pa.
0: Tinodo. Eto sila ngayon. Anong mangyayari sa amin?
1: Kaya
0: parang
1: nga.
0: That's the question. Kasi importante pa rin na may protection yung driver at yung kanilang, lalo na yung kanilang pasahero. Dapat may regulation.
1: Oo.
0: Eh kung pinapayagan na nga ngayon eh, bakit hindi nyo pa i-regulate?
1: Bakit hindi nga ang gulo-gulo ng buhay nila? Oo. Eh sir, papaano ngayon? May crisis nga tayo. Ano po? Yung ibang mga kasamahan ninyo sa sektor ay nabigyan po ng ayuda yung sinasabi nyo kanina. Kayo po ba ay mayroon nang nakuha na ayuda? Or maski kahit konting tulong or kahit konting ano ba ang promise, pangako, natutulungan kayo?
2: Ako naman po, nakatanggap naman po ako at nagpapasalamat po ako sa gobyerno at sa mga taxpayers dahil sa buwis nila, nakatanggap yung sektor namin. At ginagawa naman ng DSWD lahat ng magagawa nila. Sa totoo, magkakaroon ulit ng ano, payment o ng payout sa susunod na linggo, magsisimula ng Lunes hanggang Biyernes sa iba't ibang mga kumpanya na ano na nag sumama para magpasa ng mga pangalan ng mga rider.
0: Pero yung mga rider natin, Sir Romeo, yung mga listahan ninyo, nabigyan na lahat, wala tayong naging problema?
2: Hindi pa namin talaga ano, hindi pa namin talaga masabi na walang magiging problema. Kasi nung mga last meeting sa DSWD, nagpasa na daw sila lahat. So, hindi ko pa rin sigurado kung yung ba lahat na 'yon o may tinatago pa rin sila. Kasi lahat nga sila takot eh. Takot ma-penalty sila dahil nga lumagpas sila sa itinuturing na caping daw. Pero sabi ko nga, ang sabi naman ng gobyerno, itulungan lahat eh. Di ipasa niyo lahat ng pangalan.
0: Oo. Kasi kaso, natatakot na baka masilip. Diba kung sinabi sa inyo, eh, per company, 10 lang. Eh, nagpasa ka ng 11. Bakit sa'yo, 12? Eh, hanggang...
1: Mas malaking problema yun.
0: So ngayon, hindi mabibigyan yung pang 11 at pang 12.
1: Correct,
0: diba,
1: correct.
0: Sir? Ganun?
2: Opo, ganun ang mangyayari. Pero ang alam ko ngayon, meron pa rin talaga hindi mabibigyan.
1: Okay.
2: Kasi nung last meeting sa DSWD, meron pa rin kumpanya na hindi pumunta eh, para ipasa yung pangalan ng mga rider nila.
1: Tama.
2: So, at nakakalungkot na binigyan na sila ng DSWD ng pagkakataon na mabigyan ng tulong ang rider
0: nila.
2: Pero meron talaga mga kumpanya na pabaya eh.
0: Hindi
2: at
0: sila
2: dapat
0: nag-cooperate.
2: Dapat yan na pinapasara eh.
1: Oo. So sa ganyang klaseng sitwasyon at meron pa tayong krisis, meron pa sa inyong sahanay ninyo ay kumakalas na lang. Ayaw na mag-bumiyahe, ayaw na.
0: Kesa mahuli ako na mahuli, mahal pa, tapos yung gas, mahal pa, huwag na muna ako bumiyahe.
1: Oo.
2: Ang totoo, meron na po talaga mga tumitigil sa pagbiyahe. Particular yung mga part-timer. Mm. Dahil hindi na rin talaga nakakatulong sa kanila yung dagdag na kita. Dahil wala na pong kinikita. Mantakin mo, sa taas ng gasolina at sa taas ng mga spare parts, talagang para ka na lang nag-pre-ride, na mamasyal ka na lang na may sakay ka na ibang tao sa motorsiklo mo.
0: At sa taas ng temperatura.
1: Ay, naku. Oh. At saka hindi po pwedeng mamasyal-masyal lang tayo ngayon. Kailangan natin kumita ng kumita.
0: Mm-hmm.
1: Oh, di ba? Sa mahal ng presyo ng bilihin ngayon. So, paano
2: sobrang
1: po?
2: Sobrang mahal po.
1: Opo. So sa ngayon, ano sa palagay ninyo, yung pwede pa ninyong gawin? Kasi parang lahat nagawa na ninyo, naghintay, nagmakaawa, lahat na eh. So ano po ang ating panawagan?
2: Ang totoo, kahit ano naman, wala naman pong katagang sabi sa marunong umintindi. Kasi kahit anong sabihin ko po at patuloy kong pakiusap, panalangin, kung ang ano po, bingi po eh, parang tuod eh, wala po akong magagawa. Pero lagi ko lang ang hiling eh, sana eh, tuluyan ng masaligal itong uri ng hanap buhay nito. Dahil kung tutusin eh, hindi naman dadami po yan kung hindi naman yan ano, epektibo. Nagkataon lang na talagang ang politika sa Pilipinas eh, napaka-saya eh. Pagka gustong ano, magpa-grandstanding, andyan yung mga mukha eh.
1: Oo.
2: Pero pagka tutulungan ka, parang hindi ka man lang matapik eh. Pero nagpapasalamat po kami sa gaya ni Congressman Rog, One Rider. Ipinasa nila nung 19th Congress yan eh. Hindi lang umabot ng 28th Congress eh. Nagpapasalamat din naman kami kay Senator J.B. Ejercito na palaging tumutulong sa amin ang problema. Lagi lang inaabot sa kapos. Kasi talagang hindi napapansin eh ang motorcycle taxi. Napapansin lang siya pagka may problema na. Pero pagka yung smooth pa, at humihingi pa ng tulong, ayaw tulungan eh. Nagtataka ako eh.
1: Okay.
2: Ngayon, umihingay na naman ng ano namin, ng uri ng transportasyon namin dahil sa ayuda. Dahil sa hindi lahat nagbigyan.
0: Pero
2: kung tutusin eh, kung smooth lang yan eh, baka makalimutan na naman kami ang hanay namin.
0: Importante kasi talaga may regulation, partner. Totoo at merong naman agency na titingin at titimon sa kanila para alam nila kung ano yung gagawin nila.
1: Otherwise, hanggang saan sila. Labo-labo. Tsaka talo. Talo sila kung ganyan na malabo pa sa patis ang regulasyon.
0: Tsaka diba, wala silang franchise, pinapayagan naman sila. Hindi naman sila inuhuli dahil binigyan sila ng pagkakataong bumiyahe. Kung binigyan mo na ng pagkakataong bumiyahe, bakit hindi nyo pa i-regulate?
1: Bakit hindi ituloy-tuloy? Ito, doon yun na.
0: So ano, hintayin daw ulit nila Sir Romeo yung ano, 2028.
1: Huwag naman.
0: Bago sila mapag-usapan na naman. Pero,
2: itindan muna kung sino yata yung malakas ang kartada eh.
0: Meron ba kayong Sir Romeo, meron ba kayong huling pakikipag-usap, let's say with LTFRB, para dito sa policy na to, kung kailan nila paplansyahin ninyo?
2: Kami po nung last hearing sa Senado, sa protect hearing ni Senator Vingachalya, nagbigay na sila ng polisiya na magkaroon daw ng authority to travel. So yun naman, ang inihiling ko sa bawat isa sa amin na rider, ibigay yung bawat prangkisa o yung authority to travel sa bawat isa. Huwag ibigay sa kumpanya. Kasi pag binigay sa kumpanya, baka magkaroon lang kami ng employee-employer relationship eh, at ayaw namin yun. Ang gusto namin talaga, kami ang boss ng ano namin, ng trabaho namin. Kami may prangkisa, ibigay sa amin. Kami pipili kung anong kumpanya ang gusto namin pagserbisyoan dahil sila ang mag-offer sa amin. Na kung ano ang maganda ng benepisyo. Meron ba silang insurance? Meron ba silang tulong? Meron ba silang mga kung ano-anong mga bagay na pwede namin pakinabangan habang kami naglilingkod sa aming pasahero at saka sa kumpanya nila? Yun ang gusto naming maabot eh. Na malaya kami kasi wala naman kaming hinihingi sa kanilang benepisyo eh. Wala naman kaming SSS. Wala naman kaming pag-ibig. Wala naman kaming PhilHealth. So sariling kayod namin to. Kaya nga kami, umi-extend kami ng oras. Kumahaba kami sa normal na paghahanap buhay. Dahil ito yung uri ng pagnenegosyo na rin namin. Yun ang uri ng setup nitong MC Taxi.
1: Oo. Pero ano naman, ay sorry partner, go partner. Tapusin ko to. Mm-hmm. Ano naman ang garantiya ng publiko na magiging maayos din kayo?
0: Kahit wala pang final regulation.
1: Correct.
2: Ang totoo po ang MC Taxi po isang uri ng serbisyo publiko. At alam naman po ng mga hanay namin na ito ay isang uri ng paglilingkod sa kapwa-tao. Ngayon, kung meron man sa hanay namin na sumasablay o gumagawa ng bagay na hindi naman sa kanila itinuturo ng mga kumpanya, ito naman ay talagang dapat managot at alisin sa hanay namin. Dahil talaga nakakaiya . Mantakin mo, wala naman sinabi kayong mambastos. Bastos kayo sa pasahero. Wala naman sinabi na, wala naman itinuro sa inyo na maging ano kayo, bargas kayo. Pero bargas kayo sa mga pagbaga. Parang kahit anong turo ng kumpanya, kung walang yayong rider, dapat yan talaga inaalis sa hanay na ito. Para ang manatili dito, yun talagang willing at gustong maglingkod ng masaya sa puso nila. Hindi yung dahil napipilitan dahil sa kita lang.
0: Tsaka partner, minsan kasi, di ba, Sir Romeo, binibigyan sila ng cap. Sabihin na natin per company 10.
1: Okay.
0: Pero may isa doon minsan kahit na narehistro, hindi na babiyahe. Tinamad ng bumiyahe. Sayang naman yung spot slot niya. Di punuan mo ng isa. Tapos biglang, hindi, biyahe na nga ulit ako. Ganon yung nangyayari. So dapat siya mga ganyang issue na re-resolve para hindi naiipit.
1: Correct.
0: Kung ano ang dapat gawin sa mga policier. Plus, health benefits ha.
1: Yun.
0: Ng mga
1: importante.
0: Rider din natin. Importante. Dahil exposed sila. Tsaka dalawa lang ang gulong nila. Diba? Balance sa pinag-uusapan natin dyan.
1: Kaya nga sabi ko, nakikipagpatintero kay kamatayan . Diba? Paglabas mo. Sa oras lumabas at bumiyahin sila.
0: Mm-hmm.
1: Yun na nga.
2: Ang nakakalungkot lang po sa amin, sa hanay namin, meron na mga naging PWD.
0: Mm.
2: Meron dahil naputulan ng paa, naputulan ng balikat, ng ano. Pero after nun, tanggal na sila sa ganitong hanap buhay. So ano yung protection din na makukuha ng mga kapwa ko?
0: Mm-hmm. Correct. Pero pag-usapan natin yung pasahero, Sir Romeo. Kumusta yung mga pasahero ngayon? Lagi bang may booking kayo? Dahil nagmahal, wala muna nag-ride sa inyo? Nabawasan?
2: Ang totoo po, nabawasan naman na talaga. Dahil nga sa kahit paano, mataas pa rin naman kami kumpara sa pampublikong transportasyon.
0: Mm.
2: Kaya pinagkaiba lang naman kasi ng MC Taxi sa pampublikong transportasyon. Ito ay door-to-door kami.
0: Opo.
2: Kung regular ka sumasakay sa public transport, sasakay ka ng 3 beses sa amin kung saan ka sumakay at ibababa ka dun sa destination na gusto mo.
0: Mm.
2: Yun ang kumbinyente sa aming alternatibong transportasyon.
1: Point to point.
0: Correct. Kahit
2: point to point po kami. Kumpara mo sa public transportation, pupunta ka pa rin sa terminal bago ka makasakay.
0: Tsaka
2: kami po, paglabas mo ng pinto, sasakay ka namin. Dadaling ka namin sa destination na gusto mo.
0: Okay. Diba? Tsaka
2: at pag maliliit yung
0: mga iskinita, kaya ipasok.
1: Oo nga. Kung saan-saan pwede dumaan. Iskinita.
0: Ano yun, sir?
2: Humina naman po talaga na. Dahil nga talaga, marami na rin po hindi bumabiyahe.
0: Okay.
2: Hindi na rin nila kayang isa pala rin itong uri ng hanap buhay na.
0: Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Actually, tinatawagan namin ngayon ng LTFRB. Ang sabi po ni ASEC Bigor, may meeting daw sila bukas. Isasalang natin ulit.
1: Okay.
0: Para maipaliwanag yung sitwasyon ng ating mga kasamahan dyan sa motorcycle taxi. For the meantime, sir, maraming salamat.
1: Thank you po, Sir Romeo.
2: Maraming salamat po, Ka Robert at Ma'am Doris, at sa patuloy niyong bibigay sa amin ng pagkakataon na marinig sa inyo pong
0: Ayun.
1: Okay.
0: Thank you. Si Sir Romeo Maglungsod, at chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines. Dahil dyan, partner.
1: Parang napagod ka. Parang
0: diba?
1: Hindi,
0: parang kasing pinapayagan yung bumiyahe. Gobyerno, pinapayagan yung bumiyahe mga walang prangkisa.
1: Bahala na si Batman.
0: Sila nga mismo nagre-request.

0: nare recall mo ba, kilala mo pa?
1: Kami ang kinalimutan niya.
0: Ah, ganun ba? Oo. Sir Obet, magandang umaga. Kinalimutan mo na
2: magandang
0: daw.
2: Magandang umaga po, katukayong Sir Robert. And si Ma'am Doris, ang pinakapaborito ko at pinakamagandang anchor po.
0: Aha.
2: So narito na po yung lagay ng
1: ating panahon. Ay, teka lang.
0: Ah, ito. Akala niya makakalusot siya, oh.
1: Makakalusot.
0: Oh, dire-diretso.
2: Ano yung pinakabahan ako ngayon?
1: Ay, hindi, wag kang kabahan. Pero ito ay katotohanan. Alam mo ba, partner?
0: Ano
1: ayan si Obet Madrina. Sasabihin ako ang paborito.
0: Oo.
1: Pero kagagaling niya doon sa ibang istasyon.
0: Paborito din niya.
1: Oo, paborito niya. Oh,
0: pero sino ang pinaka-paborito mo, Obet? Sumagot ka. As of 8:50 ngayong umaga, ang pinaka. Oh.
1: Oh,
2: pinaka-paborito ko po sa buong university, Miss Doris Bigorna.
0: Ayun naman pala.
2: Napapaliginipan ko pa yan eh. So narito na po ang lagi
1: ng ating
2: panahon. Okay na po ba? Pwede na po ba ako mag-dive ng panahon?
0: Approve na ba? Approve na, partner?
1: Sige, may konti na pinatawad ko na.
0: Go ahead, Sir Obet.
2: Sige po. So unahin ko muna po, no. Una, meron po tayong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po, itong LPA na to, maliit naman yung posibilidad na maging bagyo, pero maaari itong magdala ng maulap na kalungat. Actually, nagpapaulan ito ngayon sa ilang bahagi ng Kabisayan, particularly yung Central at Eastern Visayas, kasama yung Negros Island Region. Gayun din po sa May Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. So itong low pressure area na malapit po sa May Hinatuan, Surigao del Sur, again, maliit yung posibilidad na maging bagyo. Pero po, Ma'am Doris at Sir Robert, meron tayong minomonitor na bagyo ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung huling lokasyon nitong bagyo na to, as of 4 a.m., ay nasa 1,995 kilometer east, northeastern Mindanao. Meron na po itong international name na Hagupit. Ayan. So, si Tropical Storm Hagupit, may lakas siya na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman sa 80 kilometers per hour at kasalukuyang kumikilos, pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po sa ating latest track na inisyo po, posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado pa naman, no? Sabado ng gabi or Sunday ng umaga. So masasabi natin, at least pwede pa din masabi na within the next 2 to 3 days ay wala naman pa itong magiging direktang epekto sa ating bansa sa ngayon po, no? At nakikita din natin na from tropical storm, posible po na once na pumasok ito ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility at pangalanan nating Kaloy, so ito po yung magiging ikatlong bagyo natin for this year at pinakauna sa buwan ng Mayo, ay nakikita po natin na posibleng humina po ito once na pumasok na ng PAR. So sa ngayon, medyo maliit pa yung posibilidad din na ito ay mag-landfall base din sa ating latest na track. So may posibilidad either malusaw po ito or mag-recurve po. So, pero those are still possibilities pa rin po. Pero sa ngayon nga, medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon ito ng landfall. Again, yan po yung ating senaryo ngayon. Sige po. Dito po sa Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng bansa, nabanggit po kanina, medyo maulan sa may eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, mainit pa rin po yung panahon, no? Yung ating heat index nga ay aabot po ng hanggang 41 degrees Celsius. Pinakamainit naman ngayon base sa ating heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. At dito sa may Baybay, sa may Burongan, sa Eastern Samar, abot ng hanggang 43 degrees Celsius. So, danger category po iyon. So, mainam po again, pinapaalala ng pag-asa, uminom na maraming tubig, iwasang lumabas sa hapon. Tanghali hanggang hapon kung kailan nararanasan po yon. So generally po, fair weather pa rin tayo sa malaking bahagi natin bansa. Mainit na panahon pa rin po ang mararanasan, Ma'am Doris and Sir Robert.
1: Oo, pero Obet, yung pagkaganyan, sabi mo nga meron kayong namataan na papasok, pero hindi pa naman sigurado, no? Pero yung bang ganyang klaseng sitwasyon, ay hindi ba makakapagpababa nung temperatura natin kung merong mga aali-aligid?
2: Opo. Sa ngayon po kasi sigurado po tayo napapasok na ito ng PAR, pero wala po kasi siyang masyadong magiging epekto sa ating bansa. Ngayon, may mga instances po, Ma'am Doris, Sir Robert, kapag ganitong time, kapag malakas yung bagyo sa record, minsan natitrigger niya yung southwest monsoon o habagat. Pero in this case kasi medyo mahina yung bagyo, so mukhang maliit pa yung posibilidad na matrigger niya yung habagat. Kasi po, kung hindi man tumama sa ating bansa at biglang matrigger niya yung habagat, yan, pwede pong magkaroon na ng mga pag-ulan the next few days. Pero sa ngayon nga, dahil nga seemingly na base sa data natin, medyo hihina siya. So baka hindi masyadong maka-apekto ito sa pagdadala ng pag-ulan sa ating, lalo na dito sa may western section ng Luzon at Visayas.
0: Okay. O yan, ma. I-expect

0: sa inyo na detalyado.
1: Yeah.
0: Kompleto.
1: Kompleto.
0: Wala kay Obet.
1: Sigurado. Kaya lang, meron lang konting sablay. Joke lang.
0: Detalyado, di ba? Kompleto eh.
1: Oo nga. Diba? Ano pa? Wala ka nang
0: hahanapin pa. Wala ka nang hahanapin pa. Pati yung presentation niya, buhay na buhay, partner. Uh-oh. Magigising ka talaga, makikinig ka talaga. Uh-oh. Sir Obet, maraming salamat bukas ulit.
1: Thank you. Maraming salamat.
2: Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga.
0: Okay, magandang umaga. Sige daw, Obet Badrina, mula po sa Pag-asa Samantala.
3: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
0: Partner, dito muna tayo.
1: Alis muna tayo. Biyahe
0: tayo. Cebu, biyahe. Cebu.
1: Okay.
0: Ilalabas na po, yung ilalabas na pahayag ng ASEAN kaugnay ng krisis sa Middle East, hindi makakaapekto sa relasyon ng Amerika sa rehiyon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Cebu, direkta sa Cebu na magko-cover ng ASEAN Summit. Si Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Maayong aga, maayong buntag mula dito sa Cebu. Mulang maigit ang problema ang Pilipinas sa planong paglalabas ng pahayag ng ASEAN kaugnay ng krisis sa Middle East. Ito ay sa kabila ng aktibong pagpartisipasyon ng Amerika sa gera ng Israel at Iran. Sa press briefing dito sa Cebu, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Imperial na kumpiyansa ang Pilipinas sa magiging deklarasyon ng ASEAN kung paano tutugon ang regional bloc sa krisis. Walaan niya silang nakikitang problema o balakid kahit pa malapit na kaalyado ng ASEAN ng Estados Unidos dahil magandang ipinapakitang commitment o katapatan ng 12 bansang miyembro ng ASEAN para makatugunan ang epekto ng krisis. Binigyang diin ni Imperial na tanging line ang ilalabas na statement na makabuo ng mga hakbang na talagang makatutulong sa kasalukuyang sitwasyon at sa mga posibleng panibagong krisis sa hinaharap. Mahalaga rin anya ito bilang Pilipinas ang chairman ng ASEAN ngayong taon kung saan prioridad ang pagsusulong ng sentralidad ng regional bloc. Nilinaw din Imperial na hindi pa naman pinalang ilalabas na statement ng ASEAN sa Middle East crisis dahil kailangan pang kumbinsihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kapwa leader sa magiging laman ng pahayag. Samantala, Doris at Robert, magiging abala na sa ilang aktibidad kaugnay ng ASEAN ngayong araw ng Huwebes si Pangulong Marcos matapos siyang dumating sa Cebu Miyerkules ng gabi. Ngayong umaga ay haharap sa pribadong pulong muna ang Pangulo bago dumalo sa isang bilateral meeting kasama ang Prime Minister ng Vietnam mamayang hapon. Susundan naman niya ng East ASEAN Growth Asia Area Summit sa pagitan ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas kung saan inaasahang pag-uusapan ang direksyon sa pagpapaangat ng kalakalan, investment, turismo at infrastructure development sa mga liblib at may hirap na lugar sa apat na bansa. Ngayong araw din ay inaasahan ang pagdating ng iba pang lider mula sa iba't ibang ASEAN member states. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores, mula dyan sa Cebu.
3: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
0: So paano, partner?
1: Bakit?
0: Lilipad na tayo.
1: Oh,
0: punta na tayo doon.
1: Tara na.
0: Mauna ni.
1: Ano ibig sabihin lang, mauna ni?
0: Eto na nga.
1: Ayun.
0: Oh.
1: Ano sa dapat? Eh kung mga Marites ang nag-usapan.
0: Ay, yan ang sabihin mo.
1: Mauna ni?
0: Oo. Alam mo ba? Mauna ni. Maayong buntag. Muna na kepo. Ay, paano partner?
1: Eh, wala na eh.
0: Wala na.
1: Eh,
0: oras na oh.
1: Tayong, ano,
0: magbabay na tayo. Ay, batiin ko lang partner ha, ng belated happy birthday bago tayo tuluyan magbabay.
1: Oh.
0: Batiin ko lang ng belated happy birthday si Miss Madonna Lapus Pelayo ng McKinley Street, Paralaya, Candaba, Pampanga. Happy birthday!
1: Happy birthday, syempre pa kay Nadia Trinidad.
0: Ay, birthday!
1: Birthday ni Nadia Trinidad. Hindi ko lang alam kung kailan niya isiset ang papiging niya.
0: Punta tayo dyan.
1: Ader, mauna ni. Ipapasarado daw niya ang buong isgera.
0: I like it. Gusto ko yan. Mukhang napakaraming pagkain niya.
1: Correct.
0: Mag-i-enjoy tayo dyan. Kaya naman!
1: Bye!
0: Doggy Wawaw, let's go!

Chris Bigorna, Robert Mata. Pandem ng Bayan! Pandem ng Bayan! Sa DZMM!

Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, alas 9, eksakto en punto.

Kapamilya, ibinaliknas sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula sa National Treasury kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Nagpasalamat ang state health insurers sa utos ng Pangulo at tiniyak na gagamitin ang pondo para mas mapabuti ang mga benepisyo at mabilis na maihatid ito sa publiko. Kinilala rin ng PhilHealth ang Department of Finance sa mabilis na pagbabalik ng pondo. Desyembre noong nakaraang taon, nang katiga ng Korte Suprema ang mga pinagsamang petisyon na ipawalang bisa ang utos ng Department of Finance na ilipat ang naturang pondo ng PhilHealth sa National Treasury at iginiit na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang kagawaran. Samantala sa showbiz, kinumpirma ni Filipina actress Lovey Poe ang pagiging bahagi niya sa international thriller film na Ignition kasama si na Game of Thrones star Maisie Williams at Rory Kinnear. Sa social media, ibinahagi ni Lovey ang career milestone matapos ipasilip ang first look ng pelikula na ipinakilala sa Cannes Film Festival. Sa panulat at direksyon ni James Erskine, susundan ng pelikula ang kwento ng isang babae na hindi sinasadyang masangkot sa terrorist plot na umiikot sa paranoia, teknolohiya at paghahanap ng katotohanan.

0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: It's another lovely Thursday morning sa ating mga kapamilya. Kumusta naman po kayo? Kami po ay kasama ninyo ngayon, bukas at hanggang sa susunod pang panahon. Oh, di ba? Wala. Gusto ko kasi ang kanta na yan dahil happy lang talaga ako para sa isang magandang araw natin. Para di naman natin maisip lagi yung mga problema natin dito sa ating bansang Pilipinas, sa ating bansang tinatangi, partner.
1: Yeah, I'm so happy na you played that song. Kasi that means na finally, nabibridge na natin yung generation gap.
0: Natin. Oo. Marami naman talaga kasi, di ba sabi nila, music is, timeless. Diba?
1: And it's universal.
0: Yes.
1: Build, sabi nga ng mga DJs nung araw, build me app.
0: Better cap. With all American accent and all the user lines.
1: Doon po panahon na yun eh. It's pesos.
0: Hindi mo lang pesa na lang tayo.
1: Ngayon, pesos na lang talaga. Di ba? Pero noon talaga, pesos. At saka, Makati.
0: Nag-hamanian, gano'n?
1: Yeah. Hindi ibig sabihin na magaling kang umingles. Hindi ka na kurap.
0: Ay! Bakit nang galing sa kurap? Punta sa kurap! Ang pag-i-Englishnere na ang ating pag-i-enjoy ng araw na ito, no? Thursday kasi, pag Thursday, medyo palubat na tayo niyan, eh.
1: Pero, ang dami talagang nangyayari ngayon.
0: Uh-huh.
1: So, it's really nice. Ito yung pinag-uusapan mula pakahapon, eh. Di ba? Yung, just because you call yourself a media company.
0: Oo.
1: Or a media network.
0: Ay, journalist na kayo lahat.
1: Yan. You know, sometimes, and we're not prejudging.
0: Oo.
1: Hindi dahil sa sinabi mong, ikaw eh, news.
0: Oo.
1: Eh, news ka nga.
0: Oo, ganun na yun.
1: At tama yung news na,
0: nilalabas mo.
1: Tama. At pinepedel mo.
0: Oo, tama.
1: Oo, kaya dito po, dito po. Sa DCMM.
0: Dito sigurado. Kumpirmado.
1: Yan. Kailangan po natin ng ganun. Kailangan na beyond suspicion.
0: Yes.
1: Beyond doubt.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Alam naman ninyo yun eh. Mm-hmm. Di ba? Sabi nga nung in-interview kanina, kapag legitimate na news network ka, maraming mag-ipaglalaban ka dahil inaapi ka or pinagpaplanuhan ka. Ganon. Pero kung may duda, sandali, teka. Dito muna tayo sa sa bakod.
0: Dadahan.
1: Fence sitter.
0: Huwag agad maniwala.
1: Oo. Tsaka kung minsan, ang gagaling mag-ano eh. Very vocal,
0: eloquent,
1: very eloquent, di ba? Na napapahinuhod ka. Ay, ang galing umingles eh. Siguro tama yung sinasabi kasi ang galing umingles.
0: Mai-impress ka agad eh.
1: Tsaka kung maglatag ng mga statements at tsaka sasabi mo na, nga, no? 1 + 1 = 3.
0: Napakagaling nila.
1: Now, alam natin kung anong pinag-uusapan natin.
0: Uh-huh.
1: Pero at the same time, let due process rain.
0: Ayan. Uso yan ngayon eh. Paulit-ulit natin sinasabi ang due process.
1: Yes.
0: Diba? Para naman mabigyan talaga natin ng sapat na panahon ang isang tao na ilahad ang kanyang mga saloobin. Katulad na napaghihintay natin dun sa sinasabi nilang mga ebidensya na meron sila at 90-minute video nga na sinasabi nilang dahilan ng yung kasi parang naging leverage yun eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pag whatever happens to me, ilabas ang 90-minute video na yan, napunot dulo no sinasabing 350 million pesos.
1: Wow.
0: Na extortion na amount.
1: Yan. Sikat na naman ang maleta.
0: Kaya nga. Na worth 24,000.
1: Each?
0: Each.
1: Oh my gosh.
0: Di ba? Sabi, ang mahal naman ang maleta na yan.
1: Yun ang budget ko for traveling already.
0: Tama. Diba, abot ka na nga ng 5 days niya ng local travel eh. Kung tipid-tipid ka talaga.
1: So, yun po. Marami tayong aabangan dahil ilalabas ba o hindi?
0: Mm-mm.
1: Yung sinasabing
0: 90-minute video. Expose.
1: Yes. The The smoking gun.
0: Oo.
1: Tama ba yun?
0: Hindi ko alam. Hindi ako marunong gumamit ng smoking gun kaya hindi ko sinasabi. Narinig ko lang. Di ba kasi meron din silang paratang kay Kong Terry Redon.
1: Isa pa
0: yun. Na ilalabas din nila. Na ilang araw na, wala pa rin namang nailalabas.
1: Oo. Tapos, on another subject, meron na namang mga nagsasabi ngayon na, kung ipasa ng kamera yung impeachment sa Senado, hindi naman gagalaw sa Senado. hindi naman ma-co-constitute na trial court yan, impeachment trial court yan. Dahil marami daw doon sa mga kontrabulate nagsasabi na ayaw namin
0: Yun na yung kanila. Dahil opposition, kukontra na silang ituloy ang impeachment trial na yan.
1: Ayan, yung hindi dahil sa minority ka,
0: oo.
1: Ay o-oppose ka ng o-oppose.
0: Oo.
1: Ayan. Sabi nga ni Congresswoman De Lima, sabi niya, hindi ka minority noon.
0: Oo.
1: Obstructionist ka.
0: Tama.
1: Oo.
0: So, at medyo, wala namang due process niyan kung gano'n, di ba? Ganoon naman tayo
1: Diba? Kaya nga ang panawagan ng marami, vote according to your conscience.
0: Ayan.
1: Oo.
0: Hindi puro wisely. Sino yung wisely na yan? According to your conscience talaga, totoo yan partner. Lalo na ngayon na pera ng accountability ang usapan dyan.
1: Speaking of which, isa sa mga headlines natin ngayon, ang bagong another record high sa ating national debt.
0: Parang palagi na lang tumataas yan. Nagsimula tayong mag-state na itong record high, 13 trillion pesos pa lang. Di ba? Ngayon, magkano na ba yung record high na yan?
1: Aba!
0: 18 trillion pesos.
1: Oo, nung nagbibilang tayo nun, mga nasa 11 lang eh.
0: Tama, di ba? Na parang nagugulat na tayo, hala, laki na, 13 trillion.
1: So, you connect the dots, mga kapamilya, kaservisyo.
0: Dahil buwan lang naman
1: i-connect nyo yung dots. Na nawawalan tayo ng bilyon-bilyon, as a matter of fact, baka nga trillion pa, sa bawat annual national budget, may nawawala dyan, malaking bahagdan because of corruption. So, to add insult to injury, hindi pa nasusolusyunan yung pagdanak ng mga pondo dahil sa korupsyon, uutang na naman tayo
0: Ayan ang masakit. Kasi,
1: diba? Para pagtakpan yung nawawala dahil sa korupsyon, uutang ulit tayo.
0: Kaya nga.
1: Diba, where's the logic in that?
0: Tama, kaya utang na loob talaga. Bumawi tayo sa eleksyon dahil kapangyarihan natin, iupo ang dapat nating iupo.
1: Yan lang naman ang lagi.
0: Pag lagi tayo nagtatanong partner, di ba, ano gagawin natin? Ano last resort natin? Paano natin isusumbong? Sa eleksyon lang po talaga yan.
1: Oo.
0: So parang delayed pa nga Delayed pa ang mangyayaring parusa. Dahil di naman sila mabibigyan ngayon ng parusa ng kung anumang body ang meron sila, di ba? So maghihintay tayo na sa susunod na eleksyon, tayo na ang magtatanggal ng mga hindi natin dapat iupo.
1: Ang dami-dami pong mga nangyayari. At ang ugat, yung boto tayo ng boto sa hindi naman dapat talagang iboto Oo hindi natin sinasabing lahat sila ay walang karapatan na nandyan, di ba? At wala silang karapatan na tawaging the honorable. Hindi ganun, pero mangilan-ngilan lang talaga. Nagbabatuhan ngayon ng akusasyon sa kamera, di ba?
0: Nagbago na raw kasi.
1: Ayan na.
0: Mga ganyan. Huwag na tayo magbago dito na lang tayo agad sa ating mga balita ngayong araw na ito.
1: Ito na. Mga headlines sa Balita Patan on a Thursday. Utang ng Pilipinas lumobo sa bagong record high na 18.49 trillion pesos noong Marso.
0: Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na isama na sa calendar of business ng Kamara. Pero Senado posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court.
1: Samantala, 500 million pesos na allocables o pondong inilaan para kay Senador Marcoleta, ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson. Marcoleta tinawag na malisyoso ang akusasyon.
0: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang bumaba. Pero mga underemployed o may trabaho, pero hindi sapat ang kita, nadagdagan.
1: Sa Albay naman, mahigit 100 paaralan na apektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Paglilinis ng abo sa ilang lugar, posibleng tumagal pa ng 1 linggo.
0: At sa labas ng bansa, 26 patay, mahigit 60 sugatan sa pagsabog sa pabrika ng paputok sa Hunan Province, China.
2: Balita Patan!
0: At hindi lang dyan natatapos ang ating mga report, pero time check muna tayo, partner.
1: Oras, alas 9:15.
0: Kuha tayo ng report mula sa ating mga Radyo Patrol.
1: Grupo ng healthcare workers nagtipon sa Maynila bilang pagdiriwang ng National Health Workers Day. Balitang kumpirmado, sigurado, manggagaling mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Good morning, Tricia.
3: Good morning, Peter at Rika. Nakarating na sa Menzola ang hani ng nurses at yung pang healthcare worker. Nagmarasa sila, Peter at Rika, mula sa tapat ng University of Santo Tomas hanggang dito nga sa May Menzola Peace Arch para magprotesta kasabay ng pagdiriwang ng National Health Workers Day. Marami sa mga manggagawa sektor ng kalusugan ay mula sa mga government hospital, habang yung iba ay mula sa pribado na. Yung ibang kasamahan ng grupo nagpaskil rin ng panawagan habang nakasakay sa motorsiklo. Ang sigaw nila ngayong araw ay paabutin sana sa 36,000 pesos ang entry salary para sa mga public at private health worker mula sa 14,000 to 15,000 pesos lamang buwan-buwan at 50,000 pesos entry salary naman para sa mga nurse at ibang allied health professional. Bukod pa yan doon sa hiling nila na maibigay na sana yung productivity-based bonus mula pa noong 2022. Ito'y napapanuhon rin nila sa nararanasang krisis ng bansa. Bunsod ng tension sa Maroist, hindi rin pabor yung grupo Peter at Rika sa mga sinasagawang balikatan exercises kasamang US dahil tingin nila ay posibleng magamit ang Pilipinas sa umunoy ibang planong agresyon ng Estados Unidos kung patuloy na may military bases dito. Sa ngayon, Peter at Rika, nandito na sa Peace Arch, naging mabilis lamang yung kanilang pagmarsa, wala mang 30 minuto nang makarating sila dito. Nakaantabay na rin yung hanay ng pulisa sa magkabilang bahagi ng Peace Arch. Kanina kita na kung weso na doon sa likod ng mga concrete barrier. Itong mga police Maynila may dalang shield. At wala naman ako nakita nga may daladala silang baton. Samantala, yung daloy ng trapiko dito, gaya ng mga nakaraang rally, yung sitwasyon dito medyo bumibigat lamang yung daloy ng trapiko. Particular yung mga motoristang nanggagaling sa may Casal, pati yung mga nanggagaling mula doon sa may Recto de Victoria na papunta sa may Legarda, sa may Bustillos, sa Maynila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo reporting.
0: Mga nangangahoy ng tanso, tanso, kinakahoy?
1: Term lang.
0: Ayon pala, yun, nangangahoy ng tanso. Bakal, naglipana sa nasunog na residential area sa Barangay San Antonio, Parañaque City. Ang detalye hatin sa atin ni Zeus Legaspi. Zeus?
4: Peter at Rica, nagmisto ng junk shop ang nasunog na hiler ng mga bahay sa lower Barangay San Antonio, Parañaque City. Dumagsa kasi ang mga scrapper o mga lakal na ang ilan ay may dalapang timbangan at mga sako. Ang ilan sa mga scrapper, kanya-kanyang tangay ng mapakikinabangan, lalo ang tanso o copper wiring, mga nasunog na appliance at gamit sa bahay, maging mga yero at alambre. Ayon sa mga nakausap nating scrapper na tumangging humarap sa kamera, nagtungo sila rito sa pinangyarihan ng sunog nang marinig ang balita dahil alam na may mapagkakakitaan sa lugar. Sabi naman ang nakausap nating pulis, illegal at may tuturing itong pagnanakaw. Depensa ng mga mangangalakal, hindi naman ito legal kung mismo mga residente ang nagbebenta sa kanilang mga gamit. Pero aminadong wala silang paraan para masigurong hindi galing sa nakaw ang binibili. Pedro at Rica, doon nga sa may hilera ng mga bahay na aabot sa 100 istruktura ito, no, ayon doon sa barangay na tinupok ng apoy doon sa lower barangay, Barangay San Antonio, Parañaque City, ay maraming mga residente. Yung iba naman, ayon doon sa mga nakausap nating residente, ay dayo lamang doon na nagtutungo doon nga sa mga bahay na nasunugan at kinukuha yung kanilang mga gamit at yung mga pwede pang mapakinabangan, lalo yung mga bakal at yung mga copper wiring. Kanina, nandun na rin, pumunta doon sa mismong eskinita, papasok doon sa mga nasunog na bahay, yung pulis at mga tauan ng BFP para sawayin itong mga ito dahil nila, bukod sa illegal, ay nakahahamba lang ito doon sa kanilang trabaho dahil patuloy pa rin inaapula yung sunog. Peter at Rica, kaninang mag-aalas 6 ng umaga, far under control yung huling update ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP nga, ay aabot ng 500 hanggang 600 na mga tao yung apektado ng sunog na ito. Aabot naman sa 900,000 pesos yung initial nilang estimate o pagtataya doon sa pinsalang dulot ng sunog. Yung mga residente na nasunugan, Peter at Rica, ay mananatili muna sa San Antonio Elementary School. Habang ayon doon sa mga taong ng barangay, bubuksan din yung sports complex ng Paranaque City dahil alam nilang hindi magkakasya yung nasa 500 tao o 500 pamilya doon sa elementary school lamang.
1: Ayun, 500 pamilya pala, no, na ay napakarami eh. Di bali kung times 5 yun, 2,500 individuals, more or less, ano?
4: Tama ka dyan, Peter at Rica. Wala pa yung huling bilang mula dun sa barangay dahil tinuro tayo nung BFP sa barangay, ano, para malaman yung huling bilang ng mga nasunugang residente. Pero ongoing pa yung assessment din ng barangay. Yung estimate lamang ng Bureau for Protection yung meron tayo na 500 to 600 affected families.
1: Okay. Tinitingnan ko yung video na padala mo, ano, Sus. Nabanggit mo rin kasi yung tanso at saka bakal. Siyempre, nasusunog din yan. Wala bang problema sa toxicity? Yung naaamoy mo mula dyan sa mga nasunog na mga kabahayan?
4: Peter at Rica, ano, nung naglilibot nga tayo dun sa mismong pinanggirian na sunog, mga bandang alas 8 lamang yan kanina, makapal pa rin yung usok. At dun sa usok, Peter at Rica, halo-halo yung naamoy natin. Mabigat din sa dibdib yung mismong usok, Peter at Rica, dahil amoy kemikal. At yung amoy ng nasusunog na kuryente, kung familiar tayo doon, Peter at Rica, maamoy talaga. Kahit malayo ka pa lamang, ilang kanto ka pa lamang mula dun sa pinanggirian na sunog, ay talagang nasa hangin na, dala na ng hangin yung ganong amoy.
0: Oo, nagkaroon ba ng control, ano to, yung pagputol ng kuryente doon sa ilang bahagi ng affected area para makaiwas din tayo sa possible na emergency kung kunyari maapektuhan yung power lines?
4: Peter at Rica, no, yung nakausap nating ilang residente na hindi naman nadamay sa sunog pero ilang kanto lamang ilayo mula doon sa pinangyarihan ng sunog. Ang sabi nila sa atin ay noong madaling araw, nawalan sila ng supply ng kuryente, na ibalik na yung supply ng kuryente dun sa ilang mga bahay. Habang yung iba naman ay iniintay pa habang sinisikap ng power provider na maibalik yung kanilang electrical supply.
0: Alright, sige. Maraming salamat, Zeus Legaspi Extra, please.
4: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legaspi, TVMM.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras ng nagmamadaling umaga, 9:22. Pag-usapan na agad natin na ang maaring mangyari next week. Ay, di pa pala maari, no? Inaabangan natin ang update next week dahil pagdating daw ng mga May 11, maari na itong dalihin. Kasi nasa House of Rules na, tama ba yon?
1: Nasa Rules Committee.
0: Nasa Lower House Committee of Rules na itong pagsischedule. Kung kailan pagbobotohan nga ng plenary, yung committee report para nga maipadadala na ba ito o hindi sa Senate for the Senate to convene into an impeachment trial court. Ito po yung pinag-uusapan natin sa Vice Presidente Sara Duterte. Pero marami rin po yung mga umiikot na mga balita dahil may mga senador na nagsasabi na dahil nga po sila ay miyembro ng oposisyon, ang kanilang obligasyon ay kumontra, pati na rin ang pagkontra sa pag-convene ng Senate as an impeachment court, kanila daw pong gagawin. Ito ba ay may pinanggagalingan talaga? Marami po tayong pag-uusapan tungkol dito. Kasama ang ating defense lawyer ng Corona Impeachment Trial. Isa rin po siyang managing partner ng Tranquil Law. Kasama po natin on Zoom, Attorney Tranquil Salvador III joining us. Good morning, Attorney. Peter at Rica po sa programang Balita Patan.
5: Good morning, Peter and Rica, and good morning sa lahat ng nanonood sa inyo.
1: Good morning, Attorney, and it's good to have you with us kasi marami kaming katanungan po tungkol dito sa proseso, ano po. So, I think it's water under the bridge, or more or less alam natin na itatransmit na yan, mananalo, makukuha yung 106 votes para itransmit nga po doon sa plenaryo ng Kamara yung impeachment complaint laban kay VP Sara papunta ng Senado. Ang tanong po eh, kung halimbawa lang po na makonstitute nga na trial court ang Senado, can they do it overnight?
5: It's a very good question. Recently, the Supreme Court, parang nakaraan linggo, naglabas ng desisyon sa Henerillo versus Senate. Okay? Mm-hmm. Dinimanda niya ang Senate, but dahil naalala mo noong nakaraang taon, gusto niya i-compel ng by mandamus na mag-constitute kagad yung impeachment court. Mm-hmm. Ngayon, sasagutin kong diretso yung tanong mo, pwede bang bukas? Yan ay nasa sa kanila ayon sa circumstances ng kasong pinaharap nila. Dahil sa kasong yun ng Henerillo, sinabi, hindi necessarily it is they respected branch ng gobyerno na ang legislatura at sila ang magsasabi kung kailan sila magsisimula. Hindi yan nangangulga. Bukas na o 3 months later, hindi po yon. Sila magsasabi ayon sa circumstances, maaring short period, maaring long period, yun ang pagkilala sa separate power ng ating Senado.
1: May binabanggitin po no, na meron pang mga proseso para magprepara o maghanda ang Senado. Merong issuance of summons, meron pang pre-trial na hindi rin namin naintindihan.
5: Paki-explain
1: nga po, attorney, please.
5: Liwanagin ko lang po ito. This is on the assumption na next week, boboto ang plenaryo na House of Representatives at katulad nga na nasabi ni Peter na parang water down the bridge. Kasi nga, palagi ko kaya mo tinitingnan na ganyan yan, kasi yung lamang sa Committee on Justice, 52 na eh, unanimous.
1: Opo.
5: Mga 50 na lang mahigit ang kailangan nila. And ayon sa mga, of course, meron yan, dahil this is a political process also, malamang ay nalalaman ninyo kung ano yung mga posisyon ng mga kongresista. Diba? So, initingnan natin, maaring ganun. Pinagbotohan nila. In fact, nag-prepare na sila ng articles of impeachment. Naalala niyo yun.
1: Opo.
5: Meron silang report and resolution. Tapos ito na yung dadalhin sa plenaryo. Binigyan na rin nila ng kopya lahat ng mga congressman. Ng kopya para mabasa nila. Oh. Para walang masabi na hindi nila sinunod ang due process, hindi nila ginalang ito. Para sa botohan, inaasahan natin na March 11, isa-isa silang magsasalita kung ano boto nila. Now, move forward. Sabihin natin na nakuha yung at least 1/3 na yan. Mm-hmm. Sabi mo nga, ano pa yung mga hakbang? Ganito po yan. Ang susunod na maging hakbang yan ay ipadadala at tatanggapin ng Secretary General ng Senado. Pagtanggap po niyan, natural po ipa-forward yan sa Senate President. Mm-hmm. Ang kailangan po, they are not yet an impeachment court. So in which case, they will have to be constituted as an impeachment court ayon sa saligang batas. Anong gagawin dito? Sila po ay panunumpahin. Naalala po ninyo noon,
1: yes,
5: iba ang kulay ng kanilang damit. Hindi ko alam kung nagpapasukat na sila ngayon o gagawin nila yan pag natanggap nila yung complaint. Baka naman sinasabi, pinipreempt nila, di po ba?
1: Yes.
5: Susumpa po sila. Yan, di ba? Nakabihi sila, susumpa po sila. Tapos doon magiging na silang impeachment court. Now, liliwanagin natin, maganda yung binanggit mo. Unahin natin yung nakalagay sa rules of impeachment ng Senado. Kasi may nabanggit kang pre-trial.
1: Okay.
5: Alam niyo po, pagbabasahin niyo yung rules ng impeachment ng Senado, ay walang pre-trial. Pero noong nakaraang taon, sinabi ng Senate President na para sa orderly proceedings, hindi naman magkaroon ng pre-trial.
1: Mm-hmm.
5: Ano po ba ang nangyayari sa pre-trial para maintindihan na po ng ating mga kababayan? Ano po yan? Umaapir ang mga parties, tapos hinahanda po nila yung kanilang mga dokumento. Lahat ng dokumento yung pipresentan nila sa trial. Para po mamarkahan na yon, hindi na po matatagalan pa doon sa habang pinipresentan ang testigo tsaka minamarkahan isa-isa.
1: Mm-hmm.
5: Tapos po yung kabilang bahagi, kabilang panig, pababayaan lang tingnan. Is this a faithful reproduction of the original? Okay, this is a faithful reproduction of the original. So lahat po yan. Tapos po kung may mga admission, ano ba yung mga bagay na hindi na natin patutunayan pa? Admitted ba natin na nangyari itong incident ito? Admitted ba natin na ikakilala mo si Madriaga? Admitted ba natin na gano'n? May mga gano'n sa pre-trial po. Tapos meron, yan ang proposed stipulation at kung ano pa yung na-admit na nila. Tapos po, ang pinaka-critical dyan, i-identify nila yung issues.
1: Mm-hmm.
5: Ano ba yung mga issues na tatalakayin dito? Kasi po, di ba pag titingnan nyo yung social media, ang ating mga balibalita, parang ano ba? So sa aking pananong po, ang mga issues na harapin nila is yung una, yung use of confidential funds. Palagay ko, haharapin nila yun. Sasabihin nila ito, material na issue. Inaasahan ko pa rin na sasabihin nila yung kay testimonya ni Madriaga, yung pagpapadala niyo ng pera sa mga public officers. Yan po yan. Palagay ko yan. Tapos po yung sinasabi nila, pag ang kongresista po magsasalita, sasabihin nila, unexplained wealth. Okay? Ang ibig po sabihin niyo, sinasabi nila yung inflow at outflow dun sa so-called funds ng pangalawang pangulo. Yan po ay sinasabi na dineklara ng AMLC, Anti-Money Laundering Council na representative. At yung panghuli po na issue na sa tingin kong harapin nila dyan, yung grave threats. Yung sinasabi lang grave threats sa Pangulo. So pag na-identify po yan, assuming gawin nila yan, pwedeng nila gawin yan. Depende kasi po sa Senate President dahil wala specifically dun sa House Rules nila. Sabihin ng Senate Press, nagginawa nila yan, maglalabas sila po ng pre-trial order. So yun na po ang magiging parameter ng kanilang pag-uusapan. Ay, bago ko po makalimutan, din sa pre-trial order na identify nila kung sino mga testigo nila.
1: Ah.
5: Ang prosecution, ito. Kung mga lima, Madriaga, ito, si Benaventura, sabihin nila lahat yan. Tapos sa depensa, sabihin rin nila kung mga testigo nila. Maganda ho yun, in a sense, para wala nang gulatan. Di ba? Alam na rin ako nang pipresenta. Pero hindi po nangyari yan kay doon kay Chief Justice Corona, hindi po nangyari yan.
1: Okay. So, ibig sabihin, kailangan talagang disclosure on both the defense.
5: Papaliwanag ko na ang direksyon na ho kasi ngayon ng judicial system, ang porsiya sa pag-attain ng justice, ilabas mo na ang iyong mga baraha. Ilabas mo na ang iyong ebidensya. Kung sa tingin mo naman ay matibay yan, wala kang dapat ikatakot. Doon na po yung direksyon kasi ngayon. Kahit sa mga courts, ganyan na yan. Ngayon po, ipagpatuloy ko lamang, may nasabi kayo na di ba, yung mag-i-issue po sila ng writ of summons. Yan, nabanggit ninyo. Pasasagutin muli ang pangalawang pangulo. Masasagutin po muli yun. So, may 10 araw siya para sumagot at yung plaintiff, yung nagdidemanda, prosecution, kung di ako nagkakamali, 5 araw para sila mag-reply. Matapos po doon, ay pagkatapos na yan, ay pwede na nilang simulan ang paglilitis. Tandaan po ninyo, kung naalala nyo noon, na ang paglilitis ay laging hapon, alas 2 ng hapon, di po ba?
1: Yes.
5: At alas 2 ng hapon po yan kasi nakalagay sa rules po nila yan. Tapos po yan maaring araw-araw, ayon rin sa rules nila, except holidays. Ayan po yan. Na may mga iba magtatanong na at weekend, hindi po pwede. Ngayon magtatanong, yan na lang ba gagawin nila? Pag-impeachment na lang. Nasa sa kanila po yan, how they will schedule their, yan trabaho nila. Pwede naman sila magtrabaho sa umaga. Tapos mag-impeachment sila sa hapon. Ginagawa rin po yun. So, yan pong aspeto na yan, magpipresenta. Tapos po, ang pinaka-critical po riyan sa aking pananaw, yung Senate President po kasi magpipreside. Siya po magpipreside. So kung may mga objection, siya mag-rule nun. Medyo oho, siya mag-rule nun. Kasi po, siya ang juez eh. Siya ang presiding officer eh. Although lahat sila judges, di po ba? Pero pag may mga issues na sa tingin niya kailangan pagbutuhan, ilalatag niya sa floor. Objection na ganito. Pagbutuhan natin. Tapos siyempre, pag may mga panig yung mga senador, ibibigyan sila ng mga 2 minuto para magsalita. Sabi nila, 2 minutes. Basta sinasabi nila, bigyan nyo sila ng chance. Ganun. Tsaka sila magbubutuhan. May mga instances rin po yan na mga contentious yung mga motion. Nabibigyan na mas mahabang panahon ng mga parties. Depende how contentious, kung di ako nagkakamali ayon sa rules nila, pwedeng maximum na 1 oras habang magsagutan yung 2 panig. So yan po ang mga inaasahan po natin katulad ng sinasabi po ninyo.
0: Opo. Katulad po ng sinabi ninyo, Attorney Tranquil, para may paglilinaw lang din po, no? Do they have to be convened as an impeachment court bago nila pag-usapan yung issue na ni-raise ni Senator Robin Padilla na bilang miyembro ng oposisyon, ang oposisyon daw po ay may obligasyong kumontra sa mga bagay-bagay, particular na rin dahil oposisyon sila, kukontrahin nila ang pag-convene ng Senate as an impeachment court.
5: Opo. Wala yung ito pong aking sagot ay magiging isang opinion dahil po wala yan sa saligang batas specifically. Kasi po ang nakalagay sa saligang batas na pag na-forward na yung articles of impeachment, sila po ay within the time na reasonable time na nadedetermine ng Senado ay magko-constitute na po sila bilang impeachment court. Now, i-paint natin yung scenario yung sinasabi ninyo. Ayaw namin. sabi ng Minoria. Ako po, inaasahan ko yan, kung ganyan ang kanilang magiging posisyon, hindi nila hahayaan mag-constitute ang impeachment board. Ibig sabihin, tatawa, makikipag-debate sila sa floor para hindi ma-constitute yun.
0: Mm-hmm.
5: Kasi pag inalaw nila na ma-constitute yun, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na ho yun.
0: Mm-hmm.
5: So, ang tingin ko, ang inaasahan ko, ito akin lang observation, ang aking pananaw po dyan, baka harapin nila yan bago pa ma-constitute ang impeachment court. So, titingnan natin yan kung gaano kabilis mangyayari, sila ba'y mag-object kagad o ang Senate President ay micro-constitute niya tapos pasusumpain lahat.
0: Mm-hmm.
5: Kasi maaaring pwede pa rin nilang pag-usapan as an impeachment court. Kung itutuloy, kaya lang mangyayari ho niyan, naalala nyo parang nangyari na rin last year yan.
1: Yes.
5: So sabihin lang, hindi natin dapat pag-usapan yan ngayon, hindi pa naman tayo court eh. Kung meron tayong jurisdiction o wala, o itutuloy natin o wala. Ganun mm-hmm. po kasi, ang hukuman kasi parang niya masabi na siya ay may kakayahan na hawakan ng isang kaso, kailangan isa siyang hukuman. Di mm-hmm. po ba?
0: Mm-hmm.
5: Para sabihin ko, wala akong jurisdiction. Because at that point in time, hindi pa sila constituted. Kaya po dalawa ang view dyan. Depende kung ano ang objective mo.
0: Mm-hmm.
5: Kung yung objective na iba na hindi na ma-constitute, yung minorya, ngayon pala, babakbakan na nila yan. Pag naman yung iba, syempre gusto ko ma-constitute yan. Dahil alam nila, pag nag-usap-usap lang yan, pag nagbotohan, tuloy-tuloy na.
0: Mm-hmm.
5: Ganun yun. Basta na-constitute yan. Pag nagbotohan, tuloy na yan. Hindi na maatrasan yan.
0: Mm-hmm.
5: Ganun po yun. At dagdag po natin para sa kalaman ng mga kababayan natin, paano ko naisipan niya na di na ako aatin ang mm-hmm. vice-presidente? Mm-hmm. Hindi na rin aatin ang aking mga abogado. Nakalagay rin po sa rules nila yun.
0: Mm-hmm.
5: Itutuloy nila yan. Pwede nila ituloy yan. Mm-hmm. Itutuloy nila yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ilan po ang dapat na bumoto ng
0: in favor of
1: not constituting an impeachment court para mapahinto ngayon? Is it simple majority?
5: Yan ang sinasabi ko. Kung ganun, hindi po kasi yan sakop. Kung bago ma-constitute yun, hindi naman yan ukol dun sa liability ng isang impeachable officer. Kung ano ho yung requirement nila to pass on something on a motion.
0: Mm-hmm.
5: O di ba? Kung ano yung requirement nila, mm-hmm. kung requirement nila ay majority, magagawa nila yon. Kaya lang, siyempre, magre-react ang tao.
0: Oh.
5: So sabihin ng tao, itinulak na yan sa inyo.
0: Oh.
5: Constitutional duty yan. Ako, mag-aaway na naman yan.
0: Dribble-dribble na naman
5: constitutional,
0: yan.
5: Oh. That's your constitutional duty. Mm-hmm. You will have to convene. Kaya nga ito, it is some sort of an issue of first impression pag ginawa nila yan.
1: Mm-hmm.
5: Kasi po, kung makikita ninyo, kahit nung kay Presidente Erap, natuloy. Di po ba? Mm. Yung kay Chief Justice Corona, natuloy. Basta na i-forward na articles of impeachment, it is the constitutional duty of the Senate mm-hmm. to proceed. Yun ang nangyayari. Nakita nyo, yung mga lahat ng umabot sa trial,
0: mm-hmm.
5: ang nauulang naman yung kay Chief Justice Corona, pero yung kay dating President Erap, ay umabot sa trial, pero hindi po nabuo.
0: Mm-hmm.
5: Di po ba? Ito kay Chief Justice Corona, nabuo. Ito po hindi natin alam kung ano namang mangyayari, kung ito ba ay mag-raise ng mga issues, ng mga questions, nag-iiba po.
0: Dahil po ito ay legislative process, ang impeachment, ano po? Yung paglilinaw po dito sa gray area kung gaano kadami ang boboto or not, if itutuloy nila into an impeachment court, sino po ang dapat mag-decide dito? Them po ba as a legislative body with the Senate President sitting? Or can they raise this to the Supreme Court para bigyan ng paglilinaw ang spirit of the law?
5: Ganito po yan. Ganito po yan. Sabi ko nga kanina, yung mga gustong hindi tumuloy, doon pa lang, hindi pa lang ma-constitute marami na yan. Mag-raise na sila ng issues.
0: Mm-hmm.
5: At kung pwede sabihin, pagbutuhan, huwag na natin constitute. But again, that goes back to their constitutional duty, nakalagay sa halik ng batas. Pag naman hong na-constitute na yon, which is the ideal situation,
0: mm-hmm.
5: nakasumpa na sila, doon na nila pagbubutuhan yon. Majority, pagbotohan nila.
0: Mm-hmm.
5: Pero po itong tanong nyo is very important. Yan ba ay maaring erase nila sa ating Korte Suprema? Bigyan ko muna ako maintindihan kasi sabihin na puro namang Korte Suprema. Di ba? Ginasabi ng iba, puro namang ganito eh.
0: Mm-hmm.
5: Liwanagin ko lang po. Ang power ng Supreme Court ayon sa saligang batas, Rule 8, Section 1, is that if there is an action filed against any agency of the government for actual controversy, if there is grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction. Now, i-zero-in natin yung tinatanong ninyo. Sabi ninyo, ayaw nila. Can that be a question? That could be a grave abuse of discretion. Let us mm-hmm. say, let's paint a scenario. Nakuha nila yung boto. Hindi kami magkoconstitute. Di ba? Mm-hmm. Hindi ko kami magkoconstitute. can that be questioned? Sa pananaw ko po, ayun po. Kung talagang kung hindi nila gagawin, ang tanong kasi dyan, they are not constituted, the impeachment court is that grave abuse of discretion. Yan, o dapat ba tumalima sila o sundin lang nila ang saligan? So yan po mga usapin po niya.
1: Ayan. Okay, let's talk about the legalities. Ano po? Dahil nung mga nakaraang impeachment trial, ano po, I remember na si Senate President Juan Ponce Enrile, siyempre ang tumatayong parang Chief Justice, di po ba?
5: In this tumatayong kong presiding
1: judge.
5: Justice po.
1: Opo, opo.
5: Presiding judge ng proseso.
1: Tama po.
5: Opo.
1: In this particular case, ang Senate President po, si Tito Soto, is not a lawyer.
5: Opo.
1: At tapos, yung deputy is also not a lawyer.
5: Opo.
1: So ano po ang magiging epekto noon kung meron man?
5: May challenge po sa kanila yan kasi ang pananaw ko, syempre natural, ang Senate President kukuha yan ng team niya. Yung team niya na mag-guide sa kanya na ganito, yan, pag objection, siguro bago magsimula yan, ibibrief yan ng legal team niya. Kung sabihin niya, ganito yan, pag nagpresenta ng ganito, kung pwede mong madidetermine mo naman na objectionable, kunyari relevancy, pwede mo nang i-resolve. Ngayon, kunyari medyo maselan. Kasi ako ganun gagawin ko eh, sasabihin ko sa kanya. Sasabihin ko, kunyari nakita niya maselan, dalhin mo sa floor. Bayaan mo mag-object yung baba, tapos pag-uusapan nila, pagbobotohan nila. Kaya lang nga ho, ang downside nun, medyo babagal sila.
1: Yeah.
5: Yun lang ang downside. Babagal sila kasi bawat issue, kung bawat issue ng objection, pag-usapan nila, ilalatag mo sa baba. But for him, that is the safer ground. Kasi kung hindi, sasabihin tayo, ba't ka rule na rule? Bakit ka ganun, di ba? Ganyan ang tao eh.
1: Opo.
5: The safer route for him is to do that. Kaya lang, the downside of that would be, ang downside nun, baka bumagal.
1: Opo.
5: Kasi sa ayon sa rules nila, sa pag nag-comment ang bawat senador, 2 minuto eh.
1: Opo.
5: Sabi, I will comment.
1: Yeah. One last po, attorney. Dito papasok yung sinasabi nila na impeachment manager. Parang ngayon ko lang kasi narinig ito eh. Opo.
5: Ano po yan? Hindi yung prosecution manager ng House of Representatives po yun.
1: Aha.
5: Meron lang manager. Okay. Hindi po yung manager in a sense na naiisip natin ano.
1: Mm-hmm.
5: Yan po yung yan po yung nagma-manage ng sino mang pipresenta na una, ano yung mga, hindi lamang po yung legal, hindi lang yung procedural, pati po yung yung mga administrative requirements nila.
1: O
5: pagpa-produce ng paper, pagpa-filing, ano ba yung mga kakainin ninyo, alam niyo lahat 'yon.
1: Okay.
5: Prosecution manager yan.
1: Ayun.
5: Meron po sila.
1: Ang Senado meron din nito kasi parang ang tinitingnan nila ngayon si Senator Kiko Pangilinan.
5: Baka nga gagawin. Kaya gusto nila yon. Unique po yon kasi nga kaya gusto nila doon si Senator Kiko kasi abogado siya.
1: Opo.
5: And siya yung magiging impeachment manager. O baka gawin nila parang ganitong sistema. Ito palang thought ko. No? Baka sabihin na para mas mabilis. Kung impeachment manager siya, ang gagawin nila di ang presiding officer mandate ng constitution si Senate President Kiko.
1: Mm-hmm.
5: Ah, di si Senate President Tito pala.
1: Mm-hmm.
5: Sasabihin niya kung may impeachment manager pwede silang mag-usap. Okay, I will rule.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
5: Wow, ayun lang ha, hindi ko alam paano nila gagawin pero naisip ko kasi that will be faster.
0: Mm-hmm.
1: And
5: in the eyes of the public, syempre sa mata ng publiko dahil si Senator Kiko ay isang abogado, parang magkakaroon ng level of comfort yung publiko. Abogado.
1: Diba?
5: Yun palagi ko. Not that sinasabi natin, hindi kaya ng Senate. Kaya ng Senate President sa tagal
1: yes.
5: Kaya lang, syempre may mga legal terms, may mga legal processes, may mga objections, how to rule on it.
1: Yeah.
5: Medyo technical.
1: O yung mga legal maneuverings.
0: Mm-hmm.
5: Yeah.
0: Kailangan natin ng maneuver doon.
1: Maraming salamat po sa crash course dito sa impeachment. We appreciate your time, sir.
5: Morning po.
0: Thank you, Attorney Tranquil.
1: Galing. Si Attorney Tranquil.
0: Salvador, the thing.
1: Yeah, very tranquil. Yeah.
0: Kaya nga, kalmado-kalmado.
1: Attorney Tranquil Salvador, the third defense lawyer po during the Corona impeachment trial at managing partner ng Tranquil Law.
0: Ayan. 9:43 na nagmamadaling morning. Magbabalik ang programang
1: Balitapatan.
2: Balita ang sigurado. Kumpirmado. Kalitapatan! Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa-preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Nasaan yung ano?
9: Oh.
8: Saan ba dito yun?
9: Ito ba? Ito?
8: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina.
9: Ano ba, anak? Ito, oh.
8: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
6: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tibay at lakas manindigan. Balitapatan! Balitapatan!
1: May panahon pa tayo, 9:46 pa, para pag-usapan nga po itong kumakalat na panibagong, hindi naman to bagong sakit. Matagal na itong sakit. Pero ngayon na yun, it's being put into the spotlight at sa ating mga isipan dahil mayroon po isang cruise ship doon nga sa Cape Verde na nakastranded ngayon. Ang huling balita ko nga dito, may dalawang pumanaw na dahil sa hantavirus na tinatawag na nagmumula nga po sa mga daga. Nadagdagan pala po, partner, tatlo na pala ngayon. Oo, tatlo na at marami pa po at marami po sila doon ang stranded in quarantine para nga po i-contact trace kung sino pa ang maaaring mahawa nitong sakit na ito dahil ito pala ay marami ring modes of transition sa daga, pwede rin sa airborne kapag na-disturb yung pupo ng daga, no, and everything else. But to explain further kung ano nga ba itong hantavirus, kasama natin na isang infectious disease specialist, director po ng Institute of Molecular Biology and Biotechnology sa National Institutes of Health ng UP Manila. Kasama natin Dr. Edsel Salvanya. Dr. Edsel, good morning. Peter at Rica po sa programang Balita Patan.
2: Hi, Peter and Rica. Good morning sa lahat ng nanonood na speaking.
1: Thank you, Dr. Edsel. From what I've heard, galing po kay USEC Albert Domingo, wala naman po pala tayong fear pa dito sa Pilipinas. May last possible pa nga po, no, hindi confirmed, but possible, possible hantavirus. No, 1992 pa daw po, pero dahil sa tagal noon, hindi pa na-confirm. Ngayon naman po, parang wala pa naman pong threat dito sa ating bansa. Tama po ba ito, Dr. Salvanya?
2: Oh yeah, tama po yun. Sa ngayon, wala naman tayong nare-report na hantavirus infections dito sa Pilipinas. At actually, yung klase ng hantavirus natin dito sa Pilipinas, na yun nga, nakita nila based on antibodies noong 1992, no, is yung tinatawag na old world hantavirus na bagamat nakamamatay, mas mild po yun compared dun sa mga nakikitang hantavirus dyan sa mga Americas. Yung tinatawag dyan sa mga hantavirus na yan, yung Sin Nombre at yung Andes. Yung Andes nga yung iniisip nila na nangyayari dun ngayon sa cruise ship.
1: Mm. Pero bakit ganun, Doc Edsel? Napaisip lang ako, partner. Ang dami ng daga sa Pilipinas. Bakit yung Leptospirosis mariosep lang ang ating pinoproblema? Di ba ang Leptospirosis lamang? Pero hindi yung hantavirus, hindi pa ito nakarating dito sa atin.
2: Well, ganito po yan. Yung mga daga kasi, iba-ibang species rin yan. Mm. So meron po talaga mga species ng daga, lalo na yung mga nasa bukid, na mas susceptible sa different kinds of hantavirus.
3: Hello.
2: Ang hantavirus in general, hindi lang yan isang virus. Pamilya po yan ng mga viruses. Yung meron po yan mga pangalan, yung hantaan virus. Yun po yung pinakauna kasi nakita siya sa Hanta River dyan sa May Korea.
1: Mm-hmm.
2: Meron po yang yung Pumala, meron yan yung yung Sinombre tsaka yung Andes. So hindi po siya isang virus lang. Mm-hmm. Kaya yung mga virus na yan, meron talaga silang mas gusto na mga hosts na mga klaseng daga.
3: Mm-hmm.
2: So yung dito, medyo hindi nyo siguro masyadong gusto kaya
1: real
2: hindi
1: type.
2: Natin masyado nakikita. Kasi yung daga natin dito, siguro puno ng Leptospirosis ayaw nila doon.
1: Uh-oh.
2: So parang ganun po yun. May pinipili po siya mga species.

0: sintomas niyan, parang leptospirosis. So baka na natatabunan lang at yung klase ng hantavirus natin dito sa Pilipinas ay hindi kasing delikado nung kumakalat ngayon doon sa cruise ship na sinabi na ng WHO is probably Andes na nanggaling po sa South America.
1: Mm-hmm. Well, my first question, Doc, is meron na bang vaccine laban dito?
0: Ngayon, wala po tayong bakuna kasi yun nga eh, hindi lang ito isang virus eh, multiple viruses. Pero meron naman po mga efforts na mag-develop ng vaccine at yun nga, yung maganda rin kasi like yung ginamit natin sa COVID, yung mRNA technology, baka mas mabilis makagawa ng vaccine against this. Mahirap kasi, so dalawang kailangan mong gawin sa bakuna. Unang-una, gumawa ka ng bakuna na mukhang tinatawag na antigenic, gumagawa ng antibodies. Mm-hmm. Pangalawa, kailangan mo siya i-test. Eh dahil napaka-konti ng kaso ng hantavirus, hindi mo basta-basta siya matitest para makita kung gumagana o hindi. Bagamat yun nga, magiging if ever, like yung ngayon, kung magkaroon ng mga maliliit na outbreak na yan, magiging emergency use po yan. Hindi po yan yung tinatawag na parang clinical trial dahil napaka-konti po talaga ng mga kaso sa ngayon.
1: Po, nabanggit nyo kanina yung ano yung mga daga no sa kabukiran.
2: Sa kabukiran!
1: Ang tawag namin dun eh, dagang bukid.
2: Ah.
1: Kinakain po yun eh.
2: Oo. Oh.
1: Oo, sa may mga lugar na kinakain niyan dahil malinis daw dahil ang kinakain niyan ay mga palay o kung ano man yung mga tinatanim. You're saying, doctor, na delikado yan, hindi dapat ginagawa yon.
0: Hindi naman lahat ng daga sa bukid ay may ay infected ng hantavirus. Bagamat ang hantavirus kasi pag nasa rodents, nasa daga, hindi po nagkakasintomas yung daga. Pero hindi naman yan makukuha sa pagkain ng daga. Ang nangyayari dyan usually is pag dumumi yung daga, tapos natuyo yung dumi, tapos para nagiging ano siya, parang alikabok, pwede siyang ma-inhale. Yun po usually yung mode of infection. Kagatin ka ng daga or anything, baka hindi ka magka-hantavirus. Pero yun very specific kasi pag merong dried mouse feces na na-aerosolize or dried rat urine or saliva na na-aerosolize, dun usually yung mode of transmission. It's not very efficient po. So unang-una, hindi lahat ng dagang bukid merong hantavirus. Mm. At pangalawa, hindi ganong kadaling i-transmit to humans. Bagamat nangyayari, pag yun nga, very specific yung situation na nag-dry yung dumi ng infected na dagang bukid at nasinghot ng isang tao.
1: Yun. Paano kung niluto mo na? Hindi ba namamatay na lahat yun?
0: Usually, hindi po matalaga ganun nakakahawa na madali nila mahawa. Except for itong ang tinatawag na hantavirus na Andes hantavirus. Sa lahat ng hantavirus na meron tayo, ito lang po yung merong nakita ang human-to-human transmission. Bagamat konti lang rin ito, less than 300 cases overall sa buong mundo. Nung una po kasi siyang na-discover, yun nga, nagkaroon ng limited human-to-human transmission. At ang nakikita dito ngayon sa cruise ship, mukhang kailangan very close contact po talaga. Hindi po ito COVID na dumaan ka lang . Nakahawa ka na ng limang tao. Ito po usually talaga intense na yung close contact po talaga. So nagkataon lang po talaga, maalas lang po talaga yung nangyari dun sa cruise ship.
2: Pero kasi Dr. Edsel, buong cruise ship nila, 'di ba? Naka-lockdown sila ngayon dahil nga tinetrace pa nila pati yung mga close contact nitong possibly nagkaroon ng hantavirus. Kung hindi naman po pala ganun katindi yung pagkakahawa, yung human-to-human transmission, how come yung doon po sa cruise ship, medyo stark na yung nangyayari sa kanila dahil nga, dire na yung nangyayari sa kanila dahil nga may tatlo na pong pumanaw and sabi may ibang seriously ill na rin.
0: Opo, yun po kasi yung problema sa hantavirus, lalo na yung tinatawag na New World hantavirus, yung sa Amerika, mataas po talaga mortality nito. Pag nagkaroon ka ng sintomas, chances are ang mortality rate niyan from 35 to 60%. Mm. Yung sa atin dito sa Pilipinas na and sa Asia na types of hantavirus, mga 1 to 15%. Mataas pa rin pero hindi kasing taas nung sa Amerika. Bagamat hindi ganun ka-efficient yung transmission, usually sa close contact. Pero kasi kung mahawa ka, mataas ang chance na mamatay ka talaga, lalo na kung may comorbid conditions ka. Pangalawa is it can take up to 6 to 8 weeks na mag-incubate yung virus. In other

0: na expose ka, pero hindi ka basta-basta agad magkakaroon ng sintomas.
1: Magkakaroon
0: ng sintomas weeks before. Kaya kailangan nilang i-quarantine dahil inoobserbahan nila. Pero yung actually pag may sintomas ka na, dun ka lang usually nakakahawa pag may lagnat. And it only lasts mga one day. So parang konti lang yung chance na mahawa yung ibang tao. Pero once nahawa ka, hindi mo yan malalaman hanggang ilang linggo pagkatapos.
1: Oo, pero hindi naman po pala nila need ma-quarantine until 8 weeks. Kung,
0: oh, well, sa ngayon, up to 8 weeks. Kasi yung iba, pwede silang mag-manifest 1 week pa lang.
1: Yeah.
0: So, kailangan talaga nilang i-quarantine hanggang outside the incubation period
1: ang
0: na yung mga tao.
1: Tanggal,
0: kaya ang pinag-uusapan nila, at least 45 days i-quarantine lahat ng nasa ship.
2: Wow. Mm-hmm. Eh, pag-usapan nga po natin yung mga symptoms.
1: Oo.
2: Ano ba yung mga what to watch out for?
0: Well, ang karamihan pa rin ng hantavirus, katulad lang yan ng trangkaso, yung tinatawag na flu-like illness. So may lagnat, pwedeng may sipon, pwedeng masakit yung mga kasukasuan, masakit yung kalamnan. It's only a certain percentage of them that will go on to yung tinatawag na HPS or yung hantavirus pulmonary syndrome na nakamamatay. Otherwise, mahirap siya sabihin. Kaya nga dito, yung sa atin naman, hindi siya hantavirus pulmonary syndrome. Yung dito sa Asia, ang nangyayari yung tinatawag na hantavirus hemorrhagic fever and renal syndrome. Yun, parang leptospirosis yun.
2: Mm-hmm.
0: Hindi mo halos malalaman kung hindi ka nag-specific testing. And yun nga, mas mababa yung mortality rate noon, bagamat problema pa rin. So ito, ang mangyayari dyan sa cruise ship, binabantayan talaga nila bawat isa dyan. Kung oras na magkakaroon ng lagnat dun sa mga cruise ship, yun, titingnan talaga nila kung yun na po talaga yung infection. Lalo na kung maging severe, kailangan po talaga ng nai-hospital yung pasyenteng yun.
1: Opo, Dr. Edsel Partner, may nabasa ako eh. Hindi ko alam kung tama po ba yun. Merong hemorrhagic factor din pala itong sakit na ito pag nag-worsen na siya.
0: Yun po yung sa old world, yung dito po sa atin sa Asia, na mukhang dengue, mukhang leptospirosis. Pero yun nga yung mas mahinang klase ng hantavirus eh. Kung ikukumpara doon sa Amerika, yung ito, yung Andes, parang masamang COVID. Yung nagpuputi talaga yung baga at hindi makahinga yung isang tao.
2: Oh, meron pong parte ng report na binabasa namin ni Rica, meron yatang husband and wife na nagkaroon ng transmission dahil nasa isang cabin lang sila doon sa barko pinag-uusapan.
0: Yes po, yun po yung sinatawag na close contact po talaga. Namatay yung husband, pero hindi pa nila alam na hanta. Tapos actually, pinaalis rin nila yung wife kasi para iuwi yung bangkay, yung pala na-insect na siya. Nalaman na lang nila na hanta dahil may isa pang pasyente na dinala sa South Africa at yun po yung nag-test positive. Eh, nung nagkasakit na tong wife na to, eventually namatay rin. Nung tinest nila, hanta rin po.
2: So, does it take intimacy o pakikipagtalik para magkaroon ng human-to-human
3: transmission?
2: Oo,
0: well,
2: transmission?
0: Hindi po yun klaro. Kasi yun nga, itong Andes na hantavirus, ito lang yung alam natin na hantavirus na pwedeng makapaghawa sa ibang tao. Pero hindi klaro kung paano sila nahahawa eh. Maaring airborne, maaring close contact, maaring sexual. So pinag-aaralan pa rin nila dahil hindi siya, ganun nga eh, yung nakakahawa lang siya unang-una pag nilalagnat. And that only usually lasts one day.
2: Mm-hmm.
0: And pangalawa is yung mode of transmission is not clear. Maaring may airborne component yan. Pero anong part ng airborne component? Is it sa sipon? Is it sa paghatching? Is it sa dumi na namuurin at naging parang dust, parang sa daga. Yun po yung mga malaking question marks sa ngayon kung papaano talaga yung human-to-human transmission, bagamat it doesn't seem to be very efficient.
2: Yeah.
0: Kung ikukumpara natin, say, doon sa COVID, na yun nga, dumaan ka lang, lima na yun na hawahan mo.
2: Yeah. Mm-hmm. Oo.
1: Pero for now po, para lang din ma-appease ang ating mga kababayan, hindi naman po tayo in any threat dito sa tinatawag na hantavirus.
0: Yes po. Actually, sinabi nga rin naman ng WHO na mababa po ang pandemic threat nitong hantavirus because nga hindi siya ganun ka-efficiently transmitted at nakakahawa lamang siya kung may sintomas ang tao at yung time na nagkakaroon ng sintomas yung tao, lalo na yung lagnat, maikli lang po talaga yon.
1: Mm-hmm. All right. With that, we'll let you go, Dr.
2: Maraming,
1: Edson Salvaña.
2: Salamat po. Talaga naman, basta't may virus, naka-report agad.
1: Dr. Edson agad din. Bila infectious disease specialist. Salamat, Dr. Edson. Good morning.
0: Thank you po. Stay safe at magandang umaga sa lahat.
1: Thank you po. Ayan po ang ating infectious disease specialist, director ng National Institutes of Health, UP Manila, sa Institute of Molecular Biology and Biotechnology. Ang Gabayan with Daddy Bonafé. Susunod.
2: Ay, nandiyan na ba si Danny?
1: Andiyan na. Yes. Kasi kahapon lang siya wala. Yeah. Pero bago tayo matapos, babatiin ko na ng happy 75th birthday ang aking mudang, ang aking mother nature, ang aking mama bells. Happy birthday, my love you.
2: Happy birthday and...
3: Happy birthday!
2: Happy Mother's Day.
1: Ay, oo nga po kasi itong weekend
2: ngayon
1: pong, pala.
2: Hindi, sa Sunday.
1: Oo, ito weekend nga.
2: Oo nga, May 10. Oo, May 10. So lahat po sa lahat kay nanay, mommy,
1: yes.
2: Mama,
1: uh-oh.
2: Inang, uh-oh. Uh-oh, lahat po kayo.
1: Batiin niyo yung mga ina nyo ha, para sa Mother's Day. Yeah.
2: Hindi sapat ang salamat.
1: Oo. Ano, cash? We like it, but we love cash more. 10:01 in the morning, Kabayan, susunod na. Nakasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Musngi.
1: God bless everyone, Ihas.
2: Thank you and good night.

0: sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan!
1: Balitapatan!
0: Balitapatan sa DZMM!

0: pamilya, sa sports, halos 100% ng handa ang pagdaraos ng palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ayon sa provincial government, nasa huling bahagi na nga po ang paghahanda sa playing venues at billeting quarters. Magpapakalat din ng rescue at medical teams, gayon din ang mga ambulansya sa billeting areas at playing venues. Para matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok, aabot sa 20,000 atleta, coach at officials ang inaasahan sa palarong pambansa na aarangkada sa May 24. Sa ibang balita, walang supply ng kuryente sa katabing mga establishmento ng mga nasunog na tindahan sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
1: Rica, bagamat hindi natupok ng apoy ang katabing mga tindahan, apektado ang mga negosyo tulad ng pawn shop at pizza restaurant nang kawalan ng kuryente dahil sa sunog. Nakaabang rin ang ilang mga empleyado ng mga nasabing establishmento sa labas kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente sa lugar. Kinukumpuni na ng mga tauhan ng Meralco ang mga naapektuhang kawad ng kuryente sa harap ng nasunog na tindahan. Patuloy pa ang investigasyon ng Quezon City Fire Department sa pinagmula ng apoy na tumupok sa 5 business establishments sa bahagi ng Holy Spirit Drive, Quezon City. Ayon kay Fire Inspector Baldovino ng Station 2, tinatayang nasa 230,000 pesos ang halaga ng mga napinsalang gamit at ari-arian sa sumiklab na sunog kaninang madaling araw. At kapapasok lamang na balita, Rica, naitala ng Philippine Statistics Authority ang GDP o Gross Domestic Product ng bansa para sa first quarter ng 2026 sa 2.8%. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang yan maya-maya lamang dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Kapamilya, isang endemic na hayop sa Mindanao ang muling namataan sa Mount Apo. Biodiversity Survey na idinokumento ng Department of Environment and Natural Resources, SOCSRGEN, ang Mindanao Tree Shrew o tingkulit sa Mount Apo Natural Park sa Cotabato. Ayon nga po sa mga researcher, mahalaga ang presensya ng hayop dahil nagsisilbi itong tagapangalaga ng balanse sa kalikasan bilang isa sa mga taga-control ng insekto at tagakalat ng binhi. Ipinapakita rin sa bagong tala na mas malawak pa kesa sa inaasahan ang tirahan nito na patunay na malawak, malusog at mayaman ang biodiversity sa Mount Apo.

At abangan mamaya sa headline ngayon, tatlo patay sa sunog sa Taguig, sunog sa Miklab din sa Paranaque. Bobotong pabor sa impeachment ni VP Sara, posibleng umabot sa 180 ayon sa isang House leader. At ilang lugar sa Visayas at Mindanao, posibleng ulanin dahil sa low pressure area. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Kabayan. Kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.
1: Isang magandang Webes na umaga sa inyo lahat, mga televiewers, ha, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman po ako, Danny Buenafe, para sa programang Kabayan. Today is May 7, 2026. Ang bilis ng araw at mainit pa rin ang panahon. Ha, mga kapamilya, kung nasaan man kayong panig ng mundo, eto, tune in na kayo sa isang oras na naman ng ating mga talakayan. Mainito, ha, mamaya may guest na naman tayo, yung political analyst na laging inaabangan sa social media at sa mga podcast. At alamin natin itong mga latest na mga approval ratings ng ating mga matataas na opisyal. Okay? So ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikigan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at napapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1 TFC. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. I-like at mag-subscribe, ha, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mga mensahe, komento, aba, dito lang sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun, magal, oh. Okay, thank you, ha. At least naalala na at least may Viber number tayo dun sa mga gusto mag-participate. Anyway, ha, puntahan na natin ang ating mga field reports. Pilipinas, iginit ang mas mahigpit na pagtutulungan at pagkakaisa ng ASEAN para makabangon sa geopolitical challenges. Ayan, nasa Cebu ang aming kasama. Ha, ang balitang kumpirmado mula kay Christian Yusores mula Cebu. Christian.
0: ASEAN Summit 2026.
2: ASEAN Summit 2026.
0: The DZMM Updates.
3: Dani, mas kailangan ng magtulungan at pagkaisa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para makaahon sa mga hamong dulot ng iba't ibang problemang dulot ng geopolitical tension sa labas ng rehiyon. Ito ang binigyang diin ng Pilipinas sa harap ng epektong dulot ng krisis sa Middle East, sa seguridad ng enerhiya at pagkain sa Southeast Asian region. Sa press briefing dito sa Cebu, sinabi ni Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Gepti na sinusubok ng gera sa gitnang silangan ang katatagan at pagbangon ng ekonomiya ng iba't ibang bansa, kabilang na ang mga estado sa ASEAN. Binibigyang diin niya ng sitwasyon ang kahalagahan ng pagpapalamin ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon dahil tila hindi na nagiging sapat ang kanya-kanyang responding ginagawa ng bawat bansa. Dapat na niyang pagtibayin ang koordinasyon ng ASEAN, partikular sa seguridad ng pagkain at enerhiya, logistics at pagbangon ng supply chain. Nakasalalay niya sa pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansa ang katatagan ng ASEAN at napatunay na ito dahil sa mga benepisyo na pakinabangan ng rehiyon, kabilang na ang Pilipinas sa dekadang tagal ng ASEAN integration, kabilang ang mas inklusibong kalakalan na nagbigay ng mga nagbigay sa mga negosyo at pagsaka ng akses sa mas malaking merkado at pagpasok ng malalaking negosyo sa mga regional value chains. Ayon kay Gepti, mas nabibigyang halaga ngayon ang importansya ng ASEAN dahil sa panahon ng krisis, dahil ito ang may kapangyarihan makapagbigay ng plataforma para sa katatagan ng isang matatag na rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Thank you, Christian. Ang oras natin, 10:13 in the morning. Meron pa tayo report, paano kala magkaroon ng nationwide at comprehensive program para sa mga batang may special needs? Inihain sa kamera. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Pamela Vasquez. Pam?
4: Host Danny, inihain sa kamera ang House Bill 6309 na tututok sa maagang pagtukoy at agarang intervention para sa mga batang may autism at iba pang special needs. Nais din ang panukalang gawing abot-kaya at accessible ang screening, diagnosis at therapy na karaniwang mabigat sa bulsa o hindi kaya sakop ng PhilHealth. Batay sa mga pag-aaral, nakatutulong ang early screening at intervention sa mga batang nasa preschool age para mapabuti ang kanilang communication at social skills. Nasa isa sa pito o 5.1 million na batang Pilipino ang namumuhay ng may kapansanan ayon sa pinakahuling datos ng PhilHealth. Ayon kay Paranaque City 2nd District Representative Brian Yamtuan na nagsusulong ng panukala ng mahalagang magkaroon ng hakbang ang pamahalaan para matiyak ang papakanan ng mga bata at makapagbigay ng abot-kayang medical support kahit barangay o community level pa lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. O umano'y pamumuliti ka raw at diskriminasyon sa pamahagi ng ayuda at subsidiya ng gobyerno, abay, pinaiimbestigahan. Yan ang balitang iatid naman sa atin ni Robert Mano. Robert?
5: Dali nagkain si Senator Loren de Garda ng resolusyon na humihiling na imbestigahan ang anya ireklamo ng pamumuliti ka diskriminasyon sa pagpapatupad ng mga cash assistance at subsidy programs ng gobyerno. Sa resolusyon number 381 ni Legarda, hihilingin ng Senado sa Office of the President na magsagawa ng patas at independent na investigasyon. Pinaaral din sa komite ng Senado para makapaglatag ng kailangang batas upang matiyak ang on-time ang bigayan ng ayuda, ligtas ang beneficiaries mula sa panganib at hirap sa pagpila para sa ayuda at upang matiyak na hindi ito papasukan ng politika at palakasan at walang duplikasyon ang mga programa. Kabilang sa iimbestigahan o pinaiimbestigahan, ang di umano ay di pagsama sa 84 na barangay sa Taal at Tasugpo, Batangas mula sa distribusyon ng pang-ayuda sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program kung saan binibigyan ng ngayon ang mga barangay ng pondo para sa pamahagi ng bigas at educational assistance sa kanilang nasasakupan. Sa mga nabigyan ng pondo at ayuda, makikita umano na may logo ng Executive Secretary at ng Provincial Government at may kasama pa umanong slogan sa resolusyon. Isinaad na nagdudulot ito ng pagkabahala sa posibleng diskriminasyon sa programa at sa impluwensya rito ng lokal na politika, kaya dapat alamin kung ganito rin ang nangyayari sa iba pang lugar upang maipahinto. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
1: Thank you very much, Radyo Patrol Robert Mano. Ito pa report, kakulangan sa tubig, idinadaing ng mga evacuees sa apektado dito sa sunog sa barangay San Antonio, Paranaque City. Alamin natin yan mula sa ating kasamang si Zeus Legazpi. Zeus?
6: Danny, panandali ang nananatili sa San Antonio Elementary School ang aabot sa 600 pamilyang biktima ng sunog sa barangay San Antonio, Paranaque City. Puno ng mga lumikas sa mga koridor at classroom ng apat na palapag na eskwelahan. Dahil ng mga evacuee, bagamat may mga electric fan, mainit pa rin at nakakahapo ang sitwasyon sa evacuation center dahil na rin sa dami ng mga nananatili rito. Karamihan din nila sa mga palikuran, mahina o wala talaga supply ng tubig. Laluan nila itong mahirap para sa mga senior citizen tulad na lamang ng nakapanayam nating si Nanay Teresita. Narito ang kanyang pahayag.
7: Sabi may tubig daw po sa taas pero hindi lahat ng CR may tubig. Yung dito sa aming banda walang tubig. May CR pero walang tubig. May CR sana kanina, walang tubig. Kaya hindi ako naka-CR.
6: Dani, ayon naman sa mga tauhan ng Paranaque City LGU, posibleng wala o mahina ang supply ng tubig sa evacuation center dahil patuloy pang ginagamit ng mga bumbero itong ang tubig. Sa panahong umalis ang mga fire truck at masigurong hindi na muling sisiklab ang surog sa lugar, babalik naman anya ang supply ng tubig. Aminado rin ang mga tauhan ng Barangay San Antonio LGU na hindi sasapat ang eskwelahan bilang evacuation center, kaya bubuksan na rin sa mga lumikas ang katabing sports complex. Hindi na mga apektadong residente sa lokal na pamahala ng Paranaque ang mga kutsyon at hygiene kit para kahit papaano ay mas komportable ang pananatili sa evacuation center. Humihiling din sila mabigyan ng makakain at inuming tubig. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you very much, Zeus Legazpi. Abogado na gumamit ng Peking Mandatory Continuing Legal Education Number at tinanggalan ng lisensya ng Korte Suprema. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Steve Ra. Steve, go.
8: Danny Piatao, disbarment ng Supreme Court sa tapos ng Peking MCLA o sa mga pinitong reading sa Korte Suprema.
1: Steve. Nako, medyo hindi maganda ho yung signal natin kay Steve. Unahin muna natin itong isang report. Siguro balikan natin mamaya si Steve. Ito, mula naman kay Marlene Padiernos, anim arestado sa pinaiiral na gun ban sa Region 7 dahil sa 48 ASEAN Summit. Marlene, go!
9: Dani, arestado ng mga tauhan ng Police Regional Office 7 ang anim na individual na lumabag sa pumiiral na gun ban sa lugar bilang bahagi ng seguridad sa 48 ASEAN Leaders Summit. Sa ulat siyam na baril ang nakumpiska sa seryeng operasyon ng mga otoridad mula nang ipatupad ang gun ban noong May 4. Tatlo sa mga ito ang voluntaryong isinuko, lima ang nasamsam sa police response operations, habang isa naman ang nakumpiska sa isinagawang bypass operation. Dahil itong maiwasan ng anumang banta sa seguridad habang isinasagawa ang ASEAN Summit. Ay naman kay Pro 7 Acting Regional Director, Police Brigadier General Arnold Abad, naka-full-scale security operations na ang kanilang hanay, katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang mahigpit na pagkapatupad ng gun ban at mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga delegado at publiko sa panahon ng summit. Magiging epektibo ang gun ban hanggang May 11 sa Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City at buong probinsya ng Cebu. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, PZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ito, balikan lang natin si Steve Rush, yung abogado na tinanggalan ng lisensya ng Korte Suprema. Steve, go!
10: Yes, Daddy, pinatawan nga ng Disbarment ng Supreme Court ang isang abogado matapos nitong gumamit ng pekeng MCLE o Mandatory Continuing Legal Education Compliance Number sa mga inihali itong pleadings sa Korte. Sa isang peculiar decision, tuloy ang tinanggal sa hanay ng mga abogado si Attorney Jose Hidalgo dahil sa dishonesty o hindi tapat na pag-uugali na paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Lumabas kasi sa record na kinatawan ni Hidalgo ang isang akusado sa kasong malicious prosecution sa Regional Trial Court sa Binion City kung saan inilagay nito sa kanyang pleading ang isang MCLE compliance number na kalaunay na patunayang hindi totoo. Nagaya na motion ng abogado na nagreklamo upang ibabura sa record ang sagot ni Hidalgo matapos lumabas ang sertifikasyon ng MCLE office na wala itong record ng pagsunod sa MCLE requirements mula pa noong unang compliance period hanggang sa kasulukuyan. Dahil dito pinabura ng korte ang motion at tinatasan si Hidalgo na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat makontempt dahil sa paggamit ng maling number. Matapos ang investigasyon, sinabi ng Integrated Board of the Philippines na sadyang gumamit si Hidalgo ng peking MCLE compliance number. Kaya inirekomenda ang kanyang disbarment. Ayon sa Korte Suprema, ang paglagay ng maling impormasyon sa pleadings ay malinaw na bad faith o dishonesty at nagpapakita ng kawalan ng respeto sa korte at sa mga alituntunin to. Binigyan din ng SC na naapektuhan maging ang interes ng kliyente ni Hidalgo matapos mabura sa record ang kanilang sinampang sagot at motion. Bukod sa disbarment, pinagmulta rin si Hidalgo ng 35,000 pesos dahil sa hindi nito pagsunod sa mga kautusan ng IDP kaugnay ng administrative case laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DCMM.
1: Maraming salamat Steve Raz at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
11: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras natin, 10:22 in the morning. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Kabayan at alamin natin ang latest dyan sa Albay na talaga namang marami ang naapektuhan nitong ashfall, no? At tuloy-tuloy pa rin ang tulong na ipinapaabot ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. At sa puntong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono si Mayor Victor Perete, siya ang Mayor ng Daraga Albay. Mayor, good morning. O, si Danny Buenafe sa Kabayan.
12: Good morning po. Good morning.
1: Oo, thank you very much, Mayor. So for now, alam ko ay abala kayo at isa ang sa mga lugar na dinaklara ay sinilalim sa state of calamity itong, di ba, yung lugar ninyo dyan sa Daraga. For now, kamusta naman ang lagay ng ating mga kababayan doon, Mayor?
12: Sa ngayon, okay pa naman, ano? Ang kinakatakutan natin dito, sir, yung... Baka maging malakas ng ulan, may parating naman pating bagyo,
1: ano? Umuulan lately.
12: At sana hindi sana tamaan tayo, ano? Okay. Kaya lang, syempre, hindi mawawala yung takot ng mga residente. So, dahil yung deposit niya na nandito sa baba dito sa isang barangay, naka-standby yung binaba na deposit dito ng pyroclastic material sa barangay Macy.
1: Pero Mayor, di ba kahit papano, nakakatulong din yung pag-ulan dahil kung matindi yung ashfall. Pero ang mabigat daw dyan, pag tumigas eh. Di ba? Para mas matigas pa sa simento. Yun ang mahirap. Lalo na kung nasa clearing operation kayo ng mga kalye. Tama ba, Mayor?
12: Opo, opo. Yung ashfall po sa amin, hindi masyado.
1: Ah, okay.
12: Doon po yun sa isang munisipyo. Yung deposit lang, dito yung bumagsak sa amin yung... Ano yan? Yung pyroclastic material, yung debris. Kaya yun din ang kinakatakutan namin. Kaya lang sabi ng mga eksperto dito, yung PBOC, na ano yan, huwag gagalawin. Kasi doon siya nakadeposit ngayon sa bumagsak sa isang gali namin. Kaya baka umulan, lumakas, baka ibuhos. Sana sabi mo nga, tumigas, hindi na gumalaw. Ano? Oo, kaya lang, siyempre. Siyempre sir, maghahanap na naman ng bagong daanan, yung tubig.
1: Tubig, no? Pagdadalaw yan. Tama?
12: Opo, opo. Opo.
1: Okay, so for now, ilan ho ba ang barangay ang apektado dyan sa Daraga ho? Sa area nyo?
12: Dito, mga limang barangay po ang apektado dito. Yung kaya po.
1: Okay.
12: Opo, opo.
1: So when you say limang barangay, meron ho ba tayong ano, inilikas ng mga residente doon na pansamantala sa isang evacuation center o paano ang sitwasyon nila?
12: Dito po kasi, yung may sinatawag kaming 6-kilometer danger zone.
1: Okay.
12: Dito po sa 6-kilometer danger zone, nailikas na po yan. May mga permanent house or evacuation center. Okay,
1: kasi
12: na
1: nasa danger zone nga, no?
12: Opo, opo. Yung dito sa baba, yung 7 to 8, dito po marami pong nakatira. Ang sa 6 kilometer, yung iba kasi pumapasok dahil nga yung mga farmers, nandyan po yung mga sa kanilang saka, kaya minsan hindi natin naiwasan, dumulusot. Kaya lang talaga sa ngayon, ang yung security po namin, pinapaikting po namin na wala talagang papasok dahil po yun ang advice ng mga eksperto dyan na talagang no human activity po.
1: Kaya nga, nakausap ko rin nakaraan si Governor Rosal, pati ito mga magsasaka na umiindari dahil parang nawala na sila ng hanap buhay din dahil hindi nila matamnan na yung kanilang, di ba, yung pinagtatanim, yung kung saan sila nagtatanim, wala silang alternative. For na ho ba dyan, Mayor, dyan sa Daraga, marami ho ba yung mga ganun, sitwasyon na magsasaka na hindi lang daw kasi pwede yung ayuda lang kasi parang livelihood nila apektado na. Wala na silang the way to survive, lalo na kung nandiyan sila sa 6-kilometer danger zone.
12: Opo, tama ka po. Sa yung ang iniisip namin, kung ano yung intervention na gagawin namin,
1: oo,
12: sa tulong siguro ng mga national agencies para matapigyan sila ng permanent na trabaho, hindi yung ayuda-ayuda. Parang hindi, yes, hindi po maganda pakinggan.
1: Oo. Kasi ang problema, katulad niyan, yung mga anak nila, hindi nga makapasok sa mga eskwelahan. Yung mga eskwelahan ho ba dyan, dyan sa Daraga, kamusta naman ho? Nagpa-function pa ho ba as of now? O anong ang sitwasyon?
12: Normal pa naman po dito sa amin.
1: Okay.
12: Sa ngayon, karamihan, nasa bakasyon pa rin. Yung mga kolehyo, ganun pa rin, normal pa rin. At wala naman masyadong epekto dito sa amin. Yung lang pinaproblema namin, yung farmers talaga.
1: Oo, yung magsasaka. Oo. Alam ko, meron yata ang pagpupulong na gagawin. O, ginawa ng pagpupulong si Governor Rosal kahapon yata. Siguro, naging bahagi kayo ng pagpupulong. Ano ho ba ang pwedeng mabigay for those who are in the 6-kilometer danger zone? Kasi hanggat nakataas, di ba, ano pa rin ho, alert level 3? Tama, Mayor?
12: Opo.
1: Oh, so ngayon, ano ba ang ano ngayon? Ang let's say update, as we speak daw, meron pa bang activity na inaasahan ng PBOCs diyan sa Bulkan Mayon?
12: Dati kasi sir, ano 'yan, ang nagpagbuga ng Mayon, mayroon ng ginagawang alternative livelihood.
1: Okay.
12: Kaya lang talaga hindi ma-sustain, sir, kasi yung pag-aari ng mga LTUs na mga lupa dito, limited lang. Ano kaya nga nag-iisip kami na bumili ng mga lupa para talaga doon na sila muna magsaka. at may ipagpatuloy yung paghanap buhay po nila.
1: Yung outside the danger, doon sila magsaka para ibig sabihin, i-reassign nyo lang sila doon sa area na pwede sila makapagtrabaho uli. Kasi hindi na pwede dyan hanggat may alert level.
12: Oh, with technical support sa DA para mas maganda yung ani.
1: Eh dyan ba sa area nyo, sa Daraga, ano bang may datos ho ba kayo, Mayor, kung mga ilan ang mga magsasaka na for now talagang problemado kayo na tulungan?
12: Alternative job? Siguro mga 400 plus yung apektado yung sa
1: marami
12: ibang
1: rin.
12: Barangay.
1: Marami rin.
12: Marami lang po. Opo. Mm.
1: So kung ganyan, nawala din silang, let's say, maiproduce ng mga agricultural products, eh kamusta naman ho yung mga ano, syempre yung mga pananim no na apektuhan. Kamusta naman ho yung ano, ang presyo ng mga bilihin niyo diyan lalo na sa gulay?
12: Syempre apektado tayo ng supply, magmamahal na naman kasi dito po sa
1: pero hindi pa ba nagmahal? Magmamahal pa lang o nagmahal na?
12: Magmamahal po 'yon kasi may mga natitira pa silang mga produkto na pwede po ibenta. Kasi po diyan po sa surrounding po ng mayon. Fertile po yung kwan dyan. Ang ganda po dyan talagang taniman. Kaya maganda po yung anin nila dyan palagi.
1: Tama.
12: Yung ang iniisip namin. Kaya nga, yung proposal ko, yun ang iniisip ko sanang maibigay sa kanila.
1: Mm-hmm. Eh tapos marami rin, Mayor, di ba yung nagiging problema, yung marami rin mga hayop na namatay? Eh lalo na mga kalabaw, di ba? Eh naapektuhan talaga yung magsasaka doon. Eh ngayon ba marami opo. Nangyayari pa bang ganyan?
12: Mayroon po yung nung last sa week na nangyaring pagpagsak ng deposit, meron din. Pero konti lang naman, kasi nakababa na rin yung ibang mga hayop dyan. Kaya nga, nag-iisip kami kung saan namin ipupo lahat ng mga hayop dyan na para mapakinabangan at hindi naman ma-disgrasya ulit.
1: Mm-hmm. Sa ngayon ho ba, meron pa ho bang experience? Let's say, walang nangyayaring pag-ulan. Meron pa rin bang mga pagbubuga o yung sabi nila, ashfall? Ngayon?
12: Oh, mayroon pa meron pa rin pabuksog-bukso rin eh. Minsan puputok, minsan At patuloy pa rin pa medyo paunti-unti pero hindi natin ma-predict kasi. Kung kailan mahihinto po ito.
1: Oo. Ang info sa amin ngayon yata yung meeting lito mga farmers with Governor Rosal. So siguro maaalamin niyo no kung ano mga posibleng pwedeng assistance na siguro on top of cash. E meron pa talagang maibigay. Ang hinihingi kasi, naalala ko, yung sinabi ng mga magsasaka na nakausap namin noon, sakop nyo yun eh. Yung kusana, mayroon kooperatiba sila, yung COPRA, at saka yung sabi nila, isa pa nilang pananim na pwede. Yung, may binanggit siya na isa pang produkto na parang somehow alternative kasi wag silang aasa doon sa 6 area, sa 6 kilometer danger zone.
12: Oh, meron po silang cooperative dito at talagang tinutukan din namin. Kaya sabi ko kaya lang yun nga saan sila sasaka, yun ang problema.
1: Oo. Yung ba yung nakausap namin yung si Glenn Resuena, yung chairman ng MEC Farmers, kilala niyo?
12: Yun ang magandang kaibigan diyan talaga yung presidente ng association doon.
1: Okay, so yan under sa inyan, kasakop niya ang yung area niya, yung Miisin.
12: Si Glenn.
1: Okay, so siya yung nakausap namin, tapos tiyempo rin nung nandoon din sa linya si Governor, nagkausap sila. Kaya alam ko sinet nga yung meeting. So ngayon pala naka-schedule. So I'm sure Mayor malalaman niyo yung development.
12: Waiting ako sa tawag ni Governor kung matutuloy ngayong araw. Kasi waiting din yung mga taga si Glenn, yung MEC Farmers.
1: Kasi malaki pala din yung grupo na yon. So sabi nyo nga, mga 400 yung mga farmers. Eh yung ano ho, kamusta naman yung lagay? Alam ko, meron mga i-distribute na mga N95, di ba? Yung mga face mask. Eh kamusta naman ho yung pagkalat ng mga posibleng sakit dahil sa ashfall?
12: Sa ngayon, wala dito masyado sa aming lugar.
1: Okay.
12: Pero nakapag-distribute din kami sa tulong ng mga ibang mga agencies. Pero sa LDO, sapat na rin yung naibigay din namin. At waiting kami sa order ng gobernador. Sabi niyo may meeting kami ngayon.
1: Ang DSW din ho, alam ko kasi kabilang nga kayo dyan sa state of calamity sa area ng Albay. Nandyan din, may presence ho ba sila in terms of, let's say, distributing food packs dun sa apektado?
12: Opo. Waiting din kami ngayon. Ngayong araw nga, mag-distribute kami ng rice.
1: Ah, okay.
12: Galing din sa provincial government of Balbay.
1: Oh, oh.
12: At sa mga affected dun sa limang barangay po.
1: Okay. Para lang dun, no, for the benefit dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, eh, apart from sa area ho ni Mayor, dyan sa Daraga, ang mga apektado rin ay mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Ginobatan, Tabaco, Legazpi, at Ligao. Tama, Mayor, no? Yun, no?
12: Tama po, tama po.
1: O, nasa state of calamity lahat yun, di ba?
12: Tapo po.
1: Tapos sa area nyo, limang barangay, tapos sa limang barangay na yun, halos 400 to 500 na magsasaka ang kailangan magkaroon ng intervention, matulungan kung paano sila mabubuhay.
12: Opo nga, yan ang pinoproblema natin.
1: Oo.
12: Sana, baka mamaya, waiting kami para mag-exchange ng ideas kung paano talaga.
1: Pero ngayon, alam ko diyan sa Daraga, Mayor, meron din kayo mga tourism, yung mga ano, 'di ba, mga destination. Syempre, ngayon suspendido lahat 'yan. So how are they coping with this? Wala ho mga turista ngayon sa mga lugar niyo pupunta diyan.
12: Mayroon naman kasi nasa outside naman ng danger zone 'yon.
1: Mm-hmm.
12: Yung ATV lang, nililimit lang namin yung distance ng pagpunta ng mga turista.
1: Okay. So, hindi nyo naman pinagbabawalan ang mga turista makapasok sa area nyo habang may problema?
12: Opo, hindi pa. Okay naman dito. Safe lang safe naman dito sa amin.
1: Okay. Tama ho ba yung datos na malaki din ang damage sa inyong mga pananim dyan sa Daraga?
12: Opo, yung dun sa limang barangay. Kaya talagang hindi makakapag-saka.
1: Oo. So, yung mga eskwelahan ninyo, mga estudyante, they are now binigyan na pamahagian ho nitong N95 mask para at least
12: Opo. Nakakapag-distribute kami last week pa lang.
1: Okay, so nag-hold pa rin ang classes sila ngayon kahit may ganyan na sabi mo, pabugso-bugso itong Ashfall eh.
12: Oh. Opo, yung Ashfall kasi doon po yun sa Kamalig, Municipality of Kamalig and Ginobatan.
1: Oo. Pero dyan sa Daraga, mga ilang eskwela ho ba yung apektado sa inyo?
12: Mga limang
1: lima?
12: Barangay. Anim, limang barangay. Opo.
1: Okay.
12: Mostly elementary and high school.
1: And we're talking about how many students, Mayor?
12: Libo po yan, libo po.
1: Libo? Malaki din, ano?
12: Opo.
1: Okay. So, alam ko na nakaraan, naririnig ko yung report ni Irene Perole, ibig sabihin may mga pag-ulan. Ano ba ang projection ng pag-asa? Meron ho ba mga pag-ulan today or tomorrow?
12: Today may pabukso-bukso na pag-ulan. Ang kinakatakutan natin sir dito, di ba may LPA tayo?
1: Low pressure.
12: Kaya bumagsak o dumaan dito sa Bicol area.
1: Okay.
12: Siyempre, yun ang kinakatakot namin pa rin.
1: So may mga paghahanda naman, no? Siguro kayong sinasagot.
12: Opo.
1: Okay.
12: Opo.
1: Nako, Mayor, maraming salamat. At syempre, from time to time, may kikukuha kami ng update from your end.
12: Okay po, tawag lang po kayo sa akin.
1: Sige.
12: Thank you po.
1: Salamat. Yan ho si Mayor Victor Perete ng Daraga, Albay. Isa ho sa mga lugar na isinilalim, no, sa state of calamity. Bunga ho itong ashfall na dala ng Bulkang Mayon. Okay, ang oras, 10:37 in the morning. Magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil meron pa ho tayong makakausap. Interesting subject ho ito dito sa programang Kabayan.
13: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!
14: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon dahil tumatakbo yung compressor. Wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
14: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
16: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
17: Tatamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
17: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
17: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
13: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ho ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap na ho natin via Zoom. Sana hindi maputo lang ating signal dahil ito interesting. Pag ito kausap ko, laging maraming mga pwede tayo mapupulot Dahil balalim ang mga pagtalakay nito. Isa to sa mga binibili ba ng marami mga nasa podcast, 'di ba? Social media following, 'di ba? Grabe, grabe ang ano nito. Kaya gustong-gusto ko pag nakakausap ito, no? Long time no see. Actually, no hear from our tinatawag siya kasi self-styled political analyst, walang iba kundi si Ronald Llamas. Ronald, kumusta? Danny Buenafe.
18: Gandang umaga, Danny. Long time no see. Grabe naman yung introduction mo. Pakakapaliit. No?
1: Kaya
18: hindi tayo self-styled political analyst, self-styled political heckler.
1: Ganun ba? Lagi narinig ko na yung political heckler. Pero syempre, importante yung mga binibitawan mo lately, narinig ko na naman sa mga iba't ibang podcast. The most in demand, di ba? Na talaga namang biginigay sa mga traditional at saka yung mga platforms na sinasabi nating totoong media. Di ba, Ronald? So, eto. Anyway, Ronald, itanong ko lang kasi ayoko na masyadong talakayin itong issue ng sa impeachment kasi hindi naman tayo parehong abogado, no? Pero parang mukha namang uusad na talaga 'to no? At makakakuha ang huli ko nga naririnig 180 na raw ang posibleng sumuporta diyan at mukhang madadala na 'yan diyan sa Senado, 'di ba?
18: Tama 'no, meron mo.
1: Okay, so ibig sabihin wag na tayo mag-ano doon dahil pagbobotohan pa yan sa plenaryo. Ang gusto kong alamin sa iyo, dahil ito parang expertise mo talaga yung nangyayari mga approval tsaka trust rating lately, lalo na ng Pulse Asia, di ba? Kung magkakaroon daw ng presidential, yun nga, one-on-one, face-off, whatever, kung ngayon ay si, di ba, si VP Sara, against kay, di ba, Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo. Kung mag-e-election daw, pareho silang 46%. So, sa mangyayari, let's say, live stream ito, mga hearing-hearing o trial na ulit, hindi? Tingin mo, magbabago ang mga numero, Ronald?
18: Definitely, Danny. Una, ang tinitingnan natin, hindi naman yung absolute numbers lang. Tinitingnan natin yung movement of numbers. Saan ba siya nanggaling? Halimbawa, si Vice President Sara, nanggaling siya sa high of more than 80%.
1: Ganun doon ba kataas dati? 80?
18: So, ibig sabihin, medyo dumaus-dus pa baba nitong mga nakaraang taon. No? So, medyo nangalahate. Mahigit kalahate yung binaba. Ikalawa, siya pala nga nag-announce na tatakbo siya as president.
1: Yes.
18: All the others ay either hindi nag-announce o sinabing hindi sila tatakbo. At least hindi pa. Halimbawa, si Rafi Tulfo, nakakausap natin yan. Ako, I am almost 100% sure hindi yan tatakbo. No? Pero, yung mga unang surveys katulad nito, more than a year ago, ay ahead pa nga ahead pa nga statistically si Rafi Tulpo kay Sara. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi invincible si Sara. Mm-hmm. Yung kasi yung kine-create na image, invincibility. Mm-hmm. Ngayon, nakikita ang image ay competitiveness. Mm-hmm. No? Ikatlo, ay yung iba, nagsisimulang tumaas. Mm-hmm. Halimbawa, si former Vice President Lenny Robredo, tumataas siya by more than 3 times. Mm-hmm. Doon sa pinanggalingan niya, several surveys ago. Mm-hmm. Halimbawa, sa Okta, tumaas siya 3 beses from their own survey a month ago. So, medyo tumataas siya. Kahit sinasabi niya
1: na hindi rin tatakbo.
18: Okay. So, may ganung klaseng dynamics dito sa mga surveys na ito. So, ang nakikita natin, at best, nagpa-plateau si Vice President Sara. At worst, bumababa siya by increments. Hindi naman dramatic pa, pero bumababa siya. At ayun nga, itong mga surveys na ito, panghuli, ay nangyari bago nitong impeachment.
1: Hearing.
18: Bago lumabas si Madriaga, bago lumabas yung AMLAC, mm-hmm. bago lumabas yung grave threats. Mm-hmm. So malamang magbabago pa yan sa susunod na survey cycle.
1: Mm-hmm. Which is about May or June, end of May or June. So yes. Pwede naka-factor in na dyan. Ito sigurong pagdating na sa trial sa Senado. Magre-reflect yes. na sa
18: Lunes,
1: survey.
18: May 11, sa Lunes. Yes. No? Uh-huh. Yan na yung impeachment.
1: Okay.
18: Pero mahalaga kasi yung Justice Committee hearings. Doon lumabas sa usapin ng probable cause yung mga ebidensya. Bagamat hindi pa ito full-blown trial. Uh-huh. Aakit pa yan kasi sa Senado. Yung lumabas dito, mga patikim pa lang. Pero kahit ito mga patikim, may pagka-game changer. Lalo na yung AMLAC.
1: Oo. Kaya nga, so nakita natin ang masyadong mga malalaking mga revelation. Sabi nga lang, mga smoking gun, itong mga grave threats na sabi nga ni Senator, ay ni Congresswoman Laila, talagang yun lang. Very obvious na talagang game changer. Tapos itong ang AMLAC nga na 6.7 billion, tapos wala pa yung Madriaga doon, tapos yung earlier, yung confidential funds. So,
18: parang hindi ganun kagaling yung mga sagot nila No, bawa sa confidential file, may basihan yan COA yan Mm-hmm. Yung disallowance, mm-hmm. no? Yung kay Madriaga, medyo nagkamali siguro sila. Dinenay ni Vice President na
1: nakakilala sila.
18: Absolutely, nakilala niya. Yeah. Na-meet, na hindi pa niya na-meet. Pero may resibo May resibo, may pictures, may birthday greeting, may video, etc. Okay. Yung sa kwa naman, sa AMLAC, may resibo rin Diba? Pero isipo, billion-billion yung dumaan. Ang paliwanag lang nila ay others. Uh-oh. Medyo very lame yung paliwanag na yon at dapat hindi buksan. So medyo hindi naman nila dinedenay na meron ng billiones na pumasok. Okay. No? At ikatlo, yung grave threats na splice daw. Dani, napanood naman natin lahat Di ba? Yung grave threats. Napanood naman ng buong mundo. So hindi ganun kagaling yung pagsagot. No? Kaya patuloy silang lulubog tingin ko sa mga susunod na survey dahil yung management ng issue medyo sablay.
1: Okay. So, for now kasi, habang tumataas ang numero ni Tulfo at saka ni Lenny Robredo, both of them naman pareho nagsabi, hindi sila tatakbo. Ang tanong dyan, can they field up a single candidate na everybody will support? Let's say, lahat ng mga anti-Duterte. Yung binabanggit mo rin noon to yung broader coalition against the Duterte group. So, is this something na tingin mo mas magiging may batayan lalo kung tutulungan pa sila ng, let's say, the present administration?
18: Well, ang tingin ko, lahat ng mga non-Duterte ay kahit hindi naman sila ganun katalino, hindi naman sila ganun kabobo para isipin na more than one candidate ay makakatalo kay Sara. Tingin ko lahat naman sila, ang tingin, isa lang dapat.
1: Isa lang, one on one.
18: Kakaroon ba ng coalition? I doubt it. Mm-hmm. Paano nga, may mga bagahe ang bawat isa, may mga dynamics. So malamang ay may unwritten agreement na isa lang ang kandidato. At for now, yung lumalabas na viable, na kayang lumaban kay Sara, ay si Vice President Lenny Robredo. Mm-hmm. Kahit sinasabi niya na hindi pa siya tatakbo dahil pangit naman na sabihin niya na tatakbo siya, wala pang 10 buwan na nanalo siya sa Naga. Mm-hmm. Diba? Hindi maganda naman.
1: Tama, kaya
18: nga. No? So, kung sakali yung mga tiga-Naga at yung mga ibang mga mamamayan ay magkakaroon ng clamor, tingin ko mag-o-open naman siya. Mm-hmm. Tingin ko yung mga Tulpo, no, as a brand, as a group, ay open sila na mag-unite with Lenny. Nababanggit naman nila yan eh. No? Mm-hmm. So, possibly, in the future, magkakaroon ka ng not really a coalition, no, an alignment of only one presidential and vice presidential candidate. Ibang usapin yung Senado. No? Ibang usapin yung Senado. Pero yan ay hindi magiging formal coalition between the government and the Pink Lawans. No? Yan ay more parang unwritten agreement na isa lang ang kandidato. No? Mm-hmm. Kung ano magiging specifics yan, hindi natin alam. Mm-hmm. Hindi naman tayo kasama dyan, Danny. Mm-hmm. Nanonood lang naman tayo, di ba?
19: Meron lang tayo, meron.
18: Oo.
19: Pero if ever, kasi ito narinig ko lang mga comments ng iba, whoever will be, let's say, single candidate, no? Yung endorsement by the president himself may not help. Tingin mo, anong ang basa mo sa mga ganong mga, let's say, pronouncement na, or buti kung i-endorse siya, mas malakas, o ano, it could backlash?
18: Well, it could, dahil medyo mababa yung approval ratings ng presidente.
19: Okay.
18: Pero nagsisimula naman siyang tumaas ng paunti-unti.
19: Yes.
18: Pero ang crucial dito, magpapahuli ba sila ng big fish? No?
19: Dahil so dapat may compromise, no? Para makabawi, baka makaredeem ng kanyang good points, gano'n?
18: Isa yun, yung big fish. Dahil puro dilis lang yung nahuhuli. Wala yung malalaking isda. Wala yung mga sharks, no? Mm-hmm. Ikalawa, depende kung paano yung handling nila.

0: Hannibal ay nakatali doon sa matatalo si Sarah. Kung mananalo si Sarah, iyari sila, lagot sila. No? So may ganung klaseng dynamics na nangyayari.
1: Tama, tama.
0: Hindi necessary yung any formal endorsement. Huwag na lang sila magpatakbo.
1: Okay.
0: Dahil kung isa lang ang tatakbo, malaki ang chance na kayang talunin si Sarah dahil bumababa yung numero niya at tumataas yung iba.
1: Oo. So interesting ito mga political developments, no, moving forward, no.
0: Paano
1: makakabawi in terms of earning pogi points ng presidente? Well, siguro ito mga nangyayaring mga raid ng NBI would help, pero tinitingnan natin, iba-iba rin kasi. Eh, ito kasi battle of political narratives na nakikita natin. Iba kasi ngayon. Ronald, kasi iba eh, kasi noong panahon natin nung kumukover ako nung kila ERAP at saka kumukover ako kay Corona, wala yung social media component eh. Diba? Nag-iba yung ating, kaya ngayon, nasa sayo na to validate kung anong tamang story ang dapat sundin mo. Diba?
0: Yes. Wala? Ngayon kasi, sa panahon ng social media, pwedeng overnight magbago yung numero
1: tama,
0: mo.
1: Tama.
0: Eh.
1: Kaya nga, bilis.
0: So, kung may susulpot na scandal o kung may susulpot na defining moment, bigla kang maangat eh. Diba? Ito yung kaibahan ngayon eh.
1: So, magaling kung sino ang operator na magaling. Diba? Yun ang ganun eh. Nangyayari, napapaniwala eh. Diba?
0: Yes.
1: Without double checking.
0: Different factors yan eh. No? Alimbawa, yung 15 million na bumoto kay Lenny last nung 2022, hindi naman yan lilipat sa iba. Nandyan yan. Kailangan lang madagdagan. No?
1: Okay.
0: At yun siguro yung mga strategy nung mga nasa pink lawan. Kung sakaling tatakbo si Lenny.
1: Okay.
0: Paano dadagdagan yung 15 million? Lalo na yung unit team na wasak na at yung marami sa unit team disenchanted. Sa nangyari sa kanilang unit team. So, pwede siyang makakuha ron. Pwede rin siyang makakutkot dun sa Sarah base dahil yung Sarah base, medyo nag-aalinlangan din yung iba dahil dito sa lumalabas na ebidensya.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin, marami pang mga variables, marami pang factors na pwedeng maka-apekto. Paano may 2 taon pa eh.
1: Pero
0: crucial itong 2026. Dahil dito nangyayari yung unprecedented corruption scandal, dito nangyayari yung unprecedented economic crisis, dito nangyayari itong unprecedented impeachment ng isang vice president. So, kung paano yan mako-consummate, that will affect 2028. Kaya in a way, 2026 will determine 2028.
1: Okay. Ito, interesting kasi sabi mo nga, na-expose, di ba, lately, ito mga nangyayari sa impeachment hearings sa House Justice Committee, if ever mag-improve palalo ang ratings, let's say, ni Tulfo or ni, ano, na vote na ayaw naman tumakbo ni former Vice President Lenny Robredo at bumaba ang bilang naman ni Vice President Sarah, ikaw, matagal ka na sa politika, do you think that, yun nga, VP Lenny might reconsider even if there is a declaration already from the Naga people na, okay, patakbuhin siya?
0: Tingin ko, may ganun naman ang possibility. Although, hindi ko naman isa-second guess yung decision o yung niisip ni Vice President Lenny Robredo. Pero nung 2016, last minute din siya nagpasya eh. Dahil ayaw talaga niya tumakbo as Vice President. Pero eventually, because of a higher calling, tumakbo siya at nanalo siya.
1: So,
0: nung
1: 2022, may
0: last minute din siya nag-file, di ba? Kaya nga yun minsan yung binabanat sa kanya eh. Pero yan ay dahil sa kanyang karakter. Hindi siya strategy eh. Yung Kedigong kasi dati, strategy eh. Diba? Mahigit 1 taon, sinasabi niya hindi siya tatakbo. Kahit may plano na siya na tumakbo. Ito kay Lenny iba. Talagang ayaw niya ng kapangyarihan eh. At baka, sa panahon ngayon, ganung klaseng tao ang kailangan natin. Yung walang lust for power.
1: Reluctant candidate? Pwede ba natin tawagan ganun?
0: Reluctant?
1: Ayaw naman niya talaga eh, di ba? Kasi gusto niya pagsilbihan
0: kasi
1: Naga.
0: Kasi may lust for power, may lust for wealth din eh. Diba?
1: Okay.
0: So baka ganun ang kailangan natin ngayon, lalo na dito sa unprecedented corruption scandal. No, na yung hindi uhaw sa kapangyarihan, para hindi uhaw sa kayamanan.
1: Okay.
0: No, yung katulad lang natin yung lifestyle, yung paukay-ukay lang, no? Sakay-sakay lang.
1: Konting session-session lang ng mga kwentuhan, mga ganun. Diba?
0: Yung ganun lang, no?
1: Meron.
0: Gilid, no?
1: Anyway, nung may huling statement na inilabas si VP Sarah, na siguro nabasa mo rin ito, sabi, Eh sabi niya, di ba,

0: Nulat daw ng Diyos yung kung matutuloy ang impeachment. So may mga nag-react, sabi niya, bakit naman ini-invoke pang Diyos sa kanyang parang kahihinatnan, if ever?
1: Yes, marami na kasing problema yung Diyos eh. Huwag na natin dagdagan. No? Sana huwag din natin hikayatin si Satanas na tumulong sa atin. No? Mm-hmm. Tayo-tayo na lang ang mag-usap, lalo na yung mamamayang Pilipino.
0: Okay. Anyway, ito, hihimayin ko lang. Ha? Meron pa naman tayo a few minutes. Alam mo naman, talaga hinabaan namin to para sa iyo. So, gusto ko kasi himayin natin yung dynamics do, kasi sa Balance Luzon, pareho lang sila, halos. Si yes. Si Sara at saka si yung head on ni Rafi Tulfo. Pero napansin ko sa ABC, mas medyo angat si Rafi Tulfo. ABC class ABC, favored si Tulfo. 49 at sa guest 29% si Duterte. Tapos sa Class D, si VP Duterte got 48% while si Tulfo got 47%. So dikit sila sa Class D. Eh ngayon sa Class E, doon medyo nagkalayo na. Class E, talagang 63% si VP Sara as against kay Tulfo na 32%. Ano ang tingin mo dapat trabahuhin dito in terms of, let's say, kasi may mga bailiwick na yung mga yan eh. Di ba, Ronald?
1: Yes. Una ay sikmura. Dahil sa lahat ng surveys ngayon lumalabas, ito yung concern ng tao. No? Yung inflation, yung trabaho, yung sahod, yung pagkain, yung sikmura. So kung sino man ang gustong tumaas sa 2028, kailangan siya yung matugunan niya yung ganyang klaseng insecurity ng mga tao, lalo na sa E. Pero dali, ang pinakamalaki kasi yung D. No?
0: Yun
1: din. Yan yung pinakamalaki, no?
0: Nadikit sila, dito sa huling survey, 48-47. So Class D.
1: Yan yung pinakamalaki. Kaya diyan yung bakbakan. No, yung ABC maliit lang 'yun eh.
0: Oh, no? Karamihan nga doon sa ABC hindi bumoboto eh.
1: Yeah, so yan yung bakbakan, yung D. Tapos ang bakbakan din, yung corridor, yung L to L Luzon corridor. Yan ang pinakamalaki.
0: Ah, okay.
1: 60% 'yan, no?
0: Pangasinan to.
1: Pero magiging Bicol battleground yung Central Visayas.
0: Okay. No?
1: Dahil solid si Sara sa Mindanao. Tingin ko kung sakali mababawasan niya, hindi dramatic. Pero hindi siya lamang sa Luzon at saka NCR. Meron siyang presence, pero hindi siya lamang.
0: Okay.
1: So, magiging battleground will be the Central Visayas.
0: Okay. No?
1: Pero kung titignan mo rin, Danny, yung ibang survey. Well, ito yung survey sa presidential preference. Pero may ibang survey na pwedeng maka-apekto. Yung pwedeng ma-weaponize at maka-apekto dito sa presidential preference. Ano yan? Halimbawa, yung survey sa impeachment. Visayas ang pinakamalaki.
0: Gusto nila ituloy, di ba?
1: 84% ay gustong matuloy ang impeachment.
0: Okay.
1: No?
0: Yan yung mga sa Bacolod. Alam ko, di ba? Negros Island.
1: Ang kanyan, ha? Ibig sabihin, nagbabago yung Visayas na dati ay bailiwick ng mga Duterte. No? So, yung Luzon, expected. Mataas talaga yan. Pero nakakagulat yung Visayas. Siya yung pinakamataas. At nakakagulat din yung sa Mindanao, 61% yung gusto nang magkaroon ng impeachment. So, ibig sabihin, hindi pa nila na didikit yan doon sa presidential preference. Pag naidikit yan, baka bumaba pa si Sara. Ikalawa, yung sa West Philippine Sea. Almost 90% ng mga tao ay pro-West Philippine Sea. Mahigit kalahati ng supporters ni Sara, pro-West Philippine Sea. Pero hindi pa nila na didikit kay Sara na si Sara ay may pagka-pro-China. So ito yung mga ibang issues,
0: mga na dynamics na dapat to consider.
1: Pwedeng makaapekto doon sa preference kay Sara at yung preference sa iba.
0: Sa future,
1: kung magagamit nila. Hindi pa naididikit, Danny.
0: Yeah. No?
1: Hindi pa naididikit.
0: Nako. Sir, nako, masyadong marami tayo na cover, pero maraming salamat sa oras na ibinahagi muli sa amin dito sa DZMM Teleradio. Thank you,
1: Anytime, Danny. Regards sa lahat.
0: Pag off-cam uli, planuhin natin yung ating ano. Anyway, maraming salamat sa ating, sabi nga, professional heckler, hindi political analyst. Yan ho, walang iba kundi ang most in demand nga na talaga namang hinahabol ng maraming mga platforms. Si Ronald Llamas, dating political advisor ng Aquino Administration. Okay, ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko bukas sa programang Kabayan. Susunod ho! Aninya Corpus nagsiservisyo at Jack Batalyones. Bye-bye!

0: Time check ang oras natin, 11:02 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo ninyo Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Ngayon po ay Thursday. Ayan ha, May 7, 2026. Siyempre ito po ang DZMM, Radyo Patrol 630, napapakinggan sa Metro at Mega Manila. Siyempre, 630 sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At kasama ko ngayong umaga, drum roll please.
1: Yan ang mag-expect na naman sila na
0: mag-expect
1: something special.
0: Mag-expect na naman sila. Na imbaga bigat, partner. Yes. Kasama ko ngayon si Piolo Pascual. De partner Jack, good morning.
1: Si Jack Mataliones, isang mainit na Thursday morning sa inyo. Napakainit partner kanina. Nag-iisip nga ako kanina kung ano susuot ko eh. Dahil hindi ka pwede mag-dark dahil mainit na, nag-absorb na. So, nag-iisip ako something light. Kanina punta nga ako sa chapel natin eh. Pinawisan na ako mula dito.
0: Naglakad lang ka lang?
1: Yeah, oo. Tsaka mainit sa chapel natin
0: ang
1: dito
0: lapit,
1: ngayon.
0: Ang lapit. Ang lapit. Kala ko magsa-SpongeBob ka eh.
1: Hindi.
0: Oo.
1: Dati yun sa previous life ko yun.
0: Oo. Iba ka na ba ngayon?
1: Oo,
0: mature
1: na
0: ka na.
1: Nag-mature na. Ready na ako sa mature roles.
0: Pero gusto ko yung beige.
1: Yeah,
0: light color, no? Kasi although,
1: eh,
0: ang sabi naman ng iba, pag dark color ang sinuot mo, mas nakakaharang siya sa UV rays, sa sunlight.
1: Yes, pero ang sabi nag-absorb ba? Ano ba?
0: Ina-absorb nung damit.
1: Oo, yun.
0: So at least hindi mapupunta raw sa skin mo.
1: Ah,
0: or mas matatakpan niya.
1: Oo.
0: Yung light, sabi ni, well, alam mo, iba-iba, pero sabi ng doktor, nakausap namin,
1: depende
0: ha?
1: Depende sa mga kausap mo.
0: Hindi,
1: eh.
0: Oo, iba-iba. Pero ang sabi ng doktor, mas lalong papasok yung UV heat or rays. UV sa iyong damit kapag light. Oo, yun ang sabi niya. Kaya, depende sa'yo. Pero yung feeling naman kasi ng pagiging cool, mas okay pag light, di ba?
1: Totoo naman. Iba talaga yung pakiramdam pag medyo dark, tsaka yung makapal yung tela.
0: Makapal.
1: Oo, dumidikit sa balat eh. Hindi komportable.
0: Oo, kaya importante nga raw ang sunblock.
1: Kala ko dati, magsa-sunblock ka lang pag pupunta ka sa mga beach. Hindi pala, pang-araw-araw pala yan, no?
0: Oo, lalo na ngayon. At lalo na kung kayo po ay laging nasa labas, naglalakad, nagko-commute.
1: Yeah, oo.
0: Yun nga lang, yung iba kasi ayaw nila malagkit eh.
1: Oo, may binili sa akin na sabi ko, meron palang ganito yung pang-araw.
0: Parang gel-like. O, may spray din.
1: Meron pa yung parang stick.
0: Meron siya. Din. So, may mga options na po at iba-iba rin naman ang presyo. Pero importante kasi napakainit nga po ng panahon. Kaya mamaya pag-uusapan natin yung mga pagkain na healthy sa panahon ng tag-init.
1: Ano nga ba yung healthy?
0: Ano nga ba ang healthy? Kumain pa naman ako ng halo-halo nung isang araw.
1: Well, ako, kailan ko lang inubos yung bagnet na galing sa'yo.
0: Oh, talaga?
1: Oo. Ito pa naman. Parang tumitibok pa naman yung puso ko hanggang sa ngayon.
0: Huwag mo sabihin yan sa cardiologist natin ngayong umaga.
1: Hindi pa naman yata siya nakikinig. Baka ma-sermon
0: mo
1: lang tayo on
0: bagnet
1: air. Oo.
0: Na imas, di bagnet?
1: Hindi, dapat alamin mo na sino yung source.
0: Importante ang source. Alam mo na walang chemicals at talagang natural lang siyang binilad sa araw.
1: Diba?
0: Ganyan.
1: Kung maayos naman siya at de-process.
0: Pero
1: diba?
0: Ako, partner, doon sa report natin sa Arangkada Balita kagabi, di ba may study ang UP Manila na yung mga malamig or pampalamig na inumin doon sa banda doon, sa malapit doon, ay may bacteria, partner. Kaya mag-ingat kayo sa mga tubig sa mga inumin. Mga
1: pero
0: juice na pampalamig.
1: Local ice talaga, doon lang, hindi siya kalat sa ano?
0: Hindi, kasi
1: Manila lang talaga.
0: Yung test nila ay doon lang sa area nila. Pero malamang sa hindi, kahit saan partner, basta street food eh. Kailangan na mag-ingat ka.
1: So yun yung mga melon, mga sagugulaman.
0: Lahat
1: na
0: yung sagugulaman.
1: Actually, kahit yung bumili ka ng buko, hindi naman purong buko yun eh, may halong tubig yun eh.
0: At asukal, partner.
1: Yes.
0: Parang
1: binondo, parang Chinese New Year sa binondo, mayroon silang binibenta nun na I forgot ko nung tawag eh. Hindi magic sugar eh, parang magic water. Parang kulay tubig siya pero matamis. Binibenta nila doon. Tapos gulaman na very transparent na pero basically ganun din yung lasa, pero I'm sure hindi healthy yun dahil anong chemical yung hinalo nila doon.
0: At saka yung mga kulay rin, di ba? Basta mas makulay, mas marami kang nilagay.
1: Yeah,
0: unless it's the natural color nung pagkain na yon. Pero yun nga, nabahala rin talaga ako. At reminder po sa lahat, because yung UP Manila study na to, pinapakita niya na huwag kayo mag-trust right away doon sa mga street food. At reminder sa mga street food vendors po natin to make sure yung pong binibenta ninyo ay malinis. Kasi or kailangan merong seal ng something eh. Diba? Kailangan may nakalagay doon na pumasa kayo sa food standards. Bakit sa ibang bansa, partner? Kunyari nasa Thailand ka or nasa yung Vietnam.
1: Street food nila.
0: Bakit okay tayong kumain ng street food doon?
1: Dito no? Medyo nag-aalangan ka.
0: Oo, very strict kasi sila dyan, partner. Hindi ka dapat magkasakit dyan. Eh mamaya pag magkaroon ka ng food poisoning, edi dagdag gastos sa, 'di ba? Para sa iyo at sa pamilya mo.
1: Tsaka 'yun nga eh. Actually 'yun yung mga nagtitinda dito sa paligid natin, South Triangle. Pag madadaanan mo kung saan nila ginagawa 'yan, diyan lang sa isang street diyan. Nandun lang sila sa gilid ng kalye. Well, sana malinis na Pero masarap naman. I mean, di mo naman din kahit ano pa yun, kahit nakita mo paano niluto, pero once na magkaroon ka ng craving, kakainin mo yun. Eh, di ba?
0: Oo, ang importante, yung pong ating, siguro yung LGU rin, dapat mag-inspect at mag-check.
1: Sanitary,
0: Oo, para rin kasi yan sa kanilang mga constituents, syempre. Kaya kailangan na bigyan sila ng paalala at i-check random. Test mo, malinis ba to?
1: Lalo na yung mga malapit sa mga eskwelahan, sa elementary. Kasi patok sa mga bata yan eh. Yung mga street food na yan, doon sa labas ng mismong eskwelahan. Dapat yun ang talaga dapat na-check.
0: Totoo yan. Kasi ako may pamangkin sa UP Manila. Uh-huh. Kaya chinek yun ang, kasi UP Manila, nandun rin naman ang PGH, medical school. So they regularly test it. And lagi sinasabi ng pamangkin ko na nag-aaral dyan. Laging may bacteria yung tinetest nila kasi biology ang kinukuha niyang course. So nakikita nila na sobrang dumi raw ng mga binebenta. Kaya magdalawang isip po kayo. Oo.
1: Diyan nga sa atin, di ba, may regular, doon sa tapat ng office natin, may regular nagbebenta dyan ng mga...
0: Bibili ako dyan.
1: Bumibili din ako regular. Kaya lang noong last week, absent siya eh. Wala yung regular nagbebenta. May pumalit. Alam mo, hindi masarap yung pugo.
0: Talaga?
1: Yung pugo na, yung pumalit na lalaki.
0: Mahilig kami sa fishbowl eh.
1: Hindi ko nagustuhan yung pugo na binenta niya. Parang medyo luma. Hindi katulad nung original na nagbenta. Oo. Reliever lang siya eh. Pero
0: may
1: parang,
0: reliever.
1: Iba yung kunay nung cart eh. At iba din yung lasa. Sabi ko, parang di ata maano yun.
0: Oo, kaya ako rin naman, paminsan bumibili rin ako.
1: So, pagpunta ng UP, di ba? Sarap no, pagpunta ka ng UP, food, kakain minsan ka ng fishbowl.
0: Fishball, squid ball,
1: pancit canton, kakain ka doon.
0: Kwek-kwek, at saka yung mga, ano nga bang tawag doon sa mga bulaklak, chicharong bulaklak?
1: Okay, mga isaw.
0: Yun
1: isaw,
0: ang hindi ko pinakain.
1: Hindi ka.
0: And then pag paminsan, pag bibili ako dyan.
1: Ako pinapaluto ko mabuti pag isaw.
0: Tinitingnan ko yung mantika kung hindi ba brown kasi baka paulit-ulit na ginamit. Dapat ikaw yung unang bumili. Or ako, may feeling ako ha, na mas safe yung talagang pinrito sa very high heat. Kasi yung mga pampalamig, eh, hindi mo naman mapiprito yun. Iinitin mo ba yan para mamatay yung bacteria?
1: Bacteria,
0: diba?
1: Hindi eh, diba?
0: Plus the ice na ginamit, dapat malinis yan. Oo.
1: Nung bata kami, kaming magkakapatid, pinagbabawalan kami ng dad ko na fishball, kumain ng fishball. Kasi ang sabi niya, one time daw nakita siya nagbibenta ng fishball, natutulog tapos yung nakapatong yung pasakalan. So, in-assume niya lahat ganon. So, pag kami magkakapatid, pag nakita namin na sa malayo pa lang, nandyan na, papasok na kami, tatapon na namin, kung hindi man namin naubos yung fishball, papasok na kami, papagalitan kami. Kasi tanaw na sa malayo naman kung parating na eh.
0: Eh, feeling ko noong unang panahon, mas malinis. Noong unang parang ang tanda. Noong panahon natin noong mas bata, parang mas malinis eh.
1: Diba?
0: At saka kilala mo, nasa neighborhood. Eh ngayon kasi kung san-san, kailangan kilala mo, alam mo. Yeah. At saka may seal sila, kailangan may nakalagay na na-inspect sila at malinis yung kanilang.
1: Nakapost yun eh. Diba? Nakapost naman yan eh. Yung parang
0: may sticker
1: sanitary
0: or something.
1: Permit.
0: Sanitary permit. Yeah. Yes. Diba? So, ayan, hanapan nyo sila niyan. Parang ano. Kawawa naman yung mga vendors na natin. No? Pero parang hindi masira ang business natin. Siguraduhin naman po natin na malinis yung ating binebenta. O kawawa naman yung magkakasakit. Diba? Eh, sa hirap ng buhay ngayon, pag ikaw ay nagkasakit, magastos.
1: Lakad ka nga lang konti, may masarap na kalamares eh. Di ba ito yung binibila natin ng ano? Doon, lakad kang konti, may masarap na kalamares naman.
0: Talaga? Na parang doon. Street food din?
1: Yeah, masarap.
0: Mahal pa naman ang kalamares.
1: Masarap siya, parang 4 na piso yata isa. So,
0: ang isa?
1: Yeah, so buibili ako lagi 5 dahil 20 pesos lang yun. Masarap yun. Sige, mamaya.
0: Magdala ka naman mamaya, partner.
1: Sige, oo, sige.
0: Okay, so mamaya po, makakasama kasi natin ang interventional cardiologist na si Dr. Jeffrey De Jesus para po sa ating Dr. Servicio. So kung may questions po kayo para sa ating cardiologist, ay ihanda nyo na po yan at i-text kami sa Viber 0919-278-3000. At mamaya, makakasama rin po natin sa studio ang Executive Director ng CICC, DICT po, Yusek Aboy Paraiso, tungkol po dito sa NASH. Ano ba itong NASH, partner?
1: Ano siya? National Anti-Scam Hub. Diba? So, parang kinonsolidate yata nila. Parang pinagsama-sama, I think yan yata, yung pinagsama-sama yung mga complaints. Kasi nga, di ba, para hindi ka nalilito kanino ka ba lalapit kung sa anti-cybercrime ba sa PNP. Well, ito
0: sa mukhang NBI, isa. Or NBI,
1: oo. So, siguro ito, mamaya malalaman natin iba pang
0: sa
1: details.
0: Sa DOJ, pwede rin, di ba? So, anyway, alamin po natin mamaya, ano ba yung pinakamagandang paraan na makakonect po tayo sa ating mga otoridad kapag kayo ay na-scam. Tsaka, paalala, ha, namamayagpag na naman po ang mga scammer, whether mga love scam or kung ano-ano pang scam dyan.
1: Saka naalala mo yung nag-guess natin, sabi pag dumaan dito, pag may sabi dumaan yung sasakyan,
0: may nare-receive tayong text.
1: Oo, may nare-receive na text.
0: Meron yung machine.
1: Naka-text blast, yeah.
0: Oo, yung hina-hijack
1: mobile
0: kanila.
1: Mobile pala yun, no? Mobile,
0: oo,
1: no? Galing.
0: Sa mga kotse yan, partner.
1: Oo, nasa kotse pala
0: yun. So, iba-ibang lugar, i-hijack ka nila. Bigla ka na lang may mare-receive. O, galing sa banko ko. Galing talaga sa banko mo.
1: Oo, tsaka ilalagay lang nila yung prompt, kunyari, mag-start ba sa 0917 or 09, ano yung number mo, then lahat kayo makakatanggap.
0: Oo, kaya kahit po galing sa minsan sa inyong banko, naha-hijack po kasi yung linya. Kaya, kunyari, example lang, galing kala mo, galing talaga sa Globe, BDO, BPI, Metrobank, whatever, akala mo galing sa kanila, hindi po. Oo, na-hijack lang po yung line. Uh-oh. Okay. So, ayan po mamaya, baka may questions rin po kayo para po sa ating Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Nandito po ang kanilang Executive Director. And before I go to our gap, gusto ko lang pong pasalamatan yung ating mga doktor, ang ating mga magigiting na doktor mula po sa Philippine College of Physicians. Ako po ay nagpapasalamat sa Presidential Award na ibinigay po sa atin kagabi.
1: Congratulations, partner. Nakita
0: SMX
1: mo yung post mo.
0: Yeah, Convention Center. Ang nagbigay po ay ang kanilang immediate past president na po. Kaka-turnover lang ata kagabi na si Dr. Nemencio Nicodemus Jr., ang immediate past president ng PCP. At yung incoming president po nila, ayan po, nakita nyo kanina sa litrato, yan po si Dr. Maaladin Birwar. Siya naman po ay presidente ngayon ng Philippine College of Physicians. At sa lahat po, andyan din si Dr. Dennis.
1: Nandyan din siya.
0: Si Doc Dennis, I think, was elected also as one of the board of regents. And then, andyan din si Dr. Ian Kua. Nakita ko rin po. At lahat ng mga magigiting nating doktor, andyan po sila. So, sa mga nakaraang araw, nagkaroon po ng convention. So, yung mga magagaling natin na doktor sa buong Pilipinas po, gathered.
1: Nag-converge sila doon sa
0: Yes, para po sa kanilang convention dyan sa SMX Convention Center. So, congratulations po sa mga bagong fellows ng Philippine College of Physicians. And also, again, I would like to say thank you so much. Nakaka-humble po at saka deeply appreciated yung award po natin para sa responsible journalism and para po sa tamang pamamahayag pagdating po sa medical information, misinformation. Nilalabanan natin yan. At fake news pagdating po sa kalusugan. Dahil ang fake news po, lalong-lalo na pagdating sa medisina, nakamamatay.
1: Hindi pwede yun. Na, ano. Well, you deserve that, partner naman. Alam ko, isa naman sa mga advocacies mo yan. Di ba, sa mga
0: Health
1: programs
0: po.
1: Mo.
0: Yeah. Naku tayo, partner. Kasi kasama rin kita, partner ko rin, sina Partner Jack, sina Migs, Ading Migs Bustos, dito po sa programa, kung saan kausap natin palagi yung mga doktor po natin sa Doktor Servicio segment para magbigay po ng tamang impormasyon at libreng konsultasyon sa ating mga kababayan yeah. at kaserbisyo.
1: Oh, congratulations. Ay, buti umabot ka.
0: Buti nga umabot
1: after
0: ako.
1: After ng show natin, alam kong...
0: gabi na, oh, actually.
1: Gutom na gutom ka na nga rin.
0: Gutom
1: nun,
0: na
1: eh,
0: nga ako.
1: Pero
0: hindi. Kailan,
1: buti umabot ka.
0: I owe it to our doctors yeah. at least to show up, to show them our appreciation mm-hmm. for the time and effort. Whenever we call them po,
1: available lang.
0: Nako, napaka-busy po ng ating mga doktor. So, pag nandito po sila, talagang sobra kaming nagpapasalamat dahil marami po kayong natutulungan. So, maraming salamat po sa ating mga Pilipinong doktor mm-hmm. sa buong bansa.
1: Mabuhay kayo.
0: Ang oras po natin, 11:19 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo ni Nina Corpus at Jack Batalyones.
2: Nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Nasaan yung ano?
6: Oh.
5: Saan ba dito yun?
6: Ito ba? Ito?
5: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina eh.
6: Ano ba anak? Ito oh.
5: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
2: Ma, Nanay, Mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day! Mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Okay, at sabi ko nga, ang ating mga magigiting na doktor, isa sa kanila, nandito ngayong umaga sa aming studio. Siya po ay walang iba kundi ang interventional cardiologist na si Dr. Jeffrey De Jesus. Magandang umaga, Doc Jeff.
2: Magandang umaga, Ninya. Magandang umaga, Jack.
3: Magandang umaga, Doc.
1: Okay, si Doc Jeffrey ngayon ay nakabarong.
3: Oo,
1: di ba?
2: Mainit eh.
1: Totoo.
3: Sure, ko nga tingnan, di ba?
1: Partner, magbarong ka nga din. Ha? Hindi lang pag Monday. Parang gobyerno, ano?
3: magsusutaw, sige, isa sa mga ano natin.
1: Nina Inabel Barong, ha?
3: Oo naman.
1: Yung barong na brand ko. Hindi. Well, Doc Jeffrey, unang-una, congratulations pala sa naging convention ninyo, no? Ito nga, Philippine College of Physicians, PCP. Ngayong linggo, parang ang dami nangyari.
2: Puro activity yun. So, actually, if active ka sa social media ng mga doktor, nakita mo yung convention ng mga nephrologists, okay, convention ng mga pediatrics, then kami ngayon mga internists, next week magiging convention naman namin ng mga cardiologists.
1: Okay, pero yung Philippine College of Physicians, iba-ibang specialty yan.
2: Kasi pagka naging MD ka, nag board exam ka sa PRC, after nun pipili ka ng specialty mo. Kung gusto mo maging internist, yun yung member kami lahat ng PCP, internist. Gusto mo mag-surgery, pwede kang sumali sa college ng surgeons.
1: Okay. Ang internist, iba-iba po yan, cardiologist. Oo,
2: yun pa lang isang stepping stone mo para makuha mo yung specialty na gusto mo. So, internist, parang parang specialized ka na nagde-deal ka, specialty siya na nagde-deal doon sa mga internal organs. Yung dermatologist, externist siya kasi nagde-deal siya sa organ na outside ng body. So, external medicine siya. Kami, internal medicine, puso, kidney, utak.
1: So, andyan ang mga neurologist kasama dyan?
2: Kasi partially, may membership, pero may sarili na silang society ngayon.
1: Nandiyan yung nephrologist, di ba? Yung sa kidney,
2: sa chan, okay, sa puso, sa lung.
1: Yes, endocrinologist
2: sa mga endocrine organs. Lahat ng organs.
3: Yung sa bones, ganyan.
2: Rheumatologist na ba yun?
1: Doon din ba yan sa Philippine College of Physicians?
2: Basta lahat ng internal organs, covered yan ng PCP.
1: Kaya nakita ko si Dr. Mitos Cabral, na meron siyang parang talk or presentation. Si Doc Mitos Cabral ay isang endocrinologist. Like Dr. Nemi Nicodemus. Nakita ko si Dr. Brian Cabral, nagsalita rin, nephrologist. Dr. Ian Kua, diba? Si Dr. Ian Kua, gastroenterologist. Dr. Dennis
2: siya. Sa chan din siya.
1: Gastro rin siya. Oo, at iba pa, nakita ko lahat sila katulong. Nalisa lahat ng mga magagaling na doktor para akong na starstruck.
2: United Colors.
3: Sana walang nagkasakit kagamay dahil lahat sila nandun.
1: At eto pa, meron nga parang may mahuhulog doon yung photographer. Sabi ko, naku, okay yan, pag nahulog ka lahat daming, to, parang may 1,000 na doktor.
2: I think at one point may around 14,000 attendees dun sa convention na yun eh.
1: Wow! Kinuha nyo nga yung buong convention center.
2: Kulang pa yun. Daming doktor eh.
3: Annual yun.
2: Buong Pilipinas yun. I think after a few years, mag-host na rin yung Philippines sa World Congress ng Internal Medicine. So it's a big honor for the society.
1: Wow! Kasi nakita ko, partner, may mga hotel pa, may mga shuttle pa. Talagang it's a big thing.
2: Kasi syempre may mga attendees from Visayas, Mindanao, and out of town. Talagang well-attended yung convention na yun.
1: Kaya congratulations sa bumubuo ng Philippine College of Physicians, PCP, at sa pumumunungan ni Dr. Nicodemus. Ano? And now the new president is Dr. Birwar.
2: Nephrologist naman.
1: Batiin ko rin yung aking cardiologist, Dr. Lenny Ibolyundi. Nagpunta ba si Dr. Lenny rin doon? Okay. Wala. Kakatuwa lang. Lahat kayo. Ang galing-galing. Mas starstruck ka, partner eh. Lahat ng rockstar doctors
3: nandun,
1: partner. Kaya okay lang ako mahilo doon eh. Kuya, dahil
3: Doc Tony, di ba, sa cardio ba?
1: Cardio, Doc Tony Diachon.
2: Magkakaroon din kami ng convention 2 weeks from now sa PHA naman.
1: Oh, dati president rin siya eh. Noon. Mm. Oo. Oh. Okay. Well, anyway, Doc Jeffrey, dahil napakainit po ngayon. Oo. Kumusta ang ating puso kapag mainit ang panahon?
2: Well, narinig ko 'yung usapan niyo kanina eh, yung sa UV rays eh. So, medyo nalito rin ako ng konti dun eh. Actually, binasa ko siya. Kasi for most of my patients, ni-recommend ko talaga wear light-colored clothing. Kasi ang goal namin is to prevent yung heat stroke eh. Yun yung problem ng mga patients ngayon, lalo na kung medyo may edad ka, meron kang mga maintenance medication, mataas yung likelihood na bumaba yung BP mo eh. Mahilo ka, bumagsak yung BP dahil doon sa heat stroke. Pero yung light color clothing, nakaka-protect siya against UV rays. Mm-hmm. So, irradiation na pwede mag-cause ng cancer. But for heat stroke, ang pinaprevent namin kasi yung radiant heat. Mm-hmm. Yung heat na degenerate ng sunlight. Mm-hmm. So, pagka nakatapat ka sa araw, hindi lang UV rays kasi na kukuha mo. Nakukuha mo rin yung radiant heat ng sun.
3: Ah, okay.
2: So, for us, pinakamaganda pa rin light color clothing. Mm. Then, syempre, dapat presko. Medyo maluwag siya.
3: Loose, yeah. Oh, yung
2: and yung fibers niya, natural yung fibers, para maka-absorb siya ng pawis.
1: Oo, yung cotton, partner. Yeah, I think kung cotton, linen yeah, katulad ni Doc, nakabarong, di ba?
2: Remember, cotton ako underneath nito.
1: Yes, cotton underneath. So, maganda yung, at saka, yung mga barong po, talagang natural fibers din yan.
2: Dinesign talaga. Ito yung clothing ng mga ninuno natin, wala pang aircon ng araw. Diba?
1: Baka dapat wala na lang undershirt, ano?
2: Makati siya. Pero noong araw, di ba, wala namang aircon. Ito yung, wala namang nabibiling magandang damit nun, except ito lang ang pinaka-presko na damit natin nung araw.
3: Pero ano, Doc, partner, no? Yung heat stroke ba, pwede mo lang yan makuha ng yung mga sabi alas 10 ng umaga or pwede ka rin ma-heat stroke na umaga? Kasi nga may friend kami ni partner na nagbabike, tapos nag-collapse siya. Well,
1: stroke po raw or na heart attack. So, he collapsed.
3: 7 ng umaga yata or 6? Oh,
1: 5:30 ng umaga.
2: Yeah. Well, syempre, ang heat stroke, iba yan sa ordinary stroke. Eh. Dapat ang component yan may heat. So, talagang dapat yung nagbabike siya, mainit siya para consider mo na heat stroke siya. Maraming factors na nakaka-contribute doon. Baka yung hindi siya masyadong uminom ng maraming tubig during that time, makapal yung damit niya, or mainit doon sa lugar na pinuntahan niya.
3: Pero Doc, di ba yung cycling gear, hindi naman siya yung cotton or
1: iba
3: ano.
1: Iba spandex? I mean, di ba?
2: Medyo polyester siya.
1: Polyester.
3: Pero hindi nag-absorb ng pawis yan, di ba?
2: Not so much. Pero kung titingnan nyo naman, kasi nagbabike ka ng, kung dire-diretso ka lang naman nagbabike, mabilis matuyo yung pawis kasi hindi nga ina-absorb ng polyester fiber. Pero natutuyo naman dahil mabilis ka magbike. Ang problema, kung mabagal ka magbike, naka-steady ka lang, traffic, syempre makukuha mo lahat ng heat. Hindi mo kagad matutuyo or hindi ka kagad matutuyan ng pawis.
1: Iyon nga po, marami kasi sa ating mga kababayan na hihilig nga rin ngayon sa mga outdoor sports. Uh-oh. And pag summer, 'di ba, parang lumalabas rin sila. Pero itong tao nga na to, 5:30 po siya ng umaga
3: nagbike. Lagi siya nagbabike.
1: Tsaka lagi siya nagbabike. So parang ano po kaya ang pwede pang posibleng nangyari? Kasi ang sabi, nag-collapse na lang. And then sa kasamaang palad nga po, ay binawian po siya ng buhay.
3: Pero never siya nagkaroon ng atake or stroke previously.
1: Parang first time.
2: Yeah, first time. Mas malaki yung possibility na pagka ganun, early morning, heart attack pa rin yun.
1: Okay.
2: Pwedeng nagkaroon siya ng irregular heartbeat during that time. Or dahil mataas kasi adrenaline, kung very active siya sa sport, mataas ang adrenaline niya early morning, pwedeng na either totoo siyang na-stroke or talagang inatake siya sa puso. But heat stroke, ang component talaga nun, may kasamang heat.
1: So pwede po, na ma-heart attack ka dahil sa heat stroke? Pwede po ba yun?
2: Well, precipitating factor lang. Mm-hmm. Pero masyadong malas naman nata yung taong yun na damay-damay yun. Pero usually, magkaiba kasi sila ng pathophysiology or cause. Eh. So, yung heat stroke, sa dehydration yun, lumalapot yung dugo. Yung heart attack, may nagbarang ugat.
1: Okay. So magkaiba yan.
2: Magkaiba talaga.
1: Confused. Kasi
2: pero
1: po,
2: baka dahil sa stress, pwedeng mangyaring magkaroon ka ng heart attack during that time. Pero theoretical lang masyado yun. And masyadong circumstantial.
3: Pero yun nga, ano, inisip ko partner nun. Kung kala ko porket active ka, di ba sabi lagi nagbabike?
1: Diba?
3: Hindi ka, parang safe ka na dahil healthy
1: ka. Hindi siya babagsak,
3: ano pala,
1: diba?
3: Not a guarantee.
2: Actually, yung kung titingnan nyo yung mga kung titingnan nyo yung mga pasyente namin ina-admit sa hospital, yung bigla na lang nagkaka-heart attack, bumabata siya ng bumabata eh. So,
1: yun nga,
2: hindi naman guarantee, hindi naman lagi na porke matanda, yun lang ang aatakin sa puso. Maraming pasyente kami, 30, 40 years old. Uh-oh. Minsan, less than 30 years old pa. Magugulat kayo. Depende yun sa lifestyle eh, and genetics ng pasyente.
3: Ah, okay. So,
1: may connection ba ito sa COVID? Kasi people are, di ba, yung parang may enlarged heart or irregular heartbeat after COVID.
2: As of now, wala pa kaming nakitang direct link dun sa mga recent events na heart attack. Though yung nung time ng COVID, meron talagang mga pasyente nagkaroon ng myocarditis at humina at nagkaroon ng problem yung heart nila. Pero
1: ano
2: with regard
1: yun?
2: Sa heart attack, parang wala pa kami nakikitang connection.
1: What is myocarditis? I heard that kasi parang naging issue po yan nung panahon ng COVID. Mm-hmm. And sa lahat ng nagka-COVID, maaaring mangyari rin yun sa kanila.
2: Yes.
1: Na, as a side effect or something.
2: Matunog na matunog yung word na myocarditis during that time kasi yun yung sinisisi nila because yung virus nasisira niya yung muscle ng puso. Mm-hmm. So aside from getting lung infection, pneumonia dun sa COVID, isa yun sa biniblame namin na cause kung bakit biglan lang humihina yung puso habang nagkakaroon ng critical illness yung patient. Humihina yung puso, lumalaki yung puso.
1: Pwede bang ma-reverse yun?
2: For most of the patient, kailangan kasi matanggal muna yung cause ng problem. If viral yung cause ng problem, you have to treat the viral problem.
3: Okay.
1: And ngayon po, sa mga panahon ngayon, ano po ang advice ninyo sa mga kababayan po natin? Dahil wala nang pinipiling edad ngayon din. Bata, matanda, biglang
3: lalo
1: na heart attack.
3: Yeah, lalo na sa diet din siguro.
2: Actually, dapat talaga may awareness tayo. Yun yung pinaka-importante. Hindi guarantee na nag-exercise kayo araw-araw, healthy living, hindi guarantee yun na walang chance na magkaroon ka heart attack. Kaya pinapaalala ko lagi doon sa mga pasyente ko, doon sa mga kamag-anak nila na magpa-check up. May mga test kaming ginagawa para ma-screen yung mga pasyente, malaman namin kung sino yung may potential na heart attack, potential na magkaroon ng stroke or heart attack. Kasi meron diyan nag-exercise araw-araw, tama naman yung kinakain, pero dahil sa genes nila, dahil sa family history nila, o kaya may at one point nagkaroon sila ng masasamang bisyo, smoking, alcohol, pero tumigil na sila. Pero hindi na alam na may consequence pala yun. Mayroon palang damage na ginawa dun sa puso nila o dun sa ugat ng puso nila.
3: Pero with regards sa diet, ito ngayon sa topic natin talaga, ano yung mga sinasabi nila ngayon tang inet, yung mga parang friendly sa ating heart na ano?
2: Siyempre, pagka tag-init, iwasan mo pa rin yung maaalat na pagkain. Kasi talagang, kung nadidehydrate ka na, tapos maaalat pang pagkain kinakain mo, lalo kang ma-dehydrate dun. Drink water. Pag nauhaw ka, siyempre, water pa rin ang pinaka-importante. Tubig, ha? Hindi juice, hindi mga soda, hindi kape, hindi alcohol.
3: Nakakalap naman yung nga, juice pwede.
2: Hindi kasama. Tubig lang.
1: Kasi, so yung, kunyari ako, nagkape, hindi ko kaya, walang kape ngayon. Kailangan bawiin ko yun with, water. Kasi
2: yes,
1: nakaka-dehydrate
2: tama.
1: Or...
2: Kasi ang coffee, nakaka-dehydrate.
1: Diuretic.
2: Eh.
1: Oo. Like, what else is diuretic na inumin, Doc?
2: Alcohol.
1: Pag umiinom.
2: Mataas sa sugar.
3: Totoo ba yun, Doc, pag kumain ko, kunyari, lechon or bagnet, tapos sundan mo lang ng pineapple juice, safe ka na. Hindi.
2: Hindi. Pero ninja, penginong bagnet mo, ha?
1: Sure, Doc. Ano lang naman, 1,000 per kilo, joke?
3: Talagang ninamnam ko yun. Inayos ko pagkakahati.
2: Actually, buti na bagit mo yun, Jack. Kasi laging, ganyan lang, lagi hirit ng mga pasyente ko. Doc, mataas ang BP ko kagabi, pero Nag-pineapple juice ako.
1: Ano ba yan?
3: Sabi kasi nga eh. Ewan ko eh. Ba't sa ilan, narinig ko na lang yun eh. May pineapple. Hindi, sige, mag-lechon ako. Pero may pineapple juice.
2: Ewan ko. Magaling kasi ang advertising ng pineapple juice na yun. Kaya okay. Wala lahat ng tao.
1: Oo, si Kesho raw nakakapagpababa ng
2: cholesterol. Akala gamot yun. Nag-drawing ng puso sa likod ng label nila. Akala ng lahat ng tao, gamot na siya sa puso.
1: Actually, maraming nalilin lang dyan. Dapat hindi po. Mali po yun. Teka lang.
2: Talaga,
1: kasi mga senior
2: talaga.
1: Citizens.
3: Dito mo, isa ako sa naloko eh.
1: Lolo, lola, tito at tita ko, may mga ganung pineapple juice sa kanila. Sabi ko, hindi ho ba ang taas ng sugar niya? Diba?
2: Diabetic na naka-pineapple juice.
1: Oh, so it's a myth.
2: Yes, yes. And partly, fake news. Partly yung good marketing yun. Good marketing. But hindi healthy talaga yun.
1: Okay, maganda yung tanong mo na yun ha, partner. Ano ba yung mga myths na maganda pong itama ngayon para sa ating mga kababayan?
2: Well, yung mga patient ko kasi, kadalasan yan, magtatanong yan kung ano magandang replacement sa sugar. Uh-huh. Magkakape ka. So magtatanong yan, okay ba tong coco sugar?
3: Sasabihin ko,
2: naku, parehas lang, sugar din yan. O kaya, ito, brown sugar naman eh.
3: Yan.
2: Sugar pa rin.
3: Ganun din. Ay, kala ko pa naman naka-ano na ako. Kala ko naka-healthy na ako.
1: At least mas healthy pa rin siya kasi 'di ba may cocoa sugar, may isa pang klase ng sugar.
2: Brown sugar. Tapos may
3: iba. Yung cocoa ba yung muscovado?
1: Muscovado. Meron din
2: iba, ano pa? Ano pa ba? Honey. Asukal din.
1: Asukal pa rin. Pero baka mas healthy naman 'to.
2: Hindi.
1: Pareho lang.
2: Ang lagi ko sinasabi, sorry, pero sa mga pasyente ko, pagka nagtanong, Dok, sabi ni ganito-ganito, healthy yung honey. Sasabihin ko lang naman, asukal lang naman talaga yung honey. Ang nagsabi lang na talagang healthy yung honey, yung mga bubuyog.
3: Kung hindi ka bubuyog, hindi healthy sa'yo yan.
1: Basta, in moderation pa rin lahat, Dok. I mean,
2: yeah, definitely. Uh-oh. Kailangan talaga in moderation. So, pwede naman sila mag-fruits paminsan-minsan, matamis din ng fruits. Uh-oh. Pwede rin sila kumain ng, kung gusto nila kumain ng matatamis, pero talagang minimize nila. Kasi yung sugar talaga, yun yung nagiging dahilan ng diabetes at mataas na cholesterol.
3: Dok, yung pakwan ba mataas sa sugar?
2: Oo nga eh. Sarap pakwan ngayon eh. Pero
1: sa
2: lahat ng prutas, actually, yun yung pinakamaraming sugar.
1: Pakwan? Watermelon?
2: Hindi mo lang nilalasa kasi may water siya eh.
1: Parang water eh.
2: Mataas din.
3: Mataas din.
2: Pinya, kasunod.
1: Saging.
2: Saging medyo okay lang. Avocado medyo okay lang. Pero again, kahit na anong fruit in moderation. Kasi may mga patient naman ako, okay naman pala nang sinabi ni Doc banana pero ilang piling ng banana kinakain sa araw. Banana na lang kinakain nila.
3: In moderation pa rin.
2: Lalo na narinig nila may potassium yung banana. Sasabihin na nakakababa ng BP ang potassium ilang banana naman pala yung kinain nila. So masama rin yun.
1: Nakakababa pala ng BP ang banana.
2: Yung potassium
1: sa banana.
2: Hindi, pero hindi sa banana.
1: Hindi sa banana.
2: Pagka kasi mababa potassium, mas mataas yung risk mo for hypertension. So, kinokorrect talaga namin yung mga mabababang potassium.
1: Saan ko pwedeng kunin yung potassium para
2: marami namang vegetable, fruits na may potassium. Mostly, actually, yung fruits may potassium.
3: Okay.
1: Bago tayo magpaalam-paalala about hypertension, kasi yan high blood ngayong panahon ng tag-init.
2: Sa ngayong tag-init, syempre, importante na iniiwasan pa rin natin yung maalat na pagkain, iwasan natin yung matatamis na pagkain. And, of course, kailangan mag-follow up kayo sa mga doktor. Kasi, actually, ang karaniwan na encounter kong problem ngayon sa tag-init, lalo na doon sa mga pasyenteng may high blood, is mas bumababa yung actually BP nila kasi mainit, pinapawisan sila. Lalo na yung mga naka-diuretic. So, binabantayan talaga namin. Most of the time, tinatanggal namin yung mga gamot na pampaihi this summer. Dahil nga, mas marami nagko-complain sa akin. Parang nahihilo, mababa BP nila. Ang nagkakataon, medyo pagka nag-summer talaga, less yung naiinom nilang tubig, mas bumababa yung blood pressure nila.
1: And masama rin yun?
2: Masama, syempre.
1: So,
2: I would suggest pagka naka-encounter sila ng problem na ganun, visit their doctors and ask them kung pwede bang i-adjust yung gamot nila, lalo na napakainit ngayon para lang hindi na ma-encounter yung problem na yun. Wala namang perfect na medicine. That's why kailangan nag-regular follow-up sila sa mga doktor nila.
1: Yan. So, kung may high blood, may low blood, delikado rin.
3: Oo, hindi rin. Hindi mo din maganda.
2: Actually, na-encounter ko yun sa mga pasyente ko galing states. Hindi sila sanay sa weather dito. Nag-iba na yun. So, mahilig sila magbigay ng diuretic, pampaihi dun sa mga medications nila sa states. So, pagdating dito, sobrang baba ng BP nila. Kasi kainit eh. Pinapawisan na sila. Tapos naka-diuretic pa sila.
1: Ayun. So, tandaan po natin, kailangan tayong wag dehydrated. Uminom ng maraming tubig.
3: Tsaka everything in moderation, di ba? Mm-hmm. Yes. Sa mga prutas. Tsaka yung pineapple juice, hindi totoo yun.
1: except bagnet, ha? Except bagnet.
3: Hindi gamot sa puso ang pineapple juice.
1: Okay, maraming salamat, Dr. Jeffrey De Jesus, ang ating interventional cardiologist, for being our doctor, servicio of the day. Thank you, Doc.
2: Thank you. Thank you.
1: Ayan, mamaya abangan po ang ating live interview. Kasama po ang Executive Director ng CICC Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba kundi si Yusek Aboy Paraiso. Magbabalik po kami maya-maya lang. Oras po natin, 11:43 ng umaga.
0: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.

0: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit, pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
2: Nako, kasama natin ang action star partner ng CICC. Ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba kundi si Yusek Aboy Paraiso. Good morning, sir.
3: Good morning, Jack. Good morning, Ninya. Thank you for having me here again sa show niyo sa Kaserbisyo of the Day.
2: Yes. Salamat po. Well, unahin na natin tong good news. Ano ba itong NASH? National Anti-Scam Hub.
3: So this is an initiative of our administration, our government, para pag-isahin na yung efforts of government kasi masyadong segmented, masyadong compartmentalized yung pagsugpo at saka yung pag-address natin sa scams. So under this initiative, sama-sama na ho kami ni PAOK, ni Cyber Transnational Crimes, the Center for Transnational Crime, kasi kaya alam na natin talaga ang pinaka challenge natin, borderless ang cybercrime. So si CICC, si DTI, si NTC, si PNP, si NBI, si even si Banco Central of the Pilipinas is part of this initiative sa NASH. So even yung mga financial transactions, mahahabol na natin kung if it's in accordance with yung sa tiyatawag natin na AFASA law natin.
4: Kumbaga, sir, hindi na kasi, di ba, usually pag na-scam, hindi alam ko lalapit sa NBI, sa anti-cybercrime. Ngayon, may iisa na lang.
3: Iisa na lang. Pag-iisahin na natin yung efforts natin. Tapos, lahat kami, nasa isang kwarto lang. Parang kami, sa CICC, ang magiging pinaka-contribution namin is to provide the center and provide the system para dun magre-report yung mga kababayan natin. Tapos, iti-trickle down natin doon sa mga agency. Tayo yung triaging.
4: Kailan, sir, nag-start to? Gaano karami kagad yung
3: nagsimula yung talks namin mga bandang January. Pero yung conceptualization nito last year pa. Tapos now we just signed the MOA sa Office of the Executive Secretary. Hopefully by June yung dry run and July, full blast na yung National Anti-Scam Hub natin.
4: Sa ngayon, sir, on the average, gaano karami ang...
3: So, sa CICC pa lang kasi, on the average, medyo mababa siya. So, if we're at 10,000, 12,000 right now, so you're on average, mga 3,000 complaints a month.
4: Pero marami-rami na rin. Mostly, financial?
3: Financial, minsan yung mga nababash, tapos pumasok din minsan yung mga... Kasi kada panahon, iba-iba yung mga scams . So right now, ang pinaka-prevalent ngayon, yung mga vacation scams, yung mga online lending scams, at saka yung mga shopping scam.
4: Yung trabaho, diba? Yung alungin ka ng
2: hanggang trabaho, ngayon, partner. Nakakatanggap ako sa Viber kung gusto ko raw kumita ng ganito.
4: Magla-like ka lang daw, diba?
2: Tapos merong may link. And then may picture ng babae na kala mo, diba? Malay mo yung picture na yun ay kinuha lang sa kung saan.
3: Buti na lang, hindi ganon, di maakit si Jack sa mga ganong mga pictures kagad.
4: Wala sa akin yan.
2: Wala. Yung palaking link.
4: Wala sa akin yung pinapansin yan.
2: Na-scam. pero
4: hindi ako nasisilaw sa ganyan.
2: So, sige nga po, ano ba yung mga red flags para hindi tayo ma-scam?
3: So, marami naman red flags yan. Unang-una, pag nakakatanggap, parating ito pa rin ang nagiging problema natin hanggang hindi natin nasa sunset or talaga natatanggal yung 2G and 3G technology natin is yung mga text scam sa atin. Ang pinaka-red flag dyan, pag may hyperlink, bawal na kasi talaga yan. Sinabi na ng ating National Telecommunication Telecommunications Commission sa pangunguna ni Comela Lopez, bawal na. Pag may link yan, scam na kagad yan. Second, pag may pressure. Sasabihin, oh, itong discount na to ngayong araw lang na to, or itong booking mo ngayong araw lang na to, or makiklaim mo lang yung reward mo ngayong araw na to. So may pressure talaga. Tapos,
4: may B points din sinasabi yan, di ba?
3: May mga maraming kasi identified na kasi ngayon nagagamit na rin yung AI to identify tsaka to profile us eh. So alam nila saan tayo vulnerable na scams, kung vulnerable ka sa love scams, sa commercial scams, doon sa mga budol scams na mga discounts. So napipinpoint
2: nila. Inilang AI kunyari, Jack Batalyones, ganyan.
3: Love scam.
2: Bilis ng sagot niya.
4: Talaga
2: yun. Sa akin yun.
4: Nalala mo dati, pinag-debate yan natin, may nag-text sa akin, tapos sinagot ko ng who's di sabi niya, sabi ni Pardo.

0: kailangan mong ano eh, kailangan mong magbayad ka agad. Kasi nakita namin yung mga ginagamit na rin ng payment systems, QR coded lang. Mm. May time lang din yan eh. Kaniba nagbigay sa iyo ng QR code. Good for 3 minutes lang din yan eh. So, alam namin, pag nakuli namin yung mga nakapag-report sa amin, matatanggal kagad namin yung mga bank accounts na yan, yung mga GCash accounts na yan. So, nagmamadali rin sila to fully maximize yung mga dummy accounts nila. Kasi according to the FASAL, sasabihin lang sa amin ni magsusumbong lang kami kay BSP, sasabihin niya, banko, i-disclose mo yung pangalan ng account, tapos si BSP naman, tatanggalin niya yung account. Same thing goes with yung mga payment wallets natin, GCash, Maya. So pwede natin pa hold yung mga transactions na yan.
1: Yeah, like okay. Even if banko, for example, yeah. Sa isang oo. Pero papaano kung legitimate naman po yung account tas na-hijack or something or binili or ewan ko for
2: yung
1: some reason, mismong, kunyari, nakuha.
2: Doon sa wallet yung account talaga dahil yun yung nag-update sa'yo. Pero biglang nasingitan ng ganun.
0: So there are two things. Yung una yung kay Ninya na pag legitimate account nung umpisa pero na-hijack.
1: Or binili. Binili ng scammer.
0: Eh di parang nasa scammer na rin yun. So we are within our mandate para itigil talaga yun to close that account down. Mm. Ang sinasabi mo siguro nagiging problema is the attribution. Kasi ang lalabas na may-ari pa rin ng account, yung original na may-ari
1: na
0: account.
1: Hindi naman scammer.
0: So doon ang nangyayari yun. So, pero yung sa amin, mas importante sa amin, intervention muna para hindi na magamit yung account for scams.
2: Okay.
0: Tapos yung sinasabi mo naman, Jack, na parang andun pa rin. Na, tama, prevalent pa rin yung hinahijack yung mga text message threads natin. Na, eto, panay bangko ko lang to. Pero biglang may sumingit na may hyperlink. Yan yung sinasabi natin na problema pa rin natin do sa IMSI catcher na hanggat hindi natin na shutdown ang 2G and 3G technology.
2: Hmm. Ay, andyan
0: pa rin sila.
1: Pwede po bang i-shutdown ang 2G and 3G technology? Kawawa naman po yung mga kababayan natin na nasa scam. Karamihan nga po eh yung nangangailangan pa eh. Sila talaga
2: yung seniors.
1: Yung mga vulnerable talaga. Kailan po ba?
0: So, right now, parang at the end of the year, if I'm not mistaken, masasara na yung 3G technology and the telcos are asking na by middle of next year hanggang third quarter next year, isara yung 2G technology because, and we have to be realistic here na talaga naman kailangan ng investment para isara to. At kailangan nating abisuhan yung mga maapektuhan. Ano yung mga maapektuhan? Yung gumagamit pa rin mga analog na phone sa probinsya. Mm. Yung mga kababayan natin nasa laylayan na ganun lang ang kaya. Uh-huh. So we have to advise them and then come up with a plan for them to transition into 4G capable smartphones or 4G capable phones.
1: Wait, so pag analog, talagang 2G, 3G.
0: Yeah.
1: Kasi ako naman, kunyari magulang ka, gusto kong bigyan analog lang yung anak ko eh. So hindi pala mag-work yun
0: hindi
1: kapag
0: na
1: tinanggal mo yung 2G, 3G technology.
0: Tama. Tapos isa pa maapektuhan, yung mga POS systems, yung mga points of contact, points yung POS natin, points of service natin, yung mga ginagamitan ng credit card sa
2: Dama yun.
0: So, kailangan mag-transition din. So,
1: sa ano? Ano naman ang...
0: Sa 2G rin sila naglalagi.
1: Pero ganun pa rin. May iba lang na machine or ibang technology.
0: Kailangan lang yung mga machines i-upgrade.
1: Okay.
0: Kaya may investment heavy rin kasi yung pagka sa sunset ng mga
1: Pero dapat po, kasi sa ibang bansa naman
0: Iba na.
1: Nakapag-move on na sila, tayo
2: kaya
1: lang.
2: Kaya tayo medyo pag-iwanan talaga.
0: Tingnan mo yung POS nila, na may parang tablet na malalaki na sa ibang bansa. Hindi na yung credit card na swipe size sa atin. Bihira ko na rin makita saan yun.
2: Pero Sir Abay, yung ano din, yung mga tumatawag na hindi mo alam yung number, tama ba yun? Sabi na hindi rin daw safe yun eh.
0: Oo, pag hindi mo kilala yung number, dapat hindi mo na pinapag. Kasi iyan yung mga ina-advise natin na kailangan ugaliin. Una, maging mapag-matsyag tayo. You have to tsaka mapagdudat sa lahat ng tumatawag sa atin. And everything we consume in the internet, nakakalungkot nga, no? Na parang zero trust policy na ini-implement natin sa internet, even the news, even yung mga scams na yan. Then, kailangan maging mapagdamot tayo. You don't give away your information kung hindi mo kilala.
2: Uh-oh.
0: Tapos, okay lang maging snub. Doon tayo papasok doon sa pag-ugali na mang-snub ka na pag hindi mo kakakilala. And fourth is, kailangan mag-report to tayo. Yun yung apat na M's na ina-advocate ni CICC.
2: Yun nga. Yun. Minsan may matatawag kasi numbers na hindi mo kilala. Pag,
1: mga nag-host this.
2: Well, minsan pa kasi pag hindi mo sinagot, sabi, ba't di mo sinasagot yan?
0: Suplado naman ang dating mo.
2: Di ba makakagalitan ka naman? No? Ba't di mo sinasagot yan?
1: Kaya nga, sinabi.
2: So, sasagutin mo naman, baka scam eh.
1: Okay lang maging snub.
0: Mag-snub. Wala mag-snub.
1: Or mag-snub. Hindi naman maging snub. Mag-snub. Okay ba yun? Magkaiba. Okay. Well, what else?

0: yung for example may tatawag sa akin bangko and then so hindi pwedeng tumawag ang bangko.
1: Right now hindi. Mm. Hindi talaga unless it is your account manager
0: or parang may mga ganun.
1: De, parang ako kasi bag halimbawa yung bangko ko, meron akong nag-handle ng account ko na account manager.
0: Okay,
1: ko.
0: Yeah.
1: Yun. Yung pwedeng tumawag.
0: Kasi special ka eh. Yeah. Sabihin, special. Meron kang ano. May sarili kang account manager talaga. Okay. Di ba? Ganun yun, yung mga VIP.
1: Hindi ganun. Walang ganun. Hindi, pero kasi yun yung lang yung pwedeng tumawag sa'yo. Pero on a personal, ano rin, sa mga personal phones mo rin tatawag. Pero yung banko na bagyang cold call, hindi pwede yun. Even yung mga mag-o-offer ng mga promos, hindi rin pinapayagan ng banko na magtumawag ka for the promos.
2: Saka hingin yung OTP mo.
0: Minsan, yung credit card, kaya siya may bagong credit card. Yeah. You're entitled. Eh, iba excited. Oh, never pa ako nagka-credit card. Di ba parang pinapahirapan ka ng banko. Minsan, mahirap, maraming requirements. Mm. Pero biglang may tatawag sa'yo, eh, wala nang requirement. Magduda ka na.
1: Kaya nga, minsan, alam mo yun, because of these scams that's going on, even yung mga legitimate na nakikita mo sa mall na nag-offer ng credit card. Tapos,
0: talagang,
1: yung pinagdududa ko.
0: Scam ko rin yun.
2: Kulit eh.
1: Kasi ang kapalit, bigay mo lang yung existing credit card mo, kukunin lang namin yung details sa existing credit card mo. Meron ka lang credit card sa amin ulit. Sabi ko, because of your
0: legitimate
1: training.
0: Legitimate ba yun? Yung panagdududa
1: talaga ako. Apparently legitimate kasi nandun sa loob ng mall, di ba? Tsaka legitimate na banking institutions. Pero, because of your training, teka, hindi ko ibibigay yung bank details ko. Even if legitimate yung banko, hindi ko naman kilala yung kausap ko na agent eh.
2: Kung gusto mo magkapayong,
1: power bank. Headphones.
0: Meron pa dyan, magsukat ka ng susukatin namin paa mo. 50,000, di ba? Masyad. Yung pabango. Sa akin, scam lahat yun. Hindi naman po sa...
2: Hindi naman pag-isuplad, ha?
0: Hindi naman. Magdugan na kayo.
2: Trust issues.
0: Kasi mamaya, papasukatin kayo. Mahal ma. Or may pabango, ang mahal. Tsaka mamaya, may kaldero ka na. Iba yung mga tita ko. Napabili ng mga kaldero. Dati mo. Mga ano po yun eh. Hindi man scam, pero ano yun, dapat bawal rin yun, multi.
1: Pero kasi we're supporting also yung mga MSMEs natin eh, di ba? So these are part of that ecosystem eh. Yung mga startups, yung mga small business enterprises, yung mga mom and pop store, di ba? So ang hirap din na sabihin mong ano, pero ang kailangan i-educate natin yung mga kababayan natin na maging potential victims dito. Sila dapat na may kakayahan mag-discern kung scam ba to or hindi. Yun.
2: Siguro bago matapos, sir, ano yung tatawagan, di ba, para sa NASH? Paano sila lapit?
1: So, yun ang maganda sa ating NASH. Hindi nang bago yung number. Yung parehong ho, ang hotline 1326. So, i-adapt lang na ang ating National Scam Hub. Tapos, ito na ang ang CICC na ho, ang tatanggap na yung tawag, magdo-document. Tapos, iti-triage na rin natin. Ibig sabihin, titingnan natin saan dapat natin ibigay na ahensya to.
2: Alright.
1: Kung law enforcement na pakakagad to, or kung if involves transnational crimes, or involves mga financial scams na pwede pa nating ma-recover yung pera kasi because of the AFASA law, pwede pa natin ipahinto yung transaction eh. Halimbawa, na-scam ka, tapos nakapagbayad ka. Pwede mo ipahinto doon sa banko mo, wag mo muna i-send. Or pag na-send na, sasabihin doon sa pinagsendan, bawal mong galawin yan. Diyan lang yan.
0: The possibility na makuha mo ulit yung pera.
1: It's greater now because of the passing of the Anti-Financial Crimes Act. Na
0: kailan yan na-pass?
1: Last year lang.
0: Kasi may nagsabi noon ako, 90% hindi mo na makukuha, or 99% you won't get it back.
1: Para lang magkaroon tayo ng context. Pwede pa natin makuha yan as long as we act fast. Ibig sabihin nga,
2: ano yung window time?
1: Siguro mga within 12 hours, 20, or minsan umabot pa ng 24 hours. Kasi nga, pwede mong ipahold doon sa banko mo mismo para hindi niya na ituloy yung transaction. Or kung natuloy yung transaction at mahabol mo pa doon sa transferred bank, kaya pa nang ipahold doon sa transferred bank yun.
0: Ayan, kasi para naman yung ating mga kababayan, baka may pinagdaraan na scam kayo, na may problema, hindi nyo alam paano nyo yung maibalik ang pwede naman po
1: pwede
0: pala. Basta mabilis, ano po yung number ulit?
1: Hotline 1326 ho natin. So yan ho, diyan ang i-adapt natin sa ating National Anti-Scam Hub. So hopefully po, magkaroon na tayo. Kasi ang nagiging problema, nahihiya pa rin yung mga kababayan natin mag-report. Nahihiya sila, tapos pinagdududahan nila.
0: May victim shaming.
1: Pinagdududahan nila kung may mangyari pa. At saka, matalino yung mga scammers eh. The amount is so insignificant na hassle pa pag pinursu mo pa yung ano eh.
2: Yung case.
1: Yung case eh, di ba? Mahassle ka pa. Eh kami naman, gusto namin pabilisin at saka paggaanin yung user experience ng mga kababayan natin na hindi mag-report ka lang na mag-report. Kami na bahala dito. Documentation, kami na bahala.
2: 24/7.
1: 24/7 to. Okay. And hopefully, matapos na, malapit na matapos ang ating action center dito sa may EDSA. So, pwede na pumunta yung mga kababayan natin doon.
0: Wow, baka ang haba ng pila dyan sa Action Center ng DICT or CICC, ano? Okay, 1-3-2-6, yan po ang hotline ng National Anti-Scam Hub or NASH. Yep. Maraming salamat, Yusek Aboy.
1: Maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin. Thank you salamat.
2: May tatanong pa ako sa inyo, mami.
0: May heart. Ano yung heart? Bakit?
1: Magaling nga.
0: Yan ang bago ngayong... Ay, pati yung t-shirt niya.
2: Bagets na bagets.
0: Yusek Aboy, heart eh.
2: Bagets na bagets si sir.
0: Maraming salamat, Yusek Aboy Paraiso, ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Mabuhay po kayo. Thank you, sir.
2: Salamat, sir.
0: At ayan po ha, nagdaan na naman ng isang oras, parang ang dami nating napag-usapan, very productive na lunch. Ayan, para sa inyong lahat. Magla-lunch na rin sa mga hindi pa nag-lunch. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
2: At ako naman si Jack Batalyona, see you later sa Arangkada Balita.
0: Opo, 5:30 po yan dito po sa DZMM, Radyo sa IS 30. Bye!
2: Bye!
3: Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:03.
1: Basta AM, DZMM.
2: Nothing is impossible, di ba? People can be hit by the Holy Spirit at any given time and make the correct decisions. So, tignan na natin.
3: Ang regulasyon, wala naman talaga kaming regulasyon na pinanghahawakan mula sa ahensya ng mga gobyerno dahil nga nagtuturoan pa sila kung sino pa talaga ang hawak sa aming hanay. Pag na-aksidente yan, kanina ang ahensya ng gobyerno lalapit yan. Gawin ng batas yan dahil yan ay proteksyon ng rider, pasahero, ng kumpanya at ng gobyerno.
4: As we know po, tayong mga nasa media, we all know na hindi po ito galawan ng isang professional na journalistic organization.
5: Malaki yung trauma na binigay niya sa akin. Itutuloy ko po yung demanda, demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung mangyayari. Lumaban po kayong batas.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: headline ngayon. Tatlo patay sa sunog sa Taguig. Higit 500 pamilya nasunugan sa Parañaque. Sunog sumiklab din sa Quezon City. Motoristang tumakas matapos magpaharga ng gasolina sa Quezon City, sumuko na at nakakulong na. Pagragasan ng lahar sa Daraga Albay, pinangangabahan dahil sa pag-ulan. Pamahagi ng bigas sa mga magsasakang apektado ng abo ng Mayon o Marangkada na. Ekonomiya ng Pilipinas humina sa unang quarter ng taon ayon sa PSA. Hirit na perpetual disqualification kay Vice President Sara Duterte kasama sa committee report sa impeachment complaint. Vice Presidente itinangging nambato ng laptop. At Bini inihirit na gawing tourism ambassadors ng Pilipinas. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, tatlo po ang patay at pito ang sugatan sa sunog na sumiklab sa barangay New Lower Bikutan sa Taguig City. Sinasabing mabilis na kumalat ang apoy kaya hindi na nakalabas ang mga biktima kabilang ang mag-asawang senior citizen. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Samantala, isa pang sunog ang sumiklab sa residential area sa barangay Bagong Bayan sa Taguig pasado alas 9 kagabi na idineklarang fire out mag-aalauna ng madaling araw. 6 na bahay ang nasunog na nakaapekto sa 11 pamilya na pinatuloy muna sa multi-purpose building. Nagkasunog din sa barangay San Antonio sa Parañaque pasado alas 11 kagabi na nakaapekto sa higit 500 pamilya. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Binuksan na ang San Antonio Elementary School para sa mga nasunugan. May naitala rin sunog sa barangay Holy Spirit sa Quezon City kaninang mag-aalas 5 ng madaling araw na tumupok sa hilera ng commercial establishment tulad ng pet shop, kainan at botika.
1: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Sinimulan na po ngayong araw ang pamahagi ng ayudang bigas sa mga magsasaka sa Albay na naapektuhan ng ash fall. Balita mula sa Albay, halid ni Vince Villar. Vince!
2: Kaagad na pinamahagi ngayong araw ang 10 kilong bigas na ayuda sa mga magsasakang naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Daryl John Buenconsejo, OIC ng Albay Provincial Agriculture's Office, higit 1,600 na mga magsasakang mula sa bayan ng Daraga, Kamalig at Ginubatan ang benepisyaryo ng programa. Sa tala ng ahensya, mahigit 6.6 million pesos ang nalugi sa mga magsasaka, kung saan sa palay ay mahigit 2 milyong piso, habang sa mga high-value crops ay mahigit 4 na milyong piso. Pinakamatinding napinsala ang bayan ng Kamalig na may halos 25 hektarya ng mga pananim ang totally damaged. Samantala, inanunsyo ni Albay Governor Noel Rosal na sa darating na Lunes, Mayo 11, sisimula na rin ang payout ng tig 10,200 na ayuda ng DSWD para sa kabuuang 6,411 ng mga magsasakang naapektuhan ng Mayon sa buong lalawigan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar! Pinangangabahan ng mga taga Daraga Albay ang posibleng lahar flow dahil sa ulang dala ng masamang panahon. Sinabi sa DZMM ni Daraga Mayor Victor Perete na pabugso-bugso na ang ulang nararanasan sa bayan. Kaya natatakot ang mga residente sa posibleng pagbagsak ng lahar deposit mula sa bulkan, gayon din ang posibleng pagtigas ng mga uson sa gali.
3: Ang kinakatakutan natin dito sa baka maging malakas ng ulan, hindi mawawala yung takot ng mga residente dahil yung deposit nga na nandito sa baba. Baka umulan, lumakas, baka ibuhos, tumigas, hindi na gumalaw. Ano? Oo, kaya lang, siyempre, maghahanap na naman ng bagong daanan yung tubig.
0: Bukod dito na natiling problema sa Daraga ang epekto ng uson at ashfall sa sektor ng agrikultura. Kaya plano ng lokal na pamahalaang bumili ng lupa sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone para pagtaniman ng mga magsasaka. Sa iba pang balita, sa pool, sa video, ang pagganig ng magnitude 5.6 na lindol sa Davao Oriental kagabi. Balita mula sa Davao, hatid ni Herdel Tokmo. Herdel!
4: Makikita sa CCTV video sa bahay ni Kier Cartagena sa bayan ng Baganga, Davao Oriental ang bagyang malakas na pagyanig ng magnitude 5.6 na lindol alas 11.35 kagabi. Napatakbo at napasigaw ang kanyang alagang aso nang maramdaman ng lindol. Sa isa pang video, makikita rin ang paggalaw ng tubig sa mga aquarium ng isda nang mangyari ang pagyanig. Ayon sa FIVOX, naitala ang sentro ng lindol sa 17 kilometers northeast ng Caraga, Davao Oriental. Umabot sa intensity 3 ang lindol sa Mati City, Davao Oriental, Moncayo, Davao de Oro at Bisilig City sa Surigao del Sur. Walang inaasahang danyo sa nangyaring lindol, ngunit posible umano ang aftershocks. Kanya-kanya ring inspeksyon ng mga lokal na pamahalaan sa Davao Region sa naging epekto ng lindol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Patay ang magkapatid na magkaangkas sa motorsiklo matapos masalpok ng wing van sa Santiago, Ilocos Sur. Balita mula sa Ilocos Sur, hatid ni April Rafales. April.
5: Sa investigasyon ng pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo na napunta sa kabilang linya ng kalsada ng National Highway ng Barangay Ubog kaya nasalpok ng kasalubong na wing van. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang magkapatid. Halos mawasak din ang kanilang motorsiklo. Itinakbo sa ospital ang dalawa pero parehong nasawi dahil sa matinding tinamong sugat sa katawan. Galing umano sa inuman ng magkapatid sa Candon City, Ilocos Sur at pauwi na sa Santiago nang mangyari ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales. Sumuko na ang motoristang tumakas matapos magpaharga ng 1,500 pesos na gasolina sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Mayo at Res, nagpaharga ng gasolina ang suspect na sakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono. Pero nang singilin ng gasoline boy, biglang pinaharurot ang sasakyan. Depensa ng suspect, nataranta siya dahil galit ang kanyang misis at may sakit ang kanilang anak. Nakilala ang suspect matapos makitang nakarehistro sa car financing company ang ginamit na kotse. Nakakulong na ang motoristang maharap sa reklamong estafa. Desidido naman ang gasoline boy na magsampa ng kaso dahil sa naranasang trauma.
6: Malaki yung trauma ng binigay niya sa akin. Itutuloy ko po yung demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos. Tapos ganun po yung mangyayari. Umabon po kayo ng batas.
0: Ipinanawagan ng samahan ng mga motorcycle taxi riders na maisaligal ang kanilang hanay. Sinabi sa DZMM ni Motorcycle Taxi Community Philippines Chairman Romeo Maglungsod na natapos na noong nakarang taon ang pilot study sa kanilang hanay pero hanggang ngayon, wala pa rin batas at ahensyang nagre-regulate sa kanila. Ang sabi lang anila sa kanila, pinaplano pa rin hanggang ngayon ang kanilang authority to travel. Panawagan nila sa pamahalaan, isa batas na ang Motorcycle Taxi Bill dahil proteksyon din ito ng mga commuter.
7: Ang regulasyon, wala naman talaga kaming regulasyon na pinangahawakan mula sa ahensya ng mga gobyerno dahil nga nagtuturoan pa sila kung sino pa talaga ang hawak sa aming hanay. Pag na-aksidente yan, kanina ang ahensya ng gobyerno lalapit yan. Gawin ng batas yan dahil yan ay proteksyon ng rider, pasahero, ng kumpanya at ng gobyerno.
0: Bumina ang ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2026. Balita mula sa PSA, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
8: Jeff, bigong maabot ng bansa ang target na 5-6% paglago ng ekonomiya o gross domestic product matapos maitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 2.8 lamang na GDP para sa first quarter ng taong 2026. Mas mababa ito kumpara sa ilang karatig bansa sa Asia tulad ng Vietnam, Indonesia at China. Mas mababa rin ito mula sa 3% ng nakaraang fourth quarter ng 2025. Ayon kay Economic and Planning Secretary Arsenio Balisacan, ilan sa nag-ambag sa mabagal na paglago ng ekonomiya ng bansa sa simula ng taon ay ang sigalot sa Middle East na nagpataas sa presyo ng mga produktong petrolyo at ang epekto pa rin ng flood control scandal sa mga investor. Dahil dito nakatakda ng magpulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC. Para i-adjust o ibaba ang target ngayong taon. Aminado naman si Balisacan na bahagi ang mabagal na paglago ng ekonomiya ng bansa ng mabagal ding paglago ng pandaigdigang ekonomiya o global economy Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Binuhay sa Senado ang panawagang suspendehin ng excise tax sa diesel sa harap ng pagsipa ng inflation rate nitong Abril. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert!
9: Jeffrey, muling nanawagan ng ilang senador sa ehekutibo na suspindihin ang excise tax sa diesel para maibsan ang pasanin lalo na ng mga mahihirap na sektor. Ngayong sumipas sa 7.2% noong Abril, ang pinakamataas na nakalipas na tatlong taon. Ayon kay Senate Protect Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, tiyak na lalong magpapaliit ito sa kita ng mahihirap na pamilya dahil kaakibat nito ang paglobo ng gasto sa pagkain, transportasyon at kuryente at tubig. Dagdag pa niya, ang diesel ay tinuturing na fuel of the masses na nagpapatakbo ng mga public utility vehicles, logistics sa sektor ng agrikultura at pagbibiyahe ng mga pagkain, kaya dapat lang na suspendihin muna ito. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na dapat gawing institusyonal ang Kongreso ang isang otomatikong pondo para sa social assistance na mag-a-activate tuwing tumataas ang inflation para sa agaran tulong sa mahihirap. Ang hakbang na ito ay kabilang sa mga rekomendasyon ng Senate Protect Ad Hoc Panel. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Dagdag sahod na papalahon na ayon sa Alliance of Healthcare Workers sa gitna ng krisis dulot ng gera sa Middle East. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
10: Jeff, sumentro ang protesta ng Alliance of Health Workers sa hirit na dagdag na higit 20,000 piso sa entry-level salary at 50,000 pisong entry salary para sa mga nurse. Binitbit ng grupo ang malalaking numero na 36,000 at 50,000 sa protesta ngayong araw sa Mendiola na sumisimbolo sa hiling na naturang entry-level salary. Ayon kay Alliance of Health Workers, NCR Representative Ernesto Bulanadi, bagamat hindi long-term solution ang nilang hiling na pagtaas sa kanilang sinasahod, makatutulong naman ito sa pag-agapay sa lumulubong gastos dahil sa krisis.
11: Makakatulong siya doon sa kagyat na pagtugon sa araw-araw ng pangangailangan. Pamasahe pa lang pagkarga ng gasolina sa mundo. Pagtaas ng presyo ng elektrisidad, ng tubig, ng mga pangunahing bilihin, ang laki-laki ng nangiging epekto sa kabuhayan.
10: Idinaan din ng mga ralihista sa butas na payong at mukha ng mga opisyal ang kanilang hinanakit sa gobyerno. Simbolo nila ito ng kabiguan ng pamahalaan na protektahan ang sektor ng mga nasa healthcare. Balik normal ng sitwasyon sa Mendiola matapos mag-disperse ang grupo pasado las 10 ng umaga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo. Itinanggi ng National Bureau of Investigation na set up ang pagkakaresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Sinabi sa DZMM ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakita sa inilabas na video ng kawalihan ang mismong pagtanggap ng company Mabanta sa Mark Money mula sa undercover agent na nagpanggap na tauhan ni dating Speaker Martin Romualdez. Tumagal din anya ng 2 linggo ang surveillance kaya hindi set up ang operasyon. Naninigan din si Matibag na hindi pambubusal sa malayang pamahayag ang operasyon dahil may nilabag na batas si Mabanta. Una nang itinanggi ni Mabanta ang sinasabing extortion kay Romualdez at iginiit na pinatatahimik lang siya dahil sa nalalapit na paglabas ng kanilang ulat na magdidiin umano sa mambabata sa mga anomalya.
12: May pananagutan din po kami sa law enforcement pag nagkamali po kami. Pwede po kami kabulin. Kaya nga po, meron mga conversation, may text messages. At ang pinaka-ending nga po, nung tinanggap po yung Mark Money. So may proseso po. Hindi po tayo bumabase sa opinion kung popular ba to o hindi. At sinusundan po natin ay ang ebidensya.
0: Sa iba pang balita, kumbinsido ang ilang partido sa Kamara na aabot sa 180 kongresista ang boboto ng pabor na mauwi sa trial sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni National Unity Party at House Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno na batay sa straw poll o unofficial voting sa kanilang partido, 34 sa 55 miyembro ang pabor sa impeachment trial, habang may 14 na nag-abstain. Maaring ganito rin anya sa ibang partido. Dagdag ni Representative Puno, bagamat mayroon na ring nagsusulong ng interes ng pangalawang pangulo, Naniniwala siyang mas matimbang ang boboto batay sa ebidensya. Aminado naman si Representative Puno na magiging hamon ang conviction sa Senate Impeachment Court laban kay VP Sara dahil may kanya-kanyang pananaw at sinusuportahan ang mga senador, pero wala naman anyang imposible.
13: Remember, kailangan 16 votes na yes. Sa mayoriya ngayon, meron dyan na alam natin na malamang sa baka hindi bumoto ng
14: conviction.
13: Conviction. So, nothing is impossible, di ba? People can be hit by the Holy Spirit at any given time and make the correct decisions. So, tignan na natin.
0: Kabilang ang removal from office at perpetual disqualification ni Vice President Sara Duterte sa mga hiniling ng House Justice Panel sa kanilang committee report. Balita mula sa Camara, hatid ni Raji Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
15: Jeff, sa igitsyam na pong pahinang committee report ng House Justice Panel, laman nito ang House Resolution 989 at Articles of Impeachment kung saan nakasaad sa prayer ang hiling na ideklara ng Senate Impeachment Court na guilty si VP Sara sa lahat ng Articles of Impeachment, magpataw ng parusang maalis sa pwesto at tuluyang pagbabawal na makahawak ng pwesto ang bise, at ideklara ang respondent na liable o may pananagutan sa prosekusyon, paglilitis at parusa. Una rito na isama na sa calendar of business ang ulat kung saan inaasahang pagbotohan sa susunod na linggo ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado para sa paglilitis. Matatanda ang nakasaad dito ang maling paggamit at irregularidad sa higit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, unexplained wealth o yung hindi maipaliwanag na yaman, issue sa pag-disclose sa SALIN at kabiguang mag-divest ng business interests, pagbibigay ng pera sa mga opisyal ng DepEd at pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Thank you, Pamela Vasquez! Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing pamamato ng laptop kay Attorney Michael Poa. Sa parayam sa The Netherlands, tinawag ng bise na basura at chismis ang kumalat na balitang anya'y ginagawa lang ng kalaban para guluhin ang kwento. Git ng bise, hindi siya kailanman ng bato ng laptop sa kahit sinong empleyado. Katunayan, hindi anya siya marunong gumamit ng computer at kung gumamit man, ay para lang sa Zoom meetings. Hindi rin anya ibabato ang sariling laptop dahil mahal ang bili niya rito.
16: Yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip? Ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, bobo ako, pro-China ako.
1: Ula, panahon.
0: Mga kapamilya, huwag pong kalimutang magdala ng payong na panangga sa init at ulan na mararanasan sa bansa. Asahan po ang pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Huli itong namataan sa bahagi ng Surigao del Sur at posibleng malusaw pagtawid sa Mindanao. Sa Sabado, posible namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon. 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index, so init na mararamdaman sa Morongan City sa Eastern Samar at San Jose sa Occidental Mindoro, habang 42 degrees Celsius sa Cavite City, Cuyo, Palawan, Dagupan City at Lawag City. Dito po sa Metro Manila, 40 to 41 degrees Celsius ang tinatayang init na mararamdaman. At abangan, cargo ship ng France sa Strait of Hormuz tinira ng drone ng Iran. 7 Pinoy crew sugatan. Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
1: Headline Ngayon! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
14: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
0: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
17: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Nasaan yung ano?
19: Oh.
18: Saan ba dito yun?
19: Ito ba? Ito?
18: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
19: Ano ba, anak? Ito, oh.
18: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
1: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Line ngayon! ASEAN Summit 2026.
21: ASEAN Summit 2026.
20: The DZMM Updates.
0: Nagbabalik po ang headline ngayon. Animang inaresto dahil sa paglabag sa gun ban sa harap ng paglaraos ng ASEAN Summit sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
22: Ayon sa Police Regional Office 7, nakuha na ng barila mga inaresto sa kanilang mga police operation. May isa ring naaktuhang may bitbit sa buy-bust operation. Siyam lahat ang baril na nakumpiska dahil may tatlong kusang nagsuko ng kanilang baril hanggang sa mayo-adyas ang gun ban kung saan hindi din pinapayag ang magbukas ang mga firing at shooting range. Dagdag ng pulisya, tanging sila lang at mga uniformed personnel ng ibang bansa ang maaring magdala ng baril. Samantala, paisa-isa nang dumarating ang mga pinuno ng mga bansang miyembro ng ASEAN. Kagabi, dumating na ang hari ng Brunei na si Sultan Haji Hassanal Bolkiah kasama ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen. Ngayong araw, inaasahang makukumpleto ang lahat ng mga state leader bago ang kanilang pagtitipon bukas. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez! Nanawagan ng Department of Foreign Affairs ng maaga at nagkakaisang responde ng ASEAN laban sa epekto ng mga hamon sa labas ng rehiyon. Balita mula sa Cebu, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
23: Jeff, sa pagbubukas ng ASEAN Foreign Ministers Meeting dito sa Cebu, sinabi ng chairman na si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na sinasalamin ang tema ng summit ngayong taon ang kahalagahan ng napapanahong pagtugon ng rehiyon sa lumalalang pandaigdigang sitwasyon. Binigang diin ng kalihim na bagamat mahalaga ang pagkakaroon ng maagap at nagkakaisang aksyon, dapat pa rin masiguro ang tapat na pagtugon sa mga pangmatagalang plano ng rehiyon. Ayon sa kalihim, napapanahon ang kapitbisig na aksyon ng ASEAN sa harap ng epekto sa mga bansa na nangyayaring gyera sa Middle East na nagdulot ng pinsala sa daloy ng energy resources, ruta ng kalakalan at daloy ng pagkain at kaligtasan ng mga mamamayan. Mahalagaan niya ito lalo't mahigit kalahating porsyento ng langis na kinukonsumo ng rehiyon ay imported mula sa gitnang silangan at nangyayaring gyera ay nagdulot na rin ng pagsipa sa presyo ng pagkain at mga pangunahing serbisyo sa mga bansa. Sa kabila ng mga hamon, tapat pa rin anya ang ASEAN sa pagsusulong ng iba pang pangunahing prioridad ng rehiyon, kabilang na ang kasunduan para sa amity at cooperation, mga salik sa pagsali ng Timor-Leste at pagpapalakas ng partnership sa mga bansa sa labas ng ASEAN region.
24: Taking stock our experience, however, our discussions at the special meetings have pointed out that ASEAN needs to strengthen our crisis coordination and institutional readiness in times of crisis.
23: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Pitong tripulanteng Pinoy ang sugatan sa drone attack ng Iran sa French cargo ship sa Strait of Hormuz. Balita mula sa DMW, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
2: Jeff, inatake ng Iran sa Strait of Hormuz ang French cargo ship na may lulang mga tripulanteng Pinoy. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, pitong Pilipinong crew ang sugatan sa drone attack. Nagpapagaling naman sa hindi pinangalan ng ospital ang mga Pilipino. Pero tatlo sa kanila ang malala ang natamong sugat. Naikipag-ugnayan na ang DMW sa pamilya ng mga Pilipinong marino. Samantala, nilinaw rin ng DMW na hindi nahawa ng hantavirus ang 38 Pilipinong crew ng cruise ship na MV Hondius. Ani Kakdak, pinayagan ang barkong dumaong sa Canary Islands pero patuloy pang minomonitor ang sitwasyon ng mga crew at pasahirong luna ng barko. Hindi pa naman anya tiyak kung kailan makababalik ng bansa mga Pilipinong crew, lalo't kailangan pang dumaan ang mga ito sa mga medical procedure.
3: Ang situation on board is they are okay, and the situation on board under the circumstances ay maayos ang sitwasyon nila. Pero yun nga, di ba? Nadanas na rin natin nakaraan nung COVID itong sitwasyon na ganito eh. It is still best for them to be out of that ship and home. But having said that, there are protocols na kailangan din natin i-observe.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
20: Showbuzz ngayon!
4: Showbuzz ngayon!
0: Inihirit ng fans na italagang tourism ambassador ng Pilipinas ang Nation's Girl Group Biri bilang pagkilala sa historic Coachella debut. Para sa Blooms, pagkakataon itong gamitin ng kanilang impluensya para ipakilala ang kultura at tanawin ng Pilipinas sa mundo. Suportado naman na ilang mambabatas ang mungkahi at nagpahayag ng paghanga sa naging global impact ng Biri. At yan po ang mga balita ang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez. Hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
20: Headline Ngayon! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po namin, 12:35.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
4: Problema mo kay JR, Gabriel. Bakit ba siya ang palagi mong sinisisi? Ako ang may gusto nito.
5: Ang pinupunto ko dito, pipili ka na nga lang ng ibo-boyfriend mo, hindi mo pa inayos.
4: At ngayon kine-question mo yung desisyon ko. Ganun ba yun, ha?
5: Oo, talagang kine-question ko. Dahil sa tuwing kasama mo yung JR na yan, hindi na kita kilala.
4: Kasi nagbabago ako. Kasi lumalawak ang mundo ko. Hindi katulad mo na halos ako lang ang palagi mong sinasamahan. Kaya ka nagkakaganyan eh. Siguro naiinggit ka sa akin, oh.
5: Hindi to inggit, Ashley. Pagmamalasakit to dahil kaibigan kita. Ngayon, kung patuloy kang magiging ganyan, mas mabuti pa sigurong doon ka na lang sa JR mo. Magsama kayong dalawa!
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Ang nakaraan, high school nang unang maranasan ni Gabriel ang umibig sa kanyang kaibigan na si Ashley. Ngunit tulad ng ibang nagmamahal, parati siyang nauunahan ng kaba, takot at panahon upang magtapat ng pag-ibig. At nang malaman niyang may nobyo na ito, dito naman niya unang naranasan ang masaktan. Charo, kahit nasaktan ako at nakaramdam ng malaking panghihinayang, hindi ko pa rin nagawang kalimutan si Ashley. Nanatili akong best friend niya hanggang sa tumungtong kami ng kolehiyo. Parehas kami ng university na pinasukan. Parehas na course, kaya parating magkasama. Doon ay mas lalo ko siyang minahal at sa tuwing nakikita ko siyang kasama si Junior, nasasaktan ako ng palihim.
4: Ay, tapos na ang lunchtime. May klase pa ako within 10 minutes. Ikaw?
8: Wala. Mamaya pang 2:30 yung klase ko eh, kaya baka dito muna ako tumambay.
4: Okay. Asha, mauna na ako sa'yo. Text-text na lang tayo.
8: Ah, nga pala. Hanggang anong oras nga ulit tapos ang klase mo? Eh, gusto ko kasing kumain tayo sa labas eh.
4: Ikaw talaga? Hindi mo naman sa akin sinabi agad. May gagawin ako mamaya eh.
8: Anong gagawin mo?
4: Nagkaroon na kasi kami ng usapan ni Gab na sabay kaming magre-review para sa isang major subject namin. Ayun, hindi ako pwede mamaya.
8: Si Gabriel na naman yung kasama mo.
4: Anong ibig sabihin yan? Huwag mong sabihin nagsiselos ka kay Gab.
8: Kahit sino naman boyfriend, magsiselos talaga sa kanya. Halos palagi na nga kayong magkasama eh.
4: Babe, malamang magkaparehas kami ng course. Talagang parati kaming magkasama. And besides, best friend ko si Gabriel.
8: Oh, eh akala ko ba iniiwasan ka niya?
4: May problema lang yung tao dati. Diba babe, huwag mong pagselosan si Gabriel. Magkaibigan lang kami.
8: Oo na, para sa'yo. Magkaibigan lang kayo. Pero para sa kanya, iba na yung ibig sabihin ng lahat.
4: Heto na naman ba tayo, JR? Pagdududahan mo na naman kami? Hindi ba malinaw sa'yo na ikaw ang mahal ko?
8: Natatakot lang ako magagaw ka niya sa akin. Mas matagal ka na niyang kilala. Mas nauna siyang naging parte ng buhay mo kaysa sa akin.
4: Pero ikaw naman ang nagpapaikot ng mundo ko. Sa tingin mo, sino ang mas matimbang sa inyong dalawa? Oh, huwag ka nang magselos, okay? Ikaw lang ang mahal ko at ikaw lang ang mamahalin ko. Parati mong tatandaan yan.

0: Ay, nasa na ba ang dalawang yon? Tanghali na. Mila! Gabriel! Ay, bumaba na nga kayo riyan para makapag-agahan. Mahuhuli na naman kayo niyan sa pasok niyo eh.
1: Good morning, Lola.
0: Oh.
1: Good morning, Pa.
2: Good morning din, anak. Umupo ka na dyan, kumain ka na. Alas 8 ang pasok mo sa trabaho, di ba?
1: Ah, hindi na po. Naurong po ng alas 9, kaya okay lang na bumagal ang kilos ko. Ang sarap ng agahan natin, ha. Mapaparami ang kain ko nito.
0: Sinarapan ko talaga yan. Para hindi ka na sa opisina kumain. Gastos lang yun, apo. Eh, teka. Nasaan na yung kapatid mo? Bakit hindi pa bumababa?
1: Hindi po ba sa inyo nagpaalam? Umalis na kanina pang 6:30 ng umaga. May tatapusin daw po sila ni Ashley sa school, kaya dapat before 7, nasa school na po sila.
0: Abay, hindi nagpaalam sa akin ang batang yon.
2: Importante naman ang gagawin nila. Saka malamang kumain na yun sa labas. Pero teka, si Ashley baka mong kasama niya?
1: Opo pa.
2: Girlfriend na ba ni Gabriel si Ashley? Parati na lang sila magkasama, ha?
0: Ay, oo nga. Napansin ko rin yon. Parang lahat na lang yata ng project na sasabihin ni Gabriel. Si Ashley ang kasama niya.
1: Hindi po sila. May boyfriend po kaya si Ashley. Parang hindi na po kayo nasanay sa dalawang yon. Hindi na mapaghiwalay. Kaya nga medyo nagsaselos na kay Gabriel yung boyfriend eh.
0: Aba, pagsabihan mo yung kapatid mo, Mila. Baka masyadong nakakampante na magkaibigan sila ni Ashley.
2: Ma, wala namang masama sa ginagawa ng apo mo. Magkaibigan lang naman sila.
0: Oo nga, nandun ako. Eh kaso, may boyfriend na raw si Ashley. Baka naman mapaaway pa yung apo ko nang wala sa oras.
2: Eh kung awayin man ng lalaking yun si Gabriel, aba, siyang may diprensya at hindi ang anak ko. Masyado siyang malisyoso kung ganun.
1: Tama na po yan, Lola, Pa. Alam naman po ni Gabriel ang limitasyon niya. Tsaka sinasabihan ko naman po yun.
2: Ay, yun naman pala eh. Eh di ayaan na lang natin sila. Malalaki na ang mga yan. Alam na nila ang tama at mali.
3: Magbabalik ang
4: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
7: gabi.
8: Good morning!
3: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
9: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Maalaala mo kaya sa DZMM.
1: Alam kong nagseselos sa akin si Junior sa mga tingin at pakikitungo pa lang niya sa akin ay nahahalata ko na. Pero anong magagawa ko? Responsibilidad ko na alagaan at protektahan si Ashley. Lalo na at nakikita kong hindi siya ang lalaki para rito. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magbarkada, ang magbulakbol. At sa loob-loob ko, naiinis ako dahil sa dinami-dami na pwedeng mahalin ni Ashley, ang isang katulad pa ni Junior ang pinili niya.
2: Good morning po, Lola.
3: Oh, Ashley, ikaw pala yan. Halika-halika, pasok.
2: Salamat po. Good morning po, Tito.
4: Good morning din. Ang aga mo naman dumalaw. Si Gabriel ba ang hinahanap mo?
2: Opo. May usapan po kasi kami ngayong umaga. Tatapusin po namin yung report sa isang major subject po namin.
4: Nako, mukhang humihilik pa yata. Sandali lang, akatin ko na.
2: Ay, salamat po.
3: Anong gusto mong inumin, ha, Ashley?
2: Ay, wag na po, Lola. Okay lang po ako.
3: kumusta ka na? Aba, ha, balita ko. May boyfriend ka na raw.
2: Meron nga po. Kaklase po namin dati ni Gabriel nung high school.
3: Pinayagan ka na ba ng mama mo na makipag-boyfriend? Eh baka naman nililihim mo lang yan.
2: Hindi po. Alam po to ni mama. Pinapayagan naman po niya ako as long as priority pa rin po ang pag-aaral.
3: Mabuti naman kung ganun. Nako, huwag kayong gagaya sa ibang kabataan dyan na wala nang inatupag kundi ang mag-boyfriend o di kaya mag-girlfriend. Kaya ayon, mga hindi nakapagtapos.
2: Hindi po. Saka, nandiyan naman po si Gabriel eh. Kasama ko po parating mag-aral. Sa sobrang hilig po niyang mag-aral, nahahawa na rin po ako.
3: Natutuwa naman ako. At mabuting kaibigan sa'yo ang apo ko.
2: Oo naman po. Kung minsan nga lang po, masyadong mabait. Ayun, gusto niya. Siya lang ang gagawa ng lahat.
3: Eh baka naman kasi ayaw kang pahirapan. Kaya ganon. basta ha, kahit na magtapos na kayo sa pag-aaral, huwag mong kalilimutan ang apo ko, ha?
2: Oo naman po, Lola. Friends forever po kami niya ni Gabi.

0: JR.
1: Oh, Gabriel, ikaw pala yan. Si Ashley ba yung hinahanap mo? Nasa klase pa siya ngayon eh.
0: Ah, hindi. Ikaw talaga ang sandya ako.
1: Ako? Bakit? Ano meron?
0: Nabanggit sa akin ni Ashley na nagkaroon daw kayo ng problema dahil sa pagsama-sama niya sa akin.
1: Ah, wala na yun. Nagkaayos na kami.
0: Alam mo, gusto ko lang malaman mo na hanggang magkaibigan lang kaming dalawa. Wala kang dapat ikaselo sa akin.
1: Alam ko. Pero syempre, kahit naman ikaw yung nasa posisyon ko, may inis ka rin eh. Kasi mas nabibigyan pa ng oras ng girlfriend mo yung kaibigan niya kaysa sa'yo.
0: Mahal ka ni Ashley.
1: Pero mahal mo ang girlfriend ko, di ba?
0: Ano sinabi mo?
1: Ang sabi ko, mahal mo si Ashley. Huwag ka na magsinungaling pa sa akin, Gabriel.
0: Wala akong balak agawin siya sa'yo.
1: Alam ko, at maganda na rin na sa'yo nang galing yan. Kasi kahit anong mangyari, ako yung pipiliin niya.
0: Kung proud ka pala sa sarili mo dahil dyan sa sinabi mo, bakit ka pa rin nagsaselo sa akin?
1: Kasi alam ko na kaya mong gumawa ng paraan para maagaw siya sa akin. Pero huwag ka na mag-aksaya ng oras. Hindi mo rin naman magagawa yan.
0: Kinausap kita ng maayos tapos aangasan mo ko kaysa magpasalamat ka na lang?
1: At ano naman ang ipagpapasalamat ko sa'yo?
0: Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin iniimpluwensyahan ang isip ni Ashley na hiwalayan ka. Mabuti ka kasing tao. Hindi ko ugali ang manira ng iba. Ito ang sasabihin ko sa'yo ha. Isang beses mo lang siyang paiyakin. Sisiguraduhin kong yun ang magiging pinakamalaking pagkakamaling nagawa mo.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na...
6: Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio.

0: Maan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon.
1: DZMM.
3: Charo, sa pag-uusap naming iyo ni Junior, mas lalo akong nakaramdam ng inggit. Inggit dahil bakit siya pa ang minahal ni Ashley? Wala naman siyang magandang na idudulot sa kaibigan ko. Samantalang ako, heto, buong buhay ay kasama niya. Pero bakit ako ang hindi niya nakikita? Bakit hindi na napapansin na sa buhay kong ito, siya lang ang babaeng gustong mahalin ng puso ko?

0: Nasaan na ba yung dalawang yan? Gabi na. Kailangan na namin umuwi.
1: Gab! Gab! Yuhu!
0: Nangyari kay Ashley. Bakit ganyan ang alasing yan?
2: Uminom lang uminom eh.
0: Tapos hindi mo man lang pinigilan? Akin na nga si Ashley. Iuuwi ko na siya sa bahay nila.
2: Ako na maghahatid. Kaya ko naman eh.
0: Ako na, JR. Ako ang nagpaalam sa kanya sa mga magulang niya. Kaya ako rin na magbabalik kay Ashley sa bahay nila.
2: Una nga sabi, ako ang boyfriend niya. Kaya dapat ako yung maghahatid sa kanya.
0: Sige nga, paano mo yan iaharap sa magulang niya na lasing na lasing? Samantalang nung sinundo ko yan sa bahay nila, hindi ang ganyan.
2: Anong pinapalabas mo ngayon? Kasalanan ko na nagpakalasing ng ganito si Ashley?
0: At bakit hindi ba? Ikaw ang boyfriend eh. Bakit hindi mo pinigilan? Kung talagang may malasakit ka sa girlfriend mo, hindi mo ahayaang maglasing yan ng sobra.
2: Pabida ka na naman eh. Pinapalabas mo na ako yung mali para sa paningin ng lahat, ikaw yung mabuting tao.
0: Totoo naman ah! Simula kasi nang naging boyfriend ka ni Ashley, nagkaganya na yan. Wala kang magandang na idudulot sa kanya.
2: Ano sabi mo?
0: Ang sabi ko, masamang impluensya ka kay Ashley. Baka naman pwedeng gampanan mo ang pagiging mabuting boyfriend mo sa kanya. Dahil kung hindi mo gagawin yon, ako mismo maglalayo sa'yo sa kanya.

0: Yun. Gab, pasensya ka na sa nangyari kagabi, ha? At gusto ko rin sabihin na huwag mong sisihin si JR sa nangyari. Kasalanan ko naman, eh.
1: Yan. Tsaka magaling, Ashley. Ang pagtakpa ng pagkakamali ng boyfriend mo.
0: Gab, ako yung nagpakalasing, kaya kasalanan ko talaga yun.
1: Pero sa ang halos kasama mo nun? Ano lang naman yung pinigilan kanya sa pag-inom?
0: Eh, gusto ko lang naman kasing magsaya, eh. Hindi naman masama yun, di ba?
1: Pero ako ang nagpaalam sa mga magulang mo. Siguro, inimpluwensyahan ka na naman ni JR, no? Ganyan ka naman, eh. Kung anong sinabi ng isa, gagawin mo.
0: Hindi naman sa ganun. Pakinggan mo naman kasi ako.
1: Ako ang pakinggan mo, Ashley. Bago ka na. Pinababayaan mo na pag-aaral mo. Umiinom ka na. Alam mo, hindi na nga ako magtataka kung isang araw, sira na ang buhay mo dahil dyan sa JR na yan.
0: Ano bang problema mo kay JR, Gabriel? Bakit ba siya ang palagi mong sinisisi? Ako ang may gusto nito.
1: Ang pinupunto ko dito, pipili ka na lang ng ibo boyfriend mo. Hindi mo pa inayos.
0: At ngayon kine-question mo ang desisyon ko, ganun ba yon, ha?
1: Oo, talagang kine-question ko. Dahil sa tuwing kasama mo yung JR na yan, hindi na kita kilala.
0: Kasi nagbabago ako. Kasi lumalawak ang mundo ko. Hindi katulad mo na halos ako lang ang palagi mong sinasamahan. Kaya ka nagkakaganyan eh. Siguro naiinggit ka sa akin, oh.
1: Hindi to inggit, Ashley. Pagmamalasakit to dahil kaibigan kita. Ngayon, kung patuloy kang magiging ganyan, mas mabuti pa siguro kung doon ka na lang sa JR mo. Magsama kayong dalawa.
2: Likas na sa atin na kapag nagmahal tayo, ay gusto nating protektahan ang mga taong mahal natin. Kapag ang isang tao ay nagmahal, gagawin niya ang kahit na ano, masiguro lang niya na hinding-hindi masasaktan ng taong dahilan ng bawat ngiti niya. Dito na nga kaya matatapos ang pagkakaibigan ni na Ashley at Gabriel? Magagawa nga kayang panindigan ni Gabriel na hayaan na lamang si Ashley? O tulad ng iba, patuloy pa rin niya itong babantayan kahit malayo pa siya rito? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago pagkatapos ng 1:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, binuhay ng samahan ng mga manggagawa ang hirit na 1,200 pesos na arawang sahod sa buong bansa sa harap ng pagsipa ng inflation sa 7.2% nitong Abril. Sinabi sa DZMM ni Federation of Free Workers Vice President Julius Cainglit na mistulang nasa pandemya ng inequality ang mga manggagawang naipit sa hindi nakabubuhay na sahod at napakataas na presyo ng bilihin. Naging pangkaraniwang kalakaran na anya ang pagsasangla ng ATM ng mga manggagawang lubog sa utang para mairaos ang kanilang pangangailangan. Dagdag ni Cainglit, 1989 pa huling nagkaroon ng malaking national legislated wage increase at hindi naman umano nagsara ang mga kumpanya noong ipatupad ito. Sa ibang balita, 3 ang arestado sa umunoy pagbebenta ng SMS blaster machine sa Parañaque at Cavite. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
3: Operasyon sa kulungan na bagsak ng 3 individual na naaresto ang mga tauhan ng PNP ACG sa magkahiwalay na operasyon laban sa illegal na pag-ibenta ng text blaster machine online. Ayon kay ACG Director Police Major General Wilson Asueta, 5 unit ng SMS blasting machines ang nakumpiska matapos itong mamonitor sa kanilang cyber patrolling na ibinibenta online. Unang naaresto sina alias Ali at Kara sa entrapment operation sa Bradco Avenue sa Parañaque City matapos bentahan ng SMS blaster machine ang undercover operative sa halagang 40,000 pesos kada unit, habang sa isang fast food restaurant naman sa Bucaor, Cavite, nahuli ang call center agent na si alias Jess na nagbebenta rin ng aparato sa halagang 20,000 pesos kada unit. Nabas sa investigasyon ng mga pull-out items ang mga ito mula sa illegal na operasyon ng Pogo noon. Isa sa mga suspect ang nagsabing 6 na buwan na siya nag-buy and sell nito para kumita kahit batid ang illegal nito. Naharap naman ang suspect sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa showbiz, higit 50,000 fans ng K-pop supergroup na BTS ang nagtipon sa labas ng National Palace sa Mexico City bago ang 3-day concert stop sa bansa. Sinalubong ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang 7-member group at mula sa balkonahin ng palasyo, kumuway at nagpasalamat sa fans ang BTS. Sa salitang Espanyol, sinabi pa ni Kim Namjoon na mahal niya ang kanilang supporters. Ngayong araw hanggang May 10, magtatanghal ang grupo sa Mexico bilang bahagi ng kanilang Comeback World Tour.

0: ng mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Huwebes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
4: Hello po sa ating lahat. Happy Thursday everyone. Ngayon po ay May 7, 2026. Kompleto po ang tambalang Aquino Del Prado. Hello partner.
3: Yes, hello din.
4: Napakalamig sa mata ng kulay natin today.
3: Oo nga. Bagay na bagay sa iyo ang
4: very
3: royal blue.
4: Royal blue. Oh,
3: pero mas diba? Bagay yan kay Doc Dennis.
4: Oo, nakita mo na ba kanina si Doc
3: Dennis? Pa.
4: Mukhang
3: hindi siya commoner, di ba?
4: Royal blue. But anyway, mga kapamilya, samahan niyo po kami sa isang very timely na pag-uusap po natin dito sa Hello Attorney hanggang alas 2 ng hapon. Hello po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
3: Hello din po sa lahat ng nakatutok sa The Filipino Channel, I1 TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, huwag po natin kakalimutan yung mga nasa kalsada nagiginig dito sa
1: DZMM. Numero uno sa aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, ikasana po natin yan dito sa program now ng aming mga numbers.
3: 0919-278-3000. Yan po ang ating Televiber hotline.
4: Mm-hmm.
3: At pwede rin po kayong maging live caller sa 892-44101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
1: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Sa Ospo na 106 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
4: As promised po mga kapamilya, atin pong hihimayin ngayon ang step by the step na paraan po sa pag-a-apply ng isa pong prangkisa dito sa bansa. And we're discussing this kasunod po ng 6th anniversary din po no, ng cease and desist order ng National
3: partner.
4: Telecommunications Commission.
3: May 5, hindi natin yan makakalimutan.
4: Opo, 2020, nung pinasara po, pinatay po ang signal namin sa free TV ng ABS-CBN po noon. Ano? Pero syempre, mula noon hanggang ngayon, patuloy pa rin po kami sa paglilingkod sa inyong lahat. Pero syempre, maganda rin po na alam po natin ano po pa talaga ang proseso nito. Hindi naman po ito parang switch on-off lang dyan na pag bigla off, wala na. Hindi na tayo makakapunta sa air. At pag inon yan, ay agad-agad magkakaroon ka na ng signal mo.
3: Mm-hmm.
4: Meron po siyang pagdadaan ng masusing proseso. So pag iisa-isahin po ito, himayin po ito ni Attorney Noel Del Prado. So first question po muna natin dito, partner. Sino ang pupwedeng mag-apply ng prangkisa?
3: Okay.
4: For a broadcast
3: okay. Pag sinabi nating mass media na korporasyon o yung ang layunin ay makapaghatid, kagaya niyan, balita ng entertainment, content, lahat ito ay subject to several laws, partner.
4: Okay.
3: Pero isa dyan yung ating konstitusyon. At doon nakasaad kung sino-sino ang pwedeng mag-apply.
4: Go ahead.
3: Filipino citizens or corporations na either 100% or 60% Filipino-owned and controlled. Pero kumbaga yan ay isa lamang sa maraming constitutional provisions. At tandaan natin, kapag may isang kahit na anong legal na activity, hindi lang siya subject to provisions of the Constitution, subject din yan to existing laws. And sometimes, as in the case of ito nga mass media operations, mass media corporations, meron tayong mga government executive offices or yung tinatawag nating regulatory agencies, yan yung National Telecommunications Commission. Pero
4: okay,
3: balik tayo dun sa constitutional provision. Ano ang sinasabi nito? Ang lahat ng legislative franchise, we're not just talking about mass media.
4: Okay.
3: We're talking about distribution of electricity, water,
4: okay,
3: and ito nga, mga kagaya ng ating corporation, mass media corporation.
4: Yes.
3: Pero hindi lang yun. Kasi kahit na anong activity, halimbawa, na kailangan ng congressional oversight, ibig sabihin, kasi lahat ng mga legislative franchise, pag sinabi mong legislative franchise, yan ay galing sa ating kongreso.
4: Oo.
3: Walang pinag-iba yan sa pagpasa ng kahit na anong batas.
4: Mm.
3: So, merong House version, merong Senate version, ganon, mag-meet sila to kumbaga reconcile mga disagreement.
4: Mag-bicam sila dyan.
3: Mag-bicam sila at kumbaga ipapasa ng plenaryo ng dalawang houses and then it will be signed into law ng presidente. So, pinag-uusapan natin legislative franchise, pag narinig nyo po yan, batas po. Ibig sabihin, anumang channel, anumang media corporation ngayon na
4: radio
3: napapanood
4: man
3: ninyo,
4: yan, TV man
3: radio
4: yan,
3: TV yan, ay mayroong batas. Meron yung Republic Act kung doon na sa panahon. Yung mga luma, baka batas pambansa. Pero ito pa yung isang limitasyon galing sa konstitusyon. Ang legislative franchises, as a general rule, cannot exceed 50 years.
4: Ah, kaya pala.
3: Okay, pero okay, renewable yan to another term, another 50 years. Pero tandaan natin,
4: okay,
3: dahil ito ay batas, yung term niya mismo ay pwedeng itakda ng Kongreso.
4: Okay.
3: Kagaya halimbawa yung nauna o yung nag-expire na legislative franchise ng
4: ABS-CBN,
3: ang term nun, according to the Republic Act, ay 25 years.
4: Tama.
3: So, nung nag-expire yung 25 years, ibig sabihin, according to our constitution, kung wala kang prangkisa, hindi ka na pwedeng magpatuloy to operate. Kasi, tandaan mo, partner, parang ano yan eh, ang katumbas niyan, tayo na mga natural persons, kumbaga, flesh and bone, tayo yung ating legal personality starts at the point of our death.
4: Yes.
3: Ah, sorry. Morbid. At point of our birth.
4: Birth,
3: okay?
4: Oo.
3: So, ibig sabihin nun, partner, kumbaga, nung ipinanganak tayo, buhay na tayo, we have legal personality as well as biological personality. Ito tayo eh.
4: Uh-oh.
3: Flesh and blood, hindi ba? Pero sa mga korporasyon, yung katumbas niyan, yung kanilang SEC registration, kasi
4: SEC,
3: korporasyon sila, okay. Pero, okay, bago ka makapag-apply, di ba, pwede kang tao, pwede kang korporasyon for legislative franchise. So, yung korporasyon ng ABS, nag-apply yan ng legislative franchise sa Kongreso. At noong unang panahon, maybe more than 25 years ago, nag-grant yun.
4: Oo.
3: Pero, halimbawa, kahit kasi normally partner, even under the old corporation code, 50 years din ang initial term ng korporasyon.
4: Okay.
3: Okay, so pwede rin yan pahabain, pwede rin yan paikliin.
4: Okay.
3: Pero kumbaga, kaya itong ating mga legislative franchise, eh, kumbaga, hindi limited by that, kumbaga, yung tinatawag nating juridical personality ng corporations. Ito talaga ay, kumbaga, hiwalay. So, dito, yung buhay nila, yung pag-conduct ng business, ng mass communication, mass media, yan ay nakasalalay doon sa legislative franchise.
4: Okay. Oh, we promised po sa inyo mga kapamilya na step by day
3: yes.
4: step. So we'll try to make it as concise as possible.
3: Yes, sorry.
4: Okay, binigay na po
3: pahaba.
4: Sa atin yun. It's okay, partner. Kasi at least we need to understand kung bakit mahalaga ang prangkisa na ito eh.
3: Okay.
4: We need to understand na may proseso ang pagdadaanan
3: correct.
4: Po dito. So we've established that part. May question po ako dito kasi nabanggit nyo na kailangan dadaan siya sa House Bill, dadaan siya sa Senate.
3: Mm-hmm.
4: Pagkatapos po nun, kailangan pa rin po ba ng pirma ng Pangulo?
3: Yes.
4: Kasi parang batas siya, right?
3: Correct.
4: So,
3: at,
4: partner, ang Pangulong huling pipirma.
3: Yes, partner. Pero
4: okay,
3: kagaya ng ibang batas, partner, pag inihain sa kanya at hindi inaksyonan 30 days, it lapses into law. Pareho lang.
4: Kahit
3: anong,
4: okay.
3: Pero hindi pwede makarating kasi doon kung walang action mula sa dalawang kapulungan.
4: Okay. Ibig sabihin po ba niyan, next question ko, dahil batas po ito, someone from the Congress should sponsor the bill.
3: Correct. Ganun din. Kahit na anong, pero dito, dahil ito ay mass media.
4: Yes. Okay? Paano yan?
3: So, kapag, di ba, merong privilege speech, sponsorship speech,
4: tama,
3: i-refer yan sa proper committee.
4: Okay.
3: For both houses.
4: Okay.
3: So, meron niyang proponent, meron niyang kumbaga principal author,
4: yes,
3: pero didinggin yan sa House Committee on Mass Media, or hindi ko na alam.
4: Okay.
3: Ah, House Committee on Legislative Franchises kasi
4: yes,
3: meron silang ganun. Ganun
4: very
3: din
4: familiar sa kanya.
3: Sa Senate.
4: Mm-hmm. Oo.
3: So, hiwalay yung takbo.
4: Mm-mm.
3: At kapag meron ng House version at meron ng Senate version, yan yung sinasama ko kanina. Bicam.
4: Okay.
3: Reconciliation ng mga conflicting provisions, and then enrolled bill, endorse to, kumbaga pagbobotohan muna ng dalawang kapulungan yan to, kumbaga sa plenaryo pagkatapos ng bicam, at yun na, pagkatapos nun, yan, enrolled bill, submit Office
4: Malacanang
3: of the President.
4: Na.
3: Yes.
4: Paano po yun? Kasi natanong ko yung kailangan may mag-sponsor na bill. Hindi naman po nila kailangan magbayad. Essentially, dapat libre ang pag-a-apply for a legislative franchise.
3: Yes, partner. Yan ay, kumbaga, meron ka na bang narinig na, kumbaga, kailangan mong magbayad ng para maipasa ang batas?
4: Wala eh. Oo.
3: Meron.
4: Essentially, dapat walang ganon.
3: Yes.
4: Ideally, in a very corrupt-free world,
3: yes,
4: wala po dapat bayad.
3: Correct.
4: Pag tayo po ay magpapasa ng batas.
3: Mm-hmm.
4: Because we're already paying them from yung taxpayers money na nagpapasweldo sa mga
3: correct
4: taong gumagawa ng mga batas na ito. Right. So, paano po ito? For example, ako, manalo ako, bigla magkaroon ako ng maraming pera, mali-malita. In 5 tranches, charon. Familiar.
3: Huwag mo kalimutan.
4: Sa pamahulugan na ako ng 1 million.
3: Okay na ako sa isang maleta.
4: At gusto ko magtayo ng sarili kong broadcasting company.
3: Okay.
4: Pwede po yun, no? Pwede po ba yun sa batas na kahit fresh na company, bagong tayong kumpanya, nagbabala ka pala, pwede ka na agad mag-apply o merong qualifications yan?
3: Kung tutuusin, tandaan natin, ha? Dahil nag-a-apply ka,
4: mm-mm,
3: kailangan mong or mapatunayan sa Kongreso,
4: okay,
3: na mayroon kang kakayahan. Kasi partner,
4: mm-mm,
3: hindi naman ito basta lisensya.
4: Okay.
3: Ito ay responsibilidad.
4: Mm-mm.
3: At nakasaad doon yung mga limitasyon. Nakasaad sa ating konstitusyon. Ulitin natin, ha? Yung not more than 50 years, owned by Filipinos, pinapatakbo ng mga Pilipino. So, bawal kang magkaroon ng foreigner na mga opisyal.
4: Okay.
3: Okay?
4: Mm-mm.
3: So, ano pa? Nakalagay din doon, maximum 50 years.
4: Mm-mm.
3: So, hindi pwedeng more than 50 years. Ano pa yung limitasyon? Nakalagay din doon na yung batas na yan ay subject to modification, amendment,
4: okay,
3: and repeal.
4: Within those 25 years,
3: yes,
4: kung sakali
3: partner,
4: man.
3: Kasi nga, batas yan eh.
4: Okay.
3: So, kahit na anong batas, pwedeng baguhin, pwedeng i-repeal, pwedeng...
4: Na kung sino kongresista na mag-motion
3: mag-sponsor
4: nun
3: siya,
4: okay,
3: to
4: right
3: amend RA,
4: okay,
3: yung legislative franchise ng,
4: okay,
3: isang mass media corporation.
4: Next
3: partner
4: question dito. Mm-hmm. Kapag po binigyan ka ng prangkisa ng ating pong pamahalaan, yung general na po ito, naka-specify doon ko, for example, if you're a radio station,
3: yes,
4: na pang station, pang radio ka lang, or tas kapag TV ka, pang TV ka lang, kapag gusto mo ba ng both, do you have to apply for a separate franchise? And then, para po ba itong GPUV sa may linya ka lang?
3: Okay, sa totoo, hindi ko pa yan na pag-aaralan, pero may mga nakita akong sample niyan na, kumbaga, yung mga batas. So, aralin natin yan. Kasi kung tutuusin, meron din tayong, kumbaga, provision sa ating konstitusyon na pinagbabawal yung tinatawag na
4: monopoly.
3: Monopolyo, tama ka partner.
4: Oo,
3: at meron din yan sa revised penal code yung nakalimutan ko yung eksaktong term, kundi yung in restraint of trade.
4: Okay.
3: Ibig sabihin yung yan, yung pagkakartel, pag lalo na yung kumbaga yung mga napakahalagang tinatawag dito public utilities, public services, mass media.
4: Oo.
3: Tubig,
4: electricity,
3: kuryente. Mm-hmm. So, tandaan natin, yan yung kalinya nung mga legislative franchises for mass media corporations.
4: Okay.
3: At dagdag pa natin kasi partner, mm-mm, dito kagaya ng sabi mo kanina, kapag meron na bang batas, pwede na mag-operate? Hindi pa.
4: Okay.
3: Kasi meron namang nilikha ang batas, mm-mm, na mga regulatory agencies, kagaya ng National Telecommunications Commission na siya namang nagta-traffic ng ating mga airwaves or yung tinatawag nating frequencies, hindi natin nakikita, pero yan yung, kumbaga, highway, dinadaanan niya ng mga signal sa ating mga radyo, teleradyo, TV. Oh. Bakit ka natatawa?
4: May nagsasalamin sa harap mo, hindi niya yata napapansin.
3: Nagulat siya, nakamukha ko ng itsura.
4: Nakita ko na sa harap mo, gumagano'n. Sabi ko, bakit siya nagsasalamin dito? Eh, shout out po sa mga Gen Z's po natin, mga estudyante nandito po sa hallway ngayon. Hello, hello, hello sa po sa inyong lahat. Tawa ako. Sabi niya, oh, sabi ko, hindi niya yata napapansin on air tayo dito sa DZMM. Kaway-kaway na po mga kapamilya. But anyway, going back to the franchise partner, oh, NTC.
3: So,
4: aside from the legislative franchise, you have to apply for other permits, quote-unquote?
3: Oo, oh, okay. Pero yun ang pansinin natin, partner, pagtuunan natin ang pansin. Yung congressional or yung legislative franchise, yan yung inyong primary na license.
4: Okay.
3: To operate as a mass media.
4: Okay.
3: Meron tinatawag na secondary license, yan naman yung ibinibigay
4: ni
3: ng
4: NTC.
3: NTC. Ang tawag doon, Certificate of Public Convenience.
4: Parang jeepney mga PUVs,
3: correct.
4: Partner.
3: Kasi tanda mo, yung CPC, mga jeepney at yung mga taxi, franchise din yan.
4: Oo nga.
3: Kaya lang, yung pag-grant ng franchise dyan, ay i-delegate na ng Congress sa LTFRB. So, walang pinag-iba yan, partner. Pero kagaya nun, halimbawa, yung pag-create ng NTC, mm-mm, i-delegate na ng Kongreso yung authority, mm-mm, na iatado, mm-mm, or i-allocate yung mga frequencies.
4: Mm-mm.
3: So, channel 1, channel 2, channel 3, and so on. Kasi nga, finite yang, kumbaga, yung resource na signal. Hindi pwedeng parang only signal. Walang ganon, partner. So, pero doon sa dalawa, mm-mm, whether it's the legislative franchise from Congress or the Certificate of Public Convenience ng NTC, yan pareho ay pribilehyo. At
4: okay,
3: malinaw yan doon sa batas, mm-mm, malinaw din yan doon sa Certificate of Public Convenience, CPCN. Oo, ng galing sa NTC. At sabi nga natin, naka-embed, nandun din yan, incorporated in the law,
4: mm-mm,
3: na hindi ka rin pwedeng mag-violate ng batas. So partner, halimbawa, itong, mm-mm, medyo controversial case,
4: mm-mm,
3: na merong nag-e-extort. Okay? Possibly yung ng mass media corporation or mass media
4: operation.
3: I don't
4: really think, partner, that we could classify them as a corporation.
3: Okay.
4: I don't
3: really
4: know, partner,
3: kumbaga,
4: kasi digital
3: example
4: siya.
3: Lang yan. Example,
4: siya.
3: Halimbawa, may ibang channel, okay, na merong mga,
4: okay,
3: paglabag sa batas.
4: Alright.
3: Yan yung...
4: At kahit anong klase ng paglabag ito sa
3: batas. Kahit anong klase, kasi nakalagay doon eh,
4: mm-mm,
3: na susundin mo lahat ng batas ng Pilipinas. Yan yung pwedeng mag-cancel, kumbaga,
4: okay,
3: paikliin yung term mo, nag-grant ka ng 25 years, hindi pa rin lisensya yan, gawin mo na kahit ano. Kung mapatunayang may paglabag ka sa batas,
4: yes,
3: yan ang tandaan mo, partner, balikan natin yung karanasan ng ABS-CBN. Ang daming aligasyon,
4: mm-hmm,
3: ng violations.
4: Mm-hmm.
3: Diba? Hindi nagbabayad ng tax.
4: Mm-hmm.
3: Hindi nagbabayad ng tamang benepisyo sweldo ng mga empleyado.
4: Oo.
3: At kung ano-ano pa.
4: Yan yung mga binatong allegations during,
3: correct,
4: the hearing, right?
3: At during the hearing,
4: okay,
3: yung mismong mga ahensya, BIR, sabi, walang deficiency tax.
4: Nagbabayad kami ng buwis.
3: Okay.
4: Ganun.
3: Yung dole, si 95, meron bang mga kaso pending ng ganito at ganyan?
4: Mm-mm.
3: Wala. So,
4: okay,
3: ibig sabihin, kaya yun ang kanilang, kumbaga, punto ng mga katanungan. Kasi kung may napatunayan sila...
4: Na paglabag.
3: Oo.
4: Okay. So, technically, yun,
3: oo,
4: go ahead, partner.
3: Yun yung pwede nilang maging
4: batayan
3: sa hindi pag-renew or pag-grant ng panibagong 25-year na congressional franchise.
4: Oo. And siguro po para malino lang din po, that's part of the process.
3: Yes.
4: Lahat naman,
3: yes,
4: po siguro ng tao na hihingi po ng ganyong katinding kapangyarihan, no? It's 25 years of broadcast and malawak po ang signal.
3: Ganong katinding pribilehiyo.
4: Oo, mm-hmm, responsibilidad.
3: Responsibilidad.
4: Well, kailangan po talaga dumaan yan sa masusing proseso, hindi lang po sa malalaking korporasyon, kundi sa mga kahit maliliit na korporasyon yan, kailangan po dumadaan lahat sa masusing proseso.
3: Mm-hmm.
4: Question ko po dito, for example po, you were given initially 25 years,
3: okay,
4: right? And you're nearing the deadline.
3: Mm-hmm.
4: Say 20 years na lang, you have 5 years na lang. Pwede ka na bang mag-apply no, for renewal?
3: Oo, wala namang nakalagay.
4: Ah,
3: pero
4: namang nakalagay.
3: Ang malinaw, pwede kang mag-apply kay before mag-expire. Kasi, kumbaga, anong mangyayari pagka biglang...
4: Pag crunch time mo gagawin, kasi
3: pag tumigil yung term mo, hindi ka na pwedeng mag-operate. Pero tandaan natin, yung mga ganitong sitwasyon, hindi po natin yan kontrolado.
4: Mm-mm.
3: Bakit? Halimbawa, partner, yung pag-end ng term, halimbawa, co-extensive doon sa 3-year term ng Kongreso. So talagang dapat, bago mag-expire. Kasi tandaan natin, may transition lagi every 3 years sa Kongreso.
4: Uusog yung proseso niyan.
3: At alam din natin, hindi ganun kabilis magpasa ng batas. Minsan nga, i-finile ng sponsor, ng author, first day pa lang ng 3 years. Hindi yan. Posibleng hindi yan matapos. Kasi nga, kagaya nun, may first reading, may sponsorship speech,
4: mm-mm,
3: may first reading, second reading, third reading.
4: Hindi, tsaka ang daming batas na pinapasa partner.
3: Correct.
4: Ang dami rin nilang ginagawa.
3: Oo.
4: So,
3: even
4: know,
3: in the,
4: ipipila kumbaga, yan,
3: kanya-kanyang congressional committees,
4: mm-mm,
3: marami rin silang inaasikaso. At
4: mm-mm,
3: kumbaga yun, okay, nag-aagawan din sila ng yung iba, miyembro ng maraming committee. So, mm-mm, minsan hindi sila nakakabuo ng quorum to do business or even to vote to kumbaga, endorse it to the plenary.
4: Okay, one last question bago po tayo mag-commercial break. Kapag po ba na-reject na ang prangkisa na isang kumpanya, wala na po bang pag-asa uling ma-renew pa ito?
3: Ah, hindi. Kagaya din ng batas, kagaya niyan, partner. Just like any other law,
4: mm-mm,
3: kung merong naghain sa Kongreso, yan ay didinggin nila. Pero yun ang kailangan nating ipaalala. Dahil ang pagpasa ng batas, hindi ito ministerial act.
4: Ano ibig sabihin nun? Matagal na tayo magkasama, partner. Matagal na tayo magkasama. Oo.
3: Ibig sabihin, hindi yan kagaya halimbawa ng mayor's permit.
4: Mm-mm.
3: Bakit ko hinahalimbawa ang mayor's permit? Kasi ito yung mga permits na kapag kompleto ka,
4: mm-mm,
3: ng requirements 1 to 5, okay, ministerial duty na isuhan ka,
4: okay,
3: ng mayor's permit. Hindi yan matter of discretion. Yun ang, kumbaga, distinction.
4: Mm-mm.
3: Ministerial o discretionary function. Ang pag-grant ng franchise ay discretionary function. Pero yung discretion, hindi naman unbridled, hindi unlimited. Kagaya nito, yung pinag-usapan natin ng mga limitasyon ng konstitusyon, yan, di ba? Not more than 50 years. Hindi pwedeng mga foreigners ang may-ari. Hindi pwedeng irrepealable yung batas.
4: Mm-mm.
3: At yun pa, isa, nakalimutan ko, hindi pwedeng exclusive.
4: Mm-mm.
3: So kasi kung ganun, pag isa lang ang mass media, monopolyo.
4: Oh, di
3: ba? Kaya dapat,
4: delikado,
3: delikado kasi sila yung nagko-control ng lahat ng news, lahat ng information.
4: Ayun. Partner, pero bago tayo mahainan ng cease and desist order ni Sir Franco and Sir Don na nandito ngayon sa ating harap, magbibigdaan lang tayo sa ilang mga paalala. But thank you for answering that question because that has always been on my mind nung mga time na na-reject ang aming franchise noon a few years back. Sabi ko, makakabalik pa ba? Pero sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa, never say never. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod, mga kapamilya. Sabi po, bibigidan po muna kami sa ilang mga paalala ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitir, ha? Magbabalik ang hello.
3: Attorney.
4: Nanako.
1: Hello, attorney. Sa DZMM.
5: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
10: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
9: DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
12: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
13: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
12: May kasama kang makikinig sa'yo.
13: Matapos ang matinding sakit na naranasan.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahahalagang reports. Contractor na si Curly Discaya balik detensyon na sa Senado matapos makapag-opera. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Atty. Liza. Balik detensyon sa Senado ang contractor na si Curly Discaya. Sabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, nabigyan na ng clearance si Discaya na kanyang mga doktor, kaya na-discharge na matapos sumailalim sa operasyon sa balikat noong isang linggo. Noong isang linggo rin ay pinayagan ng Senado kasunod ng pagsusuri ng Senate Doctor si Discaya na sumalang sa operasyon. Dito na sa kanyang detention cell sa Senado, ipagpapatuloy ni Discaya ang kanyang pagpapagaling. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Vietnamese na wanted ng Interpol, hinarang ng Bureau of Immigration sa NAIA. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa BI, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Liza. Attorney, naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang 25 years old na Vietnamese na babae na may kinakaharap na kaso kaugnay ng illegal na droga matapos itong dumating sa NAIA. Kinilala ng BI ang pasahero na si Tran Thi Hoi Nam na na-intercept sa primary inspection line sa NAIA Terminal 1 madaling araw itong April 29 matapos makitaan ng immigration officers ng hit mula sa Interpol habang dumarating mula Phnom Penh. Agad siyang isinilalim sa masusing verifikasyon na nagkumpirma na siya ay may aktibong Interpol Red Notice na inilabas ng mga otoridad ng Vietnam isang araw bago ang kanyang pagdating kaugnay nang umunoy pag-facilitate ng paggamit na pinagbabawal na gamot. Ayon sa BI Interpol Unit, lumalabas na tumakas ang babae matapos ang operasyon ng pulisya sa Vietnam noong 2022 kung saan iniugnay siya sa illegal na aktibidad ng droga. Agad na ipinalam ng BI sa National Central Bureau sa Hanoi ang kanyang pagkakaharang habang formal namang hiniling ng embahada ng Vietnam sa Maynila ang kanyang agarang pagpapauwi para harapin ang kaso. Noong April 30 naman ng umaga, ipinatapon na si Tran pabalik sa Hanoi sakay ng eroplano. Binigyan din ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na manatiling mahigpit ang ahensya laban sa transnational crime. Isinama na rin ang pangalan niya sa blacklist ng BI na nagbabawal sa kanyang muling pumapasok sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat Steve Raz at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Nasa linya na po natin si Sir Lolito ng Tarlac. Pero yung magandang hapon po, pero medyo na-late po kayo ng isang araw.
3: Sir Lolito, yung topic yesterday.
1: Yan yung topic natin kahapon. Uh-oh. Maingay na kapitbahay.
3: Go ahead, sir.
1: Go ahead po.
6: Good afternoon, Attorney.
1: Opo, magandang hapon po. Go ahead po.
6: Ma'am Liza.
1: Partner.
3: Hi, sir. Yes, ano po inyong katanungan, sir?
6: Tatanong ko, Attorney, yung kasi noong sa umaga at hapon, nagpapatuloy yung malakas ng speaker.
1: Okay.
6: Di ba bawal yun?
1: Okay. May
6: sakit pa naman yung web from mild stroke.
1: Naku.
6: Kasi yung bang 10 p.m. past 10 p.m. lang babawal yung maingay ang mga sounds, mga video, okay, mga ganun.
1: Okay.
6: Kasi naman yung speaker naman to, hindi naman video, okay, Attorney.
1: Opo. So kung tutuusin, Sir Lolito, sabi nga natin kahapon dun sa ating talakayan tungkol sa nuisance, kung yan ay nakapeperwisyo po sa inyo, pwede nyo yang ireklamo unang-una sa barangay. Nasubukan nyo na po ba?
6: Sa barangay, Attorney. Wala rin nangyari.
1: Ano pong nangyari? Pag sinasabi ninyo wala nangyari?
6: Wala. Pinuntahan ng kagawad. Hindi pa rin sila.
1: Kasi kung tutuusin po, kung tuloy-tuloy yan, kasi yung example po kahapon ng ating kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema, halimbawa po kayo talaga meron kayong pasyente, kaka-recover lang from stroke. So, ano po ba mild stroke? So, paano po ba naapektuhan yung kanyang kalusugan?
6: Kasi
1: sa pagtulog. So, kung tutuusin po, hindi na-actionan yan ng barangay. Pwede kayong dumulog sa inyong munisipyo or sa city hall para ireklamo po yan. Opo.
6: Nung nagreklamo ako ng pagbarito pa yun,
1: opo,
6: hindi pa sa mild stroke yung wife ko. Nung na-mild stroke na siya itong April 10.
1: Pero saan po kayo nagreklamo? Sa barangay lang or sa City.
6: Sa barangay namin.
1: Okay.
6: Barangay
1: ngayon po, ang mungkahi ko, Sir Lolito, magreklamo po tayo sa City Health or Municipal Health Office po na nakasasako po sa inyong lugar. Hello, sir?
6: Kamiling, sa municipio ng Kamiling.
1: Opo, kasi sila po, unang-una, meron silang kayahang sukatin yung decibels. Kung nakikinig po kayo, yung decibel po, yung unit of measure sa ating pagdinig or yung tunog. At kumbaga, yan po, kung hindi nila pinapansin yung barangay, ito pong City Health ay pwedeng, kumbaga, mag-intervene at mag-abate ng nuisance, summarily. Ibig sabihin, pag sinabing summarily, hindi na kayo dadaan ng korte. Kasi yung kahapon po na example natin, isa lang po yun sa posibleng legal na remedyo. Dudulog kayo sa korte para patunayan yung danyos, yung damages na naidulot sa inyo. Kagaya nun, sabi nyo, nagreklamo na kayo bago pa na-atake ang inyong asawa. Tama po ba? Yung pagkadinig ko kanina.
6: Tama, Tony.
1: Okay,
6: tama.
1: So, pero tandaan po natin.
6: Sabi pa kayo sa Mrs. Scott, Tony, naiingitan daw kami sa sounds niya. Naiingitan daw kami.
1: Naiingit daw po kayo sa sounds?
6: Oo.
1: Oh. Sa eh, pero syempre, mula sa kanyang ano yun, imahinasyon. Pero,
6: kaya na siguro, Tony, mga magkakwarenta lang eh. Eh ako, 73 na ako. Tapos yung wife ko, 71.
1: Oo. Oh.
6: May maiingit doon sa mga sounds niya.
1: Opo, pero ganito po kasi, yung isa pong remedyo yan doon sa ating local health office at yung isa naman yung mas mahirap, ito yung magsasampa kayo sa korte ng action for damages resulting from yung nuisance o yung perwisyo ng ingay ng inyong kapitbahay. Pero doon kasi, Sir Lolito, halimbawa doon sa medical abstract o kaya medical findings ng doktor, parang medyo mahirap ikonekta yung sounds doon sa stroke. Pero kasi kailangan niya ng kumbaga patunay na mayroong causal relationship yung ingay doon sa medical condition na napagdaan. Partner?
3: Sir Lolito, upon researching po, ang Tarlac po ay may ordinansa regarding this.
1: Ayan,
3: isa nabawal po kayong mag-ingay kahit ano pa po ito, video, case, speaker, any kind of instruments in residential areas.
6: Kahit na araw, ma'am.
3: Hindi po, unfortunate, sir, it's 10 p.m. to 8 a.m.
1: Eh, pero yung sabi ni Sir Lolito, after 10 p.m. na, pero
3: ayun,
1: anong, kasi sabi nila.
6: Hindi, ibig sabihin, tiyatang sa inyo, Tony. Kung yung 10 p.m. lang bababawal yung mga
1: hapon. Kasi yun,
3: 10
1: pero
3: to 8
1: partner,
3: a.m.
1: Kaninong website yun?
3: Nasa Tarlac City, nasa Tarlac LGU page to partner.
1: Pero Tarlac City ba yan or Tarlac Province?
3: Hold on.
6: Kamiling, Tarlac.
1: Oh, kasi oh, kung
3: unfortunately, sir, no, it's for Tarlac City.
1: Tarlac City, mm-hmm. So, pero city. Check din po natin sa Kamiling kung meron kayong lokal na ordinansa. Pero yan po karaniwan, kagaya partner ng itong pinatutupad ng DILG, talagang 10 p.m. onwards po talaga yan. Pero kagaya ng sabi nga natin, kung nakapeperwisyo po sa inyo, kasi yung sinasabi ni partner, pwede ninyo silang ipahuli for violation of the ordinance kung lalampas sila doon sa 10 p.m. to 8 a.m. Pero kung
3: yun talaga siya,
1: pasok
3: partner,
1: doon
3: oo.
1: Sa 8 a.m. to 10 p.m. na araw, yan, eh, kumbaga, dyan ang legal na remedyo po ninyo, dyan sa local health office po natin.
6: Mm-hmm. Hindi naman nagpapatugtog sa gabi ng malapas natin. Hanggang ano lang, hapon, mga reset ng gabi, gano'n.
1: Mm-hmm.
6: Tapos 4 reset, tapos sa umaga mga 8 hanggang alas 12, bakali. Pero ito ni.
1: Opo, kasi nga po, kayo, yung sitwasyon po ninyo, meron kayong may sakit. Kaya,
3: okay.
1: Kumbaga, medyo sensitive ang kalagayan po ng inyong asawa. Pero
6: 71 na nga yan,
1: opo. Pero kung nakikinig po kayo sa atin kahapon, yung pong laging pamantayan ng batas ay yung ito bang ingay ay yung tindi ng ingay ba ay unreasonable? At tandaan natin, isa din sa sinabi ng Korte Suprema, yung intensyon nitong kapitbahay, sinasadya po ba na talagang lakasan? Kasi kung tutuusin kung yan
6: sasadya, ay... siguro, Tony, kasi pwede namang hinaan kung gusto niya.
1: Kaya nga po, pero tandaan po natin yung intention po kasi ay hindi natin nababasa, nasa loob po yun ng isip. Kumbaga, yung ginagawa, overt acts, yan po yung pwede nating pagbatayan ng sasabihin natin, ito yung intention. Kasi pagkatapos namin magreklamo, lalong nilakasan. At isa pang question dyan, Sir Lolito, halimbawa, hindi lang naman kayo ang tanging kapitbahay nila, hindi po ba?
6: So, maraming kong kapitbahay dito, mga dinig, mga dinig hanggang sa pang-walong bahay ang layo.
1: Yan po, so kumbaga yan din yung, kumbaga kausapin ninyo rin yung inyong ibang kapitbahay kasi kung sila rin ay napeperwisyo, yan ang inyong patunay na, okay, ang pamantayan po kasi ng batas, isang reasonable person, isang makatwirang tao, maiisip niya, given all the circumstances na hindi makatwiran ang level ng noise na ito. Ito ay perwisyo ng maituturing. Pero kumbaga, syempre, medyo dagdag. Opo. Go ahead po.
6: Kasi, Tony, pinapakinggan ka rin. Hindi mo naman ito yung pinapakinggan mo. Katulad nakikinig ako sa inyo.
1: Oo.
6: Sa DCMM. Hindi ko naman pakinggan.
1: Naku.
6: Ay, ingayin ako pag nakabukas yung radio, yung speaker nila.
1: Ngayon po ba, may naririnig kayo nagpapatugtog sa kanila?
6: Ngayon wala pa. Makamamaya pa kalasin.
3: Sir, ano po sabi ng barangay sa inyo? Sir, ano po sabi ng barangay? Bakit hindi daw po nila ma-actionan ito?
6: Eh, pinuntahan ng barangay, kinausap, pero sige pa rin eh.
3: Ah, so tinry ka usapin.
1: Oo, pero kasi nga, partner, dito sa barangay, susubukan lang kayo magkasundo. So kung hindi man lang siya pumunta doon, ibig sabihin wala siya talagang intensyon na makipagkasundo. Ngayon, punta na kayo doon sa
3: police
1: regulatory
3: na?
1: Office na local health office para sila po ang makialam dyan. Kasi susukatin po nila yan at sila yung magdidesisyon. Kasi kung yung sa inyo, pwedeng sabihin na subjective. Pero kapag may findings na po yung local health office at sila po, may karapatan sila, may kapangyarihan na ipatigil po yan, i-abate ang nuisance na yan summarily. Ibig sabihin, may preliminary determination sila na yan ay hindi makatwiran, yan ay labis-labis, yan ay nakapeperwisyo, nakaka-apekto sa kalusugan, lalo na nung mga kagaya ng inyong misis galing pa lang sa operasyon.
3: Okay po, sir.
1: Sir Lolito? Opo.
3: Thank you, Ronnie,
1: sige lang po, tawag lang po. Ronnie,
6: tanong ako sa inyo noon ay sa SS. Tandaan pa
1: niyo. Opo, natatandaan. Kaya nga, familiar po.
6: Hindi parang pwede nag-tension doon hanggang hindi tapos yung kulang pa siya 5 buwan.
1: So naguhulog pa rin po kayo voluntarily?
6: Hindi, Tony. Pensionado na.
1: Pensionado na. Okay.
6: Pensionado na.
3: Okay po.
1: Salamat po.
6: Hindi parang pwede mag-tension doon hanggang hindi tapos yung 5 buwan pa.
1: So bunuin pa rin po natin yan.
3: Konting teaser to sa afternoon.
1: Salamat po, Sir Lolito, sa muling pagtawag po ninyo. Tawag lang po kung may katanungan pa po tayo.
3: Opo, ayun po si Sir Lolito ng Tarlac. Ang kababayan ko pa, baka naman pwede ma-actionan po natin yan, mga kapamilya. Sa kayo po,
1: pwede ba natin i-suggest kay Sir Lolito na lakasan niya yung radyo para marinig yung boses natin?
3: Hindi, isusponsoran ko nga na 5 speakers eh. Kung gusto niya, buong bahay niya, surround sound system natin. Inisin mo.
1: At pag-uusapan natin itong noise na naririnig ng kanyang kapitbahay.
3: Hindi, pero apparently, I searched about this before tayo mag-commercial break. Meron pala siya, public disturbances under Article 155 ng Revised Penal Code.
1: Oh.
3: So, tingnan nyo kung ano bang pwedeng gawin. And eto, nalaman ko ngayon, nasa Clean Air Act,
1: kasama.
3: Kinakategorize ang noise
1: correct
3: as pollution.
1: Correct.
3: So, 'di ba? Something to just think about kung gusto po ninyo na ihabla pa paabutin pa.
1: At yung
3: pa
1: Clean
3: doon.
1: Air Act ang nagpapatupad niyan ay local health office.
3: Oh, 'yun. Talagang tama pa rin si Sir. Doon ka pa rin babagsak eh sa mga local government units 'yung kung pwedeng ma-actionan kung hindi nadadaan sa maayos na usapan ano.
1: Mm-hmm.
3: Ba namang klaseng kapitbahay 'yan, magbagong buhay na kayo. Nakakaloka.
1: Manood kayo ng Hello Attorney para.
3: Manood kayo ng Hello Attorney.
1: Matuto kayo na maging mabuting kapitbahay para sa kaayusan.
3: Kaayusan! Ganon! Magbibigay na urami sa ilang mga paalala mga kapamilya. At sa ating pagbabalik, basahin po natin yung sa mga messages. Ano? Huwag po kayong bibitin yung babalik ang Hello
1: Attorney.
0: Hello Attorney sa DZMM!
7: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Gas, Abelga! Jesse Cruzat!
7: Sa Suko sa DZMM.
9: Suko sa DZMM.
7: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Nasaan yung ano?
11: Oh.
10: Saan ba dito yun?
11: Ito ba? Ito?
10: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina eh.
11: Ano ba anak? Ito oh.
10: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
12: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado.
2: Okay,
1: ang dami
2: partner.
1: Na nila dito, partner, sa ating YouTube Live.
2: As promised, meron lang po tayong katanungan kahapon, partner, na
1: sige,
2: hindi po
1: go.
2: Natin nabasa. Pasensya na po. Ngayon po ibabasahin ko na po namin itong question po ninyo. Ito na. Mahina ang kalaban. Ayan, meron po kaming maliliit na lupang mamanahin sa magulang namin. Ang desisyon ng father ko, ibigay po ito sa dalawa kong kapatid. Sa akin, okay lang naman po ito, pero sabi ko, pag binenta nila, ikukuha po ako ng aking parte. Kung hindi ibebenta, tumira sila doon hanggat gusto nila. At hindi po ako titira doon. Pero paano po ba dapat ang hatian dito? Anim kami, pero apat na lang ang maghahati-hati. Kasi yung panganay namin, nakamanan na sa isang lupa na binenta, pinapirma at notarize ito para hindi na siya hahabol sa lupa doon sa family house nila.
1: Mm-hmm.
2: So, decision po ito na magulang namin. Isa pang question, legal po ba ang ginawa ng parents ko? At nasa tamang pag-iisip sila ng ginawa yon na yung kalahati ng family house binigay sa atin namin, may titulo na yon, nakapanganan sa atin namin. Kaya yung kalahati, apat na ang maghahati. So, ang kaso dito, isa kong kapatid naghahabol sa atin namin doon sa binigay sa kanya na solo,
1: okay,
2: na pamana. So, legal daw po ba yun?
1: Okay, himayin natin.
2: Mm-mm.
1: Ang legal doon sa lahat ng narinig natin, okay, ang hindi may kakaila sa batas natin sa civil code, anim kayo magkakapatid, dapat anim kayo na maghahati at hating kapatid divided by 6 lahat sa lahat ng ari-arian. Hindi sa isa, hindi sa dalawa,
2: mm-mm,
1: sa lahat. Okay? Pero, okay, kung at yon ay ayon sa batas,
2: mm-mm,
1: kahit na may last will and testament, dito wala naman. Kahit may last will and testament na nabawasan yung 1/6 mo, o kaya totally nawala yung 1/6 mo, hindi yan valid. Kasi ang pwede lang ipamana through a last will and testament,
2: mm-mm,
1: ay yung free portion.

0: pinalabas lang na bentahan pero wala namang inilabas si ate.
1: Mm-mm.
0: At ginawa iyon para matanggalan ng legitimate ang iba o kaya mabawasan ang legitimate ng ibang compulsory heirs. In that case, kung yun ang mapatutunayan ayon sa ebidensya, eh pwede pa rin maghabol. Di ba yung isa sa tanong niya,
1: mm-mm,
0: yung isang kapatid niya naghahabol doon sa share, doon sa nailipat na kay ate na lupa na hindi sila
1: nabigyan.
0: Lahat nabigyan.
1: Yes, tama.
0: So kung ganun ang nangyari, hindi talaga totoong bentahan at ito ay circumvention ng batas sa legitim, yan, pwede pong maghabol. Malinaw po yan sa batas.
1: Pero at the end of the day, kumonsulta na sila.
0: Dapat. Kasi ang daming, ang daming komplikasyon.
1: Oo.
0: So, pwede siya maghabol dun sa lupa ni ate, pwede pa siya maghabol dun sa apat na lang sila. At ang malinaw lang dyan, yung waiver nung dalawang panganay, kung talagang nag-waive sila sa kanilang share.
1: So, apparently, hindi daw po binayaran ng ate niya yung lupa.
0: Ayun.
1: Binigay ng parents out of the goodness of their hearts.
0: Okay. So, pero kailangan nating patunayan. Kasi kung nung panahon na binili ni ate, may kakayahan siya. So, paano mo sasabihin na wala siyang... Kasi yung deed of sale, may presumption of regularity yan.
1: Oo.
0: At yan ay notaryado kasi hindi naman mapapalipat sa pangalan ni ate kung hindi yan notaryado. So, yun, on its face, valid yun. So, ang ebidensya mo, paano mo mapatutunayan na talagang walang exchange of money?
1: Ayun po. So, ma'am, I hope nakatulong po ang aming pong sagot sa inyo pong katanungan. Sa ngayon ay dadako tayo sa ilan po sa mga nagbe-message po sa aring live stream. Hello, hello. Sino ba mga nandito ngayon? Ang bagal kasi kailangan ko na
0: Architect
1: mag-upgrade
0: Marvin
1: ng premium
0: Riabad.
1: Oo. Na, ano
0: yung... Nandyan din. So, si Alexander Alejandro, nandun siya nanonood sa may kabilang network. Salamat po at pinili nyo kami dito.
1: Nako kayo ha. Si Angelo Ilagan ay sabi niya, meron po isang incident na isang active legislative franchise holder ang na-renewed last 2019 pero napatunayan ng Congress na may violation. So, na-revoke.
0: Ayun, pwede
1: yun. So,
0: yun
1: po nangyari po. Lahat naman actually, hindi lang naman sa franchise na usapin to. Pag may nilabag ka sa batas, sa businesses, na talagang napapasara sila sa operasyon nila pag napatunayan.
0: Correct.
1: Ano? Opo.
0: Si
1: so,
0: Lovely Joy,
1: nandiyan
0: na din. Zach Tolentino from Austria.
1: Alexander Alejandro. Ah,
0: Joe
1: siya yun.
0: Rizal.
1: Si, nandiyan it's me, Wilotsky, nanonood po mula
0: hello,
1: sa San Jose, Batangas.
0: Kelly Silavera, nandiyan na rin.
1: Si Agnes Reca.
0: Mm-hmm.
1: Ganyan din dito sa aming madaling araw. Maingay pa. Ay, naku, ano ba yan? Ang sakit sa ulo, hindi ka makakatulog.
0: Sarah C. from Los Angeles, California. Sana wala kayong kapitbahay na maingay. Louie Basco ay kapitbahay na maingay si Louie.
1: Ako ang kapitbahay mo na maingay. Sabot na to, partner. Si Mickey Santa Ana, may pabigas ang LGU namin sa bawat bahay. Kailangan lang ng ID. Pinipicturean ng municipal staffs ang ID gamit ang personal cellphone nila. Is this okay or a violation of our data privacy?
0: Okay, tandaan po natin. Ang ating mga lokal na pamahalaan ay mayroong kapangyarihan magpatupad. Kagaya nito, ayuda. Di ba? So pwede nilang, pwede sila mag-require. Kasi partner, kung any ID yan, paano nila malalaman na ikaw talaga?
1: Ay residente, constituent
0: or,
1: nila.
0: Ikaw yung totoong tao.
1: Oh,
0: di ba? So,
1: totoo.
0: At yan, kumbaga, pwede ninyo, karapatan ninyo as data subject, alamin para saan yun. Alam nyo, ayuda. Pero halimbawa, tapos na yung tapos na yung distribution, may karapatan kayo na i-demand na burahin na nila yung personal data ninyo. At isa yan sa karapatan ng data subjects under the Data Privacy Act.
1: I remember I interviewed the Secretary Rex Gatchalian, DSWD, about it. Kasi nga, ang dami ng babatikos dun sa pamimigay ng ayuda ngayong panahon na mataas ang produktong petrolyo. At sabi ng mga tao, ba't kasi pinapipila nyo po kami in person? Ipupwede naman, digitize natin to, digital payments alam, digital distributions. And what he said to me actually made sense. Kailangan mapatunayan, una, totoong tao kayo para malagay namin kayo sa system. Kasi apparently, wala pa silang system na mga PUV drivers natin at saka transport network drivers. Sabi niya, so sa first tranche, iayusin muna namin, check muna namin kayo kung totoo kayong tao, ilalagay namin kayo sa system, you're gonna give us the personal information, pero next time, and then we can use it for future purposes na mamimigay ng ayuda, i-digitize.
0: Magandang
1: na.
0: Nabanggit mo yan. Kasi partner, tandaan natin, na-discuss na rin natin dito sa Hello Attorney, yung ating Philippine Statistics Authority ID, yung PhilSIS ID natin.
1: Yeah.
0: Yan ang pangunahing layunin. Kasi kung meron kang

0: Philippines ID,
1: National ID,
0: yan ang iyong patunay. Yan, hindi nila pwedeng tanggihan na yan ay totoo. Pero ang problema nga, hindi lahat ay merong PhilSys ID.
1: Wala ako.
0: Hindi man lang integrated sa sistema ng DSWD. Pero kung tutuusin mo, pagka PhilSys ID ang ipinresenta mo, pero it does not tackle yung issue ng personal appearance. Kasi pwedeng may ibang tao na gumamit ng ID mo, passing off as ikaw, sila ikaw.
1: Oh
0: diba? So,
1: God.
0: Iba pang issue yon. Pero kung tutuusin, yan yung purpose ng one single national ID. Para malaman na ikaw yung tao na nandun sa PhilSys ID.
1: Sana mapolish po natin yan, no? Para po mas mabilis na ang pag-distribute ng mga ayuda or verifying information in the long run. But anyway, partner, meron na lang pa tayong 20 seconds dito.
0: Habol ko lang si Pamilya Corosa, Mike Jeanette Haraya Miguel at Ate Matilde. Hello, hello. At si Zosimo Gasmin kahapon, hindi natin nabasa yung kanyang pagbati ng happy birthday sa kanyang maraming kamag-anak. Bukas po ulit, sorry. Sir J. Ambrosio, hello, hello po sa inyo.
1: Si Ashley TV 123, nandito na rin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin. Sumama sa aming isang oras na talakayan. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa Law Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Law Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM. Action! Ngayon! Bye!
0: Ingat, ingat.
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkot at babantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, itinuturing na person of interest ng National Bureau of Investigation ng online news anchor na si CJ Hero sa investigasyon sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Balita mula sa Pasay City, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
3: Isa ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipapatawag nila si CJ Hero na konektado sa Peanut Gallery Media Network o PGMN dahil ito ang nagtalakay ng sinasabing video na ginamit sa umano'y paningigil ni Franco Mabanta na sinasabing may-ari ng PGMN at abat pa na iba kay dating Speaker Martin Romualdez.
4: Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. So we are investigating, this is a continuing investigation. Tinitingnan namin yung mga participation ng mga individuals nung nandito sa PGMN.
3: Itibatibag kasama sa affidavit of complaint ang pangalan ng dating beauty queen pero hindi na ito isinama sa mga hinuli para maiwasang malagyan ng kulay ang operasyon ng ehensya. Sumailalim na umano sa inquest proceeding si Mabanta. Handa naman ng NBI na pakawalan si Mabanta sakaling mag-issue na ng rekomendasyon ng Pasig RTC para makapagpiyansa na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. Sa Quirino Province, sumuko sa otoridad ang dating leader ng New People's Army. Balita mula sa Quirino, hati ni Haris Julio. Haris.
5: Bit-bit ang kanyang armas, mga pampasabog at ilan pang gamit, voluntaryong sumuko sa pulisya si alias Ka Benson. Ayon sa Quirino Police Provincial Office, dating platoon leader at insel officer ng Platoon Remo, Komiteng Probinsya Isabela sa ilalim ng Komiteng Rehiyon Cagayan Valley ng New People's Army, si Ka Benson. Hanggang noong unang quarter ng taong 2020, nakalista siya sa Periodic Status Report on Threat Groups bilang miyembro ng Communist Terrorist Group. Itinuturing din na regional top 1 most wanted person si Ka Benson dahil sa kinakaharap ng mga kasong 2 bilang ng murder, 2 bilang ng attempted murder, attempted homicide at 2 bilang ng direct assault. Sinilbihan siya ng warrant of arrest kaugnay ng mga kasong ito. Sumasa ilalim na ngayon sa mga proseso si Ka Benson para harapin ang kanyang pananagutan sa batas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Haris Julio.
2: Maraming salamat, Haris Julio. Ilang araw bago ang Mother's Day, may mga nagpapareserve na ng bulaklak sa Dangwas sa Maynila. Ayon sa ilang tindera, inagahan ng ilan ang pagpapareserve ng bulaklak dahil mas muro pa ngayon ang presyo. Naglalaro sa 350 hanggang 400 pesos ang murang bouquet habang may bouquet din na 500 hanggang 700 pesos ang halaga tulad ng sunflower at carnations. Kung hindi naman type ang sariwang bulaklak, may mga uso ring fuzzy war flowers sa halagang 150 pesos. Sa Linggo May 10, ipagdiriwang ang Mother's Day.

0: mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Huwebes, ika-7 ng Mayo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalagiting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umagapay, handang umaksyon, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon! Hi, Tita Winnie. It's mainit today, but I have to wear something kasi naka-t-shirt ako.
1: Ay ko, hey. Napakadelinkwente naman na itsura ko.
0: Ang babae kasi, nakukuha nyo na blouse kayo. Eh. Di ba? Ang tawag sa akin, t-shirt. Yeah, yan. Meron tayong ano. Eh, meron, eh, naka-scrubs ako sa loob minsan eh. Kaya ayaw ko rin.
1: Mainit ngayon. Mm-mm. Ang super duper talaga mainit ngayon.
0: Ibang okay lang sa akin ng liwanag.
1: Hindi, masakit sa mata, masakit sa balat, lahat lang. Tapos, ang hilig-hilig pa, na-experience mo ba yung medyo may ambon na malinggit na ambon? Eh di syempre nakakadagdag yun ng init, para kang nagsasauna.
0: Para siyang pawis ng lupa. Imbis na makapag-refresh sa'yo, lalagkit.
1: Ganun talaga, wala tayong magagawa.
0: Oo naman.
1: Binom na maraming tubig, uuyuundok, parang para-parati mauhaw.
0: Diba? Nadidehydrate ka, and pati balat mo, mapapansin mo, parang napaka-dry, saka rough.
1: Bakit nga ba?
0: Eh, syempre, 70% water ang katawan natin eh. Okay. Eh, di syempre, mag-evaporate din yan. Kahit na wala kang pawis na lumalabas sa'yo, eh, ina-absorb, kinukuha by in terms of radiant heat na kukuha sa'yo.
1: Ibig mong sabihin, habang halimbawa, ako naglalakad sa init ng araw, yung tubig sa katawan ko, nag-evaporate din?
0: Yes. Kumbaga, hindi na siya umandar o tumaan sa face ng pawis, ilalabas pa lang siya, kinuha na siya ng araw, ng radiant heat.
1: Oh,
0: nawala na kaagad.
1: Okay.
0: Yun ang, that's how heat, yung heat index natin, that's how important it is. Oh. Yan ang nangyayari sa atin na yun.
1: Okay.
0: Yeah. Please, inom ng tubig lang. At yun nga, minsan sa liwanag, hindi mo na nakikita ng daan ng mabuti.
1: Diba?
0: Kasi may reflection nga eh. Kaya nga, sisimulan po natin ang ating programa ng isang reklamo mula sa isang ina matapos siya mabiktima na yun, ma-hit and run ng tricycle, Tita Winnie.
1: Yung anak niya.
0: Mm-hmm. Ay, ako naman na-hit and run.
1: Na-hit and run ka na?
0: Oto.
1: Ah, sa auto. Ikala ko naman, ikaw ang ano?
0: Ah, hindi. Magaling ako makapagpatintero. Pero hindi. May kilala tayong doktor.
1: Talaga?
0: Na tumatawid mula sa ospital ko, sa kabila. May kwento ko sa iyo noong Disyembre. Tumilapon na ICU ng matagal. At sa awa ng Diyos, he is okay right now.
1: Ay, oo. Well, malaman po natin kung ano ang a-action na natin sa kasong yan. After that, syempre, magbubukas po ang ating klinika sa East 30.
0: Yes, tatalakay natin, Tita Winnie, infertility.
1: Infertility.
0: Yung hirap sa pagbuntis. Titingnan natin, sino ba ang more common? Ano ang mga causes? Anong mga sanhi?
1: Ano, kung mas prone ang lalaki, mas
0: kasi
1: prone
0: ang lalaki ang,
1: babae, ang
0: tinitingnan
1: ganun.
0: Yung punla niya, di ba? So sa component ng punla niya, titingnan yung mga motility at iba pa.
1: Correct.
0: Sa babae naman, maraming ibang issues din.
1: Yun.
0: Pero both meron psychological aspect.
1: Ay, oo, malaki.
0: Malaki. Lalo na pag meron na nagbe-breathe sa'yo na parang hindi ka pa nabubuntis. Tatlong buwan na kayong kasal.
1: Yung biological clock sa babae,
0: yes, it's a very important factor.
1: Actually, I don't know if it is still a factor to consider at this age na marami ng improvement sa treatment, sa technology at sa gamot.
0: Yes. Meron nga.
1: Kasi before, wala
0: yes.
1: masyado.
0: Maraming treatment, microsurgery and everything.
1: Oh.
0: Pero at the end of the day, Tita Winnie, hormonal dependent yan. Mm. And hormone is body.
1: Correct.
0: And body is brain.
1: Ah.
0: And of course, again, back tayo sa mental state, psychological preparedness, and yung stress and anxiety of not able to.
1: Oo nga eh. Nagtataka ako eh kasi yung may mga...
0: Yung mga may gusto, nahihirapan.
1: Oo.
0: Yung mga ayaw...
1: May actually may ano, may nakakapagtaka rin naman, Dok. Meron akong kakilala, no. Halos 10 taon. Hindi sila magkaanak.
0: Mm-hmm.
1: Ginawa na lahat yung nag-inseminate,
0: yes.
1: something.
0: All procedures
1: daw. Oo, ang nangyayari ang dati, well, a long time ago, this was in the 90s or early 2000.
0: Yes.
1: Ano pa? Hindi pa masyadong perfected yung in vitro fertilization. Kasi tapos kailangan kasi nakadepende rin sa babae.
0: Yes.
1: Ngayon, alam mo, di sobrang stress na si girl. Mm-hmm. Nag-resign siya, tapos nag-migrate sila sa New Zealand. Nabuntis.
0: Environment.
1: Gusto lang pala niya ng ano,
0: pwede.
1: Cow's milk at saka
0: ganon,
1: ng chocolate.
0: Minsan hangin din yan saka environment.
1: Pwede talaga ba?
0: Oo naman. Nutrition is a big factor yan.
1: Eh, paano yung ibang mga tao na hindi naman afford
0: kaya titingnan natin, kaya natin pag-uusapan yan, titingnan natin. Sometimes, alam mo na hirap ang pamilya.
1: Huwag ka nang
0: makialam.
1: Oh my God.
0: Hindi ba? Honestly, the in-law sometimes. Hindi ba pong naririnig natin ang show ni ni Chiang Ami? Yun, the mere fact na i-ask, "Oy, Tita Winnie, bakit hindi ka pa nabubuntis? 2 taon ka na kasal. Hindi mo ba alam na hirap ka rin?" Hindi ba? And that is a mental stressor.
1: Totoo yan.
0: Big factor yan, Tita
1: Winnie.
0: Totoo
1: yan.
0: No?
1: Totoo yan.
0: Okay! Sa panghuli naman, after yung infertility natin, matutunghayan po natin ang kwento ng isang ama na nagkatrabaho bilang isang clown payaso para mataguyod ang kanyang anak. Punta na natin yung ano, yung kwento ni nanay, yung na hit and run.
1: Sige.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
3: Litong-lito?
4: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinagpapasapasahan?
3: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Ayan na nga, mga kapamilya. May lumapit po sa ating programa na si Rona, matapos mabangga na isang tricycle ang kanyang anak sa tapat ng eskwelahan, Tita Winnie, dyan sa Tondo. Noon, ika-28 ng Abril, bandang alas 12 ng tanghali.
1: Kainitan.
0: Hindi ba? Pagkatapos ng insidente, hindi man lang umanong huminto ang driver at agad itong umalis. Para malaman natin...
1: Hit and run nga.
0: Ayun na nga. Para malaman natin ang buong kwento,
1: okay.
0: Makakausap natin sa linya si Rona.
1: Hi, Rona!
5: Rona?
0: Magandang hapon! Doc Dennis po ito. Kasama natin si Tita Winnie dito sa Action Ngayon.
1: Oo, Rona. Ano nga eksaktong nangyari?
5: Bali, break time daw po kasi ng anak ko noon.
1: Break time? Araw,
5: yun. Bali, tanghali daw po kasi yun. Pagbaba po nila ng school, pupunta po sila ng tindahan.
1: Okay.
5: Pagdating po doon sa tindahan, parang may hinihintay po ata silang binili nila. Bigla po may dumaan na tricycle. Isa po, parang nagsakay po ng dalawang pasahero.
1: Okay.
5: Tapos po, kasakay po ng pasahero na dalawa, bigla po umandar yung tricycle. Tapos na sanggi po yung anak ko, bali bumaliktad po yung anak ko. So, sinila na lang po ng kaklase niya dahil meron po kasunod na L3. Baka po kasi masalasahan. So, dali-dali po umalis yung tricycle driver.
1: So,
5: wala mo siyang pampasabi.
1: Okay. Yung pangyayari, nasa tabi ng kalsada.
0: Yung anak mo.
1: Patawid ba? Patawid?
5: Hindi po. Nasa gilid lang po
1: nasa
5: sila.
1: Nasa gilid. Okay. Nasa gilid, may binibili. Tapos,
5: yes,
1: parang sa video na nakita namin, parang nasagi ang anak
5: yes,
1: mo. Kaya siya na bumagsak.
5: Opo, tumumba po sila. Dalawa po sila ng classmate niya. Yung kaklase niya po, bigla pong tumayo agad. Hinila po siya para po makatayo siya agad.
1: Oo nga. Okay, so hindi ba nahabol ang tricycle driver?
0: Wala bang sa mga
1: anong ano?
0: Tumulong sa tabi?
1: Anong okay, una po. Muna, anong
5: lang din po kasi sila, mami.
1: Wait lang. Ang una muna, Doc,
0: yes.
1: Ano yung mga pinsalang na tamo ng anak mo?
5: Bali, masakit po yung binti niya nung pag-uwi niya po kasi galing school. Doon na po siya nagkwento sa akin.
1: Okay.
5: Sabi niya, ma, sobrang sakit po ng binti ko. Nung tinignan ko, ang laki po ng pasa niya, dalawa, magkasabi. Sabi ko, paano yan? Tapos doon na po siya nagkwento sa akin. Siyempre ako po, ina po ako, talagang nag-alala po ako. Totoo. Kaya kinabukasan ko pa po tinignan yung CCTV. Sabi ko po sa kanya, magpa check up po kami.
1: Okay. Sa Doc, wait lang ha. Doon sa CCTV kasi hindi masyadong maliwanag
0: yes.
1: yung pangyayari. So, ano ang kwento ng anak mo, Rona? Paano ang bunggo na nangyari sa kanya?
5: Bali, nakatayo lang daw po sila sa gilid ng tindahan. Tapos po, bigla po siyang nagulat na lang eh, na bigla po siyang bumagsak.
1: Hindi niya alam kung anong tumama. Rona, hindi niya alam kung anong tumama sa kanya. Nagulungan ba siya?
0: O yung cart, yung sidecar.
5: Yung parang tapalado po sa gilid ng tricycle yung tumama sa kanya kasi sobrang sakit daw po eh.
0: Hindi, kasi yung tricycle, di ba Tita Winnie, may parang cart yung sa tabi, yung sidecar. Di metal yan, bakal yun. At meron pang isang gulong sa tabi.
1: Yun
0: kasi yan ang nakaharap sa bata eh. Di ba? Kaya nga, tinatanong ni Tita Winnie, Rona, ano ba ang sabi ng anak mo? Ano ang tumama? Yung mismong kariton o yung lalagyan ng tricycle o yung gulong?
5: Yung pinakagilid po. Sa gilid po kasi, di ba, 3 wheels po sila. 2 sides po yung may side po siya sa gilid sa kabila, yung parang passenger seat banda.
1: Oo nga.
5: Ng tricycle.
1: Oo nga. So
0: kasi
1: yun,
0: kung titingnan mo, Tita Winnie, yun ano, ang iniisip ko baka gulong. Or ano, dahil, number one, kasi below the knee.
1: Yes.
0: Pag below the knee, nagpreno pa si motor.
1: Oo nga.
0: Kaya bumaba below the knee.
1: Correct. So, tapos, ano na ang ginawa nyo? Dinala nyo ba siya sa doktor? Pinatingnan nyo ba yung mga pasa?
5: Yun po kasi ang balak ko po talaga na ipa-medical po kasi siya. Tsaka po yung mother ko, pinipilit po namin siya. Eh ang sabi po niya, ma, hindi ko po kayang maglakad. Tapos after po ng ilang araw, medyo sumasakit daw po yung binti niya, kaya hindi niya po kaya. Kasi po nag-work din po ako eh, kaya hindi ko po siya masyadong maasikaso.
0: Rona,
5: ang
0: reklamo ni anak mo ay sakit lamang. Wala ka bang nakitang pamumula, pamamaga? Kasi walang dugo sa labas eh.
5: Parang may dugo nga po eh. Ano po, pumikirot daw po yung loob eh. Tapos
0: hindi.
5: Po yung parang namamaga.
0: Ang tanong ko, anong nakita mo? May pagbabago ba?
1: Lumaki ba binti niya?
0: Oo, lumaki ba?
5: Hindi naman po.
0: Walang pagbabago sa kulay.
5: Yung kulay po niya, nagbago po. Naging medyo may yellowish na po siya ngayon eh.
1: Okay, sige. Hindi tayo po pwedeng magbigay ng medical conclusion.
0: Wala,
1: dyan, Doc,
0: wala. Oo.
1: Dahil hindi natin nakikita yung bata. Pero, nakausap natin, makakausap natin sa ating linya. Nandyan na ba, Doc?
0: Yes.
1: Si Police Major Philip Ines, ang spokesperson and chief ng Public Information Office ng Manila Police District. Hello? Hello, Chief?
0: Good afternoon, sir.
1: Hello?
4: Yes, Tita Winnie, Dennis ang Bakalpala at kalmadong umaga po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatagay-gay sa inyong programa ngayon.
1: Okay. Major, paano ko kaya natin matutulungan itong mag-ina na hit and run ng tricycle?
4: Yes, Tita Winnie, ang tanong ko po na ipagbigay alam po ba nila ito sa ating pong otoridad yung pangyayari?
1: Okay, Rona?
4: Na-report po ba yung insidente?
1: Oo, Rona, na-report nyo ba sa polis yung insidente?
5: Bali po, na-report po namin sa may barangay po ng 151.
1: Barangay lang daw, Major.
4: Ma'am Rona, sa mga ganitong insidente po, kasi ito po ay traffic accident. Ito daw po ay inire-report po natin sa police para magkaroon po ng pag-iimbestiga at magkaroon po tayo ng titignan po natin doon sa pag-iimbestiga kung sino po yung driver ng tricycle at papanagot po natin siya sa batas.
1: Okay. Ay, so kailangan po siya magpunta dyan sa inyo, sir?
4: Actually, Tita Winnie, ang ating pong Manila Traffic Enforcement Unit ay located po ito dito po sa may, kung alam niyo po itong lugar po ng Manila North Cemetery, dito po yan matatagpuan sa may Bonifacio Drive.
0: Yes.
1: Apo.
4: Yung po ang mga nag-iimbestiga natin pagdating po dyan sa mga ganyang incidente po.
1: Ah, okay. So, Rona, pwede ka bang pumunta doon para mag-report? Kasi kung walang complaint na ifa-file, hindi nila ma-actionan.
5: Okay, sige po. Mga anong araw po ba pwedeng pumunta dun, ma'am?
4: Ay, ma'am Rona, makasingit po. 24 hours po yun, 24-7 po yun. Wala po tayong holiday doon. Anytime po, pwede po kayong pumunta doon. Ang kakailanganin lang po natin doon, magdala po kayo ng kopya ng CCTV kung meron po. At kung maaari po, siyempre po, ipamedical nyo rin yung anak nyo. Gagawin po kasi nating basis yan para po sa pagsasampa ng kaso.
1: Major, meron lang akong tawag dito, concern doon sa medico-legal. Kasi April 28 pa nangyari ang insidente. Ang petsa ngayon, Mayo 7 na. Meron po bang bearing pa yung medico-legal kung sakasakali?
4: Yes, Tita Winnie, possible po yun. Makikita naman po doon sa examine ng doktor na meron pong natamong trauma itong ating biktima kung meron man po. At titingnan din po yung kopya ng CCTV at pag nakuha po natin ang kapulisan yan, ipapaverify po natin sino pong registered owner dyan. At kung may nakakakilala naman po dito sa driver ng tricycle na binabanggit ng ina ng ating biktima,
1: opo,
4: ay madali na po yung ating pag-iimbestiga. Ang kailangan lang po natin dyan, makuha po natin itong mga pieces of evidence na to para magamit po natin sa proseso po ng pag-iimbestiga.
0: Okay. Good.
1: Sige, Rona, narinig mo si Major.
5: Apa.
1: So, pupunta ka doon, dala mo lahat, pati yung video, yung picture. Patingnan mo na rin sa doktor, yung paamo.
0: We have 11 district hospitals sa Metro Manila.
1: Sa Tondo sila.
0: Yes, marami.
1: Oo.
0: Marami.
1: So, punta ka sa pinakamalapit na public hospital para sa medico-legal analysis para sa complaint mo kaila Major, ha?
5: Okay po, ma'am.
1: Okay, thank you. Thank you, Rona. Major, maraming salamat po. Paki-assistihan na lamang po sila, Rona, ha?
4: Yes po, Tita Winnie. Opo, Dok. Makakaaso po kayo. Nakakagyat natin po kapsan tungkol po dito.
0: Maraming okay. Maraming salamat.
1: Thank you, sir. Bye-bye. Yan po si Police Major Philip Ines, ang spokesperson in chief ng Public Information Office ng Manila Police District. Thank you so
0: yan,
1: much.
0: Yan, Tito Yuwin, alam mo yung medical recall report? Pwede naman after.
1: Oo,
0: ang pinakamaganda sana
1: wala
0: kung...
1: Wala bang ano?
0: Lag time?
1: Oo.
0: Hindi, kasi sabihin natin, yung bata ay kailangan matreat.
1: Oo nga.
0: Hindi natin ma-interview pa. Sabi nga ni Nanay Rona, hanggang masakit. Ngayon, masakit.
1: Oo.
0: Yun lang, medyo ako, ang gusto ko malaman, wala tayong external na obvious injury. Kaya nga, yung pasa, pamamaga, pero meron siyang isang factor na binabanggit.
1: Mm.
0: Hindi ba kagamit ng kanyang extremity?
1: Yung paa.
0: Hindi pa natin na-establish.
1: Masakit.
0: May fracture ba?
1: Hindi niya sinabi hindi makagamit. Masakit lang.
0: Masakit bawat tapak. Ibig sabihin, kung may biyak or whatever, inapplyan mo ng pressure .
1: Kaya lang doon, kung mayroong biyak yun, di lumaki na yung binti nun.
0: Hindi naman. May ibang tao, pag maski na may sabi natin hairline fracture.
1: Hairline fracture.
0: Pag yan ay hindi natin inasa kaso, didiretso yan. Okay? So yan, meron pa tayong follow-up. Tingnan natin kung ano nangyari
1: sige,
0: kaya.
1: Sige.
0: Samantala.
1: Nakakaloka. Sorry lang,
0: yes.
1: Doka.
0: Go.
1: Ewan ko kung sa site natin, kung makikita yung plate number ng tricycle. Kasi hindi ko...
0: Honestly, hindi ko mismo nakita yung hit.
1: Ay, hindi mo nakita yung hit?
0: Hindi ko makita. Nakita ko yung bata, yung naka-white na nakadapa na nung tinutulungan na tumayo muli.
1: Okay.
0: In actual hit, ina-analyze ko kasi hinahanap ko or inaalam ko anong parte ng tricycle lang nag-hit.
1: Parang ano, Doc? Parang yung sa may gulong?
0: Gulong, ano?
1: Kasi kung i-analyze natin si tricycle, eto yung, yung sidecar.
0: Oo.
1: eto yung gulong.
0: Yes, yung solo.
1: Yes. Di ba sa gulong may nakauslipa?
0: Yes.
1: Yung parang ganon, yung bakal na nag-kokonekta doon sa gulong at saka doon sa
0: sidecar.
1: May palagay ko doon nag-umpisa.
0: Ako naman, pagtingin ko sa lesion or sa sugat ng bata.
1: Bilog-bilog eh.
0: Dalawa.
1: O nga.
0: Dalawa.
1: Oo.
0: Di nagpreno, yun preno, yun una yung sa ilalim.
1: Okay.
0: Umangat, pangalawa.
1: Ah.
0: Kasi ang preno will always bend your hood down, Tita Winnie.
1: Okay.
0: Di ba? So pag nag-head hood down, mauuna yung below bago yung up.
1: Akala ko nga, ano eh, nagulungan eh.
0: Hindi. Diba? Pag nagulungan yan, dapat meron makikita, may linya.
1: Diretso ang linya. Ito dalawang bump.
0: Tingnan natin kung anong sasabihin ng medical report na ito. Ay, nako.
1: Analyze
0: natin. Tita Winnie, oras!
1: Oras natin, 2:27.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan. Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
6: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
2: Leia?
6: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng week.
0: Buha na tayo ng balita mula sa ating mga Radio Patrol.
2: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
0: Pilipinas, Thailand at Cambodia haharap sa isang trilateral meeting ngayon araw. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, Radio Patrol, Christian Yosores.
8: Doc Dennis, maghaharap sa isang trilateral meeting ang mga leader ng Pilipinas, Thailand at Cambodia na bahagi ng sidelines ng 48 ASEAN Summit and Related Meetings dito sa Cebu ngayong araw. Nakaschedule mamayang gabi ang paikapagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kina Thailand Prime Minister Anutin Chaniwirakul at Cambodia Prime Minister Hun Manet na susundan ng isang press statement ng tatlong leader magkatapos ng meeting. Mag-aalas 2 ngayong hapon na dumating dito sa Cebu ang punong ministro ng Cambodia habang mamayang hapon nakaschedule ang pagdating na mula naman sa Thailand. Noong Oktubre, magkahiwalay pang hinarap ni Pangulong Marcos ang dalawang opisyal sa pamamagitan ng bilateral meeting sa sidelines ng 47 ASEAN Summit sa Malaysia kung saan sumentro ang mga usapin sa kanilang interest na palawagin ng kooperasyon sa Pilipinas sa larangan ng turismo, kalakalan, investment at agricultural exchanges. May umiiral din kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia laban sa transnational crimes kasunod ng mga kaso ng mga Pilipinong nabibiktima sa mga scam hub sa Cambodia. napapanahon ang trilateral meeting dahil maraming Pilipino ang nagtatrabaho at nakatira sa dalawang bansa, gayon din ang pagresolba sa tensyon sa border ng Thailand at Cambodia na sumiklab noong nakaraang taon kung saan maraming namatay dahil sa pakbakan ng mga sundalo at sibilyan. Noong nakaraang ASEAN Summit din, gumagdapa ng joint declaration ang Bangkok at Phnom Penh na sinaksihan pa mismo ni US President Donald Trump para para sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa border. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
9: Maraming salamat, Christian Yosores.
10: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Samantala, tuloy-tuloy pa po tayo sa mga balita. Inihain sa Kamara ang resolusyong nagkokondena sa naging paratang ni Batangas Representative Leandro Leviste kay Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
11: Yes, Tita Winnie at Doc Dennis, inihain ng mga mambabatas mula Batangas ang House Resolution 994 na nagpapahayag ng suporta sa mag-asawang Recto. Kasunod ito na naging privileged speech ni Leviste nitong Martes kung saan kanyang inungkat ang umano'y ugnayan ni na Recto at CWS Partylist Representative Edwin Gardiola sa usapin ng infrastructure project at nagdaang halalan. Ayon sa mga pumirma sa resolusyon na sina Representative Ryan Recto, Amado Carlos Bulilia, King George Colyantes, Beverly Rose de Macuha at Jeremy Luistro, walang batayan at malicious anila ang paratang ng batang mambabatas at anonymous o hindi kilala ang kanyang source. Wala rin umanong documentary evidences na magpapatunay at tira paninira lamang sa track record ng mag-asawa. Giit pa ng mga mambabatas na kahit may parliamentary immunity o privilege sa mga mambabatas ay hindi ito dapat sinasamantala. Paglalarawan pa nila na grave misuse of legislative authority ang naging asal ni Leviste sa kanyang privileged speech noong May 5. Samantala, update naman sa impeachment, kinumpirma naman ni Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridona na sa kasalukuyan ay nasa 215-215 na House members anya ang sumusuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda itong pagbotohan sa susunod na linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Thank you, Pam!
9: Energy Secretary Sharon Garin, inireklamo si Congressman Leandro Leviste sa Department of Justice ng paglabag sa Public Service Act. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radyo Patrol, Steve Raz.
12: Personal nagsampan ng reklamo sa Department of Justice si Energy Secretary Sharon Garin laban sa solar para sa Bayan Corporation sa panguna ni Batangas Congressman Leandro Leviste ng paglabag sa Public Service Act matapos unang mabigo ang kumpanya na tuparin ng mga obligasyon nito sa ilalim ng prangkisa sa complaint affidavit iginit ng DOE na nabigyan ng kumpanya ng legislative franchise noong 2019 para magtayo at magpatakbo ng distributed energy resources at microgrid sa mga liblib at kulang sa serbisyong lugar sa bansa. Pero ayon sa DOE, walang record ng operasyon o kaukulang permit at lisensya mula sa ahensya at ibang regulatory bodies ng kumpanya at hindi rin umano ito nakapagsumite ng kinakailangang ulat kaugnay ng operasyon nito. Ayon sa DOE, ang kabiguan ng kumpanya na mag-operate ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang taon ay maaaring magresulta sa ipso facto revocation ng prangkisa bukod pa sa posibleng pananagutan sa ilalim ng Public Service Act. Ipinunto rin sa reklamo ng mga opisyal ng kumpanya ay maaaring managot ng personal kung matutunayan may knowing and willful neglect sa kanilang obligasyon bilang public service entity. Dagdag pa ng DOE, may kaugnayan din ang kaso sa mas malawak na layunin ng gobyerno na tiyakin ang maayos implementasyon ng mga proyekto sa enerhiya at mabilis pa ang electrification sa mga liblib na lugar sa bansa na kompromiso umano ang energy security ng bansa dahil sa bigwang kumpanya na mag-supply ng kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
9: Maraming salamat, Steve Raz.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Okay, bukas na po ang ating, sa ilang sandali magbubukas na ang ating klinika sa Istrenta, ha? At baka ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay infertility.
9: Yes.
1: Yun. Baka may mga tanungan po kayo tungkol sa infertility o yung kakayahan ng makabuo ng baby.
9: Yes. So, nahirapan makabuo ng baby.
1: Oo, yun. Baka meron mo kayong gusto itanong tungkol dyan, pwede kayo mag-send ng inyong mga questions sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
9: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 567-1567-2 at 567-3. Sa ilang sandali, pabalik pa rin ang Aksyon Ngayon!
10: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
13: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
10: Sa Suko sa DZMM. Sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
15: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga
10: bayon. Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon Ngayon!
9: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, nandito ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Infertility. Bakit nga ba? Okay, lahat, let's qualify, Doc.
9: Mm-hmm.
1: Lahat ba ng tao ipinanganak na may kapasidad na mag-reproduce?
9: Yes, yes.
1: Ah, okay.
9: Kaya nga may dalawang kasarian tayo, lalaki, babae. In general, ha?
1: May
9: that's
1: sperm,
9: the gender.
1: May egg.
9: Yes. Dahil yung sperm ay galing sa lalaki, okay. Ang egg naman ay galing sa kababaihan.
1: Okay. Kailan nangyayari na hindi sila pwedeng mag-reproduce?
9: Pag may problema sa aparato. Doon tayo magkakaproblema.
1: Sa tutut at saka sa petsa?
9: Yes, yes. Kasi sabihin natin, sa lalaki, yung penis, di syempre, yung pinaka-cellular niya ay yung punla, sperm cells,
1: okay.
9: Spermatozoon.
1: Uh-uh.
9: Pero yung aparato niya, yung penis.
1: Okay.
9: Kung walang erection, walang pwedeng ibuo na sabihin natin, sexual intercourse.
1: Pag wala bang erection, hindi magkakaroon ng dilalabas yung sperm?
9: Labas, pwede. Because okay. The sensation and the nerves will be affected. Kasi kulang sa engorgement ng blood eh.
1: Okay.
9: Ganito yan.
1: Ano ba yun?
9: Ang sinasabi natin, ang kalalakihan, pag naging aroused or sexually excited, ang response is
1: erection.
9: Penile erection. It is normal. And then with penile erection, you have sexual intercourse because it will be easier to the female apparatus, which is the vaginal canal.
1: Okay.
9: Okay. The issue here, how can you insert something not to, yun tawag namin tumisense or erected? It's going to be difficult. That's the apparatus per se.
1: Okay.
9: Ang female naman, apparatus, is the female vaginal canal. And of course, yung sa loob, the uterus, fallopian tube, and the ovary. Okay. The thing here is, the female vaginal canal is the recipient. Kung may lesion ka, dryness, pain, you will not accept.
1: You will be dry.
9: Walang
1: lubrication para makapasok na, si penis.
9: And it will create pain, Tita Winnie.
1: Oo nga.
9: So, apparatus-wise pa lang, ayaw mo. I-re-reject mo.
1: And there is also a psychological effect kasi mahirap si girl, si boy, medyo mataturn off, mawawala yung ereksyon.
9: Sometimes, hindi ka magsasalita kasi baka mamaya sabihin mo,
1: oo nga,
9: hindi ko sasabihin, titiisin ko.
1: Oo, tama.
9: So, psychologically, you stress. Ano mangyayari? Baka si Mr. ma-offend.
1: Correct.
9: Aray ko, ayaw ko.
1: But
9: that is the best because ang common denominator, ang common conclusion is open communication. Ayaw ko, masakit. Gawan mo ng paraan.
1: Mega.
9: And that is only the apparatus, Tita Winnie.
1: Okay.
9: Pero yun sa infertility workup, kadalasan, given, halimbawa, may proper erection, may proper lubrication ang vaginal canal. Given na sabihin natin,
1: ang aparato ay maayos.
9: Maayos.
1: Okay.
9: Ang problema, yun mga ipinapadala ba, maayos. Kagaya ng mga cellula.
1: Bakit nga ba, number one, sa lalaki, pasensya na po. Mm-mm. Ba't ba kailangan bilangin pa yung similya?
9: Dahil yung similya na yan, hindi naman lahat. Sabihin natin sila ang army natin papunta sa loob ng matres.
1: Correct.
9: Okay? Uh-oh. Dahil doon, tanging isa lamang sa million-million na makaka-touch sa isang itlog na para makabuo o maka-fertilize.
1: Okay, so kung makonti lang?
9: Kung konti lang,
1: kulang, kasi binibilang daw yun eh.
9: Kung pagdating sa gera, konti lang ang army mo, makakapag-gera ka ba ng husto? Hindi. Makaka-complete ka ba ng ambition mo? Hindi.
1: Parang mababa yung posibilidad na maka-reach sa egg.
9: Yes, dahil itong kanal ng female apparatus ay may mga sitwasyon o mga kondisyon na pwedeng maka-kill o pumatay ng selula ng semilya.
1: Ano yun?
9: Kung acidity niya, yung mga ibang...
1: Kahit may pH balance?
9: Yes, kahit meron kang sabihin natin, that's only the wash and the douche. Pero yung inside, Tita Winnie, meron yan, sabihin natin, physiological component na protection yan sa kababaihan.
1: Oo naman, kasi mas dapat kami pinoprotektan kasi kami bukas.
9: Yes, that's why yung protection na yan, hostile yan sa punla o similya. Kaya nga, tanging isa lang ang makagago at makakakuha ng act of fertilization.
1: Okay, yun ang similya sa lalaki. Yung egg naman sa babae.
9: Sabihin natin, libo-libo ang similya, ha?
1: Pero ang eggs kunti,
9: Hindi, walang problema yan minsan, eh.
1: Ay, talaga. Ilan ang similya, ba ang egg ng babae?
9: Marami.
1: Marami
9: mayat
1: din.
9: Sa lalaki, ang problema, maski na maraming similya, hindi naman lumalangoy. Walang bunto.
1: May quality factor pa rin.
9: Quantity and quality. The motility. Yun, swim siya. Yun, formation ng head niya. Kasi parang tadpole ang itsura. So, kung may abnormality yan, ibig sabihin, bugok na itlog. Or parang hindi siya proper cell component. Therefore, it will not create the proper fertilization. So, yun yan.
1: Bakit nagkakagano?
9: Depende yan. Marami yan. Age is one.
1: Age?
9: Okay.
1: Sabi nila, pag lalaki daw, wala naman problema sa age.
9: As far as erection is concerned, yes. Pero the sperm content and the sperm quality goes down also.
1: But si Rod Stewart, dekada ang bata na asawa. Ayun ba? Ganun ba? Ganun ba, Dok?
9: Maybe one of them is very virile and fertile.
1: Kaya mas bata ang asawa,
9: pwede.
1: Pinipili.
9: Pwede. Oh, pero kita mo, kadalasan sa pamilya, sa kultura ng Pinoy, saan at kanino sinisisi ang hindi pagbubuo?
1: Babae.
9: Kaya nga gusto natin talakayin ito dahil equal. Equal ang kalalakihan at kababaihan sa kaso ng infertility.
1: Okay.
9: Okay? Sa kababaihan, Tita Winnie, sabi mo ang itlog. Minsan kasi sa babae, mayroong problema sa ovaryo kasi siya naglalabas ng egg. Hindi regular ang pag-release ng eggs. Hmm. Yes, maraming eggs. Pero regular ka ba mag-release?
1: Yung ano, cycle.
9: Yes. Mm-mm. Paano kung meron kang PCOS?
1: O nga.
9: Issue yun.
1: Bakit ang daming babae ngayon may PCOS?
9: Yan ang hindi ko masagot ng diretsahan. Dahil mismo sa clinic, nakikita ko sa pelvic ultrasound.
1: Meron.
9: Dumadami. Ano? At hindi yan ang main finding eh. Alam mo, minsan ang unang punta nila, Doc, abdominal pain. Siyempre, gastro ang punta.
1: Oh, naman.
9: Tapos later on, makita mo, irregular ang menses.
1: Okay.
9: Walang mens.
1: Uh-uh.
9: Or makikita mo may hormonal imbalance. Yung mga hair distribution, secondary sexual development, may issue lahat.
1: Pero alam mo, Doc, dati na naman may mga ganyan na talagang sitwasyon. Eh.
9: Yes.
1: Kaya lang, wala pang masyadong pag-aaral para makapag-explain ng katulad ng sinasabi
9: mo.
1: Natutuwa naman ako ngayon, mga panahon na ito, na meron ng mga parang ano, well-rounded na ang treatment sa, not treatment as in treatment.
9: Yes. But, analysis.
1: Sa pagbubuntis.
9: Mm-mm.
1: Na kung gustong magkaroon, kung gustong mabuntis ng isang ng mag-asawa.
9: Yes.
1: Kasi may mga preparasyon na available.
9: Mm-mm.
1: Merong mga ano ba 'yun, yung proseso na
9: tama.
1: Ia-advise sa inyo, 'di ba?
9: May mga modality.
1: Dati wala.
9: Wala. Walang options.
1: Oo.
9: Of course, meron tayong mga ibang aspeto, cultural, religious and everything, pero I speak of the medical.
1: Yes.
9: There are reasons why sometimes hindi tayo nagkakaroon ng pagbubuntis o pagbubuo or may infertility issue. Ang babae, mas maraming parts, hindi ba?
1: Yeah.
9: So, ovulation is one.
1: Yes.
9: Yung aparato, the uterus itself, yung bahay. Paano kung meron mayoma? Alam mo naman, medyo marami na mayoma ngayon.
1: Ako siyam.
9: Yung fallopian tubes, hindi ba? O, kita mo, ikaw siyam.
1: Yes.
9: So, fallopian tube, yung tubo. Dahil dito, lalabas mula sa ovaryo yung itlog, ibabiyahe yan sa fallopian tube, yung tubo, papunta sa loob ng matres.
1: Yeah.
9: Doon, sa loob ng matres, imimit yung isang similya na makabuo.
1: Para
9: one
1: makabuo.
9: And only that will fertilize. That's why meron tayong two chromosomes. X mula sa babae, Y mula sa lalaki.
1: Ayan. May tanong si Pau. Sino kayang Pau ito?
9: Mm-hmm.
1: Too much stress po ba ay maaaring magdulot ng infertility?
9: Yes. Sinasabi natin palagi na ang stress is a factor dahil yung usapang emotional, yung stress, anxiety and pressure. In fact, the pressure of getting pregnant is also a source of anxiety.
1: Okay. Usually kasi, pasensya na po, I'm speaking in general.
9: Yes.
1: No gender, no pun intended to any gender.
9: Mm-mm.
1: Usually kasi, Doc, yung stress na yan, over pregnancy, is directed to the female.
9: Female.
1: Pwede rin ba ito sa male?
9: Yes. Bakit? Pina-investigate mo ba? That's why tinanong kita, Tita Winnie, kanina. Sa Pinoy culture, sino ang sinisisi? Sino ang sinasabi natin may problema pag hindi makabuo?
1: Oh,
9: kababaihan. Oh. And that's why sinasabi ko dito publicly sa ating kapamilya, ang mga kalalakihan is equally responsible.
1: Thank you.
9: Yes, and the family should support. Pag meron, sabihin natin, issues na hindi makabuo, huwag natin yung parang, oy, kumusta ka na? Ba't wala ka pang... Hindi ka pa nakakabuo.
1: Oo, hindi. It's so unfair. Si Jack, ang luslos, ernia, may apo ba ay automatic na infertile na?
9: Hindi, kasi ang usapang ernia, luslos is meron bituka na lumabas sa inguinal ring o pumupunta sa loob ng scrotal sac o sa loob ng bayag.
1: Ah.
9: So, hindi siya makakaapekto sa pagbubuntis or sa problema ng lalaki. Dahil hernia is the going of a part or organ into another area. So, sa kasong ito, pinag-uusapan, yun, bituka.
1: Mm.
9: Pumasok sa inguinal ring, yung pinaka dito sa singit, pumasok sa loob ng supot o yun, bayag.
1: Eh, di ba sa scrotum nag-develop ang
9: pero similya? Hindi mo sinabing involved si testicles, si vas deferens.
1: Eh, ang treatment nun tatanggalin eh.
9: Hindi.
1: Hindi.
9: Ang tatanggalin mo dito, yung aayusin mo yung ring. Babalik mo yung ring, isasara mo yung ring kaunti, ipapatch mo, igagamoyin mo ng screen para ilabas, para hindi mag-lusot.
1: Ayun. Okay, si Miko. Sorry po sa tanong ko. It's okay.
9: Mm-mm. Yeah, I get this question, Tita Ayan. Winnie. Sige.
1: Pero pag maliit daw ba ang ari, eh malaki ang tsansa na baog?
9: No, hindi. Dahil sabihin natin, yung penile size ay walang kinalaman. Bottom line, it's all about yun kanyang similya.
1: Ayan. Okay. Si Ricky, namamana ba ang infertility?
9: Hindi exactly namamana, pero sa kababaihan, nagkakaproblema sa yung mga irregularity.
1: Yes,
9: di ba?
1: Yes, yes.
9: Irregular si nanay, pati ako, nagiging irregular. Parang ganun. Meron kaunting relasyon.
1: In this era,
9: yes.
1: Doc, masasabi mo ba na mas maganda ang trato sa problema ng infertility ngayon?
9: I would say yes. Trato in terms of emotional, familial, or medical. Sabihin natin, pero Tita Winnie, when we say infertility, ibig sabihin yung regular na mag-contact sa loob ng isang taon.
1: Okay.
9: Okay? Sa isang kababaihan at kalalakihan.
1: Okay.
9: Pero pag ang kababaihan, girl, is 35 years old and up, 6 months na hindi makabuo, we already consider infertility. So the quality, again, is affected by age.
1: Yes.
9: Okay? 35 female, 6 months.

0: Harap natin ang usapang infertility.
1: Okay.
0: Yes. So, pag pinag-uusapan, meron tayong nahahanap na solusyon. Open ka eh. Dahil hinarap mo ang infertility state, lalaki, patest. Babae, test. Sabay. Hindi ko iniisa one by one. Okay? Just porque may nakita ako sa babae, siguradong walang problema sa lalaki. No, I will always do the couple at the same time.
1: What is your opinion about freezing eggs and sperm?
0: You always have the option to do what you like.
1: Paano yun, Doc? Anong edad ba dapat?
0: Well, kung sa tingin mo, wala ka pang suitable partner ngayon, when at your young age, kaya nga ginamit natin 35 ang female, any age before that, you store and start creating your own process, your physiologic freezing.
1: Long time ago, the pinakamaganda daw na timing between the ages of 23 to 30 years old. Ganun pa rin ba?
0: Yes, that's why that's the ideal age for pregnancy. Pwede natin pag-usapan nga yan eh. Dahil minsan tinatanong sa akin, ano bang ideal age of pregnancy? Of course, it entails a lot. Pero kung age lang ang binabanggit mo, yun, Tita Winnie. That's why pinanggit mo 23 or 22 up to 30.
1: Mm-mm.
0: Because that is when, sabi natin, fertile phase is the best. Di ba? Number two, this is when you are already stable.
1: Yes. Financially. And,
0: that's why, yan ang maganda sa usapang.
1: Emotionally.
0: Yes, yan ang usapang infertility. Kasama yan, Tita Winnie.
1: Okay.
0: Minsan kasi, they want, but they cannot afford it.
1: Oo nga.
0: Diba? So, yung mental state, nakaka-affect yung physiologic phase.
1: Right. Naku, baka kayo nabitin. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Maraming salamat. Una sa lahat, Tita Winnie, maraming salamat sa lahat ng followers natin sa ating
1: Facebook
0: at page.
1: TikTok.
0: Umabot na po tayo sa 10,000 followers. Maraming salamat. Kaya kung gusto niyo ipagpatuloy natin ang huntahan usapang medical sa ating mga social media pages, mag-search lang sa ating username at Doc Dennis Official. Yung Dennis ko po ay isang N lamang, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para pa sa ibang mga questions natin, mga medical na at makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.
1: Ay, teka lang, Doc. Ako'y magbabawit. Ako may kasalanan sa aking ating kay Mate Salviejo. Birthday po kasi kahapon ng isa sa mga founders ng Artistang Artlets. Ang Artistang Artlets po ay Official Theater Guild ng College of Arts and Letters sa UST. Si Miss Imelda Dominguez. Siya po ay Batch 82 Journalism. Happy birthday. Belated happy birthday, Miss Imelda Dominguez.
2: Happy birthday!
1: At birthday, nag-birthday din kahapon yung pinsan ko, si Ate Bessie Francisco. Birthday naman ng kanyang mga anak, si Nomer, ang kanyang kambal na si Jamie and Jeffrey. Happy birthday. Nasa California sila. Tapos si Jeffrey si New York. Tapos itong pamangkin ko naman sa pinsan si Leah De Jesus, nagbe-birthday din. Happy birthday sa inyo
0: happy
1: lahat!
0: Happy birthday! Pero Tita Winnie, along that line, bigyan mo ako ng pagkakataon pasalamatan yung Philippine
1: sige.
0: College of Physicians.
1: Sige, go!
0: Katatapos lang namin ng convention kagabi. Binigyan ako o ginawad sa akin ang Presidential Award of the Philippine College of Physicians mula sa presidente na si Dr. Nemencio Nicodemus, and of course yung incoming and bagong hinalal na presidente ng Philippine College of Physicians, si Dr. Maaledin Biruwar, the first Muslim president of the Philippine College of Physicians,
1: Oy,
0: or PCP.
1: Congratulations!
0: And I was surprised also, very surprised, or nabigla din ako with a pleasant surprise kasi ako po ay pumasok na halal bilang one of the board regents ng board ng Philippine College of Physicians for the next year. Nandun po tayo para magtrabaho, para tumulong. Itong PCP po ay para sa mga internal medicine, internist. Mm. Alam mo yung convention namin, more than 16,000 ang pumunta, Tita Winnie.
1: Si Ed, kasi nung makalawa, sabi mo 13,500 pa lang. 16,000
0: kagabi, just sa business meeting ay inilabas na ang detalye.
1: Sa bago mong

0: ano role, anong mga undertakings?
1: May mga committees tayo na i-handle. Siguro one of them, since I am an anchor and I am a kapamilya, I will ask for the media and of course, para ma-relay natin sa ating mga kapamilya and people. Ano ba ang importansya ng medicine, ang kalusugan, at mag-disseminate tayo ng proper information. Wow. Walang fake news, walang false information. Okay. Kaya parang dito sa ating klinika sa Estrenta, gusto natin yung tunay, walang peke.
0: Aha.
1: Yung para alam ng tao. Dahil minsan, ang wrong idea gives you wrong treatment.
0: May naaamoy akong politika, Doc, ano, sa mga in the future. Baka merong papalitan mo ng kalihim.
1: Hindi naman. Pero tutulong tayo. Tutulong tayo. Kasi kaibigan...
0: Baka hindi na kita marunish.
1: Ah, hindi. Kaibigan natin si Secretary Ted. Anytime gustong kailangan tayo ng DOH, tutulong tayo dito sa Action Ngayon and of course sa Philippine College of Physicians all the time, anytime.
0: Well, congratulations, Doc. You deserve it.
1: Thank
0: You're
1: you.
0: At the prime of your career right now. What can you say?
1: I'm very happy and I'm very thankful. Very I cannot good. Ask for more.
0: Tito Excited Rini. To sit?
1: Excited because it has a lot of work. It is really work
0: and baka mamaya hindi na kita makita dito sa programa.
1: Pero alam nila, alas dos, alas tres, hanggang alas tres, and nandito ako.
0: Ayun na.
1: Sabi ko si Tita Winnie, I will not be happy.
0: Promise, ah?
1: Yes.
0: Okay. Very good. So, if may bukas pa tayo, mga kapamilya, so antabayanan niyo po muli. Kami, ako po, ang inyong Tita Winnie Cordero.
1: Ako po, ang inyong kapamilya, si Doc Dennis. Dito lang yan sa
0: Action
1: Ngayon. Bye-bye!
2: Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:02 in the afternoon.

0: Australia na mataan ang ilang research vessel ng China sa bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Tizon. Bert.
1: Trisha, kabilang sa mga na-monitor ng Philippine Coast Guard ang China Oceanographic Research Vessel na siyang Yanghong 33 na nakahimpil sa loob ng 7 nautical miles kanluran ng Rozul Reef habang nakapagpapakawala ng service boat patungo sa naturang reef. Kasabay nito, namataan din ang isang Chinese Coast Guard vessel at 13 Chinese Maritime Militia vessels na nakapwesto sa paligid ng Rozul Reef. Batay sa monitoring ng Canada's Dark Vessel Detection System, mula pa noong April 15 ay umiikot na umano ang Chinese research vessel sa iba't ibang bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone kabilang Ayungin Shoal, Escoda Shoal, Panganiban Reef at Quirinos Atoll. Sa parehong flight operation, namataan din ng PCG ang 28 Chinese Maritime Militia vessels na magkatabing nakaangkla malapit sa K1 at K2 sa paligid ng Pag-asa Island. Ayon sa PCG, malinaw na paglabag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS dahil walang pahintulot ang China na magsagawa ng marine scientific research sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Sa ibang balita, tuloy-tuloy ang mahigpit na seguridad sa huling araw ng paghahain ng kandidatura sa pagka-district representative ng Basilan sa BARM Parliamentary Elections. Balita mula sa Basilan, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
2: Mula Mayo 5, 7 pa lamang ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy bilang District Representative ng Basilan para sa kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Tinukoy ni Provincial Election Supervisor Attorney Roberto de la Peña ang mga bayan ng Albarca at Tipo-Tipo bilang mga tentative areas of concern dahil umano sa presensya ng mga armadong grupo. Pero tiwala ang opisyal na magkakaroon ng sapat na seguridad dahil tanging BARM lang ang may halalan sa Setyembre. May 248,248 na botante sa Basilan na boboto sa mahigit 500 clustered precincts. Ayon sa COMELEC, nakatakda silang magsagawa ng voter education sa mga darating na linggo para matiyak na alam ng mga botante kung ano ang dapat gagawin sa kauna-unahang parliamentary elections. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Salamat, Queenie Casimiro. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Batangas Congressman Leandro Legarda Livistes sinampahan ng reklamong kaugnay ng umano'y paglabag sa Public Service Act. 7 tripulanteng Pilipino sugatan sa inatake'ng cargo ship sa Strait of Hormuz. At bahay ng It's Showtime host na si Teddy Corpus nilooban. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Good afternoon.

0: Magandang afternoon, mga kapamilya at mga keserbisyo. Narito na naman po ang inyong Chang Ami. Handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan dito po sa programang Ako To, si Chang Ami. Alam niyo na des, dahil ano man pong usapin sa buhay, sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, sa relasyon, sa inyo pong mental health, ay dito po yan natin na pag-uusapan sa loob ng isang oras sa ating pong programa. At kayo po ang bida sa ating pong kwentuhan at talakayan every day. Dahil gusto ho namin, pare-pareho ho tayo, magkaroon ng malusog na isip, puso at emosyon. At tayo rin po ay nagsusulong ng tamang komunikasyon para po sa matatag na relasyon. At tayo po ay syempre very, very fortunate dahil tayo po yung may mga nakakasamang eksperto dito po sa ating programa na libre pong nagbibigay ng payo sa ating pong mga kapamilya. Yan pong ating mga psychiatrist, psychologist, pati na rin po ang mga life coach, mga naimbitahan po nating eksperto dito sa programa. Kumakaway-kaway na ang Team Radyo, Team Bahay. At ganun din, yung mga nasa trabaho daw na nakatutok sa radyo, yung mga nasa ospital, yung mga nasa opisina, yung iba po nasa paaralan, ay always nakatutok sa 630 kHz, sa AM band po yan. Tayo po'y napapakinggan sa Metro at Mega Manila. Magandang hapon din sa ating pong mga kababayan, sa lahat po ng mga Pilipina all over the world. Magandang araw po sa inyo. Salamat dahil kahit anong oras dyan sa lugar ninyo, ay sinasamahan po ninyo ako. Yung mga nakatutok po sa The Filipino Channel at ganun din sa iWatt. Thank you dahil alam nyo ba, next month mag-iisang taon na po ang ating programa. Kaya thank you. Yung mga team online, yung ating pong maliit na community sa online, nakakatuwa kasi dumadami tayo sa Facebook, nariyan po tayo, at ganun din sa YouTube. Hanapin nyo lamang po DZMM Teleradyo. Shoutout naman sa aking kaibigan na si Lorraine at sa The Trunk Ladies, yung kanyang mga staff doon. Dahil nung isang araw pala, nagme-message sila sa ating Facebook account. Hindi naman ako nakamonitor. Dahil ako yung telepono ko dito yung nakamonitor palagi sa YouTube. Kaya hindi ko sila nabate. Pasensya na po. Tayo po ay May 7, 2026. Napakarami pong nagbe-birthday na malapit sa aking puso ngayong araw na ito. Isa na dyan ay ang aking pong makeup artist sa kabuhayang swak na swak na si Mylene Concepcion. Mylene, happy birthday! Sa atin din pong kasama noong araw sa Radio Romance at dito rin po sa DZMM, si Yay! Christina, happy birthday! Kahapon birthday din ng ating kaibigan na si Ray Llanada. Belated happy birthday! At sa akin naman pong eldest na anak na si Addy, ay nagbe-birthday po ngayon. Siya ay 29 years old. Baka po yung mga nakakaalala sa kanya, akala ay 7 years old pa rin po yung panganay kong anak. Lalo na sa social media, pag hinahanap po ninyo sa akin, ay may sarili na pong buhay. Adult na po siya. Baka kasi nung iba tinatanong, asan po si Addy? Meron na po siyang sariling bahay, ganyan. May sarili ng life, diba? Pero parang kailan lang, ay kalong-kalong ng nanay. Happy 29th birthday to you, my dear Kuya Addy. We love you from Papa Carlo, Kyle, and Seiya, syempre. Happy birthday, anak. At sa lahat po ng mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan today, happy birthday! Kumakaway na mga nasa team online. Nandiyan na si Mommy Tess Villamin. Advance happy Mother's Day din po sa inyo. Kay Virgo Profogo, akalain mo yun, Chang, meron ka ng 29 years old. Oo, meron akong nasa gitna ng millennial at Gen Z, tas may Gen Z ako, tas may Gen Alpha pa ako. Diba? God is good. Donald Figueroa Bagawisa, Louis Basco. Nagme-merienda na ng turon at mango graham shake. Ay, apakasarap naman ang kombinasyon. Matamis ang iyong hapon, Louie Basco. Marvin Riabad, driving to Antipolo for work. Oh, mag-ingat-ingat sa mga nagmamaneho po. Kay Kyle Chualyong, magandang hapon din. Kay Chris John Gatbonton, Miguel Andre Mira, watching from Claver, Surigao del Norte. Uuwi na ako sa bahay pagkatapos sa school. Thank you po and God bless. Maraming salamat. DZMM Teleradyo version 2.0. Salamat sa pagbati na Happy Mother's Day at sa lahat po ng mga minamahal nating mga nanay. Happy Mother's Day. Mind Gail, good afternoon. Virgo Profogo, Josh Kyle Edip Official, Joyous Bangalando, si Det Fox 6426. Kindly greet my son na si John Christopher, 42nd birthday niya today. Happy, happy birthday kay Sir John Christopher. At para naman po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong anong feels mo, eto, marami po ang nag-request nito at marami ang makaka-relate, lalo na po yung mga nanay na nanonood at nakikinig sa atin, yung mga nasa perimenopause at menopause moms. Ito po'y mahalaga dahil na napag-alaman po natin sa ilang mga pag-aaral na nagkakaroon po pala ng clash of emotions at napakaraming clash. Oo, nag-aaway ang mga teenagers versus mga perimenopause at menopause moms. So madalas po nating nararanasan sa loob ng bahay yung mga clash o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga teenagers at ng kanilang mga nanay na dumadaan po sa perimenopause at menopause. So ang tanong, ano ba ang goal natin? Para daw po maiwasan yung clash at hindi pagkakaintindihan sa tahanan, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So paano nga ba makakatulong ang mas malalim na understanding at mahabang pasensya at maayos na komunikasyon? Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pong anong feels mo, at mamaya po ng konti ay makakasama natin si Teacher Tina Zamora para po pag-usapan yan. At kung kayo po may mga katanungan, ngayon pa lang pwede na po kayong mag-Viber or mag-text sa 0919278300 at gagawin po ni Teacher Tina ang lahat ng kanyang makakaya para masagot po ang inyong mga concerns. Yes, Ray Chua, magandang hapon din sa'yo. Shout out daw sa kanyang pamilya. Po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, at para naman po bukas sa ating Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin naman ang kwento ng isang babaeng pangarap maging ina. Ngunit masusubok ang kanyang katatagan, at paano nga ba niya tatanggapin ang pagkawala ng biyayang pinaka-inaasam-asam niya? At paano nga ba siya magpapatuloy sa gitna ng sakit na kanyang nararamdaman? Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Mahal! Ano nangyari, mahal? Kung bakit ang daming dugo dito?
3: Mahal! Si baby, mahal, parang...
2: Mahal! Ang lakas ng bleeding mo! Tara na, Louis, papunta tayo sa ospital. Tara na.
3: Mahal, nahihilo ko.
2: Mahal! Gumising ka, Louis! Louis! Tulong! Tulong!
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami Presents bukas. At tayo po ay nariyan na rin sa Spotify. Pwede po ninyo kaming i-follow sa ating pong Spotify account. At meron lamang po tayong announcement dito araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado, sigurado at sa agarang pag-aksyon ng mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila. Palakpakan! Ay ba, congratulations! Ito po'y ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapamilya. Ito po yung 55 Blue TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang nito pong Marso 2026. Kaya maraming maraming salamat and congratulations sa ating pong lahat. Kelly Sheila Avera. Ayan, maraming salamat sa pagbati. At si Josh Kyle Edip Official, thank you. Tayo pong lahat yan. Kaya congratulations sa ating pong lahat. O bago lang po ang ating anong feels mo sa oras nating 3:18, bigyang daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating pong Radyo Patrol. LTO o Land Transportation Office na mamahagi po ng face mask sa mga apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
4: Chang, magandang hapon. Haging Land Transportation Office na nibulibong face mask sa mga residenteng apektado ng ashfall kasunod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, ito ay para maprotektahan ang kalusugan ng mga residente ng Albayes na mapanganib na effects ng volcanic ash. Bukod dito, magtutungo rin sa Bicol Region ng ilang traffic enforcers ng LTO para personal na dalhin ang 50,000 face mask sa tulong at tumulong sa pamamahagi nito. Ayon kay Assistant Secretary Marcos sa kanila, o bahagi ito ng patuloy na advokasya ng LTO na hindi lamang nakatuon sa transportasyon, kundi maging aktibong katuwang din sa pagtugon sa mga sakuna at pangangailangan ng mamamayan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman po, buwis na binabayaran ng mahihirap at middle class, maring bawasan ngayong panahon ng energy crisis ayon po sa kalihim ng ekonomiya. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, detalye.
5: Magandang hapon sa iyo, Chang Ami. Pabor si Energy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisahan na tapyasan ang mga tax obuis, lalo na ang mga nagpapahirap sa mahihirap na middle class. Ngunit kinestyo naman ng kalihim ang panawagan ng ilang grupo tungkol sa pagtanggal ng buwis dahil sana niya kukunin ng gobyerno ang ipangpopondo sa mga proyekto nito na magiging kapaki-pakinabang sa publiko. Paliwanag ni Balisakan, hindi maaaring tuluyang tanggalin ang buwis dahil ang mga kitang nanggagaling dito ay kailangan ng pamahalaan para sa iba't ibang programa at proyekto. Narito ang kanyang pahayag.
6: I am in favor of reducing taxes, especially those that burden the poor and the middle class. But we have to find replacement for very much needed tax revenues.
5: Yan ang pahayag ni Secretary Arsenio Balisakan tungkol sa pagtatanggal ng tax para sa mga mahihirap at middle class sa kabila ng maaaring pagkaltas sa buwis na binabayaran ng mahihirap at middle class. Iniit ng kalihim na kailangan pa rin humanap ang pamahalaan ng kapalit na pagkukunan ng pondo para sa mawawalang kita bunsod nito, dahil kung hindi ay maaari ring maapektuhan ang mga serbisyo para sa taong bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Nico Bagsik. Isa pa hong balita, tatlong hinihinalang miyembro naman ng Ativan Gang arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
7: Magandang hapon, siyang Ami. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila ang tatlong hinihinalang miyembro ng Ativan Gang na nasa likod ng seri ng mga insidente ng pandodroga at pagnanakaw sa kanilang mga biktima. Ayon sa NCRPO, gumagamit ang naturang grupo ng Lorazepam o mas kilala bilang Ativan para patulugin ang kanilang mga target bago tangayin ang pera mamahaling gadget at ma-access pa ang kanilang mga bank account. Sa operasyon sa Redondo, Manila, na-aresto ang isa sa mga suspect na 54-anes na babae na inuman sa insidente ng pag-anakaw sa Santa Cruz, kung saan isang hotel chef ang umunoy dinroga ng suspect. Tsaka bago tangayin ang kanyang cellphone na nakakalaga ng 86,000 at ganyan rin ang kanyang 10,000 pesos na cash. Isa pang 42 years old na babae ang nadagit ng otoridad sa Makati City, sabi sa naman niya ng warrant of arrest para sa kasong theft. Habang nahuli rin sa Maynila ang isang 37-year-old na taxi driver mula sa Tondo. Matapos makuhanan ng illegal na droga at itinuturing din na pangunahing transporter ng grupo tuwing isinasagawa ang kanilang krimen. Iniimbestigahan din ang koneksyon ng mga sospek sa kaso ng isa pang Singaporean national sa Binondo, Manila na umunoy na droga rin bago manakawan ng pera at magamit ng walang pahintulot ang kanyang bank account. Naharap naman ngayon sa kasong iba't ibang mga kaso kabilang na ang theft, swindling related offenses at paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga na-arestong suspect. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami, sandali lamang.
9: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
9: Sa Suko sa DZMM.
11: Suko sa DZMM.
9: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
13: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala.
14: May nakikinig, may nagmamahal.
0: Kayo po'y nakikinig at nanonood sa Ako To, si Chang Ami. Shoutout muna kay Sir Manny Conanan na nasa Virginia, USA. Magandang hapon din kay Agnes Reca, kay Nona Damian. At ganun din kay, may na-miss ba tayo? Si Jericho Ferrer 165. Good afternoon din kay Mommy Ligaya Tsingtan, kay Kusinerong Hardinero. Sabi niya, halos araw-araw ako nag-spray ng tubig sa aming bubong to lessen down the heat. Oo nga po, napakainit. Si G. Canlas, good afternoon din. At kay lahat po na nariyan sa ating live, sa ating pong YouTube. So pag-uusapan po natin ngayong hapon sa anong feels mo, teenagers versus perimenopause moms. Paano ba maiiwasan ang clash o yung hindi pagkakaintindihan sa loob ng kanilang tahanan? Makasama po natin via Zoom si Teacher Tina Zamora, ang ating pong Family Life and Child Development Specialist, Parenting Expert, and PhD as in Candidate in Psychology. Si Teacher Tina. Hi, Teacher Tina. Magandang
15: afternoon. Hi, Chang Ami. Kumusta? Happy Mother's Day.
0: Happy Mother's Day.
15: Nakaka-miss ka naman, Chang.
0: Oo nga. Oo nga eh. Na-miss ka rin namin, Teacher Tina. Kaya agad-agad, kailangan magkasama tayo ngayong hapon.
15: Of course.
0: Diba? Ito'y isang topic na matagal na nating pinag-uusapan na dalawa. Dahil tayo naman ay lagpas na ng perimenopause. Tama ba?
15: Correct. Alam mo bang perimenopause pa rin ako ngayon?
0: Ay, talaga ba?
15: Believe it or not, Diyos ko, Lord.
0: Wow. So ano ba ang perimenopause? Para doon sa mga nanay na nakikita kinig sa atin. Ako, yung mga tatay makinig din ha. At yung mga
15: makinig anak. Din ha, mga importante tatay. Kasi ito. Parang bago lang din natin na pag-aralan to, Chang Ami. No? Yes. Kasi marami nang nag-uusap or nagsastudy about this phase in a woman's life. Usually, menopause lang ang pinag-uusapan eh.
0: Mm-hmm.
15: So, pag-usapan muna natin kung ano yung menopause. Ang menopause, isang taon po kayong wala na pong bisita or period.
0: Mm-hmm.
15: Buwan-buwan. At ang years prior to that, yun po ang perimenopause. So parang ito na po siyang Ami, di ba, yung pakonti ko, nagiging irregular na ang iyong menstrual period.
0: Yes, yung iba naman ay parang biglang lumalakas, tapos mawawala, lalakas, mawawala, ganon. So parang nandyan na kayo sa stage ng perimenopause. Papunta na nga ako sa pagiging doktor nung inaral ko yan, Teacher Tina.
15: Oo, kasi yung mga nararamdaman pala ng mga kababaihan starting in their 40s or late 30s, perimenopausal symptoms na pala yun.
0: Yes.
15: So nagpupunta sila sa doktor na akala nila meron silang sakit na hindi mahanap ng doktor kasi lahat naman ng blood work, lahat ng tests na ginagawa, wala naman silang sakit.
0: Totoo.
15: Tapos kung ano-ano ang nape-prescribe sa kanila, perimenopausal symptoms pala yun.
0: Yes, at karamihan dyan ay na-experience ko during pandemic. As in, hirap na hirap ako. Ang una kong naranasan ay hot flashes. Ayan naman ang pinaka-common na symptoms sa lahat.
15: Ako naman, ako frozen shoulder.
0: Nagkaroon din ako niyan nung pandemic.
15: Yan.
0: Frozen shoulder. At meron pa nga akong pinsan, talagang umabot sa puntong nagpa-opera, Teacher Tina.
15: Talaga? Mm-hmm. So hindi nila na misdiagnose ba ang kanyang perimenopause?
0: Ayun ang hindi ko lang din na itanong na sa kanya. Pero nung
15: kasi maraming ganun yan, nagpupunta ng orthopedic doctors ang akala ang frozen shoulder nila is something else. Yung pala, yung loss of estrogen natin, parang nawawala yung mga langis sa ating mga joints.
0: Yes, kaya napakahalaga na tayo ay nag-uusap tungkol dito, pinag-uusapan, dahil talagang wala kasi dati mga ganyang impormasyon, Teacher Tina. Kaya ako
15: wala nung, talaga.
0: Oo, nung pandemic, nung naramdaman ko yun, nagbasa ako about it, tapos nagbasa rin ako tungkol sa perimenopause, at dun ko nga napag-alaman na kaya mo pang gumaling mula sa frozen shoulder kung ikaw ay mag-e-exercise, magte-therapy, at magpapatingin at magtatanong sa iyong OBGYN.
15: Alam mo, Chang Ami, nagpunta pa ako sa isang menopause festival sa ibang bansa para pag-aralan itong stage na ito. Kasi sa psychology na kinukuha ko, kasi it's developmental psychology from infancy to old age.
0: Mm-mm.
15: So kailangan maintindihan ko yung bawat stage na yon.
0: Yes.
15: At mabuti na lang pinag-uusapan na talaga ito, kasi sabi mo nga dati, hindi ito pinag-uusapan. So akala ng mga babaeng nag-a-attend sa menopause festival na yun, either they're going crazy, nade-depress sila, bakit may nag-iba sa kanilang
0: Yung
15: katawan,
0: emosyon,
15: hindi nila
0: sobra.
15: alam, this is the preparation of their body for menopause.
0: Yes. And isa pa sa mga naging symptoms ko during pandemic ay yung emosyon, Teacher Tina.
15: Nako.
0: Napapunta na ako sa halimaw sa banga. May sabi talaga ng mga anak ko, natatakan tuloy ako eh. Nagkaroon sila ng tawag sa akin. Mama
15: ano?
0: Mode. Kaya na si
15: ano
0: mama.
15: Da, ano daw?
0: Naka-mama mode.
15: Oh, mama mood. Oh, my
0: gosh. Kasi nga, pag gising pa lang, galit na, mainit ang
15: galit
0: ulo.
15: Ka na.
0: Tapos,
15: oo.
0: Pag hindi malinis ang bahay, nagwawala. Ang dami kong nasabi noon. Teacher Tina, part pala ng perimenopause yun.
15: Lahat ng sinabi mo ay sintomas ng perimenopause. Para kang nagti-teenager ulit. Kumbaga sa mga taong may edad na, eh tayo ang mga teenagers.
0: Oo. Tapos may
15: so
0: teenager
15: parang
0: ka,
15: bumabalik
0: anak.
15: Tayo doon sa stage na yon. Eh lalong-lalo na pag meron kang anak na teenager, so nai-imagine mo yung clash ninyong dalawa.
0: Oo nga. At saka talagang, alam mo yun, mabuti na lang din at hindi mapagpatol yung asawa ko at mga anak ko sa akin. Yun nga, parang nasanay na sila na, naka-mama mode, magtatago na lang sila sa kwarto, kani-kanilang kwarto, Teacher Tina. Para
15: alam
0: hindi,
15: mo, napakaswerte mo,
0: Chang
15: Ami. Para
0: hindi makasalubong ng mga anak.
15: Napakaswerte mo dahil puro lalaki. Kumbaga,
0: oh.
15: Para kang reyna na nag-iisang rose among the thorns.
0: Yes.
15: Na
0: para
15: so parang napagbigyan ka doon, ha? Napagbigyan
0: oh,
15: ka doon.
0: Pero maraming nanay, Teacher Tina, ang sabi mo nga sa akin na ikuwento mo, nagka-clash. Bakit nga ba?
15: Alam mo, Chang Ami, yung stage kung nasaan ang perimenopausal woman at ang stage kung nasaan ang teenager, parehong heightened ang emotions for different reasons. Yung teenager, nagiging mature na sila, umaakyat ang, may hormonal changes sila, tapos ang perimenopausal mother, nababawasan naman yung estrogen ninyo. So meron ding hormonal imbalance na nangyayari. And ang hormonal imbalance affects you physically, emotionally, mentally. Kaya nasasabi mo nga na nung when you were going through the symptoms, lagi kang galit, maikli ang pasensya mo. Pero titingnan mo, parang ganun din ang nangyayari sa ating mga teenagers. So para kayong pareho ang hinahanap ninyo, pero kaya kayo nagka-clash kasi hindi nyo naiintindihan ng isa't isang pangangailangan.
0: Oo, yung isa pabawas ang hormone, yung
15: correct.
0: Isa pataas ng pataas kasi nga nag-a-adult, kumbaga nagiging adult. So ano yung mga karamihan based sa studies mo, Teacher Tina? Kasi ako nung nag-research din, napagalaman ko na sa Amerika ngayon kung bakit sila very, very vocal in talking about menopause kasi napakaraming nanay ang, yun nga, nabanggit mo, nadidepress. Press, at karamihan sa kanila ay nakakalungkot na umaabot sa puntong nagsusuicide kasi hindi nila maintindihan
15: Rama.
0: Yung kanilang emosyon.
15: Before that, no, at mataas din ang rate of asking for separations or divorce
0: True.
15: When you reach this stage.
0: Mm-mm.
15: Kasi para bang, lalong-lalo na yung mga empty nesters, yung wala ng anak sa bahay.
0: Oo.
15: Isa pa yun, no? Kasi kung ang teenager mo, Chang Ami, ay nagtatanong on this at this stage ng who am I for their identity, ang perimenopausal mother naman, who am I now?
0: Yes.
15: Lalong-lalo na pag matatanda na yung mga anak mo, hindi ka na masyadong kailangan. Tapos, siguro yung asawa mo rin, magre-retire na rin o matatapos na rin, lagi kayong magkasama. Dati, pareho kayo nagtatrabaho or may isang nagtatrabaho.
0: Yeah.
15: Ngayon, parang mas madalas na kayong magkasama sa bahay, naiirita ka na sa kanya, di ba? So, meron talagang big developmental stage. At sinabi mo nga, Chang Ami, na magandang na pag-uusapan ito dahil yung mental health crisis ay hindi lang na-experience ng kabataan, kundi ng mga adults din. Lalong-lalo na after the pandemic, di ba? Or during the pandemic and after the pandemic na talagang close quarters tayo ng 24/7. Kaya siguro yung mga perimenopausal symptoms natin ay nagsilabasan nung time na yun eh.
0: Totoo. Naramdaman natin lahat ang pwedeng maramdaman. At umabot
15: Correct.
0: Ako, Teacher Tina, sa punto na lumaki ako, naging manas ako. Yan, naramdaman ko lahat yan. Tapos ano pa ba? Parang merong gumagapang sa mukha ko na wala naman. May ganyang symptoms ako ha. Tsaka meron din ako yung hirap akong matulog. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko yatang aralin talaga ang sarili ko, ang katawan ko. Tama ba?
15: Buti yung sinabi mo yung tulog kasi yan talaga ang number one physical symptom of any mental health issue. Pag nawawala ng tulog, lalong-lalo na kung perimenopausal ka. Sa lahat ng mga nakikinig na perimenopausal ngayon, I am sure, para kayong may alarm clock ng 3 in the morning.
0: Yes.
15: Biglang nagigising kayo ng alas 3 ng umaga, hindi na kayo makatulog. Or hindi kayo makatulog at all. Kaya di ba sinasabi ng mga doktor Chang Ami, kailangan dagdagan ng magnesium sa ating diet dahil yun ang pampakalma natin sa gabi. Kailangan nagpapalit na tayo ng routine sa gabi para mas encourage tayong mas maganda ang tulog. Kasi yung tulog po, ay napaka-crucial para sa perimenopausal mom at dun din po sa teenager. Ang sinasabi ko nga sa lahat ng magpapa-counseling sa amin, Chang Ami, tulog ang number one barometer na tinitingnan natin kung may issue ang isang teenager. Kasi dyan yung gadget nila, nasa kwarto kasi nila eh.
0: Totoo.
15: So minsan, hindi na sila tumitigil mag-gadget, hindi na sila nakakatulog. At pag hindi nakakatulog, unang-una, pag hindi nakakatulog ang nanay, tapos na ang araw natin. Ang mood natin from morning till night, iba na. Ganon din po ang isang estudyante o isang teenager. Pag wala pong tulog, ganon din po. Health-wise, physiologically, mentally, cloudy, may brain fog ka nga. Diba sinasabi mo, Chang Ami, na parang nakakalimutan mo na yung some information or words. So, syempre, kung ikaw ang nanay, nafufrustrate ka na ng ganun, tapos may inaalagaan kang teenager going through the same hormonal imbalance na medyo kailangan mas maraming pasensya, kulang ka nga sa pasensya ngayon.
0: Oo. Saan
15: so, paano mo siya
0: yun? Bibigyan? Sabi nga ng mga nanay, saan kamay pa ng Diyos ako kukuha ng pasensya? Diba ganyan mga linyahan ng mga nanay?
15: Oo. Alam niyo po kung saan kayo kukuha niyan, Chang Ami, and I'm sure nakita mo yan nung nag-research ka. Sa ehersisyo.
0: Yes.
15: Sa paggalaw ng katawan, mga nanay. Alam niyo po, alam ko pong napakaganda ni Chang Ami at napakasarap pakinggan si Chang Ami at lahat ng programa ng Teleradyo. Pero ang gusto ko po sana, ipakinggan niyo yan habang naglalakad kayo.
0: Yan, totoo.
15: Kung hindi kayo nakatingin, radyo naman tayo or YouTube. Ang suggestion nga, Chang Ami, yung hindi naka-wire na earphones o mahabang earphones at malayo ang telepono sa inyo, ang cellphone sa inyo para naririnig nyo lang habang naglalakad kayo. At libre ang lakad, Chang Ami. Hindi mo na kailangan ng gym membership dyan. Alam nyo po kung bakit. Ang activity po ay yun po ang nakaka-reform ng ating brain at ang ating emotions. Mm-hmm. Napapansin mo, Chang Ami, pag mainit ang ulo mo, sasabihin mo, sandali lang, maglalakad lang ako ng 5 minutes, talagang drastically bumababa yung anger, yung stress, yung anxiety. Mm-hmm. Kasi yung breathing, pati yung breathing natin na nare-regularize natin.
0: At dyan ko nakilala, Teacher Tina, ang hormone na kung tawagin ay cortisol. Na napakalaki pala ng role sa mga kababaihan. Pero magbe-break muna tayo. Bibitinin natin ang ating kwentuhan. At sa ating pagbabalik, iisa-isahin natin yan. Pati na rin yung iba't ibang mga challenges na pinagdaraanan ng ating mga teenagers. Para din makakuha pa tayo ng mas maraming impormasyon. Hindi yung lagi ang sagot lang okay. Di ba ganun, Teacher Tina? How's school today? Okay.
15: Nako, bibigyan kita ng tip dyan mamaya.
0: Oh, sige. Ayan. Abangan po ninyo, ha? Makasama po natin muli si Teacher Tina Zamora. Tayo po'y magbe-break lamang. Oras natin, 3:41 ng hapon.
16: Ano mga concerns? Ano mga issues?
17: Pangkakampi ng masang Pilipino.
16: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
17: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
16: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
17: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Nagbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. Naku, mainit na mainit ang ating kwentuhan. Sabi ni Dempsey De Jesus, agree po ako, Chang and teacher. Totally nabawasan po talaga ang stress at napalitan ng happiness. Kaya everyday walking or jogging, at least 30 minutes, malaking tulong po ang exercise talaga. Totoo naman yun, Teacher Tina. Actually, ako nga natutunan ko pa pag gising ko, ay lumalabas ako talaga ng bahay at medyo nagbibilad ako ng mga 5 to 10 minutes pag mga nagising ako ng alas 8 ng umaga. Okay yun, Teacher Tina, di ba? Vitamin D.
3: Vitamin D. Kasi yun din ang nakita ng mga doktor sa studies, siyang Ami, na kulang sa mga perimenopausal women, ang vitamin D. So, importante pong naaarawan kayo araw-araw.
1: Yes. At yun din po ang makakatulong para bumaba yung cortisol hormone na siyang kaaway po natin.
3: Kaaway natin yan. Ako.
1: At ginawa ko din, Teacher Tina, nag-start ako nung Monday actually. Talagang ito, ano to eh, conscious effort na hindi ka muna titingin agad-agad sa cellphone mo. Kahit gusto mong malaman kung ano yung schedule mo, anong gagawin mo, mga magbigay ka ng at least 20 minutes. Pagkagising mo, huwag mo daw munang tignan kasi pag na-stress ka pala, aakyat na ulit yung cortisol mo.
3: At ang cortisol levels natin, Chang Ami, yan ang pinakamataas dyan sa umaga. So dapat talaga, kung ano ang una mong ginagawa sa araw, yun na nagdidikta ng buong araw mo. So kung ang una mong kinukuha ay ang phone mo, na most of the people na mga kaserbisyo natin ngayon na nakikinig ay ginagawa.
1: Yeah.
3: Ang ididikta niyan yung napanood niyo sa TikTok, napanood niyo sa social media, yung email niyo, yun ang magdidikta. So imbis na mauna yung nasa listahan niyo, yun na yung magdidikta ng araw niyo.
1: At yun ay dapat iwasan natin talaga. Kaya yan ay conscious effort, di ba, Teacher Tina? O sa mga teenagers naman, ano naman yung mga challenges na pinagdadaanan nila na kadalasan, hindi ito minsan ha, kadalasan ay hindi talaga naiintindihan ng mga magulang, lalo na ng nanay?
3: Hindi natin naiintindihan yung bugso ng damdamin o yung emotions nila o yung ayaw na nilang sumama sa atin, Chang Ami, pag lumalabas.
1: Oo,
3: mas gusto na nilang kasama ang kanilang mga kaibigan.
1: True.
3: Lagi nang dumadalas ang pag-aaway o yung conflict. Yung dating teenager o yung dating batang halos anghel ang tingin sa inyo, laging nakabusangot sa inyo ngayon. At napakasimpleng tanong, mainit na kagad ang ulo sa inyo.
1: True.
3: So yun usually. Pero ang bad news, or baka naman good news to, Chang Ami, no? Yan po ay normal sa developmental stage ng adolescence. Dahil nagmamature na sila, Chang Ami. Ang gusto naman natin, magkaroon sila ng mga kaibigan.
1: Yeah.
3: At kung dapat hindi tayo nagtatampo, kahit matampuhin ng isang perimenopausal mommy, na minsan mas gusto nila to go with their tribe. Kasi kailangan naman. Ang mas mag-aalala ko kung walang kaibigan ang inyong teenager at kayo lang ang kaibigan niya. Mas mag-aalala ko doon. O kaya napapariwara at kung sino-sino ang kaibigan. Dapat napipili rin niya ang kaibigan niya. Yung sinabi mo kanina, Chang Ami, na pag tinanong mo ano nangyari sa school, halos hindi ka sagutin, halos hindi ka tingnan.
1: May tip ka ba dyan?
3: Hindi ka tinitingnan o tinitingnan lang yung gadget nila.
1: Oo, o kaya ngumunguya nung kinakain nila tapos nakayuko. Okay naman,
3: ma. Na parang ganyan. Dingi. Na parang dingi, di ba? Hindi ka narinig.
1: Oo, gusto mo sabihin, bing-bing ka ba?
3: ang strategy dyan, Chang Ami, daw, paalam nyo po, mga magulang, alam ko po na basta hindi kayo dinidisrespect, no? Hindi kayo binabastos. Pwede nyo naman din calmly sabihin sa kanila, alam mo, anak, pag kinakausap kita tapos hindi ka sumasagot, sumasama ang loob ko. Huwag muna pagalit din.
1: Oo.
3: Alam ko, automatic sa atin na magalit ka agad dahil nababastusan tayo sa kanila, di ba, Chang Ami?
1: Mm-hmm.
3: Pero we need to step back. Kasi minsan ganun rin naman tayo, eh. Yung perimenopausal, ang simpleng tanong, di ba? Pero ang init na ng ulo rin natin.
1: True. Naalala ko nga nung bata ako, sabi ko, dati naman humihingi lang ako ng 20 pesos na baon sa nanay ko. Bakit galit siya agad?
3: Galit siya kagad.
1: Oo, di ba? Parang ang taas na kagad ng ano, yung gano'n na yung mga dialogue. Saan ka may pa ng Diyos ako kukuha ganyan? Ng mga
3: tapos
1: dialogue.
3: Pag kinumpute mo ang edad ni Mama Dal.
1: Oo, nung mga panahon na yun, ay nasa menopause din nga.
3: Sakto, di ba? Saktong-sakto.
1: So, nung naging
3: so, kailangan
1: nanay
3: natin
1: ako,
3: mag-step back.
1: Ko, oo, nang naging nanay ako, sabi ko, ngayon naiintindihan ko na si Mama Dal, ba't siya ganun? Di ba?
3: You have to step back, huminga muna, dahil minsan kasi yung atake, hindi naman talaga atake. Nasa isip lang natin na atake yun. Lalong-lalo na ang isang teenager na hindi rin kasi nila minsan ma-articulate ang gusto nilang ikwento sa inyo dahil maraming madaming emosyon na nararamdaman ng isang teenager. So pagtanong tayo ng tanong sa kanila,
1: ang sunod-sunod.
3: Sunod-sunod. Parang naiinis na sila kaagad. Ikaw rin nga naman, kung tanungin ka ng sunod-sunod, di ba maiinis ka rin?
1: Kaya ako sige. Go ahead, teacher.
3: Sige. So mas mabuti, pag maglalaan talaga kayo ng oras ng pag-uusap, nakalmado pareho.
1: Yan.
3: Huwag kaagad, kunyari, galing school.
1: Oo.
3: Alam mo, ang emotional and cognitive load galing eskwelahan, nakakapagod siyang ami. Ha? Tapos biglang, pag sundo mo sa anak mo sa kotse, kunyari, or sa tricycle, tatanungin mo na kagad kung ano nangyari sa school. Hindi pa siya ready. Parang ikaw rin siyang ami, galing kang trabaho. Mabigat ang, madami kang ginawa sa trabaho mo. Pagdating mo ng bahay, tatanungin ka na kagad, Mami, nasan yung gunting? Mami, nasan yung pantalong ko? Dapat nalabhan na yon para bukas. Di ba gusto mo muna ng mga anak, mga 10 minutes muna tayong ceasefire?
1: Oo.
3: Para makahinga ko, makapahinga ko, at haharap ako sa iyo na mas mabuting mama. Dahil nakakalmado na ang aking nerves. Totoo. Nababa ko na ang cortisol levels ko.
1: Ay, nako, oo, totoo yan. Ako nga minsan, napapasenyos lang ako ng gano'n. Wait lang, dito lang muna tayo sa isa. Okay, kay Kyle muna tayo. Wait, Seiya, huwag ka sumabay. Tapos tsaka ikaw ang susunod. Ganon.
3: Alam mo, magandang lesson yon sa bata in terms of time management and regulation. Kasi kung nakikita nila ang nanay nila na nagre-regulate ng oras at nagmamanage ng oras, nagre-regulate ng emotions, ibig sabihin, kaya ko rin gawin to. Gagawin ko rin yon. Na kaya kong i-manage ang oras ko, huwag sabay-sabay. Para hindi rin hindi umakyat ang anger, hindi tumaas ang stress, hindi tumaas ang anxiety.
1: Tsaka siguro para hindi rin nagtatago yung mga anak sa atin.
3: Diba? Kasi dapat iba siyang ami tayo ay hingahan ng ating mga anak. Yung nakakahinga sila in our presence. Most of the time, hindi sila nakakahinga dahil nararamdaman nila na i-interrogate sila, papahiyain sila, papagayitan sila. Maja-judge sila sa sasabihin nila. So, hindi ko na lang sasabihin.
1: Yeah.
3: Ngayon, doon sa mga perimenopausal naman na nanay, huwag po tayong matampuhin. Minsan kasi tiyang ami, di ba, pag perimenopausal, matampuhin na tayo. Ganun. Ayaw mo kong kasama? Pwes. Pag nandiyan ka at gusto mo kong kausapin, ayaw rin kita kausap. Gumagante ang mga perimenopausal.
1: Sabi nga ni Maple, may mga dialogue pa daw na, huwag niyo akong masungit-sungitan ha, dahil isang beses hindi ako nagkulang sa inyo.
3: Yan. Ako, yun ang mga pang-famous performance ng nanay yan.
1: True.
3: Yung, anong mangyayari sa inyo pag nawala ako dito sa bahay?
1: Pag namatay ako, paano na lang kayo? Yan.
3: Diba? O kaya lalo na pag medyo nabuisit dahil walang budget, walang panggastos. O di umiinit din ang ulo. So kung alam nyo na yun ay isang senyales or nandun na kayo sa edad na perimenopausal kayo at naiintindihan ninyo na, okay, kunwari, sa kakausapin mo yung sarili mo, no? Ami, ito ay galing doon. Hihinga muna ako. Hindi ito issue kunyari ni Kyle at ni Seiya. Issue ko to.
1: Mm-mm.
3: So kailangan, kasi kayo yung adult eh.
1: Yeah.

0: So kailangan kayo yung mag-step back, magbilang, maghuminga, maglakad sa labas ng 5 minutes bago pumasok sa pintuan para pag humarap po tayo sa ating mga anak, eh ready po tayo. Eh yung
1: True.
0: mga anak natin, wala pa sila sa ganun eh. Wala pa sila sa regulation na ganun. At minomodel natin yun para matuto silang dumating sa stage na yun.
1: Kaya mahalaga din talaga na dapat eh, may conscious effort ang nanay na talagang, ay, yun nga eh, ito ilang beses ko nang sinishare dito sa programa, nung natutunan ko yung magtanong ng ibang tanong sa mga anak pag uwi galing sa school. Sinishare ko din yan kay Ogie kasi sinabihan din niya ako, naku, yung anak ko hindi na ako kinakausap. Sabi ko, try mo ibang topic naman. Kunyari, oh, meron ka bang nilibre sa school ngayon? Anak, kamusta? Meron ka bang kinain na masarap? May na-discover ka bang bagong food? Mga ganyan.
0: O ano ang rason kung ba't kayo nagtawanan?
1: Oo,
0: meron ba kayong
1: may binati ka
0: bang
1: security guard? O meron bang nahuli sa school nyo? Si Kyle nakakatawa, Mama, I have a funny story. Mga ganyan pa siya. Bakit? Meron akong classmate.
0: Or totally, huwag pag-usapan ng school.
1: Oo, or meron diba? Siyang ano, yung, Mom, it's nakakatawa. Bakit nakakatawa? May nahuli sa classroom namin. Anong nangyari? Sabi ko naman, merong nagdala ng ano, ng alcoholic drink nilagay sa ganyan. Tapos pinass around. Pag pass around, inamoy ko lang. Sabi ko, ang baho. Diba?
0: Mabuti na sensorial yung si Kyle.
1: Oo, kaya sabi niya, na pagka yung mga ganon, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, magkukwento kayo kay mama tsaka kay papa. Basta, dapat alam namin, kami yung kakampi nyo, dapat ina-assure silang gano'n, ano, teacher?
0: Oo, kasi kung ina-assure sila, at the same time, kailangan rin natin kausapin ng ating mga sarili na pag meron silang hindi sabihin, hindi tayo kaagad magre-react kung hindi naman ito detrimental to their health. Kasi they also have a right to privacy.
1: Yes.
0: Kasi nagmamature na sila eh.
1: Mm-mm.
0: So kung meron silang gustong i-withhold, na hindi naman makakasakit sa inyo, sa pamilya ninyo, pabayaan na natin.
1: Yeah.
0: Eh, yung iba kasing mga nanay, itong tinitingnan pa yung cellphone ng anak nila, binubuksan ang diary ng anak
1: hindi.
0: Nila. Gagawin nyo lang po yan kung merong reason para mag-worry.
1: Yeah.
0: May pagkakaiba sa pag-uugali. Hindi na kayo kinakausap talaga. Hindi na kumakain, hindi na natutulog. Yun siguro kailangan natin sabihin, anak, kasi pag may mga ganyan na nakikita kong it's detrimental to your health, kailangan mag-step up ako dahil ang trabaho ko ay protektahan ka naman.
1: Mm-mm. Isa pang challenge, I guess, ng mga teenagers ngayon ay yung nakagawian natin nung araw na magpaalam ka sa daddy mo. Pag nagpaalam naman sa daddy, magpaalam ka sa mama mo. So, pasahan. So, hindi ngayon nung alam ng bata, sino ba ang susundin ko, Teacher Tina?
0: Alam mo, ang isang pamilya ay isang sistema, Chang Ami, na yan ang pinag-aaralan ko ngayon eh, isang system. At ang mga dimensions ng system na yan ay kayong mag-asawa, yung asawa mo at ang anak ninyo, ikaw at ang anak ninyo, at yung mga magkakapatid. Kailangan yun in sync mag-usap. Ibig sabihin kayo ni Carlo, dapat nag-uusap kayo kung ano na yung values, rules and regulations.
1: Yes.
0: Na magkakampi kayo. Ibig sabihin, pag tiningnan kayo ng anak ninyo, iisa lang ang sagot, whether I go to daddy or mommy.
1: Oo.
0: Kasi team Castillo kayo
1: yes,
0: eh.
1: Oo.
0: Di ba? So, para din, pag umalis ang anak, kasi ang gusto ninyo, Changami, yung nagtuturo kayo ng value sa anak ninyo, para kung wala kayo, alam kagad nila, Kyle at ni Seiya, ito ang paniniwala ng Team Castillo.
1: Oo.
0: So pag inamoy ko yung thermos at naamoy ko ang alcohol, hindi ako iinom.
1: Oo. Tama.
0: So wala kayo dun sa classroom, pero technically parang sumunod siya sa inyo.
1: True.
0: Dahil alam niya bawal yun eh. So yun ang goal natin na pinapalaki natin sila in the event na wala na tayo at kaya pa rin nilang to go around life. So dapat lahat ng dimensions ng sistema ng pamilya ay nag-uusap. In sync.
1: Totoo.
0: So, hindi pwedeng mommy said and daddy said, ako yung good cop, ikaw yung bad cop. Kailangan Team Castillo kayo pag nag-ano. At kung mali man, kunyari, kasi may mga rules naman tayo at siyang amin na pinapalitan, di ba? Dahil syempre, habang lumalaki sila, pwedeng
1: yeah,
0: pinagbibigyan nyo na.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Walang sumbatan yun kung may mali. Kung baga,
1: kasi part ng earnings yun.
0: Oo, nag-agree kayo na ito yung rule, medyo nagkamali, nagka-problema, which happens in every family,
1: yeah.
0: Dapat united pa rin kayo in repair or reparation or reconciliation.

0: Totoo. At kapag sinabi ng inyong teenager na bakit si ganitong kaklasiko pinayagan ng mommy't daddy niya? O iba yung ang laging sagot namin ni Carlo dyan,
1: ano?
0: Iba ang parenting nila sa parenting natin. Meron tayong sariling set of rules dito. So nung pinayagan na finally si Kyle na makapag-tricycle at mag-commute on his own dahil 17 na siya, syempre eto na, kumakatok na yung 13 years old. Mama, what about me? Sabing ganun. What do I need to do to prove to you that I can cross the street? Alam mo ang sagot ko, Teacher Tina?
1: Anong sagot mo? Gusto ko malaman.
0: Ay, si Mama ay merong rule at merong reason. Rule is 13 ka pa lang. Kailangan natin gawin yan pag nag-17 ka. Kasi pinayagan si Kuya Adi, 17. Pinayagan si Kuya Kyle, 17. So mag-aantay tayo na mag-17 ka.
1: At ang saka, reason, pwede rin nating sabihin kila Seiya, pwede magbago ang mundo. Kunwari, di ba? Kahit sabihin nating 17 si Adi, na nagulat ako na 29 years old na, nagulat ako na si Adi ay 29. So, kunwari, tapos si Kyle, 17. E paano pag 17 na siyang ami si Seiya at ang mundo ay iba?
0: Yes, pwedeng
1: mag-iba. Kailangan mong i-push back. So sabihin mo, depende yan sa nangyayari, di ba? Ang kailangan natin ay hindi equality, dapat equity. Ibig sabihin, iniintindi natin ang sitwasyon bago kayo napapayagan. Kasi minsan, ang sasabihin naman ng panganay, bakit ako kinailangan 17? Tapos 14 pa lang, pinayagan nyo na si Seiya. Kunwari. Sasabihin nyo, iba na ang mundo. Mas safe na tayo ngayon. Kunyari, lumipat kayo ng bahay. O kaya, di ba, may mga ganun situation eh.
0: Totoo yan.
1: At the same time, siyang ami, yes, since nabanggit natin na 29 na si Adi, no? You are not the same mother when you were mothering Adi as you are mothering Seiya as a perimenopausal mother.
0: Yes, totoo yan.
1: Ibang-iba. So, ibig sabihin, you cannot say na pantay-pantay. Equity ang ating goal, hindi equality. Yes. Kasi ibang nanay ka nung panganay mo, ibang nanay ka sa bunso mo.
0: Totoo. Kaya sabi ko nga kay Seiya, merong dalawang R. May rule at may reason. Yung reason is we feel hindi pa safe para sa'yo. So, we will wait and check for the next time for you. Ay, naku,
1: dadagdagan ko yung R. Dadagdagan ko yung R mo para maging tatlo.
0: Ano yung isang R?
1: Ang isang R mo ay repair. Na minsan nagkakamali si mama, minsan nagkakamali kayo. Ang importante, may repair. At ang pang-apat na R, reconciliation.
0: Yun.
1: Dahil hindi perfecto lahat ng pamilya, nagkakaproblema tayo. At ang importante, mapakita natin sa kanila. At ganun din ang teenagers. This is the stage na marami silang problema, pagkakamali, and reparation and reconciliation is very important to a teenager para maintindihan niyang na mahal pa rin ako ng nanay ko at ng tatay ko kahit nagkakamali ako.
0: Yes. Nakukulang ang isang oras sa Safe Space X. Ako to, si Chang Ami. Nakumukha magkakaroon tayo ng series
1: may
0: dito, Teacher Tina.
1: May collaboration.
0: Yes, may collaboration. At ito'y gagawin nating series dito sa ating programa. Kaya, thank you, Teacher Tina Zamora. Makakasama ka namin ulit. Sana ha. Advance, happy Mother's Day.
1: Talaga kung hindi sa'yo, Diyos ko. Happy Mother's Day.
0: At maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony V. Naku, sabi ni Mami Tess Villamin, ang galing ni Teacher Tina mag-advise. Yes, abangan niyo po next week ulit, ha?

0: malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!
1: Oras po natin, 4:03.

0: Ngayon po ay araw na Webes, 7 ng buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating pong mga headlines sa hapon, petisyon para ipatigil ang impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte, ibinasura ng lokal na korte. VP Sara itinangging namato siya ng laptop sa katrabaho. Ekonomiya ng Pilipinas bumagal sa unang quarter ng taon. 7 tripulanteng Pinoy sugatan sa pag-atake sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz. Kabi-kabilang sunog sumiklab sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. 3 patay. At Pinoy fashion spotted sa pelikulang The Devil Wears Prada 2. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, bumagal sa 2.8% ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng 2026. Mas mabagal ito ng 3% sa gross domestic product sa huling quarter ng 2025 at mas mababa sa 5.4% na paglago sa parehong panahon noong nakaraang taon. Bigurin itong maabot ang target ng pamahalaan ng 5-6% paglago. Ayon kay Secretary of Economy, Planning and Development Arsenio Balizacan, kabilang sa nag-ambag sa mabagal na paglago ng ekonomiya ang sigalot sa Middle East na nagpataas sa presyo ng mga produktong petrolyo at ang epekto pa rin ng flood control scandal sa mga namumuhunan. Nakatakdaan niya magpulong ang Development Budget Coordination Committee para i-adjust o ibaba ang target ngayong taon. Ibinasura ng korte ang petisyon ng asawa ni Vice President Duterte na si Attorney Manz Carpio na layong ipahinto ang impeachment proceedings sa Vice Presidente. Sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 81, iginiit na hindi pwedeng pakialaman ng hudikatura ang constitutional impeachment powers ng House of Representatives. Ibinasura ang petisyon dahil sa kawalan ng jurisdiction sa Petition for Prohibition with Prayer na inihain ni Carpio. Ibinasura rin ang hiling ni Carpio na writ of preliminary injunction laban kay Speaker Boji D, House Justice Committee Chair Jeremy Luis Tro at BIR Commissioner Charlito Mendoza. Nauna na nagsampa ng reklamo si Attorney Carpio laban sa ilang opisyal ng pamahalaan at ilang kongresista matapos isapubliko ang mga bank transactions nila ni VP Sara sa pagdinig ng House Justice Panel sa impeachment complaint laban sa Vice noong April 22. Bumwelta naman ang ilang kongresista sa posibilidad na hindi mo na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling maitransmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Duterte. Kasunod dito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na maaaring pagbotohan muna ng Senado kung magko-convene sila bilang impeachment court sa gitna ng posibilidad na harangin ng ilang senador. Iginiit naman ni Akbayan Congressman at House Justice Committee Member Shell Jokno na nakasaad sa konstitusyon na mandato ng Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling matanggap na nila ang Articles of Impeachment.
1: With due respect, I think the Constitution is very clear that when the articles arrive at the Senate, they must conduct a trial forthwith. Now, there's no room for discretion in that respect. Even if you read the oath that the senator judges took last year, they are required to act with impartiality.
0: At kaugnay niyan, posibleng malampasan ng napipintong botohan ng plenaryo sa Kamara sa Lunes ang naging bilang ng mga kongresistang sumuporta sa impeachment ni Vice Presidente Duterte noong nakaraang taon. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
2: Tony, sa harap ito ng mga konsultasyon ng House members mula sa iba't ibang partido at koalisyon. Una rito, sinabi ni Bicolsaro Party List at House Justice Committee Member Terry Ridon na umabot na sa 250 na kongresista ang inaasahang papabor sa impeachment ng Vice Presidente. Ang nasabing bilang ay higit pa sa two-thirds ng kabuuang House members at kinakailangang boto na 106 o one-third para i-impeach si VP Duterte.
3: Ongoing consultations though with their party members?
4: Ongoing kasi consultations with the coalitions and the parties eh. So I think within the House Justice Committee members, meron kaming mga kanya-kanyang tala nung po nga mga bilang, nung po nga mga nagsignify po ng support no, for the impeachment of the Vice President.
2: Bagaman iba-ibaan niya ang naging patayan ng mga progresista sa kanilang boto para sa Lunes, compelling o matibay na ebidensa anyang aspeto ng hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara at Mr. na si Manasseh Scarpio. Inaasahang pagkatapos ng sponsorship speech ni Committee Chairperson Jerby Luistro sa susunod na linggo, magsisimula ang debate at deliberasyon sa Committee Report at Articles of Impeachment bago pagbotohan. Sa araw ding iyon, inaasahang ma-finalize ang paghalal o pagpili sa House Prosecution Team kung saan nagpahayag ng kahandaan si Ridon sakaling mapasama siya sa hanay. Matanda ang isa si Ridon sa gustong mapasama ni Luistro sa Prosecution Team ng Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Pinag-aaralan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na tumayo bilang manager ng Senate Impeachment Court. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyong Robert.
5: Tauni bukas si Senador Kiko Pangilinan sa alok na maging impeachment manager. Ang trabahong ito, sinabi ni Pangilinan, ang taga-bukas at taga-sara ng tindahan. Ibig sabihin, ang kanyang trabaho ay kahalintulad ng isang court administrator na magsisiguro na magiging maayos ang pagdinig. Pero dahil wala pa ang ganitong posisyon sa Senate rules, kailangan pa itong aprobahan. Kaya habang maaga, ay pinag-aaralan na niya kung tuloy ang tatanggapin ito, lalo't may iba pa siyang pinagkakabalahan sa Senado, lalo ang mga komite na pinamumunuan niya.
6: Pinag-aaralan ko pa.
7: Okay. Ano considerations mo, sir?
8: Para tanggapin?
6: Yung workload ko sa angry. Ayaw kong madiscaril yung mga bills na pending, yung agri co-ops, agri extension service, yung agri-com. So lahat agri dahil yun naman talaga ang ating dahilan ba tayo nanalo.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Itinagi naman ni Vice Presidente Duterte ang sinasabing pamamatun niya ng laptop sa isa niyang kasamahan o katrabaho. Kasunod ito ng pagkalat sa social media na binato umano ng laptop ni VP Sara ang kanyang impeachment defense spokesperson na si Attorney Michael Poa. Sa panayam sa The Hague, tinawag ng Vice na basura at chismis ang umunay pamamatun niya ng laptop. Ayon pa kay VP Sara, hindi siya gumagamit ng laptop dahil hindi siya marunong gumamit ng computer. Kung gagamit man siya ng laptop, iginiit ng Vice na ginagamit niya lang ito para sa mga Zoom meeting.
9: Sa aking trabaho, ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya. Mahal siya. And hindi ko siya itatapon basta-basta. Bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop.
0: Iginiit din ni VP Sara na hindi siya kilalang vindictive o mapaghiganti sa gitna ng kinakaharap na reklamong impeachment. Ayon sa Vice Presidente, matagal na siya sa politika at alam na mga taga Davao na kahit nagkaroon siya ng mabigat na kalaban sa politika ay hindi siya kilala bilang mapaghiganti. Inihain sa Kamara ang resolusyong layo na kundinahin ang alegasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto at sa misis nitong si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Kabilang sa mga pumirma sa resolusyon, ang anak ng mag-asawang Recto na si Batangas Congressman Ryan Recto, gayon din ang ilang pang kongresista mula sa Batangas tulad nila King George Colyantes at Jervin Luistro. Sa kanyang privilege speech no Martes, sinabi ni Leviste na pinondohan umano ni CWS Partyless Representative Edwin Gardiola ang kampanya ng pamilya ni Executive Secretary Recto at ni Governor Vilma Santos Recto noong 2025 elections. Sa resolusyon, iginiit na walang batayan at malisyoso ang paratang ni Leviste at anonymous o hindi naman kilala ang source ng kongresista. Wala rin umanong documentary evidence na susuporta sa alegasyon ni Leviste na sinasabing layon lang ding siraan ang track record ng mag-asawang Recto. Sa iba pa nating balita, nabisto ang ilegal na LPG refilling station sa isang planta sa Rodriguez, Rizal. Ikinasa ang by-bust operation matapos maberipika ang impormasyong may ilegal na bentahan ng LPG sa lugar. Nasamsam sa operasyon ang mahigit 200 piraso ng tangke ng LPG, 2 storage tank at 2 bullet trailer na aabot sa mahigit 8 milyong piso. 3 ang arestado kabilang ang cashier, driver at gatekeeper ng planta habang patuloy na tinutugis ang may-ari ng negosyo. Ayon sa pulisya, walang permit mula sa Department of Energy ang nasabing planta. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko na maging maingat sa pagbili ng LPG. Hawak na ng pulisya ang driver sa pinakahuling insidente ng gas and run sa Quezon City. At 3 ng Mayo, madaling araw nang nagpakarga ng gasolina ang suspect na sakay ng sedan. Pero nang singilin na ng gasoline boy, biglang pinaharurot ang sasakyan. Depensa naman ang suspect na taranta umano siya dahil galit ang kanyang misis at may sakit ang kanilang anak. Nakilala ang suspect matapos makitang nakarehistro sa isang car financing company ang ginamit na kotse. Sumuko ang motorista. Ang sumukong motorista ay maaharap sa reklamong estafa. Desidido naman ang gasoline boy na magsampan ang kaso dahil sa naranasang trauma. 2 lalaki ang sumugod sa bahay ng nakagitgitang motorista sa North Zagaray, Bulacan. Balita mula sa Camp Crame at Iniradyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene!
2: Tony, arestado sa kinasang follow-up operasyon ng motoridad ang 2 lalaki sumugod sa bahay ng kapwa motorista na nakagitgitan nila sa kalsada sa Barangay Minuyan, North Zagaray, Bulacan. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, officer in charge ng Bulacan Provincial Police Office, sakay ng motorsiklo ang 2 suspect nang makagitgitan nila o magigit sila ng SUV na minamaneho naman ng biktima. Sino rin umano ng 2 suspect ang sasakyan ng biktima hanggang sa bahay nito. Pero nang makapag-usap ang biktima sa kanila para makapag-ayos sa barangay, ay lalong uminit ang ulo ng mga suspect na kalaunay nagsama pa ng rice bag na may dalang baril.
10: Hindi po umayon itong 2 suspect. Umalis po sila. Kala po naman itong mga biktima ay okay na po yung insidente. Bumalik po itong 2 suspect, kasama na po itong may baril na katropa rin po nila at sinisigawan na itong mga biktima at nagbabantan po.
2: Hindi umayong itong 2 suspect, umalis sila at sa ngayon ay patuloy na tinutugis ng motoridad ang rumesbak na suspect na may hawak na baril na tukoy na rin ang pagkakakilanlan. Naarap ngayon sa reklamong trespass to dwelling, grave threat at malicious mischief ang mga naarestong suspect sa Office of the Provincial Prosecutor sa Manolo City, Bulacan. Habang sinampahan din ang dagdag na reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang suspect na natili namang at large. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos. DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. 7 tripulanteng Pinoy ang sugatan sa pag-atake ng Iran sa isang French cargo ship sa Strait of Hormuz. Ayon kay Philippine Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 3 sa kanila ang malala ang natamong sugat pero nagpapagaling na sa hindi pinangalanang ospital. Nakikipag-ugnay na ang DMW sa pamilya ng mga Pilipinong marino. Itinanggi naman ng Department of Social Welfare and Development na namahagi ito ng mga aircon sa mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps. Kasunod ito ng pagkalat ng mga larawan online na pinaniniwala ang gawa ng artificial intelligence kung saan ipinakita umano na namamahagi ang DSWD ng aircon sa mga miyembro ng 4Ps. Dahil dito, nanawagan si DSWD spokesperson Irene Dumlao sa publiko na maging mas maingat at suriin ang lahat ng impormasyong nakukuha sa social media. At susunod, mag-live-in partner arestado sa pambubugaw ng minor de edad na anak. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
11: Headline sa Hapon!
12: Sa lang araw ng Linggo para sa mga hari.
13: Ako nang pahala dyan.
12: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
14: Relax, sweetheart, and enjoy.
12: Isama na ang buong pamilya.
15: blockbuster movies. Abot kaya.
16: Talaga?
17: Talaga ho?
15: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
18: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
19: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
20: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
21: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
22: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
23: Hindi ako susuko!
24: Digasin.
25: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
24: Habulin!
26: Ang lakas-lakas ng apil mo.
27: Bulaklak para sa'yo.
24: Hindi ka sasantuhin.
28: Si Maroy! Bumuga na kaboy!
29: Halagang
24: ang bumangga.

0: Headline sa hapon.
1: Headline sa hapon.
0: Traffic report. Traffic report.
2: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, sa mga mababagtas po natin mga kapamilya sa kahabaan ng Padre Burgos sa southbound lane ay asahan po ang slow-moving traffic. Pero bibilis po yan sa bahagi ng Back Avenue, particular sa panulukan ng Pedro Hill hanggang pagdating sa Padre Power. Asahan din po ang banayan na takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng Espanya Boulevard at magtutuloy-tuloy yan hanggang Quezon Boulevard, gayon din sa northbound lane ng Padre Burgos. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 7 at 8 habang patuloy pa rin po na umiira ng no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMF.
2: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Tatlo ang patay habang pito ang sugatan sa sunog na sumiklab sa barangay New Lower Bikutan sa Taguig City kahapon ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hindi nakalabas sa mga biktima, kabilang ang mag-asawang senior citizen dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Sa Taguig pa rin, 11 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog sa barangay Bagong Bayan pasado alas 9 kagabi. Sinasabing pahirapan ang pag-apula sa apoy na itinaas sa ikatlong alarma dahil sa kakulangan ng tubig. Sa Parañaque, mahigit 500 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog sa residential area sa lower barangay ng San Antonio Miyerkules ng gabi. Sa tala ng BFP, 2 ang sugatan habang 1 ang hinimatay sa apoy na tumupok sa 100 bahay. Sa Quezon City, 3 kainan, 1 pet shop at botika ang natupok sa sunog sa barangay Holy Spirit Huwebes ng madaling araw. Wala namang nasaktan pero maraming negosyante ang problemado. Humiling ang National Bureau of Investigation ng cyber warrant sa korte para mabuksan ang mga gadget ng inarestong founder ng online media network na si Franco Mabanta at 4 na iba pa. Balita hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
4: Tuloy humiling ng NBI sa Pasig Regional Trial Court ng cyber warrant para magkaroon ng access sa gadgets ni Mabanta at 4 na iba pa na inaresto sa entrapment operation dahil sa tangkang paninigil kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, balak alamin ng ahensya kung sino-sino pa ang mga kinausap ng grupo ni Mabanta at posibleng mga naging biktima nito.
5: Pwede na namin actually buksan ngayon yan at tingnan sino yung mga kinausap, ano yung mga history na nangyari dyan, ano yung mga videos pa na nandiyan dyan, mayroon bang ibang na naging biktima? But just the same, just to be sure, just to be fair, at huwag sabihin na po yun, we are already applying for a cyber warrant to access all their gadgets para makita po namin.
4: Pagbabunyag ni Matibag, nakatanggap siya ng mensahe sa ilang individual matapos ang pagkakaaresto ni Mabanta. Bagamat hindi pinangalanan, sinabi ni Matibag na parehong nasa pampubliko at pribadong sektor ang mga lumapit sa kanya na posibleng naging biktima ng grupo ni Mabanta. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. Nagsalita na ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez sa pagkakaaresto ng online media network founder na si Franco Mabanta. Nagbabalik si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
6: Tony, sa pahayag ng tagapagsalita ni Representative Romualdez sa si Attorney Elaine Atienza, binabaluktot umano ng media platform na Peanut Gallery Network ang kwento. Giit pa niya, ang issue ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag o karapatan ng sinumang punahin ng gobyerno, kundi kung may humingi ba ng pera kapalit ng katahimikan. Din pa ni Atty. Atienza, ginawa lang ng kongresista ang nararapat sa mga taong nangingikin at ang ito ay i-report sa kinauukulan. Kung mayroon namang ebidensya sa mga maling gawain ng mga opisyal, marapat anyang isumite ito sa mga otoridad at ahiyang dumaan sa proseso sa halip na gawing leverage o alas kapalit ng pera dahil isang krimen ang pangingikin. Sa huli, pagpapasyaan anya ang kaso batay sa mga ebidensya at batas at hindi ang mga pinakakalat na anggulo sa social media. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
7: ASEAN Summit 2026.
8: ASEAN Summit 2026.
7: The DZMM updates.
2: Binigyan din ng mga ASEAN foreign ministers ang panawagan sa mga leader sa gitnang silangan na resolbahin na ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Balita mula sa Cebu, atid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Tony, sa pulong ng ASEAN Foreign and Economic Ministers nitong araw, binigyan din ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang panawagan ng ASEAN sa mga estado sa gitnang silangan na ipagpatuloy ang mga negosasyon para matigil na ang gera at makamit ang pagmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Ayon kay Secretary Lazaro, pareho nang nakaapektado o apektado ang ng gera ang politika at ekonomiya ng mga bansa at milyon-milyong mamamayan ng rehiyon ang naghihirap dahil sa epekto ng sitwasyon. Sa pagbubukas ng ASEAN Summit bukas, sinabi ng kalihim na walang ibang tututukan ang mga leader kundi ang talakayan tungkol sa enerhiya, pagkain at kaligtasan ng mamamayan. Gayon din naasahan ang paglalabas ng pahayag ng regional bloc tungkol sa giyera sa Middle East. Ito rin anya ang gagamiting pundasyon ng rehiyon para sa mas maagap na makatugon sa mga susunod na krisis. Samantala, Tony, ang kinatawa na lamang ng Bansang Laos ang hinihintay para makumpleto ang 11 leader ng ASEAN para sa summit bukas. Sa ngayon naman ay nagpapatuloy ang East ASEAN Growth Area Special Summit ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang natapos na ang kanyang bilateral meeting sa leader ng Vietnam. Mamaya naman ay haharap si Pangulong Marcos sa trilateral meeting kasama ang mga leader ng Cambodia at Thailand. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Susiriin pa ng Department of Justice ang reklamo ni Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas Representative Leandro Leviste. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve!
4: Yes, Tony, ilinaw nga ng Department of Justice na hindi pa formal na idadakit o naitatala sa record ng kagawaran ang reklamong inihayid ni Energy Secretary Sharon Garin laban sa solar para sa Bayan Corporation na pinangungunahan ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Porlio Martinez na sumasailalim pa sa evaluation ng reklamong may kaugnayan sa manipaglabag sa Public Service Act at iba pa. Ayon kay Martinez, kapag natapos ng pag-usuri at may nakitang sapat na batayan ng reklamo, tsaka pa lamang ito formal na may record para simulan ang preliminary investigation. Kahapon, pero sunod na naghahain ng reklamo sa DOJ si Energy Secretary Garin laban kay Leviste at iba pang opisyal ng kanilang kumpanya dahil umano sa kabiguang tuparin ang mga obligasyon sa parangkisa at pagkapagatid ng supply ng kuryente sa ilang lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Kinekwestiyon ng isang forensic pathologist ang paghawak ng bangkay at identification ng mga nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
6: Tony, ayon sa forensic pathologist si Dr. Raquel Fortun, 5 na nasawi ang sinilalim sa autopsy. Dalawang babae at tatlong lalaki na nasa edad 20s hanggang 40s. Anya, 1 sa 5 ang nauna nang nabigyan ng pangalan o kinilala bilang si Errol Wendell. Pero sa tulong ng kaanak at initial findings ng autopsy, hindi tumutugma ang damit, height at physical appearance ng bangkay kay Wendell. Kaya kinukonsidera na ito ngayon bilang unidentified adult male. Bukod dito, mariin din ang panawagan niya sa mga kaanak ng ilan pang nasawi na huwag i-cremate at kung maaari ay pasuri pa ang bangkay kahit yung mga nailibing na. Na-discovery kasing 3 sa 5 na autopsy ang may multiple gunshot wounds at may tama sa ulo. Isa rin sa mga kinukustun ngayon ni Dr. Fortun ay kung bakit sa likod ang tama ng mga nasawi kung confrontation ang nangyari. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero. Arestado ang mag-live-in partner si Mendez Cavite sa muling pagbebenta online ng malalaswang larawan at video ng minor na edad nilang anak na babae. Kinokonsensya pa umano ng mga suspect ang biktima na wala silang kakainin kapag hindi sumunod sa ipapagawa. Nasamsam sa ina ng bata ang kanyang cellphone na naglalaman ng malalaswang larawan at video ng biktima na ibinebenta niya sa mga dayuhang parokyano habang ang stepfather ng bata ang tumatanggap ng bayad ng mga kliyente. Nasagip din ang mga otoridad ang dalawang kapatid na biktima na itinuturing na children at risk. Mga kapamilya, spotted ang ilang Pinoy touch sa sequel film na The Devil Wears Prada 2. Sa espasyo ng The Fashion Story, napansin na The Devil Wears Pinoy Made 2. gaya ng sculptural black clutch ng isang Filipino designer na kukumpleto sa runway look ng karakter ni Simone Ashley at si Lucy Liu. Suot naman ang fashion pieces ng Filipino designer na si Monique Luillier. There's more! Dahil nagkaroon pa ng cameo ang Filipino hairstylist sa eksena kasama ang special guest ng pelikula. At yan ang headlines sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
9: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Winnie Delgado Jr.
1: Eh, umpisahan natin.
2: Ay, basura na yan!
1: Umpisa natin sa basura.
2: Oo. Oh. Ah, ito yung basurang pakinggan naman.
1: Hindi, tsaka ito yata yung basura na masaya.
2: Ito yung basurang niyayakap.
1: Eh kasi po, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Attorney Man Scarpio ukol nga sa pagpapatigil ng isinasagawang impeachment hearings ng House Committee on Justice. Eh matatanda ang hiniling ng kampo ni Carpio ang pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa mga ginagawang pagdinig sa kamera. Binigyang diin ng korte na kumikilos ang Justice Committee sa kapangyarihan ng... Ano yan, kuyang? Madiin dyan eh.
2: Constitution!
1: Ayan. At may kapangyarihan nga silang bagpalabas ng
2: subpoena. Ayan.
1: Oh.
2: Talaga may emphasis eh. May, diin, no?
1: Eh, mamaya,
2: may conviction.
1: Mamaya makakausap din natin si Attorney Jess Falsis. Eh, matatandaan nyo, last week siya rin yung nagsabi na forum shopping yan.
2: Ha?
1: Diba?
2: Saan nagsashopping? Parang wala pa.
1: Sa Dahig. Yung
2: shopping na yan, hanggang ngayon hindi ko pa nakikita kung saan branch yan eh.
1: Hindi ba sa Dahig?
2: Yeah. 1-0.
1: 1-0.
2: 1-0.
1: Eh, well, ganyan talaga ang mundo.
2: Bilog. Ano ba yung barking at the wrong trees? Ganun.
1: Eh, ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Kung ano pinagagawa nyo eh.
2: Hindi na lang parang tipong, sige, magkaalam, gano'n na lang.
1: Actually, diba? Yun nga yung pinagtataka ng mga abogadong kakilala natin.
2: Oh.
1: Bakit ayaw pa simulan yung trial? Para diba? Magkaalaman na nga.
2: Kung inosente diba? Kayo, di ganun lang naman kasimple yun eh. Diba?
1: Na parehong-pareho din yung strategy dun sa Dahig.
2: Palibasa, diba? Palibasa siguro, sanay sila dun sa walang ano, walang proseso. May justice ka agad. Ay, iba naman yung kanilang iba yung klase ng kanilang
1: tapos
2: justice.
1: Tapos na tayo dyan. Tagal nang tapos yan eh. Oy, special po tayo ngayong araw dahil nga may makakasama tayo dito live na live sa studio. Eh, simulan na natin, kuyang.
2: Mm-hmm.
1: Sige, do the honors. Sino ba kasama natin ngayon hapon?
2: Eto, napadalan to ng memo malamang eh. Ng pictorial. Nakasul eh. Live po sa ating studio si Senator Antonio Trillanes. Senator, magandang hapon po.
3: Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga listeners.
1: Opo, umpisahan natin. Ito nga, ang take-off natin. Itong...
2: Tanong natin muna siguro kung ano.
1: Ano ba tanong natin?
2: After nung pagharap mo dun sa House Justice Committee, nilatag mo yung lahat ng mga sa tingin mo dapat na mailatag na, ano nang sumunod sa isang Senator Antonio Trillanes?
3: After po noon ay siyempre ang ina-anticipate natin kung ano yung magiging reaction ng mga nung publiko at ng mga kongresista. At base dun sa mga napulsuhan natin ay kumbaga game changer yung una yung kay Madriaga, mabigat na yon yung mga Mary Grace Piatos, mabigat. Then ito yung sa bank accounts, yung ill-gotten wealth. Talagang ano siya, nakita ko yung mga reaction ng mga kongresista doon, parang namangha sila no doon sa confirmation ng AMLAC at talagang nagkaroon sila ng kumpiyansa na pagsulong nito at pag-transmit ito sa Senado. Tapos itong April 29 na-review kumbaga yung mga video ni Sarah nung nag-meltdown siya. At alam niyo yung video na yon, maaring yung mga those involved sa politika at kayong mga naka-expose sa media, sa news, nakita niyo yon, pero karamihan ng mga kababayan natin hindi napanood yon.
2: Mm-hmm.
3: Kaya maganda nang napaulit-ulit na nilalabas yon.
2: Mm-hmm. Nabanggit mo na rin lang si Madriaga. Pwede ba nating ikumpara ang isang Senator Trillanes kay Ramil Madriaga pagdating doon sa kung anong mga nalalaman sa pinagagagawa ng mga Duterte?
3: Ito kasi si Ramil Madriaga, kung titignan mo siya, yung mga skeptics, ano, yung mga neutral observers, parang ano ito, paano ka nasa loob, di ba? Pero nung lumabas yung mga retrat, mga pictures ano, na nakita namin, na nandoon talaga sa loob ng grupo. Mm. Tapos, most importantly, kilala niya si Colonel Nolasco na binibigyan ng pera doon sa confidential funds. So, kilala niya, kaibigan niya. So, nandoon siya sa pwesto na pwede niyang magawa yung mga sinasabi niyang ginawa niya.
2: Mm-hmm.
3: Importante po yun. So, yun sa kanya po kasi, whistleblower siya, insider siya. Yung sa akin naman pong mga revelasyon, through ito, naging repository ng information, nag-imbestiga. So, magkaiba yung pinanggagalingan namin. Pero I believe parehas mabigat.
2: Oh, so kahit magkaiba yung pinanggalingan nyo, pag pinagbangga yung dalawa na yan, mas matibay yung ebidensya.
3: Opo. At sa tingin ko, pag titignan nyo lahat yung naipresenta during the impeachment hearings, mabigat lahat. Ano? Mm. Unang article kasi yung betrayal of public trust, mm. yung dun sa mga, yung pagkatao ni Sara nung sinabi niyang nakakuha siya ng mercenaryong papatay kay presidente, kay first lady, tsaka kay dating speaker. Yun palang krimen yon. Pero the way she said it, makita mo talagang merong puot, may tama eh. Yun ang naging problema doon. Tapos, yung before that, yung sinabi niyang pupugutan niya, mm-hmm. si President Marcos, na dahil lang dun sa isang bagay yung relo na pinag-usapan.
2: Yung sa graduation,
3: mm-hmm. ng gigil daw siya, pupugutan niya ng ulo. Mm-hmm. Tapos gusto niyang hukayin yung bangkay ni President Marcos Sr. Tapos mm-hmm. itapon sa West Philippine Sea. Makita mo yung psychological imbalance. Mm-hmm. And remember, ang pinag-usapan dito, fitness to hold public office, specifically the vice presidency. Dito mo makikita na hindi talaga to pwede, no? Mm. Tapos worse, kung by some God forbid magkaroon ng sitwasyon na kailangan niya mag-assume as president, biruin mo yung power ng presidency, ibibigay mo sa kamay ng isang Sara Duterte. Mm. Alam mo nga aabusuhin niya ito. Mm. I-misuse niya ito.
2: No, so, pero may pasabi na siya na hindi siya nababother kung siya man ay matanggal bilang vice president. Pero nadudun pa rin yung nauna niyang deklarasyon na interesado siya maging presidente sa 2028.
3: May kasabihan po dyan, ang tawag dyan yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib.
2: Mm-hmm.
3: Ganun sila eh, na tipong parang alam niyo mayabang na wala akong pakialam dyan, ako interesado dyan, ganyan. Ganyan din si Digong nun. Hindi ko naman, ayoko naman magpresidente, ganito, ganyan. Pero, and yet, while they are in power, talagang lasap na lasap nila kung paano mag-abuso ng kapangyarihan. Nakita nyo paano mag-power trip, paano, basta't iba itong pamilyang ito.
2: Mm.
3: Pinofile namin ito closely, kaya buti na lang at ito lumalabas na nga.
4: Mm-hmm. Pero itong sa pagpapatuloy nga ng impeachment, ito kaya yung nakikita nung solusyon, parang matigil na yung mga nakikita nyo noon pa.
3: Most importantly, Sandro, itong impeachment kasi, this is an accountability mechanism.
2: Mm-hmm.
3: Hindi ito politika, hindi ito para pigilan kung sino-sino. But pagka may ginawa kang krimen, kailangan ka managot.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga kababayan natin, pagka gumawa sila ng krimen, nananagot eh. Sa public officials, makita mo may graft case na 100,000 nakukulong.
2: Mm-hmm.
3: Dito, daang-daang milyon yung ninakaw. So, yun yun. Mm-hmm. Tapos, ito nga, yung ginawa niyang pag-threaten sa presidente, alam niyo sa US kung gawin niya yon, talagang dinukot na siya ora mismo ng
2: right then and there.
3: Mm-hmm. So, kumaga dudukutin na yan ng Secret Service. Kasi iba talaga yung pagka hindi ordinaryong tao yung pinagbantaan niya. Mm-hmm. Presidente ng Pilipinas, First Lady, Speaker of the House. So, political leadership yan. So, merong angulo ng terorismo yan.
2: Mm-hmm.
3: So, yun ang isang mabigat. Then, itong corruption.
2: Mm-hmm.
3: Yung na-discovering mga bilyong-bilyong pera na nasa bank accounts nila, ito, salungat ito doon sa prinoject nila na simple silang mga tao.
2: Mm-hmm. Alam mo, mabait pa Pilipinas eh. Oh, kasi yung binabagit ni Senator Trillanes na kung sa US dinukutan ng Secret Service yan. Mm-hmm. Matatandaan mo dati, 'di ba? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, merong nagsalita against sa Pangulong Duterte.
3: Mm-hmm.
2: Eh 'di ba, parang bumilang lang yata bumilang lang dinampot kaagad.
3: Talagang dinampot nila kasi ganun talaga. Pagka kaya nga bawal ka magbanta, mag-threaten sa presidente ng Pilipinas. At for that matter, sa iba't ibang bansa, ganun din yung patakaran nila. Pero ito, hinayaan lang eh. Di ba? Kaya nga, ito na yung pananagot niya doon. Kasi napalagpas yun noon, nung nangyari yan, pero ngayon, kailangan niya managot.
4: Mm-hmm. Tulad din yung sinasabi ng kampo ni VP Sara Duterte na parang fascinated daw kayo. Kasi yung ebidensya na inilabas nyo nung kayo'y humarap, 10 years ago pa daw yun.
3: Pero ito po yan. Continuing crime kasi yan. Tapos, kaya nga kaakibat nito yung betrayal of public trust. Kasi nagtiwala sila sa kay Sara thinking na maayos siya. Pero ito ngayon, lumalabas na siya ay kurakot, siya ay tumatanggap sa pera mula sa illegal na droga ito, mabigat ito. Talagang betrayal yun, lalo na sila, yun ang branding nila eh. Di ho ba? Simple mga tao, tapos galit sa droga, ito, baliktad. Yun ang betrayal of public trust. Kaya yung sila, sinasabi nilang technicality na dapat yung actions lang nung 2022, nung siya ay vice president, yun lang dapat ang sakop. Pwede yon sa mga official actions na questionable. Pero sa ganito, corruption, tapos mga high crimes, hindi po. Kasama yung continuing crime po yan.
2: Baka naman para sa kanila, may effectivity yung mga ebidensya. Hindi, panis na yung...
4: May expiry date, ano yan?
2: May expiry date.
3: Yun po ang, for sure yan po ang gagamitin na estratehiya ng depensa. Na kailangan ang ebidensya lang yung simula 2022 hanggang present. Pero kailangan i-assert ng prosecution yung sal-in, yung ill-gotten wealth, continuing crime yan. Tapos kung nangurakot ka noon, hindi ka ibig sabihin absuelto na nung naging vice president ka, hindi.
2: Dahil lumipas na yung panahon.
3: Tuloy-tuloy yung corruption na yan. Tsaka ultimately, ang sa mata ng publiko yan eh. Sila mag-uhusga, kasabay nila tayo makikita yung mga ebidensya.
4: Itong mga sinasabi ng mga political analyst, Sentry, ito palang dahilan kung bakit maaga siyang nagpahayag ng kanyang pagkandidato sa 2028 para takutin yung mga congressman. Kasi nga naman, it's either kakampi kita o hindi. Kung kaya't itong mga kongresista, baga dalawang isip kasi pwedeng kapareho nung ginawa nung huling eleksyon. Ano, nagkaroon ng negative campaigning mula dyan sa kampo ni VP Sara Duterte. Yung mga nag-push talaga, nagsulong ng impeachment niya noong unang pagkakataon. Ano pong sa palagay ninyo, naging epektibo po ba yung ganyong estratehiya?
2: Tsaka factor ba yung ganong ano?
4: Oo.
2: Strategy.
3: Alam nyo, kung wala kang depensa sa ebidensya, ganun na lang ang gagawin nyo. At initially, talaga marami ring kongresistang natakot na tipong, kasi yung simpleng implication niya na tipong, ako na siguradong magiging presidente na ako by 2028, kaya pagka nagkamali kayo, babalikan ko kayo. Parang ganun yung implication. Pero, di maraming natakot. So, in a way, naging effective nung simula. Pero nung lumabas yung mga ebidensya, I was there nung April 22, nung pumunta ako sa Kongreso, nakita ko yung reaction ng mga kongresista. Nakita nila yung smoking gun. Na alam nila, pag nakita ito nung general public sa Senado, sa impeachment trial, talagang bibitaw sila lahat kay Sara. Kaya yan, naging ano na, the tide has turned, so to speak.
2: And as a result, fast forward tayo, na pumasa sa Justice Committee itong mga articles na isinampa against VP Sara. mukhang uusad na sa plenary dahil na ikalendaryo na ng Committee on Rules. Anong po pwede nating asahan naman? Kasi yung sa plenary, hindi lang mga miyembro ng committee. Kumbaga buong miyembro na ng Kongreso. Anong nakikita mo dito, Senator?
3: Base po sa mga impormasyon na nakakalap natin, ay talagang lagpas na. Lagpas-lagpas na sila dun sa minimum requirement na one-third na mga miyembro ng House of Representatives ang kailangan to transmit. So, nalagpasan na nila yon, pero kailangan pa rin kasing pagdaanan yun. Obserbahan yung proseso, eventually matransmit nga sa Senado. So, yan ang inaasahan po natin sa May 11. But for sure, ngayon maraming taktika na ginagawa kung paano nila mapipigilan yon. Isa na nga yung na-mention nyo kanina, yung TRO. No? Pero wala na eh. So, tignan natin kung ano pa ang mga huling barahan nila.
4: Mm-hmm. Hindi po ba sa pag-usad nitong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, ang huhusgahan din ng taong bayan, hindi lang ang pangalawang pangulo, kundi yung dinaanan din ito, ang Kamara at ang Senado.
3: Actually, lahat dito ay babantayan ng publiko. Kasi itong mangyayari impeachment, this is democracy in action. Ano? Ito ay nakasaad sa ating saligang batas. Ito yung mga instrumento para ma-ano natin, mapanagot yung mga nagmamalabis. So, itong proseso na yan, nandiyan po yan. Kailangan natin pagdaanan yan. So, titignan ng mga tao yung ano ba ang mga akusasyon. Kumbaga, nilagin ano ba to? Ni-railroad ba ito ng House? Titignan nila yung Senado kung ano ba ito? Biased ba sila na hinaharang nila yung paglabas ng ebidensya kagaya nung panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. So, but ultimately, nakatingin yung mga kababayan natin doon sa ebidensya. Titignan nila kung totoo bang nagkasala itong si VP Sara. So, yan, in its totality, that's how it should work.
2: Mm-hmm. Alright. Lundag naman tayo. Sabihin natin sa Senado naman tayo. Naging part kayo ng opposition when you were at the Senate, tama ba?
3: Opo, opo.
2: Curious lang kasi ako dahil yung isang senador ngayon, active senator, who belongs to the opposition, ganun ba talaga ang trabaho ng isang nasa opposition na whatever, kung ano man ang iyayin niya sa Senado, ang trabaho nila is to
4: kontra. Oo, kumontra na kumontra.
3: Hindi po, no? Kasi dapat yan, kung sa polisiya, titignan mo yung mga polisiya nakakatulong naman sa bayan, ba't mo kukontrahin? Pero doon sa lungat, doon sa mga isinusulong nyong advokasya, yun yung kukontrahin nyo. No, ako, alam nyo, when I was in the Senate, noong panahon ni Digong, ini-expect nila lahat ng gagawin ng Duterte administration, kinukontra ko. Pero alam nyo ba, ni isang budget ng Duterte administration, hindi ko kinontra. Dahil ito yung instrumento para ma-deliver yung serbisyo sa bayan. So, ang assumption kasi noon, yan yung priority ng administration. Kung saan yun, di yun. Yun yung may presumption of regularity ka. So, ako hindi ko, wala akong inupost ni isa doon. May mga pinalipat ako para yung mga kulang sa atensyon na kailangan mabigyan ng atensyon, napalipatan natin ng pondo. Pero yung pag-oppose in general, hindi. So, ganun dapat yon. Kung maga, nakabantay ka lang kung merong pagmamalabis. Doon ka ngayon kukontra. Pero pagka wala at magbebenepisyo yung bayan, hayaan mo. Ganun po yun.
2: Ang tinutukoy natin si Senator Robin Padilla. Diba? Pero, hindi kaya ngayon pa lang alam na natin, bagamat given na raw, di ba?
4: Kung ano yung magiging,
2: kung
4: boto,
2: ano yung magiging
4: niya.
2: Boto niya. Parang ngayon pa lang pinaparamdam na niya kaagad.
3: Ganun po yan. Gagayang na nung nasabi ni Sandro kanina na hinuhusgahan lahat. So, sabay-sabay kasi tayong makikita yung ebidensya. Pag maliwanag yung ebidensya rito, na talaga nagkasala si Sara, pero nag-acquit pa rin sila. Sa kanila magre-reflect yun. Sila rin ay mahuhusgahan na kahit pala kriminal, eh, kakampihan mo. Mm-hmm. So, anong klase ka? So, yun na lang po yun.
2: No. Mm-hmm. Ito yung sinasabi natin na, yung panunumpa, mm-hmm. di ba magana, eh, mag-oath ng oath, eh, di ba? Tungkol sa dapat ay makatarungan, makatwiran, mm-hmm. Nasa tama ebidensya, mm-hmm. neutral, etc. Uh-oh.

0: higit na mas marami yung leaning acquittal. Mm-hmm. Pero nung lumabas na yung ebidensya, nawala yun eh. Kinalaunan, 20 senators yung nag-convict, tatlo lang yung nag-acquit. So, nasira din yung pag-analyze nila noong una, na yung bilangan nila noong una. Kasi ang botohan, isa dulo, after presentation of evidence. While, siguro, yung iba talaga ay based talaga sa kanilang loyalty magde-decide, pero yung mga bukas pa ang isipan, ay masisway yan ng ebidensya, either way. Mm-hmm. Kaya importante pong matuloy po yung trial.
1: No, pero mm-hmm. yung difference kasi nung kay Corona at saka ngayon kay BP Sara, si BP Sara is well-known na may mm-hmm. mga kaalyado talaga, di ba? Mm-hmm. Unlike nung panahon ni Corona, hindi naman siya ganun ka... ano, kalinsa.
2: Tsaka kapopular. Wala siyang political leverage na pwedeng sabihin dun sa mga ibang susuporta sa kanya na pwede kitang siraan.
1: Hmm. Pwede ba nating asahan yung gano'n?
0: Ganun po. Ang assumption still is pagka nilatag nyo yung mga senador, kung i-analyze nyo ngayon, asan sila, meron tayo sasabihin mga principled votes. Mm-hmm. Ito yung magbabase nung boto nila sa ebidensya. Mm-hmm. Sabihin mo nang nasa 10 yan. Meron namang mga unprincipled votes na tipong kahit makita on record na bumaril itong akusado ng sa EDSA, maliwanag na, i-acquit pa rin. Yun yung unprincipled votes, 5 yon. Mm-hmm. Meron kang siyam na ano na sabihin nating transactional votes.
1: Okay.
0: Ito yung naaareglo. Ika nga, masakit man pakinggan, pero political reality dictates na ganun. Mm-hmm. Na ano sila, na pwede silang pumaling dito, depende sa ebidensya at dun sa areglo.
1: Mm-hmm. Alright. Without naming names, Senator.
0: Apo.
1: Do you have some, may listahan ka ba sa isip mo kung sino-sino yung alam mong kahit magpitong tumbling dyan sa Senado
2: hindi boboto?
1: Hindi boboto.
0: Mag-a-acquit.
1: Lima po yan. Okay.
0: So,
1: lima yung hindi?
0: Yung mag-a-acquit.
1: Lima.
0: Yan, lima yun.
2: Sure. Okay.
0: Sure na yan. Kaya nga kahit na ano nang ebidensya lumabas dyan, mag-a-acquit sila.
1: Okay.
0: So, meron 10 na ako, kumpiyansa ako na ito, titignan ito purely on evidence.
1: Okay.
0: Pag lumabas yung ebidensya and confident kami na lalabas yung ebidensya na makikita nila na talagang nag-commit ng krimen si Sara, itong 10 na to mag-convict.
1: Okay.
0: Merong siyam na maraming political considerations.
1: Aha.
0: For example, merong may kaso. Di ba? Teka muna. Pwede kong pumunta dyan kung ayusin niyo yung kaso. Kung sabihin naman ni Sara, pagka ako naging presidente, papardon kita. O bigyan kita amnesty o kung ano ma, i-acquit. Pwede rin siyang ganun. So yun. Yun yung mga komplikasyon dito.
1: Mm-hmm.
0: Regardless of the evidence yun. Ha? Pero, mas maganda kasi pagka lumabas yung ebidensya at makita ng mga kababayan natin na ay, talagang guilty pala. Mm-hmm. At yun nga yung sinasabi ko kanina doon sa Corona impeachment. Maliwanag kasi nung lumabas yung mga bank accounts din at yun nga, talagang maliwanag. Paano mo pa sasabing hindi? Ito lang yung diniklare, pero ganito kalaki yung nadiskobre. So, yun na yun. Di, mas mahihirapan silang mag-acquit pagka ganun yung ebidensya lumalabas.
1: Mm-hmm. So, it serves the purpose talaga kung bakit this early nag-declare si Sara. Natatakbo siya sa 2028. Kumbaga, pang... isa sa mga pwedeng leverage niya.
0: Yes.
1: Diba?
0: Yun nga po mismo ang ginagamit niyang leverage. Tama po kayo. Kasi nung una, parang sa lahat ng service, talagang milya-milya labang niya eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh buti nga ngayon may lumabas na survey na tabla.
1: Mm-hmm.
0: 46 all si Senator Rapi Tulfo tsaka si ano? Si Sara.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin noon, beatable siya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na siya invincible.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ngayon, bago pa magsimula yung impeachment yan, pagka lumabas itong mga ebidensya, tatamaan yan, bababa yung numero niyan.
2: Mm-hmm. Ang tanong, yan. Ito siguro pang huling tanong na lang po namin, Sentry, yung

0: nakikita kasi namin, tip of the iceberg lang. Kayo, nakita nyo na yung, if I'm not mistaken, pwedeng majority o yung bulto nung ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Sa tingin nyo kaya, masisway, mahahatak pakabilang dako yung perception ng mayorya ng mga Pilipino dun sa ebidensyang lalabas kapag natuloy na yung impeachment trial sa Senado?
1: Opo, ako ay very confident ganyan mangyayari dun po sa tatlong articles. Dun sa Betrayal of Public Trust, yung video, yung sinasabi ko nga ho kanina, na tayo nakita natin at talagang kinilabutan tayo. Pero maraming Pilipino ang hindi nakapanood ng video na yun. Mapapanood nila yan dito sa trial. At sila mismo, makita nila yun. Ano na to? Game over. Yung kay Ramil Madriaga, bukod pa yan dun sa mga documentary evidence. Yung Mary Grace Piatos na, biruin mo, 450 million ay clearing mo, puro bogus na mga ano. So maliwanag po yung dokumento doon. Tapos ito nga, ill-gotten wealth. Na all this time, nagpustura sila na simple mga tao, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo, tapos galit sa droga, pero dito lalabas. Bilyon-bilyon ang pera ni Sara Duterte at ni Man Scarpio. Tapos meron pa silang pera na tinanggap mula sa drug lord. Pag gayan po ay lumabas, talagang marami hong magsasabing ay karapat-dapat lang makonvict.
2: So you're confident na dun sa mga accusations nito, walang malalaglag?
1: Wala pong malalaglag. Lahat ito solid sa nakita ko, sa na-assess ko. At base dun sa reaction, hindi lang ng mga congressman, kundi yung mga kababayan natin na first time lang nila nakita yon. Talagang naano sila, na-convince sila.
0: Siguro isa pang huling tanong, sa tingin nyo dapat pinabayaan na lang nila na nag-umusad yung unang impeachment kaysa hinayaan ito? Kasi parang mas matindi ito eh, mas siksik at mas siniguro na talagang yung mga ebidensya at yung mga lalabas na ebidensya eh yun yung pwedeng mag-convict.
1: In hindsight, yes. Ano? Tapos kanila pa yung mayorya noon sa Senado, talagang ano eh, they have all these things going for them. Kaso nga siguro yun ang tadhana, di ba? Talagang kung tinuloy noon eh baka ma-acquit eh ngayon eh talagang siguro nasa ano eh nasa plano na talagang ma-convict siya. So yun po.
0: All right. Sige po, marami pong salamat. Yan po si dating senador Sunny Trillanes, dati pong senador. Maraming salamat, sir.
1: Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po.
0: Ano oras na, kuya?
2: 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Ibig sa lahat, walang fake. Ang nabalita, DZMM, Radyo Patrol 630. Mula sa balita, mula sa public service.
2: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
3: Sana nasanay ko dyan!
2: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
4: Hello to Marian.
5: Hello, Lola!
6: Cute na!
2: Kung malastik ang kulita, tumawa ka!
7: Patay kang ngayon!
8: Sino ang babatayin mo?
7: Ako!
2: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
9: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
2: Sure kang tatawa ng tatawa!
10: Netawa ako!
11: Isn't it fantastic?
2: Yes! Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
12: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anong oras na kuya?
1: 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
2: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Eh, ano na ba next, kuya? Maraming na aligaga kasi syempre pag nandyan ang dating senador, talagang alam mo mga pasabog yung mga binibitawang salita niya.
1: Hindi, at least once and for all eh. Magkaintindihan tayo lahat.
0: Oo.
1: Ganun lang kasimple yun eh, di ba? Eh, alam nga natin, pag may reklamo ka, o kaya meron kang dapat na gustong linawin, saan mo dapat linawin? Sa kapitbahay mo? Hindi. Punta ka sa korte. Sagutin mo kung ano yung mga ipinaparatang para naman at least magkalinawan, di ba?
0: Tama. O eto, tumawag muna tayo ng report! Sino bang nasa unang listahan, kuya?
1: Bureau of Internal Revenue nagsampa ng reklamo sa Department of Justice laban sa Lobel Corporation dahil sa amanoy 262 million tax evasion. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radyo Patrol, Steve Ras. Kami, Steve.
3: Wili na gaya ng kasong kriminal ang BIR sa DOJ laban sa Lobel Commodities Corporation at ang opisyal nito. Kaugnay ng mga tax evasion dahil sa maling paggamit ng VAT exemption sa importasyon ng palm olive oil na nagresulta sa mayigit 262 million tax liability. Ayon sa BIR, saklaw ng reklamo ang importasyon ng kumpanya ng palm olive oil noong ikatlo at ikapat na quarter ng taxable year 2020. Nabigo umano ang kumpanya na magbayad ng kakulang value-added tax kahit na hindi ito natugunan ang mga legal na kondisyon para sa tax exemption na umunit paglabag sa National Internal Revenue Code of 1997. Batay sa investigasyon ng BIR, hindi umano engaged sa manufacturing ang Lobel Corporation kaya malabong ginamit ang inangkat na palm oil para sa paggawa ng animal feed. Lumabas din sa investigasyon na ibinenta umano ang mga inangkat na produkto sa ibang kumpanyang hindi rin gumagawa ng animal feed. Sinabi rin ng Food and Drug Administration o FDA na wala itong record ng anumang kahilingan mula sa Lobel Corporation para sa sertifikasyon kaugnay na importasyon nito ng palm oil in oil noong 2020. Dahil dito, sinabi ng BIR na dapat sa napatawa ng VAT ang mga importasyon ng kumpanya. Ayon pa sa ahensya, indikasyon naman o ng sinasadyang pag-iwas sa pagbabayad ng tamang buwis ang paulit-ulit ng importasyon at hindi pagbabayad ng VAT kahit wala manong legal na basehan para sa exemption. Binigyan din naman ng BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na magpapatuloy ang hensya sa pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga mapatutunayang sangkot sa mga scheme na nakakaapekto sa kita ng gobyerno at sa patas sistema ng pagpumuwis. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve!
0: O ito pa isa pang report, kuya, ang Philippine National Police handang sumuporta sa Department of Agriculture para sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame, si Radyo Patrol Marlene Padyenos. Go ahead, Marlene.
4: Ipinag-utos si PNP Chief Police General Jose Melencio Retates Jr. ang pagkakaroon ng strategic deployment ng mga pulis sa mga pampublikong pamilihan at grocery stores sa buong bansa. Kasunod ito ng pahayag ng Department of Agriculture na pagpapasaklolo sa PNP at DTI para sa mahigpit na pag-abanday sa merkado sa gitna ng planong pagkapatupad ng price caps sa bigas. Bukod dito ay pinag-utos ni Chief PNP sa mga commander on the ground na makataugnayan sa mga local chief executives ukol dito para matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na proseso ng inspeksyon. Nagabala rin si Nartates na pananagutin ang mga retailer na nalalabag sa kautosan habang hinimok din niya ang komunidad na manatiling mapagmatiyag at makapagtulungan sa mga otoridad sa panahon ng monitoring phase. Sa ngayon, hinihintay na lang ng DA ang lalabas na executive order ng pamahalaan para sa formal na pagpapatupad ng price ceiling sa mga inaangkat na bigas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padyenos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padyenos.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa 630.
0: Kuya, anong oras na ba?
1: 10 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
0: Teka lang kuya, anong oras na ba?
1: 13 minuto na ho, makalipas ang alas 5 ng hapon. Bago natin tawagin yung ating ano, ang ating susunod na makakausap. Yung sa PGMN, yan. Mm-mm. Eh kasi mukhang lumalabas, gusto nilang baluktutin yung ano, yung naratibo. Doon sa kaso nito si Franco Mabanta. Ayon kasi kay Attorney Elaine Atienza, yung tagapagsalita ngayon ni late Representative Martin Romualdez. Hindi ito usapin ng press freedom kasi yun ang sinisigaw nila eh. Yung press freedom daw, pagsikil sa kalayaan ng pamamahayag. Yung o karapatang bumatiko sa gobyerno. Ang pangunahing tanong daw kasi, may hiningi bang pera? Di ba? Meron bang kapalit na pera? Kapalit ng pananahimik. Di umano, di ba? Dahil sa sinasabi, meron daw silang mga ebidensya, may mga ilalabas, di ba? Eh, sabi ni Attorney Atienza, ginawa lamang ni Representative Romualdez ang nararapat ng i-report nito ang insidenteng ito sa NBI na agad namang umaksyon alinsunod sa itinatakda ng batas. Dagdag pa niya, kung may hawak bang ebidensya laban sa mga opisyal ng gobyerno, dapat itong inilabas. Di ba? Inilabas ng diretso. Isinumite sa mga otoridad. At hindi ginamit na leverage.
0: Kaya nga.
1: Para mamera. Yun ho yung tunay na usapin dito eh.
0: Na hindi nila dininay.
1: Oh, eh, di ba? Napakalino naman eh, di ba? Oh, yun lang yun. Ginid din ng ginid din ni Attorney Atienza ang hindi paglalabas ng umano'y video expose kahit matagal na itong handa eh hindi na pamamahayag. Kundi pangingikil.
0: Ayan.
1: Ganun kasimple 'yon. Ganun kasimple yung sa huli sabi ni Attorney Atienza, ang kaso ay dapat ibatay sa ebidensya at batas. Hindi sa naratibo sa social media.
0: Ayun. Alam mo yan nga rin yung tanong ni Attorney Mel Santa Maria dahil kanina nag-message sa akin. In-explain niya. Ano ba yung pinagkaiba ng instigation sa entrapment?
1: Okay.
0: Ayan. Eh hindi pipi ang batas at pagpapasya ng mismong Korte Suprema tungkol dyan.
1: May takip lang yung mata nun.
0: Ayun, dahil nga walang sinisino.
1: Wala siyang sinisino eh, di ba?
0: Kung sino ka man, ikaw man ay press.
1: Oo.
0: Ikaw ba ay reporter,
1: ikaw
0: man ay ganyan.
1: Kung nagkasala ka, gumawa ka ng labag sa batas, wala. Di ba?
0: Hindi na kaya nga nakapiring si Lady Justice. Ito, kausapin natin, may makasama tayong isa pang abogado. Ayan, si Attorney Jess Falsis, isa pong public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess.
1: Ito, hindi nakapiring ito eh. Marami nakikita ito eh.
0: Oo nga eh. Pati nga feeling ko may third eye ito.
8: Good afternoon, good evening, good night, goodbye mga DDS.
0: Eh unahin na po namin doon nga sa naging malaking balita to nung isang araw pa, nung isang gabi pa. Eh ano pong take nyo dito sa nangyari sa PGMN?
8: Well, hindi nyo po natatanong no, at baka pangalawang interview ko pa lang to na sasabihin. Ako po kasi na-invite po ko ng PGMN eh, noong 2024 na maging anchor. So, hindi na po ako nagulat sa nangyari sa PGMN kasi nasabi na po sa akin yung business model nila noon.
1: Which
8: so,
1: is?
8: So, ang business model po nila noon nung nag-i-invite sila ng mga founding anchors. At isa sa kanilang founder, aside kay Franco na owner, ay si CJ Hero. Isa siya sa mga founding anchor ng PGMN. Ang offer sa mga sasali sa PGMN noon, yung monetization ng mga videos. So gagawa ng videos, gagawa ng content, pwede kang mag free speech absolute kahit ano daw, sabihin mo, sinong atakihin mo, okay lang daw. Pag kumita yung video sa YouTube or sa Facebook, may share ka daw sa monetization. So okay pa yon kasi ano naman yun eh, legit yun. Yung kikitain sa YouTube or kikitain sa Facebook, that's legitimate income as long as you pay taxes, no? The other thing na na-offer kasi noong meeting na yun, na-mention na sa akin noon ni Mr. Franco Mabantay, and I was in that meeting, September 2024, along with CJ Hero and others, na bring up yung idea na kung meron kang political client na dadalhin or madadala sa PGMN, eh magkakaroon ka ng komisyon doon sa ibabayad ng political client. And you have to note, September 2024 was 6 to 8 months before the May 2025 elections last year. So, ang mindset talaga ng PGMN noon was to really get political clients. Meaning mga magbabayad either to promote the candidate or to defeat or criticize or attack their opponent na candidate.
1: Oh.
8: And pag in-investigate siya ng NBI, makikita ng NBA yan. At saka may sinasabi na si NBI Director Melvin Matibag na tinitingnan nila kung merong pang ibang kaso at hindi lang si former Speaker Martin Romualdez ang kinikikilan. Meron na ding mga ibang attack videos na lumabas at mga promotion videos na lumabas under PGMN. That is what the NBI should investigate. Nagbayad ba itong mga politiko na ito either to promote themselves or to attack their opponent.
1: So, ano pala talaga ang lakad? ACDC?
8: Well, hindi ko kasi panahon yun eh. Basta ang term nung, ang discussion talaga na masasabi ko with my personal knowledge is na kung may political clients kang madadala, ay meron kang commission sa ibabayad ng political client.
1: Hindi, kasi kung from the beginning, ganun yung istilong gagawin nila, ay siguro hanggang ngayon ganun pa rin, di ba?
8: Well, ano na yan eh, res ipsa loquitur. Ang sabi sa mga abogado, res ipsa loquitur, the thing speaks for itself.
1: No.
8: So kung ano yung nasa YouTube channel nila, ano yung nasa Facebook nila, pag may makita kang pattern doon sa mga videos nila, it speaks for itself.
1: ACDC nga.
0: So hindi sila...
1: Alam mo yung ACDC?
0: Sa tingin, yung... ano ibig sabihin na attack and collect?
1: Defend and collect.
0: Ayun.
8: Sir Willie, medyo ano na kasi, makalumang panahon na yan. Pero...
1: Wag naman yun! Wag naman, mabira ka naman, no? Alam nga ni Sandro, eh.
8: Pasensya ka na kasi, syempre, ano naman, yan yung history of journalism na may mga ibang journalists kuno or opinion or commentators na attack and collect, defend and collect. So sa panahon ngayon, I think analogous yan or applicable, pero iba na din yung parang ano ngayon eh, yung mga terminologies. With all due respect, Sir Willie.
0: So sa tingin nyo, hindi ito kapareho ng mga mainstream media, attorney?
8: Ay, malayong malayo. Ang PGMN is not a legitimate media company when if you're talking about the concept of journalism. Mm-hmm. Yung nag-aral ng journalism sa college, nag-a-apply ng principles and ethics of journalism. Ano, hindi ganun ang PGMN. Although media network siya, yes. Because a media network is broad. It can encompass old or traditional media and new or social media. So, media network pa din siya. Pero it's not a journalistic company. Mm. Even if it claims, PGMN claims na journalist si CJ Hero or best journalist, etc., etc. May mga ganun daw awards. Si Professor Danilo Araw, who teaches in UP College of Mass Communication or Broadcast Communication, has already said that PGMN is not a media company in the sense of journalism. Mm.
1: Mm-hmm. Yan nga ang hirap eh, di ba? Nang umusbong yung
0: social media
1: di ba? Yung iba naglagay lang ng tungkod do sa lamesa, nilagay na kunwari mikropono, nagsalita, journalist na.
0: Di tsaka sa mga press conference, kaya yung mga nakachaleko, di ba?
8: ako, Sir Willie, Sir Sando, hindi ako journalist ha, pero nag-aral naman tayo ng mga concepts of journalism. And for you to really be a journalist, or yung company mo, yung media company to be journalistic, kailangan may editorial review yan. So, kapag ang content creator like CJ Hero or an anchor, sa pangalan ng, yan ang terminology sa PGMN, siya lang ang writer, researcher, anchor, and publisher slash editor. Walang ibang nag-review nung kanyang ginawa, walang hierarchy of editing or reviewing kung ano ba talaga siya, pasado ba siya sa standards of journalism, hindi yung journalism. That's content creation. And there's nothing wrong as well with content creation as long as you're not extorting.
1: Totoo
8: but
1: naman.
8: Ang journalism, kailangan may editorial review yan.
1: Yes.
8: Pag walang editorial review, yun ang pinaka-red flag na hindi siya journalism.
1: It's either one-man team o kaya wala siyang budget.
0: Ay, nako.
1: Masama tingin mo sa akin.
0: Ay, kasi... Ay, nako. Yun lang naman pwede na sabihin. Anyway, pero talo naman tayo, Attorney Jess, dahil nga itong mga nakalipas na araw din, ano, medyo ma-action din dyan sa Senado, dahil nga itong si Senador Panfilo Ping Lacson ay iniuugnay naman itong si Senador Rodante Marcoleta dahil nga meron daw handwritten note mula kay dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral na meron daw a handwritten note mula sa kanya na nagpapakita na merong 500 million pesos na allocables kay Senador Marcoleta. Ano pong take nyo dyan?
8: Well, una sana mapakita sa atin yan. Of course, naniniwala naman tayo kay Senator Ping Lacson, but to see is to believe. Kasi kapag handwritten talaga yan sa sulat kamay ni Yusek Cabral na yumao na at handwriting experts will validate or compare na totoo nga na handwriting style yon or sinulat yun ni Yusek Cabral, eh ano din yon, malaking pweba yon sa mga sa rules of evidence ng mga abogado. Handwritten notes are proof of genuineness talaga na ito yung intent, ito yung nilalaman nung usapan nila, kasi handwritten eh, galing mismo sa sulat kamay ng tao. So kung totoo yan, kasi so far I have not seen a copy of the handwritten note, that should definitely be investigated. At lagot dyan si Senator Marcoleta kung totoo nga talaga yan.
1: Oh, yung sinasabi ni Senator Lacson na si Senator Marcoleta daw wala sa hulog, hindi po totoo. Nasa nahulog nga ho yung papel eh. Kaya nakita ho yung handwritten note.
0: Eh yun nga, so ano pong take nyo? So sa tingin nyo, dapat talaga makita ng publiko itong sinasabing handwritten note?
8: Kailangan makita as soon as possible. Lalo na kasi, let's just say magkaroon ng rigo doon. Magkaroon ng Senate coup d'etat. kung may ganong aligasyon at ebidensya, never na dapat maging Blue Ribbon Committee Chairman si Senator Marcoleta, because how can people trust and believe any Senate investigation that he will handle if he was the chairman of the Senate Blue Ribbon and siya mismo involved sa flood control sa Aloka Bulls tsaka sa Port Baril.
1: Nung isang araw, pinagpipilitan niyang makapag-interpolate kay si after nung
0: privilege
1: speech si Senator Lacson. Hindi kaya may kinalaman nito do sa handwritten note dahil marami daw siyang gusto itanong . Hindi kaya sa tingin mo, Attorney Jess?
8: Sigurado, kasi nga nasa partial committee report or yung progress report na nilabas ni Senator Ping Lacson in his privilege speech na part dapat si Senator Marcoleta sa mga dapat investigahan or kasuhan. So I'm sure he wanted to defend himself, pero hindi niya yata gamay pa kasi bago siya sa Senado, no? Pero dapat sa House pa lang, ano na, gamay na ni Senator Marcoleta yung parliamentary rules na person who delivers a privileged speech does not have to yield the floor. Hindi niya kailangang i-entertain yung questions. It is just out of collegiality or kabaitan. Or kung talagang open sila, gusto nila magpatunong, choice nila yon. Pero hindi siya pwedeng pilitin. And in fairness kay Senator Marcoleta, in-acknowledge naman niya na alam niya na pwedeng hindi mag-yield ang isang senador. Ang sabi lang niya, nakakaduda, ang kine-criticize niya nun, may condition pa daw yung hindi pag-yield ni Senator Ping Lacson na magpapatanong lang si Senator Ping, mag-yield lang siya for questions kung napirmahan na daw yung committee report. So, sa tingin ko, tama naman doon si Senator Ping kasi bakit siya magpapatanong, magsasalag ng mga sagot tsaka tanong from other senators, hindi pa nga pirmado yung committee report. Yung ginawa lang niya is out of his own initiative kasi nga, hinahanap na ng taong bayan. Ano na nangyari sa flood control hearing? Ano nang ginawa ng Senado? So, kailangan niya magbigay ng progress report.
1: At saka may
8: lang yung mga tanong ni Senator Marcoleta, kapag pirmado na yung partial report ng Blue Ribbon.
1: At saka kung may condition man si Senator Ping, privilege speech niya yun. Hindi ba? Walang basagan ng trip. Ganun lang kasi ito yun.
0: Alright.
8: Correct. Konektado pa din yung kanyang privilege na not to yield ay privilege din niya to impose a condition.
1: Nakapaloob yun dun sa dun sa proseso ng privilege speech di ba?
0: Pwedeng tumanggi. Alright. Maraming salamat, Attorney
1: Senator,
0: Jess.
1: Senator. Attorney Jess.
0: Why not?
1: Senator tuloy, di ba? Attorney Jess, maraming salamat, ha?
8: Maraming salamat, Sir Willie and Sir Zandro.
0: Ayan po si Attorney Jess Falsis III, isa pong public interest lawyer. Naku, araw-araw sa paghahatid natin ng balita, kumpirmado, sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one sa cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue o yung dati pong Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
1: Paano naman kami?
0: Ganon-ganon lang ba yun?
1: Ganon-ganon lang ba yun? Ha? Babasahin na lang ba namin yan ng ganon-ganon lang?
0: Oy, susunod na po sa radio at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issues Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel, at sa DZMM Facebook page.
0: Bye!
1: Bye-bye!
0: Happy weekend! Ay, hindi
1: pa!
0: Meron pa!
1: Bye-bye!
0: Bye.
9: ATM, anong take mo sa DZMM?

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang Gigising ng Inyong Hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat. Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Napagod ako, partner.
1: Sa partner?
0: Pagod ako sa kaka-posing.
1: Oo, bilang model ka to na
0: model,
1: today.
0: Ah, naging model ako. Yes. Mga kapamilya, nag-modeling. Nag-modeling kami ni partner Rika.
1: Sampulan mo nga ako ng pogies mayo mo dyan.
0: Meron akong model. Yung mga modeling poses namin ni partner Rika. Yung dito yung kapangkaraniwan na nakikita sa The Devil Wears Prada 2. Hindi, iba mga modeling namin. Sabi kasi ng photoshoot director namin, si Shine, ibaba ko daw yung kamay sa aking paligid. So sabi ko, ganito ba?
1: Sabi ko,
0: dahil ako ay graduate ng UP, sabi ko, ganito ba? Tapos sabi ko, pahingin ang dahon.
1: Hindi mo ba kayang panindigan?
0: Hindi, wag.
1: Mahirap pala yun.
0: Yes, so sabi ko, nahirapan ako sa mga direktor ng ating photoshoot.
1: Kaya nga, di naman tayo inform na may modeling campaign pala.
0: So sabi ko, ganun pala ang buhay ng model.
1: Kaya nga, ang hirap. Pero nanginginig na yung mga gilid-gilid ng labi ko.
0: Sa kakangitid, diba? Yung mga...
1: Oo, hindi pala tayo sa...
0: Ngiting may halong ngiwi.
1: Correct. So ano nang tawag doon? Ngiti na may halong ngiwi.
0: Ngitwi. Ano ba? Kamusta po kayo mga kapamilya on a Tumbling Thursday? Isang araw na lang, magwi-weekends na po tayo. Pero syempre, hindi pa tapos ang mga kaganapan sa ating mundo, sa ating bansa. Kasama pa rin siyempre ang lahat po ng mga bumubuo ng Kongreso, Senado. Sino pa, partner?
1: Supreme Court sama natin kasi sigurado tatanungin na naman yan.
0: NBI?
1: Lagi, ano lagi yan. Mabibisi ang mga yan ang mga susunod na araw,
0: dami.
1: Partner.
0: Dami nating sunusubaybay yan, mga kapamilya. Kasi may ganap sa NBI, may ganap sa Kongreso, may
1: sa
0: ganap
1: Cebu.
0: Sa Senado, sa Cebu. Dahil
1: may ASEAN.
0: Nandun nga pala yung mga ASEAN heads of state para doon sa ating ASEAN Summit bukas, di ba?
1: Laos na lang daw ang hinihintay, partner, eh. Nandun na daw
0: si,
1: lahat.
0: Pero yung bansang Laos. Yes.
1: Sila na lang pala hinihintay.
0: Ano pa? Meron pang mga may ano pa? May Balikatan.
1: Oo.
0: Alam mo yung Balikatan?
1: Yes, natutuwa ako din kasi may isang friend ako, reservist siya, pero nandun siya sa Balikatan exercises. Pwede
0: kahit
1: pala yun?
0: Kahit reservist? Pwede ka sumali?
1: Yes.
0: Ano siyang branch ng military?
1: Navy. Oo, NAVSUG reservist siya.
0: So, sa Balikatan, yung for the first time, may kasama po sa exercises ang Japanese soldiers. No? Mm-hmm. Unang beses silang lumahok sa ating Balikatan.
1: Mm-hmm.
0: And very significant nga yun kasi hindi naman na usually lumalahok ang Japanese self-defense force sa mga overseas activities dahil sila, ang kanilang mandato ay para protektahan lamang yung teritoryo ng Japan.
1: Tama. Tsaka mabubuko yung mga personalidad nila, partner.
0: Yeah.
1: Pag nag-transform sila.
0: Yes.
1: Bio Team
0: 5. Mag-ano sila yun?
1: Bioman! Yun pala yung pinadala.
0: Red 3! Sila pala yun. Parang nag-transform ang mga Japanese Self-Defense Force. Kaya nga po, makikita natin na medyo lumalakas pang mga strategic military alliances ng Pilipinas sa ibang bansa.
1: Mm.
0: At pinapakita talaga natin na may kahandaan tayo para depensahan yung ating territorial sovereignty.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Mas marami tayong nagiging partner in mga military alliances. Sa France, meron na rin tayo, partner.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong kasunduan with
1: France. Alam ko nga, yung Canada, pinaplansya na rin yan.
0: Yes.
1: Pero hindi pa ata tapos. But so far, doon na sila sa pag-uusap in terms of that.
0: Basta tayo ay, pinapalakas po natin. Siyempre, makikipag-ugnayan natin sa ibang mga bansa. Mm-hmm. Diba? And also, ano ba mga tinututukan natin for today?
1: Ako hinihintay ko pa rin yung ilabas ng mga video at mga expose.
0: Ng umano'y katiwalian ni dating Speaker Martino Waldens.
1: Pati na rin yung kay Kong Terry. Bakit ko to inaabangan? Not on any media, supposed media outfit or kundi... Sinasabi kasi ito ay well-researched, maraming ebidensya na expose na magtuturo sa pagkakadawit, tama ba? Pagkakadawit ng dating House Speaker Martin Romualdez dito sa gulungan ng flood control mess. At 90 minutes daw yan. Pero ilang araw na ang lumipas, wala pa rin.
0: Okay. At ang ano ba yung pagpapalabas nito ay ang trigger daw ay kung may mangyari sa
1: Sa kanila.
0: Kanila. Oh, yung may...
1: whether injury or yung, whatever daw eh.
0: Yung mismong nagtatag ng Peanut Gallery Media Network. No? Ano ba nangyayari ngayon? May naman silang nilabas na new video? Yung Peanut Gallery?
1: Wala.
0: Yung, wala, yung expose.
1: Nothing about that.
0: Ah, okay.
1: Oo, nothing about that.
0: So, parang hindi natuloy yung banta nila na ilalabas yung expose.
1: Yun nga eh, di ba? Kasi as journalists, mga kapamilya, lalo na kung meron kang pinanghahawakan na sabi mo nga expose yan at makaka-apekto yan sa ating bansa, ilalabas mo na lang eh. Ilalabas mo yan eh, di ba? Hindi mo yan i-hold ng, I don't, as leverage nga or anything else. Ilabas mo yan para malaman natin ano ba talaga, kung may katiwalaan ba or not. Yun yung inaabangan ko. Meron ba talaga?
0: Kung talagang paninindigan mo na ikaw ay isang tunay na mamamahayag or journalist, kung meron ka man talagang ginawang pagsasaliksik, sarili mong investigative journalism, at meron ka talagang pinagbabasihan na mga tunay na, sabihin natin, impormasyon, no? Dokumento man yun, or maybe hawak mo yung mga interview ng mga taong nakakaalam, eh bakit mo nga naman iipitin pa para lamang sabihin na pag may nangyari sa iyo saka mo lang ilalabas.
1: At diba? Saka lalo na ikaw partner, alam na alam mo yan in your 55 years
0: centuries.
1: In a century, centuries, yes, in journalism.
0: Because I'm like the tatay.
1: Oh, oh, tatay.
0: Immortal.
1: Immortal.
0: Yeah, yeah, grabe.
1: Ngayon,
0: no?
1: Invictus.
0: Sobra. Diba? Convictus.
1: Alam mo yan na kapag ang balita kasi napapanis yan eh. Diba? Hindi mo pwedeng hayaang ma-out
0: well, of... sometimes napapanis. Pero kapag ikaw lang naman ang may hawak ng impormasyon na yan, kumbaga,
1: pwede mo pasabugin anytime.
0: Pasasabugin
1: ganun.
0: Mo, yes. Oo. At yun ang akala natin na mangyayari. Pero
1: wala nga.
0: Sumabog
1: wala
0: ba, partner?
1: Wala pa.
0: Sumambulat ba?
1: Sumabog ang social media dahil nagulat tayo na, ay, may nangyaring ganito pala. Ay, mayroon pa
0: tapos,
1: lang sila.
0: Tapos, yung medyo matatapang, no? Na supposed to being mga nagsasalita on behalf of that online network, bakit nag-deactivate ng mga SOCMED? What's happening? At hindi na natin sila narinig
1: after that.
0: Diba?
1: Knee statement.
0: Oo. Akala ko katapang-tapang pag nag-upload sila sa kanilang channel eh. Tapos bigla nawala. So, what happened?
1: Pusika,
0: what happened? Nagtaka ka din, ha? Pusika? I don't know what happened.
1: Yun pa naman yung ano partner, di ba? Pinangahawakan mo yan, yung pangalan mo. At ang kredibilidad mo, na lahat ng sasabihin mo ay
0: meron
1: kayang...
0: Meron to begin with, partner? Na-establish na ba yung credibility?
1: Yun nga yung, well, yun nga, di ba? While you're establishing your credibility, you have to earn the trust
0: kumagawa
1: of
0: ka pa lang
1: the
0: naman
1: people.
0: Ng pangalan, di ba?
1: Oo. You have to earn the trust ng mga nanonood sa'yo at ang kanilang ang paniniwalaan nilang ang sinasabi mo ay kapaniwala.
0: Here's the thing, partner. Ha? Ang basihan ba na kung kailan ka dapat tawaging credible ay kapag nag-viral ka lang ba? Is that a measure of credibility, yung pag nag-viral ka? Because I really don't think so, mga kapamilya. Because you could go viral for several other reasons, like parang nakaaliwang ka lang, nakapagkatuwaan ka.
1: Naligo ka ng abo ng mayon.
0: Pwedeng ganun. Or dahil nga sa controversial yung inilabas mo, but it doesn't necessarily mean na naintriga ang mga tao at nag-viral ka. Ibig sabihin, ikaw ay tunay na isang credible journalist. Di ba? Sorry po, kasi may batayan naman ho kasi kami sa aming profession. Na paano ka nagiging tunay na journalist and how you earn your stripes. Ika nga, no? Paano ka nagiging isang credible among your peers and to your viewers and to your audience na mapagkakatiwalaan ka talaga sa mga inilalabas mong impormasyon o balita. Eh kapag ganyan naman po na ang tapang-tapang mo, maglalabas ka ng mga, hindi mo pa naman na papatunay ang mga allegation, sabay biglang titiklop ka. Ano yun? Diba? Sorry to say, but it doesn't speak well. Diba? Parang na nakakapanghinayang na ang gusto mo magtapang-tapangan, pero kapag nagkaroon na ng ganitong hamon sa inyong pagpapalabas ng impormasyon, ay bigla kang tatahimik. Diba? Sayang eh, di ba? Kasi sumisikat ka eh. Pero yung kasikatan mo, parang wala sa... Ika nga, ano, sino may nagsabi nun? Wala sa hulog. Who said that phrase?
1: Lahat si, naman parang common yung wala sa hulog.
0: Oh, yung wala sa hulog.
1: Oo.
0: Because sometimes they apply it to a young congressman.
1: Uh-huh.
0: Wala daw sa hulog. Sorry.
1: Si Pusikat, magagas.
0: Yes, yes. Yun daw mga congressman, bigla na lang daw naglalabas ako ano-ano allegation, wala daw sa hulog.
1: Uh-huh.
0: Ano pa ba ang wala sa hulog, partner? Yung mga nag-petition sa korte, na harangin, yung pagpapalabas ba ng kanilang financial records, o yung pigilan, yung impeachment, wala rin ba sa hulog yun?
1: Mm-hmm.
0: Well, ang sabi po ngayon ng Quezon City RTZ, wala naman daw silang jurisdiction, no? Doon sa petition na inihain po ni Attorney Man Scarpio, si second gentleman.
1: Mm-hmm.
0: That's the term, di ba? Dahil siya ay asawa ni Vice President Sara Duterte. Yung petition ni second gentleman Attorney Man Scarpio ay ibinasura na ng Quezon City RTC Branch 81 dahil nga daw sa kawalan ng jurisdiction.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang hinahanap po, ang hinahabol po ni Attorney Carpio ay magkaroon po ng writ of preliminary injunction, no? Para pigilan yung mismong impeachment, di ba?
1: At yung pagpapalabas din ng kanyang tax records. Na malilink siya doon sa Vice Presidente at ang kanilang finances.
0: Surely. But ganun pa man, ibig sabihin nun, kinakailangan yung mga dokumento bang hawak ng House Justice Committee ay maaari na po ba rin buksan yon, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi na ng Kamara. Dahil baka na sa Senado na. Kasi kung dadaan pa sa plenary vote, partner, no, sa Lunes, May 11, mapagpapasyahan din kaya sa plenaryo na buksan na kaya natin ito bago natin pagbotohan yung Articles of Impeachment.
1: I doubt na bubuksan nila yan para hindi sila matechnical.
0: Para alam namin kung may basihan ba kami para bumoto for the Articles of Impeachment. Tama, nasa linya naman na ating lelepon na Supreme Commander. Ang sa linya natin ng lelepon. Can you believe it, partner? Huh?
1: Maganda rin yun kung nandito sa studio.
0: Manila 3rd District Representative, siya rin pong chair ng Committee on Good Government and Public Accountability, si Congressman Joel Chua po. Nasa linya po natin telepono. Kong Joel, magandang hapon, Tony and Rica.
2: Hi, magandang hapon po, Tony and Rica, at sa lahat po na yung taga-subaybay.
1: Hi, Kong Joel. Thank you once again po.
0: Well, kung sa pasya ng RTC ay wala silang jurisdiction, ang ano po ba ang maaaring gawin na ng Kamara dito? Will you be able to... Well, I know, kung anong gagawin nyo doon sa records na pinapaharang nga ni Attorney Carpio, will you just leave it sealed na muna and wait for the articles of impeachment to be transmitted to the Senate?
2: Tapos na po yung ating pag-hearing sa Committee on Justice.
0: Mm-hmm.
2: Kaya po sa Lunes po inaasahan po natin na kami po ay ito po ay tatalakayin na sa plenaryo kung saan kami po ay magbobotohan na rin.
0: Opo.
2: Insofar as yung mga documents na tinresmit po sa amin, ito po ay bubuksan o tatalakayin na lamang po sa pagdating po nito sa Senado, sa hearing proper na po.
0: Sige. So wala na hong opportunity for other members of the plenary to move. Na kailangan makita din nila yung tax records before magkaroon ng botohan.
2: Opo, dahil ito po ay sinara na yung aming pagdidebate, pag susuri o pag tatanong ng mga clarificatory questions.
0: Okay.
1: So iiwan na so ang pagdedesisyon na lang po talaga ay yung articles of impeachment at kung ililipat na. Wala na po silang any right to ask any questions regarding doon sa mga ebidensyang ipinresenta sa Justice Committee?
2: Sa pagdating po kasi sa plenaryo, sila po ibibigyan ng pagkakataon na magtanong kung meron po sila mga nais linawin. Kaya yung hapag naman po ay ibibigyan po ng opportunity, hindi lamang po mga miyembro ng Committee on Justice, bagkus pati mga iba pong miyembro na hindi naman po kasama sa aming committee.
0: Okay. Meron ho ba kayong agam-agam Kong Joel, no, na magiging futile exercise ito pong gagawing plenary vote kung ang sa mga panig po ng Senado ay meron pong desididong harangin yung pag-convene nila as an impeachment court?
2: Alam po ninyo, ito pong trabaho namin, ginagawa namin bilang aming constitutional mandate.
0: Yeah.
2: Kaya inaasahan po namin na ang Senado ganun din ang gagawin. Ako po naniniwala na ito po ay magiging pananagutan po ng bawat isa sa amin sa mga mamamayang Pilipino.
0: Yeah. Well, meron kasing mga nagsasabi na maari pa daw pagbotohan eh. Di ba? Narinig mo ba yun, partner? Maari daw pagbotohan pa daw ng mga senador na kung papayag sila to convene as an impeachment court.
1: Mm-mm.
0: Pero may mga nagsasabi, mm-mm, like si Kong Shell Jok, na sabi niya na hindi na pwedeng pagbotohan yun dahil mandato na ng Senado yun under the Constitution. So, malinaw din ho sa inyo yun, diyo, Kong Joel, na wala na hong choice yung mga senador but to convene themselves.
2: Tama po. In fact, ang nakalagay nga po sa ating saligang batas ay dapat mag-convene sila forthwith. Ibig sabihin, immediately. Hindi na po option o hindi po nila dapat pinag-iisipan pa kung sila ay mag-convene. Dahil pag ganun pong ginawa nila, eh para pong pinagtakpan po nila yung accountability ng respondent at magkakasala po sila sa taong bayan at sa ating
0: lang.
2: Saligang batas.
0: Theoretically lang, partner, saka Kong Joel, ha, faced with that possibility, dahil nire-raise naman ito ng ilang mga senador, even Senator Ping Lacson raised that possibility. Ano ho ang maaring hakbang na gawin ng Kamara pag nangyari yun?
2: Well, hindi pa po namin ito pinag-uusapan dahil with all due respect naman sa ating mga senator judges na uupo bilang taga-hukom nito, ay gusto po namin at inaasahan po namin na sila ay magiging impartial politically.
0: Okay.
1: Ito po yung naging usapan din namin kanina with Attorney Tranquil Salvador. Na-raise din kasi ito na maari ngang may may kumontra sa Senate. At sino pero hindi po kasi dahil nga gray area pa ito, sino ba ang dapat mag-desisyon dito? Because if hindi
0: Korte
1: sila magko-convene,
0: na
1: yun nga. If hindi sila magko-convene as an impeachment court, they are basically tinatalikuran nila yung kanilang kanilang trabaho, 'di ba, bilang mga senator judges.
2: Hindi lang po trabaho ang kanilang tinatalikuran, ang sinumpa ang kanilang oath of office. Na sila ay susunod sa ating saligang batas.
1: Oho. Kaso di po ba sino po ba ang dapat na magbigay ng final say that we shall convene as an impeachment court? Is it the Senate President po ba?
2: Ito po ay dapat pag-usapan ng mga senador.
0: Liderato.
2: Alam po ninyo, nakakalungkot kasi ay siguro sa ngayon ayaw naman po natin masyado mag-conclude o ayaw natin pangunahan. Dahil unang-una napakahirap po magsalita dahil sila po yung uupong senator judges at kami naman po kung sakasakali po ay uupo naman po na prosecutor.
0: Yung pong balik po tayo no doon sa naging pasya ng Quezon City RTC Branch 81 no. Ang sinasabi lang po nila ay wala po silang jurisdiction doon sa hiling ni Attorney Man Scarpio na magkaroon ng writ of preliminary injunction. So malinaw po na hindi maaaring makialam ang mga korte sa isang bagay na tinatalakay sa loob ng legislatura.
2: Ito po kasing impeachment ay tinatawag nga po nating sui generis. Ibig sabihin po niya, namumukod-tangi. So ang may exclusive power para po mag-initiate ng impeachment ay walang iba kung hindi ang House.
0: Kamara.
2: Ang ating saligang batas lamang po nagsasabi niyan. Ngayon, may pagkakataon po na pinapayagan na manghimasok ang mga ang judiciary. Ito po ay kung mayroong maipapakita na may grave abuse of discretion.
0: Okay.
2: Yung simpleng abuse of discretion lamang ay hindi pa rin po sapat para ito po ay pakialaman ng judiciary. Ang kinakailangan po ay grave abuse. Ibig sabihin, malala ang pang-aabuso.
0: Yes, yes.
1: Kasama din po sa ruling ng RTC, sir, no? Nakalagay sa ruling na dapat ay Ayun, RTC, judicial notice of news reports and YouTube videos related to House hearings. Dahil sinabi po din no, na maaring kasuhan ang mga media at kung sino man ang nag-report ng mga laman ng investigasyon natin. Pero pang-clarify lang din po, Kong Joel, no, ang pwede lang po bang ilabas ng media ay kung ano ang lumabas doon sa inyong hearings. We cannot ask for copies nung mga, let's say, yung AMLAC report or kung ano man yung ipapasok ninyo as documentary evidences?
2: Kasi po, meron po tayong binabanggit na bank secrecy law. Mm-hmm. Doon po kasi sa bank secrecy law, hindi po ito absolute. Ang pinapayagan lamang po dito ay yung mga pagdating po sa impeachment proceeding. So malamang, yun po yung binabanggit po nila. Kasi po, kung iba po maglalabas at wala namang labas po sa impeachment proceeding, pwede po kayong makasuhan ng bank secrecy law.
0: Hmm. At saka itong partner, no, sa ruling ng RTC, kanila pong binigyan din na yung petisyon na hiniain po ni Attorney Carpio ay mas nararapat daw na sa Korte Suprema inihain. So, maaring may kumbaga parang advice pa sa panig nila Attorney Carpio na dapat hindi kayo lumapit sa amin. Dapat diniretso na lang 'yon sa Korte Suprema. So, inaasahan niyo Kong Joel na baka nga ganun ang gagawin ng panig ni Attorney Carpio.
2: Pwede po, pero ako po ay naniniwala na wala pa rin po itong magiging legal basis.
1: May ako, tatalo naman ako dun sa feels niyo po, Kong Joel, dun sa inyong mga kasama. May mga nagsabi na baka 180 or mga 200 plus na maaring bumoto nga po in favor of raising it to the Senate, to finally raise it sa Senado. Ano po yung nakikita ninyo, Kong Joel? Makakabuo po ba tayo ng 106 votes?
2: Tingin ko aabot po mga baka pumalo pa po ng mga 200.
0: That's more than enough.
1: Needed. Oh.
2: More than enough po. More than enough. Kinakailangan na 106 votes.
1: So wala po pala talagang nanginginig na kongresista na sinabing na wala kayong magiging pondo kapag kayo ay pumirma dito. Ganon.

0: pondo kapag kayo'y pumirma dito. Ganon.
1: Alam po ninyo, ang tanong po kasi ngayon pagkatapos pong ilabas lahat ang mga ebidensya, nakita po natin, sumisigaw ang ebidensya, samantalang ang respondent naman, ang vice presidente, ay kahit na isa, wala naman pong inihaing na ebidensya. Ang tanong po ng taong bayan, bakit ka boboto ng no?
2: Bakit? Papaliwanag mo rin yon pag gano'n.
1: Opo, kasi tumambad po sa atin yung numero, 6.7 billion. Tumambad din po sa atin yung sell-in na zero declaration ng cash. Samantalang lumalabas po sa AMLAC report, ay mayroon pong 6.7 billion na transaction na pumasok at lumabas sa kanilang bank account. So ngayon, ang tanong, paano mo po ni sasabihin na walang probable cause?
2: Gagamitin nila yung pahayag na glitch daw. Computer glitch.
1: Alam po ninyo, sinasabi po nilang glitch. Kahit po sabihin natin yung 2 billion, 6.7 billion po yung pinag-uusapan.
2: $2 million kahit lang ba, partner?
0: 2 million. 4 million daw pag nilabas.
1: Paano po yung 4 billion? Paano po yung 4.7 billion?
0: Malaki pa rin yung difference kong Joel. Saka,
1: kahit sabihin na po natin yung buong sell-in niya na 88 million, sabihin na natin, isama na po natin dyan. Malayo, napakalayo po ng numero. Kaya, at hindi po talaga maipaliwanag.
2: Kaya nga tama din yung sinabi ni Kong Joel, hindi lang to glitch. Na bleach.
1: Hindi lang po yan, alam po ninyo, lahat po na sinasabi nila, hindi naman po yan isinama, hindi naman po nila ipinresenta sa committee.
2: Hindi nga.
1: Kaya sa ngayon, sasabihin po natin, lahat po yan ay kwentong kutsero.
2: Na, kaya nga. Sige nga, pagka ganyan meron pa palang tanong kanina na napanood ko rin kasi Kong Joel yung mga interview sa umaga na ang tanong 106 ang boto na kailangan para sa plenaryo maipasa na yung articles of impeachment sa Senado. 106, paano daw kung sa boto mas lamang daw yung mga no o hindi pumabor? Kunwari, 106, naabot nyo. Pero merong 107 na sinabing ayaw namin.
0: Ayaw nila.
2: Yung mayoriya sabi, ayaw namin bakit kayong masusunod? 106 lang kayo. Bakit nga ba ganon?
1: Ang sinasabi po kasi sa ating saligang batas, ang kinakailangan na boto lamang ay 1/3 vote.
2: Ayun, hindi majority.
1: So, po. Ang kailangan po, 1/3. Pag naka 1/3 po, i-endorse na po to sa Senado. Anything less than 1/3, dismiss ang kaso.
2: Dismiss.
0: Parang yung sa US lang din pala to, collegial vote sila, no? Hindi popular vote.
2: Kasi nga, merong mga nangangatwiran pa, partner.
0: May punto naman yun.
2: Na kinakailangan daw masunod yung nakararami. Kung nakararami daw yung no, bakit yung masusunod yung 106 lang? Yun ang nakasaad nga sa...
0: Saligang batas.
2: Yes.
0: Ano pang babanggain?
1: Pwede pong gawin natin yan, pero baguhin po muna natin yung ating saligang batas.
2: Amiendahan nyo muna. Tapos may isa pang tanong. Medyo nakakapag-isip ka din, ano? Kasi parang chicken and egg situation daw. Paano daw, pag dumating sa Senado, na magde-decide sila na ayaw nila na tanggapin yung articles of impeachment, kung hindi pa sila makapag-convene as an impeachment court? Dapat daw, mag-convene ka muna as an impeachment court bago mo tanggihan yung articles of impeachment. So, alin na mauuna, tatanggi ka muna or kailangan mag-convene ka? So, madedefeat yung purpose na sinasabi ng iba na ayaw namin mag-convene. Pag hindi ka nag-convene, paano mo tatanggihan yung articles of impeachment? Di ba, Kong Joel?
1: Tama po.
2: Ang hirap nung, di ba yung logic? Yung logic parang alin ba mauuna, di ba? Hindi ka pwedeng kumilos.
1: Siguro, kasi diba? Po pang nag-convene po sila ng as impeachment court, ibig sabihin po nun ay tinanggap na po nila. Yan, malamang po, ang gagawin po nila dyan, pagdidibatihan muna nila habang hindi pa po sila nagko-convene as impeachment court.
2: Pwede ba yun? So they will convene as a Senate lang to debate
1: as
2: on that?
1: As a Senate. Opo. Kasi po, pag nag-convene na po sila as impeachment court, ang susunod na pong mangyayari niyan, tatanggapin na po nila kami.
2: Correct.
1: As prosecutor.
2: Matik na yun . Oo. So, parang ang feeling ko, ma-force to good sila dito Diba? Hindi sila pwedeng tumanggi.
0: Kasi trabaho naman nila talaga yun.
2: Gusto nilang baguhin yung rules.
0: Kaya pag-usapan na talaga yan, Tito Sen, para masolusyonan na talaga. Dahil tinrabaho na nila Kong Joel to .
2: Nagko-caucus naman daw sila.
0: Oo.
2: So anyway, Monday po, Kong Joel, ano oras po magbubukas?
1: Alas 3 po. And
2: then, if

0: Marami po ang gustong magtanong. Maaari pong hanggang hating gabi ito.
1: Tama po kayo. Pwede po yan. Entertain po yan.
0: Napasimangot tuloy yung mga kasama namin dito dahil mapupuyat sila.
2: Para ako, ang daming mag-ano din talaga dyan, Kong Joel. Agahan nyo naman, mga 9 o'clock, ganyan, para dumami yung... Kasi madami tayong panahon para makinig.
0: Pero hindi. Diba? 3 o'clock talaga ang start ng
2: 3 o'clock? Session. Matagal pa naman talaga. Yes. Sige, abangan po namin on Monday, Kong Joel, and we'll talk to you again soon. Hopefully po, libre ka po sa susunod.
0: Salamat po.
2: Thank you po. Ingat po kayo.
0: Thank you po. Si Representative Joel Chua po ng 3rd District of Manila. At siya rin pong chair ng House Committee on Good Government.
2: Dami pa naman natin nag-aabang jet partner. Kala natin parang ito na butuhan na, ay hindi pa pala. Articles of Impeachment pala. Ito butuhan na, ay naglilinaw palang-pala. So Monday
0: mahaba,
2: na yan.
0: Mahaba-habang proseso pa sa yan eh. Dahil kung sakali, maraming gustong tumayo at maraming gustong idepensahan ang boto nila, eh maririnig nga natin ng mahabang talumpati, partner. Natural at meron kung meron mga tutol dyan, gusto nilang mahaba-haba yung oras na magsasalita sila.
2: Tama.
0: Unless sabihin nga nung presiding speaker na you have only 2 minutes.
2: Oo.
0: Tapos tatimingan mo.
2: Yun din yung ano eh, no, partner. Pag nagsalita sila that kunyari they are against or they don't want to proceed, meron din bang magka-counter-argue?
0: Meron yun.
2: Sa kanila?
0: Diba? Meron yun.
2: Oo.
0: Kasi nga parang magiging ano yan, plenary debate as to why you are voting for or against. Diba?
2: So,
0: pero wala namang, kumbaga yung mga debate niyan, wala namang mag-i-scoring yan kung sino may puntos na mas malamang o sino hindi. Diba?
2: But this isn't really something na kukumbinsihin kita na dapat
0: na
2: mag-yes ka. Diba? Eh hindi, mali eh. Dapat ganito. So dapat mag-yes ka.
0: Hindi na siguro mangyayari yun. Dahil by now,
2: conscience din naman talaga.
0: Dahil nga, given na may isang linggo po yung mga mambabatas para basahin yung committee report ng House Justice Committee, kaya po sa Lunes pa sila mag- tatalakay dito sa House Justice Committee report, kailangan dun pa lang nabasa na nila kung talagang may sapat nga bang basihan. Kasi probable cause, di ba? And kung ang isipan naman nila ay bukas pa, wala pa naman silang na bubuong desisyon, maaring meron pang ibang sumanib dun sa pabor, di ba? Na iakyat yung Articles of Impeachment sa Senado. Although yung iba, siguro hindi na natin maaalis yun, sarado na isip nila. Na whatever is in the Justice Committee report, kung may ebidensya mang nakalatag doon o wala, eh hindi talaga sila papabor. Meron na talaga. Hindi na rin natin maaalis yun. But if it's true na talagang aabot na po ng 200 ng bilang ng mga miyembro ng Kamara na tila susuporta,
2: eh pumalo na. Sapat na.
0: Marami-rami na yun, di ba? Because there are about how many now? 323 ba? Na tao, na miyembro ng Kamara. So 200 is a sizable number, di ba? Medyo malaki-laking bilang yon. And if in the Senate, eh naisip nila na, ay hindi, di baliwala yan dahil ayaw namin eh, di ba? Parang teka lang. That is such a, sa akin lang, ano, medyo pag walang respeto naman yun sa nakasaad po sa ating saligang batas. Hindi
2: and
0: naman dapat.
2: Tama. At saka bilang people who hold the high position sa ating pamahalaan, dapat mataas ang inyong respeto sa accountability at sa transparency pagdating sa ating pondo ng bayan. Diba? Kasi nababaon tayo sa utang. Hindi natin alam kung saan pa tayo kukuha ng pondo para sa mga programa ng gobyerno. But we see billions na nawawala and we don't have any answers as to why.
0: Kaya, so sana naman po, ano, medyo mapag-isipan din naman po ng mga nasa Senado na pinaglalaroan na yung idea na hindi sila magkoconvene sa impeachment court. Komot sila ay nasa minorya or nasa opposition. Ay medyo lawakan nyo pa, no, yung pag-iisip nyo. Pakinggan nyo na rin naman po yung mga nagbibigay ng mga paliwanag na hindi kayo komot nasa opposition, ay trabaho nyo na kumontra lagi. Dahil ang sabi nga po ni Congresswoman Laila De Lima, that is not the role of the opposition. The opposition can oppose, but not to everything. Because ang sinabi mo, ang trabaho mo bilang opposition ay kumonta sa lahat, hindi daw opposition tawag doon, partner. Ang tawag doon ay obstructionist.
2: Oh, yo.
0: So, kung ikaw ay obstructionist, ibig sabihin nun, Lahat na lang ba ng gusto ng gawin ng kamera, haharangin mo? Eh, paano kung ito ay papabor sa taong bayan, haharangin mo pa rin?
2: At saka meron diba? Nga tayong mga kinakasuhan ng obstruction, di ba?
0: Kaya, dahil, obstruction of justice.
2: Oo, dahil hindi mo hinahayaang makita ang mga ebidensya o mahuli ang isang tao, di ba?
0: Sila, hindi sila pwedeng kasuhan ng obstruction of justice dahil sila ay may parliamentary immunity. Si Kendon, obstructionist yan.
2: Dahil
0: ayaw niya na pagpatuloy niya yung huntahan natin. At sa halip, kailangan daw gumawa ng pera ang ating himpilan.
2: I object, Your Honor.
0: Hindi. May dalang maleta tong si Ken doon.
2: I will accept, Your Honor.
0: Yeah. So kami po, 5 minuto na po makalibos pa na sa 6 ng gabi. Kailangan namin ng partner Rica na magbigay daan pumuno sa ilang mahalagang maleta. Mensahe. Sorry. Mahalagang mensahe. At sa aming pagbabalik, tatanggap po tayo ng ulat mula po sa mga Radyos Patrols at makakapiling po natin ang ating guest, Attorney Nery Colmenares. Magbabalik po kami sa ilang sandali po lamang dito pa rin po sa Issue
3: Spotted!
4: Talakayang hitik sa Issue ng Bayan. Issue Spotted!
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa family service.
7: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
8: Sanay ko dyan.
7: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
9: Hello to Marian.
10: Hello, Lola.
11: Cute na.
7: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
12: Patay ka ngayon.
13: Sino ang babatayin mo?
12: Ako.
7: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
14: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palako ng Indian.
7: Sure kang tatawa ng tatawa.
15: Netawa ako.
16: Isn't it fantastic?
7: Yes! Si Netawanan. Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
17: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.

0: 608, na po ng gabi, mga kapamilya. Ready na ba ating pong mga Rogers Patrols? Do you have them already? What do you say?
1: Do you know kung ready na sila?
0: Itingnan lang natin. Kasi yung isang Rogers Patrols natin, nasa malayula yung lugar. Mumunguya-nguya na ng dried mango at saka ng...
1: Danggit.
0: Danggit.
1: Mamaya, mag-ano daw ito eh. Matutuslobua daw ito eh.
0: Tuslobua. Yun yung may utak, di ba?
1: Yes.
0: Utak ng baboy. Hindi mo na. Hindi pa ready yung nasa Cebu dahil ngumunguya pa ng tuslobua. Ay, grabe. Tanggap po muna tayo na ulat mula po sa ating mga radyo. Comelec, tiniyak na matutuloy ang 2028 presidential elections. Kasunod ng pahayag ni Vice Presidente Duterte na umaasa siya na may daraos nga ang eleksyon. Mm-hmm. Ba't may duda ba? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Comelec, hatid ni Radyo Patrol, Steve!
2: Tony, tiniyak nga ng Commission on Elections sa Comelec na matutuloy ang presidential elections sa 2028, dalawang taon mula ngayon at kumpiyansa ang ahensya sa kanilang paghahanda. Sa ambos interview sa Comelec, sinabi ni Chairman George Aaron Garcia na obligasyon ng poll body na itaos ang halalan alinsunod yan sa saligang batas kaya't hindi ito maaaring hindi matuloy. Git niya, wala munang tuta na gaganapin ang eleksyon sa 2028 at nasa 50 to 60% na ang kanilang paghahanda para rito. Ginawa na Garcia ang pahayag bilang tugon sa naging komento ni Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa The Hague kung saan nagpahayag ito ng pag-asang matutuloy at maayos na may daraos ang halalan sa 2028 kasunod ng kanyang kumpirmasyon na tatapos siya sa pagkapangulo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMN.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Ay, sandali lang, ha?
3: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Ito na nga po ang update natin mula kay Christian Yosores. Pilipinas at Vietnam, nagkasundong palakasin ang kooperasyon sa agrikultura, paglaban sa scam hub at pagpapalakas ng turismo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu. Go ahead, Christian.
4: Magandang gabi, Rica at Tony. Nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na palakasin pang ugnayan at kooperasyon sa iba't ibang larangan matapos magharap sa isang bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung sa sidelines ng ASEAN Summit dito sa Cebu. Sa pulong, nagkasundo ang dalawang lider na magtatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas para masiguro ang sapat na supply at kooperasyon sa food security ng dalawang bansa. Pinag-usapan din ng dalawang lider ang pagpapalawig ng pagtutulungan para masolusyonan ang problema ng transnational crimes, kabilang na ang paglaban sa mga scam hub at bantalang human trafficking. Natalakay din sa pagpupulong ang pag-angat ng kolaborasyon ng Maynila at Hanoi para sa turismo. Binigang diin ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng 50th anniversary ng bilateral relations sa Pilipinas at Vietnam at inihayag ang kumpiyansa sa selebrasyon na magbibigay daan at ekonomiya. Sa ngayon, Tony at Rica, ay nagpapatuloy ang trilateral meeting naman sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia na ginagarap din dito sa Cebu. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Baka nagtataka sila, partner, bakit si Christian nagbabago-bago ng kulay. Ngayon, kakulay niya si Incredible Hulk. Kanina, kakulay niya yung karkarlechon, ka-crispy-crispy ng balat ni Christian. Bakit ba nagbabago-bago ilaw?
4: Ha? Kakonsaba ko yung ano eh, nag-iilaw dito. Andito kasi ako sa ano, sa Mactan World Museum. International Media Center. So may mga pailaw silang nagbabago-bago. Baka lang nalilito kayo. Ako pa rin po ito.
0: Kaya nga sabi ko, bakit parang kanina kulay talong, tapos biglang kulay Hulk. Ayun, dahil may ilaw. Tinitinan
1: lang yung bagay sa kanya na color.
0: Ito, yan, mas ganda ito. Kasi ayan, normal na ang kulay.
1: Ayun, diba?
0: Pinatay muna nila yung ilaw, napansin nila bakit nagbabago-bago kulay ni Christian.
4: At kita yung ano, kita yung sunset ng Cebu.
0: Yeah,
1: kaya
0: ganda.
1: Nga,
4: yung dagat sa likuran ko, kita yung sunset ng Cebu.
0: Yan naman ang lagi naman nating binebenta sa mga dayuhang bumibisita.
1: Ang ating turismo.
0: Ang ating, hindi, yung sunset.
1: Ay, yung sunset.
0: Kasi sunset economy tayo.
1: Ay, ano ba?
0: Okay, grabe. Bumabagsak na yung economy. Maraming salamat mula sa Cebu, Radyo Patrol, Christian Yosores. At eto pa, mga kapamilya, Bureau of Internal Revenue nagsampa ng kasong kriminal laban sa dalawang negosyante na hindi nagbabayad ng multi-million tax liability.
1: Tax evader ba to?
0: Balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony Rica, kabilang sa sinampahan ng criminal case ng BIR sa Justice Department, ang mga negosyanteng sina June Ryan Tolentino, Bukan, Romy Cruzada Claveria. Ayon sa BIR, may kabuuang mahigit 8 milyong pisong hindi binayarang internal revenue tax ang dalawang negosyante para sa taxable year noong 2019. Batay sa investigasyon, paulit-ulit umanong binalaan at pinadalahan ng mga abiso ng BIR ang mga respondent, ngunit hindi pa rin sila nagbayad ng kanilang tax liabilities, penalties at surcharges. Sinabi ng BIR na si Pukan ay hindi nagbayad ng kanyang income tax liabilities kahit naging final at executory na ang assessment laban sa kanya. Samantala si Claveria naman ay nag-hide umano ng VAT return, ngunit hindi binayaran ng mismong buwis na kanyang idineklarang dapat bayaran. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, hindi dapat binabaliwala ng mga taxpayer ang kanilang mga abiso at demand letters dahil maaari itong kumantong sa criminal action kapag hindi final ang naging assessment. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, meron pa tayong isa pang guest partner.
1: Ayan.
0: Pero ang ating guest ay tinatawagan pa na ating Mission Control. Ang pag-uusapan sana natin pala ay yung puna ni Attorney Nery Colmenares dun sa biglang pagsipa ng singil ng Meralco.
1: Oo.
0: Hindi po ito yung 700 to 7,000 na pagsipa. Yun lang ang mga per kilowatt hour na singil.
1: Uh-oh.
0: Ayun sinasabi ni Attorney Nery, kaya po lalong lumalaki yung bayarin eh. Dahil hindi lang naman yung mga transmission charge, generation charge, may VAT.
1: Oh.
0: May VAT sa bawat charge, partner.
1: Oh, oh. Ha?
0: Parang hiwa-hiwalay ata yung VAT.
1: So, nadadagdagan na nadadagdagan?
0: So, may VAT, kunwari, system clause. May VAT, transmission charge. May VAT, generation charge.
1: Bakit di ba pwedeng isa VAT lang?
0: Kaya,
1: grabe naman, taga na yan.
0: Hindi ko alam bakit. Ganun ba kwenta?
1: Tagang-taga na yan.
0: Did you ever analyze your bill, partner?
1: No.
0: Tapos, did you YouTube it? Did you like vlog it?
1: Ganun? Actually, partner, aaminin ko.
0: Dapat yung kaibigan natin,
1: hindi.
0: Isa ang mag-vlog nun eh. Yung
1: 27,000 ang bill!
0: Pero, grabe, parang mall ang kanyang bahay. Oh, diba? Ganun
1: pero dahil nga ito sa pinag-uusapan na natin to ngayon, hindi mo pwedeng hindi pala aralin at tignan kung ano yung binabayaran mo.
0: Hihimayin nyo mga kapamilya. Oh. Pero buti sana kung madaling unawain. Diba?
1: Oh,
0: parang, ano ba to? May line na charge na ito.
1: Totoo.
0: Bakit may system loss?
1: Hindi naman kasi
0: bakit may feed, ano yung feed-in tariff?
1: Tama.
0: Ano yung senior loss subsidy? May ganun-ganun.
1: Pati pala yung nasasayang na kuryente, di ba? Ano yung
0: systems loss,
1: di ba? Nasayang na kuryente. Eh, bakit? Nasayang na. Di ko nga nagamit. Bakit ko binayaran?
0: Bakit ako magbabayad niya?
1: Oo. Di ba? Diba? Kayo dapat. Bakit? Lagi na lang ako.
0: Ako?
1: Parang
0: ako.
1: Kasalanan ko.
0: Kasalanan ba namin lahat
1: ako
0: to?
1: Ako na naman ba?
0: Oh, Joyce Mansay, kasalanan mo ba na hindi mo pa rin matawagan si Attorney
1: Nery? Attorney Nery?
0: Kasalanan ba ni Jello to?
1: Baka si Kendon.
0: Ni si Supreme. Wala na si Kendon. Tumakas na si Kendon.
1: Kumain.
0: Nakaano na siya. Nasa Portugal.
1: Czech Republic.
0: Wala. Hindi po namin matawagan. Attorney Nery.
1: Alam mo, maganda pa naman to, partner. Kasi talaga sa totoo lang, nung isang araw iniisip ko yan eh.
0: What is?
1: Diba? Nagmahal eh.
0: Granted,
1: nag-increase
0: siya for May, actually.
1: Granted, mainit. Diba? Historically, ganito naman talaga mga panahon.
0: Ang peak consumption period.
1: Pero kasi, kung tumaas na ngayon ang ganito kataas, lampas pa dun sa regular na pagtaas ng matataas na na bills mo,
0: yeah.
1: Is this gonna be perpetual
0: na? The new normal for you?
1: Oo. Kasi new normal na nila yung mataas na gasolina.
0: Baka daw hindi na talaga bumalik sa dati.
1: Diba?
0: Pre-war levels, wala.
1: Oo, diba? Tapos eto, idadagdag pa ba nila yan?
0: Lalo naman yung peso, partner.
1: Yun nga.
0: Hindi na nga natin nire-report. Pinag-uusapan niyo pa ba
1: ni
0: Boss
1: Peter?
0: Pinag-uusapan
1: namin every morning at 6 kaninang umaga, 51.50 plus.
0: Diba? Tapos hindi na natin nire-report masyado. Parang nasanay na lang tayo bumabagsak na yung piso.
1: Kaya nga, maski nga kami mga magkakaibigan nag-uusap, alam mo, naririnig ko, sinasabi nila, sinasanay na lang ba tayo ng gobyerno dito?
0: Yes.
1: Dahil hindi nila masolusyonan.
0: Of course.
1: O magawan ng paraang pababain.
0: Ika nga nila, tanggapin mo lang. Ganun na talaga ang ating normal na buhay, di ba?
1: Oo. Kasi di ba, lagi din naman natin sinasabi, huwag naman natin isisilahat sa gobyerno. Pero yung mga ganitong klase ng bagay po, sa kanila po, dapat talaga ito, oo.
0: Makaatang
1: dahil serbisyo yan eh.
0: Yeah.
1: Di ba? Hindi po ito something na sinusubscribe natin, binibili natin for our wants. Di ba? These are needs na dapat pinoprovide para sa
0: pero,
1: ating pamahalaan.
0: Pero alam mo, kung ang puna naman din ni Attorney Nery Colmenares ay bakit maraming mga pabigat na sa tingin niya ay hindi naman dapat pasanin ng mga consumer sa kanilang bill. Eh, laging pinapaliwanag din ng mga kaibigan natin sa Meralco na hindi naman nila, kumbaga hindi sila yumayaman or kumikita dun sa mga sinisingil nila na ito. Hindi sa kanila napupunta.
1: Sa gobyerno.
0: Sa gobyerno.
1: Pass-through lang daw.
0: Yes. Kaya ang tanong ngayon, should we be asking, for example, the Energy Department or Department of Finance, pwede ba yung mga billing ng... tanggalin nyo na yung billing-billing na to sa Meralco. Kasi, bakit nyo mga nang kailangan ipasa sa consumer to mga to? Eh, ready na. O sige, maikli na lang po natin ang oras natin, kaya bilibilisan na lang po natin. Ano? Nasa linya na po natin, telepono, Attorney Nery Colmenares, ang bayan muna. Attorney, magandang gabi, Tony and Rica.
5: Hi, good evening, Tony, Rica. Good evening sa viewers ninyo.
1: Hi, Attorney. Thank you.
0: Thank you po. At mayroon po tayong limitadong oras na lang, pero just to be sure, may magagawa pa ho ba tayo? As consumers, para po matanggal yung mga medyo pabigat na nasa loob po ng ating Meralco bill.
5: Well, mayroong siyang magawa at pang madalian ito lang. Pero siyempre, ang solusyon talaga dyan na Tony, Rica, along yung pagtanggal at pag-repeal yung ipira. At magpanday na tayo ng bagong batas on that. Pero for the meantime, yung pagtanggal ng VAT sa kuryente at saka yung ang mga subsidy, lifelines, etc. na sina-charge sa consumers, ang suggestion ko diyan dapat ang gobyerno ang ano niyan.
0: Ang sumagot.
5: Ang magsagot niyan.
0: Yeah.
5: Kasi for example, yung senior citizens, 20% discount sa mga restaurants. Oh, di inaano yan eh, tax deduction naman nila yan eh. So bakit hindi rin pwedeng gawin yan sa mga iba pang mga subsidy? Tax deduction na lang ng kung sino dyan o kaya yung sobra yan. Eh di i-shoulder ng malaki naman ang tubo ng Meralco eh. 45 billion yung kinita niya 2025. Oh. Diba? So, bawasan mo yung ilang lifeline doon na hindi nga umabot ng 500 million yun. Eh, diba? Kaysa sa magkaroon ng napakalaking bigat yan sa consumers na maliit lang yan para sa Meralco at sa gobyerno, pero napakalaki yan sa consumers. Anyway, sabi nga namin, yung mga taxes, kung saan-saan lang na mga flood control pumupunta, gastos na lang yan para doon sa subsidy ng mga consumers.
0: Kanina nga pinag-uusapan namin, Attorney Nery, ni Partner Rica, bakit kailangan yung system loss o yung hindi nagagamit na kuryente ay pagbabayaran natin?
5: Correct. Ang nakalagay dyan sa system loss, dalawang component yan, yung technical and non-technical. Yung technical daw, kasi ang kuryente nila, pag umiinit yung kuryente, pag dumadaan yung electricity, tapos pag hindi na-upgrade yung mga systems, may nawawala along the way, that's the technical. So sabi namin, dapat sagot yan ng Meralco. Sagot yan ng mga energy players, kuryente nyo yan Diba?
0: Correct.
5: Kawad nyo yan Pangalawa, yung non-technical, yun naman daw ang pilferage, etc. O di sagot dapat ng gobyerno, trabaho ng gobyerno, i-ensure na hindi walang nagnanakaw. Diba?
0: Yeah.
5: Pati ba ang ganyan, technical man yan o non-technical, o sa kuryente man yan o ninakaw, wala tayong kasalanan dun. Hindi natin kasalanan yun pag may heat daw na resistance sa kuryente.
1: Mm-hmm.
5: Part na yan ng kumbaga sagutin ng businessman.
0: Mm-hmm.
5: Yeah. Kung may negosyo ka, may sasagutin ka naman na mga production cost mo anyway.
0: Sa
5: Maynila dati at Manila Water, issue namin yan kasi hindi nila pinapapalitan yung mga pipes sa kaya may leakage
0: mga
5: palagi
0: leaks.
5: Yung pipes. Babayaran namin yun. Ano naman kasalanan namin? Ayusin nyo kaya ang pipes nyo.
0: Kaya nga
5: Kaya minsan, lahat na lang karga ng consumers. Kasi tahimik lang tayo. Pero ngayon, hindi na tahimik ang consumers.
0: No.
5: Sa gitna ng oil crisis. Kaya dapat tuldukan na natin to.
0: Yung epira.
5: Mga mabibigat na bayarin.
0: Yung epira nga, di ba? Doon nga nagsimula lahat ng mga pabigat dahil parang ang mga kondisyones na inilatag sa epira, laging pabor doon sa mga utilities, hindi sa consumer. Di ba?
5: Correct. At noon nga ang posisyon namin dyan sa Ipiran, sinabi namin na hindi yan makakababa. Sabi nila makamababa yung presyo ng kuryente. Parang oil deregulation law din na bababa din yung presyo ng langis. Hmm. Tama kami, sabayan muna eh, no? Ngayon, bigla sila nagsabi, sige na nga, i-amend na nga natin yung Ipira. Eh, nang panahon na nilalaban namin yan, ayaw
0: nila.
5: Ilang, may mga bill na kami dyan na nagre-repeal niyan. So, may proposed bills na kung paano yung bagong regime ba sa industry na hindi naman kabig doon sa mga energy players, di ba? Yeah, so, ayaw naman nilang tanggapin yan. So, ngayon, dahil ang lakas ng tutol ng tao, bigla sila naging bukas sa Ipira. So, sana naman talagang i-repeal na yung Ipira na yan.
0: Meron pang isa pa yung component nitong bill, yung feed-in tariff na tinatawag. Dahil ito daw, napupunta dun sa pag-promote daw ng renewable energy industry.
1: Yun nga, itatanong ko yun eh.
0: Napapakinabangan ba
1: natin yun? Dalawang levy yun eh. Oh? Yung GEA tsaka Fit All.
0: GEA
1: well, at Fit All.
0: So, GEA?
1: Yeah.
0: Ganun?
5: Yeah. Oh. Una muna, wala kaming problema na suportahan ang renewables. Kailangan naman natin yan.
0: Oh.
5: Ang problema dito, inasa na naman nila sa consumers ang subsidy na naman ito.
1: Mm-hmm.
5: Siyempre, sabi nila, hindi subsidy yan. Ha? Anong tawag mo doon? Di ba? Inaano natin eh. Pinupost, pinabayaran natin yung difference sa price sa WSM at saka yung RE. Ngayon, ang pangalawang problem namin dyan, itong GEA na to, itong Green Energy Auction.
1: Mm.
5: How transparent is the auction? No? Mm. Gusto kong malaman, halimbawa, yung GEA, yung meron silang wind power GEA. Wala bang favoritism doon na may mga pinaburan kayo? The second is, ang laki na ng pondo niyan.
0: Uh-huh.
5: Ang fit umabot na yan ng 25.2 billion.
1: Uh-huh.
5: So saan napunta yon?
0: Saan napunta?
5: Saan ginastos yon?
0: Yeah.
5: Sabi nila binabayad na yon sa mga supplier ng kuryente. So i-account nyo nga, paki-account lang. Kasi hindi sila very transparent yan sa GEA fund o sa Fit All fund na yan eh.
1: Yeah. Tsaka di lang yun, Attorney Neri. Kasi aside sa GEA at sa Fit All, meron pa tayong binabayarang government taxes. Bakit nakahiwalay pa yung government taxes dun sa GEA at Fit All? Di na dun
5: kunin. Kaya nga sabi namin gusto i-encourage yung renewable. Di gobyerno, i-subsidize nyo yun para ma-encourage. Oh, diba?
0: Bakit tayo?
5: Sa ibang bansa, in-encourage sa Australia ako dati.
0: Yeah.
5: In-encourage ng Australian government yung solar, rooftop solar.
0: Yeah. Mm-hmm.
5: So ngayon, every time na bibili ang isang household, isang kayo, alimbawa, bili kayo ng solar,
0: may government
5: subsidize ng gobyerno
0: kalahati.
1: Mm-hmm.
5: Oh. Di kalahati na lang na-encourage muna mag-solar ang mga tao, pero at the same time, hindi naman mabigat sa kanila kasi sinasubsidize mo yung kalahati. Oh, di ba? So,
0: pero yung subsidy galing sa consumer.
5: Kulangin ng pondo ang gobyerno kasi kailangan ng pondo.
0: Yeah.
5: Eh, winawaldas nyo lang naman sa flood control. Eh. Di ba? Eh, kaysa doon mapunta, ibili nyo na lang i-subsidize nyo na yung renewables. So,
0: correct.
5: Tingnan natin.
0: Yeah.
5: Kaysa ipasa na naman sa atin.
0: Sige. Attorney Neri, thank you so much ha, sa oras na binigay nyo sa programa natin.
5: Yes, walang anuman. Maraming salamat.
0: Maraming salamat.
1: Thank you, Attorney. Pa. Nakikireklamo tayo kay Attorney Neri Colmenares.
0: Parang consumer desk na. Ay, sorry.
1: Oo.
0: Meron po tayong ilang segundo na titira. Kaya sabi ni Kabalan Zosimo Gasmin, happy birthday daw sa kanyang pamangkin, si Gian Ibarranco sa Ontario, Canada. At happy birthday din kay Miley Soliman. Yan, partner. Si Nadia Trinidad. Naalala mo ba?
1: Si Ma'am Nadia.
0: Birthday ngayon ni Nadia.
1: I'm happy birthday, Ma'am Nadia.
0: Anong sabi, ang laging biro sa kanya ni Don De Ocampo, si Nadia Betis. Nadia, happy birthday!
1: Happy birthday, Ma'am Nadia. Eto rin may mga ibang nag-birthday pa. Si
0: sino
1: Mark
0: ba?
1: Bacalala.
0: Si Kenneth Serrano.
1: JB Labareño.
0: Enrico Perez.
1: Alisa Virtusio. At ang aking nanay, happy birthday, Mama Lee.
0: Ay, happy birthday!
1: 75 years old na siya and still fighting.
0: Ay, very good. At saka kayo po ay sanay biyayaan po ng mas mahaba pang buhay.
1: Yeah. Maswerte na siya kasi nabiyayaan siya ng napakagandang anak na katulad ko.
0: Aba, talaga naman. Sino naman ang kaya ko kontra pa doon? Siyempre, wala na. Ellen Cruz, happy birthday.
1: Happy birthday, Ellen.
0: Ana Santos, happy birthday.
1: Happy birthday, Ana.
0: Sino pa? Ayun. Sige. So mga kapamilya, thank you so much na kami sinamahan niyo na Tumbling Thursday. Makita po tayo bukas na Friday. Dito pa ni po sa Issues Spotted. Kakaninto rin Tony Velasquez.
1: Vika Lazo po yung nakasama. Ingat kapamilya.
0: Ito na po mga nagbabagang balita ng TV. Patrolalalala! Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo. Bye-bye.

0: Sama-sama tayo sa pagtulong.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para saka ibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Girian sa kalsada, humantong sa bahay, motorista, kasama ang armadong kaibigan, sinunggod ang nakagitgitang SUV driver sa tahanan nito. Bahay ni Showtime host Teddy Corpus, nilooban mahigit 10,000 pisong halaga ng mga gamit at cash, tinangay. Exclusive, mag-live-in partner na tiklo dahil sumunay pambubugaw sa anak. Driver na sangkot sa insidente ng gas and run sa Quezon City, sumuko. NBI, iginiit na hindi set up ang pagkakaaresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Video na umano'y nagpapatuloy nito, inilabas. Vice President Sara Duterte, muling nanindigang walang ebidensya ang mga aligasyon sa impeachment complaints. Isyong nampato siya ng laptop, sinagot.
5: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa insidente ng road rage. Matapos magkagitgitan sa daan, sinugod ng dalawang motorista kasama ang armado niyang kaibigan ang bahay ng nakaalitang SUV driver sa Norsagaray, Bulacan. Agad namang naaresto ang dalawang suspect habang tinutugis pa ang armadong lalaki. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Nabalot ng takot ang mga nakatira sa bahay na ito nang sugurin sila ng isang armadong lalaki sa Norsagaray, Bulacan noong linggo ng hapon. Hinahanap nila ang driver ng SUV na nakaalitan umano sa daan. Maya-maya pa. Pinagahampas ng lalaki na kahubad ang hood ng sasakyan at hinamon na lumabas ang naturang driver.
3: Mabalik sila, pumunta sila dito, nakatok kami dito. Sino ba yung mga tao na to?
2: Ayon sa pulisya, nag-ugat ang away dahil sa nangyari umanong gitgitan ng isang motorsiklo at ng SUV.
4: Nung nagkagitgitan po sila, binaba po nung kapatid, nung driver, itong salamin niya at nagsalita po at sinita po niya bakit ganoon ang nangyari. Eh, lalo naman pong hindi po umayos yung pagmamaneho ng mga nakamotor at lalo po nilang inipit itong naka-SUV.
2: Niyaya umano ng mga biktima ang mga nakamotor na ayusin na lang ang problema sa barangay pero hindi sila pumayag. Makalipas ang ilang minuto, doon na nag-amok ang lalaki sa labas ng bahay ng biktima. Kasamang rumesbak ang isang armadong lalaki na hindi pala kasama sa gitgitan.
4: Itong dalawa ay legendary nakainom dahil nga po yung may hawak ng baril ay birthday niya kinabukasan. Na-identify naman na natin itong may hawak po ng baril. At nung pong hapon na yun, imbis na magkakausap po sa barangay, ayusin po yung insidente, hindi po sumipot itong mga suspects po na yun.
2: Agad namang inaresto ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa mga reklamong trespass to dwelling, grave threat at malicious mischief. Madadagdagan naman ang kaso ng pinaghahanap ang armadong lalaki dahil napag-alamang paso na ang kanyang lisensya.
4: Meron pong nakarehistro sa kanyang baril, ngunit ito po ay expired pa noong 2016, kaya po siya ay nakasuhan ng violation ng 10591, RA 10591.
2: Nagpaalala naman ng pulisya na maging mahinahon sa pagmamaneho at agad na i-report sa kanila ang anumang insidente para maiwasan na lumala ang gulo. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Nilooban ng isang kawatan ang bahay ni its Showtime host Teddy Corpus sa Quezon City. Mahigit 90,000 pisong halaga na mga gamit at cash ang natangay ng suspect. Yan ang CCTV Patrol ni Allison Ko.
5: Bandang alas 3 ng madaling araw noong linggo, inakyat ng lalaki ang balkonahe sa ikalawang palapag ng bahay ng its Showtime host na si Teddy Corpus para makapasok. Sa kuha ng CCTV sa loob ng bahay, may binuksan pang pinto ang suspect bago naglibot at naghalungkat ng mga gamit sa loob ng bahay. Natangay niya ang isang gadget, cash at mga charger. Nagpunta pa ang suspect sa unang palapag ng bahay at sinubukang buksan ang isang nakakandadong pinto. Nang mabigo, bumalik siya sa second floor at doon dumaan palabas. Sandali siyang nanatili sa loob ng gate habang may mga dumara ang sasakyan bago tuluyang tumakas. Ayon kay Teddy, tulog sila ng kanyang pamilya sa ikatlong palapag nang mangyari ang pagnanakaw. Kinaumagahan na nila natuklasang na biktima sila ng akyat bahay.
6: Eh, pag umaga talaga, nagigaming ako sa umaga eh. So, ang lagi kong ginagamit, yung iPad ko. So, that time, hinahanap ko yung iPad ko sa sala. Ba't wala sa sala? Tinignan ko sa Find My iPhone. Pagtingin ko, nasa pangatlong kanto namin yung iPad ko. So, dun ko na-chinek yung buong CCTV namin. Meron ng lalaking nagbukas nung ano namin, nung pintuan.
5: Ayon kay Teddy, naisoli na sa kanya ng kapatid ng suspect ang gadget na ninakaw.
6: Bandang 4 a.m. kaninang umaga, may kumakatok sa gate namin sa labas. So, Takot na naman kami kasi, di ba, baka maulit eh. So, sabi ko, ano po yun? Sir, mga taga-barangay kami. Sir, nakita yung ano nyo, iPad nyo. Na-retrieve yung iPad nyo. Tumawag yung magnanakaw sa kapatid niyang lalaki. Yung kapatid na lalaki, tumawag sa kapatid niyang lalaki. Tapos, sinabi kung saan niya tinago yung iPad.
5: Dahil sa insidente, matinding pangamba ang nararamdaman ngayon ni Teddy para sa kanyang pamilya.
6: Natakot ako for my kids din. Kasi kung ako lang, mag-isa okay lang eh. Pero may anak akong babae. So, hindi pa naman naglalak yun.
5: Ayon sa Quezon City Police District Station 14, tukoy na nila ang suspect at patuloy ang pagtugis nila rito.
7: Kahapon po, May 6, 2026, we have already filed a criminal complaint against the suspect, which is identified naman din po nung mga witness natin. Kasi no, upon reporting po nung victim natin dito sa station, we conducted an immediate follow-up investigation po.
5: Desidido rin si Teddy na ituloy ang kaso laban sa suspect na napag-alamang dati nang nakasuhan ng robbery at possession of illegal firearms noong 2018. Alison Ko, ABS-CBN News.
8: Sumuko sa pulisya ang driver na sangkot sa panibagong insidente ng gas and run sa Quezon City. Humingi ng tawad ang driver sa tinakasang pump attendant pero desidido ang biktimang ituloy ang reklamo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
9: Matapos magpakarga ng gasolina Linggo ng madaling araw, imbes magbayad, biglang harurot ang asul na kotseng ito sa isang gasolinahan sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa pump attendant, halagang 1,500 pesos ang tinakasa ng driver.
10: Biglang na lang sinara yung bintana ng kotse tapos biglang humarurot. Sinubukan ko pa pong habulin pero di ko na po naabutan.
9: Pero makalipas ang tatlong araw, sumuko na sa pulisya ang driver. Naplakahan at natukoy ang pagkakakilanla ng driver pero wala ito sa address niya sa Nueva Ecija. Nang makuha ang cellphone number, doon na siya nakausap ng mga pulis at napasuko. Humingi ng tawad ang driver nang sila'y magharap sa presinto nitong Miyerkules ng gabi. Pero desidido ang pump attendant na magsampa ng reklamo.
11: Hindi naman po talaga intention na gawin niya eh. Matataranta po kasi ako para pa uwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak eh. Nihikap.
10: Yung time na yun, di ako nakatulog eh. Parehas naman po tayo sir eh. May problema rin. Desidido po akong mag-file po ng ano. Dahil po nga sa di naman po mababayaran yung trauma ginawa niya sa akin.
9: Kargo ng pump attendant ang 1,500 pesos na halaga ng hindi binayarang gasolina. Pero laking pasasalamat niya dahil marami ang nagmalasakit para magbigay ng suporta.
10: Hindi naman daw nila ikakalta sa isang sahodan po. Bale, paunti-unti lang. Papasalamat po ako sa binigay po na tulong sa akin. Kahit 1,500 lang yung tinangay. Pero yung nabalik po sa akin, mas malaki po.
9: Ito na ang ikatlong insidente ng gas and run sa Quezon City.
12: Ang inyong kapulisan po ay humihingi at nagbibigay babala sa mga balak pang gumawa ng ganitong insidente dahil ito po ay nakakabala lalo na po sa mga tao na gusto lang naman ay magtrabaho ng marangal.
9: Maharap sa reklamong estafa ang driver. Nasa kustudiya na rin ng PNP ang ginamit niyang sasakyan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Daan-daang pamilya ang apektuhan sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Parañaque at Taguig. Natupok naman ang ilang establishmento na sumiklab na sunog sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
13: Walang naisalbang gamit ang ilang residente nang sumiklab ang sunog sa Barangay San Antonio sa Parañaque City nitong Miyerkules ng gabi.
14: Wala na kami po na ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Hindi na namin inano yung mga papeles o mga whatsoever, basta yung mga aso namin safe.
15: Siyempre, mahirap talaga kung anong gagawin namin dito ngayon. Saan kami titira? Panibagong bahay na naman. Gastos. Wala kaming kapira-pira.
13: Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 11 ng gabi at mabilis na kumalat dahilan upang itaas ito sa Task Force Alpha. Sa kabuuan, 70 bumbero ang rumispond sa lugar. 25 mula sa BFP at 65 mula sa mga volunteer groups. Tinatayang nasa 500 hanggang 600 pamilya o nasa 1,800 individual ang apektado, habang ayon sa datos ng barangay, humigit kumulang 100 bahay ang natupok.
16: Yung lugar ay medyo masikip. At the same time, yung supply of water supply natin. Yung kalsada natin ay mayroong nakapark.
13: Nagkumahog naman ang mga bumbero sa pag-apula sa sunog na sumiklab sa Barangay Bagumbayan, Taguig City, pasado alas 9, Miyerkules ng gabi. Dahil sa laki ng apoy, itinaas ito sa ikatlong alarma kaya rumispondi ang 56 na fire trucks mula sa BFP volunteer groups at fire brigades mula sa mga karating lungsod. Hamon para sa mga bumbero ang kakulangan ng tubig sa unang bahagi ng operasyon, kaya kinailangang itaas ang alarma para sa karagdagang tulong.
17: Bandang 10-11 po ay dahil nga po mas lumalaki pa, mas lumalawak po yung sunog natin ay tayo po ay nakapag-desisyon na itaas po natin yung ating alarma, 2/3 alarm po. Kailangan pa ng karagdagang unit na makakatulong sa atin para mas mapabilis yung pag-apula ng ating sunog.
13: Sa bahay ni Jomari Santos, pinaghihinala ang nagsimula ang sunog. Nasa trabaho siya nang mangyari ang sunog.
18: Bali, may tumawag po kasi sa akin ng 9:26. May umusok daw po sa loob ng bahay. Pagpasok ko naman po doon, galing akong work, umakyat po ako doon sa may hagdan, umusok pa lang po siya. Tapos nung sinisigawan na po ako ng tao sa labas kasi may apoy na po pala doon sa may bandang labas. Kaya nung biglang may pumutok, doon na po ako lumabas. Sobrang bilis po kasi ng pangyayari.
13: 6 na bahay ang natupok na tinitirhan ng 11 pamilya o nasa 37 individual. Tiniyak naman ng Taguig City LGU na may matutuluyan at matatanggap na tulong ang mga nasunugan.
19: Yung mga talagang walang matutuluyan ay ready naman po tayong i-welcome sila doon po sa ating evacuation center.
13: Walang nasaktan sa sunog na idineklarang fire out dakong 12:58 AM ng Webes. Sa Quezon City naman, natupok ang 3 kainan, 1 pet shop at butika sa sunog na sumiklab sa Barangay Holy Spirit, Webes ng umaga. Umabot sa 2nd alarm ang sunog na nirespondihan ng mahigit 30 fire trucks. Isa sa mga apektado ng sunog ay ang foreigner na may may-ari ng 1 kainan.
20: Actually, we are a refugee here. We've been repatriated from Gaza almost 2 years and this is our main source of income, you know. So we are surviving day by day, to be honest with you.
13: Naapula din ang sunog ng 5:45 AM. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP para matukoy ang pinagmulan ng apoy at kabuang pinsala. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
21: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumalat online na nambato umano siya ng laptop sa isa sa kanyang abogado. Muli rin nanindigan ang bise na walang ebidensya ang mga inihayang reklamong impeachment laban sa kanya, bagay na dati nang dinepensahan ng ilang kongresista. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
22: Ilang araw bago pagbotohan ng mga kongresista sa plenaryo ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nanindigan siyang dapat ebidensya ang tingnan ng mga mambabatas sa kanilang pagboto sa isang panayam sa mga taga-suporta matapos dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, muling iginiit ng pangalawang pangulo na walang ebidensya at pawang mga alegasyon lang ang mga reklamong ipinupukol sa kanya. Dati nang iginiit ng leader at mga miyembro ng House Justice Committee na nakabatay sa mga ebidensyang inilatag sa mga pagdinig ang pagdeklarang may sapat na batayan para usigin ang pangalawang pangulo. Pumalag din ang bise sa akusasyong boboto pabor sa kanyang impeachment ang ilang kongresista, dalalang takot na maghiganti siya.
23: Ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Yes. Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all. Yung nakalagay doon, is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
22: Sinagot din ni Duterte ang alegasyong takot umano ang ilang kongresista na mawalan ng budget, kaya umano sila boboto pabor sa impeachment.
23: Merong impeachment o wala, wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na magpo-function ang gobyerno.
22: Dati ng pinabulaanan ng mga kongresista ang nasabing paratang, pati ang alegasyong may dagdag budget ang mga magsusulong ng impeachment.
0: Gusto nilang palabasin na hindi kusa, hindi kanilang nasa loobin ang pagboto ng impeachment.
2: Wala po tayo na encounter, nakausap concerning allocations related to this impeachment process. So I deny that.
3: It's just an allegation and there's no proof regarding that. And I personally have not received any calls or any of my staff.
22: Pinasinungalingan naman ni Duterte ang kumalat sa social media na binato niya umano ng laptop ang tagapagsalita ng kanyang impeachment defense team na si Attorney Michael Poua, paliwanag ng bise. Kailanman, hindi siya namato ng laptop sa sinuman at wala rin anya itong idudulot na mabuti sa kanya at sa kapwa.
4: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa kusina. Sa minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting.
22: Dagdag ni Duterte, meron siyang personal na laptop. Pero hindi niya ito itatapon basta-basta dahil mahal umano ang bili niya rito.
4: Bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. Pag nasira yun, ako din yung gagastos at bibili ng
22: Tingin ng pangalawang pangulo, bahagi ito ng anyay misinformation, disinformation at paninira ng mga kalabang hindi na niya pinangalanan.
4: Para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba, bobo ako, pro-China ako, incompetent, lumalabas din yan sa kanila. Dati nagsasabi sila brat ako pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon. Ayun pala, korap, magnanakaw.
22: Sa kanyang pahayag sa ABS-CBN News, pinabulaanan din ni Poua ang espekulasyon na anya'y gawa-gawa lamang. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
21: Ready na ba kayo sa mga showbiz ganap? Ihahatid yan ng ating celebrity star patroller, ang Gen Z total performer, walang iba, Alexa Ilacad. Welcome back sa TV Patrol, Alexa.
24: Maraming salamat, Ate B. Nagbabalik ang isa sa mga well-loved kapamilya sitcoms na Home Along the Realest. Pero hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Para sa fans na naabutan nito, ang tanong nila, ano kaya ang kwentong tatakbuhin ng pamilya ni Kevin Cosme? Samantala, may rebelasyon ng batikang aktres na si Dina Bonnevie tungkol sa isang eksena sa upcoming series na Love is Never Enough. Alamin yan sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
25: Nagbabalik ka pamilya si Dina Bonnevie. Kasama siya sa upcoming Prime Video original series na Love is Never Gone na pinagbibidahan ni Joshua Garcia at Ivana Alawi. Sa isang hospital scene nila ni Jameson Blake, nahirapan si Dina na itawid ang eksena.
26: Sabi ko direct, sabi ko I'm having flashbacks. Tapos, ganyan ako ng ganyan kasi nanginginig ako kasi I saw my husband die. Na he experienced 4 flatlines. After the 5th, yung 5th flatline, di na siya nag-survive. Pero it's so daunting and talagang traumatic for someone to ever witness a spouse's death.
25: Masaya si Dina na makatrabaho ang new generation of actors ng Kapamilya Network. Bukod kina Joshua at Ivana, pinuri rin ni Dina ang husay at professionalism ni Napiang Smith at JM Ibarra. Sa Biyernes, ang premiere ng Love is Never Gone sa Prime Video. Samantala, aarangkada na ang mas kapanapanabik na eksena sa mid-season ng The Secrets of Hotel 88.
27: Charing. Jaw-dropping.
28: Jaw-dropping.
27: Yes. Kaka-proud na umabot kami sa gantong level.
29: Parang dito ko rin nakita yung panibagong chapter because right. Diba, I think we came from, you know, the romance, yung lovey-dovey part, and then dito na talaga nakikita yung mystery.
28: That's
29: and
28: right.
29: The thrill.
25: Mapapanood ang The Secrets of Hotel 88 7 days in advance sa iWant at gabi-gabi sa GMA Prime. Para sa mga batang 90s, sinong hindi makakaalala sa Home Along the Riles ng Comedy King na si Dolphy? At matapos ang 33 years, nagbabalik ang pamilya ni Kevin Cosme, hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Sa inilabas na trailer, makikitang nandoon pa rin si Azon, papel ni Nova Villa, kompleto pa rin ang mga anak ni Cosme, at nakatira pa rin sila sa tabi ng Riles. Pero tila nakakaintriga at nakakaantig ang mga linyang binitawan ni Azon.
1: Kebs, parang okay na sila. Ready na ako anytime.
25: Si Boy 2 Kizon ang nag-direct ng Home Along the Riles The Reunion na ipapalabas sa June 17. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, mag-live-in partner na tiklo sa pambubugaw umano ng anak. Aso, malapit ang binaril ng angkas ng motorsiklo. At mga leader ng Timog Silangang Asya, nagdatingan na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
7: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hoy! Ay! Kilala ba kung sino ko?
10: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na!
12: Tatapusin na kita, demonyo ka!
10: Ang swabing bigotilyo.
28: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
30: Wala naman akong boyfriend din.
28: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
10: Malinis trumabaho.
11: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
10: Walang aksyong di tatata.
11: Ano?
10: Ha? Lahat ay magmamarka.
11: Sige! Tumukal mo!
28: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munis. Magkakamatay tayo.
10: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
31: Kung ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
32: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
33: Pero sa house,
32: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
10: na ang mga nagahari sa aksyon.
0: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
2: Ibahin mo ko!
10: Maaksyong tapatan!
2: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
3: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa loob.

0: mamahalik nito sa lupa.
1: Maaksong barilan.
2: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
1: Punong-puno ng aksyon.
3: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
4: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
1: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
5: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
6: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Pagkalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
9: Ubusan ito ng lahat.
10: Arestado ang mag-lead-in partner sa Cavite na inilalako umano ang malalaswang larawan at video ng 11 anyos na anak online. Ayon sa pulisya, kinukonsyensya pa umano nila ang bata at wala silang kakainin kapag hindi sumunod sa ipinapagawa. Exclusive ng papatrol, Karen De Guzman.
11: Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center ang bahay na ito sa Mendez, Cavite, kung saan ibinubugang umano ng isang ina ang 11 anyos niyang anak online.
12: Ito yung pag-produce, pagkuha ng picture, pag-save ng mga pictures, ng masiselang picture ng mga bata. No, ito po ay pinagbabawal ng batas.
11: Nakumpirma ang pang-aabuso matapos makita sa gadget ng suspect ang malalaswang larawan at video ng bata na inilalako umano niya sa mga dayuhan.
13: Nag-show sila at siya yung nagdidirekta kung ano yung gagawin ng bata. Dito sa undercover natin, nagdemand siya ng $40 para magpadala ng video.
11: Kasama sa inaresto ang live-in partner ng suspect.
13: Siya yung recipient ng payment doon sa galing sa parokyano.
11: Nasa gip ng mga otoridad ang biktima at ang dalawa pa niyang kapatid na itinuturing na children at risk. Ayon sa pulisya, alam ng bata na siya ay napagsasamantalahan pero walaan niya siyang magawa dahil kinokonsensya umano siya ng kanyang mga magulang.
13: Binobombahan pa siya ng guilt. Ganon din yung sinasabi nitong mga magkakapatid na pag hindi ginawa, walang diaper yung kapatid, walang gatas, wala silang kakainin.
11: Sinampahan ng mga reklamong may kaugnayan sa online sexual abuse and exploitation of children ang mga suspect. Isa pa rin ang Pilipinas sa mga pangunahing pinagmumulan ng child sexual abuse material sa buong mundo ayon sa mga otoridad. Tinatarget ng mga online predator ang mga Pinoy dahil sa kahirapan ng bansa at sa dami ng laging naka-online. Madali rin anilang makipag-usap ang mga dayuhan sa mga Pilipino dahil sa kaalaman sa Ingles.
13: We still consider this as alarming para yung drive natin, yung mga programs natin, nakatutok pa rin kasi we value yung mga bata na nasisira ang buhay dahil dito sa pang-aabuso.
11: Bukas ang hotlines ng pulisya para tumanggap ng mga reklamo at impormasyon tungkol sa pang-aabuso sa mga bata. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
10: Dinagahanap ngayon ng mga otoridad ang magkakaangkas na suspect matapos barilin ang isang aso sa Ramon Isabela. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng motorsiklo ang kahabaan ng Isabela Alfonso Road sa barangay Ambatali ng Tahulan at habulin ng dalawang aso. Nakalampas na ang mga suspect pero kalaunan ay bumalik sa lugar. Tinapatan ng rider ang mga aso at saka naman malapitang binaril ng angkas ang isa sa mga ito bago tumakas. Humingi ng tulong ang may-ari ng aso para makilala ang nasa likod ng pamamaril ng kanilang alaga.
14: Sunod-sunod po ang mga dadaluhang pulong ng mga leader ng Tibong Silangang ASEAN na lalahok sa ASEAN Summit sa Cebu. Live

0: mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano na ang ginagawa ngayon ng mga leader?
1: Bernadette, nagpatawag ng trilateral summit si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi kasama ang mga pinuno ng Thailand at Cambodia. Ito ay para pag-usapan ang matagal nang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa dahil na rin sa border disputes kung saan nasa 100 na ang namatay at libo-libong mga sibilyan ang kinailangang lumikas. Inaasahan na magkakaroon ng pahayag ang tatlong leader matapos ang kanilang pagpupulong. Isa-isa nang nagdatingan sa bansa ang mga leader ng Timog Silangang Asya na lalahok sa ASEAN Summit 2026. Unang dumating Miyerkules ng gabi, si Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ng Brunei Darussalam, na siyang piloto rin ng sarili niyang eroplano. Kasama niya ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen. Dumating na rin kagabi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siyang mangunguna sa summit. Ngayong Huwebes, sunod-sunod na ang pagdating mula kay Timor-Leste Prime Minister Kairala Sanana Gusmao, Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Cambodian Prime Minister Samdek Moha Borvor Thipaday Hunmanet, Malaysian Prime Minister Datu Seri Anwar bin Ibrahim, Thai Prime Minister Anutin Charn Vicarul at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Dadalo ang lahat ng heads of state. Maliban na lang sa Myanmar, nakakatawani ng permanent secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Ngayong Huwebes, sunod-sunod ang ministerial meetings, kasama ang Economic Community Council, foreign ministers at ang Political Security Community Council. Sentro pa rin ang usapan ang pagtugon ng rehiyon sa mga hamon-dala ng giyera sa Middle East.
2: The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply, chains, and the welfare of our nationals remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects.
1: Prioridad din ng ASEAN ang pagsuporta sa mga MSME, kaya dapat anilang panatilihin ang free trade sa pagitan ng mga bansa.
3: Cebu is perhaps a fitting place for this. It has served as a gateway connecting markets, people, and ideas across our region. Even today, it remains a vital hub for trade and industry. It is a reminder that connectivity has always been central to our region's growth.
1: Isusulong din sa summit ang mas pinatibay na kooperasyon sa usapin ng mga katubigan. Sa pamamagitan ng isang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, kasama dito ang posibleng pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Bukod yan, isusulong din ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA at maging ang mga hakbang sa pagtugon sa cybersecurity at transnational crime. Ngayong Biyernes, isasagawa ang mismong Leaders Summit. Itatampok dito ang mga local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para makita ng buong mundo. Si Francis Libiran ang nagdesign ng isusuot ni Pangulong Marcos at ang mga terno na isusuot ng unang ginang. Mismong ang unang ginang ang nanguna sa pagtiyak na magiging maayos ang summit at may pagmamalaki ang kultura ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado.
4: Bernadette, kaninang hapon ay nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa Prime Minister ng Vietnam. At dito ay napag-usapan nila na magkaroon ng long-term rice trade agreement at magkaroon din ng kolaborasyon sa usapin naman ng turismo. Kanina ay tinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang special summit kasama ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Bernadette.
0: Maraming salamat, Jervis Manahan.
5: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang binabantayang low pressure area at bagyo?
6: Alvin, nakatawid na ng Mindanao ang low pressure area na dyan na po yan sa Mayoro Gulf, huling namataan sa dagat na sakop ng bayan ng Picong, Lanao del Sur. Kita po natin makapal pa yung mga ulap sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya asahan pa ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito hanggang bukas. Samantala, nananatili pa rin malayo sa bansa ang Tropical Storm Hagupit na mahigit 1,800 kilometers ang layo. Hasilangan po yan ng Mindanao na sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng malusaw na ang LPA habang kumikilos pakanluran dyan sa May Sulu Sea, habang yung bagyong hagupit po ay posibleng makapasok ng PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi at ng Linggo ng umaga. Tawagin po ito sa local name na Kaloy kapag nasa loob na ng PAR. Sa ngayon ay nanatiling mababa ang tsansa ng pagtama ng bagyo sa lupa, pero posible po itong lumapit sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region sa kalagitnaan ng susunod pang Linggo. Patuloy pong umatabay sa updates ukol sa bagyong ito dahil magbabago pa yung pinapakita nating forecast. Kung may ulan sa Visayas at Mindanao dahil sa LPA, mainit naman po at maalinsangan sa Luzon. 44 degrees Celsius yung pinakamataas na heat index na tala po iyan sa Apari, Cagayan, Batac City, Ilocos Norte, Dagupan City at San Jose Occidental, Mindoro. Bukas naman Biyernes, higit 20 lugar ang pwedeng makaranas ng danger level heat index, kasama po dyan ang Apari, Cagayan sa 45 degrees Celsius, 44 degrees Celsius naman sa Batac City, Dagupan City, Tuguegarao City at 43 degrees Celsius sa Borongan City, gayon din sa Cuyo, Palawan, Lawag City, San Jose Occidental, Mindoro at Sinaitan Ilocos Sur. Dahil nga po mainit at halos walang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, patuloy pang nabawasan at halos kalahating metro ng level ng tubig ang nabagsak po dyan sa May Angat Dam. Sa ngayon po ay nasa 181.35 meters ang taas, at kapag umabot ito sa minimum operating level na 180 meters ay posibleng bawasan muna ang alokasyon sa irigasyon mula sa Angat Dam. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 8 sa Mindanao, may aasahan pang mga pag-ulan sa umaga dyan po yan sa May Surigao del Sur at sa Zamboanga Peninsula. Sa tanghali, uulan din sa ilang bahagi ng Basilan at maging dito po sa May Davao del Norte. Mas maulan sa hapon dito sa May Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Maguindanao Provinces, at uulan pa hanggang pagsapit ng gabi dyan sa Western at dito po sa Central Mindanao. Sa Visayas, magiging maaraw at mainit sa malaking bahagi maghapon, pero may mga aasahan pang pag-ulan lalo bandang tanghali dito po sa may katimugang bahagi ng Negros Island Region, at sa gabi dito po sa may Eastern Samar at Samar Province may aasahang mga pag-ulan. Sa Palawan, malalakas po ang ulan sa umaga hanggang tanghali sa gitnang bahagi ng probinsya, at tanghali naman hanggang pagsapit ng gabi meron ding mga pag-ulan dito sa Southern Palawan. Sa Luzon, magpapaulan ang easterlies sa umaga dito po sa hilagang bahagi ng Quezon Province at sa may Rizal, at pagsapit ng tanghali sa may Aurora at Quirino. Sa hapon, may thunderstorms, magpapaulan po iyan dito sa may Ilocos Region at sa hilagang bahagi ng Zambales, at sa gabi meron pang malakas na ulan sa may La Union. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius yung heat index, base po yan sa The Weather Company, at wala pa rin pong aasahang pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya!
0: Mga ari-arian, pananim at kabuhayan sa Kamalig at Ginobatan Albay ang napuruhan sa muling pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Bumisita po doon ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para umagapay sa mga apektadong residente.
7: Laking panlulumo ng magsasakang si Johannes mula sa Kamalig, Albay. Dahil ang dating malawak at masaganang taniman ng gulay, halos wala nang mapakinabangan matapos matabunan ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon.
8: Siyempre nalungkot ako. Umiyak nga ako eh. Kasi naalala ko yung pagod, yung mga gastos.
7: Bukod sa mga pananim, ilang hayop na katuwang sa pagsasaka gaya ng baka at kalabaw ang namatay. At ang iba ay nawawala rin kasunod ng pag-alburuto ng Mayon.
9: Yung iba takot, yung iba din pangamba kasi yung mga tanim nila. And yung iba din nasasaktan kasi yung mga alagang hayop nila is namatay po. And may ilan din pong nawawala pa hanggang ngayon.
7: Gaya ng Kamalig, ang katabing bayan ng Ginobatan ay napuruhan din ng ashfall. Inaalala ni Thelma ang posibleng epekto ng abo sa kanyang kalusugan.
10: Ang una pong naisip ko ay nagdasal po ako. Ang sabi ko po, sana naman po, hindi naman po lumala itong nangyayari sa amin.
7: Bumisita ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa dalawang bayan sa Albay para maghatid ng tulong. Mahigit 800 pamilya ang nabigyan ng relief packs na naglalaman ng ilang pangunahing pangangailangan.
11: Maraming salamat po ABS-CBN Foundation sa ipinamahagi nyo na talagang mapapakinabangan ng mga kababayan natin.
10: malaki pong pasasalamat ko, lalo na po noon pa na pumupunta kayo lagi dito, nagbibigay sa amin ng tulong.
12: At susunod, NBI nanindigang walang setup kaugnay sa pag-aresto sa vlogger na si Franco Mabanta. At Alex Ayala naghahanda na para sa susunod na laban sa Italian Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Sa tindig.
14: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
13: Ibang klase tumitig.
15: Alias pretty boy.
16: Agad narito ko. Liligaya ka.
13: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
17: Ito ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
18: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
13: Yan ang tunay na astig.
19: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na papahag ang puntos ko.
13: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
20: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
21: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
22: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
21: May kasama kang makikinig sa'yo.
22: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
23: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
21: Ako to, si Chang Ami.
22: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
21: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
24: Hindi ako susuko!
13: Digasin.
25: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
13: Habulin!
26: Ang lakas-lakas ng apil mo.
27: Bulaklak para sa'yo.
13: Hindi ka sasantuhin.
28: Si Maroy! Bumaga na kaboy!
29: Halagang
13: ang bumangga.
30: Iba!
31: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
13: Sinong sinabi ko?
31: Ako!
32: Palakpakan po natin ang pag-ibig na lalaki!
13: Sine Siga sa sine mo. Hari ka rito!
33: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
34: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
35: Ito ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
36: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
21: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas
0: alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Iyakan?
2: Check! Sorry po.
1: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
3: Good boy ka na ba?
4: Good boy na po.
3: Sigurado ka?
4: Opo.
1: Pangpamilya? Check na check!
5: Yes!
1: Mapabata o matanda? Welcome na welcome sa Sine Pakilya! Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
0: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
6: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
7: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
9: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hi. Good morning, class.
1: Ang mga una mong minahan na pelikula.
11: Lumawak.
12: Walang setup. Yan po ang sagot ng National Bureau of Investigation sa reklamo ng kampo ng vlogger na si Franco Mabanta sa kanyang pagkakaaresto. Idinetalye pa ng NBI kung ano ang nangyari bago mahuli ang social media personality. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
15: Sa surveillance video nito, nakuha ng isang NBI agent na kunang nakikipag-usap si Peanut Gallery Media Network founder at chairman Roberto Franco Mabanta sa isang NBI agent na nagpanggap na tauhan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa isang hotel. Ayon sa NBI, pinag-usapan nila rito ang 75 million pesos na ibibigay bilang paunang bayad mula sa 300 milyong pisong hinihingi umano ni Mabanta. Kapalit ng hindi paglabas ng kanilang umanong expose laban kay Romualdez. Dala na umano ng mga ahente sa hotel ang isang duffel bag na may lamang 50 million pesos. Pero hindi umano tinanggap ni Mabanta ang bag dahil sa mga CCTV sa lugar. Sa halip, pinapunta sila ng Mabanta sa isang exclusive club sa Pasig City para doon na lang iabot ang bag at mga maleta ng pera sa kanyang staff. Noong gabi din yun, dinala ng mga ahente ang pera sa Pasig. Pagdating sa exclusive club, tinawagan ng NBI ang kontak at tinutusan sila nito na ibaba ang mga maleta. Nang mabigay na ang maleta sa staff, nadiskubring naroon din sa lugar si Mabanta. Kit agad na nagpakilala mga ahente at inaresto ang lima. Sumugod na rin ang iba pang operatiba kasunod ng ilang miyembro ng media.
27: Pagdating namin kunin, pero we waited for the traction to be.
29: Are you angry or something? Or...
27: No.
15: Sabi ng NBI, ang papalit-palit na lugar para ma-deliver ang pera ay patunay na walang setup na nangyari na siyang ginigiit ni Mabanta.
30: Ando naman kayo eh, nung hinuli yan, so you can answer kung sinetup, no? Kasi
10: nakita mo yung tendency na to avoid yung mabibidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages, mahirap naman nata yun na sasabihin natin, Sir Ram. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos base sa ebidensya na naayos sa proseso.
15: Noong gabi din yon ay isinampan ng NBI reklamong robbery with intimidation kay Mabanta at apat pang kasama. Sa pahayag, itinagi ni Mabanta ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginitin niya na sila ay pinatahimik dahil sa kanilang expose. Ayon naman kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez, binabaliktad ng PGMN ang kwento. Ang issue umano rito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag at karapatang punahin ang nasa gobyerno, kundi ang paghingi mo na ng pera kapalit ng katahimikan. Anya, ang ginawa lang ni Romualdez ay ipagbigay alam sa otoridad ang nangyari na agad inaksyon na ng NBI batas sa kanilang mandato sa batas. Dagdag pa niya, kung ano man ang hawak na expose ng PGMN laban kay Romualdez ay hindi mahalaga sa inaakusang krimen laban kay Mabanta. Kung meron naman o talaga sila ebidensya na anomalya, dapat ay nilabas nila ito at inihain sa tamang institusyon para maaksyonan at hindi dapat ginamit para mangikil. Kumpiyansa naman ang kapo ni Mabanta na mababasura ang kaso laban sa kanilang kliyente.
11: The legal team is confident of what we have. We saw through the inquest last night, kasi may inquest sila last night, how weak the complaint is, the complaint affidavit, the evidence presented. We are very confident of our case and we are working so hard to get our clients out as soon as possible.
15: Sa ngayon, nag-apply na ang NBI ng cyber warrant para ma-examine nila mga nakumpiskang digital evidence mula sa entrapment operation. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
14: Sa ibang balita naman, muling sumiklab ang sagutan sa media ni na Senate President Pro Tempore, Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Mitsa nito ang Chairman's Progress Report ukol sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Nagpapatrol, RJ Cruz.
16: Bukod sa mga rekomendasyon kung sinong dapat pang imbestigahan, sinabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na iimbestigahan na nila ang mga tinatawag na allocable sa leadership fund, lalo na ang mga sulat na mga mababatas para sa mga flood control projects. Walang binanggit na pangalan pero kita sa slide presentation ni Lacson ang isang dokumento na may sulat kamay patungkol sa isang Kong Marcoleta.
17: Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. What you see here, Mr. President, are just random letters from our files.
16: Nang usisain ng media kinabukasan, kinumpirma ni Lacson na may ganun ngang dokumento na sulat kamay ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Nakasaad dito na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Rodante Marcoleta. Dito na rin siya nagkwento ng mga narinig niya umano mula sa mga kongresista ng Commission on Appointments na pinamamahalaan noon ni Marcoleta.
18: Siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
19: Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, ginong Pangulo. Noon pa man, malinaw nang may pagtatangkang sirain, hindi lamang aking pangalan, kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan.
16: Bagamat nilinaw ni Lacson na hindi porket sumulat ang isang mababatas para sa proyekto ay may krimen na, dapat pa rin anya mag-imbestiga para tiyaking hindi nawaldas ang pera.
18: Pero kung parang whimsically, mag-request ka ng allocables, thinking na yung contractor mo yung mag-implement, that's wrong.
19: Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin?
16: Hindi rin pinalagpas ni Marcoleta ang pagpuna ni Lacson sa mga kasamahan na hindi pumirma sa partial committee report.
18: Ay tinransfer ko lang yung responsibility sa kanila. Kung gusto niyo pag-usapan natin na masinsinan ito, pumirma kayo. Pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sang-ayon altogether, nag-dissent ka, at least pumirma ka.
19: Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report? Ang partial report ay unfinished report.
16: Pino na rin ni Marculeta kung bakit wala ang ilang pangalan sa progress report ni Lacson.
19: Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico ko, yung 30 Tamarind Street na kung saan isang billion ang na-deliver ni Saldico ko. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz.
16: Pati ang inirekomendang klase ng investigasyon ni Lacson kay dating House Speaker Martin Romualdez may puna si Marculeta.
19: Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng depresyon ng fact-finding investigation sa preliminary investigation.
18: Probably they have the evidence to, you know, yeah, to support their case. Ano? Pero it's up to them.
16: Tingin ni Marculeta, siya ang pinupuntirian ni Lacson habang may iba pang dapat umanong ipatawag na hindi pinatawag.
19: Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan?
18: Ang nagbago si Senator Marculeta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.
16: Wala namang bagong pahayag si Lacson sa mga bagong sinabi ni Marculeta sa plenaryo. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Balik na sa Senado ang kontraktor na si Curly Vizcaya matapos ma-ospital at maoperahan sa balikat noong nakaraang Linggo. Kinumpirma ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na ibinalik na sa Senado si Vizcaya nitong Huwebes ng umaga matapos bigyan ng clearance ng mga doktor. Sa Senado na ipagpapatuloy ni Vizcaya ang pagpapagaling. Nakaditini si Vizcaya kaugnay ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga manumalyang flood control projects.
13: Matapos ang buwan naman ng panalo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Italian Open, naghahanda na siya ngayon para sa susunod na match laban sa number 31 seed player mula sa China. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
20: Buong araw ang mga laro sa Italian Open sa Foro Italico sa Roma. Dinagsa ang iconic Pietrangeli Court para sa dikit na laban ni Alex Ayala at Magdalena Freck na tumagal ng mahigit 2 oras. Exciting ang laro, lalo na sa final set. Matapos bumawi si Ayala mula sa score na 1-3 hanggang sa nagtagumpay sa score na 6-love, 3-sets, 6-4. Emotional si Ayala at agad niyakap ang mga coach sa kanyang box. Sobrang saya rin ng mga Pinoy na bumiyahe pa mula sa iba't ibang siyudad ng Europa.
21: Laban, Alex!
20: Ikinagulat ni Alex ang ganitong buhos ng suporta mula sa mga kababayan.
22: Nagulat din ako, hindi ko inakalang ang dami-daming Pinoy dito sa Rome. Pero I'm very happy. Maraming salamat.
20: Inamin ni Alex na sobrang hirap ang paghabol niya sa world number 45 na si Freck.
22: I'm really proud of myself because there were so many moments, especially in the third set, where she could have gone really far and maybe the match could have slipped from me, but I'm happy with how I held out and how I fought.
20: Masaya si Alex na nagbunga ang kanyang mga ensayo para mas lalong gumaling sa clay court.
22: And I think I've come a long way from last year. So yeah, it really means a lot because I think my team and I have really been working the past few weeks, and
23: yes,
22: I think that we've been able to put out just some things that we've been working on in competition.
23: Yeah.
20: Sunod na kalaban ni Ayala si Wang Xingyu, ang number 31 seed.
22: She's got a killer serve, killer ground strokes, very fit, and I think I think it will be a good match.
23: Okay.
22: It will be a good fight.
20: Huli niyang nakalaban si Wang sa Auckland noong Enero kung saan natalo siya sa 3 sets.
23: Sa Biyernes, nakaschedule ang round of 64 match Ayala kontra Wang. At ang good news, maglalaro rin ng double si Alex dito sa Roma. Kapartner niya ang Amerikanang si Hailey Baptist. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
12: Susunod, malaki-laking rollback sa diesel at kerosene na mumuro sa susunod na linggo. At paglago ng ekonomiya, bumagal sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Kutan.
4: This is insane. Anong gagawin natin?
5: Umalis na kayo! Umalis na kayo dito!
3: Kapulan.
4: Naging monster! Magpamawal mo kayo sa akin!
3: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
6: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpunan.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
24: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
24: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
25: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Walang kalma-kalma!
28: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
26: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
4: Tawan mo ko!
30: Pagtatanggol ko kayo.
26: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
30: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
28: Yes! Giling mo! Giling! Pinabilib mo kami!
4: Ayun oh!
26: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
31: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
7: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
32: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam ko? Ako anak ako ng nanay ko.
26: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
33: May bayad bang bata?
32: Wala.
33: Mga bata!
26: Isama pa ang tropa para mas masaya.
32: Uy! Basta na, okay lang kayo ah.
26: Present ang mga bida sa comedy.
32: Huwag sa may ceiling fan.
31: Wag!
32: Ma'am, bakit?
31: Wala!
26: Patayin mo! Present din ang kulit nila sa fantasy.
31: Meron kang magic eh.
26: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon! Oh, bawal umausent ha.
32: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
26: Sini Comedia, 9 a.m. sa sini mo, hari ka rito.
34: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at
0: Bukod sa pagpapatalsik sa pwesto at habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang tungkulin sa gobyerno, hinihiling din sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na panagutin sa batas ang pangalawang pangulo sa Lunes pagbobotohan kung iaakyat ito ng Kamara sa Senado. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Naipamahagi na sa mga miyembro ng Kamara ang kopya ng committee report at House resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 57 members at ex-officio members ng House Committee on Justice ang pumirma rito, kung saan nakasaad na nakitaan ang komite ng probable cause o sapat na dahilan para i-impeach si Duterte. Ayon sa Articles of Impeachment, suportado ng ebidensya ang mga alegasyong culpable violation of the Constitution, bribery at graft and corruption, high crimes at betrayal of public trust laban kay Duterte. 4 na articles ang tinukoy dito, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, kabiguang ideklara lahat ng ari-arian sa kanyang sal-ends at kabiguang bitawa ng kanyang business interests bago manungkulan bilang bise. Pasok din ang umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd para labagin ang procurement laws at pangungontrata para ipapatay umano ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hinihiling ng Articles of Impeachment sa Senado na pagkatapos ng paglilitis, ideklara si Duterte na guilty sa mga nabanggit na artikulo, tanggalin siya sa opisina at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno at panagutin sa sinasabing mga paglabag sa batas. Para umakyat ang naturang Articles of Impeachment sa Senado, hindi bababa sa 106 o one-third na miyembro ng Kamara ang kailangang bumoto pabor dito.
9: The reason why it is historic, unprecedented, first time, no? It's because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. And of course, I am ready for interpellation.
1: Sa grupo ng party list representatives sa Kamara, mayorya ang naghayag ng suporta sa impeachment.
10: At the moment, I think the count is at 47, if I'm not mistaken. 47 out of 60 plus party list group, 62, 63 party list representatives in Congress.
1: Ganito rin ang naunang pahayag ng tatlong pinakamalalaking partido sa Kamara. Kaya naniniwala ang isang mambabatas na posibleng pareho ang bilang ng pabor na boto sa Lunes sa naging boto sa reklamong impeachment laban kay Duterte noong 19th Congress na 215.
11: This actually approximates the previous 215 vote in last year's impeachment. And finally, this is more than two-thirds already of all House members signifying support to the impeachment.
1: Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Bumagal ang paglago ng ekonomiya sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. Pero hindi basta-bastang inaasahang makababawi ang ekonomiya dahil sa epekto ng gulo sa Middle East at ang paparating na El Nino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
14: Pagbebenta ng halo-halo ang pinagkakakitaan ni Jocelyn matapos mag-resign bilang kasambahay dahil sa sakit sa likod. Pero hindi anya pwedeng mabakante, lalo't nagtataasan ang presyo ng mga bilihin.
15: Talagang kailangan may pinagkakakitaan.
14: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang paglago ng ekonomiya o gross domestic product sa 2.8% nitong unang quarter ng taon. Mas mababa ito kaysa sa 5.4% noong nakaraang taon. Tatlo ang itinuturong dahilan. Una, ang patuloy na epekto ng flood control scandal sa pananaw ng mga mamimili at negosyante. Pangalawa, ang delay sa pag-aproba at release ng 2026 national budget na nakaantala sa ilang proyekto. At ang may pinakamalaking epekto, ang gulo sa Middle East.
5: Negative talaga na medyo tatlong quarters na sa ating production side ay construction at yung manufacturing has been slowing down.
14: Nasa 4.5% lang ang paglago ng services industry pero negative ang growth sa agriculture at sa industry sector. Ang 2.8% GDP rate ang pinakamababang growth rate ng bansa simula pa ng first quarter ng 2021 kung saan nagkaroon ng negative 3.8% growth sa gitna ng pandemya. Pero kung tatanggalin ang pandemic period, ang 2.8% na ang pinakamababang growth rate sa loob ng higit 16 na taon kung saan nagkaroon ng GDP na 1.8% noong fourth quarter ng 2009. At dahil hindi pa tapos ang gulo sa Middle East, inaasahang hindi na makakamit ang growth target na 5-6% ngayong taon, lalo't nagbabadya ang El Nino.
12: Even as the Middle East conflict ends today, the lingering effects of the oil prices and the supply chain disruptions will persist in the coming months.
14: Ayon kay Balisakan, tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga pinaka-apektado, gaya ng pamamahagi ng ayuda sa mga drivers at diskwento sa pasahe. Dismayado sa resulta ng GDP ang isang business group.
13: Our GDP for the last quarter was 2.8. Kind of disappointing. Our exporters was pretty high, $112 billion. Our BPO increased also to $40 billion.
14: Sa hina ng ekonomiya ngayon, isa lang maipapayo ni Balisakan.
12: Lahat tayo magtitipid kahit sa gobyerno. Ipinag-utos na ni Presidente na walang troubles muna.
14: Inaasahan ang pag-aaralang muli at babaguhin ang pamahalaan ng growth target ngayong taon, lalo't sumirit din ang inflation sa bansa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
16: Kinumpirma po ng Department of Justice ang paghahain ng reklamo ni Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sinabi ito ng DOJ isang araw matapos magtungo ni Garin sa tanggapan bagamat tikom siya sa pakay ng kanyang pagbisita roon. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez, under evaluation ang reklamo ng kalihim. At kung sakaling sasapat ang mga ebidensya, sakala mang-anya magsasagawa ng paunang imbestigasyon. Ayon naman kay Leviste, ang tanging kopya ng reklamo na nakita niya ay ang lumabas sa report ng media. At batay anya dito, mahina ang reklamo laban sa kanya.
17: May makasaysayang achievement ang OPM singer at hitmaker ng Dilaw, Namumula at Kahel na Langit na si Maki. Inanunsyo niya sa kanyang social media na pumalo na sa 1 billion ang kanyang all-time stream sa Spotify. Nitong Pebrero, inilabas ni Maki ang live version ng kanyang Color Coaster album sa digital streaming platforms. Tampok dito ang 10 songs mula sa original na Color Coaster album. Matapos naman ang Color Coaster One More Ride concert sa Araneta Coliseum, ikinakasa na rin ang kanyang international tour na may stop sa Singapore at Indonesia. Ngayon din sa North America, Australia at New Zealand.
16: Susunod! Bini di pa rin makapaniwala sa pagkilalang iginawad ng Senado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radyo patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa family service.
6: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
8: Sana nasanay ko dyan!
6: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
19: Say hello to Marian.
20: Hello, Lola!
21: Cute, no?
6: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
22: Patay ka ngayon!
23: Sinong babatayin mo?
22: Ako!
6: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
24: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak mo ng Indian,
6: sure kang tatawa ng tatawa!
25: Netawa ako!
24: Isn't it fantastic?
6: Yes! Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
27: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.

0: na natili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Makukulit na hirit. Tatak, Dolphy.
1: Ano yun?
0: Shooting star.
1: Ah! Ano yun?
0: Falling star. Mga banat na malupet. Tatak, Dolphy.
2: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
0: Palaging may bit-bit na pampahappy. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang tatak, Dolphy.
3: Muscle yan, oh.
0: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak, hari ng comedy.
4: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
5: Lupit naman nyo.
0: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
6: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
7: Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
8: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
9: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
11: Namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene sa Martes dahil nagtuloy-tuloy po ang pagbagsak ng presyo ng dalawang produkto sa unang tatlong araw ng kalakalan sa world market. Habang namumuro namang tumaas ang singil ng Meralco sa paparating na bill dahil sa inaasang paglakas ng konsumo sa kuryente dahil sa tindi ng init.
12: Nagrereklamo si Lizelle dahil tumaas ang bill nila sa kuryente, pero nung nakaraang linggo, nagpakabit pa sila ng aircon dahil hindi na nila kaya ang init. Umuupa kasi sila sa ika-4 na floor ng bahay na ito na masikip at sa pool ng singaw ng yero sa kabilang bahay. Kaya nag-aalala si Lizelle na lalong lulobo ang bill nila sa Meralco.
13: Di namin alam kung ano resulta nito. Baka maging 5,000 to or baka hindi lang.
11: Isa sa mga opsyon ni Lizelle ay huwag na munang magbayad ng kuryente dahil sa bagong patakaran ng gobyerno na bawal ang putulan o disconnection ng kuryente hanggang July 2026. Ang problema niya, magkakapatong-patong din ang kanyang bayarin sa loob ng 3 buwan.
12: Kaya sisikapin pa rin ni Lizelle na makahanap ng pambayad imbis na magpatong-patong ang bayarin.
13: Obligado ka nga.
14: Oh.
13: Parang inaano mo na sa imbis sa pagkain, kuryente mo na. 1D18 mo na.
12: Pero sa June billing pa naman papatak ang gamit sa aircon ni Nalizel. Ang dapat niyang paghandaan ay ang bayarin ngayong buwan na hindi pa alam ng Meralco kung tataas o bababa.
3: It can go either way. But of course, nandoon yung pressure for prices to go up simply because mukhang mas mabigat yung factor ng pagbaba ng pera natin at saka yung Middle East situation.
12: Nilinaw din ang Meralco na kasali pa rin sa babayaran ng mga consumer ang kontrobersyal na other charges na nag-viral sa dami na nagre-reklamong ito ang nagpapataas ng kanilang bayarin. Pero nanindigan ang Meralco na hindi ito ang nagpapalobo sa bill ng kuryente.
3: The only major driver of electricity rates is the generation charge.
12: Samantala, batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, lagpas 5 pesos nang ibinagsak sa presyo ng diesel, mahigit 6 pesos naman sa kerosene. Pero ang gasolina, nasa 2 pesos pa rin ang itinaas sa world market.
5: Yung diesel po, malaki po yung posibilidad na talagang rollback po. No? Actually, dun sa kung maps lang, baka madagdagan pa po yan. No? Lalong lumaki pa po no? Yung magiging potential rollback, including kerosene.
12: Pero bakit nga ba pababa ang presyo ng diesel pero pataas naman ang gasolina? Paliwanag ni Belias, bagamat parehong galing sa krudo, magkaiba kasi ang demand profile ng dalawa. Mas malakas ang bentahan ng gasolina ngayon dahil ito ang mas ginagamit sa biyahe sa paparating na summer season sa Amerika at Europa.
5: Although hindi pa talaga sabihin natin officially open yung driving season kung tawagin doon sa Northern Hemisphere, pero syempre nagkakaroon na ng stockpiling yan. So effectively, lumalaki po yung demand ng gasolina.
12: Sa Pilipinas, mas mahal na ang diesel kaysa gasolina, bagamat parehong nasa 80 peso level ang presyo nito sa ngayon. Sa kabila ng serye ng rollback, hindi pa rin bumabalik sa dating presyong 50 hanggang 60 pesos kada litro ang diesel at gasolina bago sumiklab ang giyera sa gitnang silangan.
14: Nasa Cloud 9 pa rin ang Bini matapos silang gawaran ng pagkilala ng Senado dahil sa makisaysayang Coachella performance. Looking forward na ang walo para sa mga susunod na proyekto at pagtatanghal. Nagpapatrol, MJ Felipe.
15: Makasaysayan para sa 8 miyembro ng Bini ang pag-imbita sa kanila sa Senado para sa pag-adopt ng Senate Resolution 370 na kumikilala sa kanila kasunod ng matagumpay na pagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival noong isang buwan. Kwento ni Senator Bam Aquino, ang sponsor ng Senate Resolution, tunay na may pagmamalaki ang ginawa ng Nation's Girl Group.
16: Yung performance ng Bini sa Coachella really created waves in the entertainment industry and talagang brought out our Filipino pride. Nakakatuwa talaga na nandun sila in such a big setting, a global setting, at halatang halata sa kanilang performance na proud na proud sila sa pagiging Pilipino.
17: Meron talaga kaming goal, meron kaming stand na talagang gusto namin. Everywhere we go, we bring our Filipinism with us.
15: Punong-puno rin ng saya at pride ng girls sa pag-congratulate sa kanila ng mga senador.
18: Yung joke namin na kaninong palaghin, parang hindi namin akalain na, alam mo yun, na-recognize yung hard work nga ng Bini.
19: Hindi ko po alam anong iisipin ko nung time na yon, pero I know that I'm so grateful.
20: So thank you po sa pagkilala kasi yun parang na-validate din lahat ng hard work and parang malaking bagay to sa amin.
19: It's a good feeling po. So,

0: A good feeling po. So we're just so happy to be here.
1: Sa lakas ng OPM ngayon, naniniwala si Senator Bam na panahon na para pagtuunan ng pondo at tulong ang Pinoy creative industry na kung tawagin ay soft power, bagay na sinang-ayunan din ng Bini.
2: I believe na dapat talagang ma-share to all of the artists, hindi lang OPM artists but also lahat ng mga creatives out there na walang means, walang kakayahan, walang outlet, platform for it.
0: Naniniwala po kami lahat na ang laki talaga ng potential ng mga Pilipino, lahat ng artists, ang daming kaya pang ibigay and ipakita out there globally.
3: Now is the time na talagang mag-go tayo sa global scene. Dapat di tayo matakot, wag nating ikahiya na kung sino tayo dahil lalaban ang mga Pinoy.
1: At pagdating naman sa petisyon ng Blooms na gawing ambassador ng turismo ang Bini, reaksyon ni Senator Bam.
4: Let's do it! Let's do it, 'di ba? Gawin natin, no? I think Bini and so many other Filipino artists can be sila yung ilabas natin at pakita natin sa mundo, they're the best foot forward for the rest of the world.
1: Looking forward na ang Bini sa kaliwat kanang imbitasyon sa loob at labas ng Pilipinas. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Ito na nga pong ikatlong beses na nakasama natin si Alexa dito sa TV Party.
6: Wow!
7: Napakabait na bata.
5: Naku, huwag ka magkasawa ah.
8: Oh, ayoko, call me and I'll be there.
5: Ayan. At trending nga daw ang digital series ninyo na The Chambermaid's Daughter. Paano niyo ito pinaghahandaan?
8: Yeah. Nag-workshop po kami ni Jello of BGYO. We had a couple workshops. And then, we're very lucky kasi very hands-on po yung director namin. And the whole set po, ang ganda po ng vibes. Good vibes lang talaga. Kaya naging natural po yung chemistry and yung naging kinalabasan po ng The Chambermaid's Daughter.
5: Nakakakilig, oh.
6: No, oh.
5: Parang thank teaser pa lang nakita ko. Oh,
7: diba? Yung Jello, yan yung nag-newscast din dito.
6: Oh, you're right.
7: So, yung parang Koreano.
6: Yeah. Yes.
7: Ayan.
6: Ang cute.
8: I think, Jesus.
6: Ang ganda.
8: Bakit naman nilabas sa TV Patrol yan?
7: Yung may kiss.
6: Ang cute. Ay, ang ganda.
7: Ay, matangkad nga.
8: Opo. Maliit lang din po talaga ako.
6: Thank
7: Pero
6: you.
7: Napakagandang bata nito, Karen. Ano?
8: Salamat po.
6: Natural beauty.
7: Pero may bago sila dahil ang ASAP magbabago ng time slot. Kasali
6: okay.
7: ka doon.
6: Okay. Oh, no, invite. Kailan ba to? Ano?
5: Ayan, I'm inviting everyone to join our live concert experience sa ASAP XP on May 10 at the Araneta Coliseum. ASAP XP is bigger, brighter, and closer to you than ever. Ito. Because we've got two unique shows and two unique experiences. Show 1 is at 12 noon and show 2 is at 7 p.m. At marami po kaming explosive treats at very exciting guests na makakasama. Kaya sana po ay magkita-kita po tayo sa The Big Dome on Yay! May 10. Wow. Tickets are available at ticketnet.com.ph. Kaya grab yours now! And on May 17, catch ASAP XP on its new time slot. ASAP XP on Prime. Time every Sunday na po yan, 5:30 p.m. Opo, sa ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at syempre po sa iWant.
6: Okay.
5: Yay, thank you po.
6: Ang tanong ko lang, quickly, alam mo bang dahilan bakit lumipat ng 5:30? Malaking shift yun ah.
7: Oo, from noon time
6: to... From a lunch show to... Parang prime time evening show. At kinwento ba sa inyo?
8: Not exactly po. Pero siguro dahil ang ASAP XP po ay parang XP means experience. So parang na po siyang concert experience.
5: Panggabi na talaga
6: so,
5: po.
6: Panggabi
8: siguro
6: na.
8: Po.
6: Oh.
8: Ganda.
6: Alright.
7: Set sa Araneta, yung dalawang time slot,
6: ulit.
7: Magkaiba.
8: For the vibes.
7: Magkaiba yun. Yung, kasi dalawang shows, right?
8: Opo, magkaiba po yung shows.
6: Pero same, yun lang yun. That's not one time.
7: One time yun.
8: One day lang
7: po. Pero dalawang time slots.
8: Opo. Two shows po siya.
7: Ano?
8: 12 and 7.
7: Pero the same artists yun.
8: Secret po.
6: But wait, not televised or televised?
8: Ay, televised din po.
6: Yung 12 at 7?
7: Oh.
8: Wow! Ang alam natin,
6: tama,
8: starting May 17 pa po yung 5:30 p.m.
7: Okay.
8: time slot.
7: May special
6: doon. Tama daw.
7: But not live.
6: Fairness.
7: Manood tayo.
6: Alam mo?
8: Yes po!
6: Ang gusto ko lang sabihin ito, ABS-CBN, iba ka.
7: Oh, Ibang mag-shift,
6: diba? Iba ka.
7: Mag-adapt.
6: Oh, tinan mo na.
8: Slay. Slay.
6: Wait, paki-explain.

0: Sleigh. Talakpak yan.
1: Parang flat po ito. Ba yun?
2: Ah, ganun. Ano tawag?
0: Sleigh.
2: Sleigh.
1: Sleigh.
0: Sleigh. You ate that.
1: Ah, yeah. Ba yun ngayon?
0: Opo.
1: Oh my gosh, I am old.
2: Paano?
1: Sabi niya.
0: Please cut it. Sleigh.
1: Sleigh.
2: Ah, parang may tea. Slay.
0: Slay. Depende na po sa inyo.
1: Slay. So, now, at yan, ang mga balitang binabantayan namin para sa inyo.
2: Hi ka ba?
1: Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel. Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Slay.
2: Kasi may T.
3: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Fur-fur, ako po si Bernadette Sabran.
2: Ano
1: yung fur-fur?
0: For real.
1: My God! Si ano ba ito?
2: Wala naman akong alam
1: ka. How did you know fur-fur?
2: Bata pa siya eh. Kumpara sa amin.
0: We're all in the same age group here. Tayo.
2: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Uy! Sa All TV!
4: Two!
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at...
0: Magandang gabi, bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Huwebes.
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.

0: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga Pilipinong pawis sa pawis.
2: Yes.
1: Spot Report na po. Ako po, Jeff Caparaz.
2: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Partner, pawis sa pawis ka. No? Ang init eh.
2: Talaga naman, partner. Kaya nga kahit aircon ngayon dito sa loob, may nakakatutok pa rin electric fan sa ating dalawa.
1: Ayan. Sa akin lalo dito, yung pala, ang problema lang, nakasaksak pala sa 110 yung electric fan sa likod. Akala ko sumusuko na sa mga hamon ng buhay.
2: Kala mo naghihingalo na rin siya.
1: Nasaksak lang pala sa 110. Figure out ni Papa Sam.
2: Si Papa ang galing talaga ni Papa Sam.
1: Oo. Palagay ko nung nadikit ang daliri niya dun sa outlet. Aba, hindi ako nakuryente. 110 lang ito.
2: mahina.
1: Thank you, Papa Sam. Meron ako electric fan sa likod ngayon.
2: Yeah.
1: Anyway, partner, mas pinagpawisan ako nung nabasa ko na meron pala akong utang na 164,006.91.
2: Saan?
1: Ayan, kasi nga, di ba? Bawat Pilipina, partner, may utang na 164,006.91. Dahil nga, partner, ang utang pala natin ng buong Pilipinas, umabot na pala sa 18.49 trillion. Ayun. Kaya pala may mga nais magkaroon ng maleta.
2: May mga nais mahatiran.
1: Na mga maleta.
2: Ah.
1: Grabe, ano? Anyway, partner, ano ba nangyari nung mga araw na wala ako? Yan ang matitinding nangyari sa NBI, hindi ba?
2: Meron sa NBI, meron na arresto, partner, na founder ng isang digital
1: banggitin
2: news media.
1: Banggitin mo na. Ano yon? Founder siya, partner, ng Peanut PGN. Gallery Media Network. Kaya si Roberto Franco Mabanta. Inaresto siya ng mga NBI. Nasa item natin yung partner.
2: Meron pang isa, partner, yung sa gas and run incident, yung kinakainit ng ulo natin na nakaraan.
1: Ayun,
2: Diba? Sumuko na. At ang kanyang dahilan daw siya napatakbo, yung magkaaway daw sila ng misis niya.
1: Tumutugma doon sa sinabi.
2: May sakit daw kasi yung kanyang kambal, kaya siya'y tuliro ng mga panahon. Pero ang question, bakit kailangan tumagal pa na ilang araw bago mag-.
1: Yan ang sinasabi ko, partner, time is of the essence, hindi ba? Parang yung nakaraan na gas and run din sa Quezon City.
2: Yes.
1: Sinasabi niya yung gipit na rin, hindi ba? Dahil matrikula ng anak, kaya niya nagawa yon. Pero yun naman 5,700 mahigit yun yung SUV.
2: Yeah.
1: Tapos yung sumunod naman, yung na-cover ko naman, gas and run din, nahiram yung sasakyan niya. Pangalawang owner na siya. Tapos yung nang hiram
2: mga friends niya.
1: Lulong, partner. Lulong sa scatter ng binabanggit, partner, manghihiram daw ulit
2: kanya-kanya
1: ng pera.
2: Kanya talagang dahilan, partner. Pero ang bottom line po, mali po yung inyong ginawa.
1: Mali.
2: Itong recently, partner, na incidente ng gas and run, syempre kahit sabi na hindi na siningil dun sa gasoline boy yung 1,500, hindi na siningil, hindi na kinaltas ng kumpanya at nagsorry na si suspect. Tuloy pa rin ang kaso. Yun na
1: dapat,
2: ang sabi,
1: partner,
2: ng biktima dahil siyempre, partner, trauma. At saka dapat maganda rin yun para hindi na pamarisan talaga ng ibang mga magbabalak po.
1: Di ba yung unang gas and run, partner, yung 5,000 mahigit ang ginase yung pump attendant noon, parang, di ba sabi niya, trauma ako. Feeling ko po kada may magpapagasolina ay tatakbo. Hindi lahat gano'n. Ano gusto niyong gawin ba nila? Ha? Doon sa mga masasamang law, ano gusto niyong maglatag ng spike? card muna. Ang problema pala pag card muna, partner, mamaya peki rin naman, di ba?
2: O di kaya huwag mo nang tanggalin yung yung hose.
1: Ba, edi gas and run na, partner, malaking damage naman yun. Mahihigit yun Mahihigit yun spike na lang.
2: Alam mo, mayroong payo si isang, nakalimutan ko pangalan, pero isang opisyal, isang police.
1: Ang sabi niya?
2: May payo siya na mas maganda maglagay muna ng cone.
1: Yun nga, cone.
2: Sa harapan, para talagang sure ball na hindi mo makatakbo.
1: O kaya kalso, partner, yung mga pang-track.
2: Yung pang-anansagulo.
1: Mga pang-track. O kaya,
2: naman spike ko.
1: I-tire lock mo muna. Hindi, spike, total, tatakbuhan mo kami. O magkano ang gulong?
2: Para mag-flat agad.
1: Magkano ang gulong? Sige, subukan mo. Diba? Subukan nyo.
2: Sabagay.
1: Huwag naman na sana umabot sa ganon.
2: Huwag naman.
1: Tama na, Oo ha, tama na sa mga nakikinig at nagbabalak pa.
2: Tama.
1: Mas maigi na ho na choose the, kumbaga, ano bang, sa panahon ngayon, partner, imagine
2: choose
1: mo, may kanya-kanya tayong utang. No?
2: Kakabanggit mo lang, partner. Kaya nalaman tuloy
1: nagulat
2: natin
1: mga ako, paano,
2: nung utang din
1: nung
2: sila.
1: Nung ini-scroll ko, ha? Oh. Paano nangyari? Eh, updated naman ang bayad ko, partner, sa mga mm-hmm. bills ko. Tsaka sa mga credit card ko, partner.
2: No?
1: Inuuna ko yan eh. Mahirap ang magkautang.
2: Correct.
1: Diba? Tsaka malulubog ka na malulubog. Kaya minsan ngayon, partner, kapag kami binabayaran ka, dyan masusukat ang determinasyon mo. Kasi mamimili ka sa need tsaka want eh, mm-hmm. di ba? O ito ba yung need ko o want ko ito?
2: Correct. Andai pa naman nauuso ng mga bagay-bagay na nakaka-akit, di ba?
1: Yan. Tsaka minsan eh, bawasan nyo ang social media. Maniwala kayo sa akin. Nakikinig ho sila sa inyo. Tanda mo, partner, minsan may ano dati, nagugulat ako. Nabanggit ko lang na mukhang pang tatlong taon na yung baterya ng sasakyan ko eh.
2: Oo.
1: Maya-maya, partner, nasa algorithm ko na.
2: Wow.
1: Nag-aalok na kagad. Nakikinig sila sa inyo. Kaya ingat-ingat ho kayo dyan. Iwasan nyo na, ha? Magdisiplina kayo ng
2: kumbaga, partner, nangyari kayo, tukso nang lumalapit.
1: Minsan kasi, ano, partner, eh, bored ka lang. Siyempre, yeah. Kaya scroll mo, makikita mo yung pinapangarap mo dating relo, halimbawa na, no? O kaya bag o sapatos, maaakit ka.
2: Yeah.
1: Sa kabila ng napakarami mong sapatos na hindi mo naman nasusuot,
2: mm-mm.
1: mapapabili ka tuloy. Ako panandilian na, lang yon.
2: Ako na ang partner, lagi ako biktima naman sa yan. Pagkain.
1: Yan ka na naman.
2: Yung mga nagmumukbang, partner, na talagang ang sarap-sarap ng pagkain pano. Nila.
1: Mukha lang yun, partner. Pinagmumukha lang nila masarap yun. Kasi trabaho nila yun eh. Lalo na midnight ka nag-i-scroll. Pigilan mo, Martin. Pigilan mo na.
2: Pikit.
1: Matulog ka
2: na lang.
1: Mag-play ka na lang ng lalabay, ha? Anyway, napaparami na ang hunta natin, Martin.
2: E
1: pasadaan na ho namin, ha? Ito na po ang mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay sa unang bugsuho na aming balitaan, itinanggi ng National Bureau of Investigation na set up ang pagkaka-aresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Ay sinabi po sa DZMM ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakita sa inilabas na video ng kawanihan ang mismong pagtanggap ng kampo ni Mabanta sa Mark Money mula sa undercover agent na nagpanggap na tauhan ni dating Speaker Martin Romualdez. Tumagal din aniya ng 2 linggong surveillance kaya hindi setup ang operasyon. Ay nanindigan din si Matibag na hindi pang bubusal sa malayang pamamahayag ang operasyon dahil may nilabag na batas si Mabanta. Una nang itinanggi ni Mabanta ang sinasabing extortion kay Romualdez at iginiit na pinatahimik lang siya dahil sa nalalapit na paglabas ng kanilang ulat na magdidiinumano sa mambabata sa anomalya. Eh, partner, sabi pa ni NBI Director, paano raw magiging setup, nakailang location sila, palipat-lipat, hindi ba?
2: Oh.
1: Sa isang hotel, tapos sinabihan ni doon na lang iabot.
2: Correct.
1: Oh, diba? Yun ang sinasabi.
2: Ayan na.
1: Tapos, partner, meron akong nakikita naman na allegedly, ha? Umano.
2: Mm-mm.
1: Buwan pa ng Pebrero, tapos na yung sinasabing expose. Parang
2: kaya
1: na-issue
2: na.
1: Abril na ngayon.
2: At saka bakit ngayon lang?
1: Di ba tayo kapag meron tayong expose, ilalabas na agad dyan kung mabiberify
2: mo.
1: Kami po yung mga lehitimo media, di ba?
2: Bakit ngayon lang?
1: Yun na sabi lang, allegedly.
2: Mm-mm.
1: Kami ho, pag may breaking news, inilalabas namin after ng vetting.
2: Correct, oo.
1: Di ba?
2: Kasi nga, di ba nga, sinasabi
1: kailangan
2: ngayon, basta yan. May nangyari.
1: Naka-report agad sa DCF. Pipindutin ko na yun mamaya pagka-report din na ano. Go ahead, partner. Next item.
2: Samantala, mga kapamilya, bumagal naman sa 2.8% ang ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2026. Mas bumagal ito ng 3% sa gross domestic product sa huling quarter ng 2025 at mas mababa sa 5.4% na paglago sa parehong panahon noong nakaraang taon. Dugo rin itong maabot ang target ng pamahalaan na 5-6% paglago. Ayon naman kay Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa nag-ambag sa mabagal na paglago ng ekonomiya ang sigalot sa Middle East na nagpataas sa presyo ng mga produktong petrolyo at ang epekto pa rin ng flood control scandal sa mga namumuhunan. Nagkatakdaan niyang magpulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC para i-adjust o ibaba ang target ngayong taon.
1: So, ibang balita, naibaba na mula sa cruise ship ang dalawang pasyenteng may sakit at isa pang hinihinalang nagkaroon ng kontak sa nagpositibong kaso ng hantavirus. Ayon po sa World Health Organization, sinundo ng medical plane ang tatlo mula sa MV Hondius sa Cape Verde sa West Africa at dinala sa The Netherlands at Spain. Kinumpirma ng mga eksperto na pambihirang strain ng hantavirus ang na-detect sa cruise ship na pwedeng makahawa o human to human transmission. Pero isinantabi ng WHO na mauwi ito sa global outbreak tulad ng COVID-19 pandemic. Dalawa ang kinumpirmang kaso ng hantavirus sa barko, kabilang ang isa sa dalawang namatay. Samantala, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi nahawa ng hantavirus ang 38 Pilipinong crew ng cruise ship. Hindi pa naman ani at iya kung kailan makababalik sa bansa ang mga Pilipinong crew, lalo't kailangan pang dumaan ang mga ito sa medical procedure.
2: Nabisto naman ang illegal na refueling station ng liquefied petroleum gas sa isang planta sa Rodriguez, Rizal. Ikinasa ang bypass operation matapos maberipika ang impormasyong may illegal na bentahan ng LPG sa lugar. Nasamsam sa operasyon ang mahigit 200 piraso ng tangke ng LPG, 2 storage tank at 2 bullet trailer na aabot sa mahigit 8 milyong piso. 3 ang arestado kabilang ang cashier, driver at gatekeeper ng planta habang patuloy na tinutugis ang may-ari ng negosyo. Ayon sa pulisya, walang permit mula sa Department of Energy ang nasabing planta. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa publikong maging maingat sa pagbili ng LPG.
1: Arestado naman ang mag-live-in partner sa Mendez, Cavite na umano'y nagbebenta online ng malalaswang larawan at video ng menor de edad nilang anak na babae. Aba, kinokonsensya pa umano ng mga sospek ang biktima na wala silang kakainin kapag hindi sumunod sa ipinapagawa. Nasamsam sa ina ng bata ang kanyang cellphone na naglalaman ng malalaswang larawan at video ng biktima na ibinebenta niya sa mga dayuhang parokyano. Habang ang stepfather ng bata ang tumatanggap ng bayad ng mga kliyente. Nasagip din sa operasyon ang dalawang kapatid ng biktima na itinuturing na children at risk. Ay, kayo mga magulang, ha? Hindi ho hiniling ng bata na sila ipanganak dito sa mundong ito. Ha?
2: At hindi nila responsibilidad ang pagkain ninyo sa araw-araw.
1: Yan ang sinasabi ko sa inyo. Eh. Hindi ho kayo responsibilidad ng mga anak ninyo. Di ba? Responsibilidad ninyo ang mga anak ninyo.
2: Correct.
1: Ha? Marami ho, partner, kung gugustuhin nyo, marami ho, pwede ho kayo mamasukang maging labandera. Magbenta ng kung ano-ano dyan. Hindi ba? Wag naman yung laman. Ano? Magbenta ho kayo ng mga meat products, partner. Di ba?
2: Mga tosino.
1: Yeah, mga ganyan. May paraan ho eh. Wag ho yan. Wag ho yan ang gawin yung option. Kawawa ho ang bata. Hindi ho yan eh. After ho yung ma-aresto kayo o kaya sumailalim sa counseling ang bata, tapos na. Hindi ho. Dinadala ho nila yan habang buhay.
2: Ang trauma. Andyan.
1: Habang buhay ho. Yan. Anyway, partner.
2: Samantala, 3 naman ang patay habang 7 ang sugatan sa sunog na sumiklab sa barangay New Lower Bikutan sa Taguig City kahapon ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hindi nakalabas ang mga biktima kabilang ang mag-asawang senior citizen dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. Sa Taguig pa rin, 11 pamilya naman ang nawalan ng bahay sa isa pang sunog sa barangay Bagong Bayan pasado alas 9 kagabi. Sinasabing pahirapan ang pag-apula sa apoy na itataas naman sa 3rd alarma dahil sa kakulangan ng tubig. Sa Paranaque, mahigit 500 pamilya naman ang nawalan ng bahay sa sunog sa residential area sa lower barangay ng San Antonio Miyerkules ng gabi. Sa tala ng BFP, 2 ang sugatan habang 1 ang hinimatay sa apoy na tumupok sa 100 bahay. Itinaas pa sa Task Force Alpha ang sunog. Sa Quezon City, 3 kainan, 1 pet shop at butika ang natupok sa sunog sa barangay Holy Spirit, Webes ng Madaling Araw. Sunod-sunod ah. Wala namang nasaktan pero maraming negosyante ang problemado. Paalala naman ng BFP, lalo ngayong summer season, huwag iwanang nakasaksak ang mga dekoryenteng gamit sa bahay.
0: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Hi partner, balita naman sa labas ng himpilan. Land Transportation Office, pinapatawag at pinagpapaliwanag ang rehistradong may-ari at driver ng sedan na sangkot sa viral na gas and run sa Quezon City. Alin doon? Aling gas and run kaya partner? Tatlo yun eh. Ha? Iyan detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Kele? Pinagpapaliwanag. Jeff Marlin, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ng rehistradong may-ari at driver ng isang sedan na sangkot sa viral na gas and run na naganap sa isang gasoline station sa Quezon City nitong May 3. Sa bisa ng Shoku's order, inatasan ng ahensya ang mga ito na humarap sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division ng LPO Central Office sa May 13 para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat o siya dapat managot sa kasong improper person to operate a motor vehicle. Nakasaabin sa kautusan na ang hindi pagdalo sa itinakdang pagdinig ay tuturing na pagdalikod sa kanilang karapatang marinig at magdidesisyon ang tanggapan batay sa mga umiiral na ebidensya. Sa ngayon, nakaalarma na ang sasakyan habang sinuspindi ng 10 araw ang lisensya ng driver ng sedan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacaylao, hindi nila kukonsintihin ang mga irresponsibleng kilos ng mga motorista na nagdudulot ng abala sa ibang tao. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Thank you, Kelly Cordero!
4: Samantala, ang COMELEC naman inaprubahan ang pagbabago sa parliamentary sectoral representatives sa Bangsamoro elections. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
5: Marlene, inaprubahan na ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng Bangsamoro Elections Special Task Force kaugnay sa eleksyon ng parliamentary sectoral representatives para sa settler community sector sa ilalim ng bagong polisiya, maaari ng maghain ng dalawang kandidato ang mga accredited organizations sa settler community sector para maisama sa official ballot. Ayon sa COMELEC, ang naunang dalawang pangalan o first and second rank nominees mula sa isinumiting listahan ng nominees ang kikilalaning opisyal na kandidato. Nilinaw rin ng komisyon na personal at hiwalay ang kandidatura ng bawat nominee, kaya boboto ng individual ang mga botante. Maaari rin bumoto ng hanggang dalawang kandidato ang mga rehistradong botante para sa naturang sektor. Binago rin ng COMELEC ang ilang bahagi ng Resolution 11216 upang umayon sa bagong patakaran, kabilang ang mga provisions sa official ballot, substitution ng nominees, at pagsusumite ng mga larawan ng kandidato. Ayon sa komisyon, layon ng hakbang na mas malinaw na maipatupad ang Bangsamoro Electoral Code at magbigay ng tamang gabay sa mga botante at kandidato sa nalalapit na barm election. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
1: Thank you, mga Radyo Patrol. Ayun palang recent partner, ipapatawag. Yeah. Yung dati ba'y naipatawag din ni ano?
2: Ang alam ko natin may naging resolution na dun sa mga previous na kaso ng gas and run eh.
1: Oh. Hindi naman talaga nararapat yung gano'n.
2: Hindi naman talaga. Kahit sa kahit anong dahilan. Kahit sa may sakatyong anak, walang pang matrikula, ayun lang. Hindi talaga tama.
1: Ang abuso pa, ano? Mahirap po yung ganyan. Anyway, partner, sino mga nag-attendance check na sa atin ngayong Webes?
2: Of course. Andyan si Alia Sir Gabby Hans Tarambisa.
1: Okay.
2: Watching sa atin. Si Madam Tina Verinia nanonood sa atin, partner. Si Madam Lina Ho, ang ating Tres Marias, Nona Damian. At si Maria Dulce Orate.
1: Okay.
2: Aya and Jean, watching. Eric Araulio, isa pa tong gas and run. Hindi niya daw sinasadya yung ginawa
1: lagi
2: niya.
1: Lagi naman ganyan.
2: Ano yun? Sabi ni Eric Araulio.
1: Diba?
2: Si Agnes Reca naman, watching din sa atin, pati si Jill Borhal. At of course, andyan na rin partner si...
1: Bet Kamain, nabanggit mo ba?
2: Bet Kamain.
1: From Marikina City. Si,
2: wow.
1: Si Jill Borhal, ibinabati kay mga RPs. So. Pati tayo, partner. Ha? Teka muna, sa cross-stream natin, check natin sa ABS-CBN cross-stream. Ito, sino nandiyan eh? Si Arno... Paano ba ito? Balobaw. Ayun na andun, partner. Tsaka si Eric Degorio. Nanonood siya mula sa Inopakan. Leyte. Ayan, ha? Kayang papakabait kayo dyan sa lugar na yan.
2: Ito, partner, may say si Pinoy ako. Ang sabi niya,
1: sabi?
2: Hindi lang pala sasakyan ang dapat tignan bago bumiyahe, pati driver kondisyon. Ang pagpapagasolina, tapos tumakbo sa dyalan talaga yan. Huwag nang gayahin pa dahil habang buhay niyang nakatatak sa kanya.
1: Ayun nga, magkakatrauma yung mga pampatendan. Di ba, na hindi ba ako nagkakamalit dito unang natin napakinggan niya incident ng yes, report ni Jom.
2: Si Jom ang
1: good job si Jom yan eh. Good job si Jom. Iba yung pop attendant, talaga ang dami niyang karga sa buhay. Anak, kapatid, magulang, hindi ba?
2: Breadwinner siya.
1: Breadwinner.
2: Kaya yung 1,500 po na barya lang sa ilan, para po doon sa biktima ay talagang malaking diba? Bagay na po yun. At good thing partner, hindi siningil sa kanya, hindi binawas sa kanyang sahod. Nagtulong-tulong din yung mga pulis para matulungan.
1: At saka partner, naging practice na yan. Yung sa unang incident na ibalita natin sa TV Patrol, tapos dito sa yung unang gas and run niya na naging viral talagang tunay. Maraming nagpaabot ng tulong partner, di ba? Balita ko mga anchors natin, lahat.
2: Marami pa rin mga good heart partner hanggang ngayon. Diba? Yun nga lang, may ilan-ilan talaga mga mapanlamang sa kapwa. Ay, mga
1: partner,
2: kalungkot.
1: Teka, ito si at Enlim dash WS9781 Highway Ice sa inyo. Inaantay ko bago ako mag-work. Ayun. Sino inaantay mo ba? Kami? O may inaantay ka?
2: Malisyos.
1: Binigyan ng kulang. Grabe ka naman. Mamaya papalinaw natin. Ayun, kawawa naman. Ayun, nag-reply ulit siya. Iba. Pero nag-commento na siya. Kawawa naman yung gasoline boy. Hindi naman malaking sahod niya. Oo nga. Diba? Kasi dapat yung driver nagkusa na lang bumalik.
2: Correct.
1: Kung bumalik ka kaagad, teka't nakakalimutan ko.
2: Hindi na lumaki,
1: diba? Ang sisti kasi, akala niya makakalusot kayo eh. Di ba?
2: At saka, I mean, kung honest mistake naman, partner. Sabi natin may sakat yung kambal mo. Sige, so
1: meron bang dishonest mistake, partner?
2: Kasi kasuhin mo muna, partner. Tapos, pag okay na, balikan mo.
1: Ay, teka pala. Nakalimut. Di ba yata ako nakapagbay. Diba? Anyway, partner. Sinasa sila na lang nagdadan. Anyway, partner, bago tayo mag-break, si Marvin Riabal. Ito na, present na. Attendance check sa Kabisyo. Kabisyo alas 8. Ito si Architect sa North Caloocan. Wow. Mga pag-uusapan dito sa programa ngayong Thursday edition. Yun nga pong road rage naman ito. Hindi naman ito gas and run, pero road rage ho sa Bulacan.
2: Ang
1: lala nito. Dalawa na ang arestado. Ipapadetalye natin kay PD Bulacan, kay Colonel J. Baybayan. Tapos yung sa Quezon City rin, di ba? Ito nga, si Gas and Run Boy.
2: Ha? Gas and Boy.
1: Yan ang mga pag-uusapan sa programa. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang Spot Report sa oras na 8:25.
0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Gas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
8: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Nasaan yung ano?
10: Nasaan
9: ba dito yun?
10: Ito ba? Ito?
9: At saka, nandito lang yung kanina.
10: Ano ba anak? Ito
9: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
0: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
11: Kape!
12: Good morning!
0: matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
11: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ang oras, 8:28.
1: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po, Jeff Caparas.
2: Ako naman si Marlene Padierno.
0: Ay, grabe, partner, yung insidente dyan sa Norsagaray, Bulacan. Oh, ano? Imagine mo, na-videohan nung nasa loob ng bahay.
2: Correct.
0: Eh, bigla na lang pagsilip niya doon sa kanyang bintana. Ay, meron ng isang lalaking mayroong
2: dalang baril,
0: armado.
2: Correct. Diba?
0: At ang pinagsimulan pala,
2: road rage,
0: partner, sa away trafiko, nagkagit-gitan umano, no?
2: Yes. Ito ang road rage na umabot hanggang bahay, partner.
0: Umabot hanggang bahay. Ako, partner, nilagay ko yung sarili ko doon sa
2: biktima.
0: Sipin mo, akala mo'y tapos na.
2: Mm-mm.
0: Tapos susundan ka, ano?
2: Mabalik.
0: Para alamin natin, partner, ang detalye niyan, ay nasa linya na natin si Police Colonel Jay Baybayan, ang provincial director po ng Bulacan. Magandang gabi po, PD, Jeff Caparas po at Marlene Padiernos. Welcome po sa Spot Report, Colonel.
3: Yes, sir. At magandang gabi po sa inyo at sa ating mga nakikinig po.
0: Alright, sir. Pakikwentuhan nga ho muna kami dun sa ating mga nanonood at nakikinig na ngayon lang ho narinig itong balitang ito. Ano nangyari at nauwi ho dun sa pagpunta sa bahay? Ano nangyari prior? Go ahead, o.
3: Yes, sir. Ito pong dalawang suspect po ay nakasakay sa isang motorsiklo at nakasabay nga po nila sa daan. Ito naman pong biktima na driver ng isang SUV, nakasama po niya yung kapatid. At doon nga po, nagkaroon po ng gitgitan. Allegedly, itong nakamotor po ay gumitgit sa ating biktima.
0: Mm-hmm.
3: At doon nga, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pinaba po ng kapatid ng driver yung bintana. At medyo pinagsabihan po yung dalawang nakaangkas.
0: Mm-hmm.
3: Na nakasakay sa motor.
0: Okay.
3: Ano po? At yun nga, sinundan sila yung suspect hanggang doon na sa bahay, nakarating sa bahay. Kaya po nalaman nila yung bahay ng ating biktima.
0: Mm-hmm.
3: At doon nga po, mula sa di kalayuan, ay kumakaway itong isa sa mga suspect.
0: Oh.
3: At sinabihan sila na lumapit at magkaroon ng nag-uusap. Ngunit nung lumapit po itong kapatid ng biktima ay bigla pong nagkaroon ng hindi pagkakanawaan at nagkaroon sila ng sakitan.
0: Doon
3: na po, umawat itong biktima.
0: Mm-mm.
3: At sinabi naman na ayusin na lang sa barangay. Yun po yung kanilang usapan.
0: Mm-mm.
3: Ngunit ito pong mga suspects ay hindi po sumangayon at umalis. At yun nga, nagkaalis po nila.
0: Mm-mm.
3: Ay kumuha po pala ng isang kasama.
0: Rice
3: at
0: namisponde.
3: Yun na nga po yung isa sa mga suspect na may dala pong baril.
0: So ibig sabihin, Colonel, nagkaroon ng pisikalan doon sa kung saan sila huminto na kalsada, kung saan nagkaroon ng road rage. Doon ho ba nagka-pisikalan?
3: Hindi po. Noong sinundan po sila sa kanilang bahay,
0: okay.
3: Tuminto po sa di kalayuan at kinawayan po sila na lumapit. Yun po.
0: So ibig sabihin, no, yung sinasabing simula nung away, sandali lang yon, side swipe, nagkabukas ng bintana habang umaandar. Parang ganun ba nangyari?
3: Opo. At yun nga, sinundan na sila hanggang doon sa makarating sa bahay.
0: Gano'n kalayo yung kung saan daw ho nangyari yung sitahan, yung road rage? Gano'n kalayo mula doon sa bahay?
3: Siguro ba mga almost 2 kilometers po.
0: Layo din. Talagang intensyon, ano. Tapos saan ho nila nakuha pala yung ano, yung debaril? Kasi pinapakita ho namin yung video na meron ho talagang may hawak ng baril eh.
2: O tsaka ang bilis naman naka-restbox.
0: Saan nakuha? Oo.
3: Opo. Kasi po magkakasama po sila prior nung nangyari po incident. Kasi po nagse-celebrate po kasi sila ng birthday nung suspect na may baril. Kasi kinabukasan po birthday niya eh. Kaya nagkaroon po ng konting inuman.
0: So mga lasing. Yan na nga ba sinasabi?
3: Yan po. At yan nga po. Nakainom po itong ating mga suspect.
2: Colonel, si Marlene po ito. Na-check niyo na ho yung background ng dalawang suspect na na-aresto ninyo? Ano ho ang background? May kinasangkot na ba sila dating mga kaso?
0: Ba't sila may kilalang may baril?
3: Ito pong Ito pong dalawang suspects po na nakasakay sa motor, na-record check natin at napagalaman po natin na ito po ay may warrant po pala.
0: Sus Maria,
3: sir. Warrant po pare.
0: Na?
3: Opo, at sa kasong theft po sa Pasay City.
2: Aba.
0: Ba.
2: Malakas talaga ang loob, partner.
0: Na-identify yung... nyo na Colonel yung may barrel.
2: Oo,
0: sino
2: yung
0: man yun?
3: Yes sir, na-identify po natin at yun nga, kinasuna natin siya ng violation ng RA 10591. At yung tatlong kaso pa na kanyang ginakasanggutan, doon po yung trespass to dwelling, grave threat, at
0: saka
3: malicious po. So, paninira po ng mga gamit po ng mga biktima.
2: Pero, sir, bakit may barrel itong isa sa kanil, yung Romesbak? Ano bang trabaho niya? But siya, kasi understand parang lisensyado siya, nakarehistro yung barrel? Tama ba?
3: Nakarehistro po yung baril sa pangalan niya, pero expired na po yung registration
2: bakit
3: po
2: baril,
3: noong 2016.
0: Mm-hmm.
3: At nung nirecord check po natin yung sa LTAF niya, wala po siyang record po sa LTAF. Kaya po nakasuan po siya ng violation po ng RA 10591.
2: Pero na-check niyo na, sir, ano yung anong profile nung Romesbak? Bakit siya may baril?
3: Ayon po sa ating pag-imbestiga, siya po ay isang driver po, no, ng isang driver po na isang may ari po na isang company.
0: At yun na po.
3: Yun yung trabaho niya. Ngayon hindi na po siya pumapasok at doon sa kanyang trabaho.
0: Oh, baka nagiging security din ano,
2: driver
0: Colonel
2: security.
0: Ano. Oh. Kung nanonood yung may barrel, partner, ako may papayo ko lang ano. Makipag-ugnayan ka na sa Bulacan PPO. Si Colonel Baybayan na ang PD. No, Colonel ano, matutuntun nyo ito, naniniwala ako. Naniniwala ako, matutuntun nyo ito eh. Anyway, paano nyo na-aresto yung dalawa pala?
3: Actually po, during the nung nag-report na po ang ating mga biktima sa ating presinto ay agad-agad po respond din naman itong mga tawa natin. At dahil sa mga impormasyon na na-receive natin, ay agad po na-aresto itong dalawa at natuntun po.
0: Yan. Anong
2: saan
0: sabi? Anong sabi nila?
3: At yun nga po, during the interview ay sinabi po na kaya nga, nagkayanitan po sila dahil sagit-gitan nga po ano nangyari.
0: Ayan, magsisisi na sila ngayon yan, Colonel. Ano? Isipin nyo eh, mukhang nakainom talaga dahil birthday nga noong may barrel. Ano? Tapos ang ginawa, nung nandun sila sa labas ng bahay nitong biktima, Colonel, sinira ho yung SUV. Ano? So, ano ang damage ng SUV?
3: May UP po, yung SUV. At yun po nga, na UP yung sa may kaha po. May part po ng body ng UP. Na UP po.
0: Grabe.
3: At yung ibang gamit po ay nasira din po.
2: Grabe yung init ng ulo nila.
0: Grabe,
2: no? To the point na habulin nila hanggang bahay.
0: No, hindi mo pinalagpas, ano? Tapos na eh. Hindi mo talaga pinalagpas.
2: At nangarap pa ng backup.
0: Oo. Colonel.
3: Yes po. At yun nga. Siguro sa...
0: Grabe, no?
3: Dahil po naka-inom po at sa init ng panahon,
0: hindi
3: pagkakaintindihan. Kaya po siguro na... nagresulta po ng ganong insidente.
0: Nung napanood ko yung video,
3: po kami po
0: yan. Colonel, nung napanood ko yung video, kinatakot ko, buti hindi pinaulanan ng bala.
2: Yes,
0: no?
2: Totoo.
0: Sino ho mga kasama nung biktima ho sa bahay? May bata? May asawa siya?
3: Actually po, yung kasama niya sa bahay, yung hipag po, yung asawa po ng kapatid niya, yun po yung kumuha po ng video para po maging ebidensya po laban po sa
0: ang lakas ng ebidensyang ito, Colonel, kitang-kita.
2: Kita, pati yung mga sinasabi,
3: opo, opo.
2: Partner, yung pagbabanta na naririnig doon sa video.
0: Pati yung sa pintuan, hindi ba?
2: Correct, oo. Colonel, hindi ba dagdag violation din yung pagdadrive na lang lasing?
0: Patong-patong na yan.
3: Opo, at tinitignan po natin at na medical po naman natin yung mga suspects. At yun nga po, pwede po natin dagdagan po ng mga kaso.
0: Oo.
3: At yung po pinag-aaralan po natin.
0: Okay, anong masasabi nyo, Colonel, doon sa may baril ho? Napaso ang lisensya ng kanyang baril. Tapos kitang-kita pa sa video ngayon. Ano ang mensahe nyo? Maipapayo nyo sa kanya? Mas maigi yung gawin niya. Go ahead po, Colonel.
3: Doon po sa ating na-identify po na suspect, siguro kung nakikinig man siya o malaman po niya yung ating panawagan, ay mas mabuti po siguro pumunta po sa amin at voluntaryo na pong sumuko para po maliwanagan po yung kanyang kaso at kung ano man po yung magiging resulta ng ating investigasyon ay harapin niya po. At yun naman po ay ginawa niya. Mm-hmm. Maliwanag po at kanyang ginawa na labag sa batas.
0: Mm-hmm. Eh, Colonel, yung palang biktima, anong, kasi identified yung bahay niya eh. Paano kaya ito? Nagpaabot na ba siya ng kumbaga, security nga? Paano ho kaya ito?
3: Sa ngayon po, ay palagi naman po nating binibigyan ng patrolya o sa kanyang lugar. At inassure po naman natin na 24/7 ay pwede po siyang tumawag sa atin upang kung anong pang tulong na may bigay ay handa po namin ibigay sa kanya po.
0: Iyon. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel J. Baybayan, ang Provincial Director ng Bulacan. Maraming salamat, PD.
2: Thank
0: Mag-iingat po.
2: Sir.
3: Yes, sir. Ma'am, maraming salamat din po at mabuhay po tayong lahat.
1: TTZMM Numero uno sa aksyon.
0: Grabe yun, no? Grabe.
2: Sabi ni Eric Araulio, nakahiram lang yan ng tapang sa alak.
0: Eh, yun na nga. Yan. Eh, yun naman palagi, eh. Di ba? Kapag kami alak, hindi din nalasat yan. Direkta sa ulo. Tsaka partner, sobra naman ang ego mo, no? Parang dalawang kilometro ang layo, sinundan mo pa.
2: Parang partner, lumalabas eh, mayabang sila. Bukod sa nakainom, eh, meron sila
0: hindi
2: tropang,
0: nila kaya.
2: Tropang may,
0: may barelo. Diba? Ego nga, partner. Eh. Masyadong mataas ang ego, no? Mm-mm. Eh, paano ngayon kayong dalawa? Mm-mm. Himas rehas muna. Diba? Tapos eh, ito namang de barel, partner, eh, kagaya ng sinabi ko, partner, eh, hindi mo na itatanong. Eh, si bago mag-PD yan si Colonel Baybayan, ay intel yan ng Central Luzon.
2: Mm-hmm.
0: Kaya dun sa may barrel, ay kayang-kaya.
2: Kayang-kaya.
0: Kaya.
2: Huwag ka na magtago.
0: Huwag ka na magtago. Sabi, pero partner, eh, harapin mo rin yan. Either or, partner, dapat ma-arresto ka eh.
2: Mm-hmm.
0: Kasi tsaka hindi ka dapat mabigyan ng lisensya.
2: Correct.
0: Ng barrel. Tsaka pagdosahan mo rin, partner.
2: Hindi nandawit mabigyan ng baril kung ganyang kainat ang ulo mo.
0: Nakakatakot, partner, yung diba? Sinundan nyo pa. Di ba? Eh, kasi
2: anong mararamdaman ng mga kaanak niya? Pati yung mga kapitbahay, partner, syempre.
0: Yun.
2: Yung threat, yung banta, yung takot ng mga tao doon sa lugar. Hindi lang doon sa mga biktima, kundi sa mga taga-residente rin talaga, di ba?
0: Tsaka, partner, eh, kaya ko rin naidagdag na mukhang hindi siya dapat talagang humawak ng baril. Kamo na yung dalawang nakamotor, hindi ba? Wala namang baril yun noong una. Lumapit sa iyo. Lumapit. Hindi, lumapit sa iyo, partner. Ikaw na sana ang kumalma.
2: Correct.
0: Ano, pare, ya mo na yun, di ba? Ya mo na yun.
2: Hindi, ano daw sila, one for all for one
0: ano
2: daw
0: tayo,
2: sila.
0: Ano tayo, partner, ano, pare, tayo nagkakasayang birthday ko bukas, di ba? Pwede naman ganun eh, no? Di ba? So, ayan, nagpadala kayo. Ayan ka na naman sa stapler, partner eh.
2: Alam mo, partner.
0: Sa mga nakikinig ko, noong Lunes, bago ako mag-leave, dahil ihatid ko ng aking nanay, Ab, makinig ka rito. Kinakalibit na naman yung stapler. Noong Lunes, nasugatan na, napagano na isa. Ngayon, nakita ko na naman, inaano na naman.
2: Inayos ko lang.
0: Bilhan natin. Bilhan natin ng stress ball, Abraham. Ako na, sagot ko na. Bilhan natin ng stress ball. Para yun ang kanyang kinukot-kot-kot-kot. Eh kasi mga kaserbisyo sa mga nakikinig sa radyo, si partner Marlene, napag-tripa na naman niya yung stapler ng aming mga script. Tapos eh, kapag Eh, noong Lunes, magtatapos na't lahat ang programa na nasaktan mo pa ang sarili. Oh, comment ulit, partner, bago tayo mag-gap. Sino nandyan? Sino nandyan?
2: Ina, partner, dito si N. Lim WS 9781. Uso naman yan. Maraming mayabang kasi merong barel. Dito nga sa Cavite, kahit kabataan, nakainom. Okay lang sa mga magulang nila.
0: Aba?
2: Hindi rin, susunod sa curfew.
0: Saan sa Cavite yan? Saan sa Cavite?
2: Yung kasama ko po dito, taga Cavite po ito.
0: Saan sa Cavite yan?
2: Isumbong niyo po sa kanya.
0: Ayan, saan sa Cavite yan? Para may pagbigay alam natin kung may mga debaril na ganyan eh. Bay, delikado yan. Delikado yan.
2: Sabi pa niya, partner, merong baril na walang lisensya. Dapat bago na magbigay ng lisensya ng baril, suriin muna kung tama o hindi. Actually, meron naman po talaga ganun proseso. Dumadaan pa nga sa psychological
0: neuro
2: test. Neuro test. Yung mga kukuha ng lisensya, yung mga kukuha ng LTAP tsaka PTC4. It's just that, may mga tao kasi na, kagaya nitong insidente na to, yung lalaki may baril, paso na yung kanyang rehistro. Ibig sabihin,
0: lisensya,
2: loose firearm na yung
0: wala.
2: Kanyang
0: yari, 10591 na yan.
2: Dagdag violation din yan.
0: Diyos ko po. Diyos ko po naman, di ba? Dahil sa bugso ng damdaming hindi nyo napigilan. Ah, hindi ka kamukha nga
2: dahil sa bugso ng damdaming na hindi naman niya away.
0: Hindi niya. Sumausaw ka. Salit na inawat mo nga. Kumbaga, be the bigger person, partner. Ha? Anyway, partner, ay sinisignal na tayo, partner. Ha? Susunod po namin pag-uusapan ay yung update niya ho at anong nangyari doon sa gas and run. Yung pinakahuling gas and run incident dito ho sa Quezon City.
2: Correct.
0: May makakausap po tayo mula sa QCPD. Kaya dyan lamang ho kayo. Magbabalik pa ba ang spot report? Baka lipo sa ilang paalala.
1: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balita, balita, siyasa, siyasa, katotohanan, katotohanan. Spot Report, Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: Ang oras natin, partner?
2: 8:46.
0: Oh, partner, eh, ito sinasabi ni NLIM-WS9781. Ano baka raw balikan siya at puro senior at super ang kasa. Ano ba yun?
2: Ano?
0: Super AMG? Ano ba yun?
2: So,
0: eh, basta eh, pwede mo naman niyang i-ano, NLIM sa aming Viber.
2: Hindi kasi ano sinabi niya yung sa kanila doon sa Cavite.
0: Basta i-Viber mo yan, 0919-2783-3000.
2: Para maipaabot natin sa mga ano.
0: Maipaabot lang natin, papaikutan natin. Okay. Delicate siyang ganyan eh. Maganda yung may mga ganyan impormasyon. Tsaka partner, alam nyo, eh dyan ho sa aming Viber number sa 0919-2783-3000. Kung anong mga concern ninyo, eh kung may mabasa ho ang aming mga researcher dyan, eh, pwede ho namin yung, ipapaabot natin ang inyong mga concern. Okay. Hindi
2: at saka meron tayong programa din, partner, bukod sa Spot Report. May mga programa rin tayo
0: totoo
2: talaga.
0: May papasa natin.
2: Paabot na nga tulong.
0: Oo. Ano to? Na si Marvin Dayabad, may naalala siya, partner.
2: Ano yan?
0: Naalala ko lang bigla. Kamusta na kaya si... Sino ba yun?
2: Si Senyo Aguila, partner. Ah. Parang counterpart ni Pastor
0: Tibulo.
2: Counterpart talaga.
0: Oo nga.
2: Parang, di ba?
0: Yun, i-greet daw natin, partner, si... Loy ng Cubao. Ayun, nanonood siya ng Spot Report. Siya ay nag-message sa Viber. Ay, Loy ng Cubao. O, di ba, partner? Sino pa partner na andyan? Habang hinihintay natin yung ating susunod na panauhin kung hindi na biglang naging busy. Kasi minsan, syempre partner, ang trabaho ng police, paminsan biglang may maiseset ka na. Halimbawa, nag-commit ka na halimbawa sa atin.
2: Correct.
0: Biglang halimbawa magpapatawag si Ardi, magpapatawag si Didi.
2: Mm-hmm.
0: Maiintindihan mo naman kapag hindi sila nakakasagot.
2: Correct.
0: Tapos biglang makakansin. Maiintindihan mo naman yun. Diba? Mm-hmm. Syempre naman mauna
2: yung... Kaya kahapon partner, dapat nakakausap namin yung spokesperson ng Task Force Central Visayas
0: si Colonel Molitas.
2: Patungkol dun sa preparation at sitwasyon sa ASEAN Summit
0: nangyari?
2: Ngayon. Pero hindi siya nakasagot. Kasi nung kinagabihan na partner, nagsimula na magsidatingan yung mga world leaders.
0: Maintindihan mo yan.
2: Meron
0: pa partner, hindi ko alam, tayo na ba ang magkasama noon? Daily spot report na ba yun? Nung Sabado edition pa yun? Meron akong, meron tayo naging guest, hindi ba? Biglang dumating si BBM.
2: Ay, oo.
0: Oh, di ba?
2: Sama tayo.
0: Kasi ano pala yun, partner? Kamusta ka na, General Fajardo? Jean Fajardo?
2: Hi.
0: Siya yun. Naalala ko bigla, no? Kamusta ka na ba?
2: Yeah.
0: Kamusta ka naga?
2: Partner, diba? Meron dito, si Alvin Rojas. Sabi, Sir Jeff.
0: Sir Jeff. Alvin! Diba?
2: Ito si Mike.
0: Alvin!
2: Rojas. Sir Jeff.
0: Alvin. Ayan, naka-ready na, partner. Ayan, nasa linya na natin si Police Major Jennifer Ganaban, ang hepe ng Public Information Office ng QCPD.
2: Mm-hmm.
0: Magandang gabi, Major Jeff Caparas po at Marlene. Welcome po sa programa.
2: Hi po.
7: Hello, Sir Jeff and Ma'am Marlene. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng inyong tagapaginig.
0: Ang pinakihintay ng lahat, Major, doon sa nakatutok doon sa gas and run. Anong sabi ng driver nung siya ay sumukong kusa?
7: Ang sabi po niya
0: kag Major, medyo pihit lang konti. Medyo pihit lang konti, nagchat-chappy lang. Hello?
7: Hello, sir.
0: Ayan, loud and clear. Major, you were saying. Ang sabi niya?
7: Yes, sir. Opo, ang sabi po ng driver kagabi nung sumuko po siya sa station is tuliro daw po siya nung mga oras na yon. Kaya hindi na niya napansin kung pumasok yung payment niya o hindi. Dahil may mga concerns daw siya at kausap niya yung asawa niya during that time.
2: Pero anong reason niya, Major? Bakit bigla siya sumuko? At bakit daw ngayon lang siya sumuko?
7: Accordingly po, is maliban po sa pinuntahan na po siya ng ating mga kapulisan doon sa bahay po nila, is kinonvince din po siya ng pamilya niya na makipag-ooperate na siya sa mga pulis para matapos yung problema niya doon sa insidente.
0: So walang balak, pinuntahan niyo pa eh. Ano, Major?
7: Opo, kasi kahapon sir, nung ma-identify po natin yung tape number and registration, kung kanino po naka-register, pumunta po kaagad yung mga police po natin para alamin yung totoo kung kanino po talaga naka-register at saka sino yung nag-drive. So nalaman nga po natin na registered ito doon sa pangalan ng asawa niya, yung babae po ang naka-register, and ang driver po yung lalaki.
0: Ito mo, nilagay mo pa sa alanganin yung pangalan ng asawa mo, pambihira. Nakailang araw ba ito, Major, bago siya sumuko? Parang dalawa, no?
7: May 3 po and kahapon po is 6.
0: O, tatlong araw.
7: So, 3 days. Opo.
0: Imposible namang hindi mo malalaman. Kalat sa
2: media,
0: balita eh.
2: Sa shock med, kita na 'yan.
0: Tapos anong sabi, natakot, ganon. Baka hindi kaagad sumuko.
7: Opo, yun din ang sabi niya, medyo natakot na siya at yun nga may inaayos sila ng pamilya niya.
0: Mm-hmm.
7: Kaya hindi siya kaagad lumapit. Pero siguro nung kahapon po kasi nag-viral na yung issue, marami nang lumabas na mga balita, kaya siguro na-convince na po siya ng kanyang pamilya at ayun nga, lumapit na po siya sa atin, sa kapulisan.
0: Ma'am, ano pala ang reaksyon ni Didi tsaka ng buong QCPD? Doon ba may sinabi si General Tuanyo, partner, yung sa mga station commanders?
2: Merong three strike
0: policy.
2: Ano ang nangyari,
0: ma'am, doon? Anong reaksyon ho ng QCPD doon?
7: Yes, sir. Opo. Welcome naman po ng QCPD yung directive ng ating pamunuan. Kaya nag-direct din po yung ating DD sa lahat ng station commanders na paigtingin po yung police visibility natin at pagbabantay sa mga establishment, to include na po dito yung mga gasoline stations para hindi na po maulit yung ganun na insidente.
0: Ma'am, nag-reach out na ba kayo sa mga management ng gasolina? Ha? Correct. Kumbaga para maging proactive
2: tsaka
0: lang.
2: Tsaka sunod-sunod kasi.
0: Lagyan na ng diba? Spike nga. Lagyan na ng spike.
2: Sunod-sunod kasi yung mga ganito. Paano yes, siya matutunan?
7: May mga ano na ano po ma? Tayo. May mga actions na po tayo. Katunayan yung mga stations po natin is nag-reach out na doon sa mga gasoline stations sa kanilang mga areas. Meron pong offline Bandilyo kung saan nagbibigay po ng safety tips, crime prevention tips, ang ating mga police. And kasama na rin po doon yung pakikipag-ugnayan po dito sa mga may-ari ng gasoline stations. Sharing po doon sa mga safety measures na pwede pa pong idagdag sa kanilang mga establishment.
0: Siguro, no? Boss Ab, no? Kung alam ba, papagasolina ka, babaw mo na bintana.
2: Picturean
0: kita. O kaya i-televise partner sa mga pader ng gasolinahan, i-projector mo, no? Gumagana ho CCTV namin. Malinaw ho ito. Pwedeng ganun, ano, Major?
7: Yes, sir. Opo. Ang paalala nga po natin kung saan na pwede ay yung CCTV nila is nakatutok po mismo doon sa kung saan itigil yung sasakyan at magpapakarga para po pagbaba ng bintana, hagip po kaagad yung mukha. Hindi natin maiwasan na may mga insidente ganito. Ang mahirap po is hindi talaga makuhanan ng CCTV yung kanilang mukha. Ganun na din yung plate number ng sasakyan.
0: Hindi ba?
2: Major, sa ngayon po nasaan na itong suspect, itong driver? At the same time, sabi ni Roger Patrol Kelly kanina, pinapatawag na siya ng LTO. So, asan po siya ngayon? In custody ba ng QCPD?
7: Hindi po, ma'am. Kasi ang filing po natin is regular filing. After niyang magpakita po doon. Baka naka-uwi na po ito ngayon. And yun nga po, nag-request din yung QCPD sa LTO for show cause order. Kaya po siguro pinapatawag na din po siya.
0: Pero ma'am, sila ho nung pump attendant, nagka-ano ba? Anong pinatawad na ba sa nung pump attendant?
2: Oo nga.
7: Kagabi, sir, mukhang nag-usap naman po sila. Kaya lang parang firm na po itong decision nung pump attendant na itutuloy niya yung pag-file niya ng kaso dahil... maliban nga sa naabala din siya at nagkaroon din siya ng kumbaga nag-alala siya. Grabe, kasi nakataya po yung sahod niya dito nung time na yun na hindi pa sumusuko itong suspect.
2: Diba? Sa simpleng bagay lang na, na tinakbuhan niya yung bayad niya, nadagdagan yung problema niya. Sabi niya may problema siya sa pamilya. Nadagdagan pa ng problema na
0: saka
2: may kaso.
0: Saka nilagay mo sa alanganin yung misis mo. Correct. Nakapangalan din doon. Sa misis pala nakapangalan yung kotse. Diba? Eh, Major, mabilis lang ho pala. Ano na yung update doon sa kaso ni Teddy Corpus? Naakit ba yata?
7: Yes, sir. Nung nag-report naman po siya, is narespondehan sa agad ng ating kapulisan. Kaya nakapag-file na din po ng karampatang kaso doon sa suspect. Since identified naman po siya dahil malinaw po yung kuha ng CCTV.
0: Oo, linaw. Kitang-kita yung mukha. Go ahead, partner. Last.
2: Ma'am, ako last naman.

0: ilabas yung identity niya dahil ongoing nga po yung follow-up na hopefully makuha natin itong mga suspect na ito.
1: Understood po yan, Police Major Jennifer Ganaban. Maraming salamat po sa inyong oras, Major Ganaban. Mag-iingat po palagi.
0: Yes, sir.
2: Thank you, ma'am.
0: Thank you po. Maraming salamat din po sa inyo.
3: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon!
1: Hi, partner. Announcement. Go ahead.
2: Araw-araw sa pag-atid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit po ng DZN Radio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila. Ayon po yan sa 55 Blue o dati pong Kantar Media Philippines at TV audience measurement sa buong taon na 2025 hanggang sa March 2026.
1: Nakalain mo yun. Ano?
2: Nakamit
1: na natin ang number one sa cable news channel sa Metro Man at Mega Manila. Ayan ha. Ang nagsabi...
2: Hindi ako binigyan ng palakpak. Walang bakit dito. Hindi ako binigyan ng palakpak ng Jello.
1: Hindi, busy si Jello eh. Busy si... Ano, si... si Don ang nag-abot. So, bago siya makarating doon. No? Tsaka kinakausap pa.
2: Sige na nga. Patawarin
1: ko na. Number one tayo. Number one. Diba?
2: Congratulations! Kaservisyo!
1: Yan. Tutok lang ko kayo palagi, ha? Tsaka, bayad kayo ng cable.
2: Lagi na kayo mapapanood. Bayad naman po ito.
1: Para lagi kayo kami mapapanood. Hindi ba? Sa radyo, sa mga, kung hindi kami number one, antayin nyo.
2: Darating tayo dyan.
1: Antayin nyo. Dahan-dahan lang ho.
2: Hindi kaya gayahan yung sina Madam Mina ho na nanonood ng TV, nanonood ng radio, tapos nanonood sa
1: cellphone. Yan ang talagang diba? No, thank you talaga.
2: Oh, thank you!
1: Ay, partner nga pala eh, di ba, ano, bumibubulong pala ako sa'yo. Nasa Spotify na rin tayo.
2: Ay, talaga ba?
1: Nasa Spotify na tayo. Yung sabi sa akin kanina. Eh, last na attendance check partner, yung mga humabol, mga na-late, pero kabisyo alas 8. Go ahead, sino mga nandiyan?
2: Si Josh Kyle Edip Official, watching sa atin. Ito yung nasa Facebook partner. Wait lang. 8:58, wait lang.
1: Kaya yan, oh. 10.
2: Ay, naka-pressure. Si Mike Janio Acosta Udal, watching.
1: Thank you.
2: Ito ako, Alvin Rojas, nanonood, partner.
1: Ayan. Si Jonathan Habilo nandito partner. Ayun oh, humabol siya oh. Viewers in Canada, gising Pilipinas, Kabayan, Kapamilya Daily Mas, TV Patrol World sa TFC, ayan oh. Alam na this, oh yan oh. Kaya pala siya nakatutok na siya sa Alam na this sa DZMM Teleradio. Ayun, sa Canada siya, ha. At nagpasalamat din partner si Aya Engino. Salamat sa lahat ng nakatutok sa DZMM. Salamat din sa iyo, hindi ba?
2: Thank you
1: po sa inyo. Eh salamat po at talagang patuloy. Thank you. Si Louie Vasco, partner. Nakahumabol. Mukhang nalid si Louie.
2: Thank you, humabol.
1: Humabol, ayan. Si Josh Carl Edip, salamat
2: Jericho
1: sa mga...
2: Jericho Ferrer, watching sa atin.
1: Si Kapitan Kawit, ayan. Ayan, kahit sino na nag-apply ng baril, pwede makapasa sa neurotest. Pero yung afterwards sa sitwasyon, ng mainit na sitwasyon, hindi control ang sitwasyon. Ayun nga, nagbabago, partner. Diba, okay ka ngayon. Kaya nga, di ba si Sir Boy Evangelista, pinopropose niya na... Ewan ko ba, nakakalimutan ko, pero pinopropose niya na dapat regular ang pagpapanyuro. Kasi partner, okay ka nung kumuha ka, nag-apply ka for the LTAP, pero may mangyayari sa'yo, di ba? Merong, alam mo yan, along the way sa trabaho, sa personal na buhay mo. Anyway, wala na tayong oras, partner. Eh, dito po sa Spot Report.
2: Sergeant Putik, baka
1: magtampo. Yan o, sa Spot Report, partner.
2: Una ang kaligtasan mo.
1: Muli po ako po, Jeff Caparas.
2: Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Susunod na programang Alam na Days, kasama si Napapa Awel Paz at DJ Jayo. Ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroon.
2: Bye!

alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 9:02 na.

0: sa mundo ng showbiz na laging may paandar. Sa bawat pasabog at umaatikabong intriga. Sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Ito na! Itong-ito na nga po ang programang maghahatid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin ng hindi magpapahuli. Ako po ang yung ever lovable magician ng peg na magician ng peg ngayon. Papa!
1: At ako naman po ang kapartner nila sa pagkalat ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
0: Ho! Namimiss natin siya sa GZMM, no?
1: Malapit diba? na malapit. Po. Yes. Hindi lang po ako pwede ngayon kasi syempre, sabi po ng personal doctor ko.
0: Ay, wow! Wow, may personal doctor. Para personal trainer lang ang dating, ah.
1: Ayoko naman.
0: Wow. Ayun naman.
1: Hindi, sabi sa akin kasi ni Baba.
0: Baba!
1: Mali. Ang taas, diba? Hindi, ang sabi kasi, diba, alagaan ko muna yung health ko.
0: Yes.
1: Once I'm okay na, then pwede na akong bumalik. Kumbaga, naghihintay lang ako ng clearance for me to be able to be cleared.
0: Wow, galing naman. Sa NBI mo kunin yan, ba? Para clear na clear ka.
1: Totoo, no, yung may mga hit.
0: Yes.
1: Alam mo yung mga kababayan natin at mga kaservisyo natin at mga kapamilya natin. Diba kapag kayong pangalan mo very common?
0: Nako! Ay, nako, kabahan ka na.
1: Correct, kasi pag may kaso yung kapangalan mo, kung Ruel, ganyan.
0: Bakit mo sinabi ang totoo kong pangalan?
1: Kunyari yun, hindi ko sinabi ang pangalan
0: Lord Jaire.
1: Di ba, kunyari totoo, Ruel, pag maraming Ruel, kasi may mga hits sila, di ba?
0: Yes.
1: Kailangan nilang i-check, ulitin.
0: Totoo
1: yan,
0: yun.
1: Buti na lang ako, wala akong masyadong kapangalan. Oh.
0: At walang masyadong kapangalan sina Ann Angelo Ricalde, Kim Royce Mantua, Erwin Puntil, tsaka si Jobert Hatol.
1: Yes.
0: Walang kapangalan yung
1: mga. Maraming kapangalan doon talaga yung Jobert.
0: Jobert.
1: Diba? Yung Kim.
0: Yan, yung Kim.
1: Oo, pero yung Ann.
0: Ay, naku,
1: tapos
0: wala.
1: Tapos si Angelo.
0: Hindi
1: ko alam sa nanay noon kung babae ba yung anak niya dapat. Tapos dinugto ka na.
0: Kasi nung tinatanong na nung nurse ko, ano pong pangalan? Hilo pa yung nanay. Angelo.
1: Yes. Naisulat ganon.
0: Naisulat. Ann Angelo.
1: Yun, yun. Di ba meron nga yung sa ano, sa yung classmate ko, ang pangalan niya, Emanon.
0: Yun.
1: Yung pala, yung Emanon na yun, pag pinagtad mo, no name.
0: Ay, ganyan pala. Oy, pero kami ha, may titulo kami. Eh, lahat nga ang titulo, sinasabayan pa, di ba? Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na bitis!
4: Alam na bitis!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na bitis!
0: Narito na ang mga ulo ng pinakabinantayan at inantabayan ng showbiz. Unahin na natin aktres na si Jeneline Mercado bukas sa posibilidad ng panibagong baby ng Mr. na si Dennis Trillo. At panibagong film project naman ni Lovie Po kinumpirma.
2: Alam na this!
1: Samantala, mga kapamilya at mga kaservisyo Home Along the Riles, The Reunion, mapapanood na sa mga sinihan sa Hunyo.
2: Alam na this!
1: At sa showbiz overseas, K-pop supergroup BTS, sinalubong ng libo-libong fans sa Mexico City.
2: Alam na this!
0: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga libalitang showbiz sa pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, ilang araw bago ang Mother's Day, ibinahagi ng aktres na si Jeneline Mercado at makinig ka Mama Jai, celebrity entrepreneur na si Miss Rhea Tan, ang kahalagahan ng balanse sa pagitan ng pagiging ina at career. Sa panayam, sinabi ni Jeneline, walang masama sa pagbabalik trabaho ng mga ina basta't hindi napapabayaan ng pamilya. Sang-ayon naman si Miss Rhea Tan na mahalagang mabigyan ng oras ang pamilya. Pero iginiit niyang hindi dapat husgahan ang mga inang pinipiling magtrabaho para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Samantala, inamin din ni Jeneline na bukas pa rin siya sa posibilidad na magkaroon sila ng asawang si Dennis Trillo na isa pang anak. Pero sa ngayon ay nakatuon muna sila sa pagpapalaki sa kanilang anak na si Dylan.
4: I love that piece!
1: You know what?
0: Oy! What? Ano naman ang pagganon ka?
1: You know what? I was there.
0: Oh yes! Yeah. It with Kimmy Fierce. Yes. I saw the pictures.
1: And the rest of the gang.
0: Oh! The gang!
1: The gang.
0: Mga gang yan ah.
1: Hindi. Di ba group? Parang ganun
0: group. Okay.
1: Oh. Alam mo nakakatuwa no? Yes. Kahapon ginanap yan nga na sabing press con uh-huh. kung saan isa sa mga pinaka naging katanungan ng mga kaibigan mm-hmm. from the press
0: yes.
1: is yung pagiging isang ina kasi di ba yes. parang nauna na nga na Tito Wowie.
0: Di ba naman, in-introduce na yung guest. All rise for the one and the only. Mamaya, introduce ka namin ng bonggang bongga.
1: Daddy Wowie is in the house.
0: Yes, today, today and
1: but
0: tomorrow.
1: But going back
0: oh, yun,
1: to Honolulu, just to give you the Maui Wowie. Diba? Papa, ayun, parang nagkaroon ng pagtutuon bukod mm-hmm. sa produktong kanilang bagong renewal of contract in Endorso. Dahil nga ilang araw na lang ay Mother's Day na.
0: Yes.
1: Di ba? Parang all about sa pagiging isang ina, ang naging topic ng mga kaibigan natin sa press.
0: Yes.
1: Sabi ko nga, one thing that I really love about ngayon ha, sa panahon na to, dati pagka nagkatanong yung press ng mga hindi matitinig na mga questions.
0: Yes.
1: Diba parang walang magawa artista.
0: Oo.
1: Pero ngayon, kapag nagtatanong na parang Jenin ganito, ganyan, yes. sabi niya, huwag na yan ate.
0: Oo
1: huwag
0: naman.
1: Huwag na po yan ate, ganon.
0: Dinaanan diba? Niya na lahat yan. Ako, ilang dekada na yan eh. Ibang tanong naman, di ba?
1: Kaya
0: congratulations.
1: Tama.
0: Yan na. At basta mga working moms mabuhay and happy Mother's Day na po kagad. At eksakto, mamaya pang Mother's Day ang ating special guest sa...
1: Totoo. Mm. Samantala sa oras na 9:10, from one career moms to another, kinumpirma naman ni Filipina actress Lovie Poe ang pagiging bahagi niya sa international thriller film na Ignition kasama sina Game of Thrones star Maisie Williams at Rory Kinnear. Sa social media, ibinahagi nga po ni Lovie ang career milestone matapos na ipasilip ang first look ng pelikula na ipinakilala sa Cannes Film Festival sa panulat at direksyon ni James Erskine. Susundan nga po ang pelikula o ng pelikula ang kwento ng isang babae na hindi sinasadyang masangkot sa terrorist plot na umiikot sa paranoia, teknolohiya at paghahanap ng katotohanan.
4: I love that
1: congratulations kay Lovie.
0: Napakagandang career move niya at achievement pang international na ang The Lovie po.
1: Correct.
0: Kaya good luck at sana mapanood natin yan dito sa Pilipinas at sana magkaroon ng premiere dito at yung mga artista kasama. Okay. Siyempre, may balita ka daw sa Home Along the Realest?
1: Totoo. Siyempre naman, madalas ako kwentuhan natin si Boy 2.
0: Uy!
1: Yes, si Boy 2.
0: Hi, Boy 2, King.
1: Hi, Boy 2.
0: Magaling na filmographer yan.
1: Actually, di ba bukod sa pagiging isang child star, nag-direct na siya ngayon.
0: Yes.
1: Isa rin siyang entrepreneur.
0: Yes.
1: Siyempre naman, kasama rin sa paggawa ng Home Along. Hindi ko alam kung writer ba siya dito or consultant siya. Ang boss ko,
0: yes.
1: si Kuya Randy,
0: Randy Reyes.
1: Di ba? Ito na nga po ang balita patungkol sa Home Along. Mapapanood na ang pelikulang Home Along The Realest, The Reunion sa mga sinihan sa Pilipinas sa June 17. Sa teaser, ipinakita ang buhay ng iconic na pamilya Cosme matapos ang pagpanaw ni Kevin na karakter na ginagampanan ng King of Comedy, Tito Dolphy. Babalik nga ang karakter ni Nova Villa na si Azon kasama ang iba pang cast na sina Claudine Barreto, Gio Alvarez, Van Dove, Smokey Manaloto at Maybelline de la Cruz. Maraming netizens ang excited para sa pelikula, lalo't na miss nila ang chemistry ng pamilya Cosme. Simula 1992 hanggang 2003, umere sa ABS-CBN ang sitcom series na Home Along the Realest.
4: I
1: heard
4: this.
1: Napakahusay daw po ng Optimum star na si Miss Claudine Barreto
0: yes.
1: sa pelikulang ito. At abangan nila, may cameo role dyan ang aking kasamang DJ
0: yes.
1: na si DJ Manny Eugenio.
0: Wow!
1: Yes.
0: Alam mo, ang ganda nung quality nung pelikula. Sa trailer pa lang, alam mo na, malinaw. Parang HD yata yan eh. Panoorin mo. Tsaka doon sa trailer pa lang, marami na kagad nakakami sa pamilya Cosme. The return of the Home Along the Reels. Yan, the reunion.
1: May narinig ako, Papa Awel. Originally, ito daw dapat ay
0: MMFF?
1: Isinumite. Sinubukang isumite or they tried, alam ko, na ipasa sa last year's Metro Manila Film Fest. I just don't know what happened. Pero syempre, di ba, lahat naman ay nangyayari sa will ni Lord talaga na baka hindi ka pang Metro Manila Film Fest, pero ito ay pwede talagang ipalabas na ngayong Hunyo, June, di ba?
0: Yes. Correct. Yun naman. Kaya abangan po yan. Pero eto na po, dahil punong-puno po tayo, siksikliglig ang ating mga guests at taguumapaw. Nandito na po ating inabangang showbiz, Holly Hollywood!
1: Oh my!
0: Ayan. Kasi yung guest natin, napakalaki naman ang boses.
1: Totoo.
0: Kaya yun lang ang maitatapat ko sa kanya.
1: At napakahusay.
0: Napakahusay.
1: Super, Papa A.
0: Mang Hosel.
1: Hindi lang yan, Papa A. Diba? Yung madali.
0: Ano ba ganun? Yes!
1: Pag alam mo.
0: Ay, X-Factor kung X-Factor yan.
1: True. At saka hindi, pinapanood ko yan. Sumusupport kasi ako, diba? Kasi hindi ng mga ate ko, ang ate Buba, ang ate Pisita ko.
0: Yes.
1: Napapanood ko sila doon sa ano sa kanilang pinagpe-performance. Yes. Alam mo, sabi ko talaga, grabe. Sabi, idol talaga yung mga level of yung performer na kagaya nila.
0: Yan ang tinatawag na pure talent. Di ba naman? Pero eto, nadiretso na natin para makasama na agad natin sila dahil higit 50,000 fans ng K-pop supergroup na BTS ang nagtipon sa labas ng National Palace sa Mexico City bago ang 3-day concert stop sa bansa. Sinalubong ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang 7-member group at mula sa balkonahin ng palasyo, kumaway at nagpasalamat sa fans ang BTS. Sa salitang Espanyol, sinabi pa ni Kim Namjoon na mahal niya ang kanilang supporters. Ngayong araw hanggang May 10, magtatanghal ang grupo sa Mexico bilang bahagi ng kanilang comeback world tour. Matatanda ang bumalik sa music scene ng BTS noong Marso matapos ang halos 4 na taong hiatus para sa mandatory military service sa South Korea.
5: Alam na this!
0: Ayan na, ang dami talagang tao. Hindi mahulugan ng karayom talaga. Ay, kita mo naman. O, bilangin mo nga. 1, 2, 3. Ang dami. Hindi ko mabilang. Sa dami. Kaya sana, bonggam-bongga na ang 2027 dito ang BTS. Yun na yun. Samantala, sa oras na
1: 9:15 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
0: Nako ha, bago natin introduce ang ating special guest. Kuya Zaki, bibigyan na ba natin ng ating report?
1: Pero bago yan, Papa Awel, maraming salamat muna. Announcement, araw-araw na nga po sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit na nga po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
0: Yes, congratulations sa atin at syempre maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Ayan, Zach, okay na ba? Okay. Mamaya po, abangan po natin sa ating pagbabalik. Makakasama po natin, nako, legend kung legend ito. Dahil kung kahapon meron tayong Miss Joy Cancio, ito yung mga sabayan ng mga BMW dancers, yes. Dyna, Vicor, ganun. May mga solid gold pa yan. At ito, Mama Jaya, pag sumipa ang Daddy Wawi ng paa, tiptoe talaga ganyan, abot hanggang kisame. Ganon, kataas yan.
1: Ay, kumbaga parang flying kick.
0: Eye of score. Naku, off score. Eto na nga, makakasama natin mamaya ang talent manager, choreographer, and dance director na si
1: Wawi Rojas.
0: At syempre, ang singer, performer, and comedian na gumulat at nagpahanga sa atin sa X Factor. Naku, siya na ngayon na isang bongga kanay. Kung meron tayong bongga kadyay na si
1: Osa.
0: Yes. Maganda yung may papiyok, ha? Ano kasi na nakabara? Para may pesteng
1: kasi
0: ehema.
1: Natawa ako.
0: Oo, may,
1: hindi ko alam kasi kung babanggitin ko yung Osang o yung Jeff Osang Sullivan.
0: Kailangan nyo po pangalan kasi yung cheque doon nakapangalan. Dapat mga ganun. Kaya pa, na ngayon.
1: Ano ba lang sabihin ko ba yung
0: may
1: Jeff?
0: Pesteng ehem.
1: Or Osang na lang. Ayan.
0: Pero may in love naman tayo sa isang recording artist, ambassador, and TV commercial model na si Josh Medina. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
1: Alam Nyo Na.
0: Alam Na Din.
4: Alam Na Din.

0: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa family service.
2: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
3: Sana nasanay ako dyan!
2: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
4: Say hello to Marian.
5: Hello, Lola!
6: Cute, no?
2: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
7: Patay ka ngayon.
8: Sino ba patayin mo?
6: Ako.
2: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
9: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palakong lang Indian.
2: Sure kang tatawa ng tatawa.
10: Neta ba ako?
11: Isn't it fantastic?
2: Yes! Sinetawanan. Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
12: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, makikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.

0: alam na dis sa DZMM.
1: At nagbabalik po ang alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this. Kasama pa rin po ang ever lovable, Papa Awaw Paz.
2: At syempre naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
1: Lalong nagpapungay nung mata nung sinabihan ni Daddy Wawi na maganda. Ay, may pagganyan.
2: Hindi.
1: Pero dahil po dyan, meron muna po tayong pararaan ng mahalagang report.
2: Pilipinas, mamagitan para maayos ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Narito nga po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
3: Magandang gabi DJ Jai at Papa Awel. Ginamit ng Pilipinas ang pagkakataon bilang chairman ng ASEAN ngayong taon para mamagitan at maresolba ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Nagharap sa isang trilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit dito sa Cebu ngayong gabi sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Cambodia Prime Minister Hun Manet at Thailand Prime Minister Anutin Chanvirakul at tinalakay ang tensyon sa border ng dalawang bansa. Sa press conference matapos ang meeting, sinabi ng Pangulo na nagkasundo ang dalawang opisyal na atasan ng kanilang mga foreign ministers na ipagpatuloy ang dialogo para sa kapayapaan at kaayusan ng kanilang mga bansa. Sumang-ayon din niya ang Thailand at Cambodia na direktang magdiskusyon sa paglikha ng matibay na hakbang para mapigilan ang paglala ng tensyon at makamit ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Ayon kay Pangulong Marcos, patunay ang isinagawang meeting sa pagpapahalaga ng ASEAN sa respeto, tiwala, pagbubuklod at pag-intindi sa bawat isa. Pinagtibay din sa pulong ang kahalagahan ng patuloy na pagtatrabaho ng ASEAN Observer Team para bantayan, beripikahin at pag-ulat sa pagpapatupad ng mga mapagkakasundo ang kaugnay ng border issue. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang tapat na pagtulong sa Thailand at Cambodia para sa tuloy-tuloy na dialogo at kooperasyon tungo sa pagtupad sa mga napagkasunduan bilang pangako rin sa kapayapaan at sa kanilang rehiyon. Papaawin at DJ Jai ang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia at Thailand ngayong gabi. Ang pinakahuling aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong Webes ng gabi bago ang formal na pabubukas-bukas ng 48th ASEAN Summit dito sa Cebu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Salamat, Christian Yusores!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
5: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na dis! Live!
1: At live na live ang mga idols natin. Ako hindi na nga magkamayaw dito sa loob ng studio. Meron na nagbabalitaktakan kung may gawa ba o walang gawa. Kaya gawin na natin itong guesting na ito. Kasama nga po, isa-isa natin sila nagsama sa isang frame. Josmig Medina, Osang at Daddy Wawi Rojas!
6: Yes, hello!
1: Diba, nakakatuwa naman.
7: Hello po.
1: Why? Talaga naman, sinabi lang cute sila. Isa-isa lang muna natin sila.
7: Good evening, Daddy Wawi.
6: You look beautiful and gorgeous tonight.
7: Yes. Siyempre naman, Daddy, wala to.
1: Oo, may tanong ka kagad, Daddy Wawi.
6: Maganda talaga talagang lahi nyo.
1: Yes. May tanong ka ulit. May tatanong ka.
7: Wala siyang itatanong. Tayo magtatanong.
1: At tayo magtatanong
7: bisita
1: sa kanya.
7: Bisita sila.
1: Oh, after Daddy Wawi, Josmig, please.
8: Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Mm-mm, ayun.
7: Ang Josmig.
1: Oo, ang dami ng brands na in-endorse niya. True. Tapos nag-model-model. Tapos ngayon, recording artist na, ha?
7: True.
1: Diba naman?
6: Bawal gamitin yung brand.
1: Bawal. Bawal po sabihin ang brand. Yung bigla kayong may eject dyan, ganun, tatansig po kayo. Palapas.
7: Lalamunin ang lupa.
1: Sa NLEX na po kayo dadamputin. Yun.
7: Totoo.
1: Hanapin na po kayo. Correct yan. At syempre, eto na nga po ang nag-iisang osang The Rock Diva.
9: Yes, hello. Hello sa inyo lahat. Grabe. Iba ng boses ko ngayon.
1: Yan na nga, diba?
9: Yun medyo malaki na.
1: Kung hey, Pachoy!
7: Kung hey, Pachoy! Mga kapamilya!
1: Oo, oh, ayun na naman. Sino po ang gustong magpahula sa amin? Ay, hindi ba?
7: Kaya ka ang feng shui.
6: Kasi nagka-blue ka.
1: Blue, ang gusto ko nga.
6: Mag-ribbon, diba?
1: Gusto ko,
6: ka.
1: Gusto ko
6: try
1: nga.
6: Try mo lang.
1: Try ko. Try ko lang. Uy, pero ang saya natin, nakasama namin kayo kagabi lang, diba? Trending ang Joy Cancio.
6: Oo, oh, nakita mo si Joy. At nag-ano pa kayo, ha?
1: Oo, Oo,
6: may pa-dance dance pa kayong dalawa.
1: Of course. Oo.
2: Saka yung Miss Universe 2026, Bea Milian Wendorski.
1: Correct. Wow. Her fourth time here kasi meron ditong tradition sa amin. Paglalaban ka palang beauty queen, kapag balik mo may corona ka na.
2: Yes,
1: hindi
2: yung
1: pa yun. Yes! Nag-guest sa amin.
2: Alam mo.
9: Ayan, ganyan na ganyan.
1: Ayan.
2: Alam mo.
1: Mamara. Sumaitay talaga siya.
2: Mamara.
1: Ayan na.
9: Pati yung chin, di ba?
2: Walang chin. Lahat nakita niyo talaga. Alam mo. Mom. Mom.
1: May pag-mom talaga.
2: You're getting into my nerves.
1: Wow.
2: Okay, yun lang.
1: Di ba? Pero eto talaga, ha. Ang dami nagkakagulo ngayon sa worldwide dahil sa TFC live tayo. Ganda sa iWant at sa more than 1.5 million subscribers at sa YouTube. 700 plus ng ating Facebook, ha. At syempre, sa Teleradio at sa Radyo sa Istrenta. Ikaw ba daw talaga noon yung napapanood nila sa Germ Special? Germ Special pa talaga ang term, ha?
2: Ang bilis.
1: Tsaka ano, That's Entertainment.
6: Oo. Diskorama naman.
1: Diyos ko, mas luma pa. Black and white pa TV. Oo. Pero ang sa totoo, ito talaga, lagi naman paulit-ulit pinagmamalaki natin kung bakit merong naging artistang Isko Moreno at ngayon Yorme na tatlong dekada na mahigit because of Daddy Wawi Rojas. Diba? Balikan nga natin para sa mga Gen Z ngayon na mga nanonood ngayon. Kasi mga momshies at popshies, alam na yan eh. Paano mo ba na-discover ang isang Isko Moreno bago pa siya mag-artista?
6: Na-discover ko siya sa Tundo.
1: Oo.
6: Sa Lamay ng Patay. Kasi yung ate ko namatay. Hindi naman mayaman yun. Patay gutom yun.
1: Why? Ano ba? Oo.
6: Sa kalsada nakaburol.
1: Oo.
6: Tapos kapitbahay niya rin si Isko.
1: Mm-mm.
6: Tapos nandun sila, naglalaro sila ng Tony. Mga bat 15 years old siya noon. Ang ingay-ingay. Nakuha niya yung ano ko, nakuha ko yung
1: attention,
6: nakuha niya attention ko.
1: Mm-mm.
6: At that time, naghanap ako ng mga dancers ng mga bagets.
1: Mm-mm.
6: So, binigyan ko siya ng card. Sabi ko, baka gusto mong mag-audition.
1: Yan.
6: Pero, basta iba itsura niya noon, ma'am.
1: Correct.
6: Blondie yung buhok, tapos yung mga anan dito.
1: Oh.
6: Tapos,
1: sige, siraan mo pa.
6: Tinatanong-tanong
1: mo. Oo nga pala, ganun. At pinakilala siya sa Dots Entertainment na nakamaskara, di ba?
6: Mm.
1: Yung hindi muna siya, may pa-reveal.
6: Hindi, iba yun.
1: Ah, iba yan.
6: Medyo mataba na siya yung dinala ko sa Dots.
1: Actually,
6: hindi naman siya pang Dots talaga. By accident. By accident. Pinag-audition ko siya doon.
1: Na-aksidente pa pala.
2: Hindi siya na-aksidente.
1: By accident. Yun pala.
6: Kasi yung choreographer ng Dots Entertainment.
1: At saka, hindi lang siya, sabihin na natin, ipagmalaki na natin, choreographer si Daddy Wawi ng Dots Entertainment. Tapos Germ Special, yan di ba?
6: GMA Super Show,
1: ganun.
6: Lahat ng mga big events, like Correct. Famas, mm-mm. concerts.
1: Correct. At ikaw mismo ay dancer ng BMW.
6: Movie producer din.
1: Di ba? Yan ba ang reason at ikaw din nakadiscover sa ating napakagwapong Joss Mig Medina?
6: Ito ba yung accident din?
1: Na-accidente na naman.
6: Ambisyosang, by accident.
1: Ang laking accidente. Kasi bongga ang kanyang career,
6: yes.
1: Di ba? Josh? Anong gusto mo tawag sa Josh? Mig Josh o Medina?
2: Josh Mig.
1: Hindi.
2: Josh Mig.
1: Yun. Napaka swerte mo dahil under ka ng BMW 8
6: yes,
1: Productions. Entertainment. Oo. Anong pakiramdam mo? Artista ka na. Recording
10: Una
1: artist
10: po,
1: pa.
10: Sobrang swerte ko po. Kasi si Daddy Wawi po yung manager ko. Lahat po binigay niya sa akin. Yung makakaya niya po. Yun po. Kaya po, every projects po, sinisigurado ko na magagawa ko yung best.
6: Di ba? Pag mga baguhan, ganyan naman.
1: Ganyan mga salita. Abangan natin. Pabahala na natin.
2: Fast forward, di ba? Okay na
1: after 10 years. Guess ka ulit, ha?
2: I need to grow as a person.
1: Yes, ganyan.
2: Diba? Marami ako natutunan sa kanya, pero ang tao talaga, syempre, di ba, kailangan.
6: Di ba, ganyan din.
2: Hindi.
1: Hindi ganyan. Maayos kami. Bago ako naging kay Direk Mato Viera. Hindi ako na ganon.
6: Naloko sa awin.
2: Tinapos ko lang maayos yung kontrata ko.
6: Daddy, wow. Ikaw
1: naman. Mukhang papunta na ng blind item ito na inaano natin, na iniiwasan natin.
2: Okay
1: lang yan.
6: Kaya nyo ba?
1: Kaya yan. Pero ito, kayanin natin ng superpower na talent ni Osam.
9: Yes, hello po.
6: Diba, babaeng-babae.
11: Hello po.
1: Pero talaga, matagal ka nang namamayagpag sa mundo ng stand-up comedy.
9: Yes, opo.
1: ganyan.
9: Tapos since 2001 ako nag-start.
1: Oo.
9: Then nag-audition ako sa The Library. Mm-mm. Yung The Library is ano doon lahat ng mga ano mga komedyante na kilala ngayon. Tama. Like Vice Ganda. Perry Honor. Oo. Philip Lazaro, Jan II de las Aras, Alan K.
1: Yes.
9: So parang ako yata yung ano eh. Ray Kilay, yes. Ako yata yung
1: Vivora.
9: Vivora, La Vivora.
6: Patalam na lang mo.
7: Hindi kasi yung mga friends natin.
9: Tropa.
7: Mamu Andrew de Real.
1: Yes, bata Mamu Andrew. Diba?
7: Pero kasi nung bata po ako, nandun na po ako lagi talaga.
6: Mm-mm. Ang bata pa nung nakachero ka.
7: Yes.
1: Yun, diba? Oo.
9: Tapos yun po, ako po yung pinaka parang nag-audition na pumasok sa butas ng Karayom.
1: At nagkasya ka.
9: Yes.
6: Talaki mo niyan.
9: Payat pa kasi ako dati before.
1: Diba? O Daddy Wawi, sinabi ko sa iyo dati.
9: Nakita niyo yung picture ko eh.
1: Yes.
9: Tapos, syempre, ibig sabihin na parang butas ng Karayom na pumasok. Kasi, ang mga manonood sa iyo, hindi mga ordinaryong audience.
1: Totoo.
9: Komedyante. At andun sila lahat. Vice Ganda.
1: Yes.
9: Lahat ng mga magagaling na entertainer.
1: Paano
9: mo mapapasaya yun? Komedyante na yun.
1: Correct.
9: So yun po. So, nung after nag-audition, hindi ako makapaniwala na nakapasok ako tapos napasaya ko sila lahat. Tapos tatlo kami nun eh.
1: Correct.
9: Ako lang yung natira.
1: Oo. Parang naisip rin natin sobra. Kung paano mo pinasaya yung sa X Factor kasi may gulat factor ka nun eh. Hindi mo inaasahan babaeng babae, biglang, di ba? Saan mo kinukuha? Talent ba talaga yan? Or pinractice mo pa rin? Or somebody discovered it for you? Uy, subukan mo to para maiba ka sa mundo ng stand-up comedy.
9: Ano po, pinag-isipan ko siya kasi nung time na nasa comedy bar ako, meron na kasing ano, ang nung nakapasok ako is, hindi talaga ganito yung boses ko. Boses, babae ako.
1: Oh.
9: At ang mga kinakanta ko, mga Marimar, mga Talia talaga.
1: Layo.
9: Oo, malayo, di ba? Mga Espanyol na ako, kaya nila ako pinili kasi wala pang gumagawa na ganun. So, nung time na yun, nanalo ko ng Entertainer of the Year to 2011 kasi sabay kami ni Petit, nagtay kami dalawa. Nag-show kami, tapos sabi ko, gusto ko kakaiba naman ang gagawin ko. So, nag-try ako mag-rock na hindi ko alam na aksidente rin na ganun pala yung boses ko. Kaya ko pala mag-growl.
1: Mm-mm.
9: Tapos hanggang sa nadire-diretso, nasabi ko, sige, may Anton Diva na, Regine Velasquez, meron ng Poca, Lani Misalucha, may Ricky Lai, Jaya. So, try ko naman mag-rock. So, yun nga po, dun yung siya nabuo.
1: Yes, go.
6: Kasi may napanood din akong parang ganyan, babaeng babae, tapos biglang naglalaki, nag-Tom Jones. Sino ba mas original?
9: Ako na una sa
6: kanila. Ikaw ba o sila?
1: Yung tatlo?
6: Ako mistress? O ikaw?
9: Ako na una, year 2012.
6: Hindi ka na nabigyan exposure?
9: Afternoon. Hindi kasi afternoon, dire-diretso na yung show ko ng iba-ibang bansa, naka 20
6: because
9: countries ako.
6: Wow. Because of X Factor.
9: Opo.
6: Doon ka nagsimula.
9: Hindi, doon ako nakilala.
6: Nakilala. Kasi
9: viral kasi yung video.
6: Televised.
9: Yes.
1: Oo.
6: So ikaw ang original, hindi yung tatlong mistress. Tama ba?
9: Kailan ba sila? Year 2012 ako. Tapos siguro mga 2 years before. And then sa PGT sila.
1: Oo.
9: Opo.
6: Nauna sila na-expose kaysa sa'yo.
9: Sinali kasi sila
7: sa... Sikam pala.
1: Oo. Alam mo, gabi-gabi namin kayong pinapanood. Kayo ang paborito naming panood na talk show.
6: Sabi ko sa inyo kung kakayanin nyo.
1: Hindi namin kinaya, di ba? May guest pa ha. Hindi pa namin natatanong ang bongga kanay.
6: Okay, sige, go.
1: Pero siyempre, lagi natin kinukwento yung mga nakikinig sa radyo at sa mga nood. Sige, sinasabi nyo, maganda yung boses, malaki yung boses, ay ipakita mo nga. Isample na kagad natin.
6: Patunayan mo kagad, go!
1: Yung, okay. Yung nagpasikat kay Osang.
9: Yan. Yung, ano,
6: chorus na. The chorus.
9: Oh, ayun. Napakaganda po nito. Talagang special na special tong kantang to. Para sa mga nanay.
6: Ang mga bonggang nanay.
9: Yes, mga bonggang nanay. Okay, para sa inyo.
6: Ready? Go.
9: Bawat galaw mo, buhay na buhay.

0: Ang buhay may saya.
1: Yes! Yes! Mapapanood nyo po linggo-linggo ang Bongga Kanay dito po sa DZM.
2: Bongga Kajay yon!
1: Bongga Kajay yon!
3: Bongga Kajay!
2: 12 noon to 1:30 p.m. And every Sunday.
1: Ayun. Oh, kasi meron siya ng Bongga Kanay. Oo, yun. Uy, ang ganda, syempre, creation mo to.
2: Yes.
1: Bakit ka nag-create ng ganitong kanta? At bakit pang Mother's Day ang ano mo?
3: Wala, bigla lang naisip, may accident din.
1: Oh, ang daming accident. Accident prone area ito.
3: Tapos naghanap ako ng singer.
1: Mm-mm.
3: May accident din. Kaka-scroll ko, sabi ko, si Osang kaya, itry ko. Nag-inarty pa. Pag-iisipan pa daw niya.
1: Finally, kasi yung boses sa kanya sa Bongga Kanay. Bumagay. Eh, kasi techno rock diva ito
3: So nag-try kami.
1: Mm-mm.
3: Take one lang. Ang laki ng tinipid ko sa recording.
1: Talaga naman.
2: Kasi per hour eh.
1: Akala ko per kilo.
3: Hindi. Ay, iba ba yun?
1: Ah, hindi ba yun? Iba yun? Per hour pala. Di
3: pero
1: ba naman?
3: Swak sa boses na talaga.
1: Correct. At nag-ano, may sagutan sila ni JM.
3: Actually,
1: Josh
3: siya ang pop rock. May version, dalawang version.
1: Okay.
3: Isang rock talaga.
2: Ilan taon na si Joss?
1: Oo. Ilan?
4: 16 years old.
1: 16 years old. Oo. Patnubay ng magulang kailangan. Andito naman ng kanyang parent.
2: Correct.
1: At kanyang guardian.
2: Oo, guardian.
1: Yun. Thank you very much. Ganyan. Siyempre, may mga kanya-kanya kayong projects, di ba? Yes. Na mga abangan. This is the time now para maipromote nyo ito.
3: Promote
1: kasi abangan kayo, lalo saan-saan yan? Meron bang grand launch yan?
3: Kanina, nag-launch na kami sa... Pwede bang banggitin?
1: Sige po, go.
3: Sa GMA 7.
1: Yan.
3: Oh. TikTok lock.
1: Ah, wow.
3: And then meron na rin siyang guesting for Itbulaga.
1: Uh-uh.
3: And then yung May 9 nyo.
5: May 9, ayan po sa UP Diliman.
1: Uh-uh.
5: Ano po ito as isa sa mga parang project pasumba ng mga nanay.
3: Mother's
1: wow.
3: Day.
1: Mother's Day.
3: And then sa Mrs. Universe this June, guest June.
1: Mm-hmm.
3: Si Osang
1: diba naman? Manager kasi ikaw may hawak ng schedule kasi.
3: Correct. Baka pagalitan mo naman kasi.
1: Alam, hindi naman. Oo.
3: Naalala ko tuloy yung nahulog ka dun sa...
1: Huwag ka maingat!
3: Nagsushooting
1: kami. Shooting kami.
3: Shooting kami. Ang landi-landi. Ganyan lang. Ganyan. Project mo ako. Project.
1: Bundok yun
3: na. Sa 10-wheeler.
1: Oo. Sa ano?
3: Orong pa. Nahulog. Asan na si ano?
1: Pak.
3: Ito nakagano'n siya.
1: Nalaglag. Tapos sabi ni Direk, take na tayo. Iika-ika ko.
3: Pilay.
2: Kailan yan?
1: Movie natin
3: na... 2 years ago.
1: Yes, 2 years ago. Ganyan. Sa May Mindanao area, umakit talaga tayo ng bundok nun. Diba?
3: Siguro mga 10 feet yung ano niya.
1: Actually, nilaglagan ko. Mataas.
2: Kaya ka ba?
1: Ganda maingay.
3: Kaya na pilay.
1: Guest ka dito, di ba, Daddy?
3: Oh.
1: Di ba, guest ka?
3: Sabi mo.
1: Nagpa-promote ka.
3: Di ba, sabi ko siya, kung kakayanin mo ako.
1: Kaya naman. O, sige naman. Pero eto na, syempre, pag Daddy Wawi Ross, ang dami talagang artistang nakakabit sa'yo, ganyan. Di ba, pag sabing Daddy Wawi, lahat na, from Concert
3: Kabit?
1: King to, hindi, yung nakadikit yung
3: okay.
1: Pangalan, ganyan. Pero ang nagtanong kasi, before kami sumalang dito talaga, si Isko Moreno lang ba daw ang nag-iisa mong hinandal? Siyempre si Joss.
3: No, I handled also Glidel Mercado, which okay. I made her Grand Slam yung best supporting actress.
1: Oh, di ba magandang trivia?
3: Ang dami. Oh. Alencia, Carla Estrada, Troy Montero, ang pangatlo kong sumikat, kailang lumaki ulo, tsugi ka agad.
1: Di ba may pagkakas?
3: Mahabang story. Ayan, gusto mong balikan?
1: Sige na, go diretso tayo.
3: Marami pang iba.
1: Di ba?
3: And then yung mga produce ng concert local and abroad.
1: Nako, ang daming gusto mag-subscribe sa inyo. Please promote your respective social media accounts.
5: Bongga Kanay, available na po siya sa any platform ng social media and Spotify. Yan, pwede nyo na po siya i-download.
3: At yung music video.
5: Music video. Ayan. Tapos, pakinggan nyo rin po ang version ng pop rock ayan, ni Josh Mig ng Bongga Kanay para sa mga bagets naman to.
3: Parang awa nyo na po. Ano po natin, ang itangkilikin po natin ng Bongga Kanay
1: ng
3: para dun sa may mga nanay na at dun sa mga anak na may mga bonggang nanay.
1: Tama.
3: You download it and din sayawan nyo. Yes. May TikTok na rin dun.
1: Mm-mm.
3: regalo nyo sa mga nanay nyo. Sa mga bonggang-bonggang yung nanay. Kung hindi bonggang nanay nyo, huwag nyo nang sayawan.
1: Hindi, tsaka yung mga tatay na nagpe-play din ng role as nanay.
3: Nanay, kasi yes. May mga tatay ang mga
1: na
3: Becky.
1: Nanay din. Yes, mga tatay at nanay. Oh. O Josh Meek, ikaw ang iyo pong social media account, please.
4: You can follow my Facebook page, mm-hmm. Josh Meek Medina, mm-hmm. and my TikTok and IG, Miggy Medina.
1: Ayun. Ako, very nice awesome. Naman.
5: Awesome. Yes, ang akin namang regular show ko, mapapanood nyo po ako sa Comedy Bar ni Mr. Alan K, ang Clowns Republic. Mm-mm. At syempre, meron din akong page sa Facebook, Karakers, at syempre ang aking TikTok, Osang Rock Diva.
1: Oh, oh.
5: Pwede nyo kayo follow no, para malaman nyo yung mga gigs, ang mga shows ko.
1: Ayan,
5: mga
1: yes! Napakahusay. Opo. Napakahusay.
3: This is the best song talaga for your mother.
1: Correct. Napo. Oh, mag-TikTok na kayo, isama nyo si nanay, sabay ninyo, mag-dance TikTok yes. kayo, bongga kanay. Di ba naman?
3: Hanapin nyo lang yun sa TikTok at yes. doon na kayo masusundan. Yes. Kayong dalawa mamaya ha, mag-bongga kanay.
1: Yes. Naku, maraming maraming salamat, Daddy Wally. So, hi, Josmig and...
3: Pero oras ang biyahe ko.
1: At kanina pa siya nandito, 6:30, andito na siya. Yes.
3: Ano kung maling kiawin? Kasi
1: talaga. Di ba naman?
3: Pababan ka na dyan. Pagbawasan
1: na late. Ay, maraming salamat daw po. Nanonood po lahat ngayon ng mga Manileño sa inyo.
3: Binabati ko pala si Mayor Scomoreno, si Councilor Joaquin Dumagoso.
1: Nako,
3: dalawa na.
6: Nako, si Joaquin, lagi namin kasama yan sa TikTok. Yes. Nagkukulitan kami yan ni Joaquin sa TikTok. Ganyan. Oo, District 1. Yes. Yes.
3: Sa lahat ng mga nanay, yes. Happy Mother's Day.
5: Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day. Salamat sa bongga kanay.
3: Especially sa asawa ni Isko, si Dainy. Yes.
1: Ayun.
6: At sa kanyang panganay na si Patrick.
1: Yes. Oh,
6: hindi kasi boss ko dati sila Patrick. Saka
3: boss
6: sila.
3: Lang.
1: Yes.
6: Boss ko. Okay.
1: Ayun naman. O yan.
3: Wapo yun.
1: Yes. Wow! At kung may gwapo po, meron tayong maganda at sexy na makakasama pa dahil susunod na ang beauty queen and content creator na si
6: Lars Pacheco.
1: Para lahat mapasabi ng alam ko na.
6: Alam nyo na.
1: Alam na din.
7: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM! Nabalitaan nyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
7: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
7: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
8: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
7: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
9: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
7: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
10: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
11: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
10: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
12: Gabi!
13: Good morning!
7: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
14: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
7: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Basta ay best sa showbiz.
1: Alam na this.
2: At nagbabalik po ang Alam na this. Kasama pa rin pong ever lockable, ever lovable, Papa Awal Paz.
3: Magaling ka bonding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jaiho.
2: Mga kapamilya, bago po ang napakaganda at napakasexy at napakatalinong guest natin, bigyan daan muna natin ng mahalagang report na ito. PGMN founder Franco Mabanta at apat na iba pa nasa NBI custodial facility na sa Muntinlupa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Papa Awel, Mama Jaiho, nasa custodial facility na si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at ang apat na iba pang inaresto ng NBI sa isang entrapment operation. Matapos umanong kikila ng mahigit sa 300 million pesos, kapalit ng hindi paglalabas ng isang 90-minute video expose ng umano'y ebidensya sa malawakang korupsyon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kanina ay namataan natin ang ilang miyembro ng legal counsel ni Mabanta at ng apat na kasama niyang inaresto. Pagpasok ng mga abogado ay nagtungo sila sa holding facility kung saan nag-aantay si Mabanta at nagkaroon pa ng pagkakataon na nag-akap ang mga ito. Sa mga sandaling ito ay kinakausap ng kanilang legal counsel si Attorney Bernice Rodriguez, yung kanyang mga kliyente, at dahil nga mahigpit ang seguridad sa loob ng custodial facility ay hindi pinapayagan na makapasok ang mga miyembro ng media. Inaasahan naman na magbibigay ng panayam ang legal counsel ni Mabanta na si Attorney Bernice Rodriguez makalipas lamang ilang sandali, kasi sa mga sandaling ito ay nag-uusap pa rin si Attorney Rodriguez at yung kanyang mga kliyente, si Mabanta at yung apat na iba pang inaresto ng NBI. So yan muna ang update mula rito sa Muntinlupa City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Bert Dizon.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
2: Alam na this! At nagpapatuloy nga po ang Alam na this. Naku, excited kami ni Mama Jaiho sa pagbabalik ng ating special guest. Kahanga-hanga talaga ang kanyang talino. Ganda. And it's about time na magkaroon naman siya ng sarili niyang talk show. Ang With Lars. Kaya Mama Jai, nandito ng ating beauty queen and content creator na si...
3: Lars Pacheco! Yay! Hello! Ito na. O, batiin mo lahat ng mga fans mo, Lars.
6: Hi, May Waters. Ayan, sa lahat na nanonood ngayong gabi, hello po sa inyong lahat. Magandang gabi.
2: Yes! Naku, mas pinagandang pa ang gabi ngayon. Dahil syempre, mga fans mo noon sa Miss Q&A pala, ay, I bet ko talaga yan. Napakagaling, di ba? Ang dami nang nangyari since all your achievements, pati ang iyong mga air national stints, di ba? Diretso na tayo dito sa iyong program.
6: Yes.
2: Paano mo na-conceptualize ito? Kano idea to? May nag-suggest ba sa'yo or was it your original idea?
6: Actually, it's my original idea kasi once I competed in Miss International Queen Philippines 2023, mm-mm, parang that's the end of my pageant journey eh, kasi I've represented Philippines na.
2: Yes.
6: Parang inisip ko, wala na akong masasalihan pang iba kasi parang that's the top na eh ng trans pageantry. So parang I want something na parang iba naman, di ba? Kasi kung wala na akong pageant, so ano yung gagawin ko sa life, di ba?
2: Mag-host sa mga pageants.
6: Pwede, di ba? So I do some appearances as judge, host, ganyan.
3: Hindi, tsaka at the same time, di ba, I remember before nakapag-guest ako sa Showtime Online, parang isa kayo sa mga original host talaga bago pa yung mga ngayong nag-host.
6: Correct, totoo.
3: Di ba? Meron kayong mga naging experiences kasi kayo yung mga parang naging contestants sa mga naging patimpalak sa Showtime.
6: Yes.
2: Panahon pa nila Kuya Kim at Yenza.
6: Totoo.
2: Di ba? Ang saya-saya yun.
3: Tama,
2: di ba?
6: Totoo.
3: I remember the first time na nakilala ko si Lars, nag-judge ako sa Tondo.
2: Wow.
3: Di ba? Nag-judge ako. Baby girl ka pa nga nun.
6: Bagets.
3: As in, bagets na bagets ka
2: Nene.
3: Pa nun. Nene. Pero Ine. Sobrang ganda na talaga nitong si Lord.
7: Hanggang ngayon naman, no?
3: Hanggang sa nirepresent niya ang Philippines sa Miss International Queen, di ba? Mm-hmm. And sabi mo nga, parang tapos ka na dun sa era of your pageant journey. Mm-hmm. Ganyan. Ngayon, as host ka naman.
6: Yes.
3: Siyempre, di ba? Sa pagiging host, ikaw ba, nagkaroon ka ng pa-workshop, training, nag-seek ka ba for help? Kasi siyempre, hindi ganun ka, help, hindi ganun ka dali ang mag-host talaga. Lalo na kapag ka, depende pa sa mood ng guest mo.
6: Totoo. Yung workshop wala, pero I've tried once kasi parang nasa isang event ako and then yung host, hindi siya dumating.
7: Mm-mm.
6: So parang impromptu, parang ikaw Lars do the hosting, ganyan. So parang na-challenge ako and then it turned out great naman. So parang okay, kaya ko pala. So parang after noon, parang
3: nagustuhan mo.
6: Tumatanggap na rin ako ng mga hosting, ganyan, sa pageants, ganyan, events and all. So parang okay, sige, kaya ko rin naman palang mag-hosting ng mga events, ganyan.
3: Totoo. Sa May 8 ang pilot episode.
6: Tomorrow!
3: Yes! Oh, yeah, it's May 8 tomorrow. At ang pinag-uusapan na, kasi kanina nakita ko na yung pinaka-trailer or teaser.
7: Yes.
3: Ang mga kasama niya ay ang trending na marunong ka bang sumayaw, Lars?
7: Oh, diba?
6: Grabe na.
3: Makakasama niya si Ann Patricia Lorenzo na kung saan naging grand title ng Miss Q&A kasabay niya sa MIQ before na matinding awayan online.
6: Totoo. Yes. Very controversial.
3: Ang naging experience mo sa pakikipag one-on-one in-depth interview with, of course, parang kayong pinagbabangga talaga palagi.
6: Totoo. Parang nung feud namin before 2023, parang hindi ko na ma-imagine na parang magkikita pa kami ulit.
7: Mm-mm.
6: And having a talk show, ay parang siya yung pilot episode guest ko. So parang it feels good lang na parang talaga, time heals all wounds. Parang gano'n.
7: Correct. Alam mo, nakakatuwa at nakaka-excite yung pilot episode mo. Kasi yung 3 segments, kabang-bang-bang.
3: Yes,
7: nakakatuwa kasi, di ba? O ito, Daldalan with Lars. Yung dal spelling ng dal, D-O-L-L.
3: Oo.
7: Anong mga Daldalan with Lars? Anong mga pag-uusapan dito?
6: Actually, sa Daldalan, just the typical interview question and answer. Life challenges, success, how you started, if you're a CEO or if you're an artist, ganyan.
7: Yes.
6: So yun, parang typical na question and answer lang with the guest.
7: Oh. Eh, ito namang mirror, mirror on the wall. This is your Lars chance. Ano naman to?
6: So parang kasi, favorite line ko before, nung bata pa ako, marang mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all.
7: Uh-oh.
6: So parang in-incorporate ko siya dun sa talk show na I want something na makaka-relate yung guest. Like, if you flash a video or a photo na something important sa kanya, parang ano yung Lars... If this is your Lars chance to say something to that photo, parang ano yon?
7: Ang witty. Ganon. Oh, eto pa. Wish ko Lars.
3: Wish ko Lars.
6: Wish ko Lars.
7: So
6: that's the last segment. Parang pinakalas. And I want kasi diba yung mga different talk shows, parang chikahan lang, ganyan. And then it tapos na. So dito, sa so, Wish ko Lars, meron kaming... Like, for example, content creator yung guest.
7: Mm-mm.
6: And diba usually, kapag mga content creators, meron yung mga fans na parang, pwede nyo po ba akong bigyan ng ganito? Pwede nyo pa akong i-shout out? Ganyan.
3: Kaya harbor po yung jacket nyo.
6: Oo, ganon. So parang I want that segment na ma-fulfill yung mga...
3: Fantasy
6: ng mga fanay, di ba?
7: Yes.
6: Na yung guest yung makakapagbigay nun. Or ako, ganun.
7: Eto na, syempre kami ni Mama Jaiho, alam namin paano mag-handle ng program. For example, itong 1 hour, bitin na bitin kami.
6: Mm-hmm.
7: Ikaw may 3 segments. Gano'ng katagal itong with Lars na program mo?
6: Actually, merong something special dun sa show namin. Kasi... Once na na-reach na namin, like for example, 7 minute lang yung per segment.
7: Yes.
6: May mag-OMG sound. Like parang wang-wang siya. You have to stop and then proceed to the next segment. So sometimes kulang talaga.
7: Diba?
6: Lalo na pag-interesting yung usapan dun sa sa guest.
7: Correct. Mukhang puro daldala. Daldala talaga all throughout yung tatlong segments na yan, di ba? Naku, isa samantalin rin namin dahil nandito ka naman. And of course, ikaw ay napaka-relevant, Lars. At ang mga opinion mo ay talagang tinatanggap at inaabangan, di ba ganyan? Baka may opinion ka naman or anong stand mo, POV mo, syempre, nag-host ang Marina Summers, di ba?
3: Sa
7: Miss Universe, trans woman. Tapos nakatanggap pa siya ng mga pangbaba sa parehong community, ganun. Anong stand mo dito?
6: Well, unang-una, kaya hindi natatanggap ang LGBT community kasi mismo tayo inside the community, tayo yung naghihilahan.
7: Yeah.
6: Tayo yung nagsisiraan eh. Kasi parang, there are people na when they see people succeed, they want, parang to put them down. Mm. Diba? Hindi mo pwedeng lahat tayo umangat and lahat tayo maging masaya. With Marina Summers hosting the Miss Universe, it's a win. Not mm-hmm. just for her, but for the whole community. Kasi who would have thought na merong isang organization or isang pageant na talagang big deal pageant sa Pilipinas na magbibigay ng tiwala
7: mm-mm.
6: sa isang trans woman, 'di ba? Usually ang nabibigyan lang ng opportunities is yung mga babae, mga lalaki, yung mga kilala talaga and mm-mm. all. Pero siya to host it alone herself, 'di ba? Parang usually before parang may mga babaeng host pero may mga co-host sila.
7: Mm-mm.
6: Pero to entrust the Miss Universe organization to entrust Marina Summers to do it alone, parang mm-mm. grabe yung tiwala nila, 'di ba? And correct. That alone is a win for the community. So parang yung mga ibang nagsasabing bagot or parang mm-mm. tsaka or bakit
3: sino ba yun?
7: Wow.
3: Sorry.
6: Nag-public apology naman na si Angel Galang. So ano na natin, 'di ba?
7: Pinangalanan talaga. Kami ingat na hindi pangalanan nung nag-uusap, pero at least ayan na. Pero sabi mo naman nag-apologize. The
6: public apology and also Maxi naman din. Uh-oh. Parang as a kuya talaga ng pamilya. Hi Maxi. Siya talaga yung nag-guide sa ano,
7: correct.
6: Sister niya.
7: Oo. Ayan, syempre, halos na-try mo na. Sabi mo nga, end of journey na ng iyong pageant world, ganyan-ganyan. At eto na, talk show na. At syempre, napatunayan mo na rin na nag-host ka rin sa It's Showtime. Mm. Eh, pati ba yung iba pang larangan ng entertainment industry, ipapasukin mo din?
6: I'm very glad, Papa Owel, that I signed with Star Image.
7: Ayan na.
6: I signed with Star

0: launch, premiere ng kanyang with Lars.
1: At saka napansin ng mga netizens sa ating YouTube channel. Yes. Sabi nila, RGB ang color nyo to na.
0: Correct!
1: Very EDSCVN, red, green, and blue.
0: Kapamilya forever! Love, love! And I love my family. Yes! Naku, nag-practice ba ang Lars Pacheco ng alam na this?
1: Naku, parang feeling ko kayang-kaya niya na.
0: Kayang-kaya niya yan. Dahil nagdaan na nga pong isang oras ng balita ang showbiz ng walang mintis.
1: Advance happy happy fiesta po sa lahat ng mga taga-apalit sa may Makabebe, Pampanga. Siyempre naman, kami po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamaiinit na ganap sa inyong mga paboritong artista.
0: Susunod na po ang inaabang ang Love Connect with DJ Monica na napakaganda, pretty, na parang pang ano din to, pang beauty pageant. Then ako pang inyong ever laughable, ever lovable, papa, awal pa.
1: Ako naman ang ka-partner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ko po, si Jaiho.
0: Sabay po kayo, alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na din.
1: Love it. Yeah.

0: think it's impossible, di ba? People can be hit by the Holy Spirit at any given time and make the correct decisions. So, tignan na natin.
1: Ang regulasyon, eh, wala naman talaga kaming regulasyon na pinangahawakan mula sa ahensya ng mga gobyerno dahil nga nagtuturoan pa sila eh kung sino pa talaga ang hawak sa aming hanay. Pag na-aksidente yan, kanina ang ahensya ng gobyerno lalapit yan. Gawin ng batas yan dahil yan ay proteksyon ng rider, pasahero, ng kumpanya at ng gobyerno.
2: As we know po, tayong mga nasa media, we all know na hindi po ito galawan ng isang professional na journalistic organization.
3: Malaki yung trauma na binigay niya sa akin. Itutuloy ko po yung demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung mangyayari. Lumaban po kayo ng batas.
4: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Sa headline ngayon, tatlo patay sa sunog sa Tagig, higit 500 pamilya nasunugan sa Parañaque, sunog sumiklab din sa Quezon City. Motoristang tumakas matapos magpaharga ng gasolina sa Quezon City, sumuko na at nakakulong na. Pagragasan ng lahar sa Daraga Albay, pinangangabahan dahil sa pag-ulan. Pamahagi ng bigas sa mga magsasakang apektado ng abo ng Mayon o Marangkada na. Ekonomiya ng Pilipinas humina sa unang quarter ng taon ayon sa PSA. Hirit na perpetual disqualification kay Vice President Sara Duterte kasama sa committee report sa impeachment complaint. Vice Presidente itinangging nambato ng laptop. At Bini inihirit na gawing tourism ambassadors ng Pilipinas. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez. At sa detalye ng mga headline ngayon! Mga kapamilya, tatlo po ang patay at pito ang sugatan sa sunog na sumiklab sa barangay New Lower Bikutan sa Taguig City. Sinasabing mabilis na kumalat ang apoy kaya hindi na nakalabas ang mga biktima kabilang ang mag-asawang senior citizen. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Samantala, isa pang sunog ang sumiklab sa residential area sa barangay Bagong Bayan sa Taguig pasado alas 9 kagabi na idineklarang fire out mag-aalauna ng madaling araw. 6 na bahay ang nasunog na nakaapekto sa 11 pamilya na pinatuloy muna sa multi-purpose building. Nagkasunog din sa barangay San Antonio sa Parañaque pasado alas 11 kagabi na nakaapekto sa higit 500 pamilya. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Binuksan na ang San Antonio Elementary School para sa mga nasunugan. May naitala rin sunog sa barangay Holy Spirit sa Quezon City kaninang mag alas 5 ng madaling araw na tumupok sa hilera ng commercial establishment tulad ng pet shop, kainan at botika.
1: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Sinimulan na po ngayong araw ang pamamahagi ng ayudang bigas sa mga magsasaka sa Albay na naapektuhan ng ashfall. Balita mula sa Albay, halid ni Vince Villar. Vince!
2: Kaagad may pinamahagi ngayong araw ang 10 kilong bigas na ayuda sa mga magsasakang naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Daryl John Buenconsejo, OIC ng Albay Provincial Agriculture's Office, higit 1,600 ang mga magsasakang mula sa bayan ng Daraga, Kamalig at Ginubatan ang benepisyaryo ng programa. Sa tala ng ahensya, mahigit 6.6 million pesos ang nalugi sa mga magsasaka, kung saan sa palay ay mahigit 2 milyong piso, habang sa mga high-value crop ay mahigit 4 na milyong piso. Pinakamatinding napinsala ang bayan ng Kamalig na may halos 25 hektarya ng mga pananim ang totally damage. Samantala, inanunsyo ni Albay Governor Noel Rosal na sa darating na Lunes, Mayo 11, sisimula na rin ang payout ng tig 10,200 na ayuda ng DSWD para sa kabuang 6,411 na mga magsasakang naapektuhan ng Mayon sa buong lalawigan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar! Pinangangabahan ng mga taga Daraga Albay ang posibleng lahar flow dahil sa ulang dala ng masamang panahon. Sinabi sa DZMM ni Daraga Mayor Victor Perete na pabugso-bugso na ang ulang nararanasan sa bayan. Kaya natatakot ang mga residente sa posibleng pagbagsak ng lahar deposit mula sa bulkan, gayon din ang posibleng pagtigas ng mga uson sa gali.
3: Ang kinakatakutan natin dito sa baka maging malakas ng ulan, hindi mawawala yung takot ng mga residente dahil yung deposit nga na nandito sa baba. Baka umulan, lumakas, baka ibuhos, tumigas, hindi na gumalaw. Ano? Kaya lang, siyempre, maghahanap na naman ng bagong daanan yung tubig.
0: Bukod dito na natiling problema sa Daraga ang epekto ng uson at ashfall sa sektor ng agrikultura. Kaya plano ng lokal na pamahalaang bumili ng lupa sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone para pagtaniman ng mga magsasaka. Sa iba pang balita, sa pool, sa video, ang pagganig ng magnitude 5.6 na lindol sa Davao Oriental kagabi. Balita mula sa Davao, hatid ni Herdel Tokmo. Herdel!
4: Makikita sa CCTV video sa bahay ni Kier Cartagena sa bayan ng Baganga, Davao Oriental ang bagyang malakas na pagyanig ng magnitude 5.6 na lindol alas 11.35 kagabi. Napatakbo at napasigaw ang kanyang alagang aso nang maramdaman ng lindol. Sa isa pang video, makikita rin ang paggalaw ng tubig sa mga aquarium ng isda nang mangyari ang pagyanig. Ayon sa FIVOX, naitala ang sentro ng lindol sa 17 kilometers northeast ng Caraga, Davao Oriental. Umabot sa intensity 3 ang lindol sa Mati City, Davao Oriental, Moncayo, Davao de Oro at Bisbilig City sa Surigao del Sur. Walang inaasahang danyo sa nangyaring lindol, ngunit posible umano ang aftershocks. Kanya-kanya ring inspeksyon ng mga lokal na pamahalaan sa Davao Region sa naging epekto ng lindol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo! Patay ang magkapatid na magkaangkas sa motorsiklo matapos masalpok ng wing van sa Santiago, Ilocos Sur. Balita mula sa Ilocos Sur, hatid ni April Rafales. April!
5: Sa investigasyon ng pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo na napunta sa kabilang linya ng kalsada ng National Highway ng Barangay Ubog kaya nasalpok ng kasalubong na wing van. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang magkapatid. Halos mawasak din ang kanilang motorsiklo. Itinakbo sa ospital ang dalawa pero parehong nasawi dahil sa matinding tinamong sugat sa katawan. Galing umano sa inuman ng magkapatid sa Candon City, Ilocos Sur at pauwi na sa Santiago nang mangyari ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales. Sumuko na ang motoristang tumakas matapos magpaharga ng 1,500 pesos na gasolina sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Mayo at Res, nagpaharga ng gasolina ang suspect na sakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono. Pero nang singilin ng gasoline boy, biglang pinaharurot ang sasakyan. Depensa ng suspect, nataranta siya dahil galit ang kanyang misis at may sakit ang kanilang anak. Nakilala ang suspect matapos makitang nakarehistro sa car financing company ang ginamit na kotse. Nakakulong na ang motoristang maharap sa reklamong estafa. Desidido naman ang gasoline boy na magsampa ng kaso dahil sa naranasang trauma.
6: Malaki yung trauma ng binigay niya sa akin. Itutuloy ko po yung demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung mangyayari. Umabon po kayo ng patas.
0: Ipinanawagan ng samahan ng mga motorcycle taxi riders na maisaligal ang kanilang hanay. Sinabi sa DZMM ni Motorcycle Taxi Community Philippines Chairman Romeo Maglungsod na natapos na noong nakarang taon ang pilot study sa kanilang hanay, pero hanggang ngayon, wala pa ring batas at ahensyang nagre-regulate sa kanila. Ang sabi lang anila sa kanila, pinaplano pa rin hanggang ngayon ang kanilang authority to travel. Panawagan nila sa pamahalaan, isa batas na ang motorcycle taxi bill dahil proteksyon din ito ng mga commuter.
7: Ang regulasyon, wala naman talaga kaming regulasyon na pinanghahawakan mula sa ahensya ng mga gobyerno dahil nga nagtuturoan pa sila kung sino pa talaga ang hawak sa aming hanay. Pag na-aksidente yan, kanina ang ahensya ng gobyerno lalapit yan. Gawin ng batas yan dahil yan ay proteksyon ng rider, pasahero, ng kumpanya at ng gobyerno.
0: Umina ang ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2026. Balita mula sa PSA, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
8: Jeff, bigong maabot ng bansa ang target na 5-6% paglago ng ekonomiya o gross domestic product matapos maitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 2.8 lamang na GDP para sa first quarter ng taong 2026. Mas mababa ito kumpara sa ilang kalatig bansa sa Asia tulad ng Vietnam, Indonesia at China. Mas mababa rin ito mula sa 3% ng nakaraang fourth quarter ng 2025. Ayon kay Economic and Planning Secretary Arsenio Balisacan, ilan sa nag-ambag sa mababa na paglago ng ekonomiya ng bansa sa simula ng taon ay ang sigalot sa Middle East na nagpataas sa presyo ng mga produktong petrolyo at ang epekto pa rin ng flood control scandal sa mga investor. Dahil dito nakatakda ng magpulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC para i-adjust o ibaba ang target ngayong taon. Aminado naman si Balisakan na bahagi ang mabagal na paglago ng ekonomiya ng bansa ng mabagal ding paglago ng pandaigdigang ekonomiya o global economy. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Binuhay sa Senado ang panawagang suspendehin ng excise tax sa diesel sa harap ng pagsipa ng inflation rate nitong Abril. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
9: Jeffrey, muling nanawagan ng ilang senador sa ehekutibo na suspindihin ang excise tax sa diesel para maibsan ang pasanin lalo na ng mga mahihirap na sektor ngayong sumipas sa 7.2% noong Abril, ang pinakamataas na nakalipas na tatlong taon. Ayon kay Senate Protect Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, tiyak na lalong magpapaliit ito sa kita ng mahihirap na pamilya dahil kaakibat nito ang paglobo ng gasto sa pagkain, transportasyon at kuryente at tubig. Dagdag pa niya, ang diesel ay tinuturing na fuel of the masses na nagpapatakbo ng mga public utility vehicles, logistics sa sektor ng agrikultura at pagbibiyahe ng mga pagkain, kaya dapat lang na suspendihin muna ito. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na dapat gawing institusyonal ang Kongreso ang isang otomatikong pondo para sa social assistance na mag-a-activate tuwing tumataas ang inflation para sa agarang tulong sa mahihirap. Ang hakbang na ito ay kabilang sa mga rekomendasyon ng Senate Protect Ad Hoc Panel. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Dagdag sahod na papanahon na ayon sa Alliance of Healthcare Workers sa gitna ng krisis dulot ng gera sa Middle East. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia!
10: Jeff, sumentro ang protesta ng Alliance of Health Workers sa hirit na dagdag na higit 20,000 piso sa entry-level salary at 50,000 pisong entry salary para sa mga nurse. Bihit-bit ng grupo ang malalaking numero na 36,000 at 50,000 sa protesta ngayong araw sa Mendiola na sumisimbolo sa hiling na naturang entry-level salary. Ayon kay Alliance of Health Workers, NCR Representative Ernesto Bulanadi, bagamat hindi long-term solution anilang hiling na pagtaas sa kanilang sinasahod, makatutulong naman ito sa pag-agapay sa lumulubong gastos dahil sa krisis.
11: Makakatulong siya doon sa kagiat na pagtugon sa araw-araw na pangangailangan. Pamasahe pa lang pagkarga ng gasolina sa mundo. Pagtaas ng presyo ng elektrisidad, ng tubig, ng mga pangunahing bilihin. Ang laki-laki ng naging epekto sa kabuhayan.
10: Idinaan din ng mga realista sa butas na payong at mukha ng mga opisyal ang kanilang hinanakit sa gobyerno. Simbolo nila ito ng kabiguan ng pamahalaan na protektahan ang sektor ng mga nasa healthcare. Balik normal ng sitwasyon sa Mendiola matapos mag-disperse ang grupo pasado alas 10 ng umaga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo! Itinanggi ng National Bureau of Investigation na set up ang pagkakaresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Sinabi sa DZMM ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakita sa inilabas na video ng kawalihan ang mismong pagtanggap ng kampo ni Mabanta sa Mark Money mula sa undercover agent na nagpanggap na tauhan ni dating Speaker Martin Romualdez. Tumagal din anya ng 2 linggo ang surveillance kaya hindi set up ang operasyon. Naninigan din si Matibag na hindi pambubusal sa malayang pamahayag ang operasyon dahil may nilabag na batas si Mabanta. Una lang itinanggi ni Mabanta ang sinasabing extortion kay Romualdez at iginiit na pinatatahimik lang siya dahil sa nalalapit na paglabas ng kanilang ulat na magdidiin umano sa mambabatas sa mga anomalya.
12: May pananagutan din po kami sa law enforcement pag nagkamali po kami. Hindi po kami kabulin. Kaya nga po, mayroon mga conversation, may text messages. At ang pinaka-ending nga po, yung tinanggap po, yung Mark Money. So may proseso po. Hindi po tayo bumabase sa opinion eh, kung popular ba ito o hindi. At sinusundan po natin ay ang ebidensya.
0: Sa iba pang balita, kumbinsido ang ilang partido sa Kamara na aabot sa 180 kongresista ang boboto ng pabor na mauwi sa trial sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni National Unity Party at House Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno Nabatay sa straw poll o unofficial voting sa kanilang partido, 34 sa 55 miyembro ang pabor sa impeachment trial, habang may 14 na nag-abstain. Maaring ganito rin anya sa ibang partido. Dagdag ni Representative Puno, bagamat mayroon na ring nagsusulong ng interes ng pangalawang pangulo, naniniwala siyang mas matimbang ang boboto batay sa ebidensya. Aminado naman si Representative Puno na magiging hamon ang conviction sa Senate Impeachment Court laban kay VP Sara dahil may kanya-kanyang pananaw at sinusuportahan ang mga senador, pero wala naman anyang imposible.
13: Remember, kailangan 16 votes na yes. Sa mayoriya ngayon, meron dyan na alam natin na malamang sa baka hindi bumoto ng
14: conviction.
13: Conviction. So, nothing is impossible, di ba? People can be hit by the Holy Spirit at any given time and make the correct decisions. Tignan lang natin.
0: Kabilang ang removal from office at perpetual disqualification ni Vice President Sara Duterte sa mga hiniling ng House Justice Panel sa kanilang committee report. Balita mula sa camera, hatid ni Raji Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
15: Jeff, sa igitsyam na pong pahinang committee report ng House Justice Panel, laman ito ang House Resolution 989 at Articles of Impeachment kung saan nakasaad sa prayer ang hiling na ideklara ng Senate Impeachment Court na guilty si VP Sara sa lahat ng Articles of Impeachment, magpataw ng parusang maalis sa pwesto at tuluyang pagbabawal na makahawakan ng pwesto ang bise, at ideklara ang respondent na liable o may pananagutan sa prosekusyon, paglilitis at parusa. Una rito na isama na sa calendar of business ang ulat kung saan inaasahang pagbotohan sa susunod na linggo ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado para sa pagdilitis. Matatanda ang nakasaad dito ang maling paggamit at irregularidad sa higit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, unexplained wealth o yung hindi maipaliwanag na yaman, issue sa pag-disclose sa SALIN at kabiguang mag-divest ng business interests, pagbibigay ng pera sa mga opisyal ng DepEd at pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Thank you, Pamela Vasquez! Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing pamamato ng laptop kay Attorney Michael Poa. Sa parayam sa The Netherlands, tinawag ng bise na basura at chismis ang kumalat na balitang anya'y ginagawa lang ng kalaban para guluhin ang kwento. Git ng bise, hindi siya kailanman ng bato ng laptop sa kahit sinong empleyado. Katunayan, hindi anya siya marunong gumamit ng computer at kung gumamit man, ay para lang sa Zoom meetings. Hindi rin anya ibabato ang sariling laptop dahil mahal ang bili niya rito.
16: Yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya. Mahal siya. And hindi ko siya itatapon basta-basta. Sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip? Ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, bobo ako, pro-China ako.
1: Ulat, panahon.
0: Mga kapamilya, huwag pong kalimutang magdala ng payong na panangga sa init at ulan na mararanasan sa bansa. Asahan po ang pagulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Huli itong namataan sa bahagi ng Surigao del Sur at posibleng malusaw pagtawid sa Mindanao. Sa Sabado, posible naman pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon. 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index o init na mararamdaman sa Morongan City sa Eastern Samar at San Jose sa Occidental Mindoro, habang 42 degrees Celsius sa Cavite City, Cuyo, Palawan, Dagupan City at Lawag City. Dito po sa Metro Manila, 40 to 41 degrees Celsius ang tinatayang init na mararamdaman. At abangan, cargo ship ng France sa Strait of Hormuz tinira ng drone ng Iran. 7 Pinoy crew sugatan. Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
1: Headline Ngayon!
14: bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bilis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Hotline ngayon! ASEAN Summit 2026.
1: ASEAN Summit 2026.
0: The DZMM Updates.
2: Nagbabalik po ang headline ngayon. Anim ang inaresto dahil sa paglabag sa gun ban sa harap ng paglaraos ng ASEAN Summit sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
3: Ayon sa Police Regional Office 7, nakuha na ng barila ang mga inaresto sa kanilang mga police operation. May isa ring naaktuhang may bit-bit sa buy-bust operation. Siyam lahat ang baril na nakumpiska dahil may tatlong kusang nagsuko ng kanilang baril hanggang sa mayo-adyas ang gun ban kung saan hindi din pinapayag ang magbukas ang mga firing at shooting range. Dagdag ng pulisya, tanging sila lang at mga uniformed personnel ng ibang bansa ang maaring magdala ng baril. Samantala, paisa-isa nang dumarating ang mga pinuno ng mga bansang miyembro ng ASEAN. Kagabi, dumating na ang hari ng Brunei na si Sultan Haji Hassanal Bolkiah kasama ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen. Ngayong araw, inaasahang makukumpleto ang lahat ng mga state leader bago ang kanilang pagtitipon bukas. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez! Nanawagan ng Department of Foreign Affairs ng maaga at nagkakaisang responde ng ASEAN laban sa epekto ng mga hamon sa labas ng rehiyon. Balita mula sa Cebu, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
4: Jeff, sa pagbubukas ng ASEAN Foreign Ministers Meeting dito sa Cebu, sinabi ng chairman na si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na sinasalamin ang tema ng summit ngayong taon ang kahalagahan ng napapanahong pagtugon ng rehiyon sa lumalalang pandaigdigang sitwasyon. Binigang diin ang kalihim na bagamat mahalaga ang pagkakaroon ng maagap at nagkakaisang aksyon, dapat pa rin masiguro ang tapat na pagtugon sa mga pangmatagalang plano ng rehiyon. Ayon sa kalihim, napapanahon ang kapitbisig na aksyon ng ASEAN sa harap ng epekto sa mga bansa na nangyayaring gyera sa Middle East na nagdulot ng pinsala sa daloy ng energy resources, ruta ng kalakalan at daloy ng pagkain at kaligtasan ng mga mamamayan. Mahalagaan niya ito lalo't mahigit kalahating porsyento ng langis na kinukonsumo ng rehiyon ay imported mula sa gitnang silangan at nangyayaring gyera ay nagdulot na rin ng pagsipa sa presyo ng pagkain at mga pangunahing serbisyo sa mga bansa. Sa kabila ng mga hamon, tapat pa rin niya ang ASEAN sa pagsusulong ng iba pang pangunahing prioridad ng rehiyon, kabilang na ang kasunduan para sa amity at cooperation, mga salik sa pagsali ng Timor-Leste at pagpapalakas ng partnership sa mga bansa sa labas ng ASEAN region.
5: Taking stock our experience, however, our discussions at the special meetings have pointed out that ASEAN needs to strengthen our crisis coordination and institutional readiness in times of crisis.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores! 7 tripulanteng Pinoy ang sugatan sa drone attack ng Iran sa French cargo ship sa Strait of Hormuz. Balita mula sa DMW, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
6: Jeff, inatake ng Iran sa Strait of Hormuz ang French cargo ship na may lulang mga tripulanteng Pinoy. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 7 Pilipinong crew ang sugatan sa drone attack. Nagpapagaling naman sa hindi pinangalan ng ospital ang mga Pilipino, pero 3 sa kanila ang malala ang natamong sugat. Nakikipag-ugnayan na ang DMW sa pamilya ng mga Pilipinong marino. Samantala, nilinaw rin ng DMW na hindi nahawa ng hantavirus ang 38 Pilipinong crew ng cruise ship na MV Hondius. Ani Kakdak, pinayagan ang barkong dumaong sa Canary Islands pero patuloy pa minomonitor ang sitwasyon ng mga crew at pasaherong luna ng barko. Hindi pa naman anya tiyak kung kailan makababalik ng bansa mga Pilipinong crew, lalo't kailangan panduman ang mga ito sa mga medical procedure.
7: Ang situation on board is they are okay, and the situation on board under the circumstances ay maayos ang sitwasyon nila. Pero yun nga, di ba? Nadanas na rin natin nakaraan nung COVID itong sitwasyon na ganito eh. It is still best for them to be out of that ship and home. But having said that, there are protocols na kailangan din nating i-observe.
6: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Showbuzz ngayon!
8: Showbuzz ngayon!
2: Inihirit nakakalungkot ng fans na italagang tourism ambassador ng Pilipinas ang Nation's Girl Group Biri bilang pagkilala sa historic Coachella debut. Para sa Blooms, pagkakataon itong gamitin ang kanilang impluensya para ipakilala ang kultura at tanawin ng Pilipinas sa mundo. Suportado naman na ilang mambabatas ang mungkahi at magpahayag ng paghanga sa naging global impact ng Biri. At yan po mga balita ang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez. Hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
8: Maalaala mo kaya sa DZMM.
9: Ano bang problema mo kay JR, Gabriel? Bakit ba siya ang palagi mong sinisisi? Ako ang may gusto nito.
10: Ang pinupunto ko dito, pipili ka na nga lang ng ibo-boyfriend mo, hindi mo pa inayos.
9: At ngayon kine-question mo yung desisyon ko? Ganun ba yun, ha?
10: Oo, talagang kine-question ko. Dahil sa tuwing kasama mo yung JR na yan, hindi na kita kilala.
9: Kasi nagbabago ako. Kasi lumalawak ang mundo ko. Hindi katulad mo na halos ako lang ang palagi mong sinasamahan. Kaya ka nagkakaganyan eh. Siguro naiinggit ka sa akin, oh.
10: Hindi to inggit, Ashley. Pagmamala sa akin to dahil kaibigan kita. Ngayon, kung patuloy kang magiging ganyan, mas mabuti pa siguro doon ka na lang sa JR mo. Magsama kayong dalawa!
8: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
11: Ang nakaraan. High school nang unang maranasan ni Gabriel ang umibig sa kanyang kaibigan na si Ashley. Ngunit tulad ng ibang nagmamahal, parati siyang nauunahan ng kaba, takot at panahon upang magtapat ng pag-ibig. At nang malaman niyang may nobyo na ito, dito naman niya unang naranasan ang masaktan. Charo, kahit nasaktan ako at nakaramdam ng malaking panghihinayang, hindi ko pa rin nagawang kalimutan si Ashley. Nanatili akong best friend niya hanggang sa tumuntong kami ng kolehiyo. Parehas kami ng university na pinasukan. Parehas na course, kaya parating magkasama. Doon ay mas lalo ko siyang minahal at sa tuwing nakikita ko siyang kasama si Junior, nasasaktan ako ng palihim.
12: Tapos na ang lunchtime. May klase pa ako within 10 minutes. Ikaw?
13: Wala. Mamaya pang 2:30 yung klase ko eh, kaya baka dito muna ako tumambay.
12: Okay. Asha, mauna na ako sa'yo. Text na lang tayo.
13: Nga pala. Hanggang anong oras nga ulit tapos ng klase mo? Eh, gusto ko kasing kumain tayo sa labas eh.
12: Ikaw talaga? Hindi mo naman sa akin sinabi agad. May gagawin ako mamaya eh.
13: Anong gagawin mo?
12: Nagkaroon na kasi kami ng usapan ni Gab na sabay kaming magre-review para sa isang major subject namin. Ayun, hindi ako pwede mamaya.
13: Si Gabriel na naman yung kasama mo.
12: Anong ibig sabihin yan? Huwag mong sabihin nagsiselos ka kay Gab.
13: Kahit sino namang boyfriend, magsiselos talaga sa kanya. Halos palagi na nga kayong magkasama eh.
12: Babe, malamang magkaparehas kami ng course. Talagang parati kaming magkasama. And besides, best friend ko si Gabriel.
13: Oh. Eh, akala ko ba iniiwasan ka niya?
12: May problema lang yung tao dati. Di ba, babe? Huwag mong pagsilosan si Gabriel. Magkaibigan lang kami.
13: Oo na, para sa'yo. Magkaibigan lang kayo. Pero para sa kanya, iba na yung ibig sabihin ng lahat.
12: Heto na naman ba tayo, JR? Pagdududahan mo na naman kami. Hindi ba malinaw sa'yo na ikaw ang mahal ko?
13: Natatakot lang ako maagaw ka niya sa'kin. Mas matagal ka na niyang kilala. Mas nauna siyang naging parte ng buhay mo kaysa sa'kin.
12: Pero ikaw naman ang nagpapaikot ng mundo ko. Sa tingin mo, sino ang mas matimbang sa inyong dalawa? Oh, huwag ka nang magselos, okay? Ikaw lang ang mahal ko at ikaw lang ang mamahalin ko. Parati mong tatandaan yan.

0: Nasaan na ba ang dalawang yon? Tanghali na! Mila! Gabriel! Ay bumaba na nga kayo riyan para makapag-agahan! Mahuhuli na naman kayo niyan sa pasok niyo eh!
1: Good morning, Lola!
0: Oh.
1: Good morning, Pa!
2: Good morning din, anak. Umupo ka na dyan, kumain ka na. Alas 8 ang pasok mo sa trabaho, di ba?
1: Ah, hindi na po. Naurong po ng alas 9, kaya okay lang na bumagal ang kilos ko. Ang sarap ng agahan natin, ha. Mapaparami ang kain ko nito.
0: Sinarapan ko talaga yan. Para hindi ka na sa opisina kumain. Gastos lang yon, apo. Eh, teka. Nasaan na yung kapatid mo? Bakit hindi pa bumababa?
1: Hindi po ba sa inyo nagpaalam? Umalis na kanina pang 6:30 ng umaga. May tatapusin daw po sila ni Ashley sa school, kaya dapat before 7, nasa school na po sila.
0: Abay, hindi nagpaalam sa akin ang batang yon.
2: Importante naman ang gagawin nila. Saka malamang kumain na yun sa labas. Pero teka, si Ashley baka mong kasama niya?
1: Opo, Pa.
2: Girlfriend na ba ni Gabriel si Ashley? Parati na lang sila magkasama, ha?
0: Ay, oo nga. Napansin ko rin yon. Parang lahat na lang yata ng project na sasabihin ni Gabriel. Si Ashley ang kasama niya.
1: Hindi po sila. May boyfriend po kaya si Ashley. Parang hindi na po kayo nasanay sa dalawang yon. Hindi na mapaghiwalay. Kaya nga medyo nagsaselos na kay Gabriel yung boyfriend eh.
0: Aba, pagsabihan mo yung kapatid mo, Mila. Baka masyadong nakakampante na magkaibigan sila ni Ashley.
2: Ma, wala namang masama sa ginagawa ng apo mo. Magkaibigan lang naman sila.
0: Oo nga, nandun ako. Eh kaso, may boyfriend na raw si Ashley. Baka naman mapaaway pa yung apo ko nang wala sa oras.
2: Eh kung awayin man ng lalaking yun si Gabriel, aba, siyang may diprensya at hindi ang anak ko. Masyado siyang malisyoso kung ganun.
1: Tama na po yan, Lola, Pa. Alam naman po ni Gabriel ang limitasyon niya. Tsaka sinasabihan ko naman po yun.
2: Ay, yun naman pala eh. E di ayahan na lang natin sila. Malalaki na ang mga yan. Alam na nila ang tama at mali.
3: Magbabalik ang
4: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
5: Sa tindig.
6: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
5: Ibang klase tumitig.
7: Alias pretty boy.
8: Agad narito ko. Liligaya ka.
5: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanig.
9: Ito ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
10: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
5: Yan ang tunay na astig.
11: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahaga puntos ko.
5: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
12: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
3: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
13: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
13: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
14: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
13: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
15: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
16: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Manatili po kayong nakikinig.
17: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
18: Nagbibigay ng iba't ibang information.
17: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
19: Pag walang knowledge, walang power.
17: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Dina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay...
4: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
5: Leia...
4: De Guzman.
0: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Maalaala mo kaya sa DZMM.
7: Alam kong nagseselos sa akin si Junior sa mga tingin at pakikitungo pa lang niya sa akin ay nahahalata ko na. Pero anong magagawa ko? Responsibilidad ko na alagaan at protektahan si Ashley. Lalo na at nakikita kong hindi siya ang lalaki para rito. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magbarkada, ang magbulakbol, at sa loob-loob ko, naiinis ako dahil sa dinami-dami na pwedeng mahalin ni Ashley. Ang isang katulad pa ni Junior ang pinili niya.
8: Good morning po, Lola.
9: Oh, Ashley, ikaw pala yan. Halika-halika, pasok.
8: Salamat po. Good morning po, Tito.
10: Good morning din. Ang aga mo naman dumalaw. Si Gabriel ba ang hinahanap mo?
8: Opo. May usapan po kasi kami ngayong umaga. Tatapusin po namin yung report sa isang major subject po namin.
10: Nako, mukhang humihilik pa yata. Sandali lang, akating ko na.
8: Ay, salamat po.
9: Anong gusto mong inumin, ha, Ashley?
8: Ay, huwag na po, Lola. Okay lang po ako.
9: kumusta ka na? Aba, ha, balita ko. May boyfriend ka na raw.
8: Meron nga po. Kaklase po namin dati ni Gabriel nung high school.
9: Pinayagan ka na ba ng mama mo na makipag-boyfriend? Eh baka naman nililihim mo lang yan.
8: Hindi po. Alam po to ni mama. Pinapayagan naman po niya ako as long as priority pa rin po ang pag-aaral.
9: Mabuti naman kung ganun. Nako, huwag kayong gagaya sa ibang kabataan dyan na wala nang inatupag kundi ang mag-boyfriend o di kaya mag-girlfriend. Kaya ayon, mga hindi nakapagtapos.
8: Hindi po. Saka, nandiyan naman po si Gabriel eh. Kasama ko po parating mag-aral. Sa sobrang hilig po niyang mag-aral, nahahawa na rin po ako.
9: Natutuwa naman ako. At mabuting kaibigan sa'yo ang apo ko.
8: Oo naman po. Kung minsan nga lang po, masyadong mabait. Ayun, gusto niya. Siya lang ang gagawa ng lahat.
9: Eh baka naman kasi ayaw kang pahirapan, kaya ganon. basta ha, kahit na magtapos na kayo sa pag-aaral, huwag mong kalilimutan ang apo ko, ha?
8: Oo naman po, Lola. Friends forever po kami niya ni Gabi.

0: JR.
1: Oh, Gabriel, ikaw pala yan. Si Ashley ba yung hinahanap mo? Nasa klase pa siya ngayon eh.
0: Ah, hindi. Ikaw talaga ang sandya ako.
1: Ako? Bakit? Ano meron?
0: Nabanggit sa akin ni Ashley na nagkaroon daw kayo ng problema dahil sa pagsama-sama niya sa akin.
1: Ah, wala na yun. Nagkaayos na kami.
0: Alam mo, gusto ko lang malaman mo na hanggang magkaibigan lang kaming dalawa. Wala kang dapat ikaselo sa akin.
1: Alam ko. Pero syempre, kahit naman ikaw yung nasa posisyon ko, maiinis ka rin eh. Kasi mas nabibigyan pa ng oras ng girlfriend mo yung kaibigan niya kaysa sa'yo.
0: Mahal ka ni Ashley.
1: Pero mahal mo ang girlfriend ko, diba?
0: Ano sinabi mo?
1: Ang sabi ko, mahal mo si Ashley. Kana magsinungaling pa sa akin, Gabriel.
0: Wala akong balak agawin siya sa'yo.
1: Alam ko. At maganda na rin na sa'yo nang galing yan. Kasi kahit anong mangyari, ako yung pipiliin niya.
0: Kung proud ka pala sa sarili mo dahil dyan sa sinabi mo, bakit ka pa rin nagsaselo sa akin?
1: Kasi alam ko na kaya mong gumawa ng paraan para maagaw siya sa akin. Pero huwag ka na mag-aksaya ng oras. Hindi mo rin naman magagawa yan.
0: Kinausap kita ng maayos tapos aangasan mo ko kaysa magpasalamat ka na lang?
1: At ano naman ang ipagpapasalamat ko sa'yo?
0: Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin iniimpluwensyahan ang isip ni Ashley na hiwalayan ka. Mabuti ka kasing tao. Hindi ko ugali ang manira ng iba. Ito ang sasabihin ko sa'yo, ha? Isang beses mo lang siyang paiyakin. Sisiguraduhin kong yun ang magiging pinakamalaking pagkakamaling nagawa mo.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
4: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
5: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
6: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
7: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
8: Ang alaga ng DCMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
10: Super sa kapastikan!
11: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
12: Tabla-tabla muna, tol.
10: Super sa katatawanan.
13: Okay na ba to? Ito pa!
10: Super pati sa pogi points.
14: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
13: Hindi ko maipaliwanag. Parang bang may magic!
10: Super sa lahat ng hanap mo.
15: For everybody!
10: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
2: Sa TZMM.

Charo, sa pag-uusap namin iyon ni Junior, mas lalo akong nakaramdam ng inggit. Inggit dahil bakit siya pa ang minahal ni Ashley? Wala naman siyang magandang na idudulot sa kaibigan ko. Samantalang ako, heto, buong buhay ay kasama niya. Pero bakit ako ang hindi niya nakikita? Bakit hindi na napapansin na sa buhay kong ito, siya lang ang babaeng gustong mahalin ng puso ko?

0: Nasaan na ba yung dalawang yan? Gabi na. Kailangan na namin umuwi.
1: Gab! Gab! Yuhu!
0: Nangyari kay Ashley? Bakit ganyan ang alasin yan?
2: Uminom na uminom eh.
0: Tapos hindi mo man lang pinigilan? Akin na nga si Ashley. Iuuwi ko na siya sa bahay nila.
2: Ako na maghahatid. Kaya ko naman eh.
0: Ako na, JR. Ako ang nagpaalam sa kanya sa mga magulang niya. Kaya ako rin na magbabalik kay Ashley sa bahay nila.
2: Ako na nga sabi. Ako ang boyfriend niya. Kaya dapat ako yung maghahatid sa kanya.
0: Sige nga. Paano mo yan iaharap sa magulang niya na lasing na lasing? Samantalang nung sinundo ko yan sa bahay nila, hindi ang ganyan.
2: Anong pinapalabas mo ngayon? Kasalanan ko na nagpakalasing ng ganito si Ashley?
0: At bakit hindi ba? Ikaw ang boyfriend eh. Bakit hindi mo pinigilan? Kung talagang may malasakit ka sa girlfriend mo, hindi mo ahayaang maglasing yan ng sobra.
2: Pabida ka na naman eh. Pinapalabas mo na ako yung mali para sa paningin ng lahat, ikaw yung mabuting tao.
0: Totoo naman ah! Simula kasi nang naging boyfriend ka ni Ashley, nagkaganyan na yan. Wala kang magandang naidudulot sa kanya.
2: Ano sabi mo?
0: Ang sabi ko, masamang impluensya ka kay Ashley. Baka naman pwedeng gampanan mo ang pagiging mabuting boyfriend mo sa kanya. Dahil kung hindi mo gagawin yon, ako mismo ang maglalayo sa'yo sa kanya. Ginagawa mo dito sa bahay? Di ba may lakad kayo ng boyfriend mo?
3: Mamaya pa naman yan eh. Pinuntahan muna kita ngayon. Gab, pasensya ka na sa nangyari kagabi.

0: Gab, pasensya ka na sa nangyari kagabi, ah. At gusto ko rin sabihin na huwag mong sisihin si JR sa nangyari. Kasalanan ko naman, eh.
1: Yan. Tsaka magaling, Ashley. Ang pagtakpan ng pagkakamali ng boyfriend mo.
0: Gab, ako yung nagpakalasing, kaya kasalanan ko talaga yun.
1: Pero sa ang halos kasama mo nun? Ano lang naman yung pinigilan kanya sa pag-inom?
0: Eh, gusto ko lang naman kasing magsaya, eh. Hindi naman masama yun, di ba?
1: Pero ako ang nagpaalam sa mga magulang mo. Siguro, inimpluwensyahan ka na naman ni JR, no? Ganyan ka naman, eh. Kung anong sinabi ng isa, gagawin mo.
0: Hindi naman sa ganun. Pakinggan mo naman kasi ako.
1: Ako ang pakinggan mo, Ashley. Bago ka na. Pinababayaan mo na pag-aaral mo. Umiinom ka na. Alam mo, hindi na nga ako magtataka kung isang araw, sira na ang buhay mo dahil dyan sa JR na yan.
0: Ano bang problema mo kay JR, Gabriel? Bakit ba siya ang palagi mong sinisisi? Ako ang may gusto nito.
1: Ang pinupunto ko dito, pipili ka na lang ng ibo boyfriend mo. Hindi mo pa inayos.
0: At ngayon kine-question mo ang desisyon ko, ganun ba yun, ha?
1: Oo, talagang kine-question ko. Dahil sa tuwing kasama mo yung JR na yan, hindi na kita kilala.
0: Kasi nagbabago ako. Kasi lumalawak ang mundo ko. Hindi katulad mo na halos ako lang ang palagi mong sinasamahan. Kaya ka nagkakaganyan, eh. Siguro naiinggit ka sa akin, oh.
1: Hindi to inggit, Ashley. Pagmamalasakit to dahil kaibigan kita. Ngayon, kung patuloy kang magiging ganyan, mas mabuti pa siguro kung doon ka na lang sa JR mo. Magsama kayong dalawa.
2: Likas na sa atin na kapag nagmahal tayo, ay gusto nating protektahan ang mga taong mahal natin. Kapag ang isang tao ay nagmahal, gagawin niya ang kahit na ano, masiguro lang niya na hinding-hindi masasaktan ng taong dahilan ng bawat ngiti niya. Dito na nga kaya matatapos ang pagkakaibigan ni na Ashley at Gabriel? Magagawa nga kayang panindigan ni Gabriel na hayaan na lamang si Ashley? O tulad ng iba, patuloy pa rin niya itong babantayan kahit malayo pa siya rito? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseservisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Ngayon po ay Thursday. Ayan ha, May 7, 2026. Siyempre ito po ang DZMM, Radyo Patrol 630, napapakinggan sa Metro at Mega Manila. Siyempre, 630 sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. Mm. At kasama ko ngayong umaga, drum roll please.
1: Mag-expect na naman sila na something special.
0: Na imbaga bigat, yeah. Partner. Yes. Kasama ko ngayon si Pio.

0: Hello, Pascual!
1: De partner Jack, good morning.
2: Si Jack Matalyones, isang mainit na Thursday morning sa inyo. Napakainit, partner, kanina. Nag-iisip nga ako kanina kung ano susuot ko eh, dahil hindi ka pwede mag-dark dahil mainit na, nag-absorb nga. So, nag-iisip ako something like, kanina punta nga ako sa chapel natin eh. Pinawisan na ako mula dito.
1: Naglakad ka lang?
2: Yeah, oo. Tsang mainit sa chapel natin.
1: Ang lapit. Ang lapit lang. Kala ko magsa-SpongeBob ka eh, partner.
2: Oo. Dati yun sa previous life ko yun.
1: Iba ka na ba ngayon? Mature ka na.
2: Nag-mature na. Ready na ako sa mature roles.
1: Pero gusto ko yung beige.
2: Yeah,
1: light color, no? Kasi although, ang sabi naman ng iba, pag dark color ang sinuot mo, mas nakakaharang siya sa UV rays, sa sunlight.
2: Yes, pero ang sabi nag-absorb ba?
1: Ina-absorb nung damit.
2: Oo, yun.
1: So at least hindi mapupunta raw sa skin mo. Or mas matatakpan niya. Yung light, sabi ni, well, alam mo, iba-iba, pero sabi ng doktor, nakausap namin,
2: depende
1: ha?
2: Depende sa mga kausap mo.
1: Hindi,
2: eh.
1: Oo, iba-iba, pero ang sabi ng doktor, mas lalong papasok yung UV heat or rays, UV, sa iyong damit kapag light. Oo, yun ang sabi niya. Kaya, sure. Depende sa'yo, pero yung feeling naman kasi ng pagiging cool, mas okay pag light, di ba?
2: Totoo naman. Iba talaga yung pakiramdam pag medyo dark, tsaka yung makapal yung tela.
1: Yung makapal.
2: Oo, dumidikit sa balat eh, hindi komportable.
1: Oo, kaya importante nga raw ang sunblock.
2: Kala ko dati, magsa-sunblock ka lang pag pupunta ka sa mga beach. Hindi pala, pang-araw-araw pala yan, no?
1: Oo, lalo na ngayon. At lalo na kung kayo po ay laging nasa labas, naglalakad, nagko-commute.
2: Yeah, oo.
1: Yun nga lang, yung iba kasi ayaw nila malagkit eh.
2: Oo, may binili sa akin na sabi ko, pero parang ganito yung pang-araw.
1: Parang gel-like. May spray din.
2: Meron pa yung parang stick.
1: Meron
2: siya.
1: Din. So, may mga options na po at iba-iba rin naman ang presyo. Pero importante kasi napakainit nga po ng panahon. Kaya mamaya, pag-uusapan natin yung mga pagkain na healthy sa panahon ng tag-init.
2: Ano nga ba yung healthy?
1: Ano nga ba ang healthy? Kumain pa naman ako ng halo-halo nung isang araw.
2: Well, ako, kailan ko lang inubos yung bagnet na galing sa'yo.
1: What, talaga?
2: Parang tumitibok pa naman yung puso ko.
1: Huwag mo sabihin yan sa cardiologist natin ngayong umaga.
2: Hindi pa naman yata siya nakikinig. Baka ma-share muna tayo on
1: bagnet
2: air.
1: Na imas, di bagnet?
2: Hindi, dapat alamin muna sino yung source.
1: Importante ang source. Alam mo na walang chemicals at talagang natural lang siyang binilad sa araw.
2: Diba?
1: Ganyan.
2: Umaayos naman siya at de-processed.
1: Pero diba? Ako, partner, doon sa report natin sa Arangkada Balita kagabi, di ba may study ang UP Manila na yung mga malamig or pampalamig na inumin doon sa banda doon, sa malapit doon, ay may bacteria, partner. Kaya mag-ingat kayo sa mga tubig sa mga inumin.
2: Mm-mm.
1: Mga
2: pero
1: juice na pampalamig.
2: Localized talaga, doon lang, hindi siya kalat sa
1: Hindi, kasi
2: Manila lang talaga.
1: Yung test nila ay doon lang sa area nila. Pero malamang sa hindi, kahit saan, partner, basta street food eh. Kailangan na mag-ingat ka.
2: So, yun yung mga melon, mga sagugulaman.
1: Lahat. Sagugulaman.
2: Actually, kahit yung bumili ka ng buko, hindi naman purong buko yun eh. May halong tubig yun eh.
1: At asukal, partner.
2: Yes. Parang Binondo, parang Chinese New Year sa Binondo. Mayroon silang binibenta noon na I forgot ko nung tawag eh. Hindi magic sugar eh. Parang magic water. Parang kulay tubig siya pero matamis. Binibenta nila doon. Just gulaman na very transparent na pero basically ganun din yung lasa, pero I'm sure hindi healthy yun dahil anong chemical yung hinalo nila doon.
1: At saka yung mga kulay rin, di ba? Basta mas makulay, mas marami kang nilagay.
2: Yeah,
1: unless it's the natural color nung pagkain na yon. Pero yun nga, na bahala rin talaga ako. At reminder po sa lahat, because yung UP Manila study na to, pinapakita niya na huwag kayo mag-trust right away doon sa mga street food. At reminder sa mga street food vendors po natin, to make sure yung pong binebenta ninyo ay malinis. Kasi or kailangan merong ano eh, seal ng something eh. Mm, diba? Kailangan may nakalagay doon na pumasa kayo sa food standards. Bakit sa ibang bansa, partner? Mm. Kunyari nasa Thailand ka or nasa
2: yung
1: Vietnam.
2: Street food nila.
1: Bakit okay tayo kumain ng street food doon?
2: Dito medyo nag-aalangan
1: kayo. Very strict kasi sila dyan, partner.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ka dapat magkasakit dyan. Eh mamaya pag magkaroon ka ng food poisoning, hindi dagdag gastos sa, di ba, para sa'yo at sa pamilya mo.
2: Tsaka yun nga eh. Actually, yun yung mga nagtitinda dito sa paligid natin sa South Triangle. Pag madadaanan mo kung saan nila ginagawa yan, dyan lang sa isang street dyan. Nandun lang sila sa gilid ng kalye. Well, sana malinis na ano. Pero masarap naman. I mean, hindi mo naman din ano, kahit ano pa yun, kahit nakita mo paano niluto, pero once na magkaroon ka ng craving, kakainin mo yun eh, di ba?
1: Oo, ang importante, yung pong ating, siguro yung LGU rin, dapat mag-inspect at mag-check.
2: Sanitary, ano,
1: oo, para rin kasi yan sa kanilang mga constituents, syempre. Kaya kailangan na bigyan sila ng paalala at i-check random.
2: Tsaka,
1: malinis ba to?
2: Lalo na yung mga malapit sa mga eskwelahan, sa elementary. Kasi patok sa mga bata yan eh. Yung mga street food na yan, doon sa labas ng mismong eskwelahan. Dapat yun ang talaga dapat na check.
1: Totoo yan. Kasi ako may pamangkin sa UP Manila. Uh-huh. Kaya chinek yun ng, kasi UP Manila, nandun rin naman ang PGH, Medical School.
2: Mm.
1: So they regularly test it. And laging sinasabi ng pamangkin ko na nag-aaral dyan. Laging may bacteria yung tinetest nila kasi biology ang kinukuha niyang course. Ano? Mm. So nakikita nila na sobrang dumi raw ng mga binebenta. Kaya magdalawang isip po kayo. Oo.
2: Diyan nga sa atin, di ba, may regular, doon sa tapat ng office natin, may regular nagbebenta dyan ng mga...
1: Bibili ako dyan.
2: Bumibili din ako regular. Kaya lang noong last week, absent siya eh. Wala yung regular nagbebenta. May pumalit. Alam mo, hindi masarap yung pugo.
1: Talaga?
2: Yung pugo na, yung pumalit na lalaki.
1: Mahilig kami sa fishbowl
2: Hindi ko nagustuhan yung pugo na binenta niya. Parang medyo luma. Hindi katulad nung original na nagbenta. Oo. Reliever lang siya eh. Pero
1: may
2: parang,
1: reliever.
2: Iba yung kulay ng cart eh. At iba din yung lasa. Sabi ko, parang di ata maano yun.
1: Oo, kaya ako rin naman, paminsan bumibili rin ako.
2: So, yung pagpunta ng UP, di ba? Sarap no, pagpunta ka ng UP,
1: food,
2: kakain
1: minsan
2: ka ng fishball.
1: Fishball, squidball.
2: Pancit canton, kakain
1: tsaka,
2: ka doon.
1: Quick-quick, at saka yung mga, ano nga ba tawag doon sa mga bulaklak, chicharong bulaklak?
2: Okay, mga
1: isaw. Yun ang hindi ko kinakain. And then pag paminsan, pag bibili ako dyan.
2: Ako pinapaluto ko mabuti pag isaw.
1: Tinitingnan ko yung mantika kung hindi ba brown kasi baka paulit-ulit na ginamit.
2: Dapat
1: yung unang bumili. Or ako, may feeling ako ha, na mas safe yung talagang pinrito sa very high heat.
2: Mm.
1: Kasi yung mga pampalamig, eh, hindi mo naman mapiprito yun. Iiniti mo ba yan para mamatay yung bacteria?
2: Bacteria, diba? Hindi eh, diba?
1: Plus the ice na ginamit. Dapat malinis yan.
2: Mm-hmm.
1: Oo.
2: Nung bata kami magkakapatid, pinagbabawalan kami ng dad ko na fishball, kumain ng fishball. Kasi ang sabi niya, one time daw nakita siya nagbebenta ng fishball, natutulog tapos nakapatong yung pasakalan. So in-assume niya lahat ganon. So pag kami magkakapatid, pag nakita namin na sa malayo pa lang nandiyan na, papasok na kami, tatapon na namin kung hindi naman namin naubos yung fishball. Papasok kami, papagalitan kami. Kasi tanaw na sa malayo naman kung parating na eh.
1: Eh, feeling ko noong unang panahon, mas malinis. Noong unang parang ang tanda. Noong panahon natin, noong mas bata, parang mas malinis eh. At saka kilala mo, nasa neighborhood.
2: Mm-mm.
1: Eh ngayon kasi kung san-san, kailangan kilala mo, alam mo. Yeah. At saka may seal sila, kailangan may nakalagay na na-inspect sila. At malinis yung kanilang.
2: Yeah,
1: naka-post
2: yun eh. Diba? Naka-post naman yan eh. Yung parang
1: may sticker
2: sanitary
1: or something.
2: Sanitary permit. Yeah.
1: Yes. Diba? So, ayan, hanapan nyo sila niyan. Parang ano. Kawawa naman yung mga vendors natin. Pero para hindi masira ang business natin, siguraduhin naman po natin na malinis yung ating binebenta.
2: Mm-hmm.
1: O kawawa naman yung magkakasakit, di ba? Eh, sa hirap ng buhay ngayon, pag ikaw ay nagkasakit, magastos.
2: Lakad ka nga lang konti, may masarap na kalamares eh. Di ba ito yung binibila natin ng ano? Doon, lakad kang konti, may masarap na kalamares naman.
1: Talaga? Na parang doon street food din?
2: Yeah, masarap.
1: Mahal pa naman ang kalamares.
2: Masarap siya. Parang 4 piso yata isa. So,
1: ang isa?
2: Yeah, so bumibili ako lagi 5 dahil 20 pesos lang yun. Masarap yan. Sige, mamaya.
1: Magdala
2: pag...
1: ka naman mamaya, partner.
2: Sige, oo, sige.
1: Okay, so mamaya po, makakasama kasi natin ang interventional cardiologist na si Dr. Jeffrey De Jesus para po sa ating doktor serbisyo. So kung may questions po kayo para sa ating cardiologist, ay ihanda nyo na po yan at i-text kami sa Viber 0919-278-3000. At mamaya, makakasama rin po natin sa studio ang Executive Director ng CICC, DICT po, Yusek Aboy Paraiso, tungkol po dito sa NASH. Ano ba itong NASH, partner?
2: Mm-hmm. Ano siya? National Anti-Scam Hub. Diba? Mm-hmm. So,
1: saan to? Ano
2: parang
1: to?
2: Kinonsolidate yata nila. Parang oo, pinagsama-sama, I think yan yata, yung pinagsama-sama yung mga complaints. Kasi mm-hmm, nga, di ba, para hindi ka nalilito kanino ka ba lalapit kung sa anti-cybercrime ba sa PNP.
1: Well, ito sa NBI,
2: NBI. Oo. So siguro ito, mamaya malalaman natin iba pang
1: sa
2: details.
1: Sa DOJ, pwede rin, di ba? So anyway, alamin po natin mamaya, ano ba yung pinakamagandang paraan na makakonnect po tayo sa ating mga otoridad kapag kayo ay na-scam. Mm-hmm. Tsaka paalala, ha, namamayagpag na naman po ang mga scammer, whether mga love scam, or kung ano-ano pang scam dyan.
2: Saka naalala mo yung nag-guess natin, sabi pag dumaan dito, pag may sabi dumaan yung sasakyan,
1: may nare-receive tayong text.
2: Oo, may nare-receive na text.
1: Meron yung machine.
2: Naka-text blast, yeah.
1: Oo, yung hina-hijack
2: mobile
1: kanila.
2: Mobile pala yun, no? Mobile, oo, nung galing.
1: Mara sa mga kotse yan, partner.
2: Oo, nasa kotse pala
1: yun. So iba-ibang
2: yun
1: lugar, i-hijack ka nila. Bigla ka na lang may mare-receive. Oo, galing sa banko ko. Galing talaga sa banko mo.
2: Oo, tsaka ilalagay lang nila yung prompt, kunyari, mag-start ba sa 0917 or 09, ano yung number mo, then lahat kayo makakatanggap.
1: Oo, kaya kahit po galing sa minsan sa inyong banko, naha-hijack po kasi yung linya. Kaya, kunyari, example lang, galing kala mo, galing talaga sa Globe, BDO, BPI, Metro Bank, whatever, akala mo galing sa kanila, hindi po. Mm-hmm. Oo, na-hijack lang po yung line. Uh-oh. Okay. So, ayan po mamaya, baka may questions rin po kayo para po sa ating Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Nandito po ang kanilang Executive Director. And before I go to our gap, gusto ko lang pong pasalamatan yung ating mga doktor, ang ating mga magigiting na doktor mula po sa Philippine College of Physicians. Ako po ay nagpapasalamat sa Presidential Award na ibinigay po sa atin kagabi.
2: Diyan congratulations po sa partner. Nakita
1: SMX
2: mo yung post mo.
1: Yeah, Convention Center. Ang nagbigay po ay ang kanilang immediate past president na po. Kaka-turnover lang ata kagabi na si Dr. Nemencio Nicodemus Jr., ang immediate past president ng PCP. At yung incoming president po nila, ayan po, nakita nyo kanina sa litrato, yan po si Dr. Maaladin Birwar. Mm-hmm. Siya naman po ay presidente ngayon ng Philippine College of Physicians. At sa lahat po, andyan din si Dr. Dennis.
2: Nandiyan din siya.
1: Si Dr. Dennis, I think, was elected also as one of the board of regents. Mm-hmm. And then, andyan din si Dr. Ian Kua. Nakita ko rin po. Mm-hmm. At lahat ng mga magigiting nating doktor, andyan po sila. So, sa mga nakaraang araw, nagkaroon po ng convention. So, yung mga magagaling natin na doktor sa buong Pilipinas po, gathered.
2: Nag-convert sila dun sa
1: yes, para po sa kanilang convention dyan sa SMX Convention Center. So, congratulations po sa mga bagong fellows ng Philippine College of Physicians. And also, again, I would like to say thank you so much. Nakaka-humble po at saka deeply appreciated yung award po natin para sa responsible journalism and para po sa tamang pamamahayag pagdating po sa medical information, misinformation. Nilalabanan natin yan. At fake news pagdating po sa kalusugan. Dahil ang fake news po, lalong-lalo na pagdating sa medisina, nakamamatay.
2: Hindi pwede yun. Well, you deserve that, partner naman. Alam ko, isa naman sa mga advocacies mo yan. Di ba sa mga
1: health
2: programs
1: po
2: mo.
1: Naku tayo, partner. Kasi kasama rin kita. Partner ko rin sina Partner Jack, sina Migs, ading Migs Bustos, dito po sa programa, kung saan kausap natin palagi yung mga doktor po natin sa Doktor Serbisyo segment para magbigay po ng tamang impormasyon at libreng konsultasyon sa ating mga kababayan yeah. at kaserbisyo.
2: Oh, congratulations. Ay, buti umabot ka.
1: Buti diba? Nga umabot
2: after
1: ako.
2: After ng show natin,
1: talagang
2: alam kong...
1: gabi na. Oh, actually. Eh.
2: Gutom na gutom ka na nga rin.
1: Gutom
2: nun,
1: na
2: eh, diba?
1: Ako.
2: Pero
1: okay lang,
2: buti umabot ka.
1: I owe it to our doctors yeah. at least to show up, to show them our appreciation mm-hmm. for the time and effort. Whenever we call them po,
2: available lang.
1: Nako, napaka-busy po ng ating mga doktor. So, pag nandito po sila, talagang sobra kaming nagpapasalamat dahil marami po kayong natutulungan. So, maraming salamat po sa ating mga Pilipinong doktor mm-hmm. sa buong bansa.
2: Mabuhay kayo.
1: Ang oras po natin, 11:19 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo ni Nina Corpus at Jack Batalyones.
0: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
3: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
7: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Okay, at sabi ko nga, ang ating mga magigiting na doktor, isa sa kanila, nandito ngayong umaga sa aming studio. Siya po ay walang iba, kundi ang interventional cardiologist na si Dr. Jeffrey De Jesus. Magandang umaga, Doc Jeff.
2: Magandang umaga, Ninya. Magandang umaga, Jack.
3: Magandang umaga, Doc.
1: Okay, si Doc Jeffrey ngayon ay... Nakabarong.
2: Oo,
1: di ba?
2: Mainit eh.
1: Totoo.
3: Di ba?
1: Partner, magbarong ka nga din. Hindi lang pag Monday. Parang gobyerno, ano?
3: magsusot ako, sige, isa sa mga alam natin.
1: Nina Inabel Sona. Barong, ha?
3: Oo naman.
1: Yung barong na brand ko. Hindi. Well, Doc Jeffrey, unang-una, congratulations pala sa naging convention ninyo, no? Itong Philippine College of Physicians, PCP. Ngayong linggo, parang ang dami nangyari.
2: Puro activity yun. So, actually, if active ka sa social media ng mga doktor, nakita mo yung convention ng mga nephrologists, convention ng mga pediatrics, then kami ngayon, mga internists, next week, magiging convention naman namin ng mga cardiologists.
1: Okay. Pero yung Philippine College of Physicians, iba-ibang specialty yan.
2: Kasi pagka naging MD ka, nag board exam ka sa PRC, after nun pipili ka ng specialty mo. Kung gusto mo maging internist, yun yung member kami lahat ng PCP, internist. Gusto mo mag-surgery, pwede kang sumali sa college ng surgeons.
1: Okay, ang internist, iba-iba po yan, cardiologist.
2: Yun pa lang isang stepping stone mo para makuha mo yung specialty na gusto mo. So internist, parang parang specialized ka na nagdi-deal ka, specialty siya na nagdi-deal doon sa mga internal organs. Yung dermatologist, externist siya kasi nagdi-deal siya sa organ na outside ng body. So external medicine siya. Kami internal medicine, puso, kidney, utak.
1: So andyan ang mga neurologist kasama dyan?
2: Kasi partially may membership, pero may sarili na silang society ngayon.
1: Nandyan yung nephrologist, di ba? Yung sa kidney,
2: sa chan, sa puso,
1: endocrinologist.
2: Sa lungs.
1: Yes, endocrinologist din.
2: Sa mga endocrine organs. Lahat ng organs.
3: Yung sa bones, ganyan.
2: Rheumatologist naman yun.
1: Doon din ba yan sa Philippine College of Physicians?
2: Sa lahat ng internal organs, covered yan ng PCP.
1: Kaya nakita ko si Dr. Mitos Cabral, na meron siyang parang talk or presentation. Si Doc Mitos Cabral ay isang endocrinologist. Like Dr. Nemi Nicodemus. Nakita ko si Dr. Brian Cabral, nagsalita rin, nephrologist. Dr. Ian Kua, 'di ba? Si Dr. Ian Kua, gastroenterologist. Dr. Dennis Ngo.
2: Sa chan din siya.
1: Na gastro rin siya. At iba pa, nakita ko lahat sila. Kasi mo na sila sa mga magagaling na doktor, para ako na starstruck.
2: United Colors.
3: Sana wala nagkasakit kagabi dahil lahat sila nandun.
1: At eto pa, meron nga parang may mahuhulog doon, yung photographer. Sabi ko, naku, okay yung pag nahulog ka lahat. Andaming, to. Parang may 1,000 na doktor.
2: I think at one point, may around 14,000 attendees dun sa convention na yun.
1: Kinuha nyo nga yung buong convention center.
2: Kulang pa yun. Daming doktor.
3: Annual yun.
2: Buong Pilipinas yun. I think after a few years, mag-host na rin yung Philippines sa World Congress ng Internal Medicine. So it's a big honor for the society.
1: Wow! Kasi nakita ko, partner, may mga hotel pa, may mga shuttle pa. Talagang it's a big thing.
2: Kasi syempre may mga attendees from Visayas, Mindanao, and out of town. Talagang well-attended yung convention na yun.
1: Kaya congratulations sa bumubuo ng Philippine College of Physicians, PCP, at sa pumumunungan ni Dr. Nicodemus. Ano? And now the new president is Dr. Birwar.
2: Nephrologist naman siya.
1: Patingin ko rin yung aking cardiologist, Dr. Lenny Iboyundi. Nagpunta ba si Doc Lenny rin doon? Okay. Wala, kakatuwa lahat kayo. Ang galing-galing. Masa starstruck ka, partner eh. Lahat ng rockstar doctors
3: nandun,
1: partner. Kaya okay lang ako mahilo doon eh. Kaya, dahil...
3: Doc Tony, di ba sa cardio ba?
1: Cardio, Doc Tony. Diachon.
2: Magkakaroon din kami ng convention 2 weeks from now. Sa PHA naman.
1: Oh, dati president rin siya eh. Noon. Hmm. Oo. Oh. Okay. Well, anyway, Doc Jeffrey, dahil napakainit po ngayon. Oo. Kumusta ang ating puso kapag mainit ang panahon?
2: Well, narinig ko yung usapan nyo kanina eh, yung sa UV rays eh. So, medyo nalito rin ako ng konti dun eh. Actually, binasa ko siya. Kasi for most of my patients, nirecommend ko talaga wear light-colored clothing. Kasi ang goal namin is to prevent yung heat stroke eh. Yun yung problem ng mga patients ngayon, lalo na kung medyo may edad ka, meron kang mga maintenance medication, mataas yung likelihood na bumaba yung BP mo eh. Mahilo ka, bumagsak yung BP dahil doon sa heat stroke. Pero yung light color clothing, nakaka-protect siya against UV rays. Mm-hmm. So, irradiation na pwede mag-cause ng cancer. But for heat stroke, ang pire-prevent namin kasi yung radiant heat. Mm-hmm. Yung heat na degenerate ng sunlight. Mm-hmm. So, pagka nakatapat ka sa araw, hindi lang UV rays kasi na kukuha mo. Nakukuha mo rin yung radiant heat ng sun.
3: Ah, okay.
2: So, for us, pinakamaganda pa rin light color clothing. Mm-hmm. Then, syempre, dapat presko. Medyo, medyo maluwag siya.
3: Loose siya.
2: Yung fibers niya, natural yung fibers, para maka-absorb siya ng pawis.
1: Oo, yung cotton, partner. Yeah, I think kung cotton, linen yeah, katulad ni Doc, nakabarong, di ba?
2: Yeah, parang cotton ako underneath nito.
1: Yes, cotton underneath. So, maganda yung, at saka, yung mga barong po, talagang natural fibers din yan.
2: Dinesign talaga, ito yung clothing ng mga ninuno natin, wala pang aircon ng araw.
1: Diba? Baka dapat wala na lang undershirt, ano?
2: Makati siya. Pero noong araw, di ba, wala namang aircon. Ito yung wala namang nabibiling magandang damit nun, except ito lang ang pinaka-presko na damit natin noong araw.
3: Pero ano, Doc, partner, no? Yung heat stroke ba, pwede mo lang yan makuha ng yung mga sabi alas 10 ng umaga, or pwede ka rin ma-heat stroke na umaga? Kasi yung may friend kami ni partner na nagbabike, tapos nag-collapse siya. Well,
1: stroke po raw or na heart attack. So he collapsed. 7
3: ng umaga yata or 6?
1: Oh, 5:30 ng umaga.
2: Yeah. Well, syempre ang heat stroke, iba yan sa ordinary stroke. Eh. Dapat ang component yan may heat. So, talagang dapat yung nagbabike siya, mainit siya para consider mo na heat stroke siya. Maraming factors na nakaka-contribute doon. Baka yung hindi siya masyado uminom ng maraming tubig during that time, makapal yung damit niya, or mainit doon sa lugar na pinuntahan niya.
3: Pero Doc, di ba yung cycling gear, hindi naman siya yung nga cotton or
1: iba spandex? Di ba?
2: Medyo polyester siya.
1: Polyester.
3: Pero hindi nag-absorb ng pawis yan, di ba?
2: Not so much, pero kung titingnan nyo naman, kasi nagbabike ka ng, kung dire-diretso ka lang naman nagbabike, mabilis matuyo yung pawis kasi hindi nga ina-absorb ng polyester fiber. Pero natutuyo naman dahil mabilis ka magbike. Ang problema, kung mabagal ka magbike, naka-steady ka lang, traffic, syempre makukuha mo lahat ng heat. Hindi mo kagad matutuyo or hindi ka kagad matutuyan ng pawis.
1: Yun nga po, marami kasi sa ating mga kababayan na hihilig nga rin ngayon sa mga outdoor sports. And pag summer, di ba, parang lumalabas rin sila. Pero itong tao nga na to, 5:30 po siya nung umaga
3: ng bike.
1: Tsaka lagi siya nagbabike. So parang, ano po kaya ang pwede pang posibleng nangyari? Kasi ang sabi, nag-collapse na lang. And then sa kasamaang palad nga po, ay binawian po siya ng buhay.
3: Pero never siya nagkaroon ng atake or stroke previous.
1: Parang first time.
2: Yeah, first time. Mas malaki yung possibility na pagka ganun, early morning, heart attack pa rin yun. Pwedeng nagkaroon siya ng irregular heartbeat during that time. Or dahil mataas kasi adrenaline, kung very active siya sa sport, mataas ang adrenaline niya early morning, pwedeng na either totoo siyang na-stroke or talagang inatake siya sa puso. But heat stroke, ang component talaga nun, kasama heat.
1: So pwede po, na ma-heart attack ka dahil sa heat stroke, pwede po ba yun?
2: Well, precipitating factor lang. Mm-hmm. Pero masyadong malas naman nata yung taong yun na damay-damay yun. Pero usually, magkaiba kasi sila ng pathophysiology or cause. Eh. So, yung heat stroke, sa dehydration yun, lumalapot yung dugo. Yung heart attack, may nagbarang ugat.
1: Okay. So, magkaiba yan.
2: Magkaiba talaga.
1: Confused. Kasi
2: pero baka dahil sa stress, pwedeng mangyaring magkaroon ka ng heart attack during that time. Pero theoretical lang masyado yun. And masyadong circumstantial.
3: Pero yun nga, ano, inisip ko partner nun. Kung kala ko porket active ka, di ba sabi, lagi nagbabike?
1: Diba?
3: Hindi ka, parang safe ka na dahil healthy
1: ka. Hindi siya babagsak,
3: ano rin pala,
1: diba?
3: Not a guarantee.
2: Actually, kung titingnan nyo yung mga pasyente naming ina-admit sa hospital, yung bigla na lang nagkaka-heart attack, bumabata siya ng bumabata eh. So,
1: nga,
2: hindi naman guarantee, hindi naman lagi na porke matanda, yun lang ang aatakin sa puso. Maraming pasyente kami, 30, 40 years old. Uh-oh. Minsan, less than 30 years old pa. Magugulat kayo. Depende yun sa lifestyle and genetics ng pasyente.
3: Ah, okay. So, ano?
1: May connection ba ito sa COVID? Kasi people are, di ba, yung parang may enlarged heart or irregular heartbeat after COVID.
2: As of now, wala pa kaming nakitang direct link dun sa mga recent events na heart attack. But, though yung nung time ng COVID, meron talagang mga pasyente nagkaroon ng myocarditis at humina at nagkaroon ng problem yung heart nila. Pero
1: ano
2: with regard
1: yun?
2: Sa heart attack, parang wala pa kami nakikita ng connection.
1: What is myocarditis? I heard that kasi parang naging issue po yan nung panahon ng COVID. Mm-hmm. And sa lahat ng nagka-COVID, maaaring mangyari rog yun sa kanila.
2: Yes.
1: Na as a side effect or something.
2: Matunog na matunog yung word na myocarditis during that time kasi yun yung sinisisi nila because yung virus nasisira niya yung muscle ng puso.
3: Mm-hmm.
2: So aside from getting lung infection, pneumonia dun sa COVID, isa yun sa biniblame namin na cause kung bakit biglan lang humihina yung puso habang nagkakaroon ng critical illness yung patient. Humihina yung puso, lumalaki yung puso.
1: Pwede bang ma-reverse yun?
2: For most of the patient, kailangan kasi matanggal muna yung cause ng problem. If viral yung cause ng problem, you have to treat the viral problem.
1: And ngayon po, sa mga panahon ngayon, ano po ang advice ninyo sa mga kababayan po natin? Dahil wala nang pinipiling edad ngayon din. Bata, matanda, biglang
3: lalo
1: na heart attack.
3: Yeah, lalo na sa diet din siguro.
2: Actually, dapat talaga may awareness tayo. Yun yung pinaka-importante. Hindi guarantee na nag-exercise kayo araw-araw, healthy living, hindi guarantee yun na walang chance na magkaroon ka heart attack. Kaya pinapaalala ko lagi doon sa mga pasyente ko, doon sa mga kamag-anak nila na magpa-check up. May mga test kaming ginagawa para ma-screen yung mga pasyente, malaman namin kung sino yung may potential na heart attack, potential na magkaroon ng stroke or heart attack. Kasi meron dyan nag-exercise araw-araw, tama naman yung kinakain, pero dahil sa genes nila, dahil sa family history nila, o kaya may at one point nagkaroon sila ng masasamang bisyo, smoking, alcohol, pero tumigil na sila. Pero hindi na alam na may consequence pala yun. Mayroon palang damage na ginawa dun sa puso nila o dun sa ugat ng puso nila.
3: Pero with regards sa diet, ito ngayon sa topic natin talaga, ano yung mga sinasabi nila ngayon tag-init, yung mga parang friendly sa ating heart na ano?
2: Siyempre, pagka tag-init, iwasan mo pa rin yung maaalat na pagkain. Kasi talagang, kung nadidehydrate ka na, tapos maaalat pang pagkain kinakain mo, lalo kang ma-dehydrate dun. Drink water. Pag nauuhaw ka, siyempre, water pa rin ang pinaka-importante. Tubig, ha? Hindi juice, hindi mga soda, hindi kape, hindi alcohol.
3: Nakakala pa naman yung juice pwede.
2: Hindi kasama. Tubig lang.
1: Kasi, so yung, kunyari ako, nagkape, hindi ko kaya, walang kape ngayon. Kailangan bawiin ko yun with, water. Kasi
2: yes.
1: Nakaka-dehydrate or...
2: Kasi ang coffee, diuretic.
1: Like, what else is diuretic na inumin, Doc?
2: Alcohol.
1: Pag umiinom.
2: Mataas sa sugar.
3: Totoo ba yun, Doc, pag kumain ko, kunyari, lechon or bagnet, sasundan mo lang ng pineapple juice, safe ka na? Hindi.
2: Hindi. Pero ninyo, pengi nung bagnet mo, ha?
1: Sure, Doc. Ano lang naman, 1,000 per kilo, Doc?
3: Talagang ninamnam ko yun.
2: Actually, buti na bagit mo yun, Jack. Kasi laging ganyan lagi hirit ng mga pasyente ko. Dok, mataas ang BP ko kagabi, pero Nag-pineapple juice ako.
1: Ano ba yan?
3: Sabi kasi nga eh. Ewan ko eh. Ba't sa lahat narinig ko na lang yan eh. May pineapple. Hindi, sige, mag-lechon ako. Pero may pineapple juice.
2: Ewan ko. Magaling kasi yung advertising ng pineapple juice na yun. Kaya, okay.
3: Pero wala naman tao.
1: Oo, si Kesho raw nakakapagpababa ng
3: cholesterol. Wala naman tao.
2: Akala gamot yun. Nag-drawing ng puso sa likod ng label nila. Akala na lahat ng tao, gamot na siya sa puso.
1: Actually, maraming nalilin lang dyan. Dapat hindi po. Mali po yun. Teka lang.
2: Mali talaga.
1: Kasi mga senior citizens.
3: Ito mo, isa ako sa naloko eh.
1: Lolo, lola, tito at tita ko, may mga ganung pineapple juice sa kanila. Sabi ko, hindi po ba na ang taas ng sugar niya?
2: Diba? Diabetic na naka-pineapple juice.
1: Oh, so it's a myth.
2: Yes, yes. And partly yung good marketing yun. Good marketing. But hindi healthy talaga yun.
1: Okay, maganda yung tanong mo na yun, ha, partner. Ano pa ba yung mga myths na maganda pong itama ngayon para sa ating mga kababayan?
2: Well, yung mga patient ko kasi, kadalasan yan, magtatanong yan kung ano magandang replacement sa sugar. Oh, magkakape ka. So, magtatanong yan, okay ba tong coco sugar?
3: Sasabihin ko,
2: naku, parehas lang, sugar din yan. O kaya, eto, brown sugar naman eh.
3: Yun.
2: Sugar pa rin.
3: Ganun din. Ay, kala ko pa naman nakano na ako. Kala ko naka-healthy na ako.
1: At least mas healthy pa rin siya kasi 'di ba may cocoa sugar, may isa pang klase ng sugar.
2: Brown sugar. Tapos may iba.
3: Yung cocoa ba yun ba yung muscovado?
1: Muscovado. Meron
2: iba,
1: yung muscovado.
2: Ano pa? Honey. Asukal din.
1: Asukal pa rin. Pero baka mas healthy naman 'to.
2: Hindi.
1: Pareho lang.
2: Ang lagi ko sinasabi, sorry, pero sa mga pasyente ko pagka nagtanong, "Oh, doc, sabi ni ganto-ganto healthy yung honey." Sasabihin ko lang naman, asukal lang naman talaga yung honey. Ang nagsabi lang na talagang healthy yung honey, yung mga bubuyog.
3: Kung hindi ka bubuyog, hindi healthy sa'yo.
1: Basta in moderation pa rin lahat, Doc. I mean,
2: yeah, definitely. Uh-oh. Kailangan talaga in moderation. So, pwede naman sila mag-fruits paminsan-minsan, matamis din ng fruits. Uh-oh. Pwede rin sila kumain ng, kung gusto nila kumain ng matatamis. Pero talagang minimize nila. Kasi yung sugar talaga, yun yung nagiging dahilan ng diabetes at mataas na cholesterol.
3: Dok, yung pakwan ba mataas sa sugar?
2: Oo nga eh. Masarap yung pakwan ngayon eh. Pero,
1: mataas yun. Eh. Grapes.
2: Sa lahat ng prutas, actually, yun yung pinakamaraming sugar.
1: Pakwan? Watermelon?
2: Hindi mo lang nilalasa kasi may water siya.
1: Parang water eh.
2: Mataas din.
3: Mataas din.
2: Pinya, kasunod.
1: Saging.
2: Saging medyo okay lang, avocado medyo okay lang. Pero again, kahit na anong fruit in moderation. Kasi may mga patient naman ako, okay naman pala nang sinabi ni Doc, banana, pero ilang piling ng banana kinakain isang araw. Banana na lang kinakain nila.
3: In moderation
2: nila.
3: Pa rin.
2: In moderation pa rin. Lalo na narinig nila may potassium yung banana. Sasabihin na nakakababa ng BP ang potassium. Ilang banana naman pala yung kinain nila. So masama rin yun.
1: Nakakababa pala ng BP ang banana.
2: Yung potassium.
1: Yung potassium sa banana.
2: Hindi, pero hindi sa banana.
1: Hindi sa banana.
2: Pagka kasi mababa potassium, mas mataas yung risk mo for hypertension. Kinokorrect talaga namin yung mga mabababang potassium.
1: Saan ko pwedeng kunin yung potassium para...
2: marami namang vegetable, fruits na may potassium. Mostly, actually, yung fruits may potassium.
3: Okay.
1: Bago tayo magpaalam-paalala about hypertension, kasi yan high blood ngayong panahon ng tag-init.
2: Sa ngayong tag-init, syempre, importante na iniiwasan pa rin natin yung maalat na pagkain, iwasan natin yung matatamis na pagkain. And of course, kailangan mag-follow up kayo sa mga doktor. Kasi actually, ang karaniwan na encounter kong problem ngayon sa tag-init, lalo na doon sa mga pasyenteng may high blood, is mas bumababa yung actually BP nila kasi mainit, pinapawisan sila. Lalo na yung mga naka-diuretic. So binabantayan talaga namin. Most of the time, tinatanggal namin yung mga gamot na pampaihi this summer. Dahil nga, mas marami nagko-complain sa akin. Parang nahihilo, mababa BP nila. Ang nagkakataon, medyo pagka nag-summer talaga, less yung naiinom nilang tubig, mas bumababa yung blood pressure nila.
1: And masama rin yun?
2: Masama, syempre.
1: So, I
2: would suggest pagka naka-encounter sila ng problem na ganun, visit their doctors and ask them kung pwede bang i-adjust yung gamot nila, lalo na napakainit ngayon para lang hindi na ma-encounter yung problem na yun. wala namang perfect na medicine. That's why kailangan nag-regular follow-up sila sa mga doktor nila.
1: Ayan. Oh, okay. So, kung may high blood, may low blood, delikado rin.
3: Oo, hindi rin. Ano, yeah. Hindi din maganda.
2: Actually, na-encounter ko yun sa mga pasyente ko galing states. Hindi sila sanay sa weather dito. Nag-iba na eh. Okay. So, mahilig sila magbigay ng diuretic, pampaihi dun sa mga medications nila sa states. So, pagdating dito, sobrang baba ng BP nila. Kasi nga, init eh. Pinapawisan na sila. Tapos naka-diuretic pa sila.
1: Ayun. So, okay. Tandaan po natin, kailangan tayong wag dehydrated. Uminom ng maraming tubig.
3: Tsaka everything in moderation. Di ba? Yes. Sa mga prutas. Tsaka yung pineapple juice. Hindi totoo yun.
1: except bagnet, ha? Except bagnet.
3: Hindi gamot sa puso ang pineapple juice.
1: Okay. Maraming salamat, Dr. Jeffrey De Jesus, ang ating interventional cardiologist, for being our doctor servicio of the day. Thank you, Doc.
2: Thank you, Doc.
3: Thank you.
1: Ayan, mamaya abangan po ang ating live interview. Kasama po ang Executive Director ng CICC Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Walang iba kundi si Yusek Aboy Paraiso. Magbabalik po kami maya-maya lang. Oras po natin, 11:43 ng umaga.
0: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
5: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: nagseserbisyo. Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
1: Nako, kasama natin ang action star partner ng CICC. Ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Walang iba kundi si Yusek Aboy Paraiso. Good morning, sir.
2: Good morning, Jack. Good morning, Ninya. Thank you for having me here again sa show nyo sa Kaserbisyo of the Day.
1: Yes. Salamat po. Well, unahin na natin tong good news. Ano ba itong NASH? National Anti-Scam Hub.
2: So this is an initiative of our administration, our government, para pag-isahin na yung efforts of government kasi masyadong segmented, masyadong compartmentalized yung pagsugpo at saka yung pag-address natin sa scams. So under this initiative, sama-sama na ho kami ni PAOK, ni Transnational Crimes, the Center for Transnational Crime, kasi kaya alam na natin talaga ang pinaka-challenge natin, borderless ang cybercrime. So si CICC, si DTI, si NTC, si PNP, si NBI, si even si Banco Central of the Philippines is part of this initiative sa NASH. So even yung mga financial transactions, mahahabol na natin kung if it's in accordance with yung sa tiyatawag natin na AFASA law natin.
3: Kumbaga, sir, hindi na kasi, di ba, usually pag na-scam, hindi ala ko lalapit sa NBI, sa anti-cybercrime. Ngayon, may isa na lang.
2: Iisa na lang. Pag-iisahin na natin yung efforts natin. Tapos lahat kami, nasa isang kwarto lang. Parang kami sa CICC, ang magiging pinaka-contribution namin is to provide the center and provide the system para doon magre-report yung mga kababayan natin. Tapos iti-trickle down natin doon sa mga agency tayo yung triaging.
3: Kailan, sir, nag-start to at gano'ng karami kagad yung
2: nagsimula yung talks namin mga bandang January. Pero yung conceptualization nito last year pa. Tapos now we just signed the MOA sa Office of the Executive Secretary. Hopefully by June yung dry run and July, full blast na yung National Anti-Scam Hub natin.
3: Sa ngayon, sir, on the average, gano'ng karami ang...
2: So, sa CICC pa lang kasi, on the average, medyo mababa siya. So, if we're at 10,000, 12,000 right now, so we're on average, mga 3,000 complaints a month.
3: Pero marami-rami na rin. Mostly, financial?
2: Financial, minsan yung mga nababash, tapos pumasok din minsan yung mga, kasi kada panahon, iba-iba yung mga scams . So, right now, ang pinaka-prevalent ngayon, yung mga vacation scams, yung mga online lending scams, at saka yung mga yung
3: trabaho,
2: shopping scam.
3: Yung trabaho, diba? Yung alungin ka ng
1: hanggang ngayon, partner. Nakakatanggap ako sa Viber kung gusto ko raw kumita ng ganito.
3: Magla-like ka lang daw, diba?
1: Tapos merong, may link. And then may picture ng babae na akala mo, di ba? Mali mo yung picture na yun ay kinuha lang sa kung saan.
2: Buti na lang hindi ganun, di maakit si Jack sa mga ganun mga pictures ka.
3: Wala sa akin yan.
2: Wala sa akin.
1: Yung palaking leak. Dami.
3: Wala sa akin yung pinapansin yan.
1: Na-scam. pero
3: hindi. Nasisilaw sa ganyan.
1: So, sige nga po, ano ba yung mga red flags para hindi tayo ma-scam?
2: So, marami naman red flags yan. Unang-una, pag nakakatanggap, parati ito pa rin ang nagiging problema natin hanggang hindi natin nasa sunset or talaga natatanggal yung 2G and 3G technology natin is yung mga text scams atin. Ang pinaka-red flag dyan, pag may hyperlink, bawal na kasi talaga yan. Sinabi na ng ating National Telecommunications Commission sa pangunan ni Comela Lopez, bawal na. Pag may link yan, scam na kagad dyan. Second, pag may pressure. Sasabihin, itong discount na to ngayong araw lang na to, or itong booking mo ngayong araw lang na to, or makiklaim mo lang yung reward mo ngayong araw na to. So may pressure talaga. Tapos,
3: may points din sinasabi yan, di ba?
2: May mga maraming kasi identified na kasi ngayon nagagamit na rin yung AI to identify tsaka to profile us . So alam nila saan tayo vulnerable na scams, kung vulnerable ka sa love scams, sa commercial scams, doon sa mga budol scams na mga discounts. So napipinpoint
1: hindi nilang AI kunyari Jack Batallones ganyan
2: love scam
1: love bilis ng sagot ni sa akin yun.
3: Nalala mo dati pinag-debate yan natin, may nag-text sa akin kasi nagot ko ng who's this, sabi niya, sabi ni partner, pa-who's this, who's this.
1: Sabi ko nga.
3: Mali mo kilala ko.
1: Sige na nga. Okay. Pero I know that you're in a happy, healthy, loving relationship. Di ba, partner? Kaya, niluloko lang namin si Jack, ha? Okay. But, I just want to focus on the time element na sinasabi niyo. Pag nagmamadali, kailangan bayaran mo na ngayon. Ngayon na. Or else forfeited.
2: Or else,
1: scam yan.
2: Scam yan talaga. Kasi there's a pressure that's involved. Kasi nga, kailangan mong kailangan mong magbayad kaagad kasi nakita namin yung mga ginagamit na rin ng payment systems QR coded lang may timeline din yan kaniba nagbigay sa'yo ng QR code good for 2-3 minutes lang din yan so alam namin pag nakuli namin yung mga nakapag-report sa amin matatanggal kaagad namin yung mga bank accounts na yan yung mga GCash accounts na yan so nagmamadali rin sila to fully maximize yung mga dummy accounts nila kasi according to the FASAL sasabihin lang sa amin ni magsusumbong lang kami kay BSP sasabihin niya banko i-disclose mo yung pangalan ng account tapos si BSP naman tatanggalin yung account same thing goes with yung mga payment wallets natin GCash, Maya so pwede natin pa-hold yung mga transactions na yan
1: Even if banko for example sa isang pero papaano kung legitimate naman po yung account tas na-hijack or something or binili or ewan ko for
3: yung
1: some reason
3: mismong, kunyari,
1: nakuha
3: sa wallet yung account talaga dahil yun yung nag-update sa'yo pero biglang nasingitan ng ganun.
2: So there are two things. Yung una yung kay Ninya na pag legitimate account nung umpisa pero na-hijack.
1: Or binili. Or di ba binili ng scammer?
2: Di parang nasa scammer na rin yun. So we're within our mandate para itigil talaga yan to close that account down. Mm. Ang sinasabi mo siguro nagiging problema is the attribution. Kasi ang lalabas na may-ari pa rin ng account, yung original na may-ari na
1: account.
2: Na
1: hindi naman scammer.
2: So doon ang nangyayari yun. So, pero yung sa amin, mas importante sa amin, intervention muna para hindi na magamit yung account for scams.
3: Okay.
2: Tapos yung sinasabi mo naman, Jack, na parang andun pa rin, na, tama, prevalent pa rin yung hina-hijack yung mga text message threads natin. Na, eto, panaybangko ko lang to pero biglang may sumingit na may hyperlink. Iyan yung sinasabi natin na problema pa rin natin do sa MC Catcher na hanggat hindi natin na shutdown ng 2G and 3G technology.
3: Andiyan
2: pa rin sila.
1: Pwede po bang i-shutdown ang 2G and 3G technology? Kawawa naman po yung mga kababayan natin na nasa scam. Karamihan nga po yung nangangailangan pa. Sila talaga
3: yung seniors.
1: Yung mga vulnerable talaga. Kailan po ba?
2: So, right now, parang at the end of the year, if I'm not mistaken, masasara na yung 3G technology and the telcos are asking na by middle of next year hanggang third quarter next year, isara yung 2G technology because and we have to be realistic here na talaga naman kailangan ng investment para isara to. At kailangan nating abisuhan yung mga maapektuhan. Ano yung mga maapektuhan? Yung gumagamit pa rin mga analog na phone sa probinsya. Yung mga kababayan natin nasa laylayan na ganun lang ang kaya. So we have to advise them and then come up with a plan for them to transition into 4G-capable smartphones or 4G-capable phones.
1: Wait. So pag analog, talagang 2G, 3G. Kasi ako naman, kunyari, magulang ka, gusto kong bigyan analog lang yung anak ko. So hindi pala mag-work yun
2: hindi
1: kapag tinanggal mo yung 2G, 3G technology.
2: Tama. Tapos isa pa maapektuhan, yung mga POS systems, yung mga points of contact points yung POS natin points of service natin yung mga ginagamit ng credit card sa
3: dama yon
2: so kailangan mag-transition din so
1: sa ano naman ang
2: sa 2G rin sila naglalagi
1: so pero ganun pa rin may iba lang na machine or ibang technology
2: kailangan lang yung mga machines i-upgrade. May investment heavy rin kasi yung pag sa sunset ng mga
1: ito. Pero dapat po, kasi sa ibang bansa naman,
2: Iba na,
1: nakapag-move on na sila, tayo lang.
3: Tsaka tayo, medyo pag-iwanan talaga.
2: Tingnan mo yung POS nila, may parang tablet na malalaki na sa ibang bansa. Hindi na yung credit card na swipe size sa atin. Pira ko na rin makita saan yun.
3: Pero Sir Abay, yung mga tumatawag na hindi mo alam yung number, tama ba yun? Sabi na hindi rin daw safe yun
2: Oo, pag hindi mo kilala yung number, dapat hindi mo na pinawag. Kasi iyan yung mga ina-advise natin na kailangan ugaliin. Una yung maging mapag-matsyag tayo. You have to really at saka mapagdudat sa lahat ng tumatawag sa atin. And everything we consume in the internet nakakalungkot nga, na parang zero trust policy na ini-implement natin sa internet. Even the news, even yung mga scams na yan. Then kailangan maging mapagdamot tayo You don't give away your information kung hindi mo kilala. Uh-oh. Tapos okay lang maging snub. Doon tayo papasok doon sa pag-uugali na mang-snub ka na pag hindi mo kakakilala. And fourth is kailangan mag-report ho tayo. Yun yung apat na M's na ina-advocate ni CICC.
3: Yun nga, yun. Hindi minsan may matatawag kasi numbers na hindi mo kilala. Pag,
1: oh, yung mga nag-host this.
3: Well, minsan pa kasi pag hindi mo sinagot, sabi, oh, ba't di mo sinasagot yan?
2: Suplado na pala dating mo.
3: Di ba, ka naman, no? Ba't di mo sinasagot yan?
1: Kaya nga, sinabi.
3: So, sasagutin mo naman, eh, baka scam.
1: Okay lang maging snob.
2: Mag-snob. Mag-snob.
1: Hindi naman maging snob. Mag-snob. Okay ba yun? Magkaiba. Well, what else? Yung, for example, may tatawag sa akin bangko. And then, so hindi pwedeng tumawag ang bangko?
2: Right now, hindi. Hindi talaga. Diba? Unless it is your account manager.
1: Or parang may mga ganon.
2: De, parang ako kasi, halimbawa, yung banko ko, meron akong nag-handle ng account ko na account manager
1: okay,
2: ko.
1: Yeah.
2: Yun. Yung pwede
1: kasi
2: tumawag.
1: Special ka eh. Yeah. So then, meron kang ano, may sarili kang account manager talaga. Di ba? Ganon yun, yung mga VIP?
2: Hindi ganon. Walang ganon. Hindi, meron kasi, yun lang yung pwede tumawag sa'yo. Pero on a personal, ano rin, sa mga personal phones mo rin tatawag. Pero yung banko na bagyang cold call, hindi pwede yun. Even yung mga mag-o-offer ng mga promos, hindi rin pinapayagan ng banko na magtumawag ka for the promos.
3: Saka hihingin yung OTP mo.
1: Minsan, yung credit card, kesyo may bagong credit card. Yeah. You're entitled. Eh, iba excited. Oh, never pa ako nagka-credit card. Di ba parang pinapahirapan ka ng banko. Minsan, mahirap, maraming requirements. Pero biglang may tatawag sa'yo, wala nang requirement. Magduda ka na.
2: Kaya nga, minsan, alam mo yun, because of these scams that's going on, even yung mga legitimate na nakikita mo sa mall na nag-offer ng credit card, tapos...
1: Talagang...
2: yung pinagdududa ka.
1: Snap ko rin yun.
3: Kulit eh.
2: Kasi ang kapalit, bigay mo lang yung existing credit card mo, kukunin lang namin yung details sa existing credit card mo. Meron ka ng credit card sa amin ulit. Sabi ko, because of your
1: legitimate
2: training.
1: Legitimate ba yun? Yung hindi pa nagdududa
2: talaga. Apparently legitimate kasi nandun sa loob ng mall, di ba? Tsaka legitimate na banking institutions. Pero, because of your training, teka, hindi ko ibibigay yung bank details ko. Even if legitimate yung banko, hindi ko naman kilala yung kausap ko na agent eh.
1: True. Diba? Oh.
3: Kung gusto mo magkapayong,
2: power bank, headphones.
1: Meron pa dyan, magsukat ka ng susukatin namin paa mo. 50,000, di ba? Tama, yung pabango. Sa akin, scam lahat yun. Hindi naman po sa...
3: Hindi naman pag-isuplad, ha?
1: Ay, naman. Magdugan na kayo. Kasi mamaya, papasukatin kayo. Mahal ma, or may pabango, ang mahal. Tsaka mamaya, may kaldero ka na. Iba yung mga tita ko. Napabili ng mga kaldero. Dali mo mga ano po yun eh, hindi naman scam, pero ano yun, dapat bawal rin yun, multi.
2: Pero kasi we're supporting also yung mga MSMEs natin eh, di ba? So these are part of that ecosystem eh. Yung mga startups, yung mga small business enterprises, yung mga mom and pop store, di ba? So ang hirap din na sabihin mong ano, pero ang kailangan i-educate natin, yung mga kababayan natin na maging potential victims dito. Sila dapat na may kakayahan mag-discern kung scam ba to or hindi. Yun.
3: Siguro, bago matapos, sir, ano yung tatawagan? Di ba para sa NASH? Saan sila, paano sila lapit?
2: So, yun ang maganda sa ating NASH. Hindi nang bago yung number. Yun pa rin ho, ang hotline 1326. So, i-adapt lang na ang ating National Scam Hub. Tapos, ito na ang ang CICC na ho, ang tatanggap na yung tawag, magdo-document. Tapos, iti-triage na rin natin. Ibig sabihin, titingnan natin saan dapat natin ibigay na ahensya to. Alright. Kung law enforcement na pakakaagad to, or kung if involves transnational crimes, or involves mga financial scams na pwede pa natin ma-recover yung pera kasi because of the FASA law, pwede pa natin ipahinto yung transaction eh. Halimbawa, na-scam ka tapos nakapagbayad ka, pwede mo ipahinto doon sa bangko mo, huwag mo muna i-send. Or pag na-send na, sasabihin doon sa pinagsendan, bawal mong galawin yan, dyan lang yan.
1: The possibility na makuha mo ulit yung pera.
2: It's greater now because of the passing of the Anti-Financial Crimes Act natin.
1: Kailan yan na-pass?
2: Last year lang.
1: Kasi may nagsabi noon ako, 90% hindi mo na makukuha or 99% you won't get it back. Sabi.
2: Ninyo para lang ano magkaroon.

0: Hindi naman po
1: pwede
0: pala.
1: Naman,
0: oh, basta mabilis. Ano po yung number ulit?
1: Hotline 1326 po natin. So yan ho. At yan ang i-adapt natin sa ating National Anti-Scam Hub. So hopefully po magkaroon na tayo. Kasi ang nagiging problema, nahiya pa rin yung mga kababayan natin mag-report. Nahiya sila. Tapos
0: pinagdududahan
1: nila.
0: May victim
1: shaming. Pinagdududahan nila kung may mangyari pa. At saka, matalino yung mga scammers eh. The amount is so insignificant na hassle pa pag pinursue mo pa yung ano eh.
2: Yung case.
1: Yung case eh, di ba? Ma-hassle ka pa. Eh kami naman, gusto namin pabilisin at saka pag-aanin yung user experience sa mga kababayan natin na hindi mag-report ka lang na mag-report. Kami na bahala dito. Documentation, kami na bahala.
2: 24/7.
1: 24/7 to. Okay. And hopefully, matapos na, malapit na matapos ang ating action center dito sa may EDSA. So, pwede na pumunta yung mga kababayan natin doon.
0: Wow, baka ang haba ng pila dyan sa action center ng DICT or CICC. Ano? Okay, 1326, yan po ang hotline ng National Anti-Scam Hub or NASH.
1: Yep.
0: Maraming salamat, Yusek Aboy.
1: Maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin. Thank you
2: salamat
1: po.
2: May tatanong pa ako sa inyo, mami.
0: May heart. Ano yung heart? Bakit?
1: Maganda niya.
0: Yan ang bago ngayong... Ay, pati yung t-shirt niya.
2: Bagets na bagets.
0: Yusek Aboy, heart eh.
2: Bagets na bagets si sir.
0: Maraming salamat, Yusek Aboy Paraiso, ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Mabuhay po kayo. Thank you, sir.
2: Salamat, sir.
0: At ayan po ha, nagdaan na naman ng isang oras, parang ang dami nating napag-usapan, very productive na lunch. Ayan, para sa inyong lahat, magla-lunch na rin sa mga hindi pa nag-lunch. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
2: At ako naman si Jack Batallona, see you later sa Arangkada Balita.
0: Opo, 5:30 po yan dito po sa DZMM, Radyo sa IS 30. Bye!
2: Bye!
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Hello, Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello, Attorney!
5: Magandang Huwebes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
6: Hello po sa ating lahat. Happy Thursday, everyone! Ngayon po ay May 7, 2026. Kompleto po ang tambalang Aquino Del Prado. Hello, partner.
5: Yes, hello din.
6: Napakalamig sa mata ng kulay natin today.
5: Oo nga. Mm-hmm. Bagay na bagay sa'yo ang
6: very
5: royal blue.
6: Royal blue. Oh,
5: pero mas diba? Bagay yan kay Doc Dennis.
6: Oo, nakita mo na ba kanina si Doc Dennis?
5: Pa.
6: Mukhang...
5: Hindi siya commoner, di ba?
6: Royal blue. But anyway, mga kapamilya, samahan niyo po kami sa isang very timely na pag-uusap po natin dito sa Hello Attorney hanggang alas 2 ng hapon. Hello po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
5: Hello din po sa lahat ng nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradyo.
6: At syempre, huwag po natin kakalimutan yung mga nasa kalsada nagiginig dito sa
3: DZMM. Numero uno sa aksyon.
6: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, ikasana po natin yan dito sa program now na aming mga numbers.
5: 0919-278-3000. Ayan po ang ating Televiber hotline.
6: Mm-hmm.
5: At pwede rin po kayong maging live caller sa 892-44101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
3: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
6: Sa Ospo na 106 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
6: As promised po mga kapamilya, atin pong hihimayin ngayon ang step by the step na paraan po sa pag-a-apply ng isa pong prangkisa dito sa bansa. And we're discussing this kasunod po ng 6th anniversary din po no, ng cease and desist order ng National Telecommunications Commission.
5: May 5, hindi natin yan makakalimutan.
6: Opo, 5 de Mayo. 2020, mm-hmm. Nung pinasara po.

0: pinatay po ang signal namin sa Free TV ng ABS-CBN po noon. Ano? Pero syempre, mula noon hanggang ngayon, patuloy pa rin po kami sa paglilingkod sa inyong lahat. Pero syempre, maganda rin po na alam po natin ano po pa talaga ang proseso nito. Hindi naman po ito parang switch on off lang dyan na pag bigla off, wala na. Hindi na tayo, hindi na tayo makakapunta sa air. At pag inon yan, ay agad-agad magkakaroon ka na ng signal mo.
1: Mm-hmm.
0: Meron po siyang pagdadaan ng masusing proseso. So pag iisa-isahin po ito, himayin po ito ni Attorney Noel Del Prado. So first question po muna natin dito, partner, sino ang pupwedeng mag-apply ng prangkisa for a broadcast partner?
1: Pag sinabi nating mass media na korporasyon o yung ang layunin ay makapaghatid, kagaya niyan, balita ng entertainment, content, lahat ito ay subject to several laws, partner.
0: Okay.
1: Pero isa dyan yung ating konstitusyon. At doon nakasaad kung sino-sino ang pwedeng mag-apply.
0: Go ahead.
1: Filipino citizens or corporations na either 100% or 60% Filipino-owned and controlled. Pero kumbaga yan ay isa lamang sa maraming constitutional provisions. At tandaan natin, kapag may isang kahit na anong legal na activity, hindi lang siya subject to provisions of the Constitution, subject din yan to existing laws. And sometimes, as in the case of ito nga mass media operations, mass media corporations, meron tayong mga government executive offices or yung tinatawag nating regulatory agencies, yan yung National Telecommunications Commission. Pero balik tayo dun sa constitutional provision. Ano ang sinasabi nito? Ang lahat ng legislative franchise, we're not just talking about mass media.
0: Okay.
1: We're talking about distribution of electricity, water, and ito nga, mga kagaya ng ating corporation, mass media corporation.
0: Yes.
1: Pero hindi lang yun. Kasi kahit na anong activity, halimbawa, na kailangan ng congressional oversight, ibig sabihin, kasi lahat ng mga legislative franchise, pag sinabi mong legislative franchise, yan ay galing sa ating Kongreso.
0: Oo.
1: Walang pinag-iba yan sa pagpasa ng kahit na anong batas.
0: Mm.
1: So merong House version, merong Senate version, ganon, mag-meet sila to kumbaga reconcile mga
0: Magbaykam sila dyan.
1: Magbabaykam sila at kumbaga ipapasa ng plenaryo ng dalawang houses and then it will be signed into law ng presidente. So, pinag-uusapan natin legislative franchise, pag narinig nyo po yan, batas po. Ibig sabihin, anumang channel, anumang media corporation ngayon na
0: napapanood ninyo, radio man yan, TV man
1: radio,
0: yan,
1: TV yan ay mayroong batas. Mayroon niyang Republic Act kung doon na sa panahon. Yung mga luma, baka batas pambansa.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito pa yung isang limitasyon galing sa konstitusyon. Ang legislative franchises, as a general rule, cannot exceed 50 years.
0: Ah, kaya pala.
1: Okay. Pero renewable yan to another term, another 50 years. Pero tandaan natin, dahil ito ay batas, yung term niya mismo ay pwedeng itakda ng Kongreso.
0: Okay.
1: Kagaya halimbawa yung nauna o yung nag-expire na legislative franchise ng ABS-CBN, ang term noon according to the Republic Act ay 25 years.
0: Tama.
1: So nung nag-expire yung 25 years, ibig sabihin according to our constitution, kung wala kang prangkisa, hindi ka na pwedeng magpatuloy to operate. Kasi tandaan mo, partner, parang ano yan eh, ang katumbas niyan, tayo na mga natural persons, kumbaga flesh and bone, tayo yung ating legal personality starts at the point of our death.
0: Yes.
1: Ah, sorry, morbid. At point of our birth.
0: Birth, okay?
1: So, ibig sabihin nun, partner, kumbaga, nung ipinanganak tayo, buhay na tayo, we have legal personality as well as biological personality. Ito tayo eh.
0: Oo.
1: Flesh and blood, hindi ba? Pero sa mga korporasyon, yung katumbas niyan, yung kanilang SEC registration, kasi
0: SEC.
1: Korporasyon sila. Okay. Pero, okay, bago ka makapag-apply, di ba, pwede kang tao, pwede kang korporasyon for legislative franchise. So yung korporasyon ng ABS, nag-apply yan ng legislative franchise sa Kongreso. At noong unang panahon, maybe more than 25 years ago, nag-grant yun.
0: Oo.
1: Pero halimbawa, kahit kasi normally partner, even under the old corporation code, 50 years din ang initial term ng korporasyon.
0: Okay.
1: Okay, so pwede rin yan pahabain, pwede rin yan paikliin.
0: Okay.
1: Pero kumbaga, kaya itong ating mga legislative franchise, kumbaga, hindi limited by that, kumbaga, yung tinatawag nating juridical personality ng corporations. Ito talaga ay, kumbaga, hiwalay. So, dito, yung buhay nila, yung pag-conduct ng business, ng mass communication, mass media, yan ay nakasalalay doon sa legislative franchise.
0: Okay. Oh, we promised po sa inyo mga kapamilya na step by day
1: yes.
0: step. So we'll try to make it as concise as possible.
1: Yes, sorry.
0: Okay, binigay na po
1: Pahaba.
0: Sa atin yun.
1: Mm-hmm.
0: It's okay, partner. Kasi at least we need to understand kung bakit mahalaga ang prangkisa na ito eh.
1: Okay.
0: We need to understand na may prosesong pagdadaanan
1: correct.
0: Po dito. So we've established that part. May question po ako dito kasi nabanggit nyo na kailangan dadaan siya sa House Bill, dadaan siya sa Senate.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos po nun, kailangan pa rin po ba ng pirma ng Pangulo?
1: Yes.
0: Kasi parang batas siya, right?
1: Correct.
0: So, Pangulong huling pipirma.
1: Yes, partner. Pero
0: okay.
1: Kagaya ng ibang batas, partner, pag inihain sa kanya at hindi inaksyonan 30 days, it lapses into law. Pareho lang.
0: Automatic.
1: Kahit anong...
0: Okay.
1: Oo, pero
0: oo.
1: Hindi pwede makarating kasi doon kung walang aksyon mula sa dalawang kapulungan.
0: Oo. Okay. Ibig sabihin po ba niyan, next question ko, dahil batas po ito, someone from the Congress should sponsor the bill.
1: Correct. Ganun
0: okay.
1: din. Kahit na anong, pero dito, dahil ito ay mass media.
0: Yes. Oo,
1: okay?
0: Paano yan?
1: So, kapag, di ba, merong privilege speech, sponsorship speech,
0: tama.
1: I-refer yan sa proper committee.
0: Okay.
1: For both houses.
0: Okay.
1: So meron niyang proponent, meron niyang kumbaga principal author.
0: Yes.
1: Pero didinggin 'yan sa House Committee on Mass Media or hindi ko na alam.
0: Okay.
1: Ah, House Committee on Legislative Franchises kasi
0: yes.
1: meron silang ganun. Ganun
0: very
1: din
0: familiar sa kanya.
1: Sa Senate.
0: Mm-hmm. Oo.
1: So hiwalay yung takbo.
0: Mm-mm.
1: At kapag meron ng House version at meron ng Senate version 'yan yung sinasabi mo kanina. Bicam,
0: okay.
1: Reconciliation ng mga conflicting provisions and then enrolled bill endorsed to kumbaga pagbobotohan muna ng dalawang kapulungan yan to kumbaga sa plenaryo pagkatapos ng bicam at yun na pagkatapos nun, yan enrolled bill submit Office
0: Malacanang
1: of the President.
0: Na.
1: Yes.
0: Paano po yun? Kasi natanong ko yung kailangan may mag-sponsor ng bill. Hindi naman po nila kailangan magbayad. Essentially, dapat libre ang pag-a-apply for a legislative franchise.
1: Yes, partner. Yan ay, kumbaga, meron ka na bang narinig na, kumbaga, kailangan mong magbayad ng para maipasa ang batas?
0: Wala eh. Oo. Essentially, dapat walang ganon.
1: Yes.
0: Ideally, in a very corrupt-free world,
1: yes.
0: wala po dapat bayad
1: correct.
0: Pag tayo po ay magpapasa ng batas.
1: Mm-hmm.
0: Because we're already paying them from yung taxpayers money na nagpapasweldo sa
1: correct.
0: Mga taong gumagawa ng mga batas na ito. Right. So, paano po ito? For example, ako, manalo ako, bigla magkaroon ako ng maraming pera, mali-malita. In 5 tranches, charon. Familiar.
1: Huwag makalimutan, partner.
0: Sa pamahulugan na ako ng milyon-milyon.
1: Okay na ako sa isang maleta.
0: At gusto ko magtayo ng sarili kong broadcasting company.
1: Okay.
0: Pwede po yun, no? Pwede po ba yun sa batas na kahit fresh na company, bagong tayong kumpanya, nagbabala ka pala, pwede ka na agad mag-apply o merong qualifications yan?
1: Kung tutuusin, tandaan natin, ha? Dahil nag-a-apply ka,
0: mm-mm.
1: kailangan mong or mapatunayan sa Kongreso
0: okay.
1: na mayroon kang kakayahan. Kasi partner,
0: mm-mm.
1: hindi naman ito basta lisensya.
0: Okay.
1: Ito ay responsibilidad.
0: Mm-hmm.
1: At nakasaad doon yung mga limitasyon. Nakasaad sa ating konstitusyon. Ulitin natin, ha? Yung not more than 50 years,
0: mm-hmm.
1: Owned by Filipinos,
0: mm-hmm.
1: Pinapatakbo ng mga Pilipino. So, bawal kang magkaroon ng foreigner na mga opisyal.
0: Okay.
1: Okay? So, ano pa? Nakalagay din doon, maximum 50 years.
0: Mm-mm.
1: So, hindi pwedeng more than 50 years. Ano pa yung limitasyon? Nakalagay din doon na yung batas na yan ay subject to modification, amendment,
0: okay,
1: and repeal.
0: Within those 25 years,
1: yes,
0: kung sakali
1: partner,
0: man.
1: Kasi nga, batas yan eh.
0: Okay.
1: So kahit na anong batas, pwedeng baguhin, pwedeng i-repeal, pwedeng...
0: Na kung sino kongresista na mag-motion
1: nun. Siya,
0: okay,
1: to
0: all
1: amend
0: right.
1: RA, okay, yung legislative franchise ng,
0: okay,
1: isang mass media corporation.
0: Next
1: partner.
0: Question dito. Mm-hmm. Kapag po binigyan ka ng prangkisa ng ating pong pamahalaan, yung general na po ito, naka-specify doon kung, for example, if you're a radio station,
1: yes,
0: na pang station, pang radio ka lang, or tas kapag TV ka, pang TV ka lang, kapag gusto mo ba ng both, do you have to apply for a separate franchise? And then, para po ba itong GPUV sa may linya ka lang?
1: Okay, sa totoo, hindi ko pa yan na pag-aaralan, pero may mga nakita akong sample niyan na, kumbaga, yung mga batas. So, aralin natin yan. Kasi kung tutuusin, meron din tayong, kumbaga, provision sa ating konstitusyon na pinagbabawal yung tinatawag na
0: monopoly.
1: Monopolyo, tama ka partner.
0: Oo.
1: At meron din yan sa revised penal code, yung nakalimutan ko yung eksaktong term, kundi yung in restraint of trade.
0: Okay.
1: Ibig sabihin yung yan, yung pagkakartel, pag lalo na yung kumbaga yung mga napakahalagang tinatawag dito public utilities, public services, mass media,
0: uh-oh,
1: tubig,
0: electricity,
1: kuryente. Mm-hmm. So tandaan natin, yan yung kalinya ng mga legislative franchises for mass media corporations.
0: Okay.
1: At dagdag pa natin, kasi partner,
0: mm-mm,
1: dito, kagaya na sabi mo kanina, kapag meron na bang batas, pwede na mag-operate, hindi pa.
0: Okay.
1: Kasi meron namang nilikha ang batas,
0: mm-mm,
1: na mga regulatory agencies, kagaya ng National Telecommunications Commission
0: mm-hmm,
1: na siya namang nagtatraffic ng ating mga airwaves or yung tinatawag nating frequencies, hindi natin nakikita, pero yan yung, kumbaga, highway, dinadaanan niya ng mga signal sa ating mga radyo, teleradyo, TV.
0: Oh.
1: Bakit ka natatawa?
0: May nagsasalamin sa harap mo, hindi niya yata napapansin.
1: Nagulat siya, nakamukha ko yung
0: nakita ko na sa harap mo, gumagano'n. Sabi ko, bakit siya nagsasalamin dito? Eh, shout out po sa mga Gen Z's po natin, mga estudyante nandito po sa hallway ngayon.
1: Hello,
0: hello,
1: hello
0: sa po sa inyong lahat. Tawa ako. Sabi niya, oh, sabi ko, hindi niya yata napapansin, on air tayo dito sa DZMM. Kaway-kaway na po mga kapamilya. But anyway, going back to the franchise partner,
1: oh,
0: NTC.
1: NTC.
0: So aside from the legislative franchise, you have to apply for other permits, quote-unquote?
1: Oo, oh, okay. Pero yun ang pansinin natin, partner, pagtuunan natin ang pansin. Yung congressional or yung legislative franchise, yan yung inyong primary na license.
0: Okay.
1: To operate as a mass media.
0: Okay.
1: Meron tinatawag na secondary license, yan naman yung ibinibigay
0: ni
1: ng
0: NTC.
1: NTC. Ang tawag doon, Certificate of Public Convenience.
0: Parang jeepney mga PUVs,
1: correct. Kasi,
0: partner.
1: Kasi tanda mo, yung mga jeepney at yung mga taxi, franchise din yan.
0: Oo nga.
1: Kaya lang, yung pag-grant ng franchise yan ay i-delegate na ng Congress sa LTFRB. So, walang pinag-iba yan, partner. Pero kagaya nun, halimbawa, yung pag-create ng NTC,
0: mm-mm,
1: i-delegate na ng Kongreso yung authority,
0: mm-mm,
1: na i-atado,
0: mm-mm,
1: or i-allocate yung mga frequencies.
0: Mm-mm.
1: So, channel 1, channel 2, channel 3, and so on. Kasi nga, finite yang, kumbaga, yung resource na signal. Hindi pwedeng parang only signal, walang ganon, partner. So, pero doon sa dalawa,
0: mm-mm,
1: whether it's the legislative franchise from Congress or the Certificate of Public Convenience ng NTC, yan pareho ay pribilehyo. At
0: okay,
1: malinaw yan doon sa batas,
0: mm-mm,
1: malinaw din yan doon sa Certificate of Public Convenience, CPCN.
0: CPC.
1: Oo, nang galing sa NTC. At sabi nga natin, naka-embed, nandun din yan, incorporated in the law,
0: mm-mm,
1: na hindi ka rin pwedeng mag-violate ng batas. So partner, halimbawa, itong,
0: mm-mm,
1: medyo controversial case,
0: mm-mm,
1: na merong nag-e-extort. Okay? Possibly yan ng mass media corporation or mass media
0: really
1: operation.
0: I don't really think, partner, that we could classify them as a corporation.
1: Ah, okay.
0: I don't really know, partner, kasi digital
1: example
0: siya.
1: Example lang yan.
0: Digital
1: example,
0: siya.
1: Halimbawa, may ibang channel okay. na mayroong mga
0: okay.
1: paglabag
0: right.
1: sa batas.
0: Right.
1: Yan yung...
0: At kahit anong klase ng paglabag ito sa batas.
1: Kahit anong klase, kasi nakalagay doon eh, na susundin mo lahat ng batas ng Pilipinas. Yan yung pwedeng mag-cancel, kumbaga,
0: okay.
1: paikliin yung term mo, nag-grant ka ng 25 years, hindi pa rin lisensya yan, gawin mo na kahit ano. Kung mapatunayang may paglabag ka sa batas,
0: yes.
1: yan ang tandaan mo, partner, balikan natin yung karanasan ng ABS-CBN. Ang daming allegation ng violations. Diba? Hindi nagbabayad ng tax. Hindi nagbabayad ng tamang beneficio sweldo ng mga empleyado.
0: Oo.
1: At kung ano-ano pa.
0: Yan yung mga binatong allegations during
1: Correct.
0: The hearing,
1: at
0: right?
1: At during the hearing,
0: okay.
1: yung mismong mga ahensya, BIR, sabi, walang deficiency tax.
0: Nagbabayad kami ng buwis.
1: Okay.
0: Ganun.
1: Yung dole, sinertify, meron bang mga kaso pending ng ganito at ganyan?
0: Mm-mm.
1: Wala. So,
0: okay.
1: ibig sabihin, kaya yun ang kanilang, kumbaga, punto ng mga katanungan. Kasi kung may napatunayan sila...
0: Napaglabag.
1: Oo.
0: Okay. So, technically, go ahead, partner.
1: Yun yung pwede nilang maging batayan sa hindi pag-renew or pag-grant ng panibagong 25-year na congressional franchise.
0: Oo. And... siguro po para malino lang din po, that's part of the process.
1: Yes.
0: Lahat naman
1: yes.
0: po siguro ng tao na hihingi po ng ganyong katinding kapangyarihan, no? It's 25 years of broadcast and malawak po ang signal.
1: Ganong katinding pribilehiyo.
0: Oo, responsibilidad as well.
1: Responsibilidad.
0: Kailangan po talaga dumaan yan sa masusing proseso. Hindi lang po sa malalaking korporasyon, kundi sa mga kahit maliliit na korporasyon yan, kailangan po dumadaan lahat sa masusing proseso.
1: Mm-hmm.
0: Question ko po dito, for example po, you were given initially 25 years,
1: okay.
0: right? And you're nearing the deadline.
1: Mm-hmm.
0: Say 20 years na lang, you have 5 years na lang. Pwede ka na bang mag-apply no, for renewal?
1: Oo, wala namang nakalagay.
0: Wala
1: pero
0: namang
1: ang,
0: nakalagay. Okay.
1: ang malinaw, pwede kang mag-apply kay before mag-expire. Kasi, kumbaga, anong mangyayari pagka biglang...
0: Pag crunch time mo gagawin,
1: kasi pag
0: proseso
1: pag
0: yan.
1: Tumigil yung term mo, hindi ka na pwedeng mag-operate. Pero tandaan natin, yung mga ganitong sitwasyon, hindi po natin yan kontrolado.
0: Mm-mm.
1: Bakit? Halimbawa, partner, yung pag-end ng term, halimbawa, co-extensive doon sa 3-year term ng Kongreso. So, talagang dapat bago mag-expire. Kasi tandaan natin, may transition lagi every 3 years sa Kongreso.
0: Uusog yung proseso niya.
1: At alam din natin, hindi ganun kabilis magpasa ng batas. Minsan
0: yes.
1: nga, i-finile ng sponsor, ng author, first day pa lang ng 3 years. Hindi yan. Posibleng hindi yan matapos. Kasi nga, kagaya nun, may first reading, may sponsorship speech,
0: Mm-mm.
1: may first reading, second reading, third reading.
0: Hindi, tsaka ang daming batas na pinapasa partner.
1: Correct.
0: Ang dami rin nilang ginagawa.
1: Oo.
0: So,
1: even
0: know,
1: in the,
0: ipipila
1: kumbaga,
0: yan.
1: Kanya-kanyang congressional committees,
0: Mm-mm.
1: marami rin silang inaasikaso. At
0: Mm-mm.
1: kumbaga yun,
0: okay.
1: nag-aagawan din sila ng yung iba, miyembro ng maraming committee. So,
0: Mm-mm.
1: minsan hindi sila nakakabuo ng quorum to do business or even to vote to kumbaga, endorse it to the plenary.
0: Okay, one last question bago po tayo mag-commercial break. Kapag po ba na-reject na ang prangkisa ng isang kumpanya, wala na po bang pag-asa uling ma-renew pa ito?
1: Hindi. Kagaya din ng batas, kagaya niyan, partner. Just like any other law,
0: Mm-mm.
1: kung merong naghain sa Kongreso, yan ay didinggin nila. Pero yun ang kailangan nating ipaalala dahil ang pagpasa ng batas, hindi ito ministerial act.
0: Ano ibig sabihin nun? Matagal na tayo magkasama, partner. Matagal
1: okay.
0: na tayo magkasama. Oo.
1: Ibig sabihin, hindi yan kagaya halimbawa ng mayor's permit.
0: Mm-mm.
1: Bakit ko hinahalimbawa ang mayor's permit? Kasi ito yung mga permits na kapag kompleto ka
0: Mm-mm.
1: ng requirements 1 to 5, okay, ministerial duty na issuehan ka
0: okay.
1: ng mayor's permit. Hindi yan matter of discretion. Yun ang, kumbaga, distinction.
0: Mm-mm.
1: Ministerial o discretionary function. Ang pag-grant ng franchise ay discretionary function. Pero yung discretion, hindi naman unbridled, hindi unlimited. Kagaya nito, yung pinag-usapan natin ng mga limitasyon ng konstitusyon, yan, di ba? Not more than 50 years. Hindi pwedeng mga foreigners ang may-ari. Hindi pwedeng irrepealable yung batas. At yun pa, isa nakalimutan ko, hindi pwedeng exclusive. So kasi kung ganun, pag isa lang ang mass media, monopolyo. Oh, di ba? Kaya dapat delikado oh, kasi sila yung nagko-control ng lahat ng news, lahat ng information.
0: Ayun. Pero bago tayo mahainan ng cease and desist order ni Sir Franco and Sir Don na nandito ngayon sa ating harap, magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. But thank you for answering that question because that has always been on my mind nung mga time na na-reject ang aming franchise noon a few years back. Sabi ko, makakabalik pa ba? Pero sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa, never say never, patuloy lang po tayo sa paglilingkod, mga kapamilya. Sabi po, bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitir, ha? Magbabalik ang hello.
1: Attorney.
0: Nanakot.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Ah, malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan. na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
13: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
14: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
15: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahahalagang reports. Contractor na si Curly Discaya balik detensyon na sa Senado matapos makapag-opera. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Atty. Liza. Balik detensyon sa Senado ang contractor na si Curly Discaya. Sabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, nabigyan na ng clearance si Discaya na kanyang mga doktor, kaya na-discharge na matapos sumailalim sa operasyon sa balikat noong isang linggo. Noong isang linggo rin ay pinayagan ng Senado kasunod ng pagsusuri ng Senate Doctor si Discaya na sumalang sa operasyon. Dito na sa kanyang detention cell sa Senado ipagpapatuloy ni Discaya ang kanyang pagpapagaling. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Vietnamese na wanted ng Interpol, hinarang ng Bureau of Immigration sa NAIA. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa BI, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Liza. Attorney, naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang 25 years old na Vietnamese na babae na may kinakaharap na kaso kaugnay ng illegal na droga matapos itong dumating sa NAIA. Kinilala ng BI ang pasahero na si Tran Thi Hoi Nam na na-intercept sa primary inspection line sa NAIA Terminal 1 madaling araw itong April 29 matapos makitaan ng immigration officers ng hit mula sa Interpol habang dumarating mula Phnom Penh. Agad siyang isinilalim sa masusing verifikasyon na nagkumpirma na siya ay may aktibong Interpol red notice na inilabas ng mga otoridad ng Vietnam isang araw bago ang kanyang pagdating kaugnay nang umunoy pag-facilitate ng paggamit na pinagbabawal na gamot. Ayon sa BI Interpol Unit, lumalabas na tumakas ang babae matapos ang operasyon ng pulisya sa Vietnam noong 2022 kung saan iniugnay siya sa illegal na aktibidad ng droga. Agad na ipinalam ng BI sa National Central Bureau sa Hanoi ang kanyang pagkakaharang habang formal namang hiniling ng embahada ng Vietnam sa Maynila ang kanyang agarang pagpapauwi para harapin ang kaso. Noong April 30 naman ng umaga, ipinatapon na si Tran pabalik sa Hanoi sakay ng eroplano. Binigyan din ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na manatiling mahigpit ang ahensya laban sa transnational crime. Isinama na rin ang pangalan niya sa blacklist ng BI na nagbabawal sa kanyang muling pumapasok sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat Steve Ras at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Huwag nang magatumili. Batas na ang nagsasabi.
0: Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Nasa linya na po natin si Sir Lolito ng Tarlac. Pero yung magandang hapon po, pero medyo na late po kayo ng isang araw.
3: Sir Lolito, yung topic yesterday.
1: Yan yung topic natin kahapon. Uh-oh. Maingay na kapitbahay.
3: Go ahead, sir.
1: Go ahead po.
6: Afternoon, Attorney.
1: Opo, magandang hapon po. Go ahead po.
6: Ma'am Liza.
1: Partner.
3: Hi, sir. Yes, ano po inyong katanungan, sir?
6: Tatanong ko, Attorney, yung kasi sa umaga at hapon, nagpapatuloy yung malakas ng speaker.
1: Okay.
3: Go ahead.
6: Hindi ba bawal yun?
1: Okay.
6: Masakit pa naman yung wife ko, mild stroke.
1: Naku.
6: Kasi yung bang 10 p.m. past 10 p.m. lang, mabawal yung maingay ang mga sounds, mga video, okay, mga ganun.
1: Okay.
6: Kasi naman yung speaker naman to, hindi naman video, okay, Attorney.
1: Opo. So kung tutuusin, Sir Lolito, sabi nga natin kahapon dun sa ating talakayan tungkol sa nuisance, kung yan ay nakapeperwisyo po sa inyo, pwede nyo yang ireklamo unang-una sa barangay. Nasubukan nyo na po ba?
6: Nasubukan sa barangay, Attorney. Wala rin nangyari.
1: Ano pong nangyari? Pag sinasabi ninyo
6: wala
1: nangyari?
6: Wala. Pinuntahan ng kagawad. Hindi pa rin sila.
1: Kasi kung tutuusin po, kung tuloy-tuloy yan, kasi yung example po kahapon ng ating kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema, halimbawa po kayo talaga meron kayong pasyente, kaka-recover lang from stroke. So ano po ba, mild stroke, so paano po ba naapektuhan yung kanyang kalusugan? Kasi sa pagtulog. So kung tutuusin po, hindi na aksyonan niya ng barangay. Pwede kayong dumulog sa inyong munisipyo or sa city hall para ireklamo po
6: ano,
1: yan.
6: Attorney,
1: opo.
6: Nung nagreklamo ako ng pagbarito pa yun,
1: opo,
6: hindi pa na mild shock yung wife ko. Nung na-mild shock na siya itong April
1: Pero saan po kayo nagreklamo? Sa barangay lang or sa city?
6: Sa barangay namin.
1: Okay.
6: Barangay Bilad.
1: Ngayon po, ang mungkahi ko, Sir Lolito, magreklamo po tayo sa City Health or Municipal Health Office po na nakasasako po sa inyong lugar. Hello, sir?
6: Sa ano? Kamiling, sa municipio ng Kamiling.
1: Opo, kasi sila po, unang-una, meron silang kayhang sukatin yung decibels. Kung nakikinig po kayo, yung decibel po, yung unit of measure sa ating pagdinig or yung tunog. At kumbaga, yan po, kung hindi nila pinapansin yung barangay, ito pong City Health ay pwedeng kumbaga mag-intervene at mag-abate ng nuisance summarily. Ibig sabihin, pag sinabing summarily, hindi na kayo dadaan ng korte. Kasi yung kahapon po na example natin, isa lang po yun sa posibleng legal na remedyo. Dudulog kayo sa korte para patunayan yung danyos, yung damages na naidulot sa inyo. Kagaya nung sabi nyo, nagreklamo na kayo bago pa na-atake ang inyong asawa. Tama po ba? Yung pagkadinig ko kanina.
6: Tama, Tony.
1: Okay,
6: tama.
1: So, pero tandaan po natin.
6: Sabi pa kayo sa Mrs. Tony, naiingitan daw kami sa sounds niya. Naiingitan daw kami.
1: Naiingit daw po kayo sa sounds?
6: Oo.
1: Oh. Eh, pero syempre, mula sa kanyang ano yun, imahinasyon. Pero,
6: na siguro, Tony, mga magkukwarenta lang eh. Eh, ako 73 na ako, tapos yung wife ko 71.
1: Oo. Oh.
6: May maiingit doon sa mga sounds niya.
1: Opo, pero ganito po kasi, yung isa pong remedyo yan doon sa ating local health office at yung isa naman yung mas mahirap, ito yung magsasampa kayo sa korte ng action for damages resulting from yung nuisance o yung perwisyo ng ingay ng inyong kapitbahay. Pero doon kasi, Sir Lolito, halimbawa doon sa medical abstract o kaya medical findings ng doktor, parang medyo mahirap ikonekta yung sounds doon sa stroke. Pero kasi kailangan niya ng kumbaga patunay na mayroong causal relationship yung ingay doon sa medical condition na napagdaan. Partner?
3: Sir Lolito, upon researching po, yes, ang Tarlac po ay may ordinansa regarding this.
1: Ayan, isa
3: na bawal po kayong mag-ingay kahit ano pa po ito, video, case, speaker, any kind of instruments in residential areas.
6: Kahit na araw, ma'am.
3: Hindi po, unfortunate, sir, it's 10 p.m. to 8 a.m.
1: Eh, pero yung sabi ni Sir Lolito, after 10 p.m. na, pero
3: ayun,
1: anong tarlac kasi sabi nila?
6: Hindi, ibig sabihin, tatalang sa inyo, Tony. Kung yung 10 p.m. lang bababawal yung
1: mga hapon. Opo eh, kasi yun.
3: 10
1: pero
3: to 8
1: partner,
3: a.m. Partner.
1: Kaninong website din?
3: Nasa Tarlac City, nasa Tarlac LGU page to partner.
1: Pero Tarlac City ba yan or Tarlac Province?
3: Hold on.
6: Kamiling Tarlac.
1: Oh, kasi oh, kung
3: unfortunately, sir, no, it's for Tarlac City.
1: Tarlac City. Mm-hmm. So, pero city. Check din po natin sa Kamiling,
6: yes,
1: kung
6: sir,
1: meron kayong lokal na ordinansa. Pero yan po karaniwan. Kagaya partner ng itong pinatutupad ng DILG, talagang 10 p.m. onwards po talaga yan. Pero kagaya ng sabi nga natin, kung nakapeperwisyo po sa inyo, kasi yung sinasabi ni partner, pwede ninyo silang ipahuli for violation of the ordinance kung lalampas sila doon sa 10 p.m. to 8 a.m. Pero kung
3: yun talaga siya,
1: pasok
3: partner,
1: doon
3: oo,
1: sa 8 a.m. to 10 p.m. na araw, yan, eh, kumbaga, dyan ang legal na remedyo po ninyo dyan sa local health office po natin.
6: Mm-hmm. Hindi naman nagpapatulog sa gabi ng mga pasantin. Hanggang ano lang, hapon, mga alaset ng gabi, gano'n.
1: Mm-hmm.
6: Tapos 4 alaset, tapos sa umaga mga 8 hanggang alas 12, bakali.
1: Opo, kasi nga po, kayo, yung sitwasyon po ninyo, meron kayong may sakit.
3: Okay.
1: Kaya, kumbaga, medyo sensitive ang kalagayan po ng inyong asawa. Pero
6: 71 na nga yan.
1: Opo.
3: Oo nga,
1: pero kung nakikinig po kayo sa atin kahapon, yung pong laging pamantayan ng batas ay yung ito bang ingay ay yung tindi ng ingay ba ay unreasonable? At tandaan natin, isa din sa sinabi ng Korte Suprema, yung intensyon nitong kapitbahay. Sinasadya po ba na talagang lakasan? Kasi kung tutuusin kung yan
6: ay... Sasadya siguro, Tony, kasi pwede rin manghinaan kung gusto niya.
1: Kaya nga po, pero tandaan po natin yung intensyon po kasi ay hindi natin nababasa, nasa loob po yung naisip. Kumbaga yung ginagawa, overt acts, yan po yung pwede nating pagbatayan ng sasabihin natin, ito yung intensyon. Kasi pagkatapos namin magreklamo, lalong nilakasan. At isa pang question dyan, Sir Lolito, halimbawa, hindi lang naman kayo ang tanging kapitbahay nila, hindi po ba?
6: So, marami kang kapitbahay dito, mga dinig sa... mga dinig hanggang sa pang-walong bahay.
1: Yan po. So, kumbaga, yan din yung, kumbaga, kausapin ninyo rin yung inyong ibang kapitbahay. Kasi kung sila rin ay napeperwisyo, yan ang inyong patunay na, okay, ang pamantayan po kasi ng batas, isang reasonable person, isang makatwirang tao, maiisip niya, given all the circumstances na hindi makatwiran ang level ng noise na ito. Ito ay perwisyo ng maituturing. Pero kumbaga, siyempre, medyo dagdag. Opo. Go ahead po.
6: Si Tony, ambawa, pinapakinggan ka rin. Hindi mo naman ito yung pinapakinggan mo. Katulad, nakikinig ako sa inyo.
1: Oo.
6: Sa DCMM. Hindi ko naman pakinggan.
1: Naku.
6: Ay, ingayon ako pag nakabukas yung radio, yung speaker nila.
1: Ngayon po ba, naririnig, may naririnig kayo nagpapatugtog sa kanila?
6: Ngayon wala pa. Pakamamaya pa kalasin.
3: Sir, ano po sabi ng barangay sa inyo?
6: Bakit
3: sir, sorry. Sir, ano po sabi ng barangay? Bakit hindi daw po nila ma-action na nito?
6: Eh, pinuntahan ng barangay, kinausap, pero sige pa rin eh.
3: Ah, so tinry ka usapin.
1: Oo, pero kasi nga, partner, dito sa barangay, susubukan lang kayo magkasundo. So kung hindi man lang siya pumunta doon, ibig sabihin wala siya talagang intensyon na makipagkasundo. Ngayon, punta na kayo doon sa
3: police
1: regulatory
3: na?
1: Office
3: na
1: local health office para sila po ang makialam dyan. Kasi susukatin po nila yan at sila yung magdidesisyon. Kasi kung yung sa inyo, pwedeng sabihin na subjective. Pero kapag may findings na po yung local health office at sila po, may karapatan sila, may kapangyarihan na ipatigil po yan, i-abate ang nuisance na yan summarily. Ibig sabihin, may preliminary determination sila na yan ay hindi makatwiran, yan ay labis-labis, yan ay nakapeperwisyo, nakaka-apekto sa kalusugan, lalo na ng mga kagaya ng inyong misis galing pa lang sa operasyon.
3: Okay po, sir.
1: Sir Lolito. Opo.
6: Sige, Tony,
1: sige lang po, tawag lang po ulit.
6: Tanong ako sa inyo noon ay sa SS. Tandaan pa niyo.
1: Opo, natatandaan. Kaya nga, familiar po.
6: Hindi parang pwede nag-tension doon hanggang hindi tapos yung kulang pa siya 5 buwan.
1: Oo, so naguhulog pa rin po kayo voluntarily.
6: Hindi, Tony, pensionado na.
1: Pensionado na, okay.
6: Pensionado na.
3: Okay po.
1: Salamat po.
6: Hindi parang pwede mag-tension doon hanggang hindi tapos yung 5 buwan pa.
1: Ah, so bunuin pa rin po natin yan.
3: Konting teaser to sa afternoon.
1: Salamat po, Sir Lolito, sa muling pagtawag po ninyo. Tawag lang po kung may katanungan pa po tayo.
3: Opo, ayun po si Sir Lolito ng Tarlac. Ang kababayan ko pa, baka naman pwede ma-actionan po natin yan, mga kapamilya. Sa kayo po,
1: pwede ba natin i-suggest kay Sir Lolito na lakasan niya yung radyo para marinig yung boses natin?
3: Hindi, isusponsoran ko nga na 5 speakers eh. Kung gusto niya, buong bahay niya, surround sound system natin. Inisin mo.
1: At pag-uusapan natin itong noise na naririnig ng kanyang kapitbahay.
3: Hindi, pero apparently, I searched about this before tayo mag-commercial break. Meron pala siya, public disturbances under Article 155 ng Revised Penal Code.
1: Oh.
3: So, tingnan niyo kung ano bang pwedeng gawin. And eto, nalaman ko ngayon, nasa Clean Air Act,
1: kasama.
3: Kinakategorize ang noise
1: correct
3: as pollution.
1: Correct.
3: So, 'di ba? Something to just think about kung gusto po ninyo na ihabla pa paabutin pa.
1: At yung Clean Air Act, ang nagpapatupad niyan ay local health office.
3: Oh, yun. Talagang tama pa rin si Sir. Doon ka pa rin babagsak eh sa mga local government units kung pwedeng ma-actionan kung hindi nadadaan sa maayos na usapan. Ano?
1: Mm-hmm.
3: Ba namang klaseng kapitbahay yan? Magbagong buhay na kayo. Nakakaloka.
1: Manood kayo ng Hello Attorney
3: Hello Attorney.
1: Matuto kayo na maging mabuting kapitbahay para sa kaayusan.
3: Kaayusan! Ganon! Magbibigay daw kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya. At sa ating pagbabalik, basahin po natin yung sa mga messages. Ano? Huwag po kayong bibitiyong babalik ang Hello
1: Attorney.
0: Hello Attorney! sa DZMM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Okay, ang dami partner. Na nila dito, partner, sa ating YouTube Live.
2: As promised, meron lang po tayong katanungan kahapon, partner.
1: Sige,
2: hindi
1: go.
2: Po natin nabasa, pasensya na po. Ngayon po ibabasahin ko na po namin itong question po ninyo. Ito na. Mahina ang kalaban. Ayan, meron po kaming maliliit na lupang mamanahin sa magulang namin. Ang desisyon ng father ko, ibigay po ito sa dalawa kong kapatid. Sa akin, okay lang naman po ito, pero sabi ko, pag binenta nila, ikukuha po ako ng aking parte. Kung hindi ibibenta, tumira sila doon hanggat gusto nila. At hindi po ako titira doon. Pero paano po ba dapat ang hatian dito? Anim kami, pero apat na lang ang maghahati-hati. Kasi yung panganay namin, nakamanan na sa isang lupa na binenta, pinapirma at notarize ito para hindi na siya hahabol sa lupa doon sa family house nila.
1: Mm-hmm.
2: So, decision po ito na magulang namin. Isa pang question, legal po ba ang ginawa ng parents ko? At nasa tamang pag-iisip sila ng ginawa yon na yung kalahati ng family house binigay sa atin namin, may titulo na yon, nakapanganan sa atin namin. Kaya yung kalahati, apat na ang maghahati. So, ang kaso dito, isa kong kapatid naghahabol sa atin namin doon sa binigay sa kanya na solo.
1: Okay.
2: Na pamana. So, legal daw po ba yun?
1: Okay, himayin natin.
2: Mm-mm.
1: Ang legal doon sa lahat ng narinig natin, okay, ang hindi may kakaila sa batas natin sa civil code, anim kayo magkakapatid. Dapat, anim kayo na maghahati at hating kapatid, divided by six lahat, sa lahat ng ari-arian. Hindi sa isa, hindi sa dalawa,
2: mm-mm,
1: sa lahat. Okay? Pero, okay, kung at yon ay ayon sa batas,
2: mm-mm,
1: kahit na may last will and testament, dito wala naman. Kahit may last will and testament na nabawasan yung 1/6 mo, o kaya totally nawala yung 1/6 mo, hindi yan valid. Kasi ang pwede lang ipamana through a last will and testament,
2: mm-mm,
1: ay yung free portion. Ibig sabihin yung libreng bahagi pagkatapos na maibigay sa lahat ng compulsory heirs yung kanilang legitimate, yun yung 1/6 each. Okay,
2: mm-hmm,
1: yung ginawa ng tatay na okay, yung una yung dalawang panganay binigyan na ng kanilang share at sinabi nila pina-waive na sa kanila, valid yon.
2: Okay,
1: okay?
2: Mm-hmm.
1: Pero dito yung tanong, yung apat pa silang natitira pero gusto ng tatay sa dalawa lang ihatiin. Yun ang hindi valid. Kasi kahit ilagay niya yan sa last will and testament, yung preterition doon sa dalawang heir na hindi nabigyan, bawal yan. At kung gusto maghabol nung dalawang yon,
2: mm-mm,
1: ay pwede sila maghabol. Imprescriptible ang cause of action o yung kaso ng paghahabol,
2: okay,
1: sa legitimate. Meron pa siyang isang kumbaga komplikasyon. Meron isang lupa na ibinigay na,
2: mm-mm,
1: kay ate.
2: Oo, natituluan so, yun. Na yun.
1: Okay, so yun ba ang tanong kasi ano yung documentation nun? Kasi halimbawa, pinalabas yun, partner, na bentahan. O kaya sabihin na natin, talagang bentahan, nagbayad si ate,
2: mm-mm,
1: para mabili yung lupa ng kanyang mga magulang. Kung ganun ang sitwasyon,
2: oo,
1: valid po yun. Kasi tandaan natin, habang buhay pa ang ating mga magulang, sila ang may authority, may kapangyarihan na gawin kahit ano, kahit ipamigay nila yan sa iba, ibenta nila yan,
2: mm-hmm,
1: wala po kayong
2: magiging habol doon.
1: Mm-hmm. Yun yung general rule.
2: Okay.
1: Ang exception doon,
2: mm-hmm,
1: kung yung ginawa na yun ay hindi totoo,
2: oh,
1: pinalabas lang na bentahan pero wala namang inilabas si ate,
2: mm-hmm,
1: at ginawa iyon para matanggalan ng legitimate ang iba o kaya mabawasan ang legitimate ng ibang, mm-hmm, compulsory heirs. In that case, kung yon ang mapatutunayan ayon sa ebidensya, eh pwede pa rin maghabol. Di ba yung isa sa tanong niya,
2: mm-hmm,
1: yung isang kapatid niya naghahabol doon sa share, doon sa nailipat na kay ate na lupa na hindi sila
2: nabigyan.
1: Lahat nabigyan.
2: Yes, tama.
1: Mm-hmm. So kung ganun ang nangyari, hindi talaga totoong bentahan at ito ay circumvention ng batas sa legitimate, Yan, pwede pong maghabol. Malinaw po yan sa batas.
2: Pero at the end of the day, kumonsulta na sila.
1: Dapat. Kasi ang daming, ang daming komplikasyon. So, pwede siya maghabol dun sa lupa ni ate, pwede pa siya maghabol dun sa apat na lang sila. At ang malinaw lang dyan, yung waiver nung dalawang panganay, kung talagang nag-waive sila sa kanilang share.
2: So, apparently, hindi daw po binayaran ng ate niya yung lupa. Binigay ng parents out of the goodness of their hearts.
1: Okay. So, pero kailangan nating patunayan. Kasi kung nung panahon na binili ni ate, may kakayahan siya. So, paano mo sasabihin na wala siyang... Kasi yung deed of sale, may presumption of regularity yan. At yan ay notaryado kasi hindi naman mapapalipat sa pangalan ni ate kung hindi yan notaryado. So, yun, on its face, valid yun. So, ang ebidensya mo, paano mo mapatutunayan na talagang walang exchange of money?
2: Ayun po. So, ma'am, I hope nakatulong po ang aming pong sagot sa inyo pong katanungan. Sa ngayon ay dadako tayo sa ilan po sa mga nagbe-message po sa aring live stream. Hello, hello. Sino ba mga nandito ngayon? Ang bagal kasi kailangan ko na
1: Architect
2: mag-upgrade
1: Marvin
2: ng premium
1: Riabad. Nandiyan din. So, si Alexander Alejandro, nandun siya nanonood sa may kabilang network. Salamat po at pinili niyo kami dito.
2: Nako kayo ha. Si Angelo Ilagan ay sabi niya meron po isang incident na isang active legislative franchise holder ang na-renewed last 2019 pero napatunayan ng Congress na may violation. So, na-revoke.
1: Ayun, pwede
2: yun. So, yun po nangyari. Mm-hmm. Lahat naman actually hindi lang naman sa franchise. Correct. Ang usapin to. Pag may nilabag ka sa batas, sa businesses, na talagang napapasara sila sa operasyon nila pag napatunayan. Correct. Ano? Opo.
1: Si so, Lovely Joy, nandiyan na din. Zach Tolentino from Austria.
2: Alexander Alejandro. Ah,
1: Josie
2: siya yun.
1: Rizal.
2: Si... Nandiyan it's me, Wilotsky, nanonood po mula hello, sa San Jose, Batangas.
1: Kelly Silavera, nandiyan na rin.
2: Si Agnes Reca. Mm-hmm. Ganyan din dito sa aming madaling araw. Maingay pa. Ay, nako, ano ba yan? Ang sakit sa ulo yan, hindi ka makakatulog.
1: Sarah C. from Los Angeles, California. Sana wala kayong kapitbahay na maingay. Louie Basco ay kapitbahay na maingay si Louie.
2: Ako ang kapitbahay mo na maingay. Sabot na to, partner. Si Miki Santa Ana, may pabigas ang LGU namin sa bawat bahay. Kailangan lang ng ID. Pinipicturan ng municipal staffs ang ID gamit ang personal cellphone nila. Is this okay or a violation of our data privacy?
1: Okay, tandaan po natin. Ang ating mga lokal na pamahalaan ay mayroong kapangyarihan magpatupad. Kagaya nito, ayuda. Di ba? So pwede sila mag-require. Kasi partner, kung any ID yan, paano nila malalaman na ikaw talaga?
2: Ay residente, constituent
1: or,
2: nila.
1: Ikaw yung totoong tao. Di ba? So,
2: totoo.
1: At yan, kumbaga, pwede ninyo, karapatan ninyo as data subject, alamin para saan yun, alam nyo, ayuda. Pero halimbawa, tapos na yung distribution, may karapatan kayo na i-demand na burahin na nila yung personal data ninyo. At isa yan sa karapatan ng data subjects under the Data Privacy Act.
2: I remember I interviewed the Secretary Rex Gatchalian, DSWD, about it. Kasi nga, ang dami ng babatikos dun sa pamimigay ng ayuda ngayong panahon na mataas ang produktong petrolyo. At sabi ng mga tao, ba't kasi pinapipila nyo po kami in person? Ipupwede naman, digitize natin to, digital payments alam, digital distributions. And what he said to me actually made sense. Kailangan mapatunayan, una, totoong tao kayo para malagay namin kayo sa system. Kasi apparently, wala pa silang system na mga PUV drivers natin at saka transport network drivers. Sabi niya, so sa first tranche, iayusin muna namin, check muna namin kayo kung totoo kayong tao, ilalagay namin kayo sa system, you're gonna give us the personal information, pero next time, and then we can use it for future purposes na mamimigay ng ayuda, i-digitize.
1: Magandang
2: na.
1: Nabanggit mo yan. Kasi partner, tandaan natin, na-discuss na rin natin dito sa Hello Attorney, yung ating Philippine Statistics Authority ID, yung PhilSIS ID natin.
2: Yeah.
1: Yan ang pangunahing layunin. Kasi kung meron kang PhilSIS ID, National ID, yan ang

0: National ID, yan ang iyong patunay. Yan, hindi nila pwedeng tanggihan na yan ay totoo. Pero ang problema nga, hindi lahat ay merong PhilSys ID.
1: Wala ako.
0: Hindi man lang integrated sa sistema ng DSWD. Oo. Pero kung tutuusin mo, pagka PhilSys ID ang ipinresenta mo, pero it does not tackle yung issue ng personal appearance. Kasi pwedeng may ibang tao na gumamit ng ID mo, passing off as ikaw,
1: yeah,
0: sila ikaw.
1: Oh,
0: diba?
1: So,
0: iba pang issue yun. Pero kung tutuusin, yan yung purpose ng one single national ID. Para malaman na ikaw yung tao na nandun sa PhilSys ID.
1: Sana mapolish po natin yan, no? Para po mas mabilis na ang pag-distribute ng mga ayuda or verifying information in the long run. But anyway, partner, meron na lang pa tayong 20 seconds dito.
0: Habol ko lang si Pamilya Ko Rosa, Mike Jeanette Haraya Miguel at Ate Matilde. Hello, hello. At si Zosimo Gasmin, kahapon, hindi natin nabasa yung kanyang pagbati ng happy birthday sa kanyang maraming kamag-anak. Bukas po ulit, sorry. Sir J. Ambrosio, hello, hello po sa inyo.
1: Si Ashley TV 123, nandito na rin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin. Sumama sa aming isang oras na talakayan. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa Law Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Law Attorney,
1: sagot ka ng batas. Bye!
0: Ingat, ingat.
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chang Ami.
5: Good afternoon!

Magandang afternoon, mga kapamilya at mga keserbisyo. Narito na naman po ang inyong Chang Ami. Handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan dito po sa programang Ako To, si Chang Ami. Alam niyo na this dahil ano man pong usapin sa buhay, sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, sa relasyon, sa inyo pong mental health. Ay dito po yan natin na pag-uusapan sa loob ng isang oras sa ating pong programa. At kayo po ang bida sa ating pong kwentuhan at talakayan every day. Dahil gusto ho namin pare-pareho ho tayo magkaroon ng malusog na isip, puso at emosyon. At tayo rin po ay nagsusulong ng tamang komunikasyon para po sa matatag na relasyon. At tayo po ay syempre very, very fortunate dahil tayo po ay may mga nakakasamang eksperto dito po sa ating programa na libre pong nagbibigay ng payo sa ating pong mga kapamilya. Yan pong ating mga psychiatrist, psychologist, pati na rin po ang mga life coach, mga naimbitahan po nating eksperto dito sa programa. Kumakaway-kaway na ang Team Radyo, Team Bahay. At ganun din, yung mga nasa trabaho daw na nakatutok sa radyo, yung mga nasa ospital, yung mga nasa opisina, yung iba po nasa paaralan, ay always nakatutok sa 630 kHz, sa AM band po yan.

0: Tayo po'y napapakinggan sa Metro at Mega Manila. Magandang hapon din sa ating pong mga kababayan. Sa lahat po ng mga Pilipina all over the world. Magandang araw po sa inyo. Salamat dahil kahit anong oras dyan sa lugar ninyo, ay sinasamahan po ninyo ako. Yung mga nakatutok po sa The Filipino Channel at ganun din sa iWatch. Thank you dahil alam nyo ba, ay next month mag-iisang taon na po ang ating programa. Kaya thank you. Yung mga team online, yung ating pong maliit na community sa online, nakakatuwa kasi dumadami tayo sa Facebook, o nariyan po tayo, at ganun din sa YouTube. Hanapin nyo lamang po DZMM Teleradyo. Shoutout naman sa aking kaibigan na si Lorraine at sa The Trunk Ladies, yung kanyang mga staff doon. Dahil nung isang araw pala, nagme-message sila sa ating Facebook account. Eh, hindi naman ako nakamonitor. Dahil ako yung telepono ko dito yung nakamonitor palagi sa YouTube. Kaya nako, eh, hindi ko sila nabate. Pasensya na po. Tayo po ay May 7, 2026. Napakarami pong nagbe-birthday na malapit sa aking puso ngayong araw na ito. Isa na dyan ay ang aking pong makeup artist sa kabuhayang swak na swak na si Mylene Concepcion. Mylene, happy birthday! Sa atin din pong kasama noong araw sa Radio Romance at dito rin po sa DZMM, si Yay! Christina, happy birthday! Kahapon birthday din ang ating kaibigan na si Ray Llanada. Belated happy birthday! At sa akin naman pong eldest na anak na si Addy, ay nagbe-birthday po ngayon. Siya ay 29 years old. Baka po yung mga nakakaalala sa kanya, akala ay 7 years old pa rin po yung panganay kong anak. Lalo na sa social media, pag hinahanap po ninyo sa akin, ay may sarili na pong buhay. Adult na po siya. No, baka kasi nung iba tinatanong, asan po si Addy? O, meron na po siyang sariling bahay, ganyan. May sarili ng life, o, diba? Pero parang kailan lang, ay kalong-kalong ng nanay. Happy, happy 29th birthday to you, my dear Kuya Addy. We love you from Papa Carlo, Kyle, and Seiya, syempre. Happy, happy birthday, anak. Sa lahat po naman nagsiselebrate ng kanilang kaarawan today, happy, happy birthday! Kumakaway na ang mga nasa team online. Nandiyan na si Mommy Tess Villamine. Advance happy Mother's Day din po sa inyo. Kay Virgo Profogo, akalain mo yun, Chang, meron ka ng 29 years old. Oo, meron akong nasa gitna ng millennial at Gen C, tas may Gen Z ako, tas may Gen Alpha pa ako. O, diba? God is good. Donald Figueroa Bagawisa, Louis Basco, nagme-merienda na ng turon at mango graham shake. Ay, apakasarap naman ang kombinasyon. Matamis ang iyong hapon, Louis Basco. Marvin Riabad, driving to Antipolo for work. O, mag-ingat-ingat sa mga nagmamaneho po. Kay Kyle Chualyong, magandang hapon din. Kay Chris John Gatbonton, Miguel Andre Mira, watching from Claver, Surigao del Norte. Uuwi na ako sa bahay pagkatapos sa school. Thank you po and God bless. Maraming salamat. DZMM Teleradyo version 2.0. Salamat sa pagbati ng Happy Mother's Day at sa lahat po ng mga minamahal nating mga nanay. Happy Mother's Day. Mine Gail, good afternoon. Virgo Profogo, Josh Kyle Edip Official, Joyous Bangalando, si Det Fox 6426. Kindly greet my son na si John Christopher, 42nd birthday niya today. Happy, happy birthday kay Sir John Christopher. At para naman po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong Anong Feels Mo, Eto, naku, marami po ang nag-request nito. At marami ang makaka-relate. Lalo na po yung mga nanay na nanonood at nakikinig sa atin. Yung mga nasa perimenopause at menopause moms. Ito po'y mahalaga. Dahil na napag-alaman po natin sa ilang mga pag-aaral na nagkakaroon po pala ng clash of emotions at napakaraming clash. Oo, nag-aaway ang mga teenagers versus mga perimenopause at menopause moms. So madalas po nating nararanasan sa loob ng bahay yung mga clash o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga teenagers at ng kanilang mga nanay na dumadaan po sa perimenopause at menopause. So ang tanong, ano ba ang goal natin? Para daw po maiwasan yung clash at hindi pagkakaintindihan sa tahanan, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So paano nga ba makakatulong ang mas malalim na understanding at mahabang pasensya at maayos na komunikasyon? Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pong anong feels mo. At mamaya po ng konti ay makakasama natin si Teacher Tina Zamora para po pag-usapan yan. At kung kayo po may mga katanungan, ngayon pa lang pwede na po kayong mag-Viber or mag-text sa 0919278300 at gagawin po ni Teacher Tina ang lahat ng kanyang makakaya para masagot po ang inyong mga concerns. Yes, Ray Chua, magandang hapon din sa iyo. Shout out daw sa kanyang pamilya. Po ang ating pag-uusapan ngayong hapon at para naman po bukas sa ating Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin naman ang kwento ng isang babaeng pangarap maging ina. Ngunit masusubok ang kanyang katatagan at paano nga ba niya tatanggapin ang pagkawala ng biyayang pinaka-inaasam-asam niya at paano nga ba siya magpapatuloy sa gitna ng sakit na kanyang nararamdaman. Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Mahal, ano nangyari, mahal? Kung bakit ang daming dugo dito?
3: Mahal, si baby, mahal, parang...
2: Mahal, ang lakas ng bleeding mo. Tara na, Louis, mabunan tayo sa ospital. Tara.
3: Mahal, nahihilo ko.
2: Mahal, gumising ka, Louis. Louis, tulong, tulong!
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents bukas. At tayo po ay nariyan na rin sa Spotify. Pwede po ninyo kaming i-follow sa ating pong Spotify account. At meron lamang po tayong announcement dito araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado, sigurado at sa agarang pag-aksyon ng mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila. Palakpakan! Ay ba, congratulations! Ito po'y ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapamilya. Ito po yung 55 Blue TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang nito pong Marso 2026. Kaya maraming salamat and congratulations sa ating pong lahat. Kelly Sheila Avera, ayan, maraming salamat sa pagbati. At si Josh Kyle Edip Official, thank you. Tayo pong lahat yan. Kaya congratulations sa ating pong lahat. O bago lang po ang ating anong feels mo sa oras nating 3:18, bigyang daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating pong Radyo Patrol. LTO o Land Transportation Office na mamahagi po ng face mask sa mga apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
4: Chang, magandang hapon. Aging Land Transportation Office, panibulibong face mask
1: sa mga residenteng apektado ng ASPO kasunod ng aktibidad ng bulkan ngayon. Ayon sa ahensya, ito ay para maprotektahan ang kalusugan ng mga residente ng Albay sa mapanganib na effects ng volcanic ash. Bukod dito, magtutungo rin sa Bicol Region ng ilang traffic enforcers ng LTO para personal na dalhin ang 50,000 face mask sa tulong at tumulong sa pamamahagi nito. Ayon kay Assistant Secretary Marcos sa kanila, o bahagi ito ng patuloy na advokasya ng LTO na hindi lamang nakatuon sa transportasyon,

0: Ang pagdulog ni Carpio dahil nakasaad sa batas na mayroong exclusive power ang Kamara hinggil sa impeachment.
1: Inilipat na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City ang naarestong social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa Makati City si Mabanta at apat pang kasabwat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Mabanta ang founder at chairman ng Pinet Gallery Media Network na nagtangkang mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez para hindi ipalabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Nauna nang iginiit ng PGMN na set up ang pag-aresto para hindi maipalabas ang sinasabing video ni Romualdez, pero nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na lehitimo ang operasyong nakabatay sa mga ebidensya. Iginiit din ang kapo ni Romualdez na pangingikil ang ginawa ni Mabanta at hindi trabaho nang mamamahayag. Isinailalim na sa inquest proceedings ang grupo ni Mabanta na naharap sa reklamong robbery at extortion. Itinuturing naman ng NBI na person of interest sa reklamong extortion ng anchor ng PGMN na si CJ Hero.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel ha, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita, pero sa mga may pasok pa rin ho dyan at medyo binubulungan na ng katamaran dahil it's Friday. Baka naman patalo pa kayo ng Friday ng katamaran ha. Nakakompleto na ng mula Lunes hanggang Webes. Sayang naman.
1: Isang araw na lang naman eh. Iunat yun na yung mga paano nyo at mga kamay. Mag-stretching na kayo para yung dugo ninyo magising.
0: Maghilamos na at magkapinat para ikaw ngay medyo ganaganahan ng kaunting gumaya.
1: At magka-energy.
0: Energy, energy. Oras po muna natin. Babalik po kami. Magbe-break lang ng sandali. Antimanong oras natin.
1: Aba, 5:18.
0: Tanghali na pala.
2: Papasada na ang Pasada Balita!
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Nasaan yung Saan ba dito yun?
6: Ito ba? Ito?
5: Oo. At saka, nandito lang yung kanina eh.
6: Ano ba anak? Ito
5: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
3: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
8: Kape!
9: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Balik na tayo sa mga balita. Oras po natin.

0: and 521. Nagsampan Department of Energy ng reklamo sa Department of Justice laban kay Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Dawit din sa reklamo ang paglabag sa Public Service Act ang limang opisyal ng kumpanyang solar para sa Bayan Corporation. Sa reklamong nilagdaan ni Energy Secretary Sharon Garin, inakusahan ng kumpanyang nabigo sa pagtatayo at pagbibigay ng kuryente sa mga consumer alinsunod sa nakataas sa prangkisa o nakasaad sa prangkisa ng kumpanya noong 2019. Natuklas ang walang record ng Energy Department ng aplikasyon ng kumpanya para sa permit at lisensya. Tanging aplikasyon lang ng kumpanya ang Solar Energy Service Contract para sa Palawan Solar Project sa Occidental Mindoro. Pero nabigo ang kumpanyang magsumite ng katibayang ipinatutupad ang kontrata. Sa pahayag, iginiit naman ni Leviste na mahina at walang basihan ang kinakaharap na reklamo. Nauna nang nilinaw ng kongresista na defunct o wala ng operasyon simula pa noong 2022 ang kumpanyang solar para sa bayan na nakakuha ng prangkisa mula sa Kongreso.
1: Pinaiimbestigahan sa Senado ang implementasyon ng cash assistance at subsidy program ng pamahalaan kasunod dito ng aligasyong 84 na barangay sa bayan ng Taal at Nasugbu sa Batangas ang hindi isinama sa pamamahagi ng ayuda dahil sa sinasabing local political considerations. Kalakip ng resolusyon ni Senator Loren Legarda ang mga larawan ng pamamahagi ng rice packs sa Batangas na sinasabing may logo ng executive secretary at lokal na pamahalaan. Sinitari ni Legarda ang sinasabing delay at hindi kompletong listahan sa pamamahagi ng fuel subsidy na una nang isinulong ng anak ni Legarda na si Batangas Congressman Leandro Leviste sa Kamara ang kaparehong resolusyon. Samantala, naghain naman ang resolusyon ng ilang kongresista mula sa Batangas para kondenahin ang aligasyon ni Leviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at Mrs. na si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sa privilege speech noong Martes, sinabi ni Leviste na pinondohan ni CWS Party Leader Representative Edwin Garjola ang kampanya ng pamilya ni Recto at Santos noong 2025 elections, nauna nang iginiit ng ilang kongresista na posibleng maging batayan para sa ethics complaint ang mga pahayag ni Leviste.
0: Ibinalik na sa Senate Detention Facility ang contractor na si Curly Discaya matapos sumailalim sa operasyon sa balikat. Pinayagan ng mga doktor na ipagpatuloy ni Discaya ang recovery sa loob na ng Senado. Setyembre, ipinakontem si Discaya dahil sa sinasabing pagsisinungaling sa pagdinig, kaugnay ng maanumalyang flood control projects noong nakaraang taon. Nauna nang hiniling sa Office of the Ombudsman na kasuhan si Curly Discaya dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa 96.5 million pesos na peking flood control project sa Davao Occidental. Ang naturang proyekto rin ang dahilan kung bakit sinampahan ng kasong graft at malversation ng misis ni Curly na si Sara Discaya na nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail diha sa Cebu.
1: Dumating na sa Pilipinas ang leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit 2026. Magsisilbing host ang Pilipinas ng pagtitipon kung saan tatalakayin ang pagtugon sa krisis sa Middle East. Inaasahang pag-uusapan din ang Code of Conduct sa South China Sea pero hiwalay ang isasagawang negosasyon para maisapinal. Kagabi nagpatawag ng pulong si Pangulo Marcos ng Trilateral Summit kasama ang mga leader ng Thailand at Cambodia para talakayin ang matagal ng sigalo tinggil sa border. Ngayong araw isasagawa ang Leader Summit kung saan itatampok ang local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
0: Oras natin, 5:25.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon. Pasada
0: Balita! Namataan ng 40 barko. Ganong karami ang barko nila. Barko po ng China na nagkukumpulan sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Nakita rin sa pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China na nagsasagawa ng illegal na pagsasaliksik. Sinasabing nagsagawa ng survey activities ang barko sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula nang umalis sa China noong April 15. Ayon sa Philippine Coast Guard, paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang aktibidad ng China dahil wala namang pahintulot mula sa Pilipinas ang pagsasagawa ng marine scientific research.
1: Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na ligtas sa hantavirus ang 38 Pilipinong crew ng cruise ship na MV Hondius. Galing Argentina ang barkong may sakay na mahigit 100 pasahero nang makaranas ng sintomas. Ang ilang pasahero kaya isinailalim sa quarantine sa Cape Verde. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga tripulanteng Pilipino. Pero hindi pa tiyak kung kailan makakauwi ng Pilipinas sa mga Pilipino dahil kailangan pang sumailalim sa medical protocols na una ng pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko sa hantavirus dahil wala pa na itatalang kaso dito sa Pilipinas.
0: At sa oras po naman nating 5:26 na, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita. Probinsya. Pasada balita.
0: Sa ating pasada probinsya, patay ang 38 taong gulang na ginang matapos saksakin ng mister ng kanyang hipag sa Negros Oriental. Sa imbestigasyon, pinasok ng lasing na suspect ang bahay ng biktima at sinisingil ang 500 pisong pagkakautang. Hindi ho nakapagbayad ang biktima kaya sinaksak na lamang sa batok ng suspect. Curiosip 500, buhay ang kapalit. Sugatan din ng 16 na taong gulang na anak ng biktima matapos ding saksakin ng lasing na suspect. Agad namang naareso ang suspect na maharap sa kasong homicide.
1: Sa Bacolod City naman, patay ang 79 na taong gulang na lola matapos matrap sa nasunog na bahay sa Barangay Alihis. Nahirapan ang biktima makakyat sa pader palabas ang compound kaya sinabihan ang mister na iligtas na lang ang kanyang sarili. Sumabog na power bank ang inihinalang pinagbulan ng apoy na tumupok sa 6 na bahay.
0: Samantala sa Cavite, arestado ang isang ginang dahil sa pambubugaw sa 11 taong gulang na babaeng anak online.
1: Grabe yan.
0: Sa bisa ng search warrant, pinasok ang bahay kung saan nasamsamang gadget na naglalaman ng malalaswang larawan at video ng biktimang inilalako sa mga dayuhan. Dinampot din ang live-in partner ng ginang na sinasabing tumatanggap ng bayad mula sa mga parokyano. Nasagip sa operasyon ng biktima at 2 pang kapatid.
1: Sa Rizal, 3 ang arestado sa pagpapatakbo ng ilegal na LPG refilling station sa Rodriguez. Dinampot sa bypass operation ng mga sospek kabilang ang driver, cashier at gatekeeper. Napag-alamang walang kaukulang permit ang planta kung saan nasamsama mahigit 200 tanke ng LPG, 2 storage tank at 2 bullet trailer na nagkakahalaga ng mahigit 8 milyong piso. Nakakulong na ang mga sospek habang tinutugis pa may-ari ng refilling station.
0: Sa Cagayan de Oro City, halos 8 milyong pisong halaga ng shabu na samsam. Mula Cagayan de Oro, magbabalita si Hernel Tokmo.
3: Timbog ang isang high-value target at 2 pang individual sa joint by-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City nitong Miyerkules. Pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit ang operasyon, katuwang ang City Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 na kumpiska sa mga suspect ang mga pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 7.7 milyon pesos. Nakakulong na ang mga suspect na maharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Dagan salamat, Hernel!
1: Sa Albay naman, tulong pinansyal sa mga manggagawang na apektuhan ng ashfall. Inihahanda na balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince!
4: Matapos ang pulong kahapon ni Dolly Bicol Regional Director Imelda Gatinao at Albay Governor Noel Rosal, agad sinimulan ang pagtukoy sa mga manggagawang matinding na apektuhan ng pag-ulan ng abo dulot ng usun mula sa Bulkang Mayo noong Mayo 2 sa Albay. Una nang inanunsyo ng gobernador na mayroong 150 million pesos na inaprubahang pondo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Albay sa pamamagitan ng tupad program ng Dolly. Target na mabigyan ng programa ang nasa 20,655 na manggagawa kung saan bawat isa ay makakatanggap nakatanggap ng tig 4,550 pesos. Malaking tulong dun ito para mabilis na makabalik sa normal ang mga lugar na binalot ng abo. Kaugnayan nito, pinamamadali sa Albay Provincial Agriculture's Office at Provincial Employment Services Office o PESO ang assessment sa mga benepisyaryo upang masimulan kaagad ang proyekto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Pasada Balita!
0: Ay, baka kayo po'y nalilingat na tanghali na, 5:31 na po. Sa oras natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Irrigation project sa Bulacan, inaasang makatutulong sa mga magsasaka ngayong tag-init. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
5: Good morning, Johnson. Robert, sa dinaranas ngayong panahon ng tag-init, kumpiyansa ang National Irrigation Administration sa gitnang Luzon na malaki ang maitulong ng Bulo Small River, Small Reservoir Irrigation Project sa Malibay, San Miguel, Bulacan para sa sapat na patubig. Ayon sa NIA, sa panahon ng dry cropping season, malaki ang magiging mahalagang papel nito sa pagpapataas ng ani at patuloy na nagpapatatag ng produksyon ng palay dahil sa patuloy na regular at sapat na patubig sa panahon ng tag-araw. Sumasakop ito sa kabuang 420 hektaryang service area na mayroong benepisyaryong umabot sa 271 mga magsasaka. Nagagamit din ang patubig sa aquaculture activity sa lugar. Dahil sa epektibong koordinasyon ng NIA sa mga Irrigators Association, malaki ang nagiging papel na mga kaanib sa bawat yugto ng proyekto mula sa planning hanggang sa implementasyon, monitoring at maintenance ng mga proyekto. Resulta, produktibong ani sa panig ng mga magsasaka hindi lamang sa rice harvest kundi maging sa mga fish growers. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Tata Rod!
1: Laguna Public Information Office nagpaliwanag sa kilos protesta ng mga magsasaka. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Ken Noel!
6: Good morning. Giniit ng Laguna Public Information Office o PIO na sinubukan itong kunin ang panig ni Board Member Carla Agahar Lahara kaugnay ng protesta ng mga magsasaka na Barangay Imok, Kalawan, Laguna noong Mayo 5, taliwa sa pahayag ng bukal na hindi siya nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ayon sa PIO, matagal silang kumatok sa tanggapan ni Agahar Lahara, ngunit hindi sila pinagbuksan. Meron din anya silang video bilang patuloy ng kanilang tangkang kunin siya ng reaksyon. Nag-ugat ang usapin sa protesta ng mga magsasaka kamakalawa na nananawagang huwag bawiin ang kanilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA kung saan iniuugnay nila si Agahar Lahara sa hakbang na ipinapawalang visa ito. Depensa ng PIO, ang kanilang inilabas na ulat ay isang straight news o developing story na nakatuon lamang sa aktwal na pangyayari at walang kinikilig ng panig. Iginiit din ang tanggapan na hindi nila sinasabi na si Agahar Lahara ang nagkansela ng CLOA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita.
0: Oras po natin, 5:34, at sa oras nating yan, eto na po sila.
2: Metro Pasada!
0: Sa atin namang Metro Pasada, minor de edad na sangkot sa panggagahasa sa Taguig City, itinurn over na sa DSWD. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Magandang morning, Tricia!
7: Good morning, Johnson at Robert. Natunton at nirescue ng PNP ang 17-anyos na binatilyo sa kanyang bahay sa Barangay West Rembo sa Taguig matapos masangkot sa panggagahasa. Isinilbi sa kanyang warrant ilabas ng korte ng Taguig dahil sa 2 counts ng rape na walang inirekomendang piyansa. Itinurn over ang lalaki sa Department of Social Welfare and Development at dadalhin sa Bahay Pag-asa Center sa Barangay Wawa sa Taguig para sa kukulang disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Thank you, Tricia.
1: Samantala, suspek sa pagpatay sa Rizal, tinutugis ang detalye mula kay Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Gab.
8: Good morning, Johnson at Robert. Nagsasagawa na ng CCTV forward at backtracking ang Rodriguez Rizal Police para matukoy at matugis ang suspek na namaril sa dalawang biktima sa barangay San Isidro Rodriguez Rizal noong gabi ng May 6. Sa inisyal na investigasyon, nagsumbong ang isang concerned citizen sa pulisya patungkol sa insidente ng pamamaril sa kanilang lugar sa Hovel 3 nang punta ng mga operatiba. Inabutan na lamang ang dalawang biktima na duguan at wala ng buhay. Ayon sa Rodriguez Municipal Police Station, inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Nagsanipwersa na ang Rodriguez Rizal Police at Rizal Provincial Forensic Unit para maresolba ang kaso. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
1: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
0: Dalawang most wanted na arresto naman sa Parañaque City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
9: Good morning, Johnson at Robert. Batay sa ulat ng Southern Police District, sa bahagi ng Lopez Haina Street, Barangay San Junicio nila natuntun, ang 68-anyos na lalaking kinilala bilang top 4 most wanted lugar. Naharap ang suspect na si Alex Isidro sa kasong acts of lasciviousness at tatlong araw ng pinaghahanap ng mga otoridad. 200,000 piso ang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Sa Barangay San Antonio naman natuntun ng Parañaque City Police, ang 24-anyos na lalaking top 6 most wanted sa lungsod. Lascivious conduct at pang-abuso ng menor de edad ang isinampang kaso laban sa suspect na may inirekomendang piyansa na 180,000 pesos. Nakapiid sa Parañaque Police Custodial Facility ang mga suspect habang hinihintay ang araw ng kanilang pagharap sa korte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, Zeus, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Ay, maganda umaga po muna sa ating mga kapamilyang nasa YouTube. Meron po tayo ngayong 16 million live viewers sa
1: Good
0: YouTube.
1: Morning.
0: Pati na rin ho sa ating mga kapamilya sa abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood. Maganda umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Halo yung mga nagtuturo po dyan sa mga university, mga doktor. Ay, teka, batiin natin si Tita Christy Galvez at si Ma'am Len Reyes. Magandang morning sa mga suki po natin. Si Father Tony Herente, nagmamagandang morning din. Ay, si Louis Basco ang agang naglilinis na naman ng bahay sa Valenzuela, no?
1: Tapos mamaya nagdadrive na.
0: Tapos o kaya mamaya ay nagmimerienda naman ng pandesal.
1: Okay, sasabihin niya, sarap ng halo-halo. Wala naman nakakarating dito.
0: Oo nga, hindi naman natin alam kung masarap talaga.
1: Kaya huwag natin babatiin yung Louis Basco. Magandang morning kay Sir Tix Pakapak at magandang morning din kay Professor Gabby Lopez at kay Jepoy Mangay sa Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna.
0: Si Sara Concepcion from LA, nagmamagandang morning da din. Pati si Elsie Balion Florentine, magandang morning. Ay, teka, sa oras nating 5:39, eto po muna.
10: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Sa ating kakaibalita, nasagi po ang 72-year-old na teacher, guro. Ito po'y sa Amerika, na inatake sa puso. Alam niyo ko anong ginagawa nung inatake sa puso ni teacher? Habang nagtuturo ng senyales ng heart attack.
1: Coincidence ba ito?
0: Sabi ni teacher. These are the signs of heart attack.
1: Number one.
0: Diba parang napaka-ironic nga naman ang kanyang tinuturo ay senyales ng heart attack. Tsaka naman siya inatake sa puso.
1: Ayan, sabi ng mga estudyante.
0: Ito nang sabi ng mga estudyante. Oh my God, sabi ng mga estudyante. Siyempre nagulat.
1: Oh my God.
0: Nasa kasagsagan po ng pagtuturo si Professor Carl. Ah, si Carl. si Professor Carl Arps nang bigla pong makaranas ng pagkahilo at inatake na nga sa puso. Agad namang rumesponde ang mga estudyante at ginamit ang natutunan nila sa CPR class para iligtas yung kanilang teacher.
1: Aba, very good naman pala.
0: Kaya importante na nakikinig talaga.
1: Practical ito.
0: Oo.
1: Napatuturo talaga.
0: Yung application on the spot na on the spot.
1: Ginawa.
0: Ano? Kaya importante pong nakikinig talaga sa mga turo ng teacher. Hindi nagbubulakbol. Kung hindi nakinig yung mga yun, makakapag-CPR ba sa kanilang teacher at maailigtas si teacher.
1: At malaman pa nilang inatake sa puso
0: o,
1: yun.
0: Ano?
1: Masabihin nila. Gutom lang yan.
0: Ay, naantok lang yan si ma'am, si sir. Ayon po kay Professor Carl, huling naalala niya ang pagkahilo hanggang sa magising, nasakay na po siya ng ambulansya.
1: Mm-hmm.
0: Matapos umailalim naman sa, tingnan nyo, umabot pa pala sa triple bypass surgery, ay nakalabas naman na ng ospital ang propesor at nagpasalamat sa kanyang mga estudyanteng nakinig dahil nailigtas siya sa kamatayan.
1: Very good. Maganda yun, itinuturo at na i-apply yung itinuturo.
0: At natutunan.
1: Oo, diba? Ginagamit nila habang sinisipier. Oh my gosh, oh my gosh!
0: Sabi nila, oh my gosh, oh my gosh. Nailigtas naman po yung kanilang profesor.
1: Very good.
0: At yan po mga kapamilya, ang kakaibalitang tampok ngayong Friday!
10: Kakaibalita! Kakaibang balita!
2: Pasada balita!
0: Ay, teka, pag-uusapan po natin mamaya ang ating mga kapamilya dyan sa Albay. Ay, di ba nag-aalburuto ang bulkang Mayon?
1: Mm-hmm.
0: Ay, syempre, merong mga magsasaka po doon na ang kanilang mga pananim ay baka nabalot na ng abo.
1: Ito po yung ibang video, partner, talagang yung mga magsasaka, inuuga yung halaman nila ng mga ganun, mga tanim nila para malaglag yung abo.
0: Yung mga tanim na sili. Mamaya makikipagkwentuhan tayo sa kanilang provincial agriculturist. Gaano ba kalaki na ang pinsala ng pag-aalburuto ng bulkan na yan sa sektor po ng agrikultura at anong mga programa na po pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan dyan? Baka naman merong mga assistance. At saka kung tatagal pa, ay papaano ang mga magsasaka? Mamaya po yan, magbe-break lang kami sandali. Makakakwentuhan po natin si Daryl John Buenconsejo, ang provincial agriculturist ng Albay. Miya-miya lang ng kaunti, pero oras po muna natin. Antimanong oras.
1: Aba, 5:43 na.
2: Pilipinas, pasada balita na. Pasada balita.
10: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
10: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
11: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
10: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
12: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
10: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
11: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello!
10: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Balita! Pasada! Balita!
1: Good morning!
0: DZMM! Numero uno sa aksyon!
2: Nasa linya na po natin si Daryl John Buenconsejo, ang provincial agriculturist ng Albay. Gaano ba kalaki na kalawak ang epekto ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon sa ating mga kapamilyang magsasaka dyan sa Albay? Sir Daryl, marahay na aga. Magandang umaga po sa inyo, Johnson and Roberts sa DZMM Teleradio. Good morning po mga taga-Albay.
3: Good morning, sir!
4: Sir Johnson, good morning, and Sir Robert, good morning po, and sa lahat po na nakikinig ng ating programa po, magandang umaga po.
2: Opo, dun sa mga unang balitang narinig namin, siyempre may mga nangamatay ng alagang hayop, ang mga pananim, siyempre balut na ng abo. Kumusta ho ba, gano'ng kalaki na ang naging pinsala ng pag-aalboruto ng Mayon sa ating mga kababayang magsasaka dyan sa inyo?
4: Opo, so bali po sa ating updated report po, as of May 7, 2026 po kahapon, meron na po tayong apektadong almost 471 na magsasaka na na-assess po natin. And meron po tayong totally damaged area of 169.4 sa lahat ng commodities po natin. And umaamount po ito ng almost 43,191,416.99. So yung una pong report natin noong May 5 is almost 7 million lang po. But after po ng dalawang araw ng assessment, yung mga agriculture extension workers po natin na nasa ground, umabot na po ito ng almost 43 million po na damages po sa sektor ng agrikultura.
2: Opo. Ano ho bang kalimitang pananim na ating mga kababayan dyan sa Albay bukod sa sili, syempre?
4: Opo. Yung isa sa medyo malaki din na pinsala sa rice sector po natin, then meron din po tayong itala sa corn na 4 hectares, and karamihan po talaga yung ating high value crops or ating mga gulayin. Almost 26.19 hectares po yung apektado.
3: Sir Daryl, sa ganitong pagkakataon, halimbawa, yung bawat mga magsasaka, binabanggit nyo na sa 470 plus sila, 471. Paano yung intervention na ibinibigay ninyo ngayon? Kasi number one, halimbawa, namatay yung mga pananim nila. Pero yung abo din na nandun sa mga lupa nila, paano nila aayusin yun para hindi rin naman makapinsala doon sa mga susunod nilang pananim?
4: Abo. So sa ngayon po, ang ginagawa po natin, kasi at risk pa po yung lugar, kasi yung ibang mga pananim po nila, taniman po nila is nasa loob po ng 6 kilometer permanent danger zone.
3: Mm-hmm.
4: So hindi po tayo doon nakakaakyat sa ngayon.
3: Okay.
4: Yung iba naman po na nandun sa labas, na beyond 6, nasa 7 po, yun po yung tinitingnan natin. At mabuti nga po dito at umuulan na, medyo napa-flashing na po yung ating mga abo dun sa kanilang mga lupain. Pero ang usually ginagawa po namin dyan, meron po kami mga recommendation, like pwede po nila yun, yun nga, ma-flashing para hindi po tumigas yung lupa. And we can also apply yung ating mga soil enhancer po para at least ma-enhance po yung kanilang mga lupa. And sa ngayon po, yung ating mga unang tulong na ibinigay po sa pamumuno ng Provincial Government of Albay, namigay na po tayo kahapon ng 10 kilong bigas para po sa ating mga apektadong magsasaka. Hanggang ngayong araw po, naglilibot po kami. And may mga intervention na po kaming gagawin sa susunod pong mga araw, like yun nga pong financial assistance galing po sa DSWD, and yung tupad program po para po sa immediate augmentation ng kanilang mga livelihood po.
2: Opo. Sir Daryl, sa palay halimbawa, panahon ba ng anihan ngayon at yung bang mga pananim na palay ay kumbaga ay nasa stage na ng pag-aani or pwede bang maisalba pa kung sakasakali?
4: Yes po. Kasi po dito po sa amin, tatlong distrito kami, may first and second and third district. Now, una pong mag-harvest dyan, yung first district, medyo okay na po sila. Ang medyo late lang po, kasi late din sila magtanim. Nasa dry season period po kasi tayo ngayon.
2: Apo.
4: Yung second and third district po. Sa aming pong assessment, marami na rin po yung mga nakapag-harvest.
3: Mm-hmm.
4: And ito pong mga naitala nating damage. Yung iba po dito is mahinog na sana yung kanilang mga palay. Kaso yun nga po, naabot po ng ash fall. May mga iba po naman po na naisalba pa, pero yung iba po talaga na medyo malapit dun sa may paanan ng Mayon, yun po yung tinamaan ng medyo makapal na ash fall. Hindi na po natin yun maisasalba pa, sir.
2: Ayun. Kung halimbawa po naman ay yung mga alagang hayop na ating mga kababayan dyan sa Albay, gano'ng karami, gano'ng ang assessment na ninyo na naging damage ng pag-aalboruto ng bulkan?
4: Sa ngayon po, yung reported pa lang po, isang munisipyo pa lang po, yung LGU Kamalig, may namatay po na 5 baka at 2 kalabaw. So, yung iba po kasing mga animals po dito, simula po nung January na pumutok yung mayon, nasa mga pooling areas na po yung ating mga alagang hayop. So, yun pong mga namatay, may iba po doon na pumunta po doon sa, o binalik nila doon sa 6 kilometer permanent danger zone kasi siguro nagkampante yung ating mga magsasaka na hindi na puputok. Kasi medyo matagal din na parang konti-konti lang yung binubuga ng ating mga mayon. But yun nga po, last Saturday, binigla po tayo.
3: Opo. Sa ganyang pagkakataon, sir, ano ang mga alternative na binibigay natin sa mga magsasaka? Eh, hindi sila pwedeng magsaka, hindi sila pwedeng magtanim muna, hindi sila pwedeng pumasok doon sa danger zone. Ano yung ibang options na meron ang Albay para sa kanila?
4: Opo. So, yung mga nasa evacuation areas po, marami po tayong mga binigay sa kanilang mga programa. Like yun nga po, Cash for Work program, yung sa Tupad, and may mga ibang areas po na nakapag-establish po tayo ng mga communal garden para po meron silang pagkukunan ng pagkain. So yun po yung mga ginagawa po natin. And dun po sa ating mga pooling areas, kasi po separate office po yung umahawak niyan sa ating livestock, yung Albay Veterinary Office po namin. Ang alam ko po is namibigay po tayo ng mga feed assistance po dun sa mga pooling areas para po may mga pagkain din yung ating mga alagang hayop.
3: Sir Daryl, may mga nakaiwan pa ba na mga pananim ngayon at paano yung advice naman ninyo sa kanila lalo't ito nga, hindi pa tayo sigurado nakakalma na itong mayon?
4: Opo, meron pa po no, dun sa taas. Kaso ngayon po, bawal nga po dun yung pagpunta kasi di natin alam.
3: Mm-hmm.
4: Medyo at risk pa po yung ating mga taniman. So sa ngayon po, ang sinasabi lang po natin sa ating mga magsasaka, once na maging stable na din po, may mga nakaabang na din po tayong programa para po makapag-simula ulit sila. So meron po tayong nakaabang na mga intervention like inputs, fertilizer and other planting materials na pwede pong ibigay sa kanila once na kumalma na po si mayon para po makapagsimula ulit sila ng kanilang hanap buhay.
2: Opo. Sa inyong observation, kapag ho ba humupa na halimbawa ang pag-aalboruto ng bulkan, di syempre nandyan ang mga iniwang abo. Yun ho bang, kumbaga, kalidad ng lupa'y mas gumaganda para sa mga magsasaka?
4: Kasi po, yun po talaga yung isang kagandahan din dito. Kaya marami yung nagtatanim dyan sa may paanan ng mayon. Because mataba po talaga yung lupa dyan.
3: Uh-huh.
4: Kaya yun din po yung ating, ano, kahit hindi ka na po maglagay ng abono or medyo maraming fertilizer, talagang gumaganda po yung ating mga pananim.
2: Opo, kahapon may nabanggit din ng DSWD na meron silang cash for work para sa mga apektado ng pag-aalboruto ng bulkan. So iba pa yon doon sa pantawid na binabanggit mo kanina?
4: Yun na po yun, yung ating, kasi dito collaboration po tayo. Yung sa cash for work po na ibibigay ng DSWD, amounting to 10,000 plus po. Simula po next week, mamimigay na po tayo. Meron po tayong naitala na 6,411 farmers beneficiary po dito sa programong ito po.
2: Ay ano daw gagawin sa cash for work? Kung anong kapalit ng 10,000 mahigit?
3: Anong trabaho?
4: Ah, bali, ano po yun, sir? Yung unang ginawa po ng DSWD, yung cash for work po, yun yung nagtrabaho po sila, yung mga nasa evacuation areas. Pero ito pong ipamibigay, parang cash assistance na po ito para makapagsimula ulit sila ng kanilang livelihood. Kasi sa ngayon po, wala po silang income kasi nga naubos yung kanilang mga pananim po. Cash assistance po yung tawag po dito.
3: Sa ganito ba, sir, na nangyayari with this incident, na, yung possibility na magtaas yung agri-products coming from Albay, kumusta? Meron bang ganun?
4: Opo, possible po yun kasi meron naman kaming mga monitoring activities po. May mga agriculture extension workers po dito na binababa po sa ating mga palengke at sa mga bagsakan para po tingnan yung ating mga presyo ng mga primary commodities po natin. Pero dito nga po, isang practice po ng sa ating probinsya, para po matulungan yung ating mga magsasaka, yung provincial government of Albay po, binibili po natin yung mga produkto na produce po ng ating mga farmers. At yun din po yung ating ibinibigay na relief sa mga evacuation areas para hindi po yung palagi na lang dilata or mga ibang produkto ang kanilang nakakain. At least mga fresh vegetable at fresh products yung pwede nilang makain po.
3: Sir Daryl, syempre kung magbabalik tanim sila, halimbawa may mga napinsala silang pananim at ready na ulit yung kanilang mga lupain, yung irrigasyon natin dyan, kumusta? Naapektuhan ba?
4: Yung, kasi po dito po sa medyo may paanan ng Mayon, bihira po dito yung may irrigation areas. Nasa lowland areas po yung ating mga irrigation. Pero sa aming monitoring activities naman, okay naman po yung iba. Kasi almost sa LGU po kasi, communal irrigation lang po yung aming tinitingnan. Okay. Yung medyo mga malalaking irrigation, sa NIA na po yan, sir.
3: Mm-mm. Pero mahalaga, meron silang magagamit at hindi na pinsala para naman pagbalik nila sa pagtatanim, may tubig ulit na magdidilig doon sa kanilang mga pananim. Ano, sir?
4: Yes po. May mga abang naman tayong mga ibang water source like yung STUP, yung shallow tube well and other agriculture infra that supports po sa kanilang pagkukunan ng tubig bukod po doon sa irrigation.
3: Sir, last lang sa akin. Bigyan mo lang kami ng idea. Halimbawa, nagkalma na yung Mayon, hindi na pumutok, ito yung effect sa kanila. Gano'ng katagal bago makarecover tayo yung agri dyan sa inyo sa Albay? Gaano yung time frame ninyo para makapagtanim ulit yung mga kababayan natin dyan?
4: So, dito po kasi simula po nung pumuputok na yung Mayon, medyo sanay na rin po yung ating mga magsasaka dahil sa mga ganitong pinsala. Ano, hindi nga lang po Mayon yung aming iniisip kasi po sa isang taon, maraming bagyong dumadaan sa amin. So, medyo resilient po yung aming mga magsasaka dito. Sa tulong din po ng gobyerno, palagi po tayong nakamonitor para tingnan kung pwede na po ulit sila magtanim. So, sa recovery period po, siguro aabutin to ng mga iilang buwan. And sa tingin ko naman po, sa pagtulong-tulong ng ating mga iba-ibang ahensya, makakapag recover po agad po yung aming mga magsasaka po.
2: Opo. Sir Daryl, kung production po halimbawa ng sili from Albay ang pag-uusapan, gaano kalaki ba ang naiko-contribute ng mga magtatanim ng sili dyan sa inyo?
4: Medyo malaki din po kasi yung mga magsisili po sa amin dito, Kalimitan is nasa 3rd district po. Meron din naman po sa 1st district pero mas marami po sa Kamsur areas po. Dito sa Albay, siguro mga konting porsyento lang po yung aming naiaambag.
2: Opo. So, ibig sabihin, magkakaroon ba ng epekto? Halimbawa yan, bagamat maliit na porsyento lang ikamo, magkakaroon kaya ng epekto sa presyuhan sa mga palengke?
4: Opo. Pero sa ngayon po, sa monitoring namin, nakapag-harvest na rin po yung aming mga sili. Kasi usually, yung planting po nila is December hanggang March po. Yung mga ngayong season, yung iba na lang po na hindi po na-harvest po nila.
2: Alright. Eh sige, baka may mensahe po kayo sa inyo mga kababayang magsasaka po dyan at naghahanap ng po pwedeng malapitan o kaya ng po pwedeng mahinga ng tulong sa gitna po ng hindi pa humuhupang pag-aalburuto ng bulkan. Saan ba po pwedeng lumapit sa inyo?
4: Opo, so sa ating po mga magsasaka na kailangan ng tulong o may mga suggestion or mga pangangailangan po, lumapit lang po kayo sa pinakamalapit na Municipal Agriculture Office or sa aming pong opisina, yan po sa Kamalig, Albay, para po maidulog po yung inyong mga pangangailangan. Kasi po dito sir, naka-network naman kami sa lahat ng mga LGUs po para po mas mapabilis yung ating serbisyo sa ating mga magsasaka at mga mangingisda.
2: Alright. Marahin na aga sir. Diyos mabalas. Mag-iingat po kayo ha.
3: Salamat sir.
4: Opo. Maraming salamat po Sir Johnson and Sir Robert po.
2: Thank you si Daryl John Buencosejo. Siya po ang Provincial Agriculturist ng Albay. Talagang medyo matagal pa nga siguro pero ang kagandahan naman yan, sabi niya, di ba, kapag humupa ang pag-aalburuto ng bulkan, yung kalidad ng lupa mas maganda.
3: Mas gumaganda.
2: Kaya lang, matagal pa yun.
3: Tataniman mo. Ang problema dun, yung nasirang inabutan nung ashfall.
2: Yung mga naipangutang ng puhunan para sa pagtatanim ng palay, ng sili, ng mais. Wala na, ganun ho talaga.
3: Hindi ko natanong.
2: Ano?
3: Yung supply ng sili. Baka nabawasan yung
2: nakapag-ani naman
3: ice cream nilang
2: yung sili ice cream o no? Ano. Masarap ba yun?
3: Masarap na try ko. Minsan sasabi mo, ayoko. Tapos pag tinry mo,
2: okay then, naman.
3: Tinry ko lang, konti lang. Tapos maya-maya kukuha ka ulit. Tapos maya
2: kukuha ka. Yung mga sinantula masarap nila dyan.
3: Ay, oo.
2: Bicol Express, yung laing. Ako.
3: Bali, o hindi ba parang kailan lang tayo nag-cover doon?
2: Oo. Pero hindi ganyang umabot sa punto ganyang ang pag-aalburuto ng bulkan. kahit papaano ng mga panahong yun, hayahay ka lang.
3: Diba? Eh, hindi kasi yun doon, sa gabi nakikita mo, di ba?
2: May crater glow lang, hanggang ganun lang. Oh, pero walang ganyang katindi ng pinsala.
3: Tanda ko, may incidente kapag na-cover nun eh.
2: Oo.
3: Di ba?
2: Ay, di bali ho mga kapamilya, sabi nga ni Sir Darrell kanina, sanay naman na sila. Pero sana po sa lalong madaling panahon ay makarecover po ang ating mga kapamilya dyan sa Albay at para makapag-back to normal na ang kanilang pamumuhay.
3: Magiligtas po kayo ha, huwag kayong papasok doon sa ipinagbabawal na mga lugar, huwag po kayong manghinayang kasi ang buhay po natin isa lang yan ha.
2: Wala nang kapalit ho yan. Ay papano, muli maraming salamat ha sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Auntie Mano, Robert Mano, maraming salamat.
3: Thank you. Ha, maraming salamat. Isang privilegio.
2: Asan ba si Christian kasi?
3: Abay, nasa Cebu sa ASEAN Summit 2026.
2: Balita ko sa Cebu, masarap daw ang ano doon ah. Ang
3: may lechon, may mga dried
2: mangoes. Yung otap, masarap din daw doon eh.
3: Chan! Naririnig ko kami.
2: Adanggit daw. Oh, masarap din daw.
3: Tsaka yung pusit. Dried pusit.
2: Sabi nga.
3: Hindi ko lang alam kung matigman natin.
2: Ayun lang. Ay papano? Muli maraming salamat. Walang maglilipat ng channel. Walang BBTV. Susunod ng Gising Pilipinas. With Alvin El Chico. Happy weekend!
3: Bye!
2: Good night! Thank you po. Thank you.

0: itong babaeng to. Ellen, ikaw pala yan. Dahil hindi ka nagpapakita, Ellen, para sa'yo to. 6:03 in the morning, gising na, bango na, Friday na!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: It's a Friday! Hey! Weekend vibes na! Kaya wala tayo sombrero ngayon dahil weekend. Inaayos, ano? Gising na, bango na! Mr. Gising! Reporting in the morning. Arriba-arriba, narito na mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising, Pilipinas. Posibleng umabot sa 215 na mga kongresista ang sumuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaparehas ito ng bilang ng mga kongresistang bumoto pabor sa reklamo. Pabor sa reklamo laban sa Vice Presidente noong 19th Congress. Nauna nang inirefer ng plenaryo sa Committee on Rules ang inaprubahang report ng House Justice Committee kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Lunes para mai-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mayorya ng mga party list at malalaking partido sa Kamara ang nagpahayag ng suporta sa impeachment laban kay VP Sara. Sa ngayon, nabigyan ang mga kongresista ng kopya ng committee report at resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nakapaloob din sa Articles of Impeachment ang hiling sa Senadong ideklarang guilty ang Vice Presidente, gayon din ang pagtanggal sa pwesto at habang buhay na pagbawalang maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Hindi nababahala si Vice President Sara Duterte sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto. Sa panayam sa The Netherlands, sinabi ni VP Sara na mari pa rin siyang magsilbi sa publiko kahit wala na sa pamahalaan. Iginid din ni VP Sara na hindi niya gustong maging presidente at hindi siya gigil na manatiling Vice Presidente. Pero nanindigan ng Vice Presidente na walang ebidensya ang kinakaharap na impeachment complaint. Itinanggi naman ni VP Sara ang sinasabing pamamatunyan ng laptop sa nagpagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay VP Sara, hindi niya itatapon ang mamahaling personal laptop at hindi siya marunong gumamit ng computer. Nananaiginiit ni Poa na gawa-gawa lang ang mga kumakalat na aligasyon sa social media. Samantala, posibleng tumulog sa Korte Suprema ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Capio kasunod ito ng pagbasura ng Quezon City Regional Trial Court sa petisyon ni Capio na layong ipahinto ang impeachment proceedings ng House Justice Committee. Sa desisyon, hindi maring makialam ang hudikatura sa kapangyarihan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Ibinasura rin ang argumentong walang jurisdiction ng House Justice Committee kay Carpio, gayon din sa mga dokumentong iniuugnay sa mag-asawa at iginiit na may kapangyarihan ng komiteng magpalabas ng sabina. Naniniwalang ilang kongresistang hindi papaboran ng Supreme Court ang pagdulog ni Carpio dahil nakasaad sa batas na may exclusive power ang Kamara hinggil sa impeachment. Alas 6:07, inilipat na sa NBI detention facility sa Muntinlupa City ang naarestong social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa Makati City si Mabanta at apat pang kasabwat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Mabanta ang founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network na nagtangkang mangikil ng 300 milyong piso kay Romualdez para hindi palabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Nauna ay giniit ng PGMN na set up ang pag-aresto at hindi may palabas ang sinasabing video o para hindi may palabas ang sinasabing video ni Romualdez. Pero nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na lehitimo operasyong nakabatay sa mga ebidensya. Iginit din ang kampo ni Romualdez na pangingikil. ang ginawa ni Mabanta at hindi trabaho ng isang mamamahayag. Isinailalim na sa inquest proceedings ang grupo ni Mabanta na naharap sa reklamong robbery at extortion. Itinuturing naman ng NBI na person of interest sa reklamong extortion ang anchor ng PGMN na si CJ Hero. Sa iba pang balita, nagsampa ang Department of Energy ng reklamo sa Department of Justice laban kay Batangas Congressman Leandro Legarda Laviste. Dawit din sa reklamong paglabag sa Public Service Act ang limang opisyal ng kumpanyang solar para sa Bayan Corporation. Sa reklamong nilagdaan ni Energy Secretary Sharon Garin, inakusahan ang kumpanyang nabigo sa pagtatayo at pagbibigay ng kuryente sa mga consumer alinsunod sa nakasaad sa prangkisa ng kumpanya noong 2019. Natuklasang walang record ang Energy Department ng aplikasyon ng kumpanya para sa permit, lisensya at kaparehong regulatory consent para gampanan ang obligasyon sa ilalim ng batas. Ang tanging aplikasyon ng kumpanya, ang Solar Energy Service Contract para sa Paluan Solar Power sa Oriental Mindoro. Pero nabigo ang kumpanyang magsumiti ng katibayang ipinatutupad ang Solar Energy Service Contract. Sa pahayag iginit naman ni Laviste na mahina at walang pasihan ang kinakaharap na reklamo. Nauna nang nilinaw ng kongresista na defunct o wala ng operasyon simula pa noong 2022 ang kumpanyang solar para sa bayan na nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Paimbestigahan sa Senado ang implementasyon ng cash assistance at subsidy program ng pamahalaan. Kasunod ito ng aligasyon o aligasyong 84 na barangay sa bayan ng Taal at Nasugbu sa Batangas ang hindi isinama sa pamahagin ng ayuda dahil sa sinasabing local political considerations. Kalakip ng resolusyon ni Senador Loren Legarda ang mga larawan ng pamamahagi ng rice packs sa Batangas na sinasabing may logo ng executive secretary at lokal na pamahalaan. Sinita rin ni Legarda ang sinasabing delay at hindi kumpletong listahan sa pamamahagi ng fuel subsidy. Nauna nang isinulong ng anak ni Legarda na si Batangas Congressman Leandro Laviste sa Kamara ang kaparehong resolusyon. Samantala, naghain ng resolusyon ng ilang kongresista mula sa Batangas para kundinahin ang alegasyon na Laviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at misis na si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sa privilege speech noong Martes, sinabi ni Laviste na pinunduhan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ng pamilya ni Recto at Santos noong 2025 elections. Nauna na iginiit ng ilang kongresista na posible maging batayan para sa ethics complaint ang mga pahayag ni Laviste. 10 minuto makalipas sa 6 ng umaga, gising na, bango na. Alam nyo bang si DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang highest paid cabinet member noong nakarang taon? Sa report ng salaries and allowances ng Commission on Audit, umabot po ng 6.6 million pesos ang total pay ni Solidum kada taon. So i-divide nyo po yan ng 12 para makuha ninyo yung buwanan, more or less. Mas mataas ito kumpara sa 6.3 million pesos noong 2024 at 6 million pesos noong 2023. Pumangalawa si dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakakuha naman ng 5.9 million pesos. Kabilang dito ang 4 million pesos noong nakaupo pang Justice Secretary at 2 milyong piso noong maupong ombudsman. Pumatlo si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na sinundan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, 5 pesos and 20 centavos na ang ibinaba sa presyo ng diesel at 6 na piso at 70 sentimo naman sa kerosene, habang tumaas ng 2 piso ang gasolina. Yan po sa first 3 trading days. Pero na po tayo sa first 4 trading days. Mamaya ibabalita natin sa Radyo Patrol Balita alas 7. Pero hindi pa kasama ang presyuhan ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapato po ng mga kumpanya ng langis. Posible ring tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Bunso dito ng pagtaas ng demand dahil sa tag-init, presyuhan sa spot market at paghina ng piso. Nauna nang kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng umabot ng piso kada kilowatt hour ang dagdag singil sa Mayo. Matatanda ang umabot ng 53 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil ng Meralco para sa billing nung nakaraang buwan. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.8% ang gross domestic product na mas mababa kumpara sa 5.4% noong nakarang taon. Itong pinakamabagal na paglago ng ekonomiya sa loob na 16 na taon kung tatanggalin ang pandemic period. Puso dito ng gulo sa Middle East at epekto ng flood control projects sa pananaw ng mga mamimili at negosyante, gayon din ang delay sa pagpapalabas ng 2026 National Budget. Kaya naantalang ilang proyekto. Aminado ang Department of Economy, Planning and Development na hindi na maabot ang 5-6% ng target growth ngayong taon dahil hindi pa tapos ang gulo sa Middle East at nagbabadya pa ang El Nino. Inaasahan pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Huli itong namataan sa bahagi ng Lano del Sur at posibleng malusaw pagtawid ng Mindanao. Posible namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Linggo ng umaga ang bagyong tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin mainit at malinsang ang panahon. 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index o init na mararamdaman sa Lawag City, Dagupan City, Tuguegarao City, Apari, sa Cagayan, Cavite City, Huyo sa Palawan at Borongan sa Eastern Samar. 42 degrees Celsius naman sa sampupang lugar habang 41 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Standby Radyo Patrol, umabot na ng 7 milyong pisong pinsala na malawakang ashfall sa agrikultura ng Albay. Sa tala ng Office of Civil Defense, halos 200 magsasaka at 80 ektarya ng sakahan ang naapektuhan na ibinugwang abo ng bulkang Mayon. Inalerto naman ang bayan ng Kamalig at ginubatan sa posibleng lahar flow dahil sa inaasang pagulang dulot ng bagyong Kaloy. Isinailalim na sa Blue Alert ang ilang barangay para paghandaan ang posibleng pagragasan ng lahar. Pinayuhan naman ang mga barangay na magsagawa ng preemptive evacuation sakaling kailanganin. 6:14, dumating na sa Pilipinas ang leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit 2026. Magsisilbing host ng Pilipinas ng pagtitipon kung saan tatalakayin ang pagdugon sa krisis sa Middle East. Inaasang pag-usapan din ang Code of Conduct sa South China Sea, pero hiwalay ang isasagawang negosasyon para may sapinal. Kagabi, nagpatawag si Pangulong Marcos ng Trilateral Summit kasama ang mga leader ng Thailand at Cambodia para talakayin ang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa matagal ng away hinggil sa border. Ngayong araw isasagawang Leader Summit kung saan itatampok ang mga local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At taugnay po niyan, nasa Cebu, si Christian Yusores. Taugnay po sa 48th ASEAN Summit. Go, Christian!
2: ASEAN Summit 2026.
3: ASEAN Summit 2026.
2: The DZMM Updates.
4: Aga Alvin, formal lang magbubukas ngayong araw ang 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Batay sa inilabas na schedule ng Malacanang, Alvin, alas 9 ang opening ceremony na gaganapin sa Mactan Expo. Isa-isang dadating sa venue ang mga leader na susundan ng opening ceremony. Bandang alas 10 ng umaga naman ang mismong highlight ng summit kung saan maghaharap sa plenary session ang lahat ng ASEAN leader. Dito inaasahang ilalatag ng ASEAN 2026 chairman na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mahahalagang agenda, partikular na ang paglalabas ng statement o pahayag ng regional bloc kaugnay na nangyayaring krisis sa gitnang silangan. Isusulong din ni Pangulong Marcos ang pag-amienda sa ASEAN Charter bilang pagpapatibay ng institusyon at bilang suporta sa pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN. Kabilang din sa importanteng outcome documents na i-endorso ng Pangulo sa konsiderasyon ng mga kapwa-lider ang deklarasyon para sa maritime

0: na asawang matatalakay pa rin ang usapin ng code of conduct, pero ito ay sa ilalim malamang ng specific agenda at hindi talaga magiging bahagi o magiging sentro ng mga talakayan ng mga lider. Kumpletong dumating mula noong Miyerkules yung mga lider mula sa 11 ASEAN member states, kabilang na si Pangulong Marcos na siyang ang chairman ng ASEAN 2026, habang ang permanent secretary ng foreign ministry ang dumalo para naman sa Myanmar. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na hindi nagbago ang posisyon ng ASEAN leaders na huwag imbitahan ang leader ng Myanmar dahil sa kasalukuin pang sitwasyon sa kanilang bansa, kaya yung kanilang permanent secretary ng foreign ministry ang inimbitahang kinatawan. Magkakaroon din, Alvin, ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa leader ng Laos at haharap sa isang press conference mamayang hapon kung saan ilalatag niya ang mga napag-usapan ng mga leader at kung ano pa ang plano ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN ngayong taon. Matapos yan, Alvin, ay inaasahan din na isa-isang aalis ng Cebu ang mga leaders na dumalo para sa ASEAN Summit. Pero ayon sa mga sources natin, ay posibleng hindi pa agad umalis ng Cebu si Pangulong Marcos dahil posibleng may mga sumingit pa o nakaschedule na bilateral meetings hanggang bukas, araw yan ng Sabado. Sa ngayon, Alvin, ay inaasahan din ang mahigpit na pagpapatupad sa seguridad at traffic scheme sa paligid ng Mactan Expo dahil nga ngayong umaga ang summit, at inaasahan na ang isa-isang pagdating ng mga leader dyan sa Lapu-Lapu City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Christian Yosores, live and direct from Cebu.
2: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Magandang umaga muna kay sino bang una sa pila? Si Grace San Mateo. Magandang umaga si Grace. Ganon din kay Mark Hernandez, kay Ted Kua, Paulo Balden ng Vera Catanduanes, at si Dr. Angelo Librojo. O teka muna, isunod natin kasi marami pa Radyo Patrol. Naku, ito mamimiss ko! Last day niya sa trabaho. Ay, kaya kung saan mapupunta Gabriel Gonzalez, galingan mo ah. You make DZMM proud. Ha? Gabriel Gonzalez in the house. Go, Gigi!
3: Magandang umaga sa iyo, Alvin. Abiso mga kapamilya sa Quezon City, angono at binangona na Rizal. Mag-ipon na po ng tubig dahil magpapatupad ng water service interruption ang Manila Water mamayang gabi. Sa Quezon City, mawawala ng tubig mamayang alas 3 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas, May 9, sa ilang bahagi ng Barangay Bahay Toro, San Vicente, Culiat, Ramon Magsaysay, Palong Bato, Pedro Cruz, San Juan, San Martin de Porres, San Roque at Obrero laging handa dahil sa isasagawang line meter replacement. Sa Rizal, Alvin, maaapektuhan ng step testing ang Barangay San Carlos sa Binangonan habang mawawalan na rin ang tubig sa ilang bahagi ng Barangay San Roque, Angono at Barangay Pag-asa sa Binangonan dahil sa isasagawang interconnection. Magkakaroon din ng water service interruption sa ilang lugar sa Pasig, Quezon City at Taguig sa May 12 hanggang 13. Para sa kumpletong detalye ng mga apektadong lugar at schedule ng interruption, bisitahin lamang ang Facebook page ng Manila Water. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
1: Hoy Gabriel, thank you ha. Maraming salamat and good luck kung saan ka man mapunta, saan ka man lilipat. Maraming salamat sa pagiging Radyo Patrol, Gab.
3: Maraming salamat, Alvin. Gagaya nga nung palagi nating sinasabi, to God be the glory always. It's my honor to be part of the Radyo Patrol, Alvin. I mean, yung aming mga sinundan, Alvin, I'm really speechless right now, Alvin, kasi tumatak na sa kasaysayan yung mga taong mga naging Radyo Patrol. So it's really my honor na maging bahagi ng team na ito, Alvin. At siguro, Alvin, bago ako magpaalam, matagal na kasi nga nagpapabati yung aking mga aking mga kamag-anak dun sa probinsya dahil palagi raw nakikinig sa atin. So binabati ko lang yung mga kamag-anak natin, mga lolo't lola sa Pangasinan, Bulacan, Pampanga at Zambales.
1: Thank you, mabuhay ka. At maraming salamat. Thank you for your service. Gabriel Gonzalez signing off as Radyo Patrol. Thank you, mabuhay ka. Yan po si Gabriel Gonzalez. Eh, ganun talagang buhay, ano? Pasasaan ba't maliit na industriya at magkikita-kita ulit tayo.

0: Gabriel, a.k.a. GG, kung akong tatanungin. Zeus Legazpi, go Zeus!
1: Good morning, Alvin. Dito sa Pasig Public Market, nagtaasa na ang presyo ng mga bulaklak. Ngayong kaliwat-kanan na rin ang mga order para sa pagdiriwang ng Flores de Mayo at Mother's Day. Ayon sa mga nagtitinda, pinakamabili ang rosas na 500 pesos ang isang bundle na isang dosenang pirasong dami. Mas mahal na ito ng 200 pesos kumpara noong bago pumasok ang buwan ng Mayo. Mabenta na rin anilang Malaysian Moms na 300 pesos ang bundle, habang 400 pesos naman ang isang bundle ng Daisy. 100 pesos ang itinaas ng mga ito kumpara noong nakaraan linggo. Pinakamura ngayon ang sunflower na 80 pesos ang isang stem. Dagdag pa ng mga nagtitinda, inaasahan tataas pa ang presyo ng mga bulaklak bago matapos ang Mayo, lalo't mas dadami pa ang mga o-order para gamitin pang Santa Cruzan. Pwede rin anilang magtungo rito sa palengke para mangontrata ng flower shop na mismong gagawa ng flower arrangement sa karosa. Ang pinakamababang presyo sa ganitong serbisyo ay 25,000 pesos, depende sa klase ng bulaklak na gagamitin. Para makamura, payo ng mga nagtitinda ang mag-advance order ng maaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta natin si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
2: Good morning, Alvin. Nagsimula ng ipamahagi sa Zambales ang suportang pinansyal sa mga magsasaka at mga fisher folks sa pamagitan ng Department of Agriculture at Provincial Government. Unang nabigyan ang financial aid ang may 866 na mga magsasaka at mga fisher folks sa 14 na barangay ng bayan ng San Antonio. Sa ilalim ito ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Sa Bataan, nagkaloob ng tulong pinansyal ang Department of Agriculture sa unang batch ng mga rehistradong magsasaka ng palay, mais at tubo sa ikalawang distrito. Sa Barangay City, 544 na benepisyaryo na bigyan ng tulong pinansyal. Nabigyan naman ang may 285 benepisyaryo sa Pilar at 284 sa Bayan ng Limay. Naunang tumanggap ng financial aid ang mga magsasaka at mga mangisda ng Maribeles, Morong, Bagak, Dinalupihan, Bataan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Maganda-maganda umaga sa iyo, Vianna Villanosa at si Alfred Estilan at si Richard McBati na rin natin kahit wala pa dyan sa messenger. Maganda-maganda umaga sa iyo. Sunod natin si Arnel Ozaita. Go, Nel! Maganda umaga sa iyo, Nel!
3: Yes, good morning, Alvin. Mainit na sinalubong ng Terminal Management Office, Romblon, at lokal na otoridad ng pagdating ng international cruise ship na MVSH Minerva sa Romblon. Kahapon namang lulan ng barko ang 97 dayuhang turista at 113 crew members na nagatid sa Pampang sa pamamagitan ng rubber boats at inasistahan naman ng TMO Romblon katuwang ang iba't ibang ahensya. Naglatag din ng Incident Command Post sa Romblon Fishport upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbisita ng mga turista. Nakaantabay rin ang mga sasakyan para sa pagbisita ng mga turista sa iba't ibang kilalang destinasyon at heritage site sa lalawigan. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy na nakakatulong ang pagdating ng mga international cruise ship na nagpapalakas ng turismo at kabuhayan sa Romblon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Arnel Ozaita. Magandang umaga kay Josh Kyle Edip na nagpapa-attendance check. Ganon din si Ma'am Elsie Balion Florentine. At si Elizabeth Rosal. Oh, pinapabati ang happy birthday ng kanyang pamangking si Vincent Rosal ng Subic, Baliwag, Bulacan. Today, May 8. Ayan, ha? Magandang umaga at happy birthday. Ganon din si Ma'am Sara Concepcion at si Ellie Trinidad. Isunod natin si Noel Alamar. Go, Noel!
4: Good morning, Alvin. Mahigit at tundaang patatugong mangyan na dating kasati ng New Peoples Army ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan matapos silang magmalikloob sa gobyerno. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng programang the Division of Assistance for Former Members of Non-State Armed Groups na bahagi ng Peace and Development buong bansa Mapayapa o PDBBM. Pinangunahan ito ng DSWD katulong ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Isinagawa ang matusing verifikasyon upang masiyak na kwalipikado silang tumanggap ng tulong sa ilalim ng programang pamahalaan ng pamahalaan sa pakikipagtulungan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. ayon sa tamang lang paglalawigan, layunin ang programa na suportahan ang muling tagpang ng mga dating rebelde at matulungan silang makapagsimula ng panibagong buhay na tama ang kanilang pamilya. Nagtaabot naman ang pasasalamat ang pamunuan ng lalawigan sa DSWD at Philippine Army sa patuloy na panggitang tulungan upang maihatid ang pinakailangan tulong at serbisyo sa mga nagbabalik loob sa gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Katrol, Noel Alamar, BGMS.
0: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga kay Mr. Zosimo Gasmin ng Mabalacat, Pampanga. Ganon din si Calvin. Ang dami niyo. Ma'am Lina Ho. Magandang umaga po. Happy Friday. May isa pa, may naiwan. Trisha Lindo. Kaugnay po sa presyo ng taho. Aba, tagal na, Trisha, matagal-tagal na kami hindi nakakain ng taho dito sa loob ng DZMM, ha? Kasi dati, mayroon dyan nagtitinda sa labas, masarap. Yung pumalit, ang pangit. Hindi masarap yung lasa. Kaya dapat dalhan mo kami dito, Trisha, kahit mahal na yan, ha? Go, Trish!
5: Yes, good morning, Alvin. Nasa 6 hanggang 20 pesos nga yung tinaas ng ibang tindero dun sa presuhan ng kanilang tinitindang taho sa Maynila. Dahil dun sa lumulobong gasto sa sangkap at sa ginagamit na LPG, ang tinderong si Ferdinand sa Blumentritt nilita na lang ang basong ginagamit at mula 9 pesos, tinaas niya na sa 15 pesos ang 5-ounce na baso ng taho, habang 30 pesos kung 10-ounce naman mula sa dating 10 piso. Dahil dito, aminado siya na kumakalahati na lang rin ang naiuwing kita sa maghapong paglalako. Narito ang kanyang pahayag.
6: Dati, ano ito, 9, ngayon, 15 na. Sago, lahat ng timpla ng taho. Nagtaas na. Hindi ko mahirap, talaga mahirap ang buhay natin ngayon. Alam mo naman nangyayari sa mundo. Eh dati, kinikita ko 1,000 plat ngayon. 500, hirap pa. Kung hindi ka magyatsaga, walang kitain. Kasi naka-standby, may kasabihan na ang mayaman, lalong yayaman. Ang mahirap, lalong mag-iing.
5: Tumaas rin, Alvin, yung puhunan ng isa pang taho vendor sa Quiapo na si James, pero pinili nitong hindi magtaas ng peso para maibenta pa rin kahit papaano. Yung kanyang taho. Kwento rin niya na may mga bumibili sa kanya na nagre-reklamo at naghahanap ng 10 pisong peso pero pilit niyang pinapaliwanag ang dagdag gastos nito sa paggawa. Sentimiento naman ni Robert na bumili ng taho na pang-almusal bago pumasok sa trabaho na sana wag na munang magtaas ang iba ng preso dahil ipit rin silang nagtitipid. Narito ang kanyang pahayag.
7: Kumaan eh, huwag tatasan. Kung may gagawa naman ang paraan nila. Titipirin mo talaga yung ano mo eh. Kahit gusto mo mong bumili, kung talaga hindi naman kaya at sapat lang yung budget mo, hindi ka nabibili. Hindi ka nakakain. So, tama. Isang parte na rin yung pag-titipid mo para sa ibang gastusin namin.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Cristalindo, DZMM.
0: So, nasaan nga yung taho? Trisha.
5: Alvin, ano yun?
0: Ah, bingi-bingihan. Pinagtatawa lang kanina kami, ha? Nasaan yung mga taho namin? Ang tagal na namin din nakakain ng taho na may arnibal, Trisha.
5: Sige, Alvin, kapag nakuha natin yung sweldo mamaya, ipatawin natin yung
0: taho. Ah, sweldo ba mamaya? Ano ba pwede sa ngayon? Hindi, kami may sweldo. Eh, yung sweldo nyo ba, Jis din?
5: Oo, yung tenet sa
0: Oo nga pala, si Rumaracket pala itong Trisha Lindo pala. Oo nga naman.
5: Pero may budget pang taho.
0: May budget. Hindi, niloloko ka lang namin kasi dati nga ikakoy na kumakain kaming taho, ngayon wala na eh. Hindi masyadong maganda yung nadideliver dyan sa labas eh. Eh kaya ako baka may kilala kang mas masarap. Masarap ba yung taho dyan? Kumain ka ba?
5: Hindi ko pa natikman, Alvin eh. Ang natikman ko lang yung pandesal nung isang araw nung inikot natin yung malunggay pizza.
0: Ayun. Ay, sige. Talam mo kami pag may time, ha? At may budget. Thank you. Maraming salamat. Trisha Lindo. Maraming salamat. Radyo Patrol.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Naninibago yung brayo na wala akong sunakap. Para hindi ikaw, kasi may photoshoot. Nakakaya naman, nakakap ako, diba? O yan, 6:31 na. Excited na ba kayong makuha ang electricity bill ninyo ngayong May? Aha, wala pa po, ha? Kasi wala pa po inaanunsyo Meralco. Although ang sabi ni Joe Saldarriaga kahapon sa atin, posibleng pababa, posibleng pataas. Pero ang kanyang leaning ay mukhang chances are baka pataas po. Kaya Diyos ko po, ang taas na nga ng April billing. Ang dami-dami pang chinacharge po sa atin, yung mga other charges. Akala nyo nag-ingay kayo ay mawawala, ay hindi po. Nandiyan pa rin yan sa paparating na may billing po natin. Kaya makakasama po natin si Pete Ilagan, ang presidente ng National Association of Electricity Consumers for Reform, so NACICOR, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday weekend na!
8: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Nasaan yung ano?
11: Oo.
10: Saan ba dito yun?
11: Ito ba? Ito?
10: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina.
11: Ano ba anak? Ito.
10: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
8: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico.
4: Gising Pilipinas.
3: Good morning!
5: Magandang umaga kay Sir Pete Ilagan, ng President po ng National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOR. Sir Pete, good morning po.
6: Good morning, Alvin. At sa lahat ng mga iyong tagasunod, magandang umaga sa ating lahat.
5: Opo. Ang sabi po ni Joe Saldarriaga ng Meralco kahapon, it can either go up or down, although mas mataas daw yung pressure ng pataas. Kaya baka makakita na naman tayo ng increased o higher electricity rates pagdating ng May billing natin. Anong reaksyon po ng NASICOR doon?
6: Hindi naman yan bago, Alvin. Alam naman natin na buwan-buwan ay nagbabago ang presyo ng kuryente dahil sa tinatawag na mga automatic adjustment dyan sa generation, sa transmission at saka sa systems loss. Yan ang buwan-buwan na nagbabago na wala sa control ng Meralco. Ang dapat ipaliwanag ng Meralco ay kung paano nila mapapababa ang presyo ng kanilang kuryente at hindi itong hihingi pa sila ng pagtaas sa kabila ng kanilang pag-refund na aabot na ngayon ng 81 billion. Yun ang dapat ipaliwanag ng Meralco kung paano pa nila mapapababa ang presyo nila sa kabila nitong patuloy na pag-refund nila sa mga consumers ng sobra nilang paniningil na dapat ay magdulot ng another na pagbaba ng presyo ng kuryente at hindi yung pagtaas.
5: So ibig sabihin, habang nagre-refund ang Meralco, humihirit din pala siya ng dagdag singil.
6: Tama ka dyan, Alvin, dahil meron silang pending application, humingi sila ng dagdag singil na 99 centavos kada kilowatt hour, almost 1 peso. That is 73% of their current average rate na 1 peso and 35 centavos. Gusto nilang maging 2 pesos and 34 centavos per kilowatt hour ito.
5: Pero ang alam ko niyan, hindi naman pina-actionan ng ERC anything na magpapataas ng singil sa kuryente, lalo pa nga't nasa energy emergency po tayo. So, isinantabi po muna yan, Sir Pete.
6: Ongoing yan. Ongoing yung pagdinig ng kaso na yan dahil ang alam natin, gusto nilang habulin na ito ay ma-implement ngayong July 1. Kaya patuloy ang hearing ngayon dyan. Patuloy ang clarificatory hearing. Kaya patuloy ang palitan namin ng sagutan dyan sa kanilang mga pleadings at sa ating mga manifestation and motions.
5: So sinasabi ninyo, hindi dapat kahit sabihin mo pang tapos na ang crisis by July 1, pagpalagay natin na tapos na, hindi pa rin dapat payagan ang Meralco na magtaas dahil as it is, mataas na nga yung singil niya.
6: Yeah, tama ka, Alvin. At ang nagpapatunay dyan ay itong direktiba sa kanila ng komisyon na magsoli ng sobrang paniningil. Ibig sabihin, itong presyo ngayon na 1.35 ay dapat pang ibaba. At alalahanin natin na ito ay nagmula sa 1 peso and 38 centavos pagkatapos mag-refund ng 67 billion. Ito ay pagkatapos magsoli ng 48 billion, ibinaba ito from 138 to 135. At ngayon ito nasa 135 na ito, pinapag-refund pa sila ulit ng 14 billion. Pagkatapos ng 19.9 or almost 20 billion sa 135, pinapasoli pa sa kanila ang sobrang paniningil na 14 billion. Kaya natural lamang na dapat mas ibaba pa ng commission itong presyo nila na 135 ngayon.
5: So ibig sabihin, ang pangako ninyo sa mga consumer, Sir Pete, ay hanggat nandiyan kayo, haharangin ninyo. Kasi ngayon pa nga lang, di ba, nagbabiral nga po yung mga video dahil ang taas nga po ng singil sa kuryente. Tapos may hirit pa pala ang Meralco na itaas.
6: Tama. At ang ating objective dyan, Alvin, ay ibaba pa to sa current average rate na 135. Ang gusto natin ay mas mababa pa sa pag-ating pagsunod in pursuit of the economies of principle of economies of scale. Sila ang pinakamaraming customer base, dapat sila ang pinakamababa ang presyo. At atin ding inuusisa ngayon, yung presyo sa mga household consumers, sa mga residential, dahil sa sinasabi nilang 1 peso and 35 centavos ang average rate, pero ang lahat ng uri ng residential customers ay mas mataas sa 135. Ang pinakamataas dyan ay yung kumukonsumo ng 401 and above, nasa 2 pesos and 92 centavos per kilowatt hour, hindi 135. 2 pesos and 92 centavos ang binabayaran ng isang residential consumers na kumukonsumo ng 401 and above kilowatt hours a month.
5: Tama. Alam po ninyo, dapat maintindihan nyo yung sinasabi ni Sir Pete, hindi po pare-pareho ang rate natin lahat. At habang lumalaki po ang konsumo, kaya iba nagtataka, halay bakit ang rate ko ikamo, i-13 lang noong nakaraan, but ngayon nakalagay sabi ko 14 na. Eh kasi nga po, habang pataas ng palaki ang konsumo ninyo, yung rate ninyo, yung distribution rate ninyo, yung napupunta sa Meralco, lumalaki rin. Tama ba, Sir Pete?
6: Tama yan. At ang isa pa nating dapat hilingin sa Meralco ay maging transparent sa kanilang monthly bill. Kasi alam natin na merong singil sa atin na tinatawag na market fees, pero hindi natin nakikita yan sa ating bill. Meron din silang charge na ancillary service, pero hindi rin natin nakikita yan sa ating bill. Meron pang isang kadagdagang charge na line rental, hindi rin natin nakikita yan sa bill. Kaya hindi natin nakikita yung seriousness ng Meralco at ng ibang utilities na maging tapat sa kanilang tungkulin, na maging malinaw ang kanilang pagpaniningil sa mga consumers.
5: Okay, ngayon dun sa issue naman ng other charges, panghuli na lang po ito, maubusan tayong oras. Di ba nag-viral po yun? Yung mga ambag natin sa senior citizen, ambag natin sa renewable taxes, missionary electrification, ang dami po nyo, no? Other charges.
6: Napakarami, napakarami. Abi.
5: Anong suggestion ng NASICOR doon? Anong posisyon ninyo?
6: Ang sinasabi nga natin, upang mabigyan naman natin ng konting kaginawahan ang mga consumers, hindi sa pamamagitan ng pagpababa ng presyo ng kuryente. Kung hindi, malaman ng consumers kung totoong yung tulong na hinihingi sa kanila ay napupunta doon sa purpose ng paniningil. Hindi natin nalalaman, for example, yung paniningil sa Fit All, malaki yan. Magkano yung nakukolekta nila na buwan-buwan at magkano ang naibayad sa mga renewable energies? Wala tayong nakikitang accounting niyan doon sa GAP, doon sa stranded contract cost ng NAPOCOR, sa missionary electrification. Ang daming paniningil na hindi natin nakikita kung magkano ang kanilang nasisingil na at magkano ang naibayad at kung mayroong balanse at kung mayroong pang pagkukulang. Dapat maalaman niya ng consumer sapagkat nagmumula sa kanila ang pag-subsidize dito sa mga singilin na ito. Ang pinakamagang magagawa ng mga utilities katulad ng Meralco na pinakadambuhala na monopolya sa ating bansa ay ipakita ang kalinawan ng paniningil na ito, ang transparency, sapagkat yan ang mag-establish ng kanilang tinatawag na pananagutan sa paniningil na ito bilang representante ng mga consumers na pinagkalooban ng prangkisa na sila ang bumili at maningil sa atin ng presyo ng kuryente.
5: Hindi, kaya lang baka kumapal naman, sabi ni ERC Chairman Nino Juan, pag nilagay natin lahat ng detaling yun, kakapal, baka mala encyclopedia na yung bill, Sir Pete.
6: Hindi naman tayo ganun ka-unreasonable, Alvin. Ang iningi lang natin, magkano ang nakolekta, isang line lang yan. Magkano ang nagamit, isang line lang yan sa ating bill. Yun lang naman yan eh. Magkano ang nakolekta, magkano ang nagamit, magkano ang balanse, upang maunawaan natin na kung makakakolekta pa to sa susunod na buwan, may balanse, mas lalaki ito. At yun ang dapat na pinag-uusapan natin. Nakikinabang ba talaga yung mga intended na beneficiaries ng paniningil na to? Katulad dyan sa 4Ps, sinisingil tayo dyan sa lifeline rate. Kasama na yung mga 4Ps na mga less fortunate ng mga kababayan natin. Hindi natin ilam kung ilan ang nakikinabang dyan. So, merong pananagutan dyan ang mga utilities na naniningil niyang lifeline rate na subsidy sa mga consumers dyan sa pag-promote ng renewable, yung GIAL at saka Fit All. Dapat malaman natin kahit naman lang sa website ng mga utilities at sa website ng ERC, ay makita yan ng mga interesadong consumers na gustong malaman kung talagang na dadala sa tulong yung ating subsidiya na yan.
5: Kasi akala ng mga kababayan natin, hindi, ano lang naman, wala pang isang candy yan. Sentimo lang. Pero alam po ninyo, per kilowatt hour po yun. Pag inipon Aba. Po lahat ng per kilowatt hour, aabot ng 100 million o baka bilyon pa po pag inipon po lahat yan. Since the
6: time sa isang buwan yan, hindi yan bumababa sa 100 million. Ay, yung 1 centavo, ha? Yung sa lifeline rate lamang.
5: O, kaya
6: nga lifeline rate na 1 centavo, hindi bumababa sa 100 million ang paniningil dyan. Kaya sa isang taon, sobra 1 billion yan. 1 centavo pa lang yan.
5: Kaya nga pasalamat tayo at may Pete Ilagan na nagbabantay dyan. Dahil kung tayo lang po, tayong ordinaryo na mga consumer, wala tayong panahon. Busy tayo sa ibang bagay. Pero ang Pete Ilagan nakatutok po dyan, ha. Kaya maswerte tayo. Thank you, Sir Pete. Mabuhay po kayo.
6: Sawa ng Panginoon Diyos. Maraming salamat, Alvin, at mabuhay ang mga consumers.
5: Mabuhay ka, Sir Pete Ilagan, ang president po ng National Association of Electricity Consumers for Reforms, Inc. on NASICOR. Ayan, magandang umaga muna kay Marie Aragon. Thank you, Marie. Maraming salamat sa mensahe mo, ha. Pero may iba pa akong story. Wait lang, ha. Kasi si Rino Abad, patawagan pa natin. Namataan po ang 40 barko ng China na nagkukumpulan sa Calayan Island Group sa West Philippine Sea. Nakita rin sa pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China na nagsasagawa naman ng illegal na pagsasaliksik. Nakita ang barkong nagpadala ng bangka papuntang Rosul Reef habang nakabantay ang 2 barko ng China Coast Guard. Sinasabing nagsagawa ng survey activities ang barko sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula nang umalis sa China noong April 15. Ayon sa Philippine Coast Guard, paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang aktibidad ng China dahil walang pahintulot mula sa Pilipinas ang pagsasagawa ng marine scientific research. Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas sa hantavirus ang 38 Pilipinong crew ng cruise ship na MV Hondius. Galing Argentina ang barkong may sakay na mahigit 100 pasahero. Nang makaranas ng sintomas ang ilang pasahero kaya isinailalim po sa quarantine sa Cape Verde. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga tripulanteng Pilipino. Hindi patiyak kung kailan makakauwi ng Pilipinas sa mga Pilipino dahil kailangan pang sumailalim sa medical protocols. Noon na lang pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko sa hantavirus dahil wala pang naitatalang kaso sa Pilipinas. At tanong, saan galing yung hantavirus, Camille? Iyon ba ibig sabihin nasa loob ng barko may daga? Iyon ba ibig sabihin noon? O dahil may lumabas na turista, kasi pag cruise ship, hindi naman kayo all throughout na sa barko, eh. Nalabas kayo, may mga areas na titigil kayo at pwede kayong lumabas doon at bumalik ng barko kinahapunan. O baka naman doon nakuha sa isang tourist spot kung saan bumaba ang pasahero. Pero nakakatakot dahil deadly po yung hantavirus, ha. Teka muna, alamin po natin ano ang magiging takbo o lagay po ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo sa pamamagitan ni Energy Director Attorney Rino Abad sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
7: Gising! Gising Pilipinas!
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol
8: 630 at DZMM Teleradyo.
9: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
10: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
9: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
7: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
5: Good morning! Magandang umaga muna kay Nelson Alaba, ang aking piloto ha. Nasaan na ba yun? E, birthday ng anak eh. Teka mo, nasaan na ba? Ayan, binabati ni Nelson ang kanyang unika iha, si Nikki Alaba. Nikki, happy birthday at bunso na si Marian Alaba na nagbi-birthday ngayon. At dalawang nagbi-birthday. Si Marian at si Nikki. Ang galing naman ng timing mo, Nelson, ha? So, happy birthday kay Nikki Alaba at ang bunso ni Nelson na si Marian Alaba na nagbi-birthday rin ngayon. O, dala-dalawa. Ngayon, yung mga taga, ano din na ba si Atty. Rino? Wait lang, Atty. Rino, ha? Dahil ang mga taga-Petron dyan sa Quezon Avenue yung nagpapabati. Si Joseph at si Delia Balmes. Aha, pabati ng pamangkin niyang si Marlon Go. At si Marlin Go. Oh, ang galing na Marlon Go at Marlin Go na happy birthday. Eh, bahala ka na maningil ng pansit kay Marlin. Pag dumaan ka rin. Si Doris po naniningil ng pansit. Oh, pero okay lang din naman kung meron. Happy birthday po sa inyong dalawa. Si Jerry Diaz nandiyan na rin at si Ann Bustamante Calomar. De gising na gising. Teka muna, paraanin natin si Atty. Rino Abad at importante po ito. Ang direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, tatanungin natin kung confirmed na ba. Pwede na bang kumpirmahin ni Direktor Rino Abad ang rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo? Busy po kasi si Energy Secretary Sharon Garin dahil pupunta ng ASEAN dyan sa Cebu. Kaya pinadala niya si Director Abad muna. Attorney, magandang umaga po sa inyo, Attorney Rino.
11: Good morning!
12: Well, magandang umaga po sa inyong programa, Sir Alvin.
5: Opo, pwede na ba nating kumpirmahin sa ating mga motorista na may rollback na sa diesel at kerosene next week?
12: Well, mataas na ho ang chance no, na rollback ho tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline.
5: Oo nga, sana yung gasolina man lang mahila pababa. No? Kawawa naman yung nagkakarga ng gasolina, Boss Rino. So far, based on your computation dyan, sa unang apat na araw, magkano na ba yung asahang rollback sa diesel at kerosene? At magkano naman yung increase sa gasolina, more or less?
12: Ang diesel ho, bababa ng around 9 peso for the 4 days trading. Ang kerosene, nasa 12 peso na ho.
5: Wow!
12: Ang gasolina, posibleng mag-increase ng 1.60 to 1.70 peso per liter.
5: Wow, ang laki na pala sa diesel. Kasi alam nyo po, ang DOE ang nagkikwenta. Ang DOE ang nasusunod ngayon dahil tayo ay nasa National Energy Emergency. Hindi po yung Alvin El Chico kung sino mang kumpanya ng langis. DOE ang nasusunod. Kaya good news yun, Boss Rino. 9 pesos ba ikaw mo?
12: 9 pesos sa diesel. Kerosene would be 12 pesos.
5: Wow.
12: Ang rollback.
5: Malaki-laki po yun, ha. Good news yan, Boss Rino. Lalabas ngayon, mukhang mas mahal na ulit ang gasolina kaysa sa diesel next week.
12: Opo, kasi ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
5: Correct. Babalik siya sa dati kasi dati naman mas mahal talaga ang gasolina sa diesel. Nito mga nakaraang linggo lang na tumaas ang presyo ng diesel ng todo. So next week balik tayo sa dati na mas mahal ang gasolina.
12: Yes. Opo. Ano? Balik na ho tayo.
5: Boss Rino, ano po ang dahilan? Bakit ganyan ang trend? Bakit hiwalay? Bakit pababa ang diesel, pataas ang gasolina?
12: Well, maraming factor yan, Sir Alvin. No? Ang kabisado lang ho talaga na nangyari ngayong week, ang sigurado ho tayo, ang diesel ho, mataas ho ang binaba. Nasa almost $16 per barrel sa apat na araw. Ang kerosene, nasa $20 per barrel. Pero ang gasolina, umingkris ng $2 per barrel.
5: Mm.
12: So, magalaw ho talaga yan. Hindi ho natin mapapansin anong sitwasyon. Ang ibig lang ho sabihin nito, medyo may ano no, may pressure doon masyado sa gasolina. Ang siguro sa supply demand baka mas marami ang bumibili, gumagamit ng gasolina. Dito naman sa diesel, may kataasan kasi ito before, Sir Alvin eh. Wala namang, so talagang bumabalik na ho siya sa normal niyang yung market based talaga na price.
5: Opo.
12: Hindi yun dahil sa speculation. Kasi nawala ang speculation dahil sa nangyaring magandang balita ngayon sa
5: feedstock. Opo, oo. Kaya so, good news.
12: Talagang bumalik ko talaga ito sa... Supposedly, kung walang speculation, dapat hanggang dito yung presyo na inaasahan lang natin.
5: Opo. Yung dating presyo, Attorney Rino, hindi pa po tayo makakabalik doon. Ano? Ang dati niyan kasi bago nagpag-gera, 50 to 60 pesos lang po yan per liter.
12: Yeah. Yeah, nasa actually 55. To 65, no, dati.
5: Mm-hmm.
12: Pero ngayon, dahil 70 to 95, another 10 peso na naman, baka nasa 60 to 85 na tayo.
5: Oh, malapit-lapit
12: another
5: na.
12: Another pa sana next week.
5: Oh, malapit-lapit na.
12: Mas medyo elevated pa, pero hindi na malayo.
5: Oo, hindi na ganun kagaya dati na mahigit 100 ang diesel, di ba? Umabot na mahigit 100. Yes. So, layo na rin naman.
12: Opo.
5: Nang inang inabot. Ano po? Opo. Yung sa Amerika pala, yung sa gasolina pala, Attorney Rino, may nakapagsabi sa akin kahapon, palapit na raw kasi ang driving season. Kasi marami nagtatanong, yes, ba't hindi pareho? So pag sa Amerika at sa Europa, ang mas maraming gamit pag driving season, gasolina.
12: Yeah. Oh, yes. Isa nga yan. So mas malaki yung demand ngayon ng gasolina. Kaya humihiwalay siya. At the same time, Sir Alvin, hindi ho din ito pumalo nung nakaraang sa March and April dahil sa crisis, dahil hindi nga gaano kalaki yung demand before.
5: Mm.
12: Pero ang diesel, ang taas ho, kaya ang dapat ho talaga mataas din ho ang pagbaba. So ito na nga, nararamdaman natin yung malakihang mga pagbaba. Kasi wala sana ito sana nandito tayo sa normal lang na range na to. Kasi ang supply naman ay tuloy-tuloy. Wala naman ho tayo naramdaman dito sa Asia-Pacific region na pagkakaroon ng problema sa supply. Supposedly, dapat ganito to. Do maintindihan natin, elevated. Kaya kung aabot ho tayo ng range na 60 to 85, maintindihan na natin yan kasi hindi pa naman makakabalik talaga sa 55 to 65.
5: Ayan. Ngayon, may marami pong nagre-report sa atin, Attorney Rino. Yung ibang kumpanya daw, yung ibang gasolinahan, abay hindi daw sinusunod. Tapos pag may rollback daw, at Martes halimbawa, itataas nila bago mag-Martes. Para konti na lang yung kanilang i-rollback pagdating ng Martes. Paano, ano bang gagawin ng mga motorista natin pag ganyan?
12: Sir Alvin, isang policy issue kasi yan. Itong dito ako, mayroon akong apat na nililipat-lipatan na gasoline station. Palagi ko kong inoobserbahan, mga branded ho ito.
5: Oh.
12: Talagang sumusunod ho yung apat na gasolinahan na yan.
5: Oh.
12: Binibisita ko pa isa-isa. At nakikita ko naman kung saan ako namimili, kung saan ako nagpapahangin, saan ako nagpapaayos ng sasakyan.
5: Mm.
12: Nakikita ko sumusunod yung mga branded. Itong mga problema natin, yung mga independent, Sir Alvin, kasi ito, namamalingki lang ito doon sa mga branded eh. Bumibili lang sila doon at namimili pa yan. So tama yan, mayroong mga adjustment na nangyari. Kahit nga dalawang araw pa lang nag-a-adjust sila. Dahil 1:1 sila eh. Isang delivery, benta nila. Isang delivery ng truck, benta nila. Kung anong kuha nila, yun ang binibenta nila. So medyo yan ho yung problema natin sa independent. Hindi ho gaya ng nitong mga branded na may mga importation na ginagawa, nakakasunod sila dun sa map na averaging din naman ng 1 month ang kanilang pagbabayad sa importation nila. kaya nagiging stable kumbaga yung nagiging adjustment nila with the DOE.
5: So
12: ang problema talaga itong mga independent.
5: So anong gagawin ng mga motorista, Tony Rino? Pwede bang magsumbo?
12: Well,
5: or
12: hindi naman natin dinidiscourage nyo, pero ang mga mas stable ho ang price talaga yung mga branded.
5: Pero pwedeng magreklamo ang mga motorista? May mekanismo ba para magreklamo sa e-gov o sa DOE o saan man?
12: Ang problema ho, Sir Alvin, kasi even sa branded, though stable yung pagbaba, pero ang range nila may mataas. Alam nyo naman kung sinong brand yan na may medyo kataasan, mayroon ding brand na mababa. Pero
5: tama.
12: Tumusunod yan sila sa mga adjustment every week na minamandate ng DOE. Ngayon, kung ikaw bibili ngayon dito sa mga to, at nataon na dito ka sa X na kumuha ngayon, next, doon ka sa Y kumuha, talagang hindi talaga mo matantiya kung magiging stable ka whole week. Kasi ang kanilang sitwasyon is by kung anong delivery nila, yun ang ipapataw nila.
5: Oh, tama, tama. Oh, by the way, manghingi kami ng update, ilang gasolinahan na? Last time na nag-usap tayo, sabi mo 2.5, ano? Ngayon, ilang gasolinahan na po ang nag-aalok ng 10 pisong discount sa diesel?
12: Yun pa ho ang ating binabantayan, yung 2,500 na yun, Sir Alvin. Kaya lang, binabantayan pa rin ho natin, Sir Alvin, yung kasunod na mga batches kasi may enroll kami na another 10.
5: Okay.
12: Ito yung second tier. Ito yung mga may brand na medyo marami pero hindi pa ito yung mga importer, no?
5: So, 2.5 pa rin.
12: Pero i-enroll din namin yung additional 10 brand.
5: Oo, so 2.5
12: pa rin. So, dadaan pa rin ho yan.
5: Hindi, in the meantime, ang gagamitin natin, 2,500 pa rin muna. Tapos may plus 10 na applicants.
12: Yeah, so, opo, yun ho muna. At medyo marami na rin ho naman to. Marami na silang mapuntahan. But again, idadagdag ho natin yung another 10 brand na hindi naman mga importer ito, pero medyo marami-rami na ang kanilang network.
5: Thank you. Maraming salamat, Director. Ha? Pakisabi na lang regards kay Secretary. Mabuhay po kayo. Thank you. Si Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Kung tuwa ka, kala mo ikaw, kami lang ang meron. 9 pesos daw kami, sabi ni Director Rino Abad. Hindi mo na ako magpapakarga sa lipstick na. Malaki-laki yung 9, ha? O kayo, malaki. Increase ka.
11: Nang magkano?
5: Mayigit piso.
11: Pagasulina pa naman ako. Karga ako.
5: Gasolina
11: pero
5: increase.
11: Pero natutuwa na rin ako.
5: Siyempre.
11: Dahil at least yung mga kababayan natin, hindi rin. Hindi rin pala.
5: Ako natutuwa ako na maligong ano, yung computation ko. Mas maliit yung computation ko eh. Mas malaki yung DOE. Hindi mo yan dapat masunod.
11: Okay.
5: Hindi ako. Kasi rollback eh. Huwag increase, hindi ako papayag. Susunod na, Radyo Patrol, balita alas 7 eh.
13: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo na mumuro na naman sa susunod na linggo. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas ngayong buwan.
11: Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas bumagal sa pinakamababang antas matapos ang COVID-19 pandemic.
5: Level ng tubig sa Angat Dam malapit nang bumagsak sa minimum operating level. Bagyong tatawaging Kaloy, inasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas.
11: Pinsala ng ashfall mula sa Bulkang Mayon, umabot na sa mahigit 43 million pesos. Ilang bayan sa Albay inalerto sa posibleng pagragasa ng lahar.
5: Mahigit 200 kongresista inasang boboto pabor sa impeachment complaint. Pero Vice President Sara Duterte hindi nababahala sakaling mapatalsik sa pwesto.
11: 7 tripulanteng Pilipino sugatan sa drone attack ng Iran na sa sinasakyang barko sa Strait of Hormuz.
5: 3 arestado sa ilegal na pagbibenta ng SMS blaster machines sa Cavite at Paranaque City.
11: sa Showbiz Spotlight album ni Regine Velasquez. Ilalabas sa vinyl, tama ba partner, CD at cassette tape.
5: Iyan ang ulo naman nagbabag ang balita ngayong Biyernes, May 8, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
11: Ako naman po si Doris Bigornia.
5: Detalye. Namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, halos 9 na piso na ang ibinaba sa presyo ng diesel at 12 peso sa kerosene, habang maglalaro sa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang dagdag presyo sa gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Ayon kay Energy Director Rino Abad, posibleng tumaas ang presyo ng gasolina dahil sa mataas na demand.
12: Ang ibig lang kong sabihin nito, medyo may pressure doon masyado sa gasolina. Ang siguro sa supply demand, baka mas marami ang bumibili, gumagamit ng gasolina. Dito naman sa diesel, may kataasan kasi ito before Sir Alvin eh. Wala namang, so talagang bumabalik na ho siya sa normal niyang, yung market-based talaga na price.
5: Posible ring tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Punso dito ng pagtaas ng demand dahil sa taginit, presyuhan sa spot market at paghina ng piso kontra US dollar. Tapo nagsarampalitan sa 60 pesos and 42 centavos kada US dollar. Iginit naman ang Nasi Corps na sa halip na magtaas ng singil, dapat ipaliwanag ng Meralco kung paano mapapababa ang bayarin, lalo't dapat pa nitong i-refund ang 80 billion pesos na sobrang nasingil sa mga consumer.
6: Hindi naman yan bago. Alam naman natin na buwan-buwan ay nagbabago ang presyo ng kuryente dahil sa tinatawag na mga automatic adjustment dyan sa generation, sa transmission at saka sa systems loss. Ang dapat ipaliwanag ng Meralco ay kung paano nila mapapababa ang presyo ng kanilang kuryente at hindi itong hihingi pa sila ng pagtaas sa kabila ng kanilang pag-refund na aabot na ngayon ng 81 billion.
5: Si Nasi Corp President Pete Ilagan.
11: Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.8% ang gross domestic product na mas mababa kumpara sa 5.4% noong nakaraang taon. Ito ang pinakamabagal na paglago ng ekonomiya matapos ang COVID-19 pandemic. Bunso dito ng gulo sa Middle East at epekto ng flood control projects sa pananaw ng mga mamimili at negosyante. Gayun din ang delay sa pagpapalabas ng 2026 national budget. Kaya naantala ang ilang proyekto. Aminado ang Department of Economy Planning and Development na hindi na maabot ang 5-6% target growth ngayong taon dahil hindi pa tapos ang gulo sa Middle East at nagbabadya pa ang El Nino.
14: Even as the Middle East conflict ends today, the lingering effects of the oil prices and the supply chain disruptions will persist in the coming months.
11: Si DepDev Secretary Arsenio Balisakan.
5: Alas 7:07, posibleng umabot ng 215 na kongresista ang sumuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paparas ito sa bilang ng mga kongresistang bumoto pabor sa reklamo laban sa Vice Presidente noong 19th Congress. Noon na nang inirefer ng plenaryo sa Committee on Rules ang inaprubahang report ng House Justice Committee kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Lunes para maitransmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mayorya ng mga party list at malalaking partido sa Kamara ang nagpahayag ng suporta sa impeachment laban kay VP Sara.
15: This actually approximates the previous 215 vote in last year's impeachment. And finally, this is more than 2/3 already of all House members signifying support to the impeachment.
5: Sa ngayon, nabigyan na ang mga kongresista ng kopya ng committee report at resolusyong nagtatakda sa articles of impeachment, kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nakapaloob din sa articles of impeachment ang hiling sa Senadong ideklarang guilty ang Vice Presidente, gayon din ang pagtanggal sa pwesto at hapambuhay na diskwalipikasyon sa pamahalaan.
11: Hindi nababahala si Vice President Sara Duterte sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto. Sa panayam sa The Netherlands, sinabi ni VP Sara na maaari pa rin siyang magsilbi sa publiko kahit wala na sa pamahalaan. Iginit din ni VP Sara na hindi niya gustong maging presidente at hindi siya gigil na manatiling vice president, pero nanindigang walang ebidensya ang kinahaharap na impeachment complaint. Itinanggi naman ni VP Sara ang sinasabing pamamato niya ng laptop sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay VP Sara, hindi niya itatapon ang mamahaling personal laptop at hindi siya marunong gumamit ng computer.
16: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Sa minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting.
11: Nauna lang iginit ni Poa na gawa-gawa lang ang mga kumakalat na aligasyon sa social media.
5: Alas 7:00. Posibleng dumulog sa Korte Suprema ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Kasunod ito ng pagbasura ng Quezon City Regional Trial Court sa petisyon ni Carpio na layong ipahinto ang impeachment proceedings ng House Justice Committee. Sa desisyon, hindi maaaring makialam ang hudikatura sa kapangyarihan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Ibinasura rin ang argumentong walang jurisdiction ang House Justice Committee kay Carpio. Gayon din sa mga dokumentong iniuugnay sa mag-asawa at iginiit na may kapangyarihan ang komiteng magpalabas ng sabpina. Naniniwala ang ilang kongresistang hindi papaboran ng Supreme Court ang pagdulog ni Carpio dahil nakasaad sa batas na may exclusive power ang Kamara hinggil sa impeachment.
17: Ito po kasing impeachment ay tinatawag nga po nating sui generis. Ibig sabihin po niya, namumukod-tangi. May pagkakataon po na pinapayagan na manghimasok ang judiciary. Yeah. Ito po ay kung mayroong maipapakita na may grave abuse of discretion.
18: Okay.
17: Yung simpleng abuse of discretion lamang ay hindi pa rin po sapat para ito po ay pakialaman ng judiciary.
5: Si House Justice Committee Member Joel Chua.
11: Inilipat na sa NBI detention facility sa Muntinlupa City ang naarestong social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa Makati City si Mabanta at apat pang kasabuat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Mabanta ang founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network na nagtangkang mangingikil ng 300 million pesos kay Romualdez para hindi ipalabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Nauna nang iginit ng PGMN na set up ang pag-aresto para hindi maipalabas ang sinasabing video ni Romualdez. Pero nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na lehitimo ang operasyong nakabatay sa mga ebidensya. Iginit din ang kampo ni Romualdez na pangingikil ang ginawa ni Mabanta at hindi trabaho ng mamamahayag.
19: Ando naman kayo eh, nung hinuli yan. So you can answer kung sinet up, no? Kasi nakita mo yung tendency na to avoid yung mabibidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman nata yun na sasabihin natin set up. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos base sa ebidensya na naayos sa proseso.
11: Isinailalim na sa inquest proceedings ang grupo ni Mabanta na nahaharap sa reklamong robbery at extortion. Itinuturing naman ng NBI na person of interest sa reklamong extortion ang angkor ng PGMN na si CJ Hero.
5: Alas 7:13, nagsampa ang Department of Energy ng reklamo sa Department of Justice laban kay Batangas Congressman Leandro Legarda Laviste. Dawit din sa reklamong paglabag sa Public Service Act ang limang opisyal ng kumpanyang solar para sa Bayan Corporation. Sa reklamong nilagdaan ni Energy Secretary Sharon Garin, inakusan ang kumpanyang nabigo sa pagtatayo at pagbibigay ng kuryente sa mga consumers alinsunod sa nakasaad sa prangkisa ng kumpanya noong 2019. Natuklasang walang record ang Energy Department ng aplikasyon ng kumpanya para sa permit at lisensya. Tanging aplikasyon lang ng kumpanya ang Solar Energy Service Contract para sa Paluan Solar Project sa Occidental Mindoro. Pero nabigo ang kumpanyang magsumiti ng katibayang ipinatutupad ang kontrata. Sa pahayag, iginit naman ni Leviste na mahina at walang basehan ang kinakaharap na reklamo. Launa nang nilinaw ng kongresistang defunct o wala ng operasyon simula pa noong 2022 ang kumpanyang solar para sa bayan na nakakuha ng prangkisa sa Kongreso.
11: Pinaiimbestigahan sa Senado ang implementasyon ng cash assistance at subsidy program ng pamahalaan. Kasunod dito ng aligasyong 84 na barangay sa bayan ng Taal at Nasugbu sa Batangas ang hindi isinama sa pamamahagi ng ayuda dahil sa sinasabing local political considerations. Kalakip ng resolusyon ni Senador Loren Legarda ang mga larawan ng pamamahagi ng rice pack sa Batangas na sinasabing may logo ng executive secretary at lokal na pamahalaan. Sinitari ni Legarde ang sinasabing delay at hindi kumpletong listahan sa pamamahagi ng fuel subsidy. Nauna nang isinulong ng anak ni Legarda na si Batangas Congressman Leandro Leviste sa Kamara ang kaparehong resolusyon. Samantala, naghain ng resolusyon ang ilang kongresista mula sa Batangas para kundinahin ang aligasyon ni Leviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at Mrs. na si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sa privilege speech noong Martes, sinabi ni Leviste na pinondohan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ng pamilya ni Narekto at Santos noong 2025 elections. Nauna nang iginit ng ilang kongresista na posibleng maging batayan para sa ethics complaint ang mga pahayag ni Leviste.
5: Tiniyak ng COMELEC na matutuloy ang halalan sa 2028. Kasunod ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na umaasa siyang matutuloy ang 2028 national elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na halos 60%, 60% ng kumpleto ang paghahanda para sa susunod na halalan na itarao sa May 8, 2028.
18: With all due respect sa mga ibang espekulasyon, ang 2028 election ay darating, yan ay certain to come. Pag sinabi natin certain, is certainly 100% may election sa 2028 dahil COMELEC ay handang-handa.
5: Sakto pa lang 2 years mula ngayon. May 8 ngayon, di ba?
11: Correct.
5: O May 8, 2026. So may election po 2 years from now. Yes. May 8, 2028. Nauna na inanunsyo ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 sa kabila ng

0: ni Solidum. Mas mataas ito kumpara sa 6.3 million pesos noong 2024 at 6 million pesos noong 2023. Pumangalawa, si dating Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na nakatanggap ng 5.9 million pesos. Kabilang dito ang 4 million pesos noong nakaupo pang Justice Secretary at 2 million pesos ng maupong ombudsman. Pumangatlo si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na sinundan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Itinanggi ng DSWD ang impormasyon na mamahagi ng libreng air conditioner sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. May ganun palang chismis. Wala pong anong ano ha, walang ganun pamimigay. May chismis na ganun.
0: May chismis. Bakit hindi ako nakapila?
1: Hindi po namimigay ng aircon ha, ang DSWD. Kasunod po ito ng kumalat na larawang online ng ilang benepisyaryo ang nakatanggap ng aircon na hinalang ginamitan po ng AI o Artificial Intelligence sa ilalim ng batas na katunlang sa direktang cash assistance ang programa at hindi kasama ang pamahagi ng produkto tulad ng aircon. Maybe in the future, but not now. Hindi natin kaya ba? Mahal ang aircon, mahal din yung kuryente mo dyan.
0: Ano to? Hindi naman centralized daw na aircon.
1: Sobra. Next.
0: Nalusaw na ang low pressure area na nasa bahagi ng Mindanao. Posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Linggo ng umaga ang bagyo na tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon. 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index o init na mararamdaman sa Lawag City, Dagupan City, Tuguegarao City, Aparisa, Cagayan, Cavite City, Cuyo sa Palawan at Borongan sa Eastern Samar. 42 degrees Celsius naman sa 10 lugar, habang 41 degrees Celsius dito sa Metro Manila.
1: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa Pilipinas. Kahapon, bumagsak sa 181.35 meters ang water level sa Angat Dam o mahigit isang metro na lang sa minimum operating level na 180 meters. Bukod sa Angat Dam, bumaba rin ang level ng tubig sa Buklao, San Roque at Pantabangan Dam. Noon na iginiit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong tag-init.
0: Umabot na ng mahigit 43 million pesos ang pinsala ng malawakang ashfall sa agrikultura ng Albay. Sa tala ng Office of the of Civil Defense, halos 200 magsasaka at mahigit 80 hektarya ng sakahan ang naapektuhan ng ibinunggang abo ng Bulkang Mayon. Sinabi ni Albay Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo na nagbibigay sila ng intervention sa mga apektadong magsasaka.
2: Ang sinasabi lang po natin sa ating mga magsasaka, once na maging stable na din po, may mga nakaabang na din po tayong programa para po makapag simula ulit sila. So meron po tayong nakaabang na mga intervention like inputs, fertilizer and other planting materials na pwede pong ibigay sa kanila once na kumalma na po si Mayon para po makapagsimula ulit sila ng kanilang hanap buhay.
0: Inalerto naman ang bayan ng Kamalig at Ginobatan sa posibleng lahar flow dahil sa inaasahang pagulang dulot ng bagyong Kaloy. Pinayuhan ang mga barangay na magsagawa ng preemptive evacuation sakaling kailanganin.
1: Time out. Ang gulo-gulo niyo dito sa studio, ha, Fred, ha? Anong oras na?
0: Pati oras na windang.
1: Ang gulo-gulo niyo.
0: 7:21 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DCMM. Suko sa DCMM. tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM.

0: Teleradyo.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
4: Choir ako dati.
5: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:24. Ibinalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na sobra o hindi nagamit na pondong inilipat sa National Treasury. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Supremang paglabag sa saligang batas ang kautusan ng Department of Finance noong 2024 at ipinababalik ang inilipat na reserve funds sa PhilHealth. Kinumpir naman ang Malacanang ang pagbabalik sa pondo sa pamagitan ng direktiba ni Pangulong Marcos. Ayon sa PhilHealth, gagamitin ang pondo para pagandahin ang mga benepisyo at serbisyong medikal sa lahat ng mga Pilipino.
3: Now na.
5: Agad-agad.
3: Dumating na sa Pilipinas ang leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit 2026. Magsisilbing host ang Pilipinas ng pagtitipon kung saan inaasahang pag-uusapan din ang Code of Conduct sa South China Sea. Kagabi, nagpatawag si Pangulong Marcos ng Trilateral Summit kasama ang mga leader ng Thailand at Cambodia para talakayin ang matagal ng sigalot hinggil sa border. Ngayong araw, isasagawa ang Leaders Summit kung saan itatampok ang local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mamayang alas 10 ng umaga, maghaharap ang mga leader sa plenary session kung saan ilalatag ni ASEAN 2026 Chairman na si Pangulong Marcos ang mahahalagang agenda, kabilang na ang pahayag ng regional bloc sa crisis sa gitnang silangan.
5: Alas 7:26, namataan ang 40 barko ng China na nagkukumpulan sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Nakita rin sa pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China na nagsasagawa ng illegal na pagsasaliksik. Sinasabing nagsasagawa ng survey activities ang barko sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula nang umalis ng China noong April 15. Ayon sa Philippine Coast Guard, paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa aktibidad ng China, dahil walang pahintulot mula sa Pilipinas ang pagsasagawa ng marine scientific research.
3: Sukatan ang 7 Pilipinong tripulanteng sakay ng container vessel dahil sa drone attack ng Iran sa Strait of Hormuz. Mayo 5, inatake ng Malta flagship, kaya 3 Pilipino ang malubhang nasugatan habang 4 ang nagtamo ng minor injury. Nakatakdang bumisita ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga biktima para magbigay ng tulong. Nauna nang hinikayat ang mga Pilipino na iwasang maglayag sa high-risk zones sa gitna ng tensyon sa Middle East. Kasunod dito ng pagdeklara sa Strait of Hormuz, Persian Gulf at Gulf of Oman bilang warlike operations area.
5: Alas 7.27, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas sa hantavirus ang 38 Pilipinong crews ng cruise ship na MV Hondius galing Argentina. Ang barkong may sakay na mahigit 100 pasahero nang makaranas ng sintomas ang ilang pasahero kaya isa inailalim sa quarantine sa Cape Verde. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga tripulanteng Pilipino. Pero hindi patiyak kung kailan makakauwi ng Pilipinas sa mga Pilipino dahil kailangan pang sumailalim sa medical protocols. Nauna nang pinawi ng Department of Health pampangamba sa hantavirus dahil wala pang naitatalang kaso sa Pilipinas.
3: Arestado ang tatlong sangkot sa illegal na pagbebenta ng SMS blaster machine. Unang dinampot sa Parañaque City ang dalawang suspect na sinasabing dating empleyado ng Pogo at nagbebenta ng tatlong unit ng SMS blaster online sa halagang 40,000 piso. Naaresto naman sa Cavite ang isa pang suspect na bumibili ng pull-out items mula sa Pogo para muling ibenta. Bagamat legal gamitin, nagbabala ang mga otoridad na maaaring magamit ang SMS blaster para makapanloko.
5: Nauwi sa panunugod ng bahay ang panibagong insidente ng road rage sa Norsagaray, Bulacan. Unang nagkagitgita ng motorsiklo at SUV sa kalsada noong Mayo 3. Binaba ng kapatid ng SUV driver ang salamin ng sasakyan at sinitang dalawang sakay ng motorsiklo. Niyaya ng mga biktima ang sakay ng motorsiklong ayusin ang problema sa barangay pero hindi pumayag. Makalipas ng ilang minuto, nag-amok ang mga sospek sa labas ng bahay ng biktima kasama ang lalaking may dalang baril. Natuklasang lasing ang dalawang sakay ng motorsiklo na naharap sa reklamong trespass to dwelling at grave threat. Tinutugis naman ang armadong lalaking natuklasang pasunang lisensya ng baril.
3: Sa Isabela, patay ang isa... Ako, Alvin. Patay ang isang aso.
5: Bakit?
3: Matapos barilin ng magkaangkas sa motorsiklo sa bayan ng Ramon.
5: Diyos ko po.
3: Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng motorsiklo ang barangay Ambatali ng tahulan at habuli ng dalawang aso. Nakalampas na ang mga suspect pero bumalik at binaril ang isang aso. Tinutugis na ang mga suspect at desidido ang may-ari ng aso na magsampa ng reklamo. Go lang po.
5: Alamin na natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Ganyel, good morning, Ganyel!
0: Morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ipalalabas ang physical copy ng album ni Asia songbird Regine Velasquez na Regenified. Sa social media post, inanunsyo ni Regine na magkakaroon ng vinyl, CD at cassette formats ang album na ikinatuwa ng fans at music collectors. Sinasabing may kasamang unique photo card ng Asia songbird ang bawat mabibiling album format. Sa ngayon, maaari nang mag-pre-order ng album ni Regine sa pamamagitan ng Backspacer Records. Noong 2024, inilabas sa ilalim ng Star Music ang 18th studio album ni Regine na Regineified. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganyel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris. Happy Friday, mga kapamilya!
5: Happy Friday, Ganyel Krishnan! Thank you! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Ako po si Doris Bigornia.
5: Na kumakain. Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy!
6: Radyo Patrol Balita alas 7!
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman naman po nung sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Nasaan yung ano?
10: Oh.
9: Saan ba dito yun?
10: Ito ba? Ito?
9: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
10: Ano ba anak? Ito oh.
9: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
7: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
12: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris V. Cornea. Gising Pilipinas! Good
1: morning! Teka muna, may mga kailangan tayong pasalamatan. Okay. Kaya kanina nag-newscast, kain ng kain yung bigonya. Ay nako.
2: Matalap eh.
1: Kaya pasalamatan po natin si JP Flores. Oh, JP, thank you ah. Nagpadala ng empanada eh. Sarap na empanada pa niya. O chicken yung tinira ko. Sarap.
2: Ako yung ham and cheese ang sarap tinira
1: din. Salamat JP ah. Maraming Abuhay salamat. Ka. Si JP Flores po yan. Nagpadala
2: JP
1: ng
2: Flores.
1: Empanada po sa atin. Oo, thank you.
2: Open po kami sa mga ganyan. thank you.
1: Ang kapal ng mukha mo.
2: Oo nga, pero joke lang po yun. Pero masarap. Si pasalamatan din natin partner si Miss Tess Agregado Marino. Nagpadala siya ng Suman, Batangas kahapon.
1: At masarap ba yung Suman, Batangas?
2: Hindi ko alam eh.
1: hindi ka naman namimigay. Paano natin mapapatunayan?
2: Hindi ko pa nakuha.
1: Lasan ba?
2: Hindi ko alam. Camille lang saan. Kahapon yata pinadala ito.
1: So masarap?
2: Hindi ko alam. Camille, masarap ba? Pero tingnan natin kung may natira pa. Titirahin ko yan mamaya.
1: Maraming salamat ah.
2: Maraming salamat, Tess Agregado Marino. Thank you.
1: Si Sherry Ann Torres nandyan, partner.
2: Hoy, alam mo ba yan? Alam mo ba yan si Sherry Ann Torres? May sismis kaya ako sa kanya. Alam mo pala, natahitahimik, na-promote.
1: Ano na ba siya ngayon?
2: Parang the best of the best.
1: sa Senado, na-promote na siya?
2: Sa Senado, na-promote siya. Parang siya na ngayon ang nagmamando-mando ng
1: audition
2: ganun.
1: Na?
2: Oo, siya na talaga. Pero wala man lang pakain.
1: Sabi ni Sherian, ang book mo ngayon parang iba. Ano ka ba? Fiber lang yan. Tapos si Mutya, parang bumata. Anong nangyayari na hindi ko alam pa? No? Bumabata. Mukhang may ano to, may padala ito.
2: Ayun na nga.
1: No?
2: Or umiiwas. Oye, Sherian, congrats sa'yo ah.
1: Congrats, Sherian. Si Sui Suarez, binabati ng belated happy birthday si Secretary Sharon Garin.
2: Uy.
1: Nag-birthday nung isang araw, binati ko, di ba?
2: Oo, tama. No,
1: wala namang padalang pansit si Secretary.
2: Ay, hindi pa rin nahiya. Este! Happy birthday, Sec.
1: Si Chief Siliesa naman ng Meralco. Tune in daw sa ating partners at ang training team. Na nasa Antipolo. Yung training team ng Meralco, ha? Umayos kayo, ha? Mag-train kayo. Hindi yung puro kasi gimmick pa yun. Ano ngayon? Friday ngayon.
2: Oo.
1: Baka gumimik din sa Antipolo. Training kayo. Kailangan nyo mag-training, ha?
2: Ayusin nyo yung mga pag-aayos nyo ng kable, ha?
1: Hindi iba yun.
2: Ay, bali.
1: Iba naman to.
2: Bali.
1: Chip, mabuhay ka dyan. Governor. Mm-hmm.
2: Sino ba ito? Ay, ando dun sa Loyola Heights, Quezon City.
1: Tawagin mo.
2: Si Lorraine. Lorraine Galvez. Anong ginagawa mo dyan? Pakalat-kalat ka. Lorraine!
3: Good morning! Morning! Gising Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa Radyo Muna, Chichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga, Kuya Alvin and Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Loyola Heights, Quezon City. At balita ko, meron silang association dito na tinatawag na Solo Parent Association. Diba? Kaya tanungin natin ang ating secretary dito. Ay, hello po, ma'am. Ano po pangalan ninyo?
4: Ako po si Ate Carla po.
3: Ayan, si Ate Carla.
4: Ako po yung secretary po sa Solo Parent Association ng Loyola Heights po.
3: Ganun na po katagal ang Solo Parent Association?
4: Pero sinusubukan po namin gawin po para at least, pero yung samahan po namin medyo matagal-tagal na rin po.
3: Ganun na po kayo katagal na secretary?
4: Bago lang po, ngayong year lang po.
3: Ngayong year, yes. At kanina kasi nakapagkwentuhan kami mga kapamilya off-cam. Ilan na po ang members ng Solo Parents Association?
4: Yung Solo Parents Association po namin ay almost 200 na po dito sa barangay po namin. Pero po yung registered po talaga is nasa 34 po.
3: 34?
4: Yes po.
3: So ano po yung mga requirements natin para makapag-register talaga?
4: Okay, para makapag-register po sa membership po ng Solo Parents Association po, papalista po sa barangay and i-verify po ng barangay. Pero po, sa DSWD po, meron pong requirements kagaya na pa-notarize po na talagang we are certified solo parents. Mm-hmm. Meron din po kailangan yung birth certificate po ng anak natin. Mm-hmm. Yun po. Tapos yung iba't ibang reason, may iba't ibang reasons po kasi kung bakit magiging solo parent ka po. Mm-hmm. Ako po kasi sa sa kalagayan ko po, ako po ay byuda. So, ang isa po sa mga requirement ko yung death certificate po ng asawa ko po.
5: Ayan. Para rin sa ating mga, nasa 150 din ang hindi pa nakaregister, no? Para rin ma-ready nila yung kanilang mga yes papel, di ba? Yes. Pero ano po ba yung mga activities naman ng association ninyo?
4: Ayun. So, meron kaming mga quarterly seminars and gatherings po dito sa barangay po namin. So, nung nakaraan nga lang po nung February, yun yung palagi namin inaabangan. So, syempre, wala kaming mga ka-date. Bumubuo kami ng, ano, ng isang activity para sa mga solo parent na kami-kami yung magde-date, kami-kami yung magsasama-sama. Tapos, at the same time, sinasamahan na rin namin ng seminar for psychosocial to help us. Syempre, ang dami-daming na-experience ng mga solo parents. So, maganda rin na merong tumutulong sa kanila na talagang ibalik sila sa kung ano yung mga kailangan nilang gawin sa buhay nila.
5: So, ito ay naganap noong February, tama po,
4: opo,
5: no?
4: Opo, noong February.
5: So, ano po yung susunod naman na aabangan natin?
4: Ay, yung mga susunod nating abangan, magkakaroon kami ng mga General Assembly at meron pa rin mga livelihood po na hinanda po si Kapitan, si Kap Darwin Hayes po. Kasama niya po si Kagawan Sherwin po na lagi pong sumusuporta po dito po sa aming barangay sa mga solo parents po na.
5: Ayan. Ako, shoutout sa ating mga solo parents ng Barangay Loyola Heights. Baka meron ka rin pong gustong batiin.
4: Ay, hello po. Hi, sana ko. Hi, Maki. I love you.
5: Yes. Maraming salamat po sa ating secretary ng Solo Parent Association dito sa Barangay Loyola Heights. At syempre, bukod pa dyan, kamustahin din natin ang isang member naman. Hello, hello po, nanay. Dito po kayo. Ayan, sobrang fresh. Good morning po.
4: Good morning
5: ano po. Ano po pangalan ninyo?
4: Elvira po.
5: Elvira, gano'n na po kayo katagal dito sa inyong association?
4: Two years na po. Kasi two years pa lang po ako nabibiyuda. So, 2 years na po ako member. Mm-hmm.
5: Sa 2 years po na yun, ano yung pinakamahalagang activity ng association ninyo na napuntahan ninyo?
4: Yung, marami po kasi kami mga gatherings eh. More on, ano kami, seminars, ganyan. Yung mga sinabi nga ni secretary, yung socio, iyon po yung madalas na inaatena na namin. Tapos yung pong Valentine's po namin, yan po yung pinakamasaya namin na part eh. Kasi ang dami-dami pong activities dyan.
5: Wow, di ba?
4: Christmas po, Christmas. Ano po namin, meron din po kami. Meron po kami mga Christmas parties na ginaganap. Dalawang Christmas parties na rin po ako na naatena.
5: Yes. At syempre, bilang single mother ka po, gusto ko lang matanong, gano'ng kahalaga para sa'yo ang pagiging nanay?
4: Ah, sobra. Sobrang halaga po ang pagiging nanay. Siguro kasi ito yung pinaka-pundasyon ng isang pamilya eh, pagiging nanay. Kapag ka po kasi ang nanay ang nawala, bumitaw, nawawala po yung ano ng pamilya eh. Nawawala yung... Kasi parang... Kasi bilang eto, single nanay na po ako, hindi ka po pwedeng maging mahina. Kailangan lagi kang malakas kasi sa'yo kukuha ng lakas yung mga anak mo. Manghihina po sila pag nakita nila nanghihina ka. Kaya yung nanay po talaga, siya yung pinaka-pundasyon.
5: Oh, maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo na ginagawa po ninyo. Baka may mga gusto kong batiin mga anak po ninyo.
4: Ah, hello sa aking mga anak. Hello, anak. Ito na naman si mama. Isa na pong artista talaga.
5: Yes! Ano pangalan ng anak mo?
4: Hi, Liza! Liza! Liana, Leila, and Rainel ang aking apat na anak.
5: Yes, so artista na ang mama ninyo. Maraming salamat po, nanay. At syempre, dahil nga nandito sila, meron tayong konting sorpresa para sa kanila. Kaya magpapasalamat tayo sa Protect Antibacterial Soap. Protected na freshness everyday pa. Diba? Para yan sa ating mga momshi dito. At syempre, bukod pa dyan, meron pa tayong pasabog. Diba? Ito ang ating Behold Beauty Derm products by Miss Raytan. Beauty mirror and LED lights to make our mommies hot. And of course, mula sa ating mga nanay, thank you din po sa inyong lahat. Pero bukod pa doon, nilagay nyo ba ang pangalan ninyo sa ating mahiwagang fishbowl? Ay, gusto nyo ba pangalan nyo ang mabunot ko? Gusto nyo ba yun? Sige nga, bumunot nga tayo. Ang pangalan na aking nabunot ngayong umaga ay... Siyempre, bilang Mother's Day na sa linggo, di ba? Para sa inyo to, Miss Germaline Lopez! Sino po si Miss Germaline? Ay, ayan! Hello po, Nanay Germaline!
6: Hello po!
5: Ayan! Gano'n po kayo katagal dito sa inyong association?
6: Mga 4 years na po.
5: Ah, matagal na rin ano. At syempre, dahil ikaw nga po ang aking nabunot, tanggapin po ninyo ang DZMM shirt! Diba? Alita, tanggapin nyo rin po ang ating transistor radio! Yes! At syempre, etong pinakapasabog sa lahat, 1,500 pesos para po sa inyo! Saan nyo po gagamitin ang 1,500? 500?
6: Para po sa mga gastos sa mga anak ko po.
5: Oh, pang gastos sa mga anak. Ano po pangalan ng mga anak niyo? Baka sila ba tingin?
6: Luhan, Hansel. Yan po.
5: Yes, hello po sa inyo lahat. Sa DZMM, baka may message ka.
6: Thank you po sa DZMM. Ay, ma'am.
5: Sila Ate Dori.
6: Sila Ate Dori. Sila Ate Dori. Thank you po.
5: Yes, ako maraming maraming salamat po. And of course, congratulations! Yes, at syempre, uulitin po natin ulit ang ating pasasalamat po sa kanila. Maraming maraming salamat once again. Protect antibacterial soap. Protected na freshness everyday pa. Thank you so much! At syempre, eto pa ang isa nating pasasalamatan. Behold, Beaut, Beautiderm products by Miss Raytan, Beauty Mirror and LED Lights to make our mommies feel beautiful inside and out. Maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre, mula dito sa Barangay Loyola Heights, Quezon City, gusto lang po namin magpasalamat sa lahat ng mga sakripisyo at paghihirap po ng ating mga nanay. Hindi lang po 24/7 ang kanilang trabaho. Kung kaya nilang isingit 50 hours a day, gagawin po nila yan. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Mahal na namin kayo mga nanay, mga mami, mga mama. Maraming maraming salamat. And of course, Happy Mother's Day. Maraming maraming salamat. Balik na po dyan sa studio.
1: Thank you, Ma'am Lorraine Galvez from Barangay Loyola Heights, Quezon City. O bago pala tayo, partner, magtapos, eh, kailang mabati kita ng happy, happy Happy Mother's Day.
2: Oh, I'm so surprised.
1: That's on Sunday.
2: Sunday. Oh,
1: Mami, yeah. Happy, happy Mother's Day sa Sampaloc. Mami Norma Gugul El Chico. Sa mga nanay ko pa sa Mindanao, si Mama Henny, si Mama Toto, marami akong nanay.
2: Talaga.
1: Oh. Kaya happy, happy Mother's Day sa lahat ng nanay.
2: Sa lahat ng
1: nanay. At umaaktong nanay.
2: Lahat, oo. Araw natin sa Linggo.
1: Sa Linggo.
2: Special tayo sa Linggo. Saka na tayo magbagayan. Pero dapat masaya tayo. Special po yung araw na yan.
1: So wala kang labada sa Linggo, ha? Wala. Pahinga, ha? Kailangan naka-spa. Spa treatment ang gawin sa'yo.
2: Bumili na si Nikki ng cucumber.
1: Lalagay sa mata.
2: Para sa
1: mata. Tapos kakainin.
2: Oo, sausaw mo sa suka.
1: Si sayang. Sayang din. Jing Subido, binabati ka ng Happy Mother's Day. Ma'am Doris, thank you po. Si Jet Mariano Capiz.
2: Uy, Jet.
1: Nandiyan din, ha. At si Joseph and Delia Balmes. Pinapabati si ang pamangking si Marlon Go at si Marlene Go ng happy birthday. Okay? Si Pare Go.
2: Si Jimmy Encarnacion, salamat sa pagbati mo. Kala ko partner, mabait.
1: Sino? Si
2: Jimmy Encarnacion, yung laging panort.
1: Huwag kasi ganun, nasasaktan din ako.
2: Hindi ka naman panort.
1: Nadadamay ako.
2: Si Jimmy kasi sabi niya, ano ba bawal na pagkain sa iyo at ipanre-regalo ko? Hindi mo alam kung pag mamahalin mo o papatayin mo ito si Jimmy Fred. Jimmy.
1: Loves mo?
2: Super.
1: Lala sinasabi ko. Ha? Si Jimmy lang?
2: Jimmy lang. Wala nang iba.
1: Kasi baka nag-aantay yung iba na ba't mo rin. Jimmy lang.
2: Wala si Jimmy lang ang mabait, ang mahal ko, at ang pinakamagaling na cameraman sa ABS-CBN noon at ngayon. O, diba?
1: Sabi na iba, paano ako?
2: Wala akong pae.
1: Ayun yung kapatid ko pala, pinapabati din si Mami. And chibi natin ko na si Mami, ha. Happy, happy Mother's Day kay Mami Norma Gugul El Chico. Ganon din si Len Nazario. Happy Mother's Day. Si Ann Bustamante Calumarde. May grade 4 teacher, si Ma'am Patrocinio. Ma'am Patrocinio Erpelo Ramos. Happy birthday.
2: Okay.
1: Ninantay natin si Congressman Luis to partner eh. Antay-antay lang. Joining na raw. Sige, go ahead.
2: Sa lahat po ng nanay, alam nyo, mas maigi po na mag-prepare kayo para sa Monday. At kung pag-prepare lang naman, partner, kung ang gusto ninyo, ay handa kayo na mag, ano man tawag doon, partner, hindi naman maningil sa inyong mga anak, kundi ipaalala o gunitain ng inyong buong pamilya ang kahalagahan po ng nanay sa ating buhay. Manood po kayo sa Sabado.
1: Para-paraan, ano?
2: Para-paraan.
1: Ano ka mo, ano ka mong topic sa Sabado?
2: Father's
1: Hala,
2: Day.
1: Friday na nga pa lang. Parang wala pa kaming topic ni Fred. Sa Sabado na yan. Hindi, meron para mga scam. Sa inyo, Mother's Day.
2: Mother's Day, good. Sundan po natin yung isang inspirational na story ng isang nanay.
1: Yeah.
2: Bukas po yan, 9 to 10 a.m.
1: Naka-ako 11 to 12. Sa lahat na magbabakasyon, pa rin po kayo maloko, ma-iskam, ha? Kasi Ma'am Elsie Balyon Florentine, paki-greet po kay Doris ng Happy Mother's Day.
2: Oh, thank you.
1: Kasi hindi naman po niya nababasa yung mga
2: message. Hindi, Elsie Balyon Florentine, hindi ko nababasa, sabi niya, di ba, partner? Hindi ko talaga binabasa.
1: Sinasadya. Ayun na, Bartagula na naman.
2: Bartagula.
1: Yan na naman ang gusto ng mga yan eh. Si Maki De Humo, Happy Mother's Day kay Nanay Nelia De Humo ng Barangay Tagbakin at Imonan, Quezon. Kapamilya
2: Nelia,
1: forever.
2: Happy Mother's Day.
1: Ganon din si Raf, pinapabati ng Happy Mother's Day ang kanyang nanay
2: yan,
1: na si Jane Season. Ngayon din po ang ate niyang si Ate Sharon, Ate Josa Season, Shari Santos at kay Ma'am Doris. Happy Mother's Day sa inyong lahat.
2: Maraming salamat. Okay. Bakit si Nomer Barricante hindi nagbabate?
1: May shooting partner. May part 5 ata eh. Part 5 na. Yung kanyang...
2: Yung Dracula?
1: Nag-shooting. Love scene ang sinushoot ngayon kaya hindi kanya napapansin.
2: May naisip lang kasi ako. Partner, pinalitan na raw ang lead. Yung main character doon sa Dracula. Alam kung sino.
1: Sino lang?
2: Yung nabato ng laptop.
1: Napakaano mo, kaibigan ko yan si Attorney Michael Poa.
2: Attorney, nagbibiro lang naman ako.
1: Hi, Attorney Michael. Deped pa lang, partner. Friendship na natin. Mabait sa atin si Attorney Michael Poa.
2: Pero ang daming meme, partner. Dininay daw ni Michael Poa na binato siya. Pero ang itsura niya, pasapasa.
1: Dininay na nga eh. Dininay. Yan yun na yan. Si Louis Basco, magandang umaga. Happy Energy Friday. Huwag ka muna magpakarga ng diesel, ha? R.S. Kennedy, hello from UK. Happy Mother's Day, Doris partner. Binabati ka ni R.S. Kennedy.
2: Uy, maraming salamat sa iyo, R.S. Kennedy. At sa lahat nga po ng nanay, hindi ko kayo maiisa-isa. Tayo po ay mag-uni-team. Tama ba ako, partner?
1: Wala na, partner. Wala na uni-team. Nabuwag na yan. Magkalaban na silang dalawa.
2: Oo, huwag na lang po. Erase, baka mabato tayo. Laptop.
1: Marla Vergara, magandang umaga sa iyo. Ganun din sila Ferns na bumabati ng Happy Fiesta sa Uwas, Albay.
2: Uy,
1: o kahit na naputok yung bulkan mayon, tuloy ang fiesta ng Uwas, Albay. Sabi nila Ferns from Singapore, Teacher G, sana dumating ang panahon na automated na lahat sa gobyerno. Kakatamad gumising ng maaga at pumila ng mahaba. Diba? Hi, SSS. Oo. Partner, kailangan mo ko talagang gumising na maaga at kailangan mo umabsent, ano? Sana nga, kagaya ng ibang bansa, na digital na lahat, online na lahat, isang pindot mo lang, submitted yung loan. Pagtanggap, nasa ATM mo.
2: Kaya nga, akala ko ba yun ang kanilang tinatrabaho noon pa man din?
1: Iwan ko ba dyan?
2: Alam mo kasi ang hirap din, masyadong creative ang mga Pinoy eh. Inaabatan din yung mga scammer.
1: Dami kasing ganun. Na. Si Altea 0620, Happy Friday kahit mainit. At si Ma'am Sara Concepcion, pabati po ng Happy 16th Birthday kay Damla. Damla nga ba? Diyos ko na duduling ako. Damla, daughter ko. Si Ay Morena. Yan.
7: Happy birthday!
2: Happy birthday din sa aking mahal na amiga na si Paching Hidalgo. Ano nga ba ang happy birthday sa
7: Happy
2: Feliz Navidad!
1: Feliz Navidad ba? Hindi, parang ano?
2: Parang ganun.
1: Compleanyo, something.
2: Feliz Compleanyo. Paching, happy birthday at happy Mother's Day din sa'yo.
1: Mga anong petsa papasok si Liz? Kami na nung petsa na, 752 na. Ay nako, si Ma'am Luz De Leon, pinababati ng happy birthday si Milan. Kagandahan. Di dalawa kasi itatanong natin kay Gerville. Partner, nakita mo yung speech ni Leviste?
2: Oh.
1: Tinitira doon si Recto at si Ate V. Grabe.
2: Na
1: ang nag-finance is si yung party list.
2: Guardiola.
1: Ay naglabas naman ng statement itong mga Batanggen yung congressman. Nag-unite. Pero ibig sabihin, ang tindi ng akusasyon, ang tanong ngayon po doon para sa ating mga nanunood at nakikinig, may patunay ba?
2: Saan?
1: Kasi napakadali pong mag-akuse.
2: Correct.
1: Kahit ako pwede ko namang i-deklarang si Doris ay nagnakaw. Anong patunay ko? Diba? Madaling mag-deklara, madaling maglabas ng akusasyon. Tama. Tanungin nyo sa sarili ninyo, ano ang patunay niya?
2: Correct.
1: Hindi pa pwedeng manira ka lang ng kapwa mo. Dapat,
2: at lagi, kapag ikaw ay nag-akusa, nasa iyo ang burden of proof.
1: Yes.
2: Ikaw ang maglalabas.
1: Yes.
2: Hindi yung inaakusahan.
1: Yes.
2: Ang problema lang, ang siste lang, nasira mo na yung tao.
1: Oh. Eh, may ano naman, may remedyo naman dahil pwede ka naman kasuhan partner eh.
2: Tama.
1: Oh, 'di ba? At saka yung tao din mag-iisip, kaya nga ang apil ako ay sa taong nag-a-appreciate na pag may nag-aakusa, hindi kagad-agad dapat naniniwala.
2: Tama.
1: Alamin niyo muna ano bang pruweba niya.
2: Correct.
1: 'Di ba? Anong motibo niya? May yung motibo
2: pa,
1: din 'yun eh.
2: May motibo. Oh. Oo, ano tapos tanungin niyo rin, isipin niyo rin, bakit ganito? May ano ba yung timing niya ng paglabas ng so-called na mga expose niya at pambibintang at paglabas ng mga allegation na wala naman siyang agad na nilalabas na ebidensya. Maaring meron, maaring may hawak siya, pero pag akusa ka, isabay mo na, todo mo na, hindi yung pautay-utay.
1: Hindi, tsaka mali yung sabi na kapag kami may nangyari sa amin, ilalabas namin ito.
2: Ay,
1: yung sa PGM, hindi ganun ang journalist. Pag meron po siyang expose, ilalabas at ilalabas. Hindi pwede na ilalabas namin ito pag kami ay nadali.
2: Ay,
1: ilalabas namin ito pag mayroong kapalit na 300 million. Ay, hindi po pwedeng ganun.
2: Extortion po yun, pangingikil po yun. At parang naririnig lang natin sa mga kaso partner ng sex scandal ba?
1: Yan, oh. Diba? Parang binablockmail.
2: Binablockmail. Mm. Ilalabas ko yung mga picture mo pag hindi ka ganito. Huwag ganun.
1: Hindi ganun. Hindi, wala pong ganun. Hindi dapat ganun. Anyway, mukhang malabo na si Jerville sa amin, sa inyo na ata. Punta natin muna si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
7: Good morning, Alvin at Dory. Sa pinakahuling panayam sa The Hague, the Netherlands, tinawag ni Vice President Sara Duterte na insecure at sensitibo ang mga nagpa-aresto sa kilala mga kritiko ng pamahalaan. Ito ay kasunod ng pagkaka-aresto sa dating broadcaster na si Jason Za at online media network founder na si Franco Mabanta. Nakatanggap din ng warrant of arrest ang vlogger na si Jeffrey Eric Celis. Bagamat hindi tahas ang binanggit ni Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Pangulo ang sinasabing complainant sa isa ng pangkaso ng NBI laban sa dating broadcaster na si Jason Sa. Ni Duterte, masyadong nagpapa-apekto sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ang nagpa-aresto sa mga vlogger. Narito ang kanyang pahayag.
8: Masyadong sensitive ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot.
7: Yan niya ang tinig ni Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa The Hague, the Netherlands. Payo pa ng Vice Presidente, ang isang pangulo ay dapat nakafocus na lamang sa pagpapaunlad ng bayan at hindi sa mga umano'y pag-atake sa kanya. Una lang sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi nakatuon ang atensyon ng ahensya sa mga kritiko ng pamahalaan, kundi sa mga may paglabag sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod natin si Nico Bagsik. Nico, go!
9: Magandang umaga, Doris at Alvin. Pinaliwanag ni Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na kailangan pang matagalan na magiging epekto ng aumento sa sahod o wage increase para sa mga manggagawa at hindi lamang panandali ang solusyon o short term. Ito ay sa gitna ng naitalang mabagal na paglago ng ekonomiya para sa first quarter nitong taon 2026 kung saan bumagal din sa 3% ang household expenditure o yung paggastos ng mga Pilipino kumpara sa 5.3% noong katulad na quarter ng 2025. Sa kabila nito, patuloy naman niya ang mga intervensyon ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng mabagal na ekonomiya tulad na lamang ng uplift program na nilunsad bilang tugon sa National Energy Emergency Crisis ng bansa. Para naman kay Balisacan, dapat isaalang-alang hindi lamang ang mga kapakanan ng mga empleyado kundi pati na ng mga employers sa usapin ng taas sahod para sa labor market sa bansa na una nang tinuligtan ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa ang uplift program dahil walaan nilang representasyon ang kanilang hanay sa programa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay nako, inindian po tayo ng Congresswoman Jervie Luistro.
2: Ah.
1: Umo-o-o-o, tapos yun hindi na makontak.
2: Congresswoman, baka naman nagluluto ka na ng putahe mo para sa Linggo.
1: Hindi, pero hindi dapat ganun eh. Pag umuo ka, kung ano na pag-usapan, pumunta ka. Hindi pwedeng may porket sikat ka, hindi ka na mag-accommodate. Kung ayaw mo, wala namang problema. Hindi maganap tayo ibang guest. Nagagalit ba ako?
2: Hindi ka naman galit yan.
1: Then, kinaglalaban ko lang yung researcher naming si Tito Tits at saka si Camille. Mm-hmm. Dahil umuo ka, kaya hindi nga kami kumuha ng guest sa slot mo dahil para sa'yo yan eh. O tapos hindi ka naman pala makontak.
2: Kasi naman, Congresswoman, patapos na ang programa. Hininit mo pa ulo ni Alvin. Biyernes na biyernes.
1: Hindi, doon lang tayo sa tama pa. Sayang kasi pinangako naman natin. Sa may issue naman kay Congresswoman Jervil. Mano ba naman sabihin mo na hindi pala ako pwede? O di, naganap kami ng kapalit.
2: Or meron kang mas mahalagang, mas importanteng gagawin. O di, basta magsabi lang po. Open na po kami dyan. Dahil kami po ay open-minded.
1: Hey, Happy Mother's Day!
2: Thank you din sa lahat. Si Nomer Barikante, ito ang pinaka-special.
1: So, ibig sabihin pala, mali pala ako. Wala mo pala siyang shooting.
2: Busy.
1: Busy, okay.
2: Busy, okay. Sabi niya, busy po ako sa shooting now with Dracula. Hindi lang nakakapag-comment, pero naka-tune in ako sa inyo everyday. Happy Mother's Day to Ma'am Doris, sa mother ko na si Mirna, sa wife ko, Annie, and sa lahat ng mga ining... Teka ulit, take two. Baka madali ako eh. And sa lahat ng mga ina ninyong lahat.
1: Agumura ka ba?
2: Sa lahat. Parang ano lang yan, tanging ina.
1: Ingat lang ha, kasi Friday ngayon ha.
2: Ingat.
1: Friday the 8th. Sabi ni Sara Concepcion, Happy Mother's Day sa nanay ko pong si Adela de la Cruz. O yan. Okay. Ayan. Meron pa ba?
2: Jacob Flores daw, you're welcome. Tita Doris and Alvin, sa sunod, magdala ko ng ibang flavors.
1: Thank you.
2: My mom, Sabina Flores, a happy Mother's Day.
1: Ah, yun ba yung nagbigay ng ano?
2: Yung ano
1: impanada?
2: To, suman.
1: Ay, suman.
2: Oh. Ah, ito.
1: No. Pero yung impanada, ang gusto ni Bigor niya, yung ham and cheese. Ako ham naman cheese. Yung chicken. Si Jerome Tang, Jerome Bryan Tang, easy. Yeah. Yung dun lang tayo sa tama. Pag ganyan po kasi, inire-reserve yung slot.
2: Correct.
1: So, sayang naman kung puro kami ngaw-ngaw, puro kami bati. Although gusto nyo yun, di ba?
2: Oo naman.
1: Pero kami, mas gusto namin na may impormasyon tayong mapupulot sa ating mga bisita. Ang mga audience kasi, ang gusto nila mga kalokohan.
2: Correct.
1: Pero sayang po kung puro kalokohan, dapat may bisita tayo.
2: Pero yun din ang gusto ko, lalo na kapag kabanggitin mo. Ano ba yung sinushoot na pelikula ni Nomer Barikante at ni Dracula? Anong title, partner?
1: Ha?
2: Title ng pelikula.
1: Ayoko magbagi. Ikaw wala, na. Wala, marami wala. Na ako kasalala. Baka mamimuan pa ako ngayong araw. Sabi ni Thor Atutubo, Happy Mother's Day sa misis ko, Jessica Atutubo. Ayan ha, binati ko ng Thor. Gobernon.
2: Pinababati rin ni Eduardo Trinidad Jr. ang kanyang asawa na si Ami Ignacio. Now listening while driving to the office.
1: Baka naman nagka-problema lang yung sasakyan ni Congresso. Hindi palaging nagpapa-interview yan sa loob ng kotse.
2: Oo, partner, ikaw naman daw masyado kang galit agad. Nilabhan yung kurtina.
1: Flordalisa Oledan, magandang umaga sa iyo. Hindi, pagbababay na tayo, partner.
2: Sorry.
1: Bukas ha, remind ko lang kayo ha, tungkol sa scam. Hindi ko lang alam kung may nakuhang guest si Fred. Hindi pa kami nag-uusap eh. Pero ang pinag-usapan namin tungkol sa scam, yung mga travel scam.
2: A travel scam. Yung sinasabi, maganda ito.
1: Hindi, partner, worst.
2: Ano pa?
1: Nag-book ka. Pagdating mo sa hotel, hindi ka nakabook.